ang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano.

Good morning! It's Saturday! Kumusta po mga kapamilya, mga kaserbisyo? Nakapagpahinga ba kayo? O magpapahinga pa lang ngayong weekend gaya nila

0: Siyempre, ang tanong ko lagi dyan, anong naging breakfast ninyo? Anong kinain ninyo? Ako, nagano ako eh. Sinangag, pritong itlog, tsaka lungganisa. Sarap. Binili ni ate. Binigyan ako. O tapos ngayon, umiinom-inom tayo ng kape. Perfect! On a Saturday morning, ha? Di ba? Magandang-magandang umaga, mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado, May 23, 2026? Ako po si Robert Mano, ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo. Antemano, dito yan siyempre sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 630 kHz sa inyo pong AM band sa inyong mga radio. At sabayan po tayo napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel, mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado, Antemano. Ababa, sundan nyo po kami, sundan nyo kami sa YouTube. Napakarami na dun. Mag-subscribe at panoorin kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. 1.5 million na po tayo doon. Ehem, ehem. Dadagdagan pa natin 1.5 million na yan, ha. Kaya mag-subscribe na para tuloy-tuloy po sa live streams at updates. Para naman po sa mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatsalakay, today, pwede po kayo mag-send sa ating Viber number na 0919-278-3000. You know, parang 3210 yung narinig ko. At pwede rin po sa ating social media account na DZMM Teleradio. At syempre, babasahin po natin yan maya-maya lang. Nakita ninyo naman, ha? Napakainit pa rin ng linggong nagdaan, ha? Ang dami pa rin mga issue kaliwat kanan. Ang ganda ng discussion kanina sa Anong Garap. Napakinggan nyo sa Senator Lacson. Napakinggan nyo yung mga kumwento niya. Mas lalo nagiging exciting ang Senado. Kaya sabi nga ni Victoria at ni birthday boy Christian Yorsorciosores, aba, marami tayong aabangan. Kailangan pa rin mag-rubber shoes next week. Dahil laging may nakaubang na kung ano man po yung mangyari na yon sa plenary, sa floor, aabangan po natin yan, babantayan po natin yan. Maria Cristina Manalastas, magandang-magandang morning! O paano? Dito muna tayo. Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Serye ng brownout posibleng makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas.
1: Pang-headline yan!
2: Well, it's very alarming actually, all this yellow alert in Visayas. It's actually very critical to operations ng mga businesses. It's very critical to the economic growth. This is also weakened competitiveness because we're not only competing with the local market, we're also competing sa global market.
3: Kasi may apo ako, mainit. Paypay kami ng paypay, mag-umaga hanggang umaga pag walang kuryente. Bayad na lang, kahit walang pera, mangutang na lang. Mangutang na lang para pa may pambayad, hindi lang maputulan sa kuryente.
0: Pinaniniwalaang makakaapekto sa serye ng brownout sa ekonomiya ng Pilipinas sa Cebu. Nagbabala ang ilang negosyante sa posibleng kawalan ng investor dahil hindi tiyak ang supply ng kuryente. Sinasabing umabot na mahigit 13 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa Cebu. Ayon kay Mandaue Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Enoch, posible rin bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin kung hindi mareresolba ang problema sa kuryente. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo. Hindi naman tiyak ng Department of Energy kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas. E yun po yung problema, yung brownout na yan. Kapag ganyan, unang-una dyan, yung appliance natin, kumusta naman, on and off. Tapos napakainit ng panahon, tag-init, bigla ka mawawala ng kuryente. Naku po, napakainit. Ang pinakamasakit kung may negosyo ka talaga. May negosyo ka, alam, kagaya nung iba. Di ba pag ganyan, may mga nagtitinda ng yelo. Mga nag-yelo sa mga kapitbahay. Eh, kung nag-brownout, pagbili mo, Aling Christina, Aling Nina, pagbilan nga po ng yelo. O, pagkasabi, ay, wala, malambot, nag-brownout. O, di ba, sira ang negosyo din. Imbis na nakabenta kayo. Problemang malaki talaga pagdating sa kuryente. Kaya, lagi naman ang sabi, may sapat tayo na supply, eh, pero bakit nag-brownout? Bakit nag-yellow alert? Bakit nagre-red alert pagdating sa kuryente? Eh, hindi po maganda yon para sa mga consumer na nakaka-experience tayo na ganyan. Kasi, nagbabayad naman po tayo ng tama. Kung magkano yung isasabihin nilang, eto ang babayaran, pinabayaran naman natin. O, tas sasabihin ng NGCP, hindi, highway lang po kami. Dadaan lang po sa amin yung kuryente ninyo, sabi ng NGCP. Ay, nako, ang dami mga palusot. Eto pa, Department of Justice, inatasan na ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa.
1: Pang-headline yan!
4: Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado, hindi na sila pwede kumuha ng TRO. Ha? Tingnan din natin. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
0: Inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. Panood yun naman yun, for sure. Napakabilis yung tumakbo. Kala ko sino naghahabol sa kanya. Nanatili sa Senado si De La Rosa hanggang sa makatakas kasama si Senator Robin Padilla matapos ang pamamaril noong Mayo 14. Igreed ni Justice Secretary Frederick Vida na maituturing ng pugante. Imagine ninyo, meron po tayong senador na pugante. Si De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Vida na i-detalya posibleng mangyari sakaling maaresto si De La Rosa at kung katulad dito ng pag-aresto sa dating Pangulong agad dinala papuntang the Netherlands. Tiniyak naman ang kalihim na magbibigyan ang senador ng due process sa Pilipinas gayon din sa the Netherlands pero igriit na kailangan ng mga biktima ng sinasabing patayan ng war on drugs ng closure at hustisya. Nangako naman ang PNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, hiniling na ng pamahalaan sa Interpol ang pagpapalabas ng red notice laban sa senador. Eh, narinig nyo kanina si Senator Lacson, ang message niya kay Senator Ronald De La Rosa, galingan mo sa pagtago. Eh, sabi din naman niya sa PNP, galingan nyo sa paghahanap sa senador. Ang tanong, mahanap kaya? Eh, yung nga nakaraan, 6 months nagtago. Ni wala tayong narinig from PNP na sinabing nakita na na natukoy kung saan nagtatago. Nagulat na lang tayong lahat na doon na sa Senado. Eh, ang next dyan, na tanong, may liability ba yung mga kasama niya? Si Senator, sabihin na natin, si Senator Robin Padilla, na bagamat sinasabi niya walang itinakas dahil casually lang naman talaga silang lumabas ng Senado, may mga polis walang humarang sa kanila, at sinabi naman doon ng DILG na hindi aarestuhin si De La Rosa. May lapses din ba sa panig ng DILG during that time? Nung sabihin hindi nila aarestuhin si De La Rosa at napupunta sila doon to secure the area. Siguro no, much better sinecure na lang yung area. Wala nang sinabi-sabi pa regarding sa status ng senator. Kaya yun eh, wala nga aresto eh na, teka lang, lalabas ako. Ayun nga, lumabas, umalis ng Senado. Ilang senador itinanggi ang akusasyon ni Senator Pia Cayetano na hindi nangumusta ang mga miyembro ng minorya sa majority block matapos sa pamaril sa Senado noong Mayo at 13.
1: Pang-headline yan!
5: Headline yan!
6: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangumusta sa amin.
7: May mga nangumusta po sa minorya sa kanila, baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia, yung group chat namin. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila.
8: 10 years na tayo sa Senado. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
0: Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano ng questionin ni Senator Riz Ontivero sa mistulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Hirit ni Cayetano, walang miyembro ng minority bloc ang nangumusta sa group chat ng mga senador. Pero kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakapag-Facebook Live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa nasabing insidente. I-greet naman ni Senator Erwin Tulfo na nagbigay ng mensahe ang ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano. Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Kabilang sa matunog na pangalang papalit kay Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian na handang maging Senate President. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha 13 boto. Nang biglang magpakita si Senator Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Kumusta po kayo? Nakakalimutan ko kayong kumustahin? Baka maasitan nyo na naman ako.
9: Hindi niyo ako kinukumusta.
0: Eh, yun po nangyari, yung emotional po eh. Mataas yung tension, mataas yung emotion during that time. Kaya po siguro umabot sa ganun, ano? Yung isa na ang kinu-question ay, bakit parang back to normal naman tayo? Bakit parang walang nangyaring barilan dito na nalagay sa panganib yung mga senator, mga staff at media and all? Eh, sumagot po si Senator Pia. Medyo siguro dahil sa emosyon niya, hindi niya naintindihan yung sinabi ng Senator Risa Ontiveros. Kaya naging emotional siya at sinabi niya na parang bakit yun naman ina-underestimate yung threat na hinarap namin during that May 13 incident. Medyo nagkaroon ng disconnect sa communication doon. Or hindi natin alam kung sinadya talaga yun. Pero just the same, aabangan natin yan Monday. Ha? Abang

0: Committee of the Whole. Ibig sabihin po ng Committee of the Whole, lahat po sila ay kailangang maging miyembro noon at sila yung mga mag-iimbestiga kapag Committee of the Whole. Ha? Yan po ang mga balita, mainit na balita sa Linggong Nagdaan.
1: Pang-headline yan!
0: Oras natin, Idol Hero Hernandez at Tita Melly. Oras po natin, 8:19 ng umaga. Magkukomersyal lang po ako ng mabilis ha. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan natin ang epekto sa negosyo ng napakainit na heat index at iba pa. Sandali po lamang.
2: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Kontrobersya,
1: ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita ang Tempano!
4: Good morning!
5: Nagbabalik po ang Balita ang Tempano. Siyempre, kasama si Robert Mano. Hindi tayo magiging Antemano. Kapag wala ako. Siyempre sa apelido. Sa apelido lang ba? Hindi rin. Siyempre sa mga balita, Antemano, ibibigay natin yan sa inyo. Siyempre, sa mga serbisyo publiko, Antemano nyo pa rin yan malalaman. Siyempre, dito sa DZMM, ha? Ngayon pong araw, isa po doon sa mga pag-uusapan natin, gaya na nabanggit ko kanina, napakainit pa rin po ng panahon. Kaya ang pag-uusapan po natin, ano ba nagiging epekto nito? Diyan po sa mga area ninyo, kumusta yung init, yung heat index na nararanasan ninyo? Aba, mag-message nga po kayo sa amin. Ipadala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000 o kaya doon sa ating social media page sa YouTube, sa Facebook. Kung kumusta, matinding init pa rin ba? Ayan, no? Nakikita nyo, DZMM, Teleradio. Ayan, ayan. Galing. Mainit pa rin ba? Matinding init at ano nagiging epekto po sa inyo, ha? Yan po yung i-share ninyo. Sa pagkakataon po ito, makakausap po natin ang presidente ng samahan na magbabangus. Sarap bangus. Ano bang paborito nyo sa bangus? Ako yung

0: kain lang eh. Sapat na, sulit na sulit na eh. Panalo na eh, basta galing dyan sa kanila ha. Samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA, si Sir Christopher Aldo Sibayan. Sir, magandang umaga po.
1: Good morning!
2: Magandang umaga po, Sir Robert, at sa lahat po na nakikinig sa DZMN.
0: Opo, eh, sir, kukumusahin po namin kayo sapagkat ang Pangasinan, isa sa laging mataas din yung heat index. So far, may effect na po ba ito sa ating mga inaalagaan po ng mga baus?
2: Yes, Sir Robert, no, definitely. Meron na po itong epekto sa ating mga alagang isda, no? Mm-hmm. So, usually, pag mga ganitong panahon, nagtatala po tayo ng tinatawag na gataw o fish kill, no? Mm-hmm. Dahil nababawasan po ang supply ng oxygen na dapat po napupunta po dito sa ating mga alaga. So, may mga isolated cases na po at areas na nagkakaroon na po ng bahagyang pagbabawas ng mga alaga po nilang isda. So, definitely may epekto na po ito sa ating mga alagang bangus dito po sa probinsya po namin. Mm.
0: Sir, ibig nyo sabihin, Sir Christopher, doon sa pagbabawas, as in nagbawas lang sila para hindi gaano mag-agawa na, let's say, sa oxygen, or nagbawas because may mga namatay?
2: Well, nagbawas po dahil po namatay po, unfortunately, yung mga alaga po natin, no? So, yan po talagang epekto ng matinding init ng panahon sa mga ganitong buwan na Sir Robert, no?
0: Opo,
2: so
0: opo.
2: Dahil po sa tinding init, limitado po ang ulan na malakas na kahit papaano nakakapag-cool down po sa ating mga alaga. Ito po talaga yung mga panahon na nararamdaman po yung mga alaga po natin yung sobrang init ng panahon, kaya po sila nagbabawas.
0: Opo. Yung po mga medyo hindi pinalad po ng mga kababayan po natin dyan na nag-aalaga ng bangus, marami na po ba yung na matay na mga alaga nila ng mga bangus? Or ito yung average din na nangyayari taon-taon, Sir Christopher, itong dami na ito? O mas marami ngayon?
2: Well, to be honest, Sir Robert, this is a yearly phenomenon, mm-hmm. ano? Mm-hmm. Pero ang grupo po natin, ang SAMAPA, nagbibigay po yan ng mga guidelines or hadilin na mag-ready po sa mga ganitong panahon. So, ano po yung mga yan? Mag-ready po tayo ng aerators, ng water pumps, magbawas po tayo ng karga sa ating mga palaisdaan.
0: Mm-hmm.
2: Pero, yun nga po, unfortunately, meron po tayong mga matatama ang mga lugar, mga areas na talagang hindi po natin talaga maiwasan yung pagbabawas na yon. Ang ginagawa po ng iba, para maibsan po itong epekto ng init ng panahon, nagbabawas po sila ng stocking.
0: Opo,
2: yes, opo, Sir Robert.
0: Ibig sabihin doon, sir, mas binabawasan nila yung dami ng isda na pinalalaki nila doon sa mga cages nila. Tama, sir?
2: Tama po. So, for example, sa 50,000 po na kayang kargahin po ng isang fish pond or fish pen or fish cage, nagbabawas po tayo ng mga 20% o 25% po ng amount na kayang kargahin ng isang area ng pagpapalakihan po natin. With that, kahit papano, yung oxygen po na limitado, no, nagkakasya po doon sa alaga po natin dahil hindi naman na po sila ganun karami.
0: Mm-hmm. Kaya lang, sayang din, ano, imbis na yung 20% na yun, napalaki mo at naibenta mo rin, isasakripisyo mo din talaga kesa naman magresulta din sa pagkamatay ng iba. Yung laki, Sir Christopher, affected din ba yung laki ng mga bangus natin kapag ganyan sa init? Mas nababansot ba sila? Mabagal yung paglaki kapag ganito mainit yung weather?
2: Well, ideal yan, no? Kapag ganitong mainit ang panahon sana, lalo nung mga previous years, okay pa naman na ang pakain. Actually, medyo ganadong kumain ng ano natin. Pero dahil po itong mga magkakasunod na taon, kung napapansin nyo, parang Middle East level na po yung taas po ng temperatura natin. Mm-hmm. Nagbabawas po talaga kami ng pagkain sa aming mga alaga. Having said that, medyo hindi po ganun ka bilis o kaganda yung paglaki ng alaga po natin. Depende rin po 'yan kung paano mo titimplahin yung pagpapakain mo, ano? So kailangan medyo may alam ka talaga kung paano mo ipabibigay sa tamang paraan yung pagkain para at least umabol po yung laki ng isda natin.
0: Mm-hmm. And Sir Chris, siyempre, pag sinabing bangus yan sa Pangasinan, ibang usapan to. Kumbaga sa standards, ito yung pinakamataas talaga. Pero just the same, yung lasa, yung sarap, yung lilamnam naman ito, siyempre sa aming mga consumer, ito yung hinahanap namin eh. Ito yung pinahanap, gusto namin lagi kapag bumibili ng bangus. Nakastay din naman, kumbaga masarap pa rin naman yan kapag nakarating yan sa ating mga palengke. With, ang next na tanong doon, with ano, tamang presyo, mas mataas ba ng kaunti, mas mababa, or walang pagbabago?
2: Regardless po ng panahon niya na Sir Robert, basta Pangasinan bangus, nasusustain, na-maintain po natin yung lasa po niyan. So, wala pong question, no question about that po. No? Mm-hmm. Pero, pagdating po sa presyo, to be honest po, no, mga ganitong panahon, medyo tumutumal po ang bentahan. Ang farm gate price po natin, to be honest, medyo talagang bumababa, lalo na kung nagkakasabay-sabay po ng harvest. Opo, maganda-ganda po ang production po ng bangus, to be honest po, ngayon. Ano? Lalo't sumasabay po ang tinatawag natin na open season or catch season sa ating mga mangingisda sa dagat. So, dumadagdag po dyan yung volume na dinadala po natin sa merkado. So, pag nagkakasabay yan, Sir Robert, talagang medyo nababawasan po ang presyo ng ating bangus.
0: Ayun, yun. And then, Sir, isa pa, itong mga paninda natin, kahit ganito na medyo nagkakasabay-sabay, may mga namamatay na mga bangus, yung pong mga negosyante naman, yung mga miyembro po din yun dyan sa Samapa, kahit naman papaano may kinikita. Kasi ang idadagdag natin dyan, napakataas na po ng bilihin lahat eh. Produktong petrolyo, definitely. Ang kuryente, minsan nagba-brown out pa. Gagamit kayo ng aerator, magba-brown out. Problema na naman, mag-generator kayo. Yung mga ganun ba, kung isasama natin yung mga yun, may kinikita pa rin ba?
2: Nagandang tanong po yan, Sir Robert, ano? Na previously, nung wala pa po itong issue natin sa fuel, no, yung pagtaas, pagsirit po ng fuel po natin, ang production cost po, ang participation po dyan ng fuel is about 5 to 10% po in total ng production cost o yung ginagamit po natin, nagagastos natin para makapag-produce po ng isang kilo ng bangus. So, ngayon at medyo tumas ang, hindi lang po medyo, no? Talagang sumirit talaga.
0: Opo.
2: Nasa mga 15% na po ang total participation po or amount po na nakokontribute po natin sa ano. So, dumagdag pa po dyan ang logistics, no?
0: Oo, at, pagbiyahe.
2: Opo. And other inputs. So, talagang manipis na manipis po ang kita po ng mga magbabangus. Hindi lang po dito sa ating probinsya ng Pangasinan, pero sa buong bansa po in general, Sir Robert.
0: Mm-mm. Kumbaga, kesa sa wala, ika nga, okay na. Kesa sa malugi, okay na. Ganun ang nagiging deal nila ngayon ng mga magbabangus natin.
2: Kung maaari po sana, mapataas po ng kaunti. To be honest, yung iba, kasi
0: yung pagod yun lang, sir. Pagod yun lang sa pag-aalaga dyan, di ba? Ang laki na nung dapat maibalik sa inyo talaga.
2: Opo, imagine niyo po, aalagain po natin ng mga 4 to 6 months to 7 months pa po sa ibang lugar. Tapos, ang balik lang po namin is karampot lang po. So, yung mga iba po, nadi-discourage pong mag-proceed o magtuloy-tuloy po dito sa pag-aalaga, pero yung iba talagang lumalaban pa rin dahil ito na po ang nakagisnan nilang hanap buhay. Mm-hmm. At ayaw naman po nilang tumigil din dahil yung mga iba minanap pa po sa mga ano po nila, dinuno po nila itong
0: negosyo
2: mga,
0: na nila itong noon pa. Oo.
2: Opo. Mm-hmm. So, yung legacy po, gusto po nilang ituloy kung aking ano, I'll be honest po, no.
0: Opo, tama. Kaya kumbaga, mahirap din sa puso na i-let go at sabi na, hindi na, lilipat na lang ako ng negosyo, hindi siya ganun kadali kasi nakagisnan, wala pa sila, eto na yung negosyo ng mga kanununuan nila at naipasa na sa kanila. Sir Chris, ang tanong, dahil nga sa may mga challenges tayo, di lang naman yung sector din nyo, lahat din naman po ng sektor, pero ang tanong ko, dyan sa inyo, sa mga magbabangus, may specific ba kayo na mga tulong na nakuha mula sa local government or national government pagdating po dyan sa production ninyo ng bangus?
2: Well, to be honest, no, nagkaroon po ng mga previous discussions po itong mga nakaraang linggo or buwan with regards to ano ba talaga ang kailangan ng sektor po natin para mas mapalakas pa at kahit papaano makasabay dito sa ating nararanasang crisis na pagsirit po ng fuel, ano. Kaso unfortunately, hindi pa po kami talaga nakakakuha ng any concrete
0: help.
2: Aid or help. Mm-hmm. Opo, nang gagaling po sa gobyerno.
0: So wala.
2: So wala pa po, naghihintay pa po kami ng ano, ng kahit papaano may tulong po sa amin at sana hindi lang po madaan sa kwentuhan.
0: Mm-hmm. Correct.
2: Itong ano natin, pagbibigay po ng aming mga hinaing and then hindi naman po pala ma-solusyonan o kahit papaano mabibigyan po ng aid do. So,
0: opo, opo.
2: We're still hoping very helpful, very hopeful naman po kami na ang gobyerno is kahit papaano gagawin naman po nila yung tama at yung enough para maibsan, matulungan po yung mga kasama po natin sa hanap buhay na talagang nakakaranas, lalo na po yung mga maliliit na mga producers na sila po talaga yung natatamaan itong crisis po ng gasolina, hindi lang po sa crisis, no, yung talagang pagtumal ng pagbebenta dito sa ating merkado.
0: Opo. Sir Chris, isa pa dito sa mga ganito, halimbawa dahil yung mga magsasaka, yung ibang manging isda, may ayuda eh from the Department of Agriculture and all, ano, yung iba from the DSWD. Sa panig po ninyo, kung maririnig kayo at ng national government ngayon, definitely maririnig nila kayo, ano. Ano dapat o yung ini-expect ninyo na tulong na maibibigay sa inyo na talaga pakikinabangan po ninyo?
2: Well, ang number one support po sa nang anong po namin is yung kahit papaano yung subsidy na targeted, no, targeted subsidy po na kahit papaano yung mas mababa sa nang presyo ng gasolina para sa mga biyahero o yung mga mamimili po ng aming mga produkto na dadalhin pa po sa ibang merkado, sa ibang probinsya, sa Metro Manila, galing po ng Pangasinan. Yan po yung mga isa, iba po nating mga tinitingnan apart from pagbibigay po siguro ng additional supply po ng fry po sa amin, lalo na po doon sa mga maliliit na tinamaan po ng bagyong Uwan pa nung November, no, yung mga iba kasi talagang nangungutang na lang para at least meron po silang pangtaya ulit at napakarami po tayong naririnig na mga kwento ng mga talagang nag-struggle po ng mga kasama po natin sa hanap buhay na talagang nakikipagsapalaran lang, ipinipilit lang na may tayo, may taguyod itong hanap buhay nilang kanilang nakagisna, no. So apart from that, sana magkaroon po tayo ng monitoring pa ng presyo, lalo na dyan sa ano, kasi ang baba po ng farm gate namin pagdating po sa areas ng Metro Manila, napakataas po ang presyo. So may disparity po, no, imbalance pagdating po sa ating farm gate price at sa retail price, no. So may mga nagtitig advantage po diyan sa mga ganyang mga situation, no. Well, ganun, yun po yung mga gusto po naming sanang may tulong po ng gobyerno para at least yung mga kasama po natin is magkaroon ng lakas ng loob pa pong magpatuloy sa aming hanap buhay ng pagbabangus.
0: Opo. Sir, syempre, ang isa pa dyan, panghuli na lang, ano ba sekreto ninyo dyan sa Pangasinan? Bakit na maintain ninyo yung napakasasarap ng mga bangus na yan? Nasa pag-aalaga ba yan? Nasa tubig? Quality ng tubig or what? Iba kasi pagaling ng bata ay ng Pangasinan talaga eh.
2: Well, salamat po dyan, Sir Robert. Ano, well, ang masasabi ko po, ang water quality po ng Pangasinan is very unique kumpara po sa ibang areas po ng bansa po natin, ano, kasi mayroon po tayong tinatawag na brackish water na naghahalo, nagsasama ang salt water at ang fresh water coming from the mountains and the farm. Pag nagsama po yan, maganda po yung combination. Opo. At apart from that, meron po tayong mga natural foods na like algae, ano, lumot, opo, na tinatawag, lablab, na yan po yung nagbibigay po ng distinct taste sa ating mga alagang bangus dito po sa probinsya ng Pangasinan.
0: Oy, pag kami kumain dyan, nag-aagawan pa kami pagdating doon sa tabanan dyan. Ako, pakasarap. Lalo na kung isisigang ninyo or kaya yung mga nakadaing. Pero Sir Chris, ay, nagutom kami. Anyway, maraming salamat po at sana mabigay sa atin itong mga hinihiling natin na ito kahit papano yung maibsan din yung hirap ng sektor po ninyo, ng sektor ng mga magbabangus para kahit papano may kita naman kayo. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat po, Sir Robert, at sa mga nakikinig po ng DZMM, maraming salamat. Ayan,
0: maraming salamat po si Sir Christopher Aldo Sibayan. Siya po ang presidente samahan ng magbabangus ng Pangasinan o Samapa. Paano bang gagawin nyo? Mamalengke na. Bumili na nung galing sa Pangasinan. Masarap din naman talaga. Lalo na kung ano, sinigang. Pwede ba yung sinigang sa miso, di ba? Sarap, basta maasim din. Yung iba, tawag din nilalagyan ng luya at suka lang. Sarap din yun na ganun. Oras po natin, 8:41. May topic pa tayo, ha? Abang-abang lang kayo ng konti, ha? Itong pangalawang topic natin, for sure, baka uminit ang ulo nyo, ha? Sinisingil tayo ng kuryente. Nagbabayad tayo ng tama. Kahit napakamahal yung mga sinisingil sa atin, tapos sasabihin nila, ay! Yellow alert! Ay, red alert! Wala kayong kuryente. Walang supply ng kuryente. Ay, hindi pwede. Magagalit si Aling Bebok. Ay, nagulat naman ako. Oo, may red alert. Oras natin, 8:41. Commercial lang po tayo na mabilis, ha. Sa ating pong pagbabalik, yung pong inaabangan na ninyo na topic, baka uminit ang ulo dito, Baka uminit ang ulo dito ng marami nating kaibigan, mga kababayan. Kagaya ni Ma'am Marilu Paras dyan sa Pampanga. Ma'am Marilu, maya pabak po. Dakala salamat. Si Ma'am Marilu po ay isa doon sa mga tahimik natin na taga-subaybay, ha. Mula noon hanggang ngayon, ika nga, nakamonitor yan sa atin palagi. Every day, maraming salamat po, Ma'am Marilu Paras. Sir JV Fabros, maganda morning. At may babatiin lang ako, ha, bago ako mag-commercial. Asan na ba yun? Baka magtampo sa akin ng kuya ko. Ayan! May pabati si Kuya Bongson. Ang sabi ni Kuya Bongson, batiin ko daw ng...
3: Happy Birthday!
0: Ayun, batiin ko ng Happy Birthday!
3: Happy Birthday!
0: Happy Birthday sa kanyang uncle na si Sir Cesar Del Mundo.
3: Happy Birthday!
0: Napabati po na yan galing kay Kuya Bongson. Happy Birthday! At syempre kay Tita Lina Ho na nakamonitor sa atin. Magandang umaga. At sa mga bibiyahe, saan man kayo magpupunta, may swimming man kayo, may hiking man kayo, o kaya naman ay kwento session lang, or kaya ay Senti Sabado lang, ha? Ang ganda ng program nun, Senti Sabado. Tapos kwentuhan lang tayo ng mga Senti stories, ano? Or pwede rin na pupunta sa pista, makikipista dahil pagbayo marami nagpipiesta eh. Sir Noel Bugarin, magandang morning! Siyempre si Teacher Teresita Loria na nakamonitor sa atin. At may padala lagi na mga kung ano-ano masasarap na pagkain. Thank you very much po ha, Teacher Teresita Loria. Tita Feli Gamboa Balagtas, magandang umaga! Naku, napaka-sexy nitong Tita Feli namin na to. Napaka-husay din magluto. Napaka-husay din magayos diyan sa amin sa Pampanga. Eh, kapag may mga kailangan, may mga event, may mga kung ano-ano man, isa lang ang tinatawag. Feli Gamboa Balagtas lang. Mula pag-aayos ng mga design-design na gusto ninyo, setup-setup, pagkain, ako po, sarap. Mamaya, matitikman namin yan, ha? Tito Danny, Tita Net Kapal ng Las Piñas, maganda morning po sa inyo, ha? Good morning. At syempre, gusto ko lang pong batiin ang happy listening kay Ma'am Josephine Nunag. Ang pabati po na yan ay mula kay Arnie Michael Jensen ng ang sosyal, kung saan pa nang galing, ha? Copenhagen, Denmark. Magandang morning po, Miss Josephine Nunag. Happy Saturday. At syempre si Sir Tix Pakapak na everyday din nagmamonitor sa atin. Magandang morning. Oras natin, 8:44. Sandali po lamang.
4: Bawat balita, balita, mano-manong susuriin sa Bababalita Antemano. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antemano.
1: Nagbabalik po ang Balita Antemano sa oras na 8:47. Batiin lang natin ang ating kaibigang ever-present. Present always, sabi niya, from Daet. Marhay na aga sa Gabos. Juan Maaga, maganda-maganda morning. Kuya Sose Mugasmin, present din, magandang umaga. Kuya Bongson, maraming salamat. Kamusta ka rin? Patawa mo ako doon. Eto, tinan ko kung matatawa tayo rito. Subukan po natin, ha? Sapagkat po makakausap natin ngayon ang presidente mismo ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated, NACECOR, si Sir Pete Ilagan. Sir Pete, magandang umaga po.
2: Good morning!
3: Magandang umaga, Robert. Magandang umaga sa ating lahat.
1: Opo. Sir Pete, hindi ko alam kung masasabi natin magandang umaga. Kabukad-bukad sa atin, may yellow alert. Katanggap-tanggap pa to para sa ating mga electricity consumer na on time namang nagbabayad at binabayaran naman natin lahat ng sabihin nila kailangan natin bayaran.
3: Ito ay masyadong nakakabahala sapagkat hindi ito nangyayari ngayon lamang. Kung maalala natin, taon-taon, pag dumarating itong ganitong panahon na tag-init, yan ang naririnig natin sa mga balita. May yellow alert or red alert. Bakit may yellow alert? Kasi manipis na ang reserba. Pag nag-red alert, ay pumalpak yung mga malaking planta, kaya kulang ang supply. Kaya merong brownout, rotating brownouts. Nakakabala ito sapagkat parang walang silbi. Yung naunang-una, walang silbi ang mga circular ng Department of Energy upang masiguro na walang brownout. Parang walang silbi yung mga inaprubahan ng Energy Regulatory Commission na competitive selection process para sa kontrata ng mga distribution utilities, mga electric cooperatives sa mga companies. At parang walang nangyayari dito sa ginagawang mga taunan lang na investigasyon ng Kongreso. Paulit-ulit na lamang. At ang mas masakit pa dyan, ang sinisisi kung minsan itong mga utility ay yung panahon.
1: Opo,
3: laging maunawaan ng mga consumers na lahat po ng distribution utilities, electric cooperative, taon-taon po, sila ay pinapagsumiti ng Department of Energy simula sa National Grid Corporation, pinapagsumitian ng Transmission Development Plan. At lahat po ng distribution utilities, katulad ng Meralco at ng Electric Cooperative, Distribution Development Plan pa, kasama pa yung Power Supply Procurement Program na yung tumataas na pangangailangan ng kuryente ay nasasagot ng supply sa pamagitan ng mga Power Supply Agreement.
1: Opo.
3: At yung tatlong kontrata na yan ay binubuo rin ng tatlong uri ng kontrata. Tinatawag na pangungontrata sa base load plant, yung mga planta na tumatakbo ng 24 oras, isang linggo, buwanan, taunan. At yung sunod ay yung mid-merit, yung tatakbo ng ilang oras sa isang araw kapag ka medyo tumataas din ang pangangailangan. At yung ikatlo yung tinatawag na peaking plant, kapag bigla ang tumataas ang pangangailangan demand sa kuryente, pinapatakbo yung peaking plant. Kaya nakakapagtaka, natutugunan naman yung requirement, yung criteria upang masiguro na walang brownout. Bakit sasabi nila na manipis ang supply?
1: Opo.
3: Anong gamit ng Power Supply Procurement Program? Kaya nakakabahala.
1: Sir
3: Something
1: Pete,
3: must be done by Malacanang.
1: Opo. Sa mga ganitong pagkakataon, ang daming agency ng gobyerno natin, ang daming public and private na mga offices na in charge pagdating sa supply ng kuryente, may mga electric cooperative tayo. Sa mga ganitong pagkakataon, sino ba dapat ang sisihin? Sino ba dapat ang kabisita ng mga ng taong bayan? Dahil nagbabayad nga naman tayo, tapos biglang iba-brownout lang tayo.
3: Tatlo yan. Unang-una, yung gumagawa ng policy at yung supervisor ng IPIRA, yung successful implementation ng batas na nagtalaga ng reforma dito sa industriya ng kuryente. Yan ang Department of Energy. Ikalawa ay yung Energy Regulatory Commission na siyang nagre-regulate ng rates at nag-a-approve ng mga kontrata para sa mga captive customers. At nandyan din ang National Electrification Administration na tumutulong upang maging ang performance sa mga electric cooperative ay katanggap-tanggap sa mga consumers. So yung tatlong yan at yung ating Kongreso na siyang gumawa ng batas at nag-iimbestiga. Kaya yung kanilang pag-iimbestiga, ang dapat natin hanapin, nasaan yung solusyon?
1: Ano ang solusyon? Taon-taon na lang po eh.
3: Oo. Ngayon, nagpapatawag na naman ng investigasyon. Para saan yung investigasyon kung walang solusyon?
1: Opo. Eh sa mga ganito, sir, na pagkakataon, meron nga bang solusyon in the first place?
3: Meron yan sapagkat malinaw ang sinasabi ng batas. To ensure the reliable, stable, secured, and affordable supply of kuryente. Kaya ang DOE naman hindi nagkulang, merong sapat na mga circular na inalabas. Ang problema dyan, yung talagang pag-review, pag-evaluate ng mga sinasubmit nitong mga utilities katulad ng NGCP at lahat ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Mm-hmm. Ito ba ay kanilang inaaral? Inaaral ba ng ERC yung sinasubmit din ng mga distribution utilities na yung kanilang current contracts, yung magtatapos na kontrata, magti-terminate, at yung kanilang ina-apply upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng pangailangan sa kuryente at maiwasan ang brownout. Mm-hmm. Yan ay maliwanag lahat sa papel.
1: Opo. Sir Pete, nabanggit nyo ang NGCP. Ang NGCP lagi namang nagsasabi na highway lang sila ng kuryente, dumadaan lang sa kanila. At this point, sa mga na-experience natin na ganito, kabilang din ba sila doon sa dapat na mahanap ng solusyon o dapat ma-question sa mga ganito nararanasan po natin?
3: Kalahati lamang yan sa katotohanan.
1: Ayan.
3: Sapagkat meron silang mandato na mangontrata rin ng planta. Kaya sinisingil nila tayo ng tinatawag na ancillary service.
1: Opo.
3: Katulad ng mga distribution utility ng Meralco, nangungontrata din sila ng planta na makapagsusupply ng kuryente. Ang role nito ay pag bumigay ang isang planta na kinontrata, for example, ng Meralco, bumigay yung planta dahil luma na. So merong papalit agad na kung hindi kaya din ng replacement power ng Meralco, yung kakontrata rin nila, papasok yung tinatawag na ancillary, nakaamba, parang reserve plant yan. Binabayaran natin yan, kaya lang hindi natin nakikita sa ating bill. Ang tawag dyan, ancillary service charge. So hindi lamang daanan sila ng kuryente, meron din silang tinatawag ng mga planta.
1: Opo.
3: Na kinontrata nila, ang tawag dyan, ancillary service agreement. Yan ang tawag dyan.
1: Opo, opo. So, panghuli na lang po, Sir Pete. Nakikita ba natin na dun sa mga pagre-review po ninyo, mas possible, may Super El Nino pa tayo na inaabangan eh. Possible yung mas marami pang brand out na maranasan natin, mga consumer?
3: Eh kung talagang hindi magiging aktibo, hindi magiging aggressive ang Department of Energy, ang National Electrification Administration at ang ERC, ay talagang yan ang mangyayari. At dapat dyan, kung gusto talaga nilang proteksyon ng consumers, yung kapabayaan ng NGCP, yung kapabayaan ng mga distribution utilities, ay dapat yung halaga ng kanilang kapabayaan hindi dapat ipasa sa consumers kung hindi sila dapat ang magbayad. Dahil sila ang binibigyan ng mandato para siguraduhin na sapat-sapat ang kanilang kinokontrata at maayos ang mga planta na kanilang kinokontrata upang hindi tayo magkaroon ng brownout. Dapat silang sumagot ng halaga ng pagtaas na yan.
1: Mm-mm. Sige, Sir Pete, tingnan po natin kung saan tayo dadalhin itong mga problema na ito ng brownout. Kasi ang recipient nito, pinakahuli, yung mga kababayan natin ordinaryo, yung iba nga, nagne-negosyo, nag-ice candy, sabihin mo na, nag-yelo, gumagawa ng yelo, eh, ganun din eh, naapektuhan, nasisira yung mga negosyo nila because of this incident. Yung iba, sa health naman, di ba, yung mga ospital, yung iba, may kailangan gamitin aparato sa bahay, biglang magbabrownout, naku po, malaking problema din. For the meantime, Sir Pete, maraming salamat po sa inyo, napakalinaw na paliwanag. Salamat, sir.
3: Maraming salamat din, Robert. Magandang araw sa ating lahat.
1: Magandang araw po at God bless si Sir Pete Ilagan, ang president po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated or NASECOR. Eh, bago tayo tuluyan mag-bye-bye, ay habol natin yung mga ibang pabate ng ating mga kaibigan, si Kuyang Sosimo Gasmin. Magandang morning. Ang sabi niya, inihaw daw na bangus sa usawan ng sausawan kalamansi, toyo at ketchup. Sarap! Napaisip na tuloy tayo ng ulam na bangus for today. At syempre, batiin ko lang din ang maganda morning ang aking kaibigan. Eh, long time no see na ito eh. Nasa Bicol din kasi. Madalang maluwas eh. Si Teacher Jerome Giro o Jairo Lomeda, magandang umaga. At kayo po yung first death anniversary na kanyang mami ni Tita Maria Dolores Bolo Lomeda. Ha? Magandang umaga po sa inyo dyan. At syempre, may humahabol, may nagpapabati. Si Sir Tix, pakapak, magandang morning din po sa inyo. At si Elsie Bolion Florentine, sabi niya, good morning Robert. Hindi to nabasa kanina, baka sakaling mabasa mo. Ano po ba ito, Tita Elsie? I want to congratulate the current Senate leadership and his cohorts for taking down Senate's reputation. Naku po, ayan ang mga nire-resolve. Yun yung pangit eh, na effect eh. Kapag nakita natin mula sa mga leader natin kung ano yung ginawa na tama, na mali. At yung importante dyan, ano yung next natin moving forward. Si Liz de Guzman, sabi niya, Robert, pabati. Ay, kapampangan si Ma'am Liz. Lag everyday daw siyang nanonood, Banal B. From 6 to 10, lagi daw, open na siya. Kahit daw naka-bluetooth lang siya. Ay, si Ma'am Liz de Guzman from Hong Kong. Ma'am Liz, magandang umaga po. Saramat. Naku, maraming salamat po sa pakikinig niyo sa amin. Si Miss Sarah C., magandang morning. Julius Bangalando, kape. Si Maggie de Manzana, good morning, always present. At syempre, batiin ko lang din ha, ng happy Saturday ha. Si Ate Cholay, si Kuya Kokoy Legaspi, eh, good luck po ha. Kung saan man kayo mamamasyal today, mag-iingat. At syempre, meron pa ba? May humahabol pa? Walay na dahil 8:59 na. Dahil 8:59 na, susunod na po ang napakaganda mo dyan ng masa, Miss Doris Bigornia, at ang magandang kwentong dala niya sa ating araw na ito ngayong Saturday. Abangan niyo po yan. Napakaganda ng kwento na to. Matatouch po talaga kayo, ha? Abangan niyo. Susunod na. For the meantime, it's 9 o'clock. Bye-bye time. Kumusta po kayo? Happy Saturday!
0: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.

0: número uno sa aksyon.
1: Bibi, man. Ito lang.
2: Bibi ka lang, hindi ko nakita. Ay, nako Doraya. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas ng 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras... Anong oras na? Sige, ikaw.
3: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: Iyon.
0: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, ikinilugod ni International Criminal Court Assistant Counsel Ross Tugade ang desisyong panatilihin sa piitan si dating Pangulong Duterte. Sinabi ni Tugade sa DZMM na nais ng kanilang kampo na makita ang paggulong ng proseso sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang sa mga ipinunto ng ICC Trial Chamber sa kautusan, ang pagiging flight risk ng dating Pangulo at kawalan ng sapat na basehan para sa kanyang pansamantalang paglaya. Naniniwala rin si Tugade na nagdiin pa sa pagiging flight risk ni Duterte ang pagpuslit ni Senador Ronald De La Rosa palabas ng Senado matapos ang putukan noong Mayo 13. Si De La Rosa ay pinangalan ng kasabwat ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
4: Itong evasion ng arrest by Senator De La Rosa, isa pa tong factual circumstance na siguro sa paningin ng international community ay mukhang merong active effort natakasan kung ano man yung magiging proseso for international accountability. So we welcome at least the decision to have him remain in detention.
3: Sa labas naman ng bansa, libo-libo nagprotesta sa Bangladesh ugnay sa kaso ng panggagahasa sa 4 na taong gulang na batang babae. Sumugod ang mga nagprotesta sa kulungan ng suspect at tinangkang kuyugin kaya napilitang magpakawalan ng tear gas ang mga pulis. Sinasabing sunod-sunod ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga bata at kaubayan sa Bangladesh na labis na ikinaalarma ng mga residente. At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
0: DZMM Balita Ngayon.
5: Hoy! Hoy! Makinig ka na!
0: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan, ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan, at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod, kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa. Mutya ng masa.

0: Mutia na Masa.
1: Ay, salamat, salamat. Lakasan niyo pa yung palakpak. Ha? Yeah. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre pa, magkakasama na naman tayo ngayong Sabado. Oy, Sabado ha. May mga iba akala nila may pasok. Aba, bumalikwas bigla doon sa kama. Akala meron siyang pasok. At late na siya. Ako po yun. Yung iba naman, hindi naman gumising ng maaga. Meron pala siyang pasok. Kaya ang sinasabi natin, bumangon na kayo. Pagka narinig nyo na yung repeke ng bunganga ni Doris Bigonia, ibig sabihin yan, lagpas alas 9 na. Kaya dapat bumangon na po tayo. Pero magkape-kape. Importante yan ha, na tayo ay kumain ng ating almusal. Habang nag-aalmusal, syempre buksan nyo na yung radyo, yung TV, manood na po kayo ng Mutya ng Masa. Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyo dito sa ating programa. Ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigonia. At ito po ang Mutya ng Masa. Siyempre sabi ko nga, no? Mission po natin ang pagsisilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at lagi kayong andyan. Ramdam namin kayo. Talaga naman, ang haba ng arko. Ramdam namin kayo. Kaya nga pagka-Sabado, kung ako pagka na medyo naaantok-antok po, pungas-pungas pa, pinakikinggan ko yung team song natin sa Mutya! Mutya! Mutya! Na, parang na-LSS ako hanggang mamaya na yung tanghali, alam mo ba? O, diba? Pakinggan yung mabuti kasi totoo naman yung mga sinasabi namin doon. Kumustahin nyo naman kami. Ay, hindi. Iba pala yun. At kangyap kami nga po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila, sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live din po. Mayroon kaming live streaming. I-follow nyo lang po at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page. Sasabit ka pa, Doray. At mag-subscribe po sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Tuloy. Oo. Kaya nga po, pinatutuloy ko dahil welcome po kayo dito sa inyo para sa inyong mga mensahe. Kung meron at gusto nyong i-share, ano yan? SKL. Kailan ko yan nalaman? Share ko lang. Yun pala yun. Tinatanong ko sa sarili, ano yung SKL? So, pwede po tayong mag-SKL dito. Mag-share po ng kwento at ipatala po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number. Ito po yan. Makinig kayo mabuti. 0919-278-2000. Naiisip ko sa iyo, parang pizza. Hindi. 0919-278-3000. Ano ba yan? 19 popong-popong pa yung ating ringtone. Ano ba yan? Ano ba yung mga bago ngayon, Fred? Ano ba mga uso ngayon sa mga ringtone? Meron pa ba? O nagva-vibrate na lang? Kasi yung mga anak ko parang ganun. Di ba? Puro ganun na lang. Wala na yung hindi na uso, no? Oo. Siguro sa susunod, mauuso yung ano, yung akanta na kumusta ka? Ika ay walang napinag ba? Sabit! Tan-tan-tan-tan-tan! Okay. Sabantala. Thank you! Yes! Yes naman! Okay. Yan, gising na ba kayo? Okay, sige, handa nyo na po yung listahan ng inyong mga kanta, ng inyong mga katanungan dahil ngayong umaga, interesado naman tayong malaman din kung ano ba ang pwede nating matatawag mo na paghahanap or pagsasaliksik ng pwede pa nating magawa. Kahit meron po tayong trabaho, Kasi di ba ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Kahapon na interview namin doon sa kay Robert Manuel o kay Alvin El Chico na panigurado. Sabi panigurado hindi raw magtataas ng presyo ng mga bilihin sa mga supermarket. Pero kahapon yun, araw-araw, oras-oras, nagpapalit po ang mga sitwasyon. Kaya dapat tayo ay laging handa. Barangay, laging handa ang peg natin para kung sakali nga ay magtataas o handa tayo. Mayroon tayong naitabi, mayroon tayong naisubi para hindi tayo magmarakulyo, magsaburot ng ating mga sarili dahil wala tayong pambili ng ating mga pangunahing bilihin. Pero, yun na nga, diskarte po yan. Kaya, bakit pa ang dami ko sinasabi ngayong ang umaga? Sa patuloy po. Mamaya mo, sabi naman ng mga nakikinig at nanonood sa atin, Fred, ano ba yan si Doray? Minash up niya yung Gising Pilipinas, yung Tandem ng Bayan, at saka Mutya ng Masa. Sorry na, wag na kayo magalit sa akin, wag na kayo magtampo. At dahil nga po, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, patuloy ding lumalaban sa buhay ang isang tsuper sa Maynila. Atin pong tunghayan at pakinggan ang kanyang kwento.
0: Mutya ng Masa sa DZMM.
1: Si Marlon Tony Prado, isa sa mga tsuper na apektado ng patuloy na pagtaas sa presyo ng gasolina. Biyahing Cubao, Divisoria ang kanyang ruta. Kung dati, umaabot sa halos 2,000 ang kita, ngayon, swerte na ang 90 pesos para may mauwi sa pamilya. Dahil sa kapusang kita, napilitang patigilin sa pag-aaral ang bunsong anak na nasa kolehiyo at pauwiin na lamang sa probinsya para doon pansamantalang magtrabaho. Sa ngayon, kung walang biyahe, sideline ni Mang Tony ang magkumpuni ng mga nasisirang jeep ng mga kasamahan. Sa kabila ng kinakaharap na krisis, nananatiling matatag si Mang Tony at umaasa na magiging maayos din ang kanilang sitwasyon. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas ang Pilipino ang bida.

karakter ng programang ito, ay lipat na kaagad tayo doon sa ating makakausap at makakwentuhan dahil napukaw ang ating interest sa kanyang buhay na syempre parang kasama natin siya sa mga medyo dumidiskarte para nga makaagapay dito sa mahirap na mga kinakaharap natin na sitwasyon ngayon. At kasama po natin bilang katuwang sa pagsiservisyo ang ating public service lead na

0: sa DZMM. Ngayon ang mga po, Sir Paul at mga kasama po ng DZMM.
1: Good morning! Good morning, Mang Tony!
0: Opo, po, ma'am.
1: Oo, nakapag-kape ka na ba? Ay, sorry, Paul. Sige, go ahead.
2: Kumusta po? Kumusta po ang biyahe? Meron po ba tayong naiuwi na sapat para sa pang-araw-araw?
0: Sa ngayon po, dahil po sa nagbabala rin ng nag-rollback din ng konti yung petrol ng krudo, medyo nakaka-uwi rin po tayo na medyo sapat din na rin po na kasi tulad na bumiyaya ko kagabi, sa kagabi lang, bumiyaya ko, naka-uwi rin po ako ng 800 plus noon. Eh, hindi tulad nung dati, nung patuloy ang taas ng presyo ng langis, talagang wala kami na iuwi na. Kung ikukumpara ko bilang driver po ako, talagang sagad na sagad, 90 pesos bilhin. Kung mabondre ako, siyempre, sarili kong gitli niya, kaya, eh, paano, meron. Kaya lang, siyempre, kung sinasabi ko nga kanina, kung ikumpara ko bilang nagbabondre ako, yun, ang pinaka, po na iuwi ko talaga, 90 pesos.
2: Yeah. Mutya, meron ka po bang itatanong kay Mang Tony?
1: Oo, paalala lang po yung sa mga ngayon pa lang nagbukas ang kanilang radyo at telebisyon. Ang kausap po natin ngayon ay si Mang Tony o si Marlon Prado. Isa po siyang jeepney driver sa Maynila at isa po nga dyan sa mga nakikipagbakbakan ngayon dahil sa hirap ng buhay. So Mang Tony, ang sabi mo, 90 pesos ang kinikita mo sa araw-araw. Paano napapagkasya yun?
0: Actually po, Honduras, yung 90 pesos na kinita, yung taas ng krudo na 145 per liter.
1: Oh.
0: Pero nasabi ko nga, ikukumpara ko bilang driver lang ako, nagbabondre, kumita ko na 90 pesos. Pero ang totally, naiwi ko talaga, siyempre, akin ang jeep, halos 500 pesos po.
1: Yung ayaw.
0: Malinis na yun.
1: Oo. 500 pesos.
0: Kung magbabondre ako, 90 pesos.
1: Ayun. Pero mabuti na lang, iyo ang, ikaw ang operator. Pero sa yung 500 na sinasabi mo na kasya, ilan pong miyembro ng pamilya kayo ang nakikinabang dyan?
0: Bale, actually po, yung kasama ko dito na, yung bunso ko. Kasi yung tatlong anak ko po, nasa probinsya, yung panganay ko, saka yung dalawang lalaki, kaya nasa akin dito lang yung bunso yung nag-aaral na napahinto ko dahil sa crisis ng presyo ng petrolyo.
1: Opo. Ang asawa niyo po?
0: Siyempre, yung pagbabudget,
1: oo.
0: Kailangan talaga magtipid ng impitan yung sinturon. Kaya pinagsasama na yung almusal tsaka tangay lang kung tawagin blanch. Yung
2: Kasama niyo yung ba sa bahay yung anak yung bunso?
0: Yung bunso ko, wala lahat po, nasa probinsya po.
2: Pinauwi niyo sa probinsya?
0: Pinauwi ko po siya dahil para kay papano, kung doon siya makakapagharap ng trabaho, makatulong sa mga nila sa bahay.
2: Bakit niyo siya pinauwi sa probinsya?
0: Actually, pinauwi ko sa probinsya kasi kung dito, kung yung kikitain ko lang, ikukulang talaga, siyempre magbabayad ako ng bahay. Kuryente, tubig, pagkain. Kaya sabi ko, mas maganda, umuwi ka na lang muna at hindi ka pa nakapangil, hindi ka pa mag-asay sa semester na to, mag-alap ka ng trabaho mo para kaya pa makatulong ka na sa inyo.
1: Opo, pero yung kayo, saan kayo naiwan? Saan kayo nakatira ngayon?
0: Dito po ako sa barangay 426 po, sa may Along Ramon Magsaysay po.
1: Opo, meron po bang punta na dumating na sa inyong pakikipaglaban nga po sa krisis na ito na kayo po ay sumama doon po sa ibang mga jeepney driver at doon na lang, kumbaga nag-share-share na lang kayo sa gastusin kasi naka-cover po ako niyan dati eh. Yung mga jeepney, ginawa na nilang parang bahay na nila. Tapos nagsama-sama na po yung toda nga ba, yung mga pejodap, yung mga ganyan para yung ulam ninyo, yung kanin ninyo, yung mga iba pang gastusin ay kumbaga pinagsama-sama na lang, nag-share para mas, ang tawag to, mas maliit ang gastos nyo. Lalo na kayo, Mang Tony, sabi nyo, yung mga anak nyo naman, pinauwi nyo na sa probinsya.
0: Opo. Kasi kung gano'n po yung may babalik po namin sa nagkaroon kami ng strike center, yun, talaga nag-contribution po kami mga driver.

0: patag at humingi ng mga kunting donasyon sa mga motorista. Kaya napagkasa po namin. Pero sa aking pamilya po, sinabihan ko yung mga anak ko na tatlo. Yung isa kasi may pamilya na siya, hindi ko rin pwede siya maobliga. May pamilya na rin. Yung dalawa, sabi ko, pagtulungan nyo na lang muna sa ngayon. Ako na kung ano yung gastusin nyo dyan sa bahay, kayo muna mag, ano niya, magkakas siya. Kayo muna mag-resolve pa yan, tao. Kasi kung sa akin, talagang alam nyo naman yung sitwasyon ngayon na sa taas ng presyo, krudo, okay, medyo kapos sa kinikita ngayon. Kasi yung kinikita ko ngayon, eh nakupunta lang sa budget ko rito, sa bahay, 42 weeks at pagkain.
1: Correct, correct. Gano'n po kahirap yon, Mang Tony, na kayo po ay dati nagpapaaral ng mga inyong anak. Siyempre, gusto niyo makatapos sa mga ito para nga sa mas magandang kinabukasan ninyo. Pero ngayon na, kumbaga, ay napilitan lang kayo talaga na pauwin sila. Gano'n kahirap po yon para sa isang magulang?
0: Ah, siyempre, masakit sa magulang po, Ma'am Doris po, na mapatapos yung pag-aaral ng anak. Kasi bali mag, bilang isang magulang, eh, obligasyon po ng magulang na mapatapos yung anak. Actually, siya na, yung bunso na lang po ang hindi nakatapos po, Ma'am Doris.
1: Oo.
0: Siya na lang po yung obligasyon po ngayon na pinapaaral.
1: At least malapit na yan.
0: Nung nagkataon na kasi, na sabi ko sa mama niya, sa nanay niya, na sa ngayon ako na lang magpapasa, eh nagkataon na ganito naging sitwasyon dito sa atin na nagtaas ang presyo ng pito, kaya pinatigil ko muna yung ano ko. Lali, sabi ko, isang semester lang kako.
1: Oo. Ano po ba ang kurso na kinukuha ng anak nyo?
0: Biology.
1: Biology po?
0: Opo.
1: Opo, tapos
0: ay,
1: ano?
0: Sorry po, psychology.
1: Psychology. Sorry
0: pa, correction, psychology.
1: Oo, tapos magiging... ano ang iniisip niya sana na magiging trabaho niya pagkatapos ng eskwela?
0: Ayun lang, ano pa sabi ko, kung makapagtrabaho ka, kung makapagpatapos ka naman sa pag-aaral, eh malaking bagay. Kasi yan ang tanging may papamana na isang magulang sa anak.
1: Oo.
0: Ang pag-aaral na yan ang pinakamalaking kayamanan niyan, hindi yung kayamanan na mamamana. Kasi yung pag-aaral, pag nagtapos ang isang anak sa pag-aaral, ay yan ang pinakamalaking mana o kayamanan na hindi mawawala.
1: Pero ano naging reaksyon ng anak ninyo? Sabi mo nga isang semester na lang naman, bakit kailangan pa niyang tumigil?
0: Oh, sabi naman niya, sige po tayo, sabi niya, kung yan ang talaga, naunawaan ko naman po ang sitwasyon ngayon. Siyempre, medyo talagang nagigipit po tayo ngayon. Okay lang naman na tumigil para alis kay papa, no? Magkaroon ka na rin kako sa kanya, kay papa, alis magkaroon ka na rin experience para matuto ka na tumayo ka sa sarili mo pa. Kasi hindi araw-araw na lagi tayong magkasama na hindi naman natin alam ang ating buhay dito sa mundo na pwede, kahit anong oras, pwede tayong mawala. Kaya itinuturo ko na rin sa kanya na paano maging tumindig sa sarili pa at matuto rin siya sa kanyang sarili.
1: Opo. Pero hindi po ba may subsidiya naman po na binibigay ang gobyerno sa mga apektadong super kagaya ninyo? Hindi po ba yung nagiging sapat na kinailangan pa na pauwiin ninyo, patigilin ninyo sa pag-aaral yung bunso po ninyo? Kasi yun nga po ang nagiging usap-usapan niya. Bakit may mga ilang super na nagre-reklamo pa? Kayo nga itong binibigyan ng ayuda. So kayo po ba'y nakatanggap na ng medyo maganda-ganda ng ayuda?
0: Sorry po, to be honest po, Ma'am Doris, yung ayuda na yan, hanggang ngayon, wala pa po kami natatanggap ni Singkong Duleng.
1: Bakit?
0: Kasi nagsubmit po kami sa LTPALB ng lista namin. Pinasa na, ang sabi ng LTPALB, papasa nila sa DSWD. Ngayon, pinasa naman, binalik sa amin yung kasi tiningin na naman, panibago naman, isusulat mo na naman yung plate number ng sasakyan ng jeep, tsaka yung mga piece number. Hanggang sa binalik namin, hanggang ngayon, wala pa ang resulta po, Ma'am Doris.
1: Ay, naku po. Ay,
0: pero yung bibigyan na ayuda po na 5,000, hindi po sapat yun kasi actually po, yun yung tulong lang din sa all companies naman yun kasi magkano lang naman, 5,000. Ilan yun ang kukonsume namin sa isang araw? Pinakaano ko, 30 liters. O, walang dalawang ano yun eh, walang dalawang araw yun na maubos sa personal dati na 145 dati. Pero sa ngayon, medyo chinta, malaking bagay din sa tutulan. Pero hanggang ngayon, wala pa kami natatanggap eh.
1: Opo, opo. Mang Tony,
0: at saka yung...
1: Oo.
0: Sige po.
1: Ah, sige. And then, ikwento nyo lang sa amin. Gusto ko lang ma-visualize at maintindihan ng gusto. Pati si Paul Bea, kwento po nyo sa amin. Yung doon sa ganyang klaseng sitwasyon, nakaranas na ba kayo ng pagkakataon na sungala sa pagkain? Hindi na talaga alam kung saan kukunin yung pambili ng yung basic na kailangan ninyo. Dumating po ba yung pagkakataon na yun?
0: Dumating po yung talaga, Ma'am Joyce, hindi po may mawasa, lalo pag siyempre, kung nasiran dyan, dumating yung ganun, yung makabiyahe, nasusubukan din po na umiram din sa 5-6 sa Mumbai. Lumalapit po sa kaibigan natin, 5-6, na sa tutula po, yun ang kaibigan ng isang ng mga driver, yung Mumbai. Kaya nakakairam po kami dyan.
1: Oh, pero ano, Mang Tony, siyempre pagka nagka-utang-utang na kayo, kung hindi pa naman sapat yung binibigay na ayuda at wala pa namang maliwanag na masasabi natin na pagbibigyan yung fair hike na sinihiling ninyo, baka lalo kayong mabaon sa utang.
0: Talagang po, talagang ganyan po talaga, Mang Tony, siyempre, pero... Kailangan natin harapin talagang katotohanan na pagpakatatag lang. Kaya lang yung inaano din namin, yung subsidiya ng gobyerno tulad na nagbibigay sila ng fuel discount, yun ay pili lang pala. Tulad na ano, yun ang binibigyan nila ng priority, yung mga nakakunso. Tulad namin na hindi po kami nakakunso, individual, hindi kami kasama. Dapat ang ginawa ng gobyerno ay pantay-pantay. Basta nakakunso ka man o hindi, basta meron ka namang prangkisa na may papakita, may plate number, may lisensya, eh dapat i-honor ng all companies yun na maano mo yung ano yung discount na 10 pesos per liter. Kasi opo. Malaking bagay din po sa amin yun eh.
1: Oo naman.
0: Kasi pero, kung tutusin po,
1: oo.
0: Sa araw-araw namin inaano sa gobyerno, sa tax lang. Ang binabayaran namin sa petrolo, kung sa per liter ay 25 pesos. Kung sa isang araw, 30 liter, 7.50. Ang nawawala namin kita sa amin. Tapos, sa isang buwan, 22,500. Kung tututalin sa isang taon, 270,000. Ang binabayaran namin tax. Pero yung binibigay sa amin, ayun na lang, nakakapot, napakahirap pa na makuha. Marami pa, may namamatay pa bago makuha.
1: Oo.
0: Dapat ang tugunan ng gobyerno na...
1: Oo. Pero ano po...
0: Kami mga ano, sa lakinan namin...
1: Oo.
0: Na may bibigyan ng tax, hindi lang kami pera pa sa mga ganyan.
1: Okay. Ano po ang inyong diskarte na ginagawa? Kasi kagaya niyan, pagpalagay mo na nabiyayaan ka, nakakuha ka ng ayuda, sa 5,000 baka mo, ano yung unang-unang mong binibili? Ano yung unang-unang mong pagkakagastusan doon sa ipinamahagi sa'yo?
0: Siyempre, una pa sila kasi bigay sa amin ng gobyerno yun, mapupuntan ko yung jeep ko sa diesel para kahit papalo, pag napuntan ko, ninyo, malaking balik din. Siyempre, pag bumabiyaya ko, medyo mas malaking kikitain doon kaysa magkukrudo ka na manggagaling pa sa kikitain mo. At least, meron ng binigay na ako, pero malaking tulong mo yun.
1: Mm.
0: Pero sa ngayon po, pag may ginagawa kong ano, pag hindi ako nakakabi, may mga nagpapakas. Sumasadain po ako na gumagawa po ako ng mga jeep din, mga tulad ng preno, clutch. Yung po mga sideline ko po, Ma'am Doris.
1: Ah, pero yung ganyang klase nga.
0: Paano nakakasubedient?
1: Ayun, oo. Kunyari, may nagpagawa sa'yo. Magkano ang nadadagdag sa kita mo? Malaki yan ba pagka naggawa ka ng jeep ng iyong mga kasamahan?
0: Ay, bilang pagkikisama rin po, hindi na po naliningil ng ano, basta kung inatam, kung magkano bigay nila, okay lang po sa akin.
1: Ayun. O so,
0: hindi na po ako nagpipresyo kasi mga kasamahan ko rin yun, mga membro din. Kaya, okay lang. Sila din nakakunawa din mga driver pag alam nila.
1: Ah?
0: Magkano, yun na. Kung yung nabot nila, okay na yun.
1: So, kayo-kayo na lang nagtutulungan?
0: Opo, kami-kami na lang din po nagtutulungan mag-dulis.
1: Oo, pero ang hirap nun kasi kung kayo-kayo nagtutulungan, pare-pareho kayo ng sitwasyon na kinakaharap, pare-pareho kayo may mga kapamilya, hindi ba napakahirap na pagkasyahin po talaga? Ang hirap mag-budget.
0: Napakahirap po talaga mag-budget po, mag-dulis. Kaya lang, wala tayong mga gawa, kung yun lang talaga, kaya kailangan mong tipirin talaga at mag-tease ng hanggat pinakamalaga, nakakain tayo sa tatlong beses, mas malayo tayo man sa sakit, malayo tayo man sa mga disgrasya sa daan, yun pa ang kahilingan natin sa Panginoon.
1: Opo, opo. Ilan taon na po ba kayo nagmamaneho, Mang Tony?
0: Bale, nag-umpisa po ako since 2014.
1: Okay.
0: Hanggang ngayon. So, bale, may isang dekad po.
1: Oo, oo, oo. Ano ang pakiramdam po ngayon na yung mga anak nyo naman na iba na pag-aral nyo na, ikaw mo nga, isa na lang ang talaga itatawid mo, no? Ano yung pakiramdam ng isang magulang na nahaharap sa ganyang klaseng sitwasyon? Kayo ba ay nakapag-isip na dati na, ako, hindi titigil na lang ako sa pagmamaneho, wala naman akong, hindi ko naman napapagkasya yung kita ko?
0: Hindi po pumasok sa isip ko po na titigil ko sa pasada dahil actually po, ito na rin po anak buhay ko kaya hanggang nakikip, hanggang nagsiservisyo po ako sa mamamayan ay ituloy ko pa hanggang nabubuhay ako. Kasi actually po, yung tatlo kong anak, nasuportan ko din sa pamamagitan ng pamamasada. Kaya sabi ko din sa bunso ko, na papatapusin ko rin po kung ano, kahit ano man mangyari, hindi po ako susuko na papatapusin ko. Sabagay, sabi naman nila, pag maraming paraan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ganun lang po, Madam Honduras.
1: Ay, totoo naman yan. At kailangan mo lang talaga ng magpakatatag, wag bumigay, kapit lang, ika nga, hindi ba? Mang Tony, dahil kapit lang, sinasabi ko, kumapit ka lang dyan. Magkukomersya lang kami, ha? Pero babalikan ka namin. At Paul, babalikan natin si Paul.
0: Opo.
1: Dahil meron kaming ichichika sa'yo. Para sa'yo to. Para din sa mga ibang driver po. Para sa ibang mga chauffeur na apektado po nga ito. Nakakalungkot lang minsan na ang dami-daming apektado. Kailangan ang daming tulungan. Mayroon namang ginagawa ang gobyerno. Kung po pwede nga lang sa lahat, maibigay ang tulong. Pero dito sa Mutianang Masa, kahit yung sa munting maitutulong namin, marami po kaming mga kinakausap para kami po ay tulungan dito. Kaya dyan ka lang, wag ka alis, Mang Tony, wag ka muna mamasada at meron kami sorpresa para sa'yo. Wait lang!
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutianang Masa! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mutya ng masa sa DZMM.
1: At nagbabalik po ang Butya ng Masa. Sana ay kasama nyo pa rin kami dito, ha. Huwag, mamaya na kayo uminom ulit ng kape. Pangalawang tasa mo na yan. Eh baka kabahan ka ng matindi. Hindi. Para lang tayo ay magising-gising. Siyempre Sabado, yung iba gusto mag-relax lang. Yung pag-relax ninyo ay dadagdagan pa namin dito sa Butya ng Masa na magpapaingiti sa inyo. Kasi hindi naman lahat lagi yung nakalugmok tayo. Mayroon at mayroong tutulong po sa atin. Kagaya nga po nitong si Mang Tony na nakita natin na nangangailangan po ng tutulong. Isa lang po siya sa napakarami, pero mabuti, mapalad po na nakilala namin si Mang Tony. Dahil dyan, tama ba? Podbea, babalikan kita. Parang ano, parang naghahamon ng away, ano? Babalikan kita kasama si Mang Tony dahil mayroon tayong makakausap. Parang ano ba ang reklamo? Gasolina baka mo? Subsidiya baka mo? O may kasagutan tayo dyan. Itong si Paul Bea po, nag-ikot. At siya po ay nakakilala ng isa pong nag-ikot. Nakakilala po siya, nakilala niya yung isa pong opisyal ng OE. Shell lang naman, di ba, Paul? Paul, ikwento mo nga sa amin, ano ba ang pwede nating masasabing napakalaking surpresa para kay Mang Tony?
4: Oh, Mutia, nagbabalik tayo dito. Kasama natin si Sir Tony. At alam mo, hindi tayo binigo ng ating mga kaibigan mula sa Shell Philippines Corporation. Kasama natin ngayon sa Zoom si Sir Migs Estrada, ang Fuel Brands Manager ng Shell Philippines Corporation. Magandang umaga, Sir Migs. Kumusta po kayo?
5: Magandang umaga, Sir Paul, Ma'am Doris, and of course po, kay Mang Tony. Okay naman po.
4: Ano po ba ang regalo natin?
1: Ayan, good morning, so, Sir Mang Migs.
5: Tony. Of course, para po kay Mang Tony, narinig natin, no, grabe, hangang-hanga kami sa kanyang katatagan, lalo na ginagawa niya lahat ng ito para sa kanyang pamilya. At sa mula sa Shell Pilipinas, gusto lang po namin ipamahagi kay Mang Tony ang munting tulong na 5,000 pesos worth of fuel vouchers. At naway ito po ay kanyang maikarga kagad para sa inyong pamamasada at bilang tulong na rin. Lalo sa panahon ngayon na napaka-importante makuha yung bawat halaga sa lahat ng kinakarga po natin.
1: Opo. Sir Mig, si Doris Bigonia po ito. Gusto ko lang malaman mula sa inyo. At ang Shell Philippines ba? Shell Philippines ay talagang on the lookout din sa ganitong klaseng pagtulong dahil ang dami po nangangailangan, hindi po ba? Baka sabihin naman ng iba, teka lang, bakit siya lang ang tinulungan ng Shell? Bakit si Doris hindi tinulungan ng Shell? Hindi ba yung ganyan? Pero kayo po, papaano po ninyo, bukod po sa nakita ninyo na storya ni Mang Tony, paano nyo, kumbaga, sinasala pinipili yung tutulungan ninyo?
5: So, thank you po, Ma'am Doris. Napakagandang bagay na ang Shell po may mahigit 1,000 stasyon. At tulad nga na narinig natin kay Mang Tony kanina, yung gobyerno natin kasi may ginagawang programa upang magpaabot ng diskwento para sa mga drivers po natin ng public utility jeeps at UV Express. At dahil marami kaming stasyon, binadamihan pa namin yung nagpa-participate po dito. Narinig natin kanina na may mga kailangan pang ayusin sa LTFRB para makaparticipate yung mga nagdadrive po ng jeep. Pero kapag ito ay naayos, mahigit 300 na po ang meron yung Shell, pwede nilang maklaim ito on top of yung mga discounts na binibigay natin. And of course, yung Pilipina Shell Foundation lagi po tumutulong, nagpapaabot not only for the drivers pero sa ating mamamayang Pilipino po.
1: Ayun, napakaswerte naman ng mabibiyayaan itong Shell Philippines, ano. Pero yan, hindi tumitigil sa pagtulong, ano, Paul. So, Paul, ano, kunin mo yung reaction ni Mang Tony at meron siyang 5,000 na voucher para sa kanyang pagpapasada.
4: Anong masasabi niyo, Mang Tony?
0: Siyempre, maraming salamat po sa GCNN, ako kay Ma'am Doris, Gunya, sa children na nagbigay sa akin ito. Ito po yung napakalaking tulong po sa akin at sa aking pamilya.
1: Opo.
0: Maraming salamat po at ito po yung nagagalak po ako at siyempre sa tuwa.
4: Pang full tank na po ba ito?
0: Makaka-full tank na rin po ito talaga.
1: Oo. Full tank na nga ba yan?
0: Maraming salamat po, sir.
1: Oh, Sir Mix, full tank na nga ba yan? O paano ba yung proseso? Dahil kamo nga, voucher ito, paano po ang gagawin niya?
5: So, makukuha po, ma'am, ni Mang Tony yung fuel voucher sa pamamagitan ng fleet card. Magsisilbi itong parang prepaid card na maaari niyang gamitin sa kahit anong Shell stations, lalo sa Metro Manila. Pepresenta lang po niyon hanggat may laman po yung card, may makakarga siyang gasolina o diesel sa kanyang jeep po.
1: Ayun. Oo. Hindi naman ano, kasi yung mga iba nag may mga reklamo pa, Sir Migs, na parang, ay, pinahihirapan naman ako niyan. Oo, paano ba pinapadali ang mga ganyang klaseng pagtulong po sa mga kagaya ni Mang Tony?
5: So, pinapadali po ng Shell yung pag-abot ng mga ganitong tulong sa pamamagitan ng aming loyalty program, actually, yung Shell Go Plus. Kapag sila ay meron ng app na to, talaga yung card po, yung Shell Go Plus Pro card, makukuha nila yung iba-iba't benepisyo tulad ng insurance, meron tayong mga scholarship. So, sinusubukan namin lahat ng pamamaraan para mapadali ito. Pero kapag din po bumibisita sila sa stasyon as jeepneys, tricycles, talagang merong outright na diskwento mula piso hanggang 8 pesos po sa gasolina at piso hanggang 5 piso sa diesel para sa mga pupunta sa stasyon.
1: Ayun. Pero kailangan lang po siguro, Sir Migs, ano, pag-aralan nila or pumunta sila sa, meron ba kayong social media page, doon nila malaman kung ano yung mga pwedeng nilang i-avail na tulong mula sa Shell Philippines?
5: Opo, sa ating pong official website, pag binisita natin ito, lahat, including po sa mga nanonood sa Mutya na nakapang-pribadong sasakyan din, nandoon naka-detail lahat ng aming promosyon, lahat ng aming mga discounts, makikita niyo po sila doon ng kabuuan.
1: Oo, pero hindi lang yan limitado doon sa mga apektadong jeepney driver?
5: Yes po, ma'am. In fact, while yung current program po with DOE, pinapamigay ito sa mga PUJ, sa mga UV Express. Yung ibang programa ng Shell, meron tayo para sa mga nagmomotor, meron tayo para sa mga TNVS rider. Kung Grab, Move It, lahat po, kinocover natin. Meron din tayong binibigay sa kanilang mga benepisyo.
1: Ayun, oo. Naku, nakakatuwa naman, Sir Migs, at sa ang laking tulong po ang nagagawa ninyo. Maraming salamat at ramdam ko ang pasasalamat po ni Mang Tony. Kung ako nga, ngayon na ako pupunta, ay gamitin ko na yung voucher. Maraming salamat, Sir Migs Estrada.
4: Migs, maraming salamat po.
5: Thank you, Sir Paul.
1: Yan po si Sir Migs Estrada. Paul, ano ba ito? Siya ang Fuels Brand Manager ng Shell Philippines Corporation. Mabuhay po ang Shell Philippines Corporation. At mabuhay siyempre si Tatay Marlon Tony Prado sa Pampanga. Oy. Sige, go.
4: Hindi lang. Yan ang ating regalo kay Mang Tony.
1: Okay.
4: Meron tayong regalong grocery mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para po sa inyo ito. At ang mutya ng masa, may pabigas pa.
1: Meron na.
4: Ito. Oh. Ayan.
1: Yan.
4: Bigas at grocery, handog ng mutya ng masa at DZMM.
1: Ayan.
4: Ang Tony, para po sa inyo yan.
0: Maraming salamat po ulit, Sir Paul, at kay Mamucha, maraming salamat po at God bless po sa inyo. May malaking bagay po talaga sa amin, sa akin. Dahil, eh papano, may kunti, ano, malaki, kahit kunti, malaking bagay na rin sa akin to. Maliit man o kunti, para sa malaking pasasalamat ko po sa inyo. Maraming salamat po, God bless po.
1: Maraming maraming salamat din po sa inyo, Mang Tony, at kayo ay pinaunlakan ninyo ang aming busisi ng pagkumusta na lang ng buhay ninyo ngayon dahil nga medyo hindi maganda ang ating kinakaharapan, no? Pero ngayon, ngayong maga na ito ay nakita na natin, nakangiti na si Mang Tony. Kanina na kasi mangot naiinitan siguro. Pero ngayon okay na. Relax na si Mang Tony. Pero Paul, hindi pa siya natatapos, hindi ba?
4: Oo, mutiang. Papasalamat lang ako sa mga kasama natin ngayon. Kay Joyce Mansahay, kay Aaron Abilado, kay Sandy Gananchal, at kay Florence Geronimo. At mula dito sa Alegria Street, alam mo naman, nasa kalsada tayo, kaya medyo maingay. Balik sa inyo.
1: Ayun ako, maraming maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng yung ating team diyan sa may lugar, bandang Maynila, ano? Oo, kahit na Sabado ay nakapaghuntahan tayo at naging maganda pa ang resulta dahil may natanggap na tulong. O, kita mo na si Mang Tony, ganyan pala, ang sweet naman pala niyang ngumiti, oh. Maraming salamat ulit sa lahat ng bumuo ng Mutiyan ng Masa diyan sa ating live coverage po yan doon sa labas ng ating himpilan. Samantala, sinasabi ko nga, hindi pa tayo natatapos. Akala nyo ba tapos na? Hindi pa. Kaya meron pa pong isang pagkakataon na kayo po ay magpakaangkaang muna magpahinga bago tayo ulit sumabak sa mga trabaho natin ngayong Sabado. Trabaho po sa loob ng bahay kasama po ang ating mga kapamilya. At speaking of trabaho, pangkabuhayan. Yan. Oo. Naghahanap din siya ang ating executive producer na si Frederick Bandolin ng ano ba ang pwede, kasi yung iba sinasabi. Teka lang, buti pa yung iba natutulungan. Huwag po kayong manguluntoy. Huwag po kayong magmarakulyo dyan. Dahil meron din naman pong nakahanda ang gobyerno para sa inyo na maghahanap ng ibang mga pagkakakitaan. O yung iba, mga bagong graduate. Diba? Fred, ngayon yung mga maraming mga bagong graduate na hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung anong gagawin. Ngayong mayroon na silang bala, ang bala nila, ang kanilang graduation certificate, college degree, po ano man yan, di ba, na po pwede silang magtrabaho. Tutulungan po tayo na maipaliwanag yun dahil meron palang livelihood trainings na binibigay ang TESDA para sa mga Pilipino. Proyekto nila na yan, 19 pa kopong-kopong pa eh. Kaya naman makakausap po natin via Zoom, no, si Ma'am Flora Mel Joy Songsong. Siya po ang Executive Director, TESDA Public Information Office. Good morning, ma'am.
6: Good morning po, Ma'am Doris, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa inyong programa.
1: Kayo po ba yung kamag-anak ni JP?
6: Opo. Since birth po niya, kamag-anak po. Anak po.
1: Kaya hindi ko masabi na kayo po ba ang nanay ni JP? Kasi ang bata po ninyo. Ang bata niyo po. Kaya sabi ko, pero si JP nasa ibang PCO na po ba siya?
6: Siya po ay nasa Office of Presidential Advisor for Poverty Alleviation.
1: Ayan, oo. Kumbaga ay talaga namang yung mag-ina, humahataw sa pagtrabaho para sa paglilingkod po sa ating mga kapamilya. Ngayon, ito po ang sinasabi ko nga, marami po nagtatanong doon sa mga livelihood trainings. Noon nagtatanong ako eh, gusto kong mag-aral sa TESDA, gusto kong malaman kung paano yung welding ba? Welding talaga. Pero ma'am, kayo na po, take it away. Kayo na po magsabi kung ano po ba yung mga ino-offer na livelihood training ng TESDA. Alam mo yung ano ha, yung gusto ko lang malaman, yung realistic talaga. Alam mo yun ma'am, gets mo? Yung iba kasi, opo. Ano yun, di ba? Sige kayo po, magsabi ma'am.
6: Opo, yes po. Sa TESDA po kasi merong tatlong kaparaanan para ma-deliver natin yung mga training. Nandyan yung institutional based o yung po mga nasa eskwelahan or training center. Meron din po yung tinatawag na enterprise based o dun sa mga mismong kumpanya nagsasagawa ng training. At yung pangatlo ay yung community based. Ito po yung ating iniaalok sa ating mga kababayan kasi sa community-based training po ay dinadala mismo yung training sa kanilang komunidad. So hindi na nila kailangang magbiyahe pa or sumakay pa ng sasakyan papunta sa kanilang training venue. Oo. Kasi ito ay dinadala sa kanila. At dun po sa tanong ninyo, ano ba yung mga pwede nilang matutunan? Marami pong mga very practical na mga ituturo natin sa kanila na skills na mapapakinabangan kagad nila, whether kung gusto nilang mag-apply ng trabaho or maging employed o sila mismo magsimula ng kanilang maliit na negosyo para mapalago nila at maging pagkukunan nila ng kanilang pangailangan araw-araw. So nandyan po yung food processing and the baking. Usong-uso po yan. Oo. Yung mga paggawa ng mga longganisa, mga atsara. Nandyan din po yung cookery and bread and pastry. Ito naman yung para sa mga pagsisimula ng karinderya, yung paggawa ng mga baked products na pwedeng ibenta kahit online. Nandyan din yung dressmaking and tailoring. Beauty care and wellness, ito yung mga pagmamanicure, yung para sa pag-aayos ng buhok, paggupit-gupit, massage therapy, meron din tayong welding and carpentry para naman sa mga construction trades natin. Nandyan din po yung electrical installation and plumbing na isa sa mga kadalasang hinahanap din, maging sa ibang bansa na klase ng skill. Yung automotive servicing, organic agriculture, handicrafts at saka yung mga paggawa ng mga produktong pangkabuhayan na madali lang namang matutunan at madaling ma-practice ulit or magamit sa kanilang paghahanap buhay. Tama. Nandyan din po yung mga ICT and digital skills katulad ng computer system servicing, yung online freelancing na uso rin ngayon, yung mga virtual assistant and all that. So, correct. Very practical po siya, madaling matutunan at hindi nyo na kailangan umalis pa ng inyong komunidad para lang matuto ng mga skills na ito.
1: Oo, at pero ang tanong ma'am, yan po ba ang mga training na yan ay may bayad?
6: Libre po. Meron po tayong mga scholarship na available na pwede po ninyong ma-take advantage. Oo. Dahil meron naman pong inilaan na pondo ang ating pamahalaan para sa ganitong mga klase ng training.
1: Ah, so kahit sino pwede mag-apply at ano ang hihingin ninyo ng mga requisitos, ma'am?
6: Ang kagandahan po sa mga trainings natin ay walang age limit. So hanggang kaya, hanggang gusto, pwedeng mag-apply. So wala siyang age limit at ang kailangan lang pong ihanda ay ID, yung pong certification kung sila ay graduate. Kasi depende po yan doon sa gusto nilang matutunan eh. Nag-iiba-iba rin yung mga requirement na kailangan i-submit. Pwede pong yun lang kanyang ID or yung kanyang barangay ID or kung saan siya nakatira, pwede rin namang do sa mga ilan na nangangailangan ng graduate ng high school or yung kanilang diploma. Uh-oh. Sa kanilang graduation, pwede na rin po yun. And pwede silang makipag-ugnayan kaagad doon sa malapit na TESDA office sa kanila. Meron po kasi tayong mga district offices sa Metro Manila meron ding mga provincial offices and regional offices sa mga probinsya sa labas ng Metro Manila or sa kanila mismong barangay, kasi para po sa ating community-based training, nakikipag-ugnayan din ang TESDA sa mga local government units. Kasi nga, gusto natin na sila mismo ang mag-offer ng ganitong opportunity sa kanilang mga constituents.
1: Okay, pero yung mga ganyang klaseng training, gaano po katagal isinasagawa?
6: Depende rin po yun sa anong, kung anong klase. Merong tumatagal lang ng ilang araw, dalawang araw, tatlong araw. Yung iba naman ay buwan, tatlong buwan. Depende kung ano yung skill na gusto ninyong matutunan.
1: Ayun, basta pumunta lang doon sa TESDA office. Pero yung sinasabi na ganyan po ma'am na cooking o pagbe-bake, sabihin ng mga ibang tao, kayang-kaya ko naman mag-isa gawin yan. Ano po ba ang kahalaga na mayroong tamang skills training na na ino-offer ang TESDA?
6: Nako, tama kayo dyan, Ma'am Doris. Kasi ngayon nga, ang daming pwedeng do-it-yourself, no? Yung matutunan via online or sa internet. Pero ang kagandahan po ng mga trainings na ito, merong certification na ibinibigay. At saka, nakatitiyak po kayo na kung ano yung standards, global standards, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi yung hinahanap din ng mga employers abroad, yun ang ating itinuturo. Kaya may certification kapag ka iyong natapos yon at naipasa mo yung assessment test doon sa mga nagtapos ng training, ay binibigyan po sila ng national certificate o ng certificate of completion na magiging patunay na kaya nilang gawin yung skill na yon.
1: Okay. O, sige ma'am, mauna po ako sa inyo, ha? Uuwi na po ko dahil may malapit na test na dun sa amin sa may Bikutan yan. Baka kapag mag-inquire na ako, sabi mo walang age limit, so pwede pa pala ako mag-welding.
6: Pwede pa.
1: Pwede pa. Maraming salamat, ma'am. At kung marami pa kaming ibang katanungan, saan kami pupunta? Saan kami pwede magtanong?
6: Ayan.
1: Online.
6: Opo, pwede pong bisitahin niyo yung aming website www.tesda.gov.ph o kaya naman po ay makipag-ugnayan nga sa pinakamalapit na TESDA office sa inyong lugar. Maaari niyo rin pong makita yung mga contact details sa aming website.
1: Ayun, sige, aalis na ako. Maaga. Pero Monday to Saturday po ba pwedeng magtanong o pwedeng magpunta doon?
6: Pwede naman po kayong tumawag kasi meron din pong call center unit ang TESDA na maaaring sumagot sa inyong mga katanungan or bisitahin nyo nga po ang aming website. 24/7 naman po na available ang mga sasagot sa ating katanungan.
1: Maraming salamat po at regards po kay JP. Thank you, ma'am. Thank you.
6: Makakarating po. Maraming salamat po, ma'am Doris, at sa ating mga kababayan.
1: Mag-ingat po tayo, ma'am. Ano nga, pakibaba mo nga si prompter, yung buong pangalan ni ma'am, ang executive director po ng TESDA Public Information Office. Anong pangalan ni ma'am? Dito tayo. Yun na nga, Flora Mel Joy Songso. Bakit pa kumakamot ako ng ulo ko? Siguro kailangan mag-training ako kung paano gumawa ng tamang shampoo. Di ba may mga ganun? Tamang shampoo, tamang sabon. Ayun. Ano ba? Sige, Ma'am Flora Mel Joy Songsong ng TESDA. Maraming salamat po. At syempre, wala na tayong oras. So magagalit sa akin si Tita Winnie Cordero. Dahil siya pa naman, lagi na lang, win today. O sino pa? Saan ka pa pupunta? Andyan dyan si Tita Winnie Cordero. Dahil siya na po ang susunod, 10 to 11, 11 to 12, si Alvin El Chico naman po sa Wise Consumer. Abangan po ninyo yan. Manood kayo ng lahat ng programa natin dito. Kahit Sabado, magkakasama pa rin tayo. Basta tayo. Ay, wag pala. Ako po si Doris Bigonia, ang inyong mutiyanang masa. Susunod na nga po ang mga panalong kwento ng inspirasyon. Hatid po ni Tita Winnie Cordero sa Win Today. See you next Saturday. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.
7: Mutiyanang masa sa DZMM.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, suportado ng Solid Block 11 o SB 11 si Senador Sherwin Gatchalian para maging Senate President. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, napatunay ni Gatchalian na kaya niyang protektahan ang pera ng bayan matapos pangunahan ng deliberasyon para sa 2026 National Budget. Iginit din ni Pangilinan na may sapat na kakayahan, katangian at prinsipyo si Gatchalian para gawing reform-oriented ang Senado. Nagsabi rin anya si Senate President Alan Peter Cayetano na maaari niyang suportahan si Gatchalian bilang SP. Samantala naman, inaasahan ng mainit na balitaktakan sa Lunes sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na kaugnay ito na naging privileged speech ni Senador Risa Ontiveros at Erwin Tulfo na humirit na investigasyon sa nangyari pa umarin sa Senado noong Mayo 13. Asahan anya mainit na talakayan dahil walong senador mula sa mayorya at minorya ang nagsabing mag-i-interpellate o maghahain ng manifestations sa naging talumpati ng dalawa.
2: I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Erwin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. After nung insidente nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbestigahan yung naganap nung May 13.
1: Kinumpirma naman ni Lacson na si Senator Sherwin Gatchalian ang napipisil nilang maging Senate President dahil subok na ang kakayahan nito at hindi dawit sa mga kontrobersya.
2: Pati si Tito Sen, sa tingin namin, untenable na yung position ni Tito Sen kasi nga yung practically all members of the new majority bloc ngayon parang may mga issues sila kay Tito Sen. Si Senator Sherwin, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh. Alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh.
1: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: at Mindanao. Narito na po ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, na laging nagpapaalala. Ano ba yun? Na laging nagpapaalala. Tamang diskarte lang ang kailangan para win today and always. Puno-puno po ang ating programa as always, syempre, pero syempre uumpisahan po natin ng ating programa sa pagluluto ng mga simpleng recipe na pwedeng-pwede nating gawin sa ating sariling tahanan para may maiba, 'di ba? Simple meal suggestion po natin dito sa ating programa para winner tayo sa ating pamilya. Naku, mamaya abangan po ninyo, makikipagkwentuhan po tayo sa mag-ina na talagang dinevote ang isa sa pag-aalaga sa bawat isa. O, tama. Grow old with you. Yan po ang ating for the win discussion for today. Samantala, naku, ayaw natin na magutom sa pag-umpisa pa lamang ng mga araw na ito. Kaya eto na ang ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Para sa araw na ito, chicken inasal sa kawali ang iluluto ng ating guest kusinera. Very interesting dahil pagka sinabi, ang alam ko ha, ang chicken inasal, kaya nga tinawag na inasal, iniihaw ito. Bakit sa kawali? Matanungan natin kung paano niya na-invento ang recipe na ito. Isang chef at food content creator, si Prexilyn Castillejo. Hello, Prexy!
2: Magandang umaga po sa inyo, Tita Winnie, at sa ating mga kababayan na nanonood po sa Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat. Bakit? Nasaan ka ba lugar sa mundo?
2: Andito po ako ngayon sa Macau.
0: Ay, nasa Macau. Ilan taon ka na dyan, be?
2: 3 years na po ako ngayon.
0: Ay, 3 years. At ang hulaan ko, kontrabaho mo, chef. Eh, kita-kita na naman sa uniform mo. Paano ka napadpad dyan sa Macau, Prexy?
2: Matagal na, bago po ang pandemic, dito na po ako talaga nag-work. Tapos bumalik lang po ako nung nawala na po yung pandemic.
0: Okay. Talagang pagluluto ang passion mo.
2: Yes po.
0: Ay, sanang galing naman ang passion na ito, be? Sa pamilya ba? Inspirasyon ba ng nanay mo?
2: Sa family po talaga namin, nasa lahi po namin yung pagluluto from my lola po tsaka yung mama ko po. Hanggang sa na-adapt ko na rin po nung malate ako, mahilig po talaga akong magluto.
0: Ayun, lumaki kang active ang kusina. Very good yan. Okay, teka, paano mo naman na-invento itong chicken inasal sa kawali? Di ba pagka inasal, inihaw?
2: Opo, tita. Katulad ko po na as OFW po na hindi naman po available palagi lahat ng mga gamit dito sa bahay. Mm. Tapos po bilang nagtatrabaho po, lagi pong nagmamadali.
0: Uh-uh.
2: And syempre, namimiss mo po yung Filipino food di ba? So ako po, naisipan ko pong gumawa ng chicken inasal sa kawali sa mas pinadaling version po ng pagluluto.
0: Ay.
2: Dahil po, hindi ko na po kakailanganin pang gumamit pa ng uling sa pagluluto ng chicken inasal. Gagamit na lang po ako ng stove tsaka ng kawali pagluluto po ng inasal.
0: Ayan, sige, tingnan nga natin at paano ma-achieve ang panlasang Ilonggo, 'di ba? Sa Iloilo originate yung chicken inasal na 'yan sa iyong recipe. Let's cook now, Prexy.
2: So, sa recipe po na ito, gagamit po tayo ng boneless chicken thigh.
0: Okay.
2: Ito po yung gagamitin ko, tita.
0: Oo, tapos?
2: Tapos, maglalagay lang po ako ng calamansi juice.
0: Okay.
2: Soy sauce.
0: Okay.
2: Minced ginger.
0: Okay.
2: Minced garlic. Sugar.
0: May sugar. May namiss.
2: And then, lemongrass.
0: Ay, may lemongrass.
2: Salt and pepper.
0: Okay.
2: And then, ito pong anato powder natin, tita.
0: Pampapula.
2: Apo, pampakulay siya. Tapos, haluhaluin lang po natin ng maigi.
0: Ayan.
2: Para mag-mix yung mga ingredients na nilagay natin dito sa chicken natin.
0: Bali, gano'ng katagal ang pagbababad, Prex?
2: Usually po, ang pinaka-best po is overnight. Pero sa mga katulad ko po na laging nagmamadali, ay uobra na po yung 2 oras o 1 oras sa pagmamarinate po ng manok.
0: Ayan. So ideally, mga ating mga kuyang, overnight. O, mas matagal. Pero kung kayo nagmamadali na at kailangan ng kumain, eto, pwede ng 2 hours, sabi nitong si Prexy. Tapos Prexy, ano yung sa mga ingredients na iniligay mo dyan sa ating chicken na pampababad, eh ano ba yung nagpapalasang chicken inasal talaga?
2: Lasa po talaga dyan, yung aromatic po namang gagaling sa lemongrass, ginger, and garlic. Tapos, konting lasa na rin po dun sa soy sauce and calamansi juice na nilagay po natin.
0: Correct, correct. Kasi yung soy sauce at yung toyo calamansi, karaniwan na yan na pampababad ng chicken, di ba?
2: Apo.
0: Eto yung naiba nga, yung ginamit mo na
2: lemongrass, ginger, garlic po. Yun po yung mismo magpapalasa sa ating inasal.
0: Tapos last question, paano kung hindi available yung annatto powder? Pampapula.
2: Yes, tita. Okay lang naman po kasi hindi na po tayo gumamit ng annatto powder. Ang gagamitin po natin doon, yung pinag-marination ingredients po natin, yung tira po noon, yun po yung mismong ipapahid natin habang niluluto na po natin yung manok para po mas magkaroon ng kulay, mas maging maganda po yung color ng ating manok habang niluluto na.
0: Sa panlasa ba? May epekto ba sa panlasa yung annatto powder?
2: Konti lang din naman po. Usually po, ang flavor po na makukuha sa annatto is yung merong konting tamis, tsaka po may pagka-pepper taste po and mint. Usually, makukuha naman natin yung sa black pepper.
0: Okay.
2: So, hindi naman po siya masyadong nakaka-apekto sa lasa ng ating inasal.
0: Okay, very good. So, iluto na yan!
2: So, ayun po, tita. Ang una po natin step is painitin po muna natin itong kawali natin. Kailangan mainit na mainit kasi ang goal natin kapag ipipirito natin itong chicken natin is yung mismong skin ng manok mag-caramelize. Kasi ang pinaka-goal natin magkaroon siya ng caramelization or magkaroon ng parang grill mark para magmukha talaga siyang inihaw.
0: Ah, okay. Sige. So, mainit na ba ang kawali? May konting mantika. Konti lang mantika, ano?
2: Yes po, konti lang po, hindi po siya beef fry or maraming mantika. Okay. Konti lang po talaga.
0: Okay, sige.
2: So, ayan po, ang una po natin is skin side down.
0: Yan!
2: Kailangan po nakauna po muna yung chicken skin natin. Ayan. So, tita, habang niluluto po natin yan, eh, pwede po tayong maglagay ng, ito po, annatto powder with oil with chicken powder. Extra flavor na rin po.

0: ayun po, lulutuin lang po natin siya hanggang sa maluto. Usually po, depende po sa laki ng manok.
1: Uh-oh.
0: Or ng laki po ng manok ang pagkaluto po. Ilang minuto po natin lulutuin.
1: Yan. So, yes po. Mga tawag dito sa kapal din ano nung laman ano. May naluto, yes. May naluto ka na ba, Prex?
0: Meron na po ako at after 6 to 8 minutes po, ito na po yung final look ng ating chicken inasal.
1: Ay, sana yan patingin nga.
0: Ito po.
1: Ayun, oo nga. Mukha talagang ano no, mukha talagang
0: chicken inasal po.
1: Correct. Ayan, ako, very good yan. I-try natin. Napakasimple lamang po ng ginawang proseso nitong si Prexy sa ating chicken inasal sa kawali. Kayang-kaya natin gawin pang Sunday lunch, special Sunday lunch for the family. Ay, Prex, content ka, creator ka, di ba? I-invite mo sila sa iyong page.
0: Hello po sa mga naghahanap po ng mga ulam ideas and easy recipes po. You can follow my TikTok and Instagram account, Chef Prex. At sa akin naman pong Facebook page is Chef Prex Vlog.
1: Ayan. Maraming salamat sa iyo, Prex. Iingat ka dyan sa Macau, ha?
0: Thank you po, Tito Winnie.
1: Sige, thank you. Yan po ang chicken inasal sa kawali ni ating guest kusinerang straight from Macau, si Prexilin Castillejo.

0: A hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!

0: Well, usually that was a Grow Old With You by Adam Sandler, yung The Wedding Singer, mula sa pelikulang The Wedding Singer, no, ang partner niya dito ay si ano nga bang pangalan ng babaeng iyon? Ako, nakalimutan ko na kay gandang babae. Si Anyway, you know that. usually, yung kantang yan ay para sa magsing-irog, diba? Kasi love story nga yung pelikulang The Wedding Singer. Ngunit, parang ano, swak na swak doon sa pagsasama ng mag-iina. Actually, ang ating guest po natin today, tatlong henerasyon sa pamilya, ha? Kasama natin ang mag-inang si Nanay Temya at si Lola Lily. Si Lola Liling ang nanay ni Nanay Temya. Kasama rin natin si Nanay Temya ay 81 years old, samantalang ang kanyang nanay na si Lola Liling ay 99 years old. At kasama rin niya ang apo, anak naman ni Nanay Temya, si Ruth Cusap Correos. Hello girls, welcome to Win Today.
1: Hello po, Tita Winnie.
0: Ayan.
1: Good morning po.

0: Nakalimot ka. Musta kayo dyan sa Butuan?
1: Yes po.
0: Oo nga, oo nga. Kamusta ang ano ang weather dyan? Mainit ba?
1: Opo, sobrang init.
0: Sobrang init.
1: Ngayon.
0: Okay. Teka, pang ilan ka sa 10 anak ni Nanay Temya?
1: Pang-siyam po.
0: Pang-siyam? Naku, pangalawa sa bunso. Tapos si Nanay Temya, pang-ilan naman sa 8 anak ni Lola Liling?
1: Panganay siya po, panganay.
0: Ay, panganay. Ah, so, 81 years old, ang bunso nilang kapatid ay ilang taon na lang?
1: Nasa
0: 60. Nagkikita-kita kayo diyan sa Butuan?
1: Yung iba po, hindi na po kasi nasa malayo sila.
0: Okay.
1: Tapos yung iba, nandito lang sa mga kapatang natin namin na barangay.
0: Ah, ayan. Eh, yung mga kapatid mo, nandyan din ba sa Butuan o medyo nag-relocate na sa ibang lugar?
1: Nasa iba't ibang lugar na po. Meron po sa Hong Kong, meron sa Manila.
0: Wow.
1: Sa Tapao.
0: Wow. Okay. Now, matanong ko lang, never sa pagkakaalam mo, no, Ruth, never iniwan ni Nanay Temya mo si Lola Liling?
1: Never po, never po.
0: Oo, bakit kaya?
1: Kasi ano lang, taga dito lang din sa amin si Lola.
0: Oo.
1: Magkapit bahay lang.
0: Oo. Pero 10, 8 silang magkakapatid eh, 'di ba? Oo. Eh bakit siya ang naiwan sa pag-aalaga ni Lola Liling?
1: Kasi po, ako talaga yung nukuha ko si Mama dito sa bahay kasi nung nag-asawa ako, kinuha ko na si Mama, tapos ang nag-alaga ni Lola, yung kapatid ni Mama. So ngayon, nagkasakit na yung kapatid ni Mama, kinuha ko na lang si Lola. Dito ko na pinatira sa aming bahay.
0: Gaya, pasa-pasa, ano? Una, yung Mama mo, si Mama Temya, ang nag-aalaga kay Lola Liling. Tapos ikaw naman, inaalagaan mo yung dalawa. Hindi ba mahirap? Kasi may sarili ka na mga pamilya din naman.
1: Hindi naman po mahirap kasi yung asawa ko, supportive naman sa kanila ni Lola, sa kay Mama.
0: Oo, that's good, that's good. May mga anak kayo, no?
1: Opo, tatlo po.
0: Tatlo? Hindi ka ba nahihirapan sa time management at saka yung mga pang-araw-araw na gawain sa bahay?
1: Hindi naman po kasi nagtutulungan kami dito yung mga anak ko. Saka meron din akong pamangkin na tinutulungan din ako dito sa pag-alaga ni Lola.
0: Oo nga. At si Mama Temya mo ay active pa rin sa pagkalinga kay Lola Liling?
1: Hindi na po masyado kasi medyo mahina na din siya konti.
0: Oo, kasi 81 years old. Meron bang ano yung mga karamdaman na tawag dito? Nararamdaman nila. Meron ba silang mga maintenance, Ruth?
1: Opo, si Mama po, mayroon siyang yung sa high blood niya. Pero yung Lola ko, pagkain lang talaga, walang mga maintenance si Lola.
0: Talaga ba?
1: Opo.
0: Okay ang blood pressure. Okay ang blood pressure, okay ang blood sugar. Talaga ba? Ay, kailan pa siya naka-wheelchair, Ruth?
1: Last year lang po.
0: Last year lang? Bakit? Nagka-aksidente ba siya o dala na lang ng kahinaan ng katawan dahil sa edad?
1: Opo, kasi malinilig to si Lola parang plantita ba?
0: Siguro
1: na parang napagod siguro siya nung that time na parang nagka-mild stroke.
0: Kailan siya nagka-mild stroke, be?
1: Actually, mga last 3 years, pero okay. gumaling na siya, pero nung na-aksidente na naman siya, kasi nahulog din to siya eh.
0: Ay, hinay ko.
1: Oo, kasi nga, malikot siya. Kaya nga, hinaharangan na namin yung higaan niya.
0: Okay. Aligaga, kumbaga.
1: Opo.
0: Si mama mo naman, kamusta?
1: Ano, okay lang naman siya, kaya lang ano eh, medyo mabagal na talaga maglakad.
0: Ah, mabagal maglakad. Okay. Pero noong mga panahon na very, very active sila, paano ang recreation ninyo, Ruth? Mahilig ba silang mamasyal sa park, sa mall?
1: Ano, mahilig lang talaga magtanim.
0: Magtanim!
1: Opo, at sa magkuha ng mga damo-damo sa labas.
0: Ay, talaga?
1: Oo.
0: Ay, ganun. Eh, ano ba ang magtanim? So, gulay, ang paborito nilang kinakain. Ganun ba?
1: Yung gulay, yung mga bulaklak, lang.
0: Bulaklak? Yung mga plantita. Bulaklak, ilalagay sa florera, hindi naman kakainin, be, no? Eh, bukod sa pagtatanim, sila rin ba ay mahilig gumawa ng mga gawaing bahay, paglilinis, pagluluto, paglalaba?
1: Opo, si mama ko yung mahilig sa pagluluto. Wala namang ibang ginagawa, nasa bahay lang sila.
0: Oo nga.
1: Mahilig siya maglaba.
0: Mahilig maglaba.
1: Opo.
0: Si Mama Temya 'yon, mahilig maglaba.
1: Opo, sobrang hilig.
0: Eh kahit na ngayon na hina high blood.
1: Gusto pa rin maglabas.
0: Talaga?
1: Ayoko.
0: Ano-ano nilalaban?
1: Yung mga damit niya, kasi
0: okay.
1: Tinatago ko yung damit ko kasi gusto niyang kukunin niya, lalabanan niya.
0: Alam mo, pareho sila ng mama ko. Yung mama ko din ang hilig maglaba. Diba? Bakit kaya ganun?
1: Iwan ko kasi, yun nga, tinatago ko na yung mga namin, yung mga damit, kukunin talaga niya, lalaban niya. Sabi ko sa kanya, wag na maglaba kasi natatakot na ako sa kanya eh.
0: Oo, baka atakihin ng high blood. Eh teka, mahilig daw manood ng mga pelikula ni Sharon Cuneta, tama ba?
1: Opo, mahilig sa mga Vilma Santos, ganyan.
0: Oo.
1: At saka si Daniel Padilla.
0: Talaga ba? Tapos bukod sa mga pelikula, hilig din daw manood ng basketball. Totoo ba?
1: Nung medyo okay pa si Lola. Oo. Yung okay pa si Lola, si Brad hilig. Ayan, sinabi ni Mama, hilig talaga manood si Lola na basketball.
0: Ay, ano bang favorite team ni Lola Liling?
1: Yung mga apo niya. Kasi yung mga kapatid ko matatangka dati naglalaro ng mga basketball, yung liga, ganyan.
0: Kaya nahilig sa basketball. Naku, siguro kung nung medyo bata-bata pa sumasali sa sports yung si Lola Liling?
1: Hindi po siya sumasali. Nanonood lang talaga siya. Kasama yung lolo ko. Mahilig sila manood.
0: Ay, talaga ba? Okay. Tawag dito, noong silang dalawa pagka sila'y magkasama, paano bang yung medyo malakas-lakas pa si Mama Temya mo, paano ang buhay-buhay nila sa araw-araw, be? Sa napansin mo, naobserbahan mo?
1: Gusto lang nila magpapaganda doon sa salon, ganyan.
0: Talaga, hilig magpunta, magpagupit ba? Anong pinapagawa sa salon?
1: Pakulay ng buhok, manicure, pedicure.
0: Wow, naku, may banidosa pala itong mag-inang ito. Paano na yan ngayon? Nagpapa-home service na lang ba?
1: Ako na lang po nagupit kay Lola.
0: Paano yung kulay? Kasi syempre gusto niya, kulay pink.
1: Tatawa yung mama po, kulay pink.
0: Mama Temya, ano bang masasabi mo sa iyong Mama Liling, ha?
1: Ano sa gawin mo hang ikasulti ni Lola? Ano sa gawin mo ikasulti ni Lola? Unsa daw imo ikasulti ni Lola? Salamat ako nga. Salamat ka ni Lola. Nagpapasalamat lang talaga siya kay Lola kasi hindi dahil kay Lola, wala siya.
0: Oo naman. Kay Lola Liling siya galing. Ay, okay. Ikaw naman, Ruth, tawag dito, sa tono ng boses mo, sa mga kwento mo sa amin ngayon, talagang wala kang reklamo na meron kang mga inaalaga ang dalawang matanda dyan sa bahay mo. Ano ang inspirasyon at tawag dito, paano na iraraos ang araw-araw?
1: Para sa akin kasi, isang blessing na andyan pa yung mama ko at saka yung lola ko. Napakalaking biyaya ng Diyos ba na kahit minsan mahirap, pero kasi sobrang blessed ako eh. Hindi ko nararamdaman yung yung pabigat sa kanila, kasi para sa akin yung pag-aalaga ng mga magulang or yung lola ay isang biyaya ng Diyos talaga. Yun lang talaga yung blessed talaga ako. At saka proud ako na may lola pa ako at saka may mama pa ako.
0: Yay! Amen to that, Ruth! Siyempre, kung nung araw tayo ang inalagaan, ngayon, it's our turn to shine. It's our turn to give back ang pag-aaruga na ginawa nila sa atin. Wow! Very nice! Ano bang mensahe mo, Ruth, sa mga viewers natin, audience natin, na of course, para sa kanilang mga magulang?
1: Ang message ko lang sa kanila na hanggat nandyan pa yung mga magulang nyo at saka yung lola nyo, huwag kayong magsawa na alagaan sila. Kasi talagang napaka-bless nyo na nandyan pa yung mga magulang nyo or lola nyo.
0: Nice.
1: Para sa akin, isang blessing sa pamilya na nandyan yung magulang nyo sa inyo or yung lola nyo.
0: Very good. Maraming salamat, Ruth, ha? Ingat ko yan. Apo. God bless you all. Mama Temia, thank you. Lola Liling, maraming salamat.
1: Tulog na po.
0: Ay, tulog na.
1: Maraming salamat po sa inyo po. Happy Mother's Day po.
0: Ay, thank you. Happy Mother's Day sa inyong tatlo dyan. Maraming salamat. Po. Si Lola Liling nakatulog. Ayan, kita nyo naman, alam nyo, totoo yung sinabi ni Ruth. Habang naririyan pa ang ating mga magulang, huwag kayong liliban sa pagsasabing ng I love you, pag-akap sa kanila, paramdam ninyo ang inyong pagmamahal. Huwag nyo nang intayin na dadating ang araw na hindi nyo na maririnig yung I love you too. Babalik tayo, usapang kalusugan naman with MX3.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, Extra Ordinary.
3: And we are back. Kasama po natin ang ating wellness and integrative specialist, Dr. Edwin Bien. Hi, Dr. Edwin!
4: Hi there!
3: Hi! Ang ating pag-uusapan po na ngayon para with MX3 ay ang insomnia. Well, karaniwan na nating in-associate ang kaalaman natin sa insomnia, yung pagkahirap makatulog. Eh ano ba? Ano ba ang ginagawa nyo pag nahihirapan kayo makatulog? Hindi kayo makatulog, ha? Naku, i-text nyo na po! Dahil ang inyong sharing, pagka napili, makakamit po kayo ng regalo mula sa MX3. Kaya text na sa ating Viber hotline number 0919-278-3000. Anong ginagawa mo para makatulog? O, ayan ha. Naku, Doc, Edwin, tama ba? Ang insomnia ay yung hindi makatulog.
4: Mayroong ano eh, klasifikasyon.
3: Ah, sige.
4: Bago mo tawaging insomnia.
3: Okay.
4: Kasi baka mamaya eh, may ano lang, meron ka lang dinaramdam o iniisip.
3: Ah, yung
4: may numero.
3: Sa isip. Ah, may numero.
4: Oo, anong
3: numero?
4: 333.
3: Ulit.
4: 333.
3: 333. Parang kapag MX3.
4: Three times three eh. Kapag tatlong beses sa isang linggo.
3: Okay.
4: At tatlong linggo nang nangyayari.
3: Okay.
4: At umabot ng tatlong buwan.
3: Okay.
4: Na hindi ka na pagkakatulog. Ito ay insomnia.
3: So, sakit pala ang insomnia?
4: Sintomas ito.
3: Ah, sintomas?
4: Mm-hmm.
3: Sintomas ng?
4: Maaaring sintomas ito ng isang karamdaman, gaya ng mga acidic ang iyon tiyan.
3: Ah, okay.
4: Sila yung mga nagigising talaga eh.
3: Kasi may sakit ang sikmura.
4: Exactly.
3: Ah,
4: sa mga lalaki, yung malalaki ang prostata, gumigising ng alas 3 para umihi.
3: Ah,
4: hindi na nakakatulog yan.
3: Pagtapos?
4: Oo, pagtapos.
3: Ah, okay.
4: Yung matataas ang asukal,
3: okay,
4: lalaki o babae.
3: Okay.
4: Every hour, nagigising yan kasi para umihi din. Ang hirap na rin makatulog. O, nakatulog man sila, paggising nila sa umaga, lulugulugo sila, parang puyat pa rin.
3: Kulang kasi yung tulog.
4: Kulang o hindi nila naabot yung stage na napakahalaga sa atin habang tulog tayo.
3: Yung?
4: REM sleep.
3: Yung deep sleep na
4: deep
3: ito.
4: Deep sleep yun eh, REM o rapid eye movement.
3: Yun
4: ay stages na nangyayari sa buong magdamag.
3: Okay.
4: Una, 10 minuto mangyayari yung REM sleep, 15 minuto susunod, pahaba ng pahaba. Kakailanganin mo ng halos isang oras dapat o 60 to 90 minutes dapat nakaipon ka ng REM sleep. Kasi that is the time na nagre-repair yung body mo.
3: Eh Dok, hindi naman wala naman akong kakayanan para i-measure ang aking REM. Well, meron bang meron ba akong pamantayan sa sarili ko na mararamdaman na nakatulog ako maayos?
4: Well, when you wake up in the morning, go ka. Ang sarap ng pakiramdam.
3: Okay.
4: Yung paghikap mo, sarap matulog. Hindi yung paggising mo parang, Lunes na naman.
3: State of mind yata ang tawag doon.
4: Pero talagang yung the whole day, nakakabagsak ka ng tasa, irritable ka pag kinausap ka, lulugulugo ka, o kaya confused ka, may dapat kang gawin, hindi mo matapos.
3: Oo.
4: That means hindi mo narating yung sapat na REM sleep.
3: Eh, anong gagawin ko?
4: Yan. Well, actually ngayon,
3: pa, dapat ba, hold on, yung 333 pagka naramdaman ko, naging basihan ko, kailangan na ba akong pumunta ng doktor?
4: Yung nasasabihin ko eh, meron ng espesyalista eh, ng tulog. No? Nakatutuwa lang, patutulugin ka nila doon sa ospital, sa laboratorio, na ikaw ay nasa isang hawla na salamin, tapos pinapanood ka.
3: Oo nga. Tapos, madaming mga nakalagay dyan sa ulo.
4: Nakalagay sa ulo mo, tapos
3: may graph.
4: Nakatutuwa lang doon, paano kung mga nagkakamot ka habang natutulog ka, o naghihilik ka? Isa pang dahilan yun ng insomnia, yung ang lakas ng paghihilik mo, nagigising mo yung sarili mo.
3: Ay, totoo. May mga times na na-experience ko yan.
4: Pagising mo, ikaw pala yung nagihilik, no?
3: Correct. Oo.
4: Well, anyway, kailangan malaman mo ano ang dahilan mo. Psychological ba? Physical ba? O merong kang dinaramdam?
3: Ah.
4: Okay. Ngayon, pag na-discover mo o nalaman mo which one, dun mo pupuntahan kung ano yung nababagay na doktor sa'yo.
3: Kasi, well, we know, naririnig naman natin sa maraming talakayan na napaka-importante ng sapat na tulog. Pero i-explain mo nga, Doc Edwin, bakit nga ba?
4: Well, alam nyo yung tulog natin kasi paiba-iba habang tayo ay nag-iedad na.
3: Okay.
4: Siyempre, nakita nyo yung mga sanggol, halos half of the day tulog yan eh.
3: Yes.
4: O most of the day, no? Uh-huh. Tapos umiikli ng umiikli. Ang sabi nila 8 hours, pero yan ay siguro sa mga below 40s.
3: Okay, okay.
4: As we reach 50s, nagiging 6 na oras yan.
3: Okay.
4: May mga lola nga tayo when they are into the 70s.
3: Uh-huh.
4: Alas 3, nagkakalansing na ng kaldero yan, di ba?
3: O kaya yeah, nagwawalis na ng ano, solar.
4: Buti kung hindi mo marinig, pero pag kaldero na didinig mo. Magigising ka.
3: Pero natutulog ulit sila ng mga bandang alas 8.
4: Hapon, oo.
3: Hindi.
4: Oo, kaya alas 10.
3: Oo, alas 10 ng maga.
4: Yan
3: tapos
4: ang maganda.
3: Gigising, tapos kakain. Tapos mga bandang alas 3, alas 4, tulog.
4: Tutulog ulit.
3: Oo, yes, oo.
4: Pero, binabawi nila eh.
3: Pero Dok, ang aga rin matulog, ang aga rin magising.
4: Alas 6 tulog na, lalo na sa probinsya.
3: Ano ba nangyayari sa katawan, Dok, pag natutulog tayo?
4: Pag natutulog tayo, that is the time na yung katawan natin nagre-regenerate ng cells.
3: Ah, okay.
4: Ibig sabihin, tanggapin natin na habang gising tayo, marami tayong mga sinisira sa ating katawan.
3: Okay.
4: No? Sa mga kinakain natin o sa environment natin.
3: Uh-oh.
4: Pag natutulog, nare-repair yan.
3: Uh-oh.
4: Kaya nga pinag-aalala ko ngayon, Tita Winnie, bumabaliktad na ang mundo ng mga Pilipino eh.
3: Mm-hmm.
4: Eh kasi nga naman, di ba, ang ating industriya ngayon, yung BPO, di ba?
3: Oo nga.
4: Gising ng gabi, tulog ng tanghali.
3: Uh-oh.
4: Eh sabi nung mga nakakausap kong nagtatrabaho sa call center,
3: uh-oh,
4: iba daw yung tulog eh.
3: Iba ang tulog.
4: Sa tanghali.
3: Iba ang epekto.
4: Kasi may liwanag,
3: uh-oh,
4: may ingay.
3: Uh-oh.
4: So yun ang maipapayo ko, if that is your work, gawin mong kaaya-aya yung iyong tulugan.
3: Yun.
4: Isasarado mo ng mabibigat na kurtina na walang sisinag sa'yo na araw.
3: Uh-uh.
4: Patahimikin mo yung kapaligiran.
3: Uh-uh.
4: Huwag kang matutulog ng mga 1 hour before ikaw ay nasa blue light ng cellphone. Gigisingin ka niyan.
3: Okay. Oo, totoo
4: one
3: naman.
4: 1 hour, no? Kung matutulog ka ng alas 10, alas 9, tigil mo na yung kakaphone mo.
3: Tigil na.
4: Ayan.
3: Eh, para kasing wala akong ginagawa.
4: Ay, may nalimutan ako. Wala, ay, titext kasi ganito.
3: Paano makakatulong ang MX3 sa insomnia, Doc?
4: Kung natatandaan natin na last Saturday, pinag-usapan natin, pag-aaral ito ng mga siyentipiko, ha,
3: yes,
4: yung balat pala ng mangustin, yung alpha, beta at gamma nutrient na laman ng balat,
3: uh-huh,
4: ang ganda pala sa brain damages.
3: Brain damages.
4: Pag-aaral, scientist.
3: Okay.
4: Na ginawa nilang research, any problems in our brain, may mga ugat tayo na mahina, may mga pumuputok tayo na ugat, may
3: uh-huh
4: mga kulang tayo na chemical,
3: uh-huh,
4: tinutulungan ng balat ng mangustin dahil sa alpha, beta at gamma.
3: Eh, ano ba yung chemical na kailangan punan para hindi ako magkaroon ng insomnia?
4: Meron tayong mga natural chemicals.
3: Uh-oh.
4: Isa doon, serotonin.
3: Yun.
4: Sabi nga, nakukuha daw yun sa gatas na
3: uh-oh
4: mainit. Pwede. Sa saging, yes.
3: Uh-oh.
4: Pero nakita nila, hitik na hitik ito doon sa balat ng mangustin.
3: Yung alpha.
4: Alpha.
3: Ah,
4: may sabi serotonin.
3: Mo. Naalala ko yun. Sinabi
4: uh-oh
3: mo yun.
4: Ini-stimulate yun sa ating katawan. Yun.
3: So, para masarap ang tulog.
4: O, kalmado tayo, di ba? Hindi tayo puyat. So,
3: bago matulog, iinom ako ng MX3.
4: Iinom 1 hour before.
3: Ah, okay.
4: 1 hour before.
3: Okay,
4: at okay, maidagdag ko, kung halimbawang talagang hirap kayong magtututulog, after dinner, halimbawa alas 7, alas 8 ang dinner nyo, try nyo maglakad ng 20 minutes, wag higa kagad.
3: Para?
4: Kasi pag naglalakad pala tayo, nadadigest na kagad yung kinain natin.
3: Tumutulog sa digestion.
4: Oo. Ang hirap kasi yung nakahiga ka na, pikit ka na, tsaka palang magdadigest. Nag-aalburoto yung tiyan natin doon, aakyat yung asido.
3: Totoo ka yun naman dyan. Or kung hindi ka makapaglakad, Dok, tumulong ka mag-imis ng pinagkainan.
4: Ikaw yung maghugas, ikaw yung magpunas, etc.
3: Basta huwag ka lang, huwag ka mahihiga agad.
4: Huwag ka higa, tapos nanonood ka lang ng Netflix. No? Tayo-tayo. Kung may hagdanan, eh, di up and down.
3: Why not?
4: Why not? Diba? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan baka may impatsya tayo.
3: Eh, ito bang MX3, eh, pagka meron akong maintenance, eh, ano, kokontra?
4: Ay, hindi. Natural to, eh. Galing to sa balat ng mangustin. In fact, nakita nga nila sa pag-aaral, yung iba experience sila, baliktad, yung kape ng MX3, imbis na makapuyat, nakakatulog. Basta ang gagawin mo lang, kasama ng iyong dinner o after dinner.
3: Yun. Eh, yung iba naman, eh, mahilig din naman nainom ng mainit, eh, ba? Pagkatapos kumain.
4: Oo, na. Maganda yun eh. Yeah. Maganda yun. Huwag ng dayelo. Kasi mahirap tunawin ang inyong hapunan kapag ang ininom nyo yung super lamig na tubig.
3: Bakit?
4: Eh kasi napo-frozen.
3: Oh.
4: Parang pelikula. Yung enzymes.
3: Eh, eh hindi, mainit din naman ang tsangkodo ka.
4: Ay, mararamdaman mo kaya na nalalamig yung sikmura mo.
3: Oo nga,
4: subukin
3: totoo.
4: Mo, nalalamig sikmura mo. Hindi makakatunaw ng kinain mo yan.
3: Yeah.
4: So, napo-frozen.
3: Huling paalala para sa pagtulog na masarap?
4: Ang pagtulog ay hindi po binabaliwala. Ito ay parte ng paghilom ng ating katawan kung tayo ay may mga dinaramdam. So huwag niyong babaliwalain yun. Itulog niyo kung kailangan. Maaari niyo po silang i-text 0918-888-8693 kung may katanungan po kayo.
3: Kung may karagdagan kayong katanungan, sasagutin mo ako, Doc Edwin.
4: Ay, opo. Ha? Ay, nako. Pinupuyat ako ng mga yan, kakatext.
3: Ayan. At para naman po sa ating mga masugid na taga-subaybay, ano pong ginagawa ninyo para kayo makatulog ng mahimbing? Ang napili po nating mensahe ay umiinom daw siya, Doc, ng warm milk pag di makatulog. Thank you, Hazel Joseph ng San Tolan, Pasig City. Hintayin mo ang text or tawag ng ating mga MX3 staff para sa detalye kung paano marireceive ang inyong regalo. Thank you so much, Doc Edwin!
4: Salamat po, Lo. Muli po.
3: maraming salamat si Doc Edwin Bien po yan, ang ating wellness and integrative specialist. Babalik po ako!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng MX3, MX Extraordinary.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Inspirasyong pabao ni Tita Winnie. Whisperation.
3: Para po sa ating Winspiration sa araw na ito, ito po ay ibibigay mula po ito
4: magandang sa... Magandang araw!
3: Ay, teka lang. Teka lang nga, Pastora. Wait lang. I-intro lang kita. Wait lang po. Ito po ay galing sa mabuting balita ni Juan. That's John chapter 16, 23b hanggang 28. Pakinggan po natin ang ating Winspiration mula kay Pastora Cathy Minyo sa Quezon ng Cornerstone Community Church ng Marikina City. O, ayan na, Pastora. Ikaw na.
5: Magandang araw mga kapamilya at mga kaserbisyo. This is Pastor Cathy Minyo sa Quezon of Cornerstone Community Church and this is our inspiration for today. And let me share with you the passage in John chapter 16 verses 23 to 28. Dito po sa verse na to, nagbibigay si Jesus ng encouragement sa kanyang mga disciples. Ang sabi niya, "Whatever you ask the Father in my name, he will give you." Alam niyo po, minsan feeling natin hindi naririnig yung ating mga panalangin. Especially kapag kamatagal na walang sagot yung mga prayers natin. Pero dito, pinaalalahanan tayo ni Jesus na may direct access tayo sa ating Ama sa Langit. Through Jesus, hindi natin kailangan matakot lumapit sa Diyos because through Jesus, we can come boldly, we can come honestly, and even confidently sa ating mga panalangin. Sabi niya, ask and you will receive, and your joy will be complete. Hindi ibig sabihin na ibibigay ng Diyos lahat ng gusto natin instantly. Pero when we pray according to His will, meron tayong kapayapaan, meron tayong joy, at meron tayong assurance na kumikilos ang Panginoon kahit hindi natin nakikita ang mga bagay na ito. At the end of the passage, sinabi ni Jesus na siya ay nagmula sa Ama at muling babalik sa Ama. Reminder ito ni Jesus sa atin na siya mismo ang bridge natin papunta dito sa ating Ama. To God, He is the bridge. He is the only way, the truth, and the life. And through Him, hindi na distant ang relationship natin with the Father. It becomes very personal because of Jesus. We have direct access, and that access is through His Son, Jesus Christ. Ano ang matagal mo nang pinapanalangin sa Diyos? Are you trusting Him even while you are waiting for the answers to your prayers? Maging panalangin natin na magpasalamat tayo sa Diyos na may access tayo sa pamamagitan niya to the Father. Tulungan tayo ng Diyos na magtiwala sa timing ng sagot sa bawat panalangin po natin. And I pray that He will fill your heart with His peace and with His joy as we continue to seek Him every day in our lives. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang maghintay sa kasagutan sa iyong mga panalangin.
3: Amen to that. Maraming salamat, Pastor Cathy Minyosa Quezon ng Cornerstone Community Church, Marikina City. Magpapaalam na. Sana po'y naging kalugod-lugod ang pagsama nyo sa amin ngayong Sabado ng umaga. Ulitin-ulit natin next week, ha? Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero, lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day, ha? Smile! God loves you! Susunod na po si Secretary Alvin El Chico para sa kanyang programang Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Hoy! Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, a proud member of KBP. Oras po natin, 1 minuto bago ang alas 11.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, iginiit ng NBI na posibleng may ilang personalidad na nagkakanlong kay Senador Ronald De La Rosa. Baitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Inaasahan na ng National Bureau of Investigation na may ilang personalidad na tumutulong ngayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makapagtago sa batas. Sa Saturday News Forum sa Quezon City, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, mismo si Senator Robin Padilla ang nakumpirma na sumakay-sakyan niya si Senator de la Rosa palabas ng Senado, kaya hinihimok ng NBI si Senator Padilla na bilang responsableng mamamayan, voluntaryo sana nitong sabihin kung may nalalaman siya hinggil sa kinaroroonan ni Duterte ani de la Rosa. Sa ngayon, ayon kay Matibag, may mga team na nakatalaga para hanapin si Senator Bato, at sa tracking nila may mga hints silang natanggap na narito pa sa bansa ang Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman, bumaba ang kita ng mga magbabango sa Pangasinan dahil sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Samahan ng Magbabango sa Pangasinan o SAMAPA President Christopher Aldo Sibayan, nasa 15% na ang kinakain ng gasto sa petrolyo sa kabuuang production cost ng mga magbabangus. Napipilitan na rin ang mga magbabangus na magbawas ng stacking o dami ng inaalagang isda sa mga fish pond, gayon din ang pagkain dahil sa mainit na panahon.
4: Talagang manipis po ang kita po ng mga magbabangus, hindi lang po dito sa ating probinsya ng Pangasinan, pero sa buong bansa po in general. So wala pa po, naghihintay pa po kami ng kahit pa paano may tulong po sa amin, at sana hindi lang po madaan sa kwentuhan.
0: Mm-hmm. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: Yes, a beautiful Saturday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa lahat ng mga WAIS consumer. Si Alvin Olchico po ito. Nako, maganda po yung gising ko dahil mga veterano at batikan sa sektor po na manufacturing ang bisita po natin today. Siyempre, pag-usapan po natin ang mukhang inevitable. Hindi po maiiwasan dahil nagtataasan ang presyo ng mga raw materials, pati na rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Kaya mukhang kailangan po nating maghanda dahil kailangan pong mag-adjust ng presyo ng ating mga manufactured goods. Eh, hindi naman po nila gusto kung sila lang tatanungin. Ayaw nga nila itaas yan eh. Dahil syempre gusto po nila ng customer. Pero alamin po natin, pag-usapan natin, mag-message po kayo sa amin para kung meron po kayong katanungan, bisita po natin sa studio today. I see, from, ano ba, age before ano muna? Unahin natin yung pinaka may edad. Bombit, okay lang ba sa'yo? Kasama po natin si Francisco Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, sir. Nice to see you on a Saturday.
1: Yes.
0: Mike,
1: good morning to you too.
0: Pipindot ka ng red. Yan, sabi sa'yo eh. Malilimutan mo, yan.
1: Good morning to you too, Alvin.
0: Ayan.
1: Thank you for inviting us.
0: Maraming salamat. Buti na lang, taga Quezon City po ito. Kaya hindi po natin naabala ng todo. Dahil minsan ang guest namin, Paranaque, Muntinlu, nakakahiya naman. Pero ito po, taga Quezon City lang. Pag-usapan natin po ang estado po ng magsasardinas, yung gumagawa po ng sardinas sa Pilipinas. Pero syempre, kung may mga sardinas, ay hindi pwedeng walang tinapay. Ano po? Kasama po natin, batikan din po ito. Matagal, bata pa lang po ako, na-interview ko na po ito. Ngayon, panot na ako, na-interview ko pa rin. Batikan na batikan. Ang presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, si Boss Chito Chavez. Tito Chito, magandang umaga sa iyo at thank you very much.
2: Good morning, Alvin. Good morning po sa inyo lahat.
0: Oh, lapit ka pa ng konti, Tito Chito.
2: Good morning, good morning.
0: Maganda umaga din po. Siyempre, regards din natin kay Tita Bilen. Tita Bilen, kung nakamonitor ka dyan, mabuhay po ang tinapayan. Maya-maya po makakausap din natin si Stephen Kua, ang Executive Director naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o Pag-asa. Unfortunately, in-invite po natin ang Department of Trade and Industry ay wala po available. O, nasa abroad ata ang kalihim. Pero ang kanyang mga inatasan na pwede sana ay hindi naman po available. O ayaw mo na, hindi sila available eh. In the meantime,
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Unahin po muna natin ang ating update sa presyo ng produktong petrolyo. Bad news po dahil tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero hindi po siya kalakihan. Kagaya po nung nangyari nung gitnang linggo. Di ba nung gitnang linggo, umabot na sa 12.50. Ay hindi po, nabawasan dahil bumagsak ang presyo ng Thursday and Friday. Kaya yung final estimates po natin, less than 1 peso po lahat. Diesel, 30 hanggang 50 centimos kada litro. Gasolina, 70 hanggang 90 centimos kada litro. At ang kerosene naman po, 30 hanggang 50 centimos din kada litro. Ang dahilan pa rin po niyan ay ang hindi matapos-tapos na kaguluhan sa gitnang silangan. Although nung Wednesday, may pronouncement po si US President Donald Trump na malapit nang ma-finalize ang peace negotiation with Iran. Hopefully, matuloy. Ano po? Dahil pag hindi yan, halimbawa ang resulta ay negative, ay nakusisipa ulit ang presyo ng produktong petrolyo. But in the meantime, for next week, yan po kasahan natin. Diesel, 30 hanggang 50 centimos kada litro. Papareho po ng kerosene. At ang gasolina naman, 70 hanggang 90 centavos kada litro. Increase po lahat yan.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Unahin natin si Stephen Kua. Dahil siya po ay may seminar, ano, may webinar, papuntang Laguna si Sir Stephen, kaya bibitaw po siya sa atin. But bago po siya bumitaw, tanungin na natin, ano po, kumusta kaya ang estado ngayon ng presyo ng mga paunahing bilihin sa mga supermarket? Sir Stephen, good morning po.
4: Good morning!
0: Stephen! Sir! Ayan, pinaantay mo kasi AC. Tawagan mo na ulit si Stephen. Kasi kanina pa yung nag-aabang siguro. Patawagan mo na lang ulit ha. Unahin na lang natin yung mga sardine makers. Ano po? Yung mga sardine manufacturers. Kumusta yung estado nyo ngayon, Bombit? The red. Yan. Go.
1: Yung binabalita mo na tataas ng konti, makaka-apekto ng konti rin sa amin. Kaya lang, siguro dapat natin maintindihan. Dahil nagtatanong sa akin ang karamihan, ano ba kinalaman ng gasolina o diesel, krudo sa sardina?
0: Sa sardina, tama yan. Explain mo.
1: So, ang kinalaman, direct correlation yan. paano mo hinihuli ang tambal?
0: Sa ano?
1: Hindi ba? You use motorboats, you use fishing vessels and all that. They are all diesel consuming. So, direct ang correlation namin sa krudo.
0: Ibig sabihin, kada pumalaot yan, may diesel.
1: Diesel, oo.
0: At hindi lang basta, marami, sangkaterban diesel ang kinakarga sa
1: malaki, malaki ang
0: ships or motorboats.
1: Mga barko. At saka maski bangka, yung mga motorized bangka na municipal waters. Ang meron tayong tatlong klase ng tubig sa Pilipinas. We have municipal waters na pwede lang pangisdaan ng mga municipal fishermen. Tapos you have commercial waters that is from shoreline to more than 15 kilometers away from shoreline. And then of course you have the other barm waters which is controlled by another administrative influence. No? So because of these three waters, hindi makakuha ng commercial supply ang mga municipal fishermen because hindi sila dapat nandun sa commercial waters.
0: Tama.
1: Hindi rin pwede pumunta ang mga commercial vessels sa municipal waters.
0: Kasi para yun sa maliliit.
1: Yes, but the natural problem that we have is that tamban is mostly on the shoreline. Gawa na andun yung feed supply nila.
0: So, napupunta sa municipal?
1: Napupunta sa municipal.
0: Pero kung ang connect lang yung, dyan na muna tayo sa connect because we have plenty of time naman to explain later. Kung connect ang pag-uusapan, may connect ang fuel prices sa mga gumagawa ng sardinas dahil kailangan na ng kanilang mga barko, ng kanilang mga ship, ng kanilang mga bangka para manghuli ng isda.
1: Plus the use of manufacturing processes.
0: Correct.
1: Kailangan natin ng diesel. Energy.
0: Okay,
1: no?
0: Sige. Balikan kita. Tito Chito sa inyo, sa tinapay, sabi na, anong connection ng tinapay sa fuel? O anong connection?
2: Abay, napakalaki. Alam mo ba ang LPG at diesel fuel ang pangunahing panggatong ng mga panadero? Nung una, nung bago pa lang ako sa bakery industry, yung bakawan o ginagatong sa mga pugon.
0: Ay, bakawan yung kahoy?
2: Kahoy yan, kahoy. Pinagbawal yan eh. Kaya nga ang naging pangamba ko, kung magka-shortage ng diesel fuel at saka ng LPG, wala kami gagatong. Anyway, ako na may natutuwa, hindi nagkaroon ng problema ganito, pero ang naging problema, napakalaki. Ang laki ng itinaas ng diesel fuel, ang laki ng itinaas ng LPG. Direct cost namin to eh. Ito yung panggatong namin talaga. Kaya nga siguro, mapapansin mo, yung mga hot pandesal ngayon, nabawasan ang oras ng kanyang pinagbibiling mainit na pandesal. Almost 2 to 3 hours na lang po kami para nang sa ganun makatipid sa LPG fuel.
0: Dati ba ilan? Ilang oras
2: dati 24 oras yan.
0: Ah, ganun?
2: Na merong hot pandesal. Mapapansin mo na wala na yung karatula sa bawat bakery, lalo na sa community bakery na we are selling hot pandesal 24 hours a day.
0: So, inuurasan na rin?
2: Wala na. Talagang nagkaroon ng limit yan dahil sa taas ng LPG.
0: Okay. So, na-establish po natin ha na merong connect. Ano? Para lang hindi na kayo magtanong mamaya na anong koneksyon, ano po? Si Steven Co is back on the line. Sir Steve, kumusta po ang presyo ng mga paunahing bilihin sa mga supermarkets?
5: Hello.
0: Hi sir. Andito si Chito at si Bombit.
5: Yes. Hi Bombit.
0: Hi, sige po sir. Kumusta ang presyo sa mga supermarkets ngayon?
5: Medyo nagtaas na mga presyo ng bilihin, no? The good thing that DTI did was to send, you know, to ask them to hold on to prices, no? So along the way, may mga nagtaas, pero yun ang atis, hindi sabay-sabay at hindi matataas ang mga tinaas ng presyo. Yung iba, June pa magtataas, nag-abiso na.
0: At tulad ng mga anong produkto yun, sir?
5: Well, these are multinationals, no? It runs across all categories.
0: The items like?
5: Well, coffee, bread spread, no? Palaman. What's called this? Yung mga milk and all the other things that we need to take on a daily basis.
0: So mga gaano kalaki po ang itinaas?
5: Maliliit lang. Yan ang isa pang maganda. Takot lahat magtaas ng malaki dahil yun na nga sabay-sabay, di ba? So maliliit lang ang taas. Tapos siguro later on, no? I'm sure they will, you know, come back to us with another tranche. Could be bigger, could be smaller. It's a management decision.
0: So, yung sinabi mong maliit, mga 1 to 3%, ganun?
5: Exactly. Mga 2 to 4%.
0: 2 to 4% ang increase. Kailan hindi po natin pwedeng sabihan ng amount kasi iba-ibang presyo nila eh. So ibang ganyo na lang doon kung anong presyo dati, ibang ganyo yung 2 to 4%.
5: And as usual, the tack, no, ang kanilang strategy is pad it on the bigger sizes. Yung mga may kayang bumili, di ba?
0: Opo.
5: Yung sachet, tsaka yung mga maliliit na size, no, medyo hindi nila, maliit lang ang patong nila dahil yun ang ginagamit ng masa.
0: Apo. E ngayon po, yung mga basic, yung meron pong suggested retail price, Sir Steven, marami pong manufacturers humihirit sa DTI. Napayagan po silang magtaas. Do you think warranted po yun? May basehan ba?
5: Oh yes, no? Ang laki ng tinaas ng cost of operation, di ba? Ito na lang sabihin ko sa inyo, huwag mo nang tingnan ang grocery items. Eating out. Napansin niyo ba yung mga kinakainan niyong restaurant, either fast food or casual dining? Eh, napakalaki ng tinaas. Kalender yan na lang. Tingnan mo kung magkano yung ginagastos mo dati on a weekly basis at magkano ginagastos mo ngayon.
0: Kumbaga doon pa lang masusukat mo na meron talagang basis. Kumbaga hindi siya whim, hindi siya yung gusto lang na manufacturers magtaas kaya nila ginagawa.
5: Oh yes, talaga. I mean, you know, alam naman natin, nagtaas ang gasolina ng halos doble doon, no? Diesel, no? Mga, you know, talagang apektado. And the logistics, no? Trucking, shipping, bringing in of products, no? Raw materials, no? Either finished product or raw materials para sa yung production. Talagang nagtaas, clearly. Kaya, kumbaga, understandable naman kung magtaas ang mga manufacturers, no?
0: So, last, anong advice mo sa mga consumers? Pag ganyan, they have to be ready. Kasi sabi mo, yung iba nagtaas na, yung nagtaas po na sinasabi ni Sir Steven, ito po yung walang SRP. Kasi syempre, binabantay naman ng DTI yung may SRP. Hindi lahat kasi ng basic at prime commodities may SRP, hindi ho ba?
5: Correct. No. Actually, the word SRP, galing manufacturer. So, may SRP rin sila. Pero hindi yun yung SRP na pagkaintindi ng public na binabantayan ng DTI. So, all of these smaller cup players, no, medium size, no, yung iba March, nagtaas na. Yung iba April. No, so, meron na. Kaya lang, ingat na ingat na silang magtaas na biglaan at malaking increase dahil, yun na nga, mawalan sila ng market share. So, that keeps them in check also. No? Na, kaya hindi yung, ay, kung sila nila kumita ng malaki, kaya talagang, you know, todo-todo ang papak nila sa gasolina sa pagtaas. Literally, ng figure of speech, no? Pagtaas ng kanilang presyo.
0: Okay. Thank you, Steven. Maraming salamat sa oras mo. Regards kay Mrs. Bye-bye po. Mag-ingat sa biyahe.
5: thank you for having me. I'm in San Pablo right now. Salamat.
0: Okay, very good. Thank you. Si Ginoong Steven Kuo po yung Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA. Bago natin i-continue yung ating diskusyon, babasahin ko lang po ang statement naman galing kay Ginoong Felix Chukinhoy Jr., ang President po ng Philippine Association of Meat Processors, Inc. Ito naman po yung mga canned meat, yung mga meatloaf, mga ganun, corned beef, hotdog, yung mga ganyan. Ano po? Ang sabi ni Mr. Chukinhoy, tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga canned at processed meats, pinag-aaralan ng aming mga miyembro kung paano maiiwasan ang malaking price adjustment. Alam natin lahat na nahihirapan na mga consumers sa pagtaas ng pamasahe at presyo ng ibang bilihin, kaya ayaw na sana nating makadagdag. Ngunit, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at mga materyales ay malaki na po ang epekto sa presyo ng aming produkto. Kaya humihingi kami ng pangunawa kung may slight adjustment tayo ng mga 3 to 5%. Yun po itataas nila ha, sa mga walang SRP. 3 to 5%. Kapag bumaba naman ang ating costs, makakaasa kayo na ibababa din natin ang presyo. Si Bombit, hindi po ninyo na itatanong, dati din po siyang executive director ng 30 years ng meat processors bago siya nag-focus sa sardinas. Pag sinabing 3 to 5%, magkano yun in terms of peso? 50 centavos, the red one. Yeah, no.
1: Ang lata kasi ng packaged meat canned meat.
0: Saan ba naglalaro ngayon yan? 100 na ba?
1: Hindi naman. Ang familiar ako sa sardinas kasi ngayon nasa 25 to 30. Pero yung mga karne, nasa 60?
0: So kung 70 pesos, pagpalagay natin 70 pesos, pag binangga mo sa 3%, kano yun? 70 times 3, mga 2 piso.
1: 180, yeah. Something like that.
0: 2 piso. Kada ano?
1: Something like that, yeah.
0: Okay, sige. So, kapag bumaba naman daw po yung kanilang costs, makakaasa kayong ibababa din nila ang presyo. Thank you, boy. Maraming salamat, ha. Busy kasi sila may event yung grupo ng Pampi, pati si Jerome Ong ng CDOBC din. So, thank you for the statement. Okay, tuloy natin yung diskusyon natin. So, just in case lang, magkano hinihirit ninyo na dagdag sa suggested retail price ng sardinas?
1: Pwede bang mag... backpedal konti. Dahil sa presyo, we have been requested by the DTI for about the last five years
0: Five years na?
1: 5 years to hold prices.

0: down in spite of the reality. Sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamalaking tama sa Sardinas fuel o crudo sa local language, no? Crudo dahil kailangan mo ng crudo para mamangka.
1: Mali nga yung crudo. I-correct mo nga sila. Kasi diesel. Crudo is crude. Diesel, come off.
0: Diesel. That's processed. No? Diesel is what we use for boats. The municipal waters is another issue. Let's not
1: bring
0: that in. No? And then you have changes in the labor law sa minimum wage.
1: Ah, yung sweldo rin. Ah, nataas ba yung sweldo ng mga manggagawa?
0: May tama rin kami
1: riyan. Kuryente, may tama rin sa kuryente.
0: Lalo sa kuryente. And sometimes some people question the freedom of Meralco to just hit us with, you know, whatever increases there are. And it's very hard. You know, unmeasurable yung kuryente, kaya mahirap pa sundan. Hindi ba?
1: So magkano hirit nyo na nataas kay Secretary Roque sa Sardinas? Porsyento din, kahit hindi yung anong amount.
0: It's less than 10%.
1: So less than 10%, saan siya maglalaro? Mga
0: sa 5 to 8%,
1: gano'n?
0: Basta under 10%, papayagan. No? Kung matutuloy yun, kung hindi kami hihingian pa ng konting pantulong, we can adjust. This is up to negotiation.
1: Magkano ba lata ng sardinas ngayon? 20?
0: May 20.
1: May 20 pa?
0: May 20, 21.
1: Okay.
0: No, may 21. Pero ang sinasabi kasi sa amin ni Secretary Roque, we are only monitoring SRP. And you have a lot of varieties, eh? But you have varied classifications. You have SRP, then you have your standards, you have your premium.
1: Yeah.
0: May choice naman.
1: O, di doon ka nalang magtaas sa premium mo, Bombay?
0: Nag-adjust kami ron. Pero there is a market reality. Hindi naman basta bibili yung customer. Kailangan affordable din, eh. So it's a self-regulating action.
1: So kung binching ko yun, kung 25 pesos ang sardinas ngayon, di mga 2 piso din yun.
0: Something like that.
1: Ang tanong, kakayanin pa ba ng consumer nyo na bumili ng sardinas na plus 2 pesos ang dagdag?
0: Marami namang substitute food alternatives to choose from, no? And the problem is, we produce quite a huge number of canned sardines. Ang last count namin is something like 1.2 billion tin cans a year.
1: Dami.
0: Billion yan.
1: Pag nakita nyo nga po sa supermarket, ang daming magkakalabang brand.
0: Magkakalaban
1: yan. Saan katerba sila? Ang dami mong pagpipilian. Ano?
0: Yes.
1: Okay, sige. Balikan kita. Sa tinapay, magkano hirit ninyo, Tito Chito?
2: Iba-iba, Alvin eh. Kung mapapansin mo, yung mga branded na bakery na nagdi-deliver ng kanilang products sa probinsya, medyo tumaas yan eh.
1: Ano yun? Mga,
2: malaki ang tinas.
1: Mga gardenia ba yan?
2: Yan, yung mga ganyan.
1: Malalaki yun.
2: Alam mo, ang layo ng transportation ng mga yan. From Laguna, going to Batangas, going to some other places.
1: Bakit Laguna?
2: Like
1: Lagunang base niya?
2: Lagunang base niya eh.
1: Okay.
2: Kawawa naman ang mga ito. Kung yung transportation cost na tinamaan na sila sa diesel fuel, in the case of production, dadoblehan pa sa transportation.
1: Tama.
2: Uunawain natin ito. Nung manawagan po tayo at ang DTI na huwag po nang gagalawin ang presyo ng tinapay, yung iba hindi nila kinaya ng matagal na panahon dahil hindi kaya yung transportation cost eh. Kaya sa probinsya, kung ang base na nagde-deliver medyo malayo, ibang presyo niyan. Ngayon, dito sa Metro Manila, nagmo-monitor ako, hindi agad gumalaw ang presyo ng mga pandesal, loaf bread, na malapit sa base ng production. Ngayon, in the case of community bakery naman, marami na dito, Alvin, ang lumaylay sa panahon ng taasan ng LPG at ng diesel fuel. Alam mo, yung operating expenses, ang bala ng mga community bakery, maliit lang yan eh.
1: Yeah.
2: Ang stocks niyan, 5 days lang. Yung iba pa, every 3 days, bumibili ng harina, bumibili ng dalawa lang ang tangke ng isang bakery, halin-hinan lang. Ito yung mga tinamaan.
1: Yung harina ba tumataas ang presyo? Hindi naman.
2: Konting-konti lang. Ang malaking gumalaw ang presyo from 2025 to 2026, itong mga butter.
1: Ah, okay. Medyo, imported ba yan, Tito Gito?
2: May mga local butter, pero yung

0: ingredients na mga yan nagagaling pa rin sa ibang bansa. Yung palm oil natin medyo stable ng konti.
1: Okay.
0: Pero yung ating mga mantika ng nyog na ginagamit natin, ayun ang napakataas ng mataas sa panahong ito.
1: Yung pandesal ba pwedeng walang butter? O may
0: pwedeng
1: kailangan
0: walang
1: may,
0: butter yung masarap. Basic pandesal. Pero alam mo ang basic pandesal, kaya hindi agad nanawagan agad ako na huwag itaas. Alam mo ang magsasardinas at ang bakery, nakikipag-ugnayan kami sa Department of Trade. Customarily yan. Tradisyon ng dalawang industriyang ito na kapag itataas ang presyo nito, alam ng DTI.
1: Di, tsaka makikita po nyo, in fairness, ano, nakikikooperate palagi ang Cansardines at tsaka yung, kung maga hindi sila antagonistic na hindi, taas namin, yung parang militante ba, hindi naman, nagkooperate naman, kahit medyo siyempre umaalma, pero at the end of the day, nasunod kayo.
0: Dahil kultura at tradisyon namin ito. Eh, matagal na kami magkasama niyan sa DTI.
1: Eh si Bumbit matapang. Eh, wala siyang pakialam kung sekretaryo. Basta tama siya, sasabihin niya.
0: Yes. Ngayon na.
1: Diyan ako bilib sa kanya eh. Kasi sasabihin niya.
0: Dapat lang naman kasi Alvin eh.
1: Yeah.
0: Dahil kung hindi uunawain ng gobyerno yung kalalagayan ng industriya.
1: Ano magsasara?
0: Eh tingnan mo. The bakeries of Cuenca, so many years back is 1,250 bakers nang galing sa munting bayan namin. Eh ngayon, 250 na lang, nawala, 1,000 eh.
1: Oo. Mag-trivia ka muna. Bakit sa Caterba ang bakery sa Cuenca? Kayo bang nag-imbento ng baking industry? Tingnan po ninyo, Cuenca sa Batangas po ito ah. Sa Caterba po ang panaderia dyan? Bakit?
0: Hindi sa Cuenca nandun ang bakery. Asan? Metro Manila and other provinces, lalo na sa Luzon. Alam mo, ang mga taga-Cuenca, Alvin, mga pandesal maker yan eh. And at the same time, yung mga professional baker ng matatandang bake shop katulad ng Merced, Mothers, Rolling Pin.
1: Buhay pa ba Merced?
0: Meron pa.
1: Ah, meron pa?
0: Oo. Tagal na kicking. Humahanga ako sa Merced. Itong country bake shop. Yung mga panadero nung ito, mga professional
1: galing
0: baker. Mga taga-Cuenca to, na nagpunta sa abroad, nagpakadalubhasa sa abroad, at nang bumalik dito, magagaling pa rin panadero.
1: Wow.
0: Kaya ang Cuenca, tinawag na Cuenca, home of the bakers.
1: Oh, mabuhay po ang mga taga-Cuenca. You should be proud of your heritage. Ano po? Sige, tuloy nyo. Tapusin nyo. Babalikan ko si Bombit.
0: Sabi ni Bombit kanina sa akin, nung kami nasa waiting room, marami nang magsasardinas ang apektado. Eh, mas marami, Bombit, ang panaderong maliliit, yung mga community bakery, ang hindi apektado, kundi nagsara na.
1: Oh.
0: Eh, malungkot na ang bayan ng Cuenca being home of the bakers eh.
1: Yeah.
0: Nung ako bata pa, naku, laging masaya sa amin sa mga baryo ng mga panadero, lalo na pag piyesta, pag Pasko. Pero ngayon parang kumukuti-kutitap na lang eh. Kumikislap-kislap na lang.
1: Ano tawag mo doon? Sumisinghap-singhap?
0: Yes. Oh. Yun yung iniingatan ko sa tagal ng ako'y nandito sa industriyang ito. Bobit, Alvin, pag nawala ang community bakery, napakalaking bagay nito sa pricing ng tinapay.
1: Yeah.
0: Tingnan nyo, ang presyo ng community bakery, ikumpara nyo sa mga malalaking bakery, mababa.
1: Oo.
0: At direkta ito na nando doon sa panulukan at
1: sa
0: nasa komunidad mismo.
1: Tama.
0: It just in case of problema, contamination and so on and so forth, katulad ng pandemic, sa dami ng community bakery, kung ilan lang yung branded na malalaking bakery niyan, nagka-problema.
1: Community
0: bakery ang magsaservice.
1: Yes.
0: Yan ang lagi kong ginigit sa DTI, na lagi kong nasabi sa kanila, alagaan po ito.
1: Tama yun. Sige. Pinuri kita. Sabi ko, you will stand. Pag basta alam mong tama ka, kahit sino nandyan, magsasalita yung Bombit.
2: Sa edad ko ito, naduduwag na ako ngayon.
1: Hindi niyo po naitatanong, I don't know if you are revealing your age o tinatago mo ba yung edad mo?
2: No. I'm 82.
1: 82 na po siya. Nagda-drive pa po yan. Diba? Para kasi Senator Tito, si Senate President Tito Soto, nagda-drive on his own. Diba? Magaling pa mag-drive po ito. Tuloy mo.
2: Sabi nga ni Palinchito na ang sa sardinas, ang tumama sa amin nung COVID, was the social distancing.
1: No.
2: Basically, that's what reduced our capacity. Why? because our employees were nasanay na shoulder, na, to, oh, shoulder,
1: shoulder to shoulder, dikit-dikit.
2: Hindi na nagganyanan eh, nagdipahan eh. So we reduce our packaging capacity by at least 50%.
1: Wow.
2: Immediately. Tapos hindi na namin maibalik dahil nakahanap na ibang hanap buhay yung mga yon. No? So we have been in reduced capacity. Ang nangyayari naman sa mga brands, may mga kilalang brands, ang nangyayari, naglilipatan ng may-ari.
1: Nag-iba yung may-ari?
2: Nag-iiba.
1: Magkakamag-anak din? Sila-sila rin?
2: Hindi. Nag-iiba. They sell off.
1: Yung mga nahirapan na sa
2: SRP, sa restricted, yeah, ang lahat, yeah, ayaw na namin magnegosyo. No, so, you know, they sell off. And when they sell off, pinipick up naman ng mga malalakas.
1: Ah, okay.
2: So, ang epekto nitong higher prices is a reduction of volumes ng SRP products. Binawasan nila yon.
1: Sige. Babalikan natin, wait lang, babalikan natin yung ating mga bisita. Ang susunod nating tanong sa next round is, ano ang mangyayari kapag patuloy natin na pinipigilan na mag-adjust po sila? Ano ang konsekwensya? And at the same time, tanungin natin ang ating mga bisita, paano magkukup ang consumer? Kasi ang title ng show natin, Why is Consumer? Tulungan natin yung ating mga consumer. How do you cope with rising prices kung hindi naman nataas ang sweldo mo? Dati ba tatlong pandisa lang kaya mong kainin sa isang araw? Baka ngayon, dalawa na lang. Something like that. Ano po? Si Susan muna ba tingko? Baka magtampo bombit eh. Nakamonitor si Susan. Susan, napahanap mo na ba kung nasa istasyon na minomonitor daw niya eh? Ganon din si Ted Kua ng Maynila. Hi Ted, magandang umaga sa iyo. Mamaya po yung questions ninyo, i-ready na ninyo ha. Bakit ang ibang tinapay, yung gustong-gusto natin sa mga mall, bakit ang mahal? Pag kinumpara mo sa community bakers, the same product ang itsura ha, pero mahal. Siguro sa pangalan ano. Yung parang may, anong tawag mo doon, yung parang may floss ba yun? Parang may floss, may ganun eh. Sa mall, masarap. Mahal naman, 80 pesos yung isang process. Oo, mga bread. Oo, pero merong version yan sa community na parang ganun din ang itsura. Pero di hamak po na mas mura. Let's talk about more about bread when we come back. Okay, magbabalik pa po ang Wise Consumer lang.
3: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, baka-away na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
6: Papa!
4: Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
1: Balik po tayo sa Wise Consumer. Si Alvin L. Chico pa rin po ito. Magpadala na po kayo ng mga questions dahil itatanong na po natin yan in a few minutes. Ano po ha? Pero yung nabitin natin tanong, so what happens pag hindi pinagbigyan ang hirit na adjustment po sa presyo ng mga manufacturers? Halimbawa, magkamatigasan. Kasi ilang beses na pong natras yan, pinagbibigyan po ang gobyerno. Kasi nga syempre, pag yan ay na, politically, masama din po ang dating sa presidente na hindi mo nakontrol yung presyo, pero hindi po, you cannot do that forever because nakikita nyo nun tumataas po yung ingredients po niya yung kanyang input, ang kanyang gastos po sa operation. Ano po, what happens pag hindi pinagbigyan ang adjustment sa tinapay? Tinapay muna, Tito Chito, go.
0: Sigurado nalulugi o malulugi. Kaya nga, sabi ko nga Alvin, noong 1970s, 80s, 1,250 bakeries we have in Cuenca.
1: Mga pandesal maker. Ngayon, 250 na lang kamo.
0: Ngayon, 250 na lang.
1: Mariyosin.
0: Alam mo, hindi sila natutong mag-increase ng tinapay At hindi sila natutong mag-adapt sa isang bagong teknolohi at kaalaman kung paano i-manage ang bakery. Lagi nang nakondisyon ang palibasan na sa community. Kunyari, kayong dalawa, kapitbahay ko, nakakahiya, Alvin, na itaas mo agad ang tinapay. Yun ang problema ng community bakery. Kaya, I encourage Department of Trade and Industry, tulungan kaming magpaliwanag sa consumer in behalf of the community bakers kung ano ang kalalagayan ng maliit na magtitinapay.
1: Yeah. Okay, so pag hindi yan pinagbigyan, syempre hindi naman yan magpuprotesta. Ano po? Ang tendency niyan, magsara.
0: Matagal nang ginagawa at matagal nang nangyayari. Yeah. At talagang nangyari na.
1: Yeah. Pag nagsara po, ang maapektuhan, hindi lang po siya na nagsara, kung hindi pati tayo na consumer. Kasi naglalakad lang po tayo papunta sa panaderya, hindi ho ba?
0: Tama ka. Pero ipaliwanag ko sa long-term plan.
1: Opo.
0: Kapag naubos ang community bakery, natira lang yung mga malalaking bakery branded, they will be able to control the price of bread products.
1: Oh, yes.
0: Pero tingnan mo, yung mga foreign bakeries na meron tayo, Taiwanese, Chinese, European, Japan, and so on and so forth, Japanese,
1: ano ba yung
0: American, Singaporean yan. Tingnan mo, nabubuhay sila, pinapatronize ng mga kababayan natin. Pero yung mindset na laging sinasabing huwag itaas ang tinapay o shrinking pandesal, it creates a negative image sa mga community bakers.
1: Yeah.
0: Kaya nga sabi mo, bakit mahal doon sa mall?
1: Malang
0: upa doon
1: Pero masarap. Pero alam mo yun, napapansin po ninyo yung floss. Paborito ko po yan Pamahal siya ng pamahal.
0: Gusto ko lang ipaliwanag na yung nagtitinda ng mga floss na ganyan. Dollar po ang ibinibili ng floss Wala namang floss sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Unawain po natin, mahal po ang rental sa mall.
1: Yeah.
0: Kawawa naman po yung mga nagbe-bakery doon. Hindi sila mabubuhay kung hindi sila magkakaroon ng galaw sa presyo ng kanilang produkto.
1: Yung kaibigan natin si... sino nga yun? Yung dating presidente. Si Kowa, si French.
0: Si Janlo
1: ba nagtataas din ng presyo sa mga yung hindi regulated, hindi Pinoy pandesal, hindi ano? Wala siyang
0: hindi
1: choice.
0: Hindi niya pwedeng hindi galawin ang presyo. Maapektuhan siya. Kawawa naman si French Baker kung di gagalaw. Kawawa
1: naman. High-end siya, Tito. Ang kliyente nun, medyo pang mayaman yun.
0: Pero very considerate din si Janlo sa kanyang pagpipresyo. Lagi akong nagpupunta sa kanya. Tinitingnan ko ang kanyang mga produkto. Bumibili ako sa French Baker Now, my point is, dapat ang gobyerno, ang regulasyon sa katulad namin, unawain kami. Ito, may nabasa lang ako sa Facebook, di ko alam kung totoo. Yung mga maliliit na ads daw, babayaran na sa Department of Trade and Industry ngayon.
1: Maliit na alin?
0: Yung mga ads, yung ads na kinontra nga ni Bam Aquino, hindi ko alam kung totoo ito.
1: Paano maliit na ads? Bakit magbabayad?
0: Yung mga konting ads na inilalagay ng mga maliliit na nagninegosyo.
1: Yung parang may per DTI.
0: Pag magbabayad pa kami nito, kaya nga kami nag-a-ads. Napakahina. Abala sa isang community bakery. konting-konti lang naman nag-a-ads niya, natuto lang kaming mag-ad sa Facebook.
1: Sa social media.
0: Sa social media, para naman mapansin kami.
1: Okay. Bumit, anong mangyayari pag hindi pinagbigyan at sinikil or inipit ulit natin, dadaanin na naman kayo sa pakiusap?
2: Eh, by our history, limang taon na kami hindi nagtataas di ako na pinili. Hindi ko naman sasabihin na we were bullied. We cooperated. We cooperated with government. We are missing something here, no? Mm. Ang manufacturers have a traded price. They supply resellers. Mm. Ang reseller libre sa pag-akyat at baba ng presyo.
1: Tama pa, markup siya. May markup siya.
2: Because may markup siya. In other words, sometimes it's not our fault. Tinaasan lang supermarket ang presyo.
1: Eh, negosyante siya eh. Natural. Papatong
2: okay,
1: siya.
2: Okay, kung yun negosyante siya. Pero ang tama sa amin, kasi may violation ng SRP, grabe ang mga penalties. Ang unang penalty is you reimburse to us the difference between the price that you sold versus the SRP dictated price. Isa yon. Yeah. Or they remove you from the shelves.
1: Oh, kaya may power sila to do that?
2: Ay, nasa kanila yung produkto eh.
1: Ah, okay.
2: And then they bring it down, they store it, they charge you storage fees.
1: Oh,
2: okay. Di gastos pa namin yun.
1: Apo.
2: No, in other words, huwag natin kalimutan that there are two players in a dance, no? The partner is between the supplier and the reseller. Yung reseller, bantayan din nila. Then, nagtataas din ang presyo. Okay. And I think I make sense in saying this, no? Hindi naman namin pwedeng kalabanin yung reseller because they can ban us, eh.
1: Yeah.
2: Na wala kami ng market. Yeah. So, we have to cooperate with both this end of the government and that end of the reselling.
1: Okay. Sige. Tito Chito, paano natin matutulungan yung consumer? Kasi nga sabi ko, wise consumer po tayo. Ano po? Ayan, si Grayson Mateo nakamonitor sa atin. Kasi ang consumer naman, pag tumaas ang presyo naman ninyo, ay hindi naman nataas sa sweldo niya. I mean, kung additional cost ang pag-uusapan natin, kawawa din yung consumer. So perhaps anong may bibigay nating advice naman sa consumer to cope with rising costs?
0: Unang-una, paliwanag ko lang, pag kaputok ng crisis, may announcement po agad tayo na huwag agad magtatas ang tinapay. At ito, sinustain natin. Hanggang ngayon, ang marami hindi pa nagtatas. Mapera na lang yung mga nagde-deliver nga na sinight ko kanina, si Gardenia, napakalayo naman. Yeah. Alam nyo, pwede naman po kayong mamili ng bakery eh. Sa inyong komunidad, tingnan nyo kung saan ang pinakamababa. At doon po kayo bumili. Sa community, kung alin po yung gumagawa ng murang pandesal, bumili kayo roon. Sa mga supermarket po, ganun din ang ating gawin. At kung kinakailangan po na mag-search kayo, mag-google kayo kung saan murang tinapay, doon po tayo bumili. Hindi naman po pwedeng pilitan yan eh.
1: Yeah. I was meaning to ask you this. Ano, sabi kasi ng iba taghirap, pero sa mall, palagi kong nadadaanan yung bread talk, ang haba ng pila. And yet, it is very expensive kumpara po sa community bakers. Anong pala, you think it's because of quality, na nasarapan yung mga consumer, kaya nagsishell out sila kahit mahal, bumibili sila?
0: Una-una, branding.
1: Magaling siya sa branding.
0: Ay, magaling siya sa branding at imaging.
1: Okay.
0: Pangalawa, Singapore siya nagpunta rito eh. Yung presentation ng kanyang tindahan, presentation ng kanyang mga tinapay, yung mga community bakeries, bumaran na sa dati pa niyang estilo ng pagbebenta, sa dating Spanish bread and so on and so forth. Walang improvement and development.
1: To
0: which, medyo nahirapan sila. Yun ang naging problema, ang napakalaki naman.
1: Sige, go.
2: No, ang komentaryo ko lang, tama yung sinasabi mo, komentaryo ko lang, yung napupunta sa mall, are affording.
1: Yeah.
2: Are affording.
1: Kaya magbayad.
2: Kaya magbayad. Kaya, kung maganda yung produkto mo, maganda ang pwesto mo, maganda ang presentation mo, ipapatronize ka.
1: Yan.
2: Kaya nila.
1: Hindi, pero ang issue kasi kaya pa ba nila? Eh, may pera pa ang taon. Kaya niyang bumili ng 80 pesos na tinapay.
2: If you do the rounds of calling restaurant operators, their sales have dropped so much.
1: Mga rest owners.
2: The malls are about 40% lower now in volume.
1: Oh.
2: In restaurant patrons, no? Why? Kasi nagtataas na nga presyo ang pagkain.
1: Okay.
2: Yung iba nagluluto na lang sa bahay.
1: Oo.
2: At saka mahal pa pumunta sa mall, nagagasolina.
1: Yes, go ahead. May comment ka dito, Chito. Bago tayo pumunta kay Bombit at puntahanan yung mga questions.
0: Wala tayong magagawa eh. Talagang nagtataasan ang presyo ng mga commodities eh. Katulad yan, gagalaw ang presyo ng mga nasa supermarket. Ipaalala ko lang sa ating pamahalaan, ang community bakery po, pinakakain ang kanyang empleyado 3 times a day, mimerienda pa. Tama. Yung mga maliliit na bakery natin sa Panulukan na lang sana.
1: Magkapasok yun, pagkakainin mo.
0: OPEX ito, Alvin eh. Ito ay yung rental cost ng ating mga community bakers. Rental cost ng malaking bakery. Malaking problema ito. Kaya pag hindi po kami pinayagang gumalaw ang presyo, laking problema nito. Sasambutin namin ang lugay. For how long? Hindi namin po ito kaya.
1: Tama. Last accommodation questions para sa ito. Nabanggit mo ito sa akin, Bombit, kanina eh. Sabi ni Louis Basco, sa mga guests po, tanong lang po, may epekto po ba ang nutrition information sa pagbabawas ng amount ng ingredients and how to maintain the quality of goods despite na tumaas ang presyo ng langis? You've mentioned about changes in the health.
2: Heavily.
1: Oh, okay.
2: Because ang nutrition policy, ang nutrition council, is that there are limits to salt, or sodium, and sugar, and oil.
1: Which are preservatives, I suppose.
2: These
1: no?
2: are all preservatives. Yeah. And also, they disregard the reality that the customer has a preference for taste. So, masusunod ba yung babawasan mo yung salt content mo? Pag binili ng customer yung iyong produkto, anong gagawin niya pagka lalasa? Dadagdagan din niya.
1: Dadagdagan din niya
2: sa bahay. So there is no basis. Yeah. There is no, effect.
1: Tama.
2: There is no effect. Mm-hmm. Yung gusto ng matamis, dadagdagan ng sugar. Ngayon, sa aking industriya ng isda, oil and fats are the source of omega-3.
1: Omega-3,
2: yes. And then we are told you have to reduce the content. Uh-oh. In other words, is this a health conscious policy really?
1: Uh-oh.
2: Because merong dun sa Trans Fat Philippine Act, Transplant Free Philippines Act, may tax na something like 10% per 100 grams. In our case, it will be 15% kasi 155 grams ang lata ng sardinas. No? If they resort to that, then this is no longer a health issue. This is now a political tax issue.
1: tax issue na naman. Tito Chito, sa inyo, anong mahilig bang Pinoy? Matamis o maalat? Kasi pinag-usapan natin yung health eh. Sugar and salt.
0: Alam mo, kung tutusin, ang Pilipino, gusto ang soft and sweet bread.
1: Ah, sweet.
0: Oo. Kaya ang pandesal na bago. Pandesal means
1: salt,
0: tinapay na malat na lato salty bread. Later on, from the 1970s, 80s, na bago ang timpla nito, going to sweet bread. Na wala tayong magagawa, hinihingi ng consumer eh. Kahit anong education ang ating gawin, supportahan ko lang si Mr. Ben Camino. Hindi kakainin yan kapag walang lasa.
1: Sasabso niya rin sa
0: suko. Alam mo, ang gobyerno dapat nagkakaroon ng consultation sa atin.
2: Yun ang problema.
1: Mike.
2: Yun ang problema, Alvin, because when the Department of Health Secretary approved the recommendation of the NC, Nutrition Council, this was not done in consultation.
1: Hindi kayo kinonsulta. Yung mga food manufacturers.
2: I asked the DTI, wala. Yung food chamber was in a press conference together with us.
1: Hindi rin kayo kinonsulta.
2: They were saying,
1: what about you, bread makers?
0: Ako naman nakonsulta.
1: Ah, nakonsulta ka?
0: Kasama ako sa Zoom meeting noon eh. I think it was pandemic. Yung doon. Sabi ko sa amin, hindi po pwedeng standard po kami eh. Meron kaming sinusunod na salty, so yung aming asin, yung aming asukal, hindi namin pwede yung baguhin. Kung hindi namin matatawag na ensaymada, hindi namin matatawag na pandesal, monay. Standard po ang recipe namin.
1: Hindi siguro, Tito Chito, nagiging health conscious lang kasi ang tao, hindi kaya ang gobyerno.
0: Hindi, maglabas tayo kung health conscious na mga bagong uri ng tinapay, pero wag nating galawin yung luma.
1: Mike.
2: Sa akin, because I'm in charge of another industry, yung canned tuna. oh. which is about 90%
1: export. Iba, healthy yung tuna, healthy diba? Ang packaging niya. Diba? Healthy, oh.
2: Ngayon,
1: marketing.
2: Pagka binago mo reform, ang formulation lang oh. sa tuna, you will be violating a certain biblical rule.
1: Biblical, ha?
2: Biblical, food biblical, sa okay. food. Okay. Codex Alimentarius, oh. ang tawag doon.
1: Okay.
2: Yung codex is an international criteria of what healthy and safe foods are.
1: Mm-hmm.
2: If you change that, mm-hmm. you no longer comply with Codex Alimentarius. Sino pa ang bibili sa Pilipinas? Your product is substandard.
1: Ah, your kasi hindi ka pasok sa international.
2: Oo. Malaking epekto yan. In the case of the canned tuna, that's 90% of our volumes.
1: Okay. Ba't na-curious ako, alin ang mas matindi ang salt content? Yung sardinas o yung tuna?
2: They are both saline-based. Eh. Kasi lahat yan, initlog o pinanganak sa salt water. How do you remove? How do you only tilapia on fresh water? In fact, even bangus, brackish yan eh. It's 50% salt and 50% fat. So, how do you remove salt from a salt born product.
1: Correct. Sige.
2: Mahirap.
1: Sabi ni Ariel Alcoba, tama po, may connect po, pero mali kasi may mga luma pang stock para magtaas ang presyo ngayon. Briefly, talk about that. Yung, kasi ang tao, pag sinabing tumaas ang presyo, sabi na hindi lumang stock to eh, di ba? Hindi nyo naman to ginawa kahapon eh. Paano nga yan, yung replenishment sa shelves?
2: Well, if you talk of sardines, remember, I think you all know, the nation all knows that we only operate 9 months in a year.
1: Because my there season.
2: Are, merong no fishing.
1: No catch season.
2: No, no. Mm-hmm. And laubos na lahat yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Hininto yan ng November 15 up to February 15.
1: Mm-hmm.
2: So, trying to build up inventory now. Mm-hmm. No? So, it's not old. As a matter of fact, because of the gasolina, na walang bangka gusto lumabas dahil hindi sila sigurado makakahuli. Lugi sila sa yellow, lugi sila sa diesel. So, they don't catch. Ang some canneries are on a day-to-day supply. If you ask the Zamboanga people, oh, how long do you have? 8 hours? Yung isa, hanggang bukas? Yung ganun lang. So, it's fresh catch. Ang aming, only about 2 or 3 big names, which I don't want to mention. No? Only 2 or 3 have a month supply and 2 or 2 month supply.
1: The rest, 2 to 3 days lang yung supply nun?
2: Days lang.
1: Okay, days sige. Lang. For Tito Chito, sabi niya, Tito Chito, ano po ang kaibahan ng Panamericano sa Pinoy Tasty? Ah, kasi may tinanggal. Ikaw magpapalaman. May tinanggal dun, di ba?
0: Yung Pinoy Tasty, nagsimula yan sa subsidized project yan eh. Patayap natin dyan ang Association of Flour Mill, ang DTI, at saka mga bakery.
1: Anong pata ni Maglaya yun, ano?
0: Yes, panahon ni Yusek Bic.
1: Ah, Dimagima.
0: Pre-project namin yan eh. Alam mo bakit naging project yan? Dahil mataas nga ang presyo ng tinapay. Sabi ni Seni, sabi ni Yusek Seni sa akin, gawa mo ng paraang bumaba ito. Eh kami ni John nag-usap, ginawa ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, John Umali. Dahil nagagalit ang DTI, kami naman, pag kinausap ng matino, tumutulong talaga kami. Kami lang ang industriya ng tinapay at ang magsasardinas, yung mag-meet kaya yung mga dilata ang talagang pumupunta sa DTI. At sinasabi namin tataas po kami, in-explain namin ganito, humingi kami ng permiso.
1: Masunuri.
0: Ngayon, itong Pinoy Tasty subsidized project ito. Ito naman mga pang-Amerikanong regular, ito yung talagang pinagtutubuan ng mga malalaking gumagawa nito. Kaya medyo mataas ito. Pero yung standard formulation ng Pinoy Tasty na ginawa ni Nadjan Loon, ginawa namin, maganda ito. At ito'y pwedeng ipagmalaki. Kaya lang medyo nitong pahuli, medyo siguro na pabayaan ang proyektong ito. Sana tuloy-tuloy pa rin ito. Ako nga, isa sa tumigil dito eh.
1: At tumigil ka rin.
0: Hindi ko kayang sustain eh. Wala akong pagkukunan ng budget. para ibigay ko yung murang tinapay dahil subsidized ito.
1: Hindi, pero anong diferensya raw ng ordinary loaf bread sa Pinoy Pandesal? May tinanggal kayo doon kaya mababa ang presyo niyan, di ba?
0: Una-una tinanggal yung powder milk.
1: Siyempre,
0: matatanggal ang powder milk. Yung ibang naglalagay ng powder milk, mataas ang kwan, yung butter and
1: pero
0: so on and so forth.
1: Pero masarap pa rin naman ha, yung
0: masarap
1: Pinoy
0: din ang Pinoy tasty.
1: Masarap, it's okay. Hindi kasi, not that bad, no?
0: Yun yung tunay na flavor ng tinapay na dodone.
2: Yun yung mga unang... Just to volunteer the information, no? We're also looking at Pinoy sardines.
1: Ay, oo, may sarili din kayo. Okay, well, so, ang Pinoy sardines naman, kulang naman sa anong tatanggalin? Tomato sauce. Babawasan ng konti.
2: Maybe we will not import anymore the tomato paste. We will ask the Department of Agriculture, please produce the variety of tomato that's angkop sa sardinas. Ang viscosity kasi iba eh.
1: Bakit ngayon, hindi ba natin kayang i-produce ang tomato paste? Hindi ba pwede naman tumubo ang tomatoes dito?
2: No, tomatoes will grow, but there are varieties that are more viscous than others.
1: Yun ang itanim? Hindi ba pwede yun ang itanim?
2: Yun nga ang ini-encourage namin. Nung araw, ginagawa yan ng Northern Foods sa Ilocos. Nagsara eh. Nabangkarote yun. At so, nawala yung source na yon.
1: Okay.
2: So, we're asking the Department of Agriculture, please revive a project for this. Because there was a time they imported several hundred tons of tomatoes, tapos itinapon.
1: So, kung matuloy yan, gaano kaliit ang presyo kumpara sa regular na gasolina?
2: Maliit lang, pero makakatulong sa pagbaba.
1: Okay, sige. Ang Pinoy Pandesal, buhay pa naman, Pinoy Tasty, buhay pa naman, o nagingalo rin?
0: Marami pa gumagawa. Hindi naman tinitigil yan. Pero dapat itulak yung maigi dahil yung presyo niyan is very affordable sa consumer.
1: Okay, sige, wait lang. We have 3 minutes left. Ruel Alba, watching from Las Piñas, Energy, Enet Apilado, Sir Bombit po matagal na naging general manager ng Food Terminal Inc. Nag-FTI ka pala.
6: I was deputy GM.
1: Mike. Oh, deputy GM. Noon pa pong 80s, sila po ang nagpasimula ng Kadiwa.
2: Yes.
1: Oh, wow. O kita mo, alam ni ng viewer natin.
2: Salamat po, nat naalala ninyo.
1: Kaidaran mo siguro ito, Bombit.
2: Ano pangalan niya?
1: Enithea Pilado. Yan. April De La Rosa, pag-greet po ng belated happy birthday kay Crasing Villar ng Bulalakaw. Oriental Mindoro. Ayan. But we need to end kasi maaga naman tayong nagsimula. Bibigyan ko kayo ng tigwa 1 minute each. Ano po ah? Siguro mensahe din sa ating mga kababayan na kailangan natin intindihin, no? Ano tayo, mga consumer advocate tayo, tayong tatamaan. But at the same time, kung patuloy mo namang sisikalin, tayo din po ang tatamaan sa dulo, sa totoo lang. Ngayon lang, sabi mo, hindi, bahaya mo siya magsara kung hindi niya kaya. Pero pag nagsara po silang lahat, ang matira yung mga dambuhala, yun na po ang magkukontrol ng presyo. Pag kumunti po yung kompetisyon. Ano po? O, Bombit, ikaw muna. Anong pinaka-argumento? Bakit kailangan itaas ang presyo ng sardinas?
2: Ang pangangailangan is very obvious because of the higher cost of raw materials. Mm-hmm. Hindi ma? Ngayon, ang importante lang siguro, dapat ang communication between government, manufacturers, and the public be continuous and clear. No, minsan, maraming gumagalaw, maraming nagfe-fake news, hindi naman totoo. It's good that in the case of the DTI and us, we talk to each other. No? Kung meron kaming galaw, pinapaalam, at meron silang gustong gawin, pinapaalam sa amin.
1: So okay yung working relationships niyo ngayon with DTI?
2: Yes, Secretary Roque has been fair on this matter.
1: Okay.
2: As a matter of fact, itong huli naming request, mukhang naintindihan niya at tinaas ng diesel and all other costs of production. And therefore, the tendency is to eventually approve slight increases provided that they are not excessive, maybe as I said, less than 10%.
1: Okay.
2: No?
1: Yeah.
2: So communication and clear communication must be held between these three parties.
1: Mabuhay po ang Canned Sardines Association of the Philippines. Maraming salamat, Sir Bombit, for coming over. Tito Chito, anong parting shot natin? Oh, by the way, si Yusek Jesse Mateo ng DepEDATE, nakikinig sa Timog, walang kuryente. Napaka-informative po ng program ni Sir Alvin. Thank you, maraming salamat. Ano yung parting shot mo? Go ahead. Timog, malapit ka sa Timog. Wala raw kuryente. Walang, baka brown out lang. Go ahead, Tito Chito.
0: Kami naman sa panadria o sa bakery industry,
1: mm-hmm,
0: madali naman kaming kausap eh. Pag nanawagan ng pamahalan, huwag muna ang galawin ng presyo, hindi naman kami nagtataas. Itong crisis na ito, agad-agad, pagputok ng gera, nanawagan ako. Wala munang gagalaw sa presyo ng tinapay.
1: At sumunod naman.
0: At sumunod naman po ang industriya. Ngayon, ang amin lang pakiusap, uunawain po kami na lalong-lalo na po yung maliit na bakery na kasama ko sa industriya. Pag talagang kailangan pong galawin ng presyo na ikalulugo, ipagkakasara nito, ito po ang livelihood project ng aming munting bayan ng Cuenca. Payagan niyo po kami at kami naman po hindi abusado. Regulated po kung kami magtaas ng presyo ng aming mga produkto. May ugnayan po kami. Communication po kami nalapit sa DTI. Gaya ng sabi ni Bobit, napakaliwanag na komunikasyon, napakahalaga sa isa't isa.
1: Thank you. Maraming salamat po sa mga veteranong bisita ko po. Thank you kay Stephen Kua. Maraming salamat po, sir. Thank you, Bombit Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. And of course, kay Tito Chito Chavez, ang presidente po ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na dinalhan na naman kami ng tinapay sa studio. Thank you sa walang sawang pagsuporta din sa mga programa ng DZMM, Tito Chito. Mabuhay po kayo. Tita Belen, magandang umaga. And of course, Luis, oh, hindi pa ako nakapunta sa bakery mo dyan sa ano, ha? Cuenca. Balita ko magandang bakery ni Luis sa Cuenca, Tito Chito.
0: Medyo okay naman.
1: Ha?
0: Mas malaki sa tina pa yan.
1: Ay, hindi ako iniimbita eh. Oh, sa Cuenca, malayo-layo lang. Ano?
0: Oo, malayo.
1: One of these days, makakalang okay. Din ako. Ha? Bye-bye. Maraming salamat po. Ako po si Alvin Olchico hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Susunod na Ligtas Dapat. Kasama po si Bert Dizon. Absent po, nagliliwaliw. Si Ariel Rojas. Kaya pahinga muna si Ariel. Si Bert muna. Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12:02 na po ng tanghali.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, manipis na naman po ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong araw. Sabi sa National Grid Corporation of the Philippines na sa yellow alert mamayang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ang Visayas Grid dahil sa pumalyang siyam na planta habang may 16 na gumagana sa mababang kapasidad. Naitala naman sa 2,626 megawatts ang reserbang kuryente ngayong araw. Ito na ay 10 araw na naka-yellow alert ang Visayas Grid. Samantala, iginit ang grupong NasiCor na dapat nang umaksyon ng Malacanang sa patuloy na alerto sa mga power grid na nauuwi sa brownout. Sinabi sa DZMM na pangulo ng grupo na si Pete Ilagan na nakababahala na ang seryang yellow at red alerts na karaniwan na anyang itinataas sa ngayong panahon taon-taon.
3: Natutukunan naman yung requirement, yung criteria upang masiguro na walang brownout. Bakit sasabihin nila na manipis ang supply?
4: Opo.
3: Anong gamit ng power supply procurement program? Kaya nakakabahala.
4: Sir
3: Something
4: Pete.
3: Must be done by Malacanang.
4: Opo.
3: Ngayon, nagpapatawag na naman ng investigasyon. Para saan yung investigasyon kung walang solusyon?
2: Sa ibang balita naman, dismayado ang alma mater ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naging papel nito sa pag-alis sa Senado ng puganting si Senador Ronald De La Rosa noong Mayo at 13. Ayon sa Ateneo Law Student Council, hindi naabot ni Cayetano ang pamantayang etikal na pamumuno na inaasahan sa isang atinista. Nakadidismaya rin umano para sa mga estudyanteng tumitingala sa kanya bilang alumna ang tila pagtatanggol sa isang pugante at panhadlang sa mahalagang proseso ng pananagutan. Nanawagan na nasabing konseyo kay Cayetano na pagnilayan ang kanyang mga naging asal at kilos at alamin kung ito ba ay sumasalamin sa prinsipyo ng universidad. Kinundin na rin ng konseho ang pag-iwas ni De La Rosa sa arrest warrant ng International Criminal Court. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon! Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahag, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dapat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZ.

0: po mga kapamilya at mga kaserbisyo, ito na naman po ang programang Ligtas Dapat dahil ang inyo pong kaligtasan ang aming prioridad. Magandang tanghali po sa inyo mga kapamilya. Tayo po ay patuloy pa rin po nga napakikinggan sa Radyo Patrol sa Istrenta, sa inyo pong mga talapihitan sa 630 kHz, at tayo rin po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At syempre po sa bayan pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sa ngalan po ni Tito Ariel Rojas, ako po si Radio Patrol Bert Dison ang inyo pong makakasama ngayong tanghali para po talakayin at bigyan kayo ng mga impormasyong inyo pong kailangan ngayong lalo na mainit ang panahon at ang mga kaakibat po na mga kaalaman na dapat nyo pong taglayin dahil bukod po sa mainit ang panahon, syempre, kaliwat kanan na po yung mga epekto nito, lalo na po pamaya tatalakayin po natin yung epekto po ng init ng panahon sa supply po ng tubig sa iba't ibang parte po ng bansa, lalo na po dyan sa may Visayas in particular. At mamaya din po ay makikibalita po tayo dahil patuloy pa rin po yung pag-aalboroto, yung mga activity, volcanic activity po ng mga vulkan po na binabantayan po ng FIBOC. So mamaya meron po rin tayong makakausap. At syempre, at mamaya dahil nga po mainit at balita ko, bukod sa init, mukhang magsasabay pa po ang bukod sa Super El Nino ay magsasabay po ang tag-ulan. So mamaya ay aalamin po natin sa Department of Agriculture kung ano po ang kanilang mga ginagawang paghahanda para po makakope ang ating pong mga magsasaka at syempre po ang general public pagdating nga po dito sa inaasahan po natin bukod sa El Nino ay yung pagtag-ulan. Opo, at mamaya aalamin po natin bukod ano po ba yung maaaring gawin ng DA in particular para nga po ma-caution yung epekto nito sa ating mga magsasaka. Syempre po mga kapamilya, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, meron po kayong mga komento, pwede niyo pong ipadala yan dito sa ating palatuntunan at mamaya po ay sisikapin po nating masagot yan sa pamamagitan po ng ating mga makakapanayam po mamaya. Pwede po kayo magpadala ng inyo pong mga mensahe sa ating Viber number sa 0919-278-3000. Ayan, at syempre po, pwede din po kayong mag-iwan po ng komento at mga tanong dyan po sa ating Facebook at sa ating po YouTube live. Mamaya po ay babasahin po natin yan at sisikapin po natin masagot ang inyong mga tanong. Pero bago po yan, syempre, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Ayan. Ayan, so alamin po natin ang lagay ng panahon. Okay, ayan. So habang sinisecure pa po natin yung line, tatanungin po natin ano ba ang magiging lagay ng panahon para po sa ating mga kapamilya na magliliwalig ngayong tanghali at syempre po yung mga papaalis pa lang at yung mga papauwi pa po sa kanila pong mga tahanan. Ano kaya magiging lagay ng panahon? Alamin po natin yan ang magiging lagay ng panahon.
1: Panahon Patrol.
0: Mula po sa Weather Forecasting Center, makakapanayan po natin si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, good morning po. Si Bert po ito. Ano po magiging lagay ng panahon natin ngayong pong araw?
2: Yes po, good morning po sa inyo sir. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, meron tayong binabantayan na dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung naunang LPA sa loob ng FAR, huling namataan sa layong 630 kilometers silangan ng General Santos City. Sa kasalukuyan, kumikilos yan ng pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at hindi na pa rin natin inaasahan na magiging ganap na bagyo yan at posibleng malusaw habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Ngunit yung trough nga nito ang siya pa rin nakakaapekto sa buong Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa lamay parte ng Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siya naman magdudulot ng mga pulupulo at sarandali ang mga pag-ulan pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon. Yung isa namang LPA sa labas ng ating FAR sa ngayon ay mababa pa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaari nga yung pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Thursday o Friday. Ngunit dahil nga matagal pa itong senaryo na yan, ay mataas pa yung ating uncertainty. At sa ngayon din, hindi rin natin nakikita na maaari itong mag-landfall. At yan po ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Ma'am, tanong ko lang po kasi parang recently every afternoon, sunod-sunod na po yung mga nagiging pag-ulan po. Ano po ba ang indikasyon nito? Malapit na po ba o nalalapit na po ba ang tag-ulan?
2: Yes po sir, tama po kayo. No? Mas dumadalas na po yung ating thunderstorm dahil mas basa na po yung ating kalangitan. Ibig po sabihin yan, palapit na po ng palapit yung pagsisimula ng ating tag-ulan. So posible nga po yan, huling linggo ng Mayo hanggang unang linggo ng Hunyo.
0: At that, Ma'am Charmaine, maraming salamat po sa inyo pagpapaulak po ng panayam ngayong tanghali. Mabuhay po ang PAGASA.
2: Yes, maraming salamat.
0: Ayan po si Ma'am Charmaine Varilla, ang PAGASA weather forecaster. No? Ayan po, magiging lagay na panahon. So, ang sabi po ni Ma'am Charmaine, asahan na po na sa mga susunod na linggo, pwede na pong mag-declare ng panahon ng tag-ulan. Magbabalik po kami, makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas naman sa DZMM.
0: Sa oras po na 12:40, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Sa pangalan pa rin po ng may-ari ng programang ito, si Tito Ariel Rojas. Ako po ang inyong mga kasama, Radyo Patrol Bert Dizon. At ayun na nga po, no, nabanggit po natin kanina, kukuha po tayo ng update para po doon sa mga aktibidad po ng ating mga bulkan. Kung mababalitaan niyo po kamakailan, sunod-sunod po ang mga naging aktibidad po ng ating mga apat na bulkan. Ano-ano po yung Bulkan Bulusan, Mayon, Taal at pati po Canlaon. So mamaya po, ayan. So opo, no, nandiyan na po sa linya natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIBOX. Director, good afternoon po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
7: Yes, sir. Good afternoon din po sa inyo.
0: Oh, sir. Bigyan niyo po kami, sir, ng ano ngayon, ng ating vulkan na situation, ano na po ba yung sitwasyon po ng ating mga vulkan, yung apat na vulkan pong ating binabantayan, sir.
7: Okay, so we start with Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng tatlong volcanic earthquakes. And yung last na active eruption niya, meron tayong minor phreatic eruption, but this happened last May 16 pa. And yung sulfur dioxide emission niya, yung last measurement natin last May 21, nasa 1,314 tons per day. So as of now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kababayan, huwag pumasok or huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi yun po yung permanent danger zone natin. So anytime, pwede magkaroon ng katulad ng nangyari noong May 16, minor phreatic eruption, or sometimes mas malakas pa, pwede magkaroon ng, nung nangyari noong May 16, 300 meters lamang. Pero may mga events din tayo na umabot ng 2,000 meters. So yun yung paalala sa mga kababayan. Huwag pumasok inside the permanent danger zone, it's Taal Volcano Island. Now, we go to Mayon Volcano naman. Yung Mayon Volcano is right now ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption. Nag-start pa noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 29 volcanic earthquakes. And meron din tayong 325 rockfall events. Kahapon, meron tayong isang PDC or yung tinatawag natin Uson. And umabot ito, yung run out niya ay umabot ng 2.2 kilometers, this time sa Bonga Gali naman. And kahapon din, meron tayong 2,615 tons per day na sulfur dioxide emission. And right now, yung total volume ng materials na nilabas na ng Mayon Volcano since nag-start yung eruption niya noong January 6, ay nasa 75.76 million cubic meters na. And this is approximately equivalent to 6.3, para lang may idea tayo kung gaano ito kalaki. This equivalent to 6.3 million 10-wheeler trucks. If you assume na yung one 10-wheeler truck is capable of carrying approximately 12 cubic meters of materials. Mm-hmm. Now, right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. And yung last na binabantayan natin, yung pangatlong binabantayan natin is yung Canlaon Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 27 volcanic earthquakes. And ang sulfur dioxide natin is nasa kahapon, or nung May 21, yung last measurement natin, nasa 109 tons per day. This is for Bulusan Volcano. Yung nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano. Yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide kahapon ay nasa 1,703 tons per day. And kahapon din may dalawa tayong emission events na umabot ng pinakamataas is 400 meters. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano.
0: Mm-mm. Director, is it unusual po ba compare sa mga nakalipas sa taon na yung ating apat na vulkan ay ganito yung kanyang activity? Meron po bang unusual na nangyayari ngayon?
7: Wala naman. It's just that, again, we have 24 active volcanoes and there's always this possibility na tatlo or apat magkasabay-sabay na may activity. So, hindi naman to unusual. Again, we have 24 active volcanoes. So, pwede sabay-sabay yung activity ng ating mga vulkan.
0: Mm-mm. Tapos sir, yun nga, dahil nga itong activity ng mga vulkan natin, it corresponds po with, yun nga po, nag-i-emit siya ng mga pyroplastic density po, yung mga iluluwa po ng vulkan. Ano po kaya sir, ulitin po natin sir,

0: masyado mainit yan and mabilis po yan. Katulad nung nakita natin nung May 2, lumaragas yan pababa doon sa slope ng Mayon Volcano. So delikado po yan. Again, kung nasa or you're on the path of Uson, eh, pwede kang masunog. In fact, nung 1993, 77 people died because of Uson. So delikado po yan. And hindi lamang yan, again, yung volcanic gases natin, it can asphyxiate kasi yung sulfur dioxide, acidic din yan. And kapag may problema ka sa
1: respiratory.
0: Sa baga, respiratory problems, pwedeng ma-aggravate. So, again, that's the reason why meron tayong 6-kilometer permanent danger zone para, you know, maiwasan yung ozone na maging casualty tayo. For sulfur dioxide naman, kahit nakatira tayo malayo doon sa 6-kilometer permanent danger zone, kung may hangin, for example, malakas yung hangin, depende kasi yan sa direksyon ng hangin, eh pwede nating malanghap. So, kapag nangyari yan, then kailangan nating magsuot ng face mask.
1: Tsaka po yung ano po, basang tela, ano po, kung wala pong N95 na mask.
0: That's right. Kung walang N95, mas maganda kung N95, pero kung wala, yung surgical mask will do. Kung wala talaga, then yung tela na binasa natin, yun yung patakip sa ating bibig at saka sa ating ilong.
1: So far, Director, meron na po ba tayong mga nare-record na mga pumapasok po doon sa ating permanent danger zone? Meron na po ba tayong mga nakuhuli o meron na po bang mga nagtatangkang pumasok so far?
0: Oh, yung pag-implement ng yung PDC, yung recommended PDC, within the purview of the LGU. So, sila yung nakakaalam dyan. We only recommend. Pero so far, ang nakikita natin, wala pa namang airport sa atin na may mga pumasok. Unlike nung a few years ago, na may pumunta pa sa tuktok, well, sa slope ng Mayon, and then, bawal kasi yun. Again, it's permanent danger zone. Tapos nag-Facebook live pa. So, huwag po natin gawin yan. Again, this is for our own safety, but when it comes to the implementation of the permanent danger zone, it's within the purview of the LGU.
1: Opo. Aside naman po doon, Director, yung mga gali po o yung mga daluyan po nung mga inululuwa po ng vulkan. So far, Director, meron po ba tayong mga nakikitang pagbabago, lalo na doon sa Mayon, kasi na parang napapadalas yung kanyang emission po ng mga pyroplastic density. May nakita po ba tayong pagbabago doon sa gali o doon sa mga daluyan po ng mga pyroplastic density?
0: Definitely, yes. May mga pagbabago yan kasi dinideposito doon sa mga galis yung mga bagong volcanic materials natin, like yung nangyari nung May 2, malaking deposito yun sa May Easy Channel naman, umabot ng more than 5 kilometers. So definitely, nagbabago yung terrain natin, yung topography, kasi nga may mga bago tayong materials na may deposito. So yun yung isa din sa ating bantayan during rainy season, kasi pwedeng
1: lahar.
0: Magiging lahar yan. If there is a continuous and torrential rainfall, pwedeng maging lahar yung mga materials natin, and doon sila dadaan sa mga galis.
1: Tapos yung, just to give information lang, Director, lalo na yung mga nakatira dito sa Manila, yung mga galis po, saan po yan connected? Connected po ba yan sa body of water?
0: Yung galis mismo, yun yung galing yan sa dalisis ng bulk. And kapag umulan, dyan yan dadaan yung tubig.
1: So parang, ayun nga, magiging lahar siya. At yung lahar po, pag ito po ay tagtuloy-tuloy, humalo na sa ulan, nakaka-damage po ito ng ano po, ng properties. Kasi nga po, very dense yung flow ng tubig, no, Director?
0: Yes, yung lahars can have significant and destructive effects yan sa ating surrounding areas. They can sweep away buildings, yung mga bahay, and vegetation, pati pa vegetation on their path. Meron din serious threat to human life. Again, during the typhoon, nung Rimming in 2006, around 1,200 people died in Albay. So, there were also casualties from lahar following the 1991

0: Tube eruption.
1: Mm-mm. Tapos po, Director, meron po bang mga intervention ng LGU? Kasi as parang ang ano ko, parang hinuhukay po ito, no, time to time para po lumawak yung gali o yung daanan po nung mga pyroplastic density. May mga ganun po bang intervention ginagawa ang FIBOX, directive niyo po to the LGUs?
0: Actually, ang yes, you may ginagawang dredging ang LGUs in partnership with the DPWH. So from time to time, hinuhukay nila para yun na nga lumalim, kasi kapag hindi lumalim, maging mababaw yung daluyan ng tubig, eh pwede mag-overflow kasi yan and pupunta na sa mga bayan-bayan.
1: So far, Director, yung ating pong coordination with the LGUs, especially kanina nabanggit nyo po, sila po ang talagang nagbabantay doon sa ating pong permanent danger zone. Ano pa po yung mga ginagawa po ng LGU? Ano pa po yung inyong mga directives doon sa mga LGU po dito po sa mga nakasakop dito po sa ating mga bulkan?
0: So yung advice namin sa mga LGUs natin is always maging vigilant and dapat may ready sila na i-evacuate yung mga tao nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone. For example, in the case of Mayon, kapag i-raise natin to alert level 4, yung alert level niya, so dapat mayroon silang logistics ready to evacuate people living beyond the permanent danger zone in the event that we raise the alert level from its current level to the next higher level.
1: Mm-mm. Director, so far, ano po ba yung mga challenges po na nai-encounter po ng FIBOX in terms po dito sa ating pagbabantay sa ating mga bulkan at in terms din po dun sa mga coordination o yung ani pong mga directives sa LGU? May mga nai-encounter po ba tayong challenges, Director?
0: So far, yung communication natin sa mga LGUs, maganda naman. Kung ano yung sinasabi natin, they readily act on it. Ang isa sa mga challenges natin, well, ngayon hindi na masyado nangyari lately, but there was a time na yun na doon sa may ligaw that's on the western part of Mayon ay sinira yung mga instrumento natin. Hindi naman inakaw yung instrumento natin, pero yung mga kable kinuha. And importante kasi yun, kasi yun yung mga kable na yun, of course, nag-register sila ng data, and then sila din yung nagtatapo ng data sa ating volcano station. So there are 3 days na wala tayong napuhang data on that station kasi nga ninakaw. Pero naibalik naman kaagad natin, pero yan yun yung isa sa mga challenges natin na yung binavandalize yung ating mga instrumento.
1: Ngayon yung mahirap, yun nga po yung pinakamahalaga. At saka kung tatanggalin po yun or kung i-destroy po ng mga intruder doon po sa within the premises po kung nasan yung ating mga instrumento, malaking gastos din po yun, no? Kasi nga po ibabalik doon din po yung instrumento.
0: Yes, tama kayo. And hindi lamang yung pagnanakaw sa gamit ng gobyerno. Pagdanakaw din yan sa proteksyon ng ating mga kababayan.
1: Tapos, pangalan.
2: Hello po. Magandang hapon po.
1: Tapos, Director, bali, aside po doon, ano pa po yung maibibigay po nating paalala po sa ating mga, yung mga nakatira po doon sa paanan ng bulkan? Ano po yung ating mga paalala at reminder po sa kanila? Director? Opo. Hello po, Director.
0: So, I would like to remind, yes.
1: Go ahead,
0: would like
1: Director.
0: To remind, I would like to remind everyone that even though nakatira tayo beyond the safe for Mayon, nakatira tayo beyond the 6-kilometer permanent danger zone, may risk pa rin ng lahar. So, especially if you reside near river channels na kung saan yung river channel ay nanggaling pa doon sa slope ng Mayon volcano. So, I encourage everyone to familiarize themselves with the lahar hazard maps na binibigay ng ating opisina. They can check this online for free, and dapat titingnan nila ito every now and then for better awareness and understanding. So we also recommend vigilance, increased vigilance and readiness of communities na nakatira along rivers. So they we also recommend for our local government units to continually monitor weather conditions kapag lalo na kapag maging mapalapit na yung rainy season natin, and they should also take preemptive response measures para sa for their safety from potential lahars.
1: Mm-hmm. Tapos po director, paano po yung like for instance syempre po yung ash fall ay napupunta po sa mga vegetation doon po sa mga pananim. Ano po ang advice natin sa mga residente lalo na po yung magkukonsyum po ng mga pananim na na-cover po o lagyan po ng ash fall?
0: Yung ash naman kapag medyo again, syempre dapat din natin i-consume yung abo kasi nga malanghap nga lang natin, delikado na yan. Yung mga abo naman kapag medyo maulan, wag lang masyado matindi ulan, eh nawawash out naman yan. So, set aside lang nila yan muna, gawin lang panambak if pwede. And then, kailangan, again, kapag may abo, it's the same with recommendation natin kapag may sulfur dioxide, magsuot ng face mask.
1: Mm-hmm. Tapos po, Director, yung ano po, yung, di ba, syempre may abo po, eh, yung iba pong abo, eh, nadedeposit po dun sa mga bubong ng mga bahay, eh, lalo na po yung mga maglilinis, no, ano po ang advice natin sa kanila, at ano po yung proper, paano po ba ang tamang paraan ng pagdidispose po ng mga abo, para po hindi na ulit, syempre, kahit naman po tanggalin nila, eh, kung nakalagay lang po dyan kung saan yung mga abo, at itinambak lang po nila kung saan, eh, maaari pa rin po nilang malanghap, ano po ba ang dapat na gawin na pagdidispose po ng mga malilinis nilang mga abo?
0: Okay, so again, proper disposal of volcanic ash is important yan kasi yung volcanic ash can clog the drainage systems. Magiging airborne din sila, again, when disturbed, and they add significant weight kapag basta. So again, ang recommendation natin for the disposal of volcanic ash, sweep and collect ash while it's dry or slightly damp. And then you should place this ash in durable bags or containers. And I think yung mga LGUs naman meron silang disposal instructions how to dispose ash at designated collection points or at disposal sites. And yung abo should be kept out of the drainage systems. So wag yung ilagay yung ash, large amounts of ash sa canals, gutters, yung mga sinks or septic systems natin kasi yung ash can harden and pwedeng mag-cause ng blockages, and this would increase the risk of flooding.
1: Mm-hmm.
0: Yung small quantities pwedeng you can mix this with compost or garden soil in limited quantities. You can use this as fill material in landscaping, and but only small quantities. So wag natin itapon kahit saan-saan.
1: Mm-mm. Eh, yun na po. At saka syempre, yun nga din po nabanggit nyo, pag tinapong kung saan, mapupunta sa drainage, eh baka mag-cause po ng baha at lalo pa po nga maglumala yung sitwasyon.
0: Yes, tama. Again, wag itapon ang abo sa mga kanal, estero, drainage system, o iba pang daluyan ng tubig dahil maaari itong magdulot ng pagbabara, katulad din ng basura.
1: Mm-mm.
0: At pagbaha.
1: Mm-mm. And with that, Director, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong tanghali. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang mga taga-Feebox.
0: Maraming salamat din.
1: Ating pong nakapanayam si Dr. Teresito Bacolcol po, ang Director po ng Feebox. Samantala, tanggap po muna tayo ng ulat mula sa labas ng ating himpilan. NBI iginiit na matatrack si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling online itong bumoto para sa impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Bert, siniyak ng National Bureau of Investigation na sapat ang technology assets nila sakaling amyandahan ng Senado ang Senate rules of impeachment at payagang bumoto online si Senator Bato de la Rosa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ng tanungin ni kung posible bang matrack nila ang lokasyon ni Senator de la Rosa sakaling gumamit ito ng online platform para sa kanyang partisipasyon sa impeachment trial. Sa kabilang dosang ayon naman ng NBI kay Representative Dia Alonzo Adyong, spokesperson ng House Impeachment Trial na dapat personal na naroon sa panlilitis ang Senator Judge. Sa ngayon, ang nakita lang anya nilang hamon ay dating miyembro ng law enforcement Senator Bato, kaya alam nito kung paano magtrabaho ang law enforcement sa paghuli sa kanya.
4: But the, probably the problem sa Pilipinas is not much on the technology, parang hindi ganun ka-advance, but also yung terrain natin. Iba yung terrain talaga natin. Ang isang challenge nga talaga dito, I'll go back to what I said earlier, is Senator Bato came from the law enforcement.
3: Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TVNN.
1: Thank you, Kelly. Mag-iingat.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TVNN.

0: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 12:37, dako naman po tayo sa sitwasyon po ng mga dam sa Visayas. Makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Engineer Andres Boni Tuala, ang Operations and Maintenance Section Chief ng National Irrigation Authority. Engineer, magandang tanghali po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
1: Magandang tanghali po, sir, at sa lahat na nakikinig ng iyong programa.
0: Sir, unang-una, bigyan niyo po kami, sir, ng situationer. Kamusta na po yung mga dam po na binabantayan natin dyan sa Western Visayas?
1: So, sa ngayon po, ay mababa talaga yung water level sa aming mga dam base sa mga monitoring report na aming mga field offices. At para maunawaan nyo po yung ano, magbigay kami ng information na yung mga dams namin dito ay tinatawag namin na run of the river type. Na yung ano, yung mga dams na yun ay hindi talaga nag-store ng tubig, so hindi sa impounding. So ang mga dams namin ay ano lang yung available na tubig sa ilog natin, yun lang ang pwedeng i-divert ng mga existing dams natin dito.
0: So daanan lang po siya, sir, kung baga.
1: Yun po.
0: Oo. Tapos, sir, so far, ilan pong mga dams, sir, yung binabantayan natin? As far as I know, 6 dams po, no? Ano-ano po ito, sir?
1: Yung sa Mambusaw, din sa Antique, yung Tipulwan at saka yung, ano, yung Tulong Dam. Tapos sa Iloilo, meron tayong sa Barutak Viejo. Tapos sa may Akla naman yung Panakuyan at saka yung ano, yung ano, ang sa Kapis, yung ano, Mambusaw Dam yun, sir.
0: So far, engineer, ano na po ang epekto nito sa, syempre po, pagbababa po ang supply po, o konti na po ang supply ng kuryente, ng tubig po, ano na po yung epekto nito, especially po sa irrigation at sa water supply po diyan po sa mga nabanggit nyong mga lugar?
1: So far po, kasi sa ngayon, yung schedule ng farming activities namin ay actually hindi pa po nag-start ng Malawakan, at nandun tayo sa may schedule ng tinatawag namin na follow period, in which na ito ang mga schedule ng mga maintenance activities natin, pag-clearing ng mga kanal in preparation sa water delivery, at saka yung may mga initial tayo na mga pan na mga program. Pero yung ano lang muna, yung maliliit na area na lang muna, kasi antay tayo ng mas malaking discharge ng tubig bago tayo mag start ng malawakang pag-irrigate ng, o kung mag-serve ng ating mga system. So sa ngayon, maliit lang po yung mga panong area na sinischedule namin, kasi nagsasabi kami sa mga farmers na huwag tayong magmandali, kasi ang tubig maliit pa sa ngayon, at ang ating mga farmers ay sumasangayon naman po, kasi nakita naman nila talagang kulang kayong tubig sa mga ilog natin.
0: Sir, engineer, bali po, ito po bang nararanasan natin ngayon na epekto po ng tag-init ay ano po to, unusual po ba compare nung mga last year?
1: So talagang may pagkakaiba, kasi nung last year of the same month, may tubig pa tayo, malaki pa yung tubig natin. Pero sa ngayon, parang early pa yung start ng tagtuyot dito sa amin. So may talagang ayun ang pagkakaiba, na sana dapat mayroon na tayong area na napatubigan at saka normal. Pero sa ngayon, talagang observer kami at nagmonitor ng mga dam elevation natin, at saka binibigyan tayo natin ng mga information yung mga ano natin, mga farmers natin, na doon tayo mag-antay sa may status ng mga weather condition, mga pronouncement ng pag-asa, para hindi naman tayo yung mga activities natin sa may farm ay ma-control, at maiwasan natin yung mga pinsala o ma-damage yung mga crops natin kung sakaling tumuloy yung ano yung tag-init.
0: Eh engineer, syempre po eh kung kukulang po ang tubig sa ating pong mga dam, ang pangunahin po talaga maapektuhan yung irrigation. Ano-ano po sir yung mga programa na ipinatutupad natin, yung mga panuntunan? Do we implement po yung mga scheduled irrigation po?
1: So on the part naman ng NIA ay una-una nagpo-correlate tayo ng mga ano na mga operation and maintenance plan. So dito naka-reflect yung mga program natin sa cropping calendar, yun ang mga basis natin sa kailan tayo mag-umpisa, kailan magtatapos. So ang target natin sa ang programa kasi natin sa ngayon is tatlong cropping . So ang yun na muna ang may ang ano namin na dapat mayroon tayong guide, pero pag nagkaroon ng mga weather disturbance, mga abnormal na mga sitwasyon sa ganito, nag-adjust kami ng area as lalo na ang pag-start o pag-umpisa ng mga pag-open ng ating mga kanal at saka ang mga pag-serve natin ng mga ano ng mga area natin. So ang ginagawa natin ay nagsasagawa tayo ng water allocation at scheduling. Nagpapatubad tayo ng rotational area, which na yung normal sana is pag-deliver mo ng tubig sa kanal, lahat ng mga kanal mayroon sana, pero sa pag ganitong sitwasyon ang tubig natin i-schedule natin sa ganitong kanal tapos papunta sa kabila para lahat ng mga area na pinoprogram natin ay mabigyan natin ng tubig.
0: Eh sir, meron po ba tayong actual number sa data po natin dyan sa NIA kung ilan pong mga lupang sakahan ang apektado po?
1: Sa ngayon ang sa national system kasi yung overall natin na area is mga 45,000 hectares, pero sa ngayon nag-start tayo sa mga overall mga 22% lang ng 45,000 na yun. Yun lang muna ang binigyan natin ng serbisyo para hindi tayo magkaroon ng problema na maapektuhan ng mga ano ng mga tagtuyo o El Niño ang ating mga taniman.
0: So far engineer, bali yun nga po nabanggit niyo yung number po ng nating mga farmers, no. Punta naman po tayo doon sa mga residential. Ano po ba ang composition diyan? Doon din po ba kumukuha ng supply ng tubig yung ating mga water concessioner doon po sa mga nabanggit niyo pong mga dam?
1: Hindi po, hiwalay kasi sila. Wala tayong hindi sila
0: purely irrigation lang po ito.
1: Irrigation lang.
0: So far, opo. So far, dun po sa mga nabanggit nyo, sir, aside po dun, ano po ba ang coordination na ginagawa natin with the LGU? Paano po yung unang-una po yung information dissemination na banggit nyo po kanina? Pero ano po yung mga iba pong intervention in terms of po, like for instance, do we provide po like yung mga, ano po ba mga, ano po natin, pinoprovide po nating mga interventions pagdating nga po dito o para ma-caution po itong epekto ng El Niño dun po sa ating mga magsasaka?
1: Sa ngayon po ay siyempre may nagkaroon kami ng meeting with DA at saka sa mga farmers natin sa mga agricultural association na ang mga farmers natin na interested na mag-diversify ng
0: variety
1: crops,
0: crops.
1: Ng mga vegetable, mga crops natin na less yung consume tubig para ang kahit maliit lang yung tubig magkaroon sila ng activity sa mga farm nila para hindi naman matiwang mga yung mga ano nila mga lupain nila at saka mayroon kaming panayam sa Department of Agriculture especially sa Bureau of Soil and Water Management na sana matuloy yung cloud seeding nila para maka-augment sa ating mga farming activities dito sa irrigated area natin.
0: Sir, sa experience nyo po, gaano po ba ka-effective yung cloud seeding po na ginagawa po?
1: So far, siyempre ang sa ngayong time, kasi parang maliit lang naman yung time na dapat mag mayroon lang ulan. Mm-hmm. So that's why ang ano ang pag magkaroon ng cloud seeding, so usually
0: ulap, no?
1: Sumusunod na yung ulan eh. Oo. Parang may epekto na rin ang cloud seeding kasi mayroon ng mga precipitation. So mm-hmm. ang tendency kasi mag-develop na yung mga ano natin, yung mga mag-improve na yung ano natin, mga weather condition. At usually yung mga cloud seeding nang umpisa, tapos sumusunod naman yung mga ano sa ang mga ulan so far as experience is concerned sa amin.
0: Mm-hmm. Eh sir, aside po sa El Nino, ang sabi din po ng PAGASA, since parang abnormal nga po yung nararanasan po nating weather condition ngayon, ay in coming weeks or in coming months po, pwede na pong mag-declare na ng panahon naman po ng tag-ulan. Ano naman po ang mga preparation po na ginagawa po ng NIA po dyan po sa inyong lugar when it comes naman po dito sa paparating po na tag-ulan?
1: So far po ang ano ang wala namang masyado kaming problema kasi ang dam natin ay run of the river naman yan. Mm-hmm. So ang sobrang tubig, siyempre mag-spill na yan sa may ilog natin. Ilog. Tapos yung mga kanal natin mayroon naman yung mga facilities na kung sobra yung ano yung tubig sa kanal, i-waste water naman natin yan.
0: Mm-hmm. Pero so far engineer, nung mga nakaraang nakalipas sa taon, ano po ba ang epekto sa inyo, lalo na po yung excessive rainfall po? Nakakaapekto po ba ito dun sa mga pananim po nung ating pong mga magsasaka, at gaano po kalaki yung epekto nito in terms po doon sa nasisira po yung kanilang mga pananim?
1: Actually ang yung critical naman na sitwasyon is pag umagyo kasi malakas yung ano yung hangin. Pero kung ulan lang naman ano, mayroon tayong mga may wasteway o outfall tayo na yung tubig na mag-inflow dun sa kanal natin, kasi ano yun eh, hindi naman galing yun sa may dam, galing yun sa mga runoff sa may itaas. So mayroon naman tayong mga outfall o mga drainage facilities na ini-edict natin yung mga sobrang tubig sa mga irrigation canal natin.
0: Mm-hmm. Tapos po, engineer po, balik po tayo doon sa pangalan po nito, sa mga farmer po natin. Aside po sa ating mga dam, ano pa po ang source of water po ng ating mga magsasaka? Are they using po yung traditional na deep well po, yung ano po, yung poso?
1: Mayroon silang actually mayroon ding private pump sila na ginagamit, tapos mayroon tayong facilities na tinatawag natin na drainage reuse. Kung saan yung mga ibang creeks natin na ano na may na ang tubig, binibigyan natin ng structure para yung available tubig during sa rainy season pwede nating magamit uli sa ano sa na parang augmentation na structure o facilities sa ating mga irrigation system. At saka so far, maganda naman yung epekto ng ano, kasi mas madali ang pag-distribute natin ng tubig kasi malayo yung sa dam, pero ang sa may drainage reuse natin na structure, automatic yun kasi ano na eh, mayroon lang laman ang makreaks natin dahil sa ulan.
0: Mm-hmm. And engineer, ano po ba yung mga binabantayan nating lugar? Usually po, ang mahihirapan pong na supply na tubig ay yung mga medyo matataas pong bahaging mga lugar. Ano-ano po yun, engineer, sa inyo pong lugar? Ano po yung mga matataas ang high level po yung kanilang pong terrain, yung medyo prone talaga na sa shortage po ng supply po ng tubig?
1: So far po sa aming natural system, kasi yung location nila is sa mababang lugar din naman. So, so far, hindi tayo masyado na maapektuhan o mahirapan na magpatubig ng, ano, ng mga area na yon. Kasi ang dams natin ay nakadesign naman yan sa dapat matubigan yung mataas na portion. Mm-hmm. Actually, yung mas may problema tayo kung minsan sa yung pinakadulo, yung tail end portion, kasi malayo.
0: Na.
1: Yun kuminsan ang may problema tayo.
0: Mm-hmm. Ano po, engineer, ano, need po ba ng magpatupa ng mga karagdagang mga infrastructure like yung po, retention pond, karagdaga po nga dam? Ano po ang nakikita nyo pong intervention po kung sakali, kung kulang pa po ang infrastructure po dyan sa inyong lugar?
1: Sa mga bagay nyan, kasi ang ongoing naman po yung mga research at mga facilities natin na kinukonstruct. Sa ngayon, mayroon kaming mga ano, kinupropose na reservoir para small river impounding project o small reservoir impounding project.
0: Kasi magastos po pag dam eh. Ano po? Mas magastos po pag dam. Opo. Curious lang ako, engineer, yung dam nyo po ba ay pinagkukunan din po ng kuryente? Hindi, ano po?
1: Wala pa po.
0: Pero...
1: yun eh.
0: Opo. Yun yung mga malalaking dam, ano po, no?
1: Oo.
0: Yung mga geothermal. Oo. Yung may capacity na pag mataas ang volume, yung kaya niyang mag-generate ng electricity.
1: Oo.
0: Engineer, last na lang po, ano po ang ating panawagan sa ating pong mga farmers, opo, pati po sa ating mga kababayan dyan po sa inyong lugar, lalo na ngayong papatindi yung init ng panahon at syempre yung darating pong panahon ng tag-ulan.
1: So, ang nagano kami na nakikiusap kami sa mga farmers namin, sa Retail Association at mismo sa mga barangay LDU na tagkilikin natin yung mga programa ng ating gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino. So, maaari po sila magtanim ng mga alternative crops na nangailangan ng kaunting tubig. Dapat sama-sama natin panatalin yung kalinisan ng ating mga irrigation canal para in case na mayroon tubig, madali lang yung pagdaloy ng tubig sa ating mga canal. At saka pwede din sila mag-request ng assistance na gusto nila yung magtanim ng
0: alternative. Yung mga alternative
1: na crops sa amin para ma-relay din namin sa Department of Agriculture para magkaroon ng pagkakataon na baka mabigyan sila ng mga ayuda
0: assistance
1: natin.
0: Oo, attorney, engineer, curious lang ako. Bali yung at ilan meron na po ba kayong data or meron na po ba kayo diyang portion ng number ng mga magsasaka po natin na nag-shift na po into different variety of crops aside po doon sa pagtatanim po ng palay?
1: Wala pa naman na sir, kasi ang kuminsan yung sa mga portion lang yung nagtatanim kasi may ibang farmers na ayaw na nila sa for that particular na cropping season. So may mga farmers tayo nagtumatanim din ng high value crops.
0: Mm-hmm.
1: Pero as much as possible, kung wala tayong problema sa tubig, rice talaga ang
0: primary na tinatanim. Opo. Oh. Tapos po, attorney, nabanggit niyo po yung ayuda. Opo. Ano po yung mga possible po na ayuda na pwede pong matanggap o pwede pong makuha ng ating pong mga farmer kapag mag-ask po sila ng assistant from DA?
1: Usually, ang mayroon din programa kasi yung DA na para sa mga farmers natin. So, nagpapanis din kami sa lang ng programa ng NIA o cropping calendar para magkaroon sila ng time na kung saan sila dapat magbigay ng assistance sa may farmers natin. So, katulad ng mga seeds, mga pataba, fertilizer. Yun ang mga assistance na actually binibigyan niya ng DA. So ang association natin na pinakausapan namin sila na dapat magkaroon sila ng mga request, formal request para ma-relay namin sa DA para magkaroon sila ng mga assistance like yung kanina binanggit po, seeds, mga fertilizer,
0: o
1: pesticides minsan.
0: Mm-mm. Opo. At engineer, bali po ang pangalan po dito, yung in terms naman po dun sa pagkuha ng ayuda sa proseso, meron po ba kayong idea para lang po sa kaalaman po ng ating mga listeners at ating mga viewers, gaano po kahaba yung pagdadaan ng proseso o gaano tumatagal po ba ng isang buwan bago mag-grant po yung kanilang request for assistance?
1: So far kasi sir, mayroon silang time na nag-meeting sila mismo direkta sa mga farmers namin sa Irrigator Association. So kung minsan hindi na namin direkta na malalaman ang mga actual na mga days kung kailan nila natanggap yung mga assistance. Yung time na lang na nag-invite sila sa amin na magkaroon ng meeting o mag-interview sila ng program, direkta na yun sa mga farmers namin, so hindi na masyado kaming may direct na intervention sa kanilang activities.
0: Mm-hmm. And with that, engineer, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong tanghali. At mag-iingat po kayo dyan po sa inyo pong lugar ngayon at mabuhay po ang NIA.
1: Maraming salamat po, sir, at magandang tanghali sa uli sa mga listeners natin at sana sama-sama natin na iharapin yung mga problema na inaharap natin lalo na yung El Niño na parating.
0: Mm-hmm. And yan po ati pong nakapanayam si Engineer Andres Boni Tuala, ang Operations and Maintenance Section Chief po ng NIA. Magbabalik po ang programang Ligtas Dapat makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat! Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:58 na po ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: As ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, maglalaro sa 70 hanggang 90 sentimos kada litro ang sirit sa gasolina at 30 hanggang 50 sentimos sa diesel at kerosene. Kahapon, sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa ibang balita naman, dumistansya si Senador Panfilo Lacson na manawagan kay Senador Ronald De La Rosa na sumuko na. Sinabi ni Lacson sa DZMM na wala siyang moral authority na sabing sumuko na si De La Rosa dahil nagtago rin siya noon sa batas. Magkaiba nga lang ang kanilang sitwasyon. Naniniwala si Lacson na iniisip ngayon ni De La Rosa ang June 30, 2028 sakaling manalo bilang presidente si Vice Presidente Sara Duterte kung saan posibleng hindi siya i-turn over sa The Hague pero mananatili pa rin international fugitive. Dapat din anyang hintayin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema kung dadaan sa lokal na Korte si De La Rosa o ay dediretso na sa The Hague. Si De La Rosa ay pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon. Aksyon Ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas na naman sa DZMM.
6: Mm-hmm.
0: Mga kapamilya, sa oras po na 1:03 ng hapon, nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizong, pansamantala pong humahalili kay Tito Ali Rojas na mayroong magandang misyon na mayroong mahalagang misyon na inuuna ngayong araw. At syempre po, batiin po muna natin ang mga nakatutok po sa ating YouTube Live. Ayan po, nandiyan po si Maria Dulce Orate. At nakatutok din po sa atin si Sergeant Putik. Ayan, si Alex Bash. Nandiyan din po nanonood sa atin. Si Colin Panulde. Ayan, nakanonood din po sa atin. At nandiyan din po si Antonio Carrasco. From, asan siya nanonood? Ayan, good noon daw sa atin. At syempre, nanonood din sa atin si Asmari Hivara. Ayan, at kasama din natin dito sa ating YouTube live si Cam Rainson. Nanonood din siya sa atin. Kasama din natin nanonood. Ayan, sino to? Nagpapabate si Joyce Chris Salang. Ayan, salamat daw po sa balita. At syempre, ayan, si Grace Pedre, Pedregosa. Ayan, nakatutok din po sa atin sa YouTube Live. Syempre, pupuntahan natin yung ating Facebook. Alamin natin kung ilan na ang ating mga nakatutok po sa atin. Ayan, syempre po, nakatutok po. Batiin po natin lahat po ng mga nakatutok po sa ating pong 630 kHz sa inyo pong mga AM band. Good afternoon po. Ano po ang inyo pong tanghalian ngayong hapon? At hopefully po ay ligtas po kayo at ligtas po ang inyo pong pamilya. At syempre po, no, yun nga po, ito pong manakatutok sa atin sa Facebook. Nandyan si Jericho Ferrer, nanonood sa atin sa TV. At syempre po, no, dahil nga po mainit ang panahon, patuloy pa rin po ang panawagan, especially ng DOH, na mag-ano po tayo, mag-ingat po tayo sa matinding epekto po ng panahon, lalo na po yung health-related yung heat-related diseases po, like heat stroke at iba't iba pa pong mga sakit na maaari po nating makuha kapag mainit ang panahon. Ang sabi po, ugaliin po as much as possible na uminom ng 8 glasses of water. Kung kayo po ay mabibilad sa init ng araw, ay magdala po ng mga panangga, mga payong, at magsuot po ng mga long yung mga malahabang mga damit, dahil nga po yung epekto po nung init ng panahon sa balat po medyo hindi na po kaaya-aya ang epekto sa ating mga balat. At syempre po, ang payo nga ng mga eksperto mas maganda na magsuot ng mga light na mga light colored na mga shirts, kasi 'di ba parang yung rehistro ng UV rays sa damit ay kapag more darker po mas nag-a-adapt po siya o mas nare-retain po sa inyo po yung init na na ibinubuga po ng panahon. At syempre nga po, aside po doon sa mga precautions, kung mas maganda po kung wala naman po kayong gagawin doon po sa katirikan ng araw sa labas po ng inyong mga bahay, mas maganda po sa loob na po kayo ng bahay mag-stay. Yun nga lang po, pati kasi sa loob ng bahay mainit, so paano po ang gagawin natin? Opo, syempre po the usual po, kung kayo po naman ay may mga bintana naman po ang inyong mga bahay, mas mainam po na buksan po ninyo nang dumaloy po ang hangin. At syempre po, kung kayo po ay yun nga din po, yun din ang problema no? Kapag madala sa bahay, lalo na yung ating mga kapamilya nga may aircon, may air condition sa kanilang mga bahay, syempre, pag madala sang bukas ng aircon, mataas po ang konsumo sa kuryente. Ang payo po nila, ang sabi po ng ating mga kaibigan na eksperto, kung kayo po ay magbubukas ng inyong mga aircon, siguraduhin nyo po na 23 degrees Celsius po ang thermostat ng inyo pong mga aircon, ng sa gayon ay hindi po tayo mag-consume ng masyadong mataas na konsumo ng kuryente po. At syempre po, mas maganda po, mas mainam, no? Naririnig ko rin to dun sa mga electric company, no? Mas mainam po na ang bilhin yung appliances ay inverter. Oh, sikat na sikat yung mga inverter na ano na mga appliances. Yung ang inverter po kasi do para po sa knowledge po ng ating mga kapamilya eh yung mga appliances po ng mga inverter kapag na like for instance pag aircon kapag na maximize na po niya yung init ayo nga yung lamig sa loob po ng room ng loob ng kwarto eh automatic po magpapatay yung makina. So bubukas na lang ulit yung makina kapag bumaba na o naramdaman ng aircon na oy teka medyo mababa na sa 23 o mas mataas na sa 23 degrees Celsius yung init dun sa loob ng kwarto. Automatic na magbubukas yung aircon. So mas mainam po yun dahil mas makakatipid po kayo. At hindi ko alam no, hindi ko alam kung myth siya, pero may mga nababasa kasi akong mga review, may mga nababasa po ako online. Ewan ko, correct me if I'm wrong, pero mas mainam daw na huwag patayin ang aircon at i-maintain lang yung temperature, yung thermostat. At kasi pag pinatay nyo daw po kasi yung aircon, eh mas lalakas yung konsumo ng kuryente kasi kung time to time nyo pong papatayin yung aircon, eh kailangan niya po ding palamigin pa yung buong kwarto. So medyo magkakaroon po tayo ng ano, mas tataas po ang konsumo natin sa kuryente kapag kulabawa eh bibili po kayo sa tindahan. Let's say lalabas po kayo sa loob po ng bahay nyo 30 minutes, papatayin nyo po yung aircon, tapos after 30 minutes babalik po kayo. So ang mangyayari po doon eh yung lamig po nung inyo pong kwarto eh bababa na po, so hahabulin po yun ng aircon. So ang mangyayari doon sa aircon eh papaganahin niya po yung kanyang makina para po maabot ulit yung desired nyo pong temperature. So, hindi ko alam, pero logically speaking din naman, meron din naman siyang wisdom behind it na mas mainam nga na huwag na patayin yung aircon hanggat maaari at babaan na lang yung thermostat. O, tanong natin yan mamaya sa mga eksperto kung totoo ba yung mga myth na nababasa. Pero meron kasi ding mga ano po, mga kapamilya, meron din pong mga nagpapatotoo kasi may nakikita po akong mga nagpo-post sila ng bill. Oo, nagpo-post sila ng kanila pong electric bill at compare po doon sa palagi nilang pinapatay yung aircon, eh much cheaper po yung kanila pong electric bill. So medyo meron ding wisdom behind it. So alamin natin kung totoo ba yung mga ganong nababasa nating online. At syempre po, no, para naman din po doon sa ating pong mga kapamilya na babiyahe po at babagtas po sa ating pong mga kakalsadahan ngayong araw at sa mga susunod pang araw, eh dahil nga po mainit ang panahon, unang-una, huwag po nating pairalin ang init ng ulo. Huwag po, 'di ba? Magpasensya, huwag po tayong makisabay sa init ng panahon. Opo, chill-chill lang po tayo. At syempre po, dahil mainit ang panahon, eh yung tama pong maintenance ng ating mga sasakyan, syempre po. Eh meron nga akong kagagabi yata 'yon. Southern part ng Metro Manila, I think in Makati yata, somewhere in Makati, parang may lumiyab na sasakyan. Oo, kaninang madiling araw na nabasa ko sa news. So, as much as possible po, eh, kung padalas po kayong nasa labas at gamit na gamit nyo po ang inyo pong mga sasakyan, eh, mas mabuti po na irregular po ang maintenance. At aside po sa regular maintenance, ay yung proper, ano po, no? Yung proper na paggamit po ng sasakyan. Opo, eh, kung, like for instance, yung pagsisiguro po na malinis po yung carburetor, no po, yung inyo pong mga filter na mga aircon ay malinis po. Nang sa gayon din yung ating sasakyan ay hindi siya ganun iba ka kasi nag-overheat, di ba po, dahil mainit ang panahon. So yung mga ganung bagay po, at saka po syempre kapag maayos po ang kondisyon ng sasakyan, eh medyo ano din po pangalan nito, medyo bababa din po ang konsumo po ng inyo pong gasolina. Eh, alam nyo naman po, medyo mataas po ang gasolina sa mga panahong ito dahil meron nga po tayong energy crisis na nararanasan. Eh, mas maganda po na ugaliin po natin na i-check yung ating mga sasakyan para po hindi tayo mag-consume ng excessive volume ng gasolina o ng ano po, o ng diesel. Opo. Tapos po, para naman daw po sa mga ito na ano namin to kasi sa Manila po, eh kami po nila Tricia Lindo, eh ang baluarte po ng hawak po namin ang bit ng Manila. So may na mga napamataan na po kami ng mga usually kabataan, yung mga naliligo po diyan sa may part po ng Manila Bay, in particular po diyan sa may Baseco Beach. Opo, dahil nga po walang pasok at mainit ang panahon, karamihan po ng mga ng mga magtotropa, ng magkakaibigan, ng mga kabataan at yung iba naman pong pamilya ay nagpupunta po doon sa kanilang ano, nagpupunta po sa Dolomite Beach, sa Baseco Beach, eh mapanganib po yun dahil po medyo ano po pangalan nito, madumi po ang kalidad ng tubig doon. So at manggat maaari po iiwasan po natin ng paliligo diyan, eh baka nga po eh maibsan po ang init ng ng ating katawan, eh ano po tayo pangalan nito, ano naman po ang ating maranasan, sakit dulot po doon. Siyempre pag nakainom po tayo ng maduming tubig, eh baka po magkaroon tayo ng diarrhea, ano-ano pa ba yung mga water related diseases. Ayan. So dahil nga po aalamin po natin yung ginagawa po ng Department of Agriculture in terms nga po dito sa papalapit na El Nino at yung paparating po na tag-init, eh makakausap na po natin sa linya ng komunikasyon si Assistant Secretary ng Department of Agriculture, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture, si Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir, good afternoon po. Si Bert po ito. Welcome po to the program.
6: Hi Bert, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Oo, eh sir, sorry po sa abalay. Alam po namin, eh Sabado ngayon, eh mukhang busy po. Busy po kayo. Sir, unang-una po, dahil nga po El Nino na, eh aalamin lang po namin kung ano po yung mga preparation na ginagawa po ng Department of Agriculture. As far as I know po, eh inactivate na po ninyo yung Task Force El Nino. Ano-ano pa po yung mga intervention na ginagawa po ng DA?
6: At tama yan Bert, pinakauna dyan yung activation ulit o reactivation ng El Nino Task Force. Tapos yung pag-preposition natin ng mga binhi pataba doon sa mga areas na posibleng maapektuhan, part yan ng ating quick response fund. And then meron din tayo yung paghahanda ng pagsasayos ng mga irrigation. Kasi ang El Nino, ano yan talaga, water management. So yung mga laterals natin tsaka mga drainage canals dapat maayos in coordination yan with NIA, yung mga Irrigators Association natin tsaka mga LGUs, ganun din yung pamamahagi ng mga drought tolerant varieties at pagbibigay ng additional information na yung ating mga lugar na hindi makasustain dun sa pagbawas ng tubig ulan, they can plant yung ibang commodity na hindi masyadong matakaw sa tubig o hindi masyadong kailangan ng maraming tubig. So ilan lang ito dun sa mga mas marami pa na nakapila na interventions ng DA. And of course, yung tuloy-tuloy na pag-implement natin ng mga solar-powered irrigation systems.
0: So far, ASIC, ano na po, meron na po ba tayong total number po o total area po ng ektarya kung ilan na po yung mga naapektuhan po nitong tag-init po?
6: Meron na mga 15 probinsya na pumasok at nag-report ng damage sa atin. Ang tawag natin dito yung moisture stress at ito yung mga areas na for the last 3 months ay nakakapagtala ng mas mababang ulan doon sa normal rainfall at dapat marireceive nila in that 3 month period. So may mga batayan yan. So itong mga more than 3 billion na yung na-report na damage.
0: Sir, doon po sa loob po ng Task Force El Nino, ano-ano po yung mga programa natin na ginagawa doon sa loob po ng programang Task Force El Nino, sir?
6: Unang-una dyan yung pagmamapa ng mga lugar kung saan makita natin. Kasi meron tayong 4 na type of climate sa buong bansa. So hindi lahat ito maapektuhan ng El Nino. Yung iba nga ay makakatulong pa sa kanila dahil mas maganda yung sikat ng araw. So ibig sabihin yung photosynthetic level, tapos meron namang silang sapat na tubig. Kasi may mga lugar na talaga namang tuyo, may mga lugar tayo yung dito sa Northeastern Mindanao yung talagang laging maulan kahit dito sa Davao region. So iba-iba yung interventions depende doon sa classification, doon sa 4 types of climate natin.
0: Tapos sir, ano po yung ginagawa pong quick response po? Siyempre po, aside po doon sa quick response, nakakailangan din po ng recovery. Ano-ano po yung mga tulong po na binibigay po natin doon sa ating mga magsasaka? Like for instance, nabanggit nyo po kanina, no po, na nagbibigay po tayo ng yung gusto mga mag-shift, no po, into different of crop. Nagbibigay po tayo ng assistance. Ano-ano pa po, sir?
6: Yeah, tama yan, yung shifting to other crops. Tapos yung advisory natin na matanim na mas maaga kasi na-expect natin, mm-hmm. bagamat ko konting bagyo, mas malalakas. Lalo na rito sa eastern seaboard natin. At yun nga, yung mga preposition natin ng mga binhi at saka mga pataba. Yung quick response fund ay ginagamit natin yan for rehabilitation and recovery after na nung tagduyot at saka ng mga pagbaha sa kaliman, kasi hindi natin yan pwedeng gamitin for preparatory activities. At yung ating credit facility, available yan, yung ating survival and recovery loan para dun sa mga nais makakuha rin nitong ating credit assistance. And of course, yung ating insurance later on kapag tala na tayo ng mga damages.
0: Sir, in terms po dun sa ano po no sa pagbibigay po natin ng assistance, ano-ano sir yung mga programa na pwede nilang salihan o applyan ng assistance, sir?
6: May mga parating kami ngayon na mga programa kagaya ng ating solar powered irrigation systems, and then of course itong ating programa rin sa mga ODA natin. So nakapili yan, kagaya ng ating credit assistance and insurance. Hopefully ma-approve yan by towards the end of this year para talagang maganda yung magiging recovery natin sa susunod na taon. Kasi yung in-expect talaga natin na malaking epekto ng El Nino ay mga last quarter hanggang first quarter of next year. So yan talaga yung malaking epekto. So maapektuhan yan yung ating wet at saka yung dry season ng November hanggang early first quarter next year. So yan yung mga paghahandaan talaga ng ating kagawaran.
0: Mm-hmm. Sir Asik, in terms po ng food security, ano po yung epekto na nitong El Nino po sa ating food security? Meron na ilang portion na po ba ang apektado? Meron na medyo nakakabahala na po ba? Ano po ang ating assessment, sir?
6: Sa ngayon,

0: dry spell sa ibang mga area. So, yan yung ano, sa in terms sa supply, wala tayong problema as of now until the next harvest season. So, ang challenge sa atin yung harvest hanggang sa tumawid tayo ng early part of next year.
1: Mm-hmm. So far, ASIC, pangalan po nito, wala pa naman tayo mga magsasaka na tumigil na nga magtanim dahil nga yung kanilang lupang sakahan ay hindi na siya matataniman dahil nga sobra yung tagtuyot na nararanasan nila. Meron na po ba tayo mga reported incident o cases na ganun, sir?
0: Bagamat challenge talaga sa ating mga magsasaka, lalo sa mga magsasaka ng pallet, mais, itong mga triple shocks na pwedeng ma-experience, ay patuloy natin sila, of course, na iniinganyo, lalo na doon sa mga areas na hindi naman apektado, na magtanim lang dahil tuloy-tuloy din naman yung suporta ng ating pamahalan at ng ating kagawaran para sa ating mga magsasaka.
1: Tsaka sir, would you like to encourage po yung ating mga farmer na instead nga po na magtanim ng palay, kung kulang nga po sa tubig, mag-shift sila into different variety ng crop, like pagtanim po sila ng mga pananim po na hindi masyado kailangan ng tubig. Meron po ba tayo mga technical assistance na ibinibigay po dun sa ating mga farmers kung gusto nilang mag-shift into different variety ng crop po?
0: Yeah, Bert, meron yan na mga programa tayo at in-encouragean dun sa mga areas ang tawag natin ay rain-fed. Lalo na kung talagang kung hindi man delay ay kukunti yung bumubuhos na ulan. So yan yung maapektuhan talaga at yun yung mga areas na ini-encourage natin na mag-shift into other crops like mung bean or mga melons para hindi masyadong mangangailangan nga ng tubig kasi kung talaga mag-stick sila sa palay, magkakaroon talaga ng stress o talagang babagsak yung kanilang productivity level. So may mga ganong program.
1: Tapos po, ASIC po, so far po, ano po ang ating mensahe po sa ating mga magsasaka ngayong talaga po nga unpredictable na po yung nararanasan nating weather condition? Ano po ang assurance na makukuha nila? Kasi alam nyo po, ASIC, marami po tayong mga magsasaka, may mga narinig po kami from the ground na medyo hesitant sila magtanim itong susunod po na nataniman dahil nga po unpredictable po yung weather. Any assurance po from Department of Agriculture kung ano po yung makukuha nilang tulong sa inyo if ever po na mangailangan sila?
0: Yes, Bert. Uli, maraming salamat sa oportunidad. I'm always happy to be here. At muli po ang sa ating mga magsasaka, patuloy po sila na umantabay sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at ng national governments hinggil sa El Nino o sa iba pang posibleng mga bagyo na naparating. At ang ating pong kagawaran ay palagi pong nandito para po sa suportahan sila at sa tuloy-tuloy na serbisyo. Muli, magandang hapon at maraming salamat.
1: ASIC, maiba po ako ng topic do. Hindi naman po related sa agriculture pero pinirmahan po ni President BBM po yung mag-aangkat po tayo ng additional metric tons po ng meat. Ano po ang wisdom behind it? Bakit kailangan po natin ulit mag-import po ng meat po, sir?
0: Yes, Bert. Related pa rin yung sa agriculture. Ah, okay. Yun yung minimum access volume for pork. Last year pa yun na application actually. Nadagdagan ng 150,000 metric tons. Pero yung nadagdag naman, karamihan ng volume ay para sa FTI at saka sa ating kadiwa na mga programa in support para kasi pag kadiwa kasi sigurado tayo na mas mura and it's not in competition with the ordinary markets. Ganun din ang FTI para masigurado natin kasi nga napansin natin na tumaas na yung inflation nasa 7.2%. Yung headline inflation natin, yung food inflation, mataas din. So, ito yung mga hakbangin para makatulong na maibaba yung inflation at makatulong sa overall economy, hindi lang sa agricultural economy natin.
1: Mm-hmm. Sir, meron po bang epekto? Ano po ang epekto nitong ating nararamdaman na init ng panahon? Doon po naman sa ating mga, ito po yung mga nagbabapoy po, yung mga hog raisers po natin. Ano po ang direktang epekto sa kanila? Meron po ba tayong mga na-monitor na tumigil muna magpalaki ng kanilang mga alagang baboy dahil nga po dito sa nararanasang init ng panahon?
0: Kagaya ng mga tao, yung mga animals natin ay siyempre maapektuhan din kung sobrang init ng panahon. Pero yung atin namang malalaking mga farms, semi-commercial, commercial farms,

0: sila, design yung kanilang mga farms para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Maapektuhan lang yung ating mga backyard. Pero yung mga backyard, ganun din naman, hindi naman din ganun malalaki. So, ang importante rin, may mga patubig, misting. Yung mga malalaking farms, may mga tunnel vent yan eh. Mm-hmm. So, nakahanda rin naman sila for, hindi lang naman ito yung unang pangyari na mayroong mga ganito. At actually, yung ating hog sector at saka chicken and poultry subsector, sila yung mga industriya ngayon na tumutulong para mas maangat yung ating agriculture sector kasi sila yung continuously na positive yung growth. For the last how many quarters, talagang sila ang sumusuporta sa ngayon.
1: And with that, Asik, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon. Eh. Mag-iingat po kayo at mabuhay po
0: ang Department of Agriculture. Maraming salamat, Ben Berg. Happy weekend. Thank you.
1: Happy weekend po. Ayan po si Asik, Assistant Secretary Ardel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Ayun nga po, nalaman po natin yung ano na po ang sitwasyon po ng ating pong mga taniman sa ating bansa. Ang sabi po ni Asik, ang assurance niya, ang DA ay tutulong. Ang DA ay tutulong sa atin, tutulong sa ating mga farmers para nga po ma-ease o ma-caution po yung epekto po nitong paparating na El Nino at yung paparating din pong panahon ng tag-ulan. Basa po tayo ng mga comments po, no? Si Luis ng Pasay, ngayon pa lang parang ramdam na ang epekto ng El Nino sa ating sa init ng panahon. Sana ay huwag na magtuloy-tuloy yung super El Nino. Si Maming, sigurado tataas na naman ang mga presyo ng agricultural products dahil sa epekto ng matinding init. Kawawa naman ang mga farmers. Sana tulungan sila ng gobyerno. Si Arnold, mag-iingat sa matinding init, lalo na sa mga alagang hayop. Si Leonard Guzman naman po, hi Bert, madalas naman magka-El Nino, hindi na bago sa bansa, pero bakit parang laging first time ang gobyerno sa paghahanda? Yun din po ang tanong natin. More on ang ating government, hindi naman buo, pero ang intervention na nakikita natin o na-observe natin ay reactive, no? Hindi tayo doon sa before. Ang ating response lagi ay reactive. Doon na tayo sa after the fact po. Like for instance, yung mga tag-init, ang tinitignan po natin lagi, ano na yung ating yung response natin, ano yung magiging tulong na maibibigay. Hindi tayo doon sa preventive, no? Hindi tayo doon sa bago. Hindi natin alam kung bakit ganun ang ating response ng gobyerno. So, mga kapamilya, mga kaserbisyo, 129 na po ng hapon at magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa pagtutok po sa programang Ligtas Dapat. Ako po si Radyo Patrol Bert Dison. Susunod na po ang Maritres, Bawal ang Mastres, Maki Marites, kasama sina Doc Lulu, Coach V at si Miss Rica Lasso. Bye-bye mga kapamilya, ingat po.
2: Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Babalik ang 4 Alas! Akong iyong Ace of Clubs. Siyempre, patayam natin na ating mga 4 Alas. Ang dami nating tatalakayin. Meron pa tayong special guest for today. Pero, teka lang. Nasaan na sila? Where are you? Where do you? Hey, Direk! Ba't ako lang mag-isa dito? Nasa yung mga kasama ko? Ha? Ako lang ba mag-show ngayon?
4: Ano, sarap ba? Tingin nga dyan, ano ba meron?
3: Wala namang attack talaga nangyayari.
4: Oo nga eh, tingin ko eh. Yan, ako, nag-iiyak na yata si Prof. Prof, nag-iiyak na yata.
3: Nag-internalize?
4: He's internalizing.
3: What? Hindi ako sinama! Putok pa naman ako, hindi pa ako makain eh. Grabe naman, hindi nag-iimbit na itong mga kasama ko.
4: This guy.
3: Guys, ano ba itong buhay na ito?
4: Ako dun. Susunod na naman natin. This guy.
3: Anong gusto mo?
4: Gusto ka na lechon?
3: Yeah.
4: No, tara na.
3: Mga tabanan lechon.
4: Tara na lechon si Prof.
5: Balat ng lechon ang gusto mo.
4: Yo, balat ng lechon.
3: Balat.
5: Eh, siyempre, ang magbibigay sa'yo ng balat ng lechon, yung pinakamahal ka.
3: Wow! Totoo ba yan? Wow!
6: Bro, huwag ka na malungkot.
5: Yan.
6: Huwag ka malungkot.
5: Kamusta yung musik?
6: No, hindi ka namin nakalimutan.
4: Kamusta, Prof?
6: Sa gitna ng kadiliman. Naalala ka namin.
3: Yan. Ang bango naman yan. Ang bango naman, Sek.
6: Hindi ka namin iiwan.
3: Yeah. I'm so touched.
6: No? Huwag ka nang umiyak. No? Kahit iyakin ka.
4: Na walang luha. Iiyak na walang luha.
6: Next time pag umiyak ka, haluan mo na luha.
3: Yan.
4: Yan. Yan. Yan. Yan.
7: Hindi po kayo na mamalik mata. Ang pinapanood nyo ay 4 Alas. Hindi po ito teledrama sa tanghalian.
3: Okay na ako. Okay na ako. Move on na.
7: Ay, nakaka-move on na. Move on na. Move on ka na.
4: Move on na.
7: Sigurado ka.
4: Move on na.
7: Sinasabi mo kasi hindi ka kinakamusta ngayon.
3: Ay, nakamove on na ako. Masaya na ako.
6: O, pwede ka na mag-podcast. Podcast. Tsaka mag-self.
4: Yan. Mag-live.
3: Ang sakit, Kuya Ed.
7: Yan. Yan. Si Prof. Guido ay hindi po kasama sa Theater Guild of the Philippines.
4: Tingin ko, isusuka siya ng Theater
6: Guild. Nasa akon po siya, Nerd Association. Yan!
5: sa Pisay yan.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Tama yan si Bali Gutierrez.
8: Yun! May name drop eh. Pero,
5: O, kamusta kayo lahat? Na golimihanan ba kayo sa kaganapan? At tayo ay balita-balita sa buong mundo dahil sa mga naganap. Ito mga recent events ng ating Senado.
4: Pakilala ko muna.
5: Sorry po. Michael Mahatibor, ganyong Ace of Hearts. Yan. Nakakataba ng puso ang leksyon na mula kay Alan Herman.
8: Oh, paldo talaga. Iba yung paldo.
4: Yan. Paldo. Magandang hapon, mga alaskador, alaskadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Hindi ako... Ang naramdaman ko sa mga kaganapan sa Senado ay napakalaking hiya at cringe. Parang gusto ko magtago sa ilalim ng kama. Parang gusto ko magbalot ng kumot at parang gusto ko bumalik sa tiyan ng nanay ko dahil hiyang-hiya ako sa napangyayari ng ating mataas na kapulungan.
6: Haba na lang.
4: May hugot. Pakilala ko muna, Prof. Guido.
8: Say Prof. Guido David, pero binabati ko rin. Nag-attend ako ng graduation sa Philippine Science High School, Calabarzon, sa Batangas City. So, congratulations sa mga high school graduates.
4: Commencement speaker ka ba doon, Prof?
8: Representative ng Alumni Association.
4: Wow!
8: Binabati ko yung mga parents na si Marnie and Jem at si Dave Cortez. At may dalawa pa. Isipin mo, sa 120 students na graduate, may apat doon. Nanunod daw ng 4.
4: Apat!
8: Sila pa lang yung nangumusta. May mga iba pa. So, thank you sa pagpa-support sa
5: aming ni Prof mag-switch on and off
8: programa.
5: Kanina lang, iiyak ngayon para
6: kasi. Para kasi na doon.
8: Bakit di ba convincing ang aking luha? Check!
6: Para ka nga senador.
4: Yun na nga.
6: Hindi mo nag-gets. Ronald po. Ace of Spades, no? Nalaos yung aking pala. Hindi ho ako yung nagbabarena sa Senado.
5: Hindi
6: ako yung nagbabarena. Nalaos, no? Hindi ko kaya yun.
4: Mahirap yun.
6: Hindi ko kaya.
4: Pero grabe yung mga haganapan, ano? Parang just when we thought na yung Senate Flix na tinatawag. Senate Flix.
5: Was over.
4: Nagkaroon man ng season 2.
5: Yun. Siyempre naman.
4: Kaya akala natin wala nang isasad-sad pa ang
6: meron pa yan. Meron pa sa Lunes.
5: Lunes
6: lang. Akala ko, ang kapal na mukha ko, nalaos ako eh. Marami pa lang mas makakapal na mukha akin. Grabe. Grabe,
4: oh.
6: Hold up na tayo. Alan, ikaw, makapal din mukha mo.
4: Mas wala na. Kailangan na pare na. Baka kailangan.
5: Tingin na natin drama. Mag-comedy naman tayo kasi ito, nalilito na yung mga tao. Ano ba itong 4 alas talaga? May action. Nung last week, pinatakbo natin si Prof.
6: Ilan bang views tayo last week? Mga 300,000 lang?
4: Not to flex or anything. Maraming salamat po sa lahat ng alaskador, alaskadora, sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming munting programa.
5: Munti talaga.
6: Ang dami ko nakasalubong kahapon sa Brookville. Sa SM North, talagang pala eh. No, talaga nanonood sila.
4: Nanonood.
6: Mga Australia.
4: Wow.
6: May mga tiga Quezon City. Lalapitan eh.
4: So, bumibili ka pa rin ng libro, Sek? Sa dami ng libro mo sa bahay.
6: Book sale. Hindi mo, 25 peso.
5: Wow.
6: Who can resist? 45, pinakamahal, 65.
4: Grabe.
6: How can you lose, di ba?
5: Oh, correct.
4: Diba? Pag nakita nyo po kasi yung bahay ni Sek Lamas, yung one of his four houses, puno ng libro. Akala ko naman binabasa niya. Yung pala, nung kinento na sa akin, sabi niya, kasi yung stacks of books, yan ang pinakamagandang pangharang ng bala.
5: Yeah.
6: Bulletproof. Wala ng bulletproof.
5: Parang natin yung mga yellow pages pa eh.
4: Rise and drop. Diba?
6: Yeah, tsaka masarap pang takip sa mga pader na nabubulok.
5: Yeah.
6: Diba?
4: Correct.
6: Oo, pwede rin sa Senadong nabubulok.
5: Pwede rin pampatay ng ipis.
6: Pero walang tukuro.
4: Kaya pala hindi nababarel.
6: Walang tukuro.
5: Napasok pa talaga yun. Napasok yung last time. Napasok na naman.
4: Bale, meron naman extermination service yan. Dakosa, extermination service. Di ba? Namamaril ng mga ipis.
5: Siyempre.
6: Hindi. Kahit extermination, di uubra sa Senado.
5: Easy!
6: Ibang klase mga microbio yun. Hindi kaya ng kanyan. ng Sinovac.
7: Virus, virus.
6: Oh, hindi ka alakay ng Sinovac na made in China dahil karamihan to mga China.
1: Sobrang gulo na ba? Pagkasimulan na ako ng joke. Sobrang gulo na ng Senado. Isa lang ang nakikitang solusyon para maging tahimik ang Senado.
6: Ano?
5: Ano?
1: Magiging tahimik lang Senado kung gagawing Senate President si Lito Lapid.
6: Yan! Yeah. Oh, si Supremo.
1: Doon naman.
6: Committee on Silence yun.
1: Baka mas
9: mag- ayon po sa ating rules. Ang sabi po dyan, Section 93, Rule Number 34, Unparliamentary Acts and Language.
7: Ayun.
1: Ano, ha?
7: Grabe. Ano, ha? Parang si Emilio Aguinaldo dun sa pera. Parang nilalita salita, eh. Di ba?
1: Hindi ko alam kung natutuwa siya dun sa sinasabi ni Senator.
6: Dapat kasuhan niya yun ang obstruction.
7: Yun ang sasalita.
6: Si Supremo, ang daming bills niya na ginawa.
1: Oo naman.
7: Actually.
1: Mas marami.
6: Ihamak na. Kung sobrang dami ng absent ni Alan Peter, sobrang daming bills yung ginawa ni Lito Lapid.
7: Senator Lito Lapid. Tama naman.
6: At ni hindi nag-iingay.
7: Nag-iingay, di ba? Silent worker.
6: Nag-iingay, dati ganyan si Guido eh. Hindi nag-iingay. Eh, nag-iingay na eh.
7: Hindi na ininom gamot na eh. Kaya
6: naman sa tayo. Diba dati subdued yan?
7: Subdued.
6: Oh, bakit ano nangyari?
7: Very subdued. Patayin tayo lang sa monitor.
6: Ano nangyari?
7: Ewan ko eh,
6: na-infect. Na-infect.
1: Balat ng lecho.
7: May katabi eh, may katabi.
6: Tumaas ang self-esteem. Yeah!
7: Dami nagka-crush eh.
1: Naging tenacious na. Naging
7: sec, meron ka daw.
6: Oo. Nilagay daw ng Panginoong si Ambassador of Jesus Christ. Kawatan ka. Bilang Senate President. Sumagot si Barabas. Kaya inuman ko yan isang gabi. Ano? Hindi raw ang Panginoon ang naglagay sa kanya.
7: Sino? Naglagay sa kanya?
6: Eh di yung 12 Judas. Pero at least, si Judas, no? Nagkaroon ng... defining moment.
1: Like introspection.
6: Tinapon yung 30 pilak.
7: 30 pieces of silver.
1: Silver.
6: At nagpa, hindi ko sasabi.
1: Siyempre. Sinabi ni Sarin sa puno. Naging bunga.
6: Eh, itong 12, inatake doon sila.
1: Inatake?
6: Diba? Inatake doon sila. At, order ng tacos.
1: Sarap na tayo. It's available to lunch, ha?
7: It's raining tacos.
1: Anyway. Wala tayong tacos doon. Lichon lang sa kapalang.
7: Ito lang. Parang tacos na rin.
6: Yan. Okay, hindi mo mamaya, sayang yan.
7: Hindi pala sila na natatakot. Natatakos pala.
1: Ay, pasok yun, ha? Okay.
7: Yung pala.
1: Pero,
6: ano lang ang pwedeng gumawa ng get away with it.
7: Pag ako hindi. Pag ako hindi. Pero mag-resign na raw magkapatid na Alan Peter at Pia. Sabi nila sa amin, mag-ipan na daw sila ng trabaho.
1: Anong trabaho?
7: Online selling.
6: Ay, effective yan. Effective yan.
7: Parang bumibenta pa ba? May bumibenta.
6: Uy, yung anino. Ang panoorin nyo, anino. Parang may sungay.
7: Iyon, no?
6: Oo.
7: Kaya pala siya hindi kinamusta.
1: Nagla-live.
6: Grabe, pero yung tira sa kanila sa social media, ako hindi ko kakayanin yun, eh.
7: Kakayanin.
6: Mag-uukay ako, ilulubog ko yung ulo ko roon.
1: Ostrich, parang ostrich. Nakaparami sa cartoon siya na.
6: Hindi ko kakayanin.
7: Tatalon ako sa kumuloy.
6: Ibang klaseng katauhan, ibang klaseng skill set.
7: Iyon.
6: Ang kailangan dyan.
7: Yes, a gumption. Tawag nila dyan.
6: Oo, may doctorate sa Tupperware. Ay, yung mga Gen Z, hindi alam ko lang yung
7: Tupperware.
1: Plastic.
6: Yung po ang pinakamatigas na plastic ng aming henerasyon.
7: Correct. Kahit napakamakan mo.
1: Lahat yung pukpuk sa ulo.
6: Ang graduate dyan, mga PR.
7: Yan. But, speaking of, si Robin din daw magre-resign na.
1: Robin Hood. Talaga? Ano na yung trabaho gagawin niya?
7: Eh di, syempre, delivery rider, tagahatid ng... Pato.
6: Dati, sakay niya mga armas.
7: Ayun. Huling-huli,
1: Nauna naman.
7: Lakad-lakad, oh.
1: Sabi niya, sana po kayo.
7: Yan.
1: Where na you, here na me.
7: Hamunin si Kiko. Oh, yun.
4: Oh, yun. Ayun, no.
7: Customer.
4: Hakap.
7: Customer. Sakay na, sakay na. Sakay na tayo, sakay na.
4: Andyan na ho. Andyan na ho yung delivery rider ninyo.
7: Helmet mo yan. Helmet na.
4: Nag-deliver.
7: Sabi niya, where to? Sabi niya, where to?
8: Where to?
4: Ayun.
7: Makati. Makati tayo, Makati.
8: Hindi daw niya alam eh.
7: Hoy, sabi.
4: Basyo. Yan ang tawag dyan.
8: Resibo.
4: Listo ka.
7: Yeah.
4: Yun yun.
7: Where to? Sabi niya, Makati, Makati.
8: May resibo.
7: Oo.
4: Nako.
7: Kanina yung joke yan? Ba't nakataas yung ano?
8: Yan.
7: Joke to yan. Joke to. Kanina yan? Sige. Sorry. Second round ng joke natin tungkol sa mga shampoo kasi palagi sinasabi ni Sek, mga shampoo.
4: Oo, kailangan mo ba yung shampoo yan?
7: Kailangan mo ba yung shampoo yan? Ganun eh.
10: Pero ano, bago sa shampoo, padagdag ko lang kay Robin. Dahil wala na si Batoman kasi mabenteng Batoman yun nung last time. May bago na daw siyang partner.
7: Ano si
4: Bino?
10: Si Batoman.
7: Ha? Sino?
4: Sino ba?
10: Hindi!
7: Ano ba?
4: Never
10: changed. Hindi!
7: I'm lost.
10: Wait.
7: He lost me.
10: Wait. Explain.
7: Thank you.
10: Explain ko.
4: This guy.
10: Si Batoman, wala na.
7: Wala na.
4: Okay.
10: Ang pumalit.
4: Sino?
10: Si Batoman.
8: Pag-compliment lang sa katabi ko.
7: Siyempre, kailangan ko sa tamang best friend mo. Best friend mo yan eh.
10: We're speaking of shampoo.
8: Kailangan lang pa dyan ng intellectually rigor.
7: Correct.
8: Nawala ang mga PR. Diba ang kanilang rigor?
4: Clearly, I was not intellectually capable.
7: Tungkol sa shampoo
10: yung mga ano daw yung shampoo na gamit ni Pia, ni Lauren at ni Camille.
8: Ano?
7: Sige nga.
10: Di yung shampoo na may no more tears.
4: Johnson and Johnson. No more
7: tears. Anong shampoo naman? Ang gamit ni Bato at Marcoleta.
10: Nagsashampoo ba sila?
7: Gugu!
8: Gugu!
7: Bakit gugu? Guni-guni!
8: Gugu.
4: Ayun, oh.
8: Si Cayetano, shampoo ang gamit nun.
4: Teka. Napanood muna natin.
7: Go.
4: Si Cayetano, anong shampoo?
8: Si Kamatano, anong shampoo ang gamit nun?
10: Anong shampoo?
8: Di yung shampoo na may damage care at dandruff attack.
11: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
7: Oh.
8: Parang may problema sa delivery.
4: Parang Batman.
7: Batman.
4: Hindi ko nakuha yun. Nakita nyo si si Osa Aplaska. Si Aplaska, anong gamit na shampoo?
7: Meron din siya?
4: Meron.
7: Ano?
8: May buhok pa yun.
4: Siyempre, yung shampoo na may silky straight invisible protection. Protect niya yung Senado sa mga invisible enemies.
8: Kung mag-joke ka, huwag mo na ipaliwanan. Kaya nga joke eh.
7: Kaya nga.
4: Lakas makakawa ni Gito. Lakas makakawa.
7: The benefit ng mga Gito tabi dyan.
4: Sige. Babawi ako.
7: Babawi ka.
4: Senator Pia. Parang coloring book.
7: Uy! Bakit?
8: Bakit?
4: Dahil lumalabas ang kanyang tunay na kulay.
10: Si Bato, parang ipis.
7: Uy!
10: Ipis?
7: Kapapagin pa lang si kanina. Bakit?
10: Habol, ang hirap mahuli. Pag nagpuputukan, biglang nawawala.
4: Batman.
7: Ayos sa delivery, ha?
8: Kung si...
7: Ayan. Yung ba yan? Parang ano? Ginawa mo yan ng last sa weekend.
10: Parang familiar.
7: Ginawa mo yan eh. Tatatatanat. Okay, may sarili tayong audio dito eh.
10: Hanap kayong punchline ko, hindi ko
6: matitin. Eh, kung si Congressman Premonition na Paolo Marcoleta, si Suntay ay Congressman Imagination, ano naman ang meron o tawag kay Bato?
1: Uy! Ano?
6: Ano?
10: Tenacious.
6: Ano?
10: Ha?
6: Tenacious? Senator Aparicio. Biglang nagpapakita, bigla rin nawawala.
10: Like an apparition.
1: Parang wala. Wala talaga yun.
6: Yun, binaliwalag na naman yung joke ko.
1: Ay. Laman tayo ng balita sa buong mundo, sa kaganapan sa Senado, kaya nagpadala ng mensahe ang iba't ibang bansa kay Cayetano. Alam nyo ba yun?
6: Ha? Talaga?
1: Oo, nagpadala eh.
6: Hindi, alam siya. Napanood siya ng buong mundo. Talaga?
1: Oo. Okay, ikaw yun eh. Ikaw magpatunay.
6: Ano ang payo ng China?
1: Oo, oh, yan.
6: Kaya Cayetano. Oh, yeah. Para masigurado na hindi siya under attack.
1: Oo. Oh, ganda yun. China.
6: Parang,
1: China.
6: Ano? Parang
1: ano?
6: Taiwan.
1: Oo, oh, ano? Hmm.
6: Maglagay ng 9 dash line sa paligid ng Senado.
1: Ang nga naman, ano?
6: Actually, 11 dash line na ngayon.
1: Oo, 11 na. 11 na siya ngayon.
6: Hmm.
10: Ano naman ang... Hindi ko, na mawala yung
12: this guy. Hindi pa kumakain ng lechon yun sa lagay
1: na yan. Pahinga niya ang ano, tinitira mo.
12: This guy.
10: Ano naman ang payo ng Japan?
1: Yeah, Japan.
10: Na isigaw at aminin ni Cayetano sa nangyari sa Senado.
1: Ano?
6: Ano? Ano? Ano?
12: Ano?
1: Kamikaze! Kamikaze! Kamikaze! Akin mo kayo. Akin yung balitan mo.
6: Kaya mo ang delivering gano'n. Kamikaze!
1: Dahingin yan. Ang sarap ang tinitira mo eh.
12: Pero balitaan nyo ba? Pati Germany.
1: Oy, Germany.
12: Bansang Germany, Herman. Nagpayo kay Alan Peter Cayetano. Ano yung payo niya?
10: Ano nila?
12: Guten Acting!
6: Huwag mo na ipaliwanag.
1: Huwag mo na ipaliwanag.
10: I didn't know you're so fluent in German.
1: Yeah. Nakuha naman ni Prof.
12: Sergut.
1: Anong napansin ng France? Nakala nyo kayo lang.
6: France.
1: Anong napansin ng France noong napanood ang kabuuan ng CCTV ng Senado at ng GSIS?
6: Yeah. Ano?
12: France? Ano?
1: Merci. Nabuko.
6: Merci. Nabuko. Ano mo naman ang French accent?
1: Nabuko.
10: Nabuko. Si Bukle.
1: Merci. Nabuko.
12: Merci. Nabuko.
1: Nabuko.
12: Nabuko sila. Oh, ano, no? Oh, sino binabaril niya?
1: Oy, meron.
12: Nabuko. Pinapatay-patay ang ilaw.
1: Meron.
12: Mukhang ano, panic stricken.
1: Oh, napatay pa nga ilaw eh.
10: Kala ko nag-crunch eh.
1: Oh, namatay pa nga ilaw.
10: Parang
6: pelikula.
10: Oy, naging puti.
12: Tapos, bibigyan ko ng tip ang ating mga manonood tungkol sa tactical thinking. At sa, ano, sa tinatawag nating armed fire conflict. Kapag kayo ay VIP at under attack ang lugar kung nasan kayo, huwag niyo pong ibibigay ang location ninyo sa pagla-livestream. Yun. Maaaring malalaman ang umaatake sa inyo kung nasan kayo pag nag-livestream kayo. Tactical thinking lang po.
6: Alam. Pero parang wala rin silang tactical night vision gagawin. Halimbawa, magkaroon ng brownout. Kasi rin namay ko ba? Kailangan meron ka pa rin.
1: Oo naman. Para bilhin
6: Buti pa ako meron.
1: Believe the bells. Siyempre, ikaw pa, kompleto ka sa mga
10: infrared ba yun?
1: Sa tayo mapapanood, Alan?
12: Okay, mapapanood ang panoodas. Sabihin, Channel 13.
1: Yeah!
12: Channel 26, para sa Baguio at Iloilo.
1: Yan.
12: Legazpi, 23. Batangas, 36. Cagayan de Oro, 43. At General Santos, 51.
6: Yan yung location natin, ha?
1: Diba? Sabihin location natin.
6: Live rin kami sa Signal 31, nationwide. Pati na rin sa PRTB YouTube channel. Mapapakinggan din sa DCMM, Radyo Patrol, sa East 30, at iba't ibang FMR station. Kaya mag-subscribe na kayo para may pang-lecho naman.
1: Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages, Cuatro Alas Facebook page, ako naman ito, Instagram at cuatroalas.ph, TikTok at cuatroalas.ph, badass.studios incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios incorporated, Instagram, badass.studios incorporated. TikTok, badass.studios incorporated. At
6: parang downer to mga ginagawa. Papataasin mo muna.
10: Para may kaboses
12: ka.
10: Mr. Fahati. Maganda hapon din sa ating mga listeners.
1: Hapon.
10: DZMM. Radio Patrol sa East 30. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo?
12: Subscribe na!
10: Sa ating mga... Ito ba to?
1: Ano?
10: More than 9,000
1: likes! Ugat na rin na yan!
13: Thank you.
5: More than 9,000 is surpresa kami sa inyo ngayong araw.
6: Nakakailang minuto pa lang yan.
5: Correct.
12: At tanta ka sila dun sa intro ni Guido David. Kung ano nangyayon.
5: Correct.
6: Kala ko iniwan nyo na ako. Andyan pa pala kayo.
13: Bisita natin. May game na eh. Iniwan na ng game.
12: Iniwan na ng app.
5: Yan, at di ba, binati tayo ng iba't ibang station din. Noong nag-guest ka, noong nag-guest ka.
12: Siyempre.
5: Si Prop, ata walang nag-iimbita rito. Binabati ang Quatros dahil sumisikat na ito.
12: Sumisikat na ito.
5: Hindi tayo matitibag.
6: Hindi matitibag.
5: Quatros, hindi matitibag.
6: Hindi matitibag.
5: Yo! Huwag kayong kakalas. Pagpapalik ng Quatros, ipapakilala namin ang aming due to insistent public demand, the second, the guest again. Huwag kayong kakalas. Pagpapalik ang...

0: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno.
1: Kwentong kanto.
2: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
1: Napagandang ng komentaryo.
3: Bakit ikaw ang gustong banatan?
4: Baka ba?
1: Real talk. Wala kang ligtas.
5: Ano klase ka?
1: Sa 4 alas.
3: Si RTV na kami.
1: Kasama si na Dr. Guido David.
6: Anong ibig sabihin?
1: Michael Fatin.
7: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
1: Alan Herman.
8: Lalong maingay.
1: At Ronald Liamas.
9: Pagkakamon ng debate.
1: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Mas tanong ating bayan, anong iyong... Nagsaservisyo.

0: Another one!
1: Yan, siyempre, di ba? Sabi nga natin kanina, bago tayo makumalis eh. Hindi nyo kami matitibag. Dahil kumakain kami ng lechon.
2: Yan, diba? Yan.
0: Sarap ng balat. Huwag ka naman balat si Buya.
1: Berendan pa!
3: What's going on this episode?
4: Patulala ako.
3: What is going on this episode?
1: Dahil nananak mo may humahabol o bano, sabi. Oo.
4: Patulala ako, parang sa sinatwa. Hindi ko nababanggit eh. May buong bumabalat din sa kanya ng mga kakampi niya.
3: Pati kakampi.
4: Walang iba. Hindi ang kasama kong tumatambay sa Dapita. Si NBI Director Melvin Matibag. Since nag-guest ka dito last time, dami nangyari. Diba?
0: Makakala nag-usap na kayo.
4: Grabe, no?
0: Hindi naman tayo director para
4: makapag... Wala, wala.
0: Director ng NBI.
1: Maliwanag.
4: Para ka na si Professor Guido.
1: Anong latest, Director Matibag? May mga nakapost, diba, sa paligid natin? Pag-uha sa paligid natin.
0: Marami.
1: Anong ano natin? Anong latest development?
4: Uy, sa-summarize mo.
1: Yan,
4: sige, Director, yung nangyari, dahil nag-press ko na yung DILG, tsaka PNP eh. No? Kung isa-summarize mo, tsaka anong magiging proposal?
2: OSG, tsaka DOJ.
4: Oh, yun ang gusto na marinig ng mga tao. Ano lang gagawin ngayon?
0: Well, then, simulan muna natin sa nangyari. At least, malinaw ngayon na ang NBI mula simula. Sinabi ko from the start, wala kami sa Senado.
4: Andito kayo, di ba? May inatake kayo na itong hotel eh.
0: Diba? Di yun si Goya yun sa kapila.
4: Diba?
0: Kumakain din kami ng lechon.
1: Yun! Sarap!
0: Yun yung malinaw. So, nagpapasalamat naman ako kasi consistent doon sa sinabi ng NBI.
2: Correct.
0: At lalaking usapan namin ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Doon nagsimula ang problema.
0: Hindi kami papasok sa grounds ng Senate.
1: Usapang lalaki.
0: Usapang lalaki. At nasira lang dun sa usapang lalaki, dapat protective custody.
2: Mahala ko eh.
0: Magkakailangan na si Senator Bato, sila ang...
4: Pero wala namang basihan yung protective custody.
0: Wala
4: ka,
0: pero ano na lang,
4: usapang lalaki na lang.
0: Usapang lalaki na lang.
4: Hindi, pag nag-usap kami ni Alan, usapang lalaki.
0: Siyempre, lalaki kayo pareho.
4: Pipili ka lang mag-usap, Director. Yun yung problema eh.
0: Hindi ako nagtanong sa'yo po. Kung nakausap kita noon, dapat hindi pala ganun.
2: Lalaki. So, courtesy ang tawag dyan.
0: Sa matter of courtesy. Sa matter of courtesy as a...
2: Interbranch courtesy.
0: From the executive, law enforcement, sila naman na...
4: Walang legal impediment.
2: Wala.
0: Wala talagang legal impediment to effect the arrest. There's a valid warrant of arrest issued by a competent court.
2: Correct.
0: Hindi natin pag-uusapan yung mga legal na usapan. Sapagkat ng Supreme Court.
4: Kahit incompetent yung mga kausap nyo.
0: So anong nangyari? Ganun, protective custody, bago na yung definition, hindi pwedeng gulihin, pero pwedeng patakasin. Ito yung bagong meaning.
4: Parang fourth way dyan eh.
0: Pagpapasok kayo ng mall at papaiwan yung bag nyo, sinabi protective custody, huwag nyo nag-iwanan. Dahil pagbalik, baka wala. Lalo na kung ang pangalan nung nagbabantay ay ano.
4: Ayaw kasama
0: ni Pa. Hindi Alan Herman.
3: Hindi, nag-alan.
0: So ganun yung nangyari. Pero ngayon po, we have an order from the Department of Justice.
1: Yan na. Right.
0: To look after Senator Bato and effect the arrest to enforce the warrant of arrest issued by the ICC.
1: Yan.
4: Director, kailangan nyo ba ng katulong? Citizen's arrest?
0: Yeah. Pwede yun.
2: Sumama.
0: Hindi kasi. Oh.
2: Pwede na.
0: Hindi, pwede. Magpatulong ka rin sa isang abogado, bigay mo yung warrant. Yeah. Oh,
4: sobrang talino
2: ng abogado. Sasabihin mo, let me be the one to deliver.
4: Sobrang talino ng abogado na yun. Pinangatawanan pa.
0: De ba, sa totoo, nung narinig ko yun, nag-review ako ng rules of court. Baka iba na yung tinuro eh. Kasi matagal na ako abogado.
2: Ako rin eh.
4: Pinahiya ba siya ng eskwela niya? Sa mag-graduate yun?
0: Sigurado ako ba si hindi sa eskwela?
4: Or kasi eskwelahan mo, kaya kasama yung Senate President.
0: Hindi, pero boss, nakita mo naman yung mga doon sa eskwelahan ko, immediately, pero initial agad.
2: Initial statement.
0: Statement ka. Oh, yung mga nag-graduate, pati yung present na student council.
2: Let me be the one to serve the warrant. Let me be the one.
1: So para maliwanag, para maliwanag, Director, siya dapat ang tumanggap. Kayo dapat ang mag-serve. Siya dapat ang tumanggap para-parapan. Pero may balita eh. Ang sabi daw, baka daw may posibilidad din, sabi ni General Nartates eh, na pwede sumuko. Parang gano'n.
0: Of course. Pwede that's always an option. So sumuko ka sa authority because ano ba yung purpose ng warrant is to get the jurisdiction over
1: it.
2: Correct.
0: Para masimula yung paggulong ng judicial process.
2: Correct.
4: And then, pupusta ako, hindi susuko.
0: Nalagay ko. Nalagay ko rin. Pero, kasi tumakbo nga eh.
4: Yung unang susuko yan. Nagapada.
2: Pero parang ang hirap na nun eh, di ba? For the rest of your life. Hinahabol ka na, di ba? Fugitive ka na. Hindi madali yun, ha? Yung mga mahilig lang sa underground ang mga magagaling dyan.
4: Parang may pinapatansi.
0: May tinatamaan dyan na pumunta kaliwa.
2: Nabubuhay sa underground.
4: Masarap ang pagkain doon.
2: Pwede kumain ng cactus.
4: Ligo. Sardines with kakanggata at kamote tops.
2: Alam na.
4: Sa sibuyas.
2: Pero sir, ano, what about may balita ba kayo if anybody will file like an obstruction of justice or an aiding and abetting? Kasi di ba pag na pag meron ng CCTV, kitang-kita naman.
1: Pwede sila mag-backtracking. Well,
0: right now yan is within the purview ng Department of Justice. Kanya, sa amin kasi yung law enforcement to serve the warrant, no.
2: Correct.
0: Yung mga nangyari yon, if I will say something about it as a lawyer, tinitingnan natin yung mga angulo syempre ng obstruction of justice, under investigation.
2: Aiding and abetting, maybe.
0: Aiding and abetting. Saka if you're a public official, of course, RA 3019, Code of Profession, Code of Conduct of
2: elected officials. Yes.
1: So, at may aggravating circumstance ata yun, mga ganun.
4: Hindi yun. Paano ang parusa doon sa obstruction of justice, maliban doon sa kulong?
0: So obstruction of justice, it's a presidential degree. So ano yan, mga 4 years to 6 months. Pero ang mabigat kasi yung RA 3019, yan yung mataas yung penalty, 6 years to 20 years.
2: Wow.
0: Giving undue influence, undue advantage to the individual.
4: Tsaka ako niyan, permanent disqualification.
0: Tama, correct. Correct.
2: Eh, problema dyan, sec, pag self-admitted pa. Pag sinabi pa niya na, siya mismo umamit.
0: Pero kung hindi nagsisinungaling yung ebidensya, nakita mo yung mga
2: CCTV. Kitang-kita eh, di ba? Kitang-kita.
4: Kinukumpara mo ba yung hindi nagsisinungaling na ebidensya doon sa mga senador?
0: Wala naman ako sinabi, pero buhang ganun yung epekto eh, di ba? Kasi, hindi, gusto ko lang sabihin to, no? Kasi,
4: nung... Buti pa yung ebidensya, nung
0: sinasabi, kasi yun nga, balik ako doon sa lalaking usapan sa Ang usapan namin, sabi ko, hindi kami papasok dito without telling you or giving you a consent.
2: Kayo nang magbigay.
0: Kung kinumit nyo naman na ibibigay nyo, sakali talaga kailangan.
4: A protective eh.
0: So nung pinipilit sa akin na, andito yung mga NBI, pinapuputukan kami. Sa loob.
2: Wow.
0: Sabi ko, I'm sure na wala.
2: Sibling mangyari.
0: Sabi ko, sigurado wala ako. Tapos eventually, sabi niya talaga, oh, meron dito. Napansin ko, nung inahabol niya na, sinabi niya, walang pupunta NBI sa Senado. Post us at sa GSIS. Kasi, nakita ko yun. Kasi admittedly, nandun naman kami sa GSIS.
2: Of course.
0: And we have all the basis to be there. There is a valid request from government agencies.
2: Yes.
0: Binigyan namin ng...
1: Nagbabarena.
4: Tsaka may resibo eh.
0: May request talaga.
4: Diba?
2: Tapos yung pagbabarena, galing sa GSIS side yun.
4: Para sarhan.
0: Para
4: hindi makalabas. Para hindi lusubin.
2: Yun, counterintuitive, diba? Kung gusto niyo yung pasukin, diba? You're effectively bolting yourself in.
0: Well, established na naman yun eh. So, tapos na.
4: Hindi, tsaka kung common sense eh. Yeah. After everything that happened, kung huhulihin talaga, overwhelming
1: yes.
4: force.
1: Yes. Yes.
4: Dapat nandun yung head ng PNP, DILG, lahat, NBI. Lahat yun eh. Dahil over na, nangyari, di ba?
1: Sec, dalawa lang sasabihin ko dyan.
4: Oh.
1: Ang taas naman ang standard.
5: Yeah. Ah. Una, kala ko sa paper na naman ang galing.
1: Ang taas naman ang standard.
4: Pasensya na. Pasensya na. I'm not perfect like
5: yeah.
1: you. Pero oh. Nagpadala naman daw ng John Wick volunteer driver.
5: Yun! Oh.
1: Yun. One-man army.
4: Matindi yun.
1: Volunteer driver. Di ba?
0: Hindi, kawawa yung driver.
5: Ano nangyari sa driver?
0: He's a actually, he's a volunteer.
4: Mm.
0: Kasi kami, ang strength ng NBI, kakaunti eh. Compared yes. to PNP, we have 250. Kami, mga 2,000 lang kami eh. Mm-hmm. Ang agents doon, mga 400 lang.
4: Mm.
0: So, we allowed our agents to get a volunteer or force multiplier.
1: Of course.
0: In this case, itong taon na to, si Uragon, driver volunteer siya, minsan kusinero.
1: Kawawa.
0: No, agent. So, bumalik talaga siya. Bukunin lang niya yung...
4: At nagpaalam siya.
0: Nagpaalam. Kausap yung guard. May text.
4: Nagpaalam siya. May resibo yun.
0: So, ngayon, nagulat nga ako, may isang senador, nagbablog na na, oh, umami na yung NBI agent dito na inutusan, patayin kahit sino mamatay.
1: Grabe.
0: Buti na lang, hindi yumo ko. Kung yumo ko, patay.
4: Janwick and Janwick. Pero, pati ni Michael Pahatin, pati mag-volunteer din.
5: Yeah.
0: Pwede, pwede. Bibigyan kayo tsapa.
1: Kawawa yung mama. Pag inamoy mo pa siguro yung volunteer driver, amoy pansit pa.
0: Sinabi ng mga reporter na kasama. Sabi niya, director, alam niyo ba, nahuli sila pa yung nagluto ng merienda namin tsaka tanghalian. Pero yun nalang yung mabuti. May kasama kaming mga media personalities, nakuhaan. May barang yung aming mga
1: correct.
0: Ahente, tapos yung mismong CCTV ng GSIS, pinakita talaga ron na wala talagang presence ng NBI at walang assault. Kasi nangyari, they're acting on assumptions eh.
1: Oo.
0: Tapos gusto nila, gusto, narinig mo ba yun? Sususpend
1: daw. Sususpend ka raw.
0: Tingin ko, ang idea nyo is on the basis of command responsibility.
1: Yes.
0: Eh, pagka ganun usapan, yung Senate President mo na mo sususpend. Ikaw kausap mo yung
5: yun eh. So, hindi nga sabayan.
0: Oo. Basta siya, dapat nga siya unang
5: masususpend.
1: Good for the government.
0: Oo, pero problema, wala naman akong illegal na ginawa. Di ba? Saka naman nakakita law enforcement sa papasusukuin mo.
1: Ako, Director, sorry for asking this very inane question. Pero sasagutin ko lang yung mga nagtotroll sa iyo. Ang dami nagtotroll sa social media. Spliced daw yung video.
0: Spliced. May timestamp eh. Yun ilabas.
1: Paano? Paano na-splice?
0: May timestamp, tapos kaya kita talaga. Tsaka nakapagtaka ron, ang tagal lang sinasabing splice. But di ilabas nyo yung...
5: Sa inyo.
0: Ang nangyari siguro doon, nung ginawa ng CIDD dyan, ang pinalabas na lang yung portion na... kumbaga specific doon sa issue na yun.
5: Correct.
0: Pero hindi, kung sasabihin yung splice, sila yung may hawak eh. Kaya dapat maglabas ula. Doon lang sa takbuhan ni Senator Bato, hinihingi namin yung video mula doon sa sasakyan.
5: Yung nag-arestro.
0: Na bumaba.
5: Hanggang
0: sa tumakbo siya. Ang pinakita lang yung takbuhan.
4: Hindi yung nag-
0: hindi yung pagbaba muna sa sasakyan. Doon sa puti na
5: Galia.
0: Doon na nakasakay.
4: Hindi, tsaka yung CCTV galing sa kanila eh.
0: Kaya nga.
4: Sila yung kalokohan doon eh. Yun yung kalokohan doon.
1: Yun ang galing.
0: Yun ang problema.
4: Kung magsisinungaling kayo, isa yung sinin ng konti.
0: Sino pwede pa magtuturuan mo, boss? Kaya alam naman ba? Alam mo pala eh. Boss, nagtipid eh. Nagtitipid yata eh. Nagtitipid yata.
5: May tanong ako ang taktika kasi parang ito, para sabi nga ni Sir kanina, logic eh.
1: Oo,
5: hindi naman talaga obobs ang mga Pilipino. Alam naman natin kung anong mangyayari at nakita natin ito. Dalawa, may Senate, may GSIS, di ba? May CCTV sa GSIS, may CCTV sa Senate. Siyempre, di ba, kung nasa Senate ka, Director, kita mo rin yung nangyayari sa labas ng GSIS.
0: Of course.
5: So may dalawang tao. May dalawang tao, sabi niya, aatakihin tayo. Parang ganun. So hindi ba nila inisip yun na bago umatake, nag-full battle gear, tinignan yung part ng GSIS na nakita dadalawa lang yung tao.
0: Boss, maraming lapses. Una, aatake ka, ba't di mo pinalis muna yung mga
5: isa pa yun.
0: Para tinaya mo na dyan yung media para bakunan yung pag-atake.
5: Correct.
0: Mabidyo yung puto ka, di ba? Pangalawa, he acted based on assumptions.
2: Yes.
0: Kami. Eh, sinasya na nga nagsabi, may numero siya na ako niya.
2: Tama.
0: Hindi na ganyan ako, tao mo ba itong mga to? O kung hindi na ako, yung security officer ng GSIS.
5: Correct.
0: Ba't na yung mga parang atake dyan? Mm. So, aywan ko, ang tao na yung mag-iisip, bakit nangyari?
5: Correct.
0: Tayo na yung mag-iisip. Any reasonable mind will say, bakit?
5: Ito, yung tungkol sa GSIS, kasi ang sabi ng report sa GSIS, di umano.
2: Huh? Di umano.
5: May lamas masok. At maaring gamitin yung
2: lamas
5: entrance.
2: Masok, yeah, lamas masok.
4: Parang may pitik eh.
5: La, pwede gamitin yung binabarinahang pintuan para doon idaan. Kasi parang ina-exercise na eh. Parang ganun eh. So ano bang totoong banggit sa'yo ni GSIS chairman tungkol sa bakit pinababantayan na yan?
0: Hindi. Umaga pa lang daw, labas-pasok na.
5: Yun yan, may ganun.
0: So, ang letter naman, nakalagay talaga, at sa pag-uusap namin, ang sabi niya talaga, he's worried about the security of the premises and also the, tawag dito, yung mga tao niya.
2: Yes.
0: At syempre, andun na rin yung concern niya na baka siya yung mapagdunto na ng sisi. Kung merong...
5: May lapse. Ganun.
0: So, kasi may mga thinking. Pictures ang sinend sa akin, kausap niya si General Aplasca, maaga pa yun. Mm. Wala pang NBI nun because the NBI operatives arrived ng 6 p.m. na. Then the request came in 4:48 yung message niya sa akin, but it was received sa office ko ng 5.
5: Kausap niya si Aplasca?
0: Hindi, si ano kausap ko? Si...
5: Yung si Chairman?
0: Kausap ni GSIS. GM. GM Wickbiloso.
2: Yes.
0: Ang nakapagtaka ron, sasabi niya, ba't hindi ako nag-coordinate? Mm. Sabi ko, ba't ako mag-coordinate? Eh, wala nga kaming operation sa Senado eh. Di ba? Hindi nga
5: kami mapasok. Sabi sabihin, alam po ni Aplasca, kasi kausap niya rin si GM,
0: alam niya,
5: na may gagawin doon.
0: Alam niya na may NBI na ang purpose is to help them secure.
5: Ayun naman pala. Oh, eh. Talagang
4: pero baka pala. Meron talagang lumulusob eh.
0: Meron. Baka pinalusob.
4: Hindi, mga alien. Alien.
0: May UFO. Di ba medyo madilim doon? Baka si Casper nga doon.
2: Alam mo, ito mga patakasama ko. I think they are invalidating my feelings. Don't you know?
4: Oh, ano?
0: The fear was
4: real. Ano ba, brother? Ano ba, brother?
2: My friends were there. She was a young mother. It was real. The fear was real.
4: Parang ginawa na ni Guido yan.
2: Ina-investigate ba yun? 10,700.
4: 11,000.
2: 12,000. Sa akin ka maniwala sa number.
5: Ano, Herman Cat na daw tayo sa
0: pero may bumabati muna sa inyo. Sino? Sino? Quadro alas kayo, Queen of Spades daw siya.
5: Sino
0: si Claire? Yan!
4: Namimiss namin yung Uniqlo t-shirts.
2: Yung
4: pansit!
2: Yung
4: rosas! At yung tala, sugar-free na cake.
5: Nagpadala pala rosas yun eh, syempre.
2: Oo, namimiss natin
5: yung rosas. Natin na, syempre, all throughout the episode, andito ka, Atty. Matibag. Pakinggan nga natin ang the second rate trying hard. Kasi si Maring Doris yung may post kanina.
2: Original.
5: Ang galing original eh. Ang Herman Cot.
2: Yep.
5: Alan Herman.
6: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Cot. Herman Cot.
2: Alam mo, mga alaskador at alaskadora, ito yung pinag-uusapan namin ng aking sister-in-law na si Ditas Cruz at yung kanyang nanay na si Tita Lolly Cruz. Hello sa inyo na nanonood ngayon. Ano? May napapansin ba kayo lately? Parang bawat araw may bagong episode sa Senateflix.
4: Senateflix.
2: May umiiyak, may nanginginig ang boses, may dramatic pause, may hawak sa dibdib, may malalim na buntong hininga na parang audition para sa best actor in a political miniseries. Kulang na lang, dramatic soundtrack. Meron tayo nung kanina. Nilinawin ko guys ha, hindi ko minamaliit ang emosyon. Hindi porket politiko, robot na. Tao rin sila. Napapagod, nasasaktan, naiipit, nasistress. Alam ni Director Matibag yan. Pero may malaking pagkakaiba ang tunay na emosyon at performative emotion.
5: Oh, big words na naman, ha? Performative.
2: At doon na nagkakaroon ng problema. Kasi noon, gumagana pa ito, eh. Nung panahon ng legacy media. Nung mga lumang tao, tulad ni Sec. Ronald Llamas. Noong araw, kapag may politikong umiiyak sa TV, automatic yun, eh.
4: Oh, word dyan, eh, legacy.
2: Oh. Ay, sincere. Oh, ano, I walked right into that.
5: Yeah, you did, brother.
2: I sincere, mabait, may puso. Di ba? Pag nakikita, paiyak-iyak. Kaso ngayon, nag-level up na ang audience. Ang modernong Pilipino ngayon, sanay na sa edited clips, viral breakdowns, scripted apologies, weaponized emotions, at yung tinatawag na political performance art. Alam na alam ko yan. Kaya ang tanong agad ng tao, hindi, naantig ba ako?
5: Yan.
2: Ang tanong nila ngayon, teka, sincere ba talaga to o pang camera lang?
5: Ano, pinapatama mo si Prof. Guido.
2: At masakit man pakinggan.
5: Oh, yan, yan, yan.
2: Pero maraming elected officials ang hindi pa rin nakaka-move on
5: yun
2: sa lumang formula. Akala nila, more tears equals more trust.
5: Yan.
2: Hindi nila napapansin. Habang dumadami ang dramatics, mas lalong nababawasan ang credibility. Basahin niyo yung mga QSS, basahin niyo yung mga survey. Malalaman ninyo yan. Kasi ang ordinaryong Pilipino ngayon, problemado sa presyo ng bigas, sa pamasahe, sa tuition, sa trabaho, sa ospital, sa utang. Tapos makikita nila sa Senado, emotional privilege speech, iyakan-iyakan, drama-drama. Another televised meltdown, another I'm deeply hurt, my feelings monologue. Eh sila naman walang luxury para umiyak nang naka-makeup under Senate lighting. At doon pumapasok ang public resentment. Kaya ngayon, ang tingin tuloy ng marami sa Senado, hindi na upper chamber.
5: Oh, what?
2: Parang upper box na ng isang noontime show. Tandaan, iba ang authenticity sa drama. Mas gusto ng tao ang diretso magsalita kaysa dramatic. Mas gusto nila ang competent kaysa emotional. Mas gusto nila ang tahimik pero nagagawa. Mas gusto nila ang tahimik pero may nagagawa kaysa maingay pero puro monologue. Parang si director matibag lang. Kaya mapapansin ninyo, yung mga politikong mabenta ngayon, tignan ninyo, hindi necessarily pinakamadramang magsalita.
4: Supremo!
2: Dahil marunong na pumilatis ang tao. Alam na nila ang difference ng pain sa performance, ng concern sa calculation, at ng leadership sa live-action teleserye. Kaya siguro ito na ang pinakamalaking warning para sa mga elected officials ngayon. Kapag araw-araw kang umiyak sa camera, darating ang punto na hindi ka nakaaawaan ng tao, mapapagod sila. They will be indifferent. The opposite of love is not hate.
5: It is indifference. Yeah.
2: At sa politika, walang mas nakakatakot kaysa sa botanting wala nang pakialam sa palabas mo.
5: Herman Cut!
2: That is Amas. Herman Cut.
5: Talaga naman. Eh, ikaw,
2: nagsasawa ka na ba?
5: Naantig ka ba sa mga...
4: Ati pa.
5: Naantig ka ba?
2: Hindi, problema si...
0: Natakot lang ako.
5: Yeah.
2: Pero nakakita eh.
4: Grabe, no? That will live in infamy.
2: Infamy.
4: This itong is mga nangyari dito nakaraang mga araw.
5: Yes, I agree.
4: Grabe, pagtatawanan at pagtatawanan niya, at kagagalitan niya.

0: game.
1: Oh, yung game, di ba?
0: Lang NBI, oh. Nakakabot yung isang puganting senador.
1: Oh, pwede bang gumawa rin ng gano'n sa 4 alas?
0: Pwede, pwede.
2: Ang naririnig ko sa mga senador ngayon, lahat, ha, si Senator Ping, si Senator Wynn, si kung sino-sino pa, parang nawala daw yung trust sa Senado eh. Di ba? Parang, kumbaga, ang hirap nang ibalik nito sa pagkakalugmok. Kasi parang you do not know how low and lower and lowest can you get. Parang ganon.
0: Ako, I will riff off what Butihing Senator Ping Lacson said, no? Sabi niya, gusto ko na mag-resign, di ba? Sabi ni Sec. Ronald, kinikwento.
1: Partikular na yan, ha?
0: Oo. At sinabi niya, di ba yung statement niya na, no, sabi niya, it is unthinkable na mas mataas ngayon ang tingin ng tao sa House of Representatives kesa sa Senado. Kasi hindi ho nangyayari yan, ano? Just for some context. That has never happened. Dahil ang House of Representatives, what, 300 yan. Mm. Big target. Andali tirahin. Mm. Yung Senado, 24 lang ho yan. So traditionally, hindi balance ang scales in terms of public perception because they're a smaller target. Tama. Pero ngayon, mas angat pa yung Kongreso.
2: Gaano kahalaga, Director, yung sinasabi ni Alan na performative? Parang ikaw sa trabaho mo, performative. Yung magpapresko mo na bago manghuli o manghuli mo na bago presko yung mga tanong. Walang pinapatabang.
3: Walang pinapatabang.
1: Easy.
2: Mahal ka ba?
1: Magandito ka muna.
2: Mahal ka ba?
3: Hindi, importante yun. Kasi mas gusto ng tao yung action yung nakikita mo yung ginagawa.
0: Correct.
3: Mas kahit nga wala kang presko, no, yung tao na yung...
0: Yes, agree.
3: So, palagi ko, yun yung importante. And I agree with the Alan Herman, no? Yung sa German cut niya. No? Pero ano ba yun? Hindi ba PR yun? Hindi ba PR yun?
1: Buti ka pa nag-agree.
0: For the first time.
3: For the first time. Hindi, baka kasi baka discount kung sakali ko.
1: Pero, Director, without compromising yung ginagawang operations,
2: yeah.
1: No?
2: Yeah. Sige nga.
1: Ano ka bang ballpark figure, no? Na... Para naman yung tao kasi naghihintay eh.
3: That's correct.
1: Ang daming high value targets, walang nahuhuli. Meron ka bang ballpark figure, no? Katulad ni Ombudsman Boyeng Remulla, nag-umpisa siya noong Disyembre, na maraming makukulong.
2: Yan.
1: Tapos Marso, tapos Mayo. Ikaw ba may ganun ka rin bang predictions? Within this quarter, yes. Within this month, ay makakakita naman tayo kahit papano, no?
3: Ang masasabi ko ngayon, immediately nung inutos ng DOJ na arestuhin in Porsyong Waran, I already established a dedicated tracking team, no? To locate. So, nag-backtrack kami, tinitingnan namin yung pagkilos kung saan. Pero napakahirap po mga kung kailan mo siya talaga mahuhuli. Unang-una, marami pong pumapasok na lead sa amin ngayon. At sinusundan namin yung iba. Gusto pong mambudol, manghihingi lang pala ng pera. Wala po kaming pinag-uusapang reward money rito. Pero ibig sabihin, parang in exchange of information, meron pong sinabi, pumunta sa Batangas. Ang dami po. But what I can share, na without giving the specific details, there are three areas ngayon na amin pong talagang binabantayan. And I'm asking help from other personalities and agencies na nasa intelligence network para matulungan po kami.
0: Correct.
1: Pero iba kasi ang mundo natin ngayon, Director, eh.
3: Gusto na.
1: Diba? Ngayon, ang dami mong technology, eh.
3: Oh. Yeah, we're using it.
1: From CCTV, drones.
3: Correct.
1: Yung misis ni Alan, alam ko nasaan siya kahit siyang pumunta.
3: Baka may isang tag. Ano yun? Yung tag yun? Yung tag.
0: Tulog ako, Director. Tapos energetically implant in chip.
3: We're using that technology. We're using that. We have technology. Meron kami sa NBI na ginagamit. Kaya nga meron kaming specific targets kaya na tinitingnan.
0: Correct.
3: Pero napakahirap po talaga. We'll be very honest with you. Mahirap yung nangyari. Yung Pilipinas, as it is, ang daming high-value target na hinahanap pa natin. Sa atong si Bantang is there. Pero we don't treat na parang iba kung paano yung protocol namin yun din. Yun lang, mas malawak lang yung scope namin. Sabi ko nga, may dedicated group to do the location and arrest of Senator Bat.
1: Pero ba kailangan nyo na ng supernatural power?
2: Yun!
1: Well, si Doc Guido kasi.
2: Yeah.
1: Psychic yan eh.
2: Psychic. Hindi ba sidekick?
3: We don't remove that possibility. Pwede kayo bumunta sa manghuhula. Kasama na rin. Tapos kung wala kaming drone, baka may manananggal na magbunta.
0: Psycho, hindi psycho.
3: No, we have drones. Meron na mga aming drones. Then we have technologies too.
1: Oh, GPS, satellite, technology,
0: diba? Not to oversell it, Director, pero ang lumalabas sa social media ngayon, if there's a guy to do it, it's you. If there's anybody that's gonna bring him
3: mabigat,
0: in, it's you.
3: Mabigat po na...

0: na trabaho, pero gagawin po natin yung makakain natin. Siguro, totoo po tayong nagdadasal. Yeah. Hira po tayong magdasal, pero ngayon, we're really praying. We'll be guided. Ano po. Baka pwede po tayong tulungan ng mga magaling magdasal pagdasal.
1: Ay, mahina ako dyan.
0: Sino po ba marirekomenda nyo?
1: Ito siguro.
2: Alam mo ko sa Malacasisek? Alam mo ko sa Malacasisek? Sa Bordagulan!
3: Tara na, mga mema! Heto na ang Bordagulan!
4: Bawalang takot, dapat todo prangka.
5: Yun, ganda ng music, oh.
1: Pero gusto kong simulan dun sa binanggit na, inagaw na eh. nung German cut, no? Yun ang intro. Oh, paano, idol pa yan eh. Si Senator Pinlacso. Isa sa mga matitibay, veteranong haligi ng Senado. No? Together with Senator Rene Sagisag, yan lang talaga yung never tumanggap ng pork barrel. No? Kaya meron siyang merong key, no? Okay. Pag nagsasalita bilang isang senador.
5: Absolutely.
1: Kahapon, doon sa aming programa, ay inamin niya na medyo nade-depress din siya sa nangyayari.
2: Sabi nga.
1: Dahil itong institusyon ng Senado, talagang pinaglaban niya yan.
5: Correct.
1: Alam niya imperfect yan, pero pinangatawanan niya.
5: Correct.
1: Na ito ay isang mahalagang institusyon ng isang demokratikong lipunan.
5: Correct.
1: At pag ito ay gumuho, gumuguho rin yung lipunan na yan. No? Kaya, inamin niya na, sabi nga ni Alan, mismo siya ay for the first time ay iniisip niya mag-resign.
5: Grabe, no? It has reached
1: that point. Hindi mo ma-imagine na isang sitting senator na mag-resign.
5: Of his caliber.
1: Lalo na kung ikaw ay napaka-disente.
5: Yeah. Yun.
1: Diba? Mm. Napaka-tibay.
5: Oh. Yun.
1: No? And hindi naman yan yung katulad ng mga 4 alas na marurupok. Marurupok. Matibay talaga yan. Subok yan.
2: Ayan.
1: Diba? At sabi rin niya, sabi nga ni Alan, no, na dapat ako magsasabi ko. No? Juan, ito yung rare moment na mas mataas yung approval rating. Hindi lang mas mataas, doble. ng Kongreso sa Senado.
5: Yes.
1: Diba? At patuloy na bumababa.
2: Yes, yes.
1: Diba? At ngayon lang ako nakakita, may almost 50 years in politics.
2: Ha? 10 years?
1: Birds of the same feather are the same birds. Pero mo, nagsama-sama lahat ng kawatan. Nagsama-sama lahat ng walang hiya. Nagsama-sama lahat ng mga sinungaling. Nagsama-sama lahat ng mga talamak. No? Sa isang grupo. Diba ngayon ako nakakita ng ganyan eh. Diba?
2: Bolt-in eh.
1: Oo. Tapos, self-righteous pa sila.
2: Yes, sino mahirap eh.
1: Self-righteous pa. Kaya, hindi ko alam kung paano sasagipin si Humpty Dumpty. Kahit anong epoxy ang gamitin mo dyan. Parang ang hirap. Sana maibalik pa kahit papano yung kaunting integridad.
5: Wow.
2: Sana.
5: Order.
1: Yeah. Pero sa dulo, ay baka kinakailangan na talagang kalusin.
5: Yan.
1: No? Mm. Baka kinakailangan na talagang gisingin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga botante.
5: Yan.
1: Totoo, kung saan 60% ay mga bata.
5: Yan.
1: No? Gisingin na.
2: Gisingin na.
1: Ito ba? Are these the senators you deserve?
2: Yes, we do not.
1: Ito ba?
2: We do
1: are
2: not.
1: Are these the senators your children deserve? Ba? Minsan, kinakailangan mo talagang yanigin eh. Para magising ng gusto. Dahil ang pinakamahirap, gisingin. No? Ay yung nagtutulog.
5: Yun. Totoo naman.
1: Isa-isahin mo yung mga yan. No? Lima.
2: Yan.
1: May mga plunder at saka malversation. Isa, dalawa, merong market manipulation insider's trading case. Diba? Dalawa, the first Asians to be charged with crimes against humanity. No? At yung mga natitira, diba? Hindi mo kakaawaan. Yan ba? No? Yan ba yung nagpapatakbo ng ating Senado?
5: Exactly.
1: Kaya mauunawaan ko yung isang napakatibay katulad ni Senator Pinlacso na humina ang loob.
5: Mm-hmm.
1: Diba?
5: Tama naman.
1: Kaya talagang puot yung mamamayani sa atin eh. At sana yung puot na yan, yung outrage na yan, ay gamitin natin not only to expose,
5: yun.
1: Not only to oppose,
2: yan.
1: But to propose
2: yun.
1: Alternatives,
2: yan.
1: Mga senador na may kahit papano integridad, no? Decency,
2: yun.
1: Prinsipyo, yun. Diba?
5: Now
1: dahil ang gumuguho rito ay hindi lamang itong mga walang hiyang senador na ito. Mm. Ang gumuguho rito ay yung institusyon.
2: Yun, yan na mismo.
1: Na isang dapat haligi.
5: Haligi yan.
1: Ng ating lipunan.
5: Correct.
1: Kaya, ano yung gumuguho?
2: Mm.
1: Lipunan.
2: Yeah. Oh.
1: Lipunan.
5: Yun.
1: No, I cannot emphasize enough.
2: Yeah.
1: No, I cannot emphasize enough.
5: Understand.
1: Yung ating panganib na kinakaharap.
2: Yun.
1: Kaya, sama-sama tayo
2: yan na
1: magising.
2: Yan.
1: Sama-sama tayo na kumilo.
2: Yan.
1: At sama-sama tayong kalusin itong mga walang hiyang ito.
5: Yan!
2: Kablum! Diba? Kablum. Sino mag-uuna sa... Oy, sino mag-uuna sa pagkalos? Dapat muna hulihin bago kalusin.
6: Kalusin.
5: Tanungin natin yung 13,000.
2: 6,000
5: viewers natin. Malapit. Tinamaan ba kayo dun sa... Sinabi ni Secretary Ronald Llamas na siguro naman kahit makasama mo yan sa isang table habang kumakain, mga ganong klaseng tao, ikaw na yung tatayo eh.
2: Pare.
5: Oo nga eh. Parang tinamaan ako dun eh.
2: Baka na-high blood. Director, nararamdaman mo na ba yung pressure? Kasi parang kami pressured na rito lahat eh. Ang naghahanap ang taong bayan, naghahanap ng action, naghahanap ng... Ano ba ito? Solusyon.
5: Yan.
2: Hindi yung IME.
5: Accountability.
2: Accountability. So, ramdam mo ba yung pressure? Dahil syempre, iilan na lang talaga ang inaasahan ng tama. Nararamdaman mo ba?
0: Nararamdaman po natin kasi ang laki ngayon ng pressure that we have to put ba ito, ilagay natin siya kung saan siya nararapat, panagutan niya yung kanyang pananagutan sa batas. Genocide yan eh. Maraming correct, namatay.
5: Genocide.
0: Na that tao. Is, at alam nyo, let me share this kung bakit passionate din tayo rito.
2: Sige.
0: No? Nakausap ko maraming reporter na assigned sa NBI. Sila nakikwento sa akin that there was a time na noong may Oplan tokhang na to at saka yung double barrel, meron daw dalawa, hindi ko nababanggitin yung syudad, na nagkukumpitensya pa sa isang gabi kung ilan dapat
2: yun. Yun,
5: grabe.
0: So, yung argumento na binigay ni ng ating Solicitor General, that is exactly the sentiment. Eh.
5: Yes.
0: Siguro naiyak tayo dahil their life was put in danger. May mga umiyak nun sa Senado na apparently their life was put in danger.
2: Oh, they believed.
0: Pero paano yung mga magulang na tumatangi sa kanila? Dahil namatay yung kanilang mga
1: ibu-libo.
5: Ibu-libo.
0: Hindi biro.
1: At sabi ni Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, lahat daw yan ay nanlaban.
5: Yeah. Nanlaban.
1: Tapos, nung binuksan, yung mga files ng kapulisan, wala silang mahanap.
2: Mm.
5: Correct.
1: Na mga basic forensic evidence.
5: Correct.
1: Libo-libo.
5: May
1: diba?
5: Same gun pa yata.
1: May mga iba namatay sa cardiac arrest pero may tama ng bala sa ulo.
2: Yun!
5: Correct.
2: Diba? Sus, nako. Mabayakan.
1: Nasa na. Wala man lang closure eh.
5: Correct.
0: Merong dadagdag ako yun, Sir Ronald, kasi yung kwento nga, parang ang ginagawa, in a week, dun babayaran, iipunin muna.
2: Oo. At kota-kota.
0: May kota talaga.
1: Yes. Sabi nga ni Pulitzer Prize sa Kwan,
2: si Mugs.
1: Manny Mugato, dun sa kanyang award-winning mga articles, no? Yung baril na napulot dito sa isang nanlaban,
2: yan.
1: No? Same day, nahanap doon sa kabilang
2: syudad. Ang laban gun. Ulit. Ginawa, ebidensya rin. No.
1: Gusto kong magkaroon ng ganong klaseng baril na buhay. Naglalakad.
5: AI gun.
0: Maganda yan, Sek. Kasi pag pupunta sa lulusob sa Senado, wala na. Yung baril na lang yung lulusob.
2: Wala. Wala na ito. Pero ilang pang mga senador at ilang pang kongresista ang nakapila na aarestuhin niya at huhuli. Yan ang tanong sa pagbabalik ng 4!

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
4: anong iyong... Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
5: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
5: Isi ka naman
4: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
7: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
7: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po
4: nga. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: kay Prof. The Sports.
1: Sige, sige.
0: Oh, ano? Like the player? Like the player?
2: Hey, like the player.
3: Kasi ang dami nagre-react.
2: 14,000.
3: They're commenting. Babasahin ko yung comment. Sabi nila, tinan mo, actually, I was reading it. I was quite touched myself.
2: Kala ko sa Maridores eh. Oh.
3: Sobrang na-touch ako sa Bardagulan speech ni President Ronald Llamas, a.k.a. President Ronald Trump. Ronald Trump. Mitch Z. Knight. Nakakaawa na ang Pilipinas kong mahal. Saka na lang muna ako uuwi dyan. Pero nakatutok ako kada 4 alas time na.
2: Salamat
4: po. Salamat po.
2: Salamat, ma'am.
3: Prof,
2: sabi pa niya, ang galing ng 4 alas, perfect combination, kompleto, Ricardo, hello sir, Melvin Matibag.
4: Yeah. Ay, sorry, laban, tutulak ko dyan, ha?
2: Laban para sa katotohanan.
0: Yeah, yeah, Basta ako si Bawang, kahit saan pwede.
2: Sibuyas, sibuyas.
0: Ano na ba yung mga pinag-uusapan ngayon ng ating mga kababayan bukod sa controversial na sa Netflix? Alamin natin yan sa The Survey Says ni Prof. Guido
2: The Beast!
5: Sa 4 alas, The Survey Says! Magkakaiba ng
2: personalidad! Sa ngayon dahil medyo Ano nga? Limited yung time natin. Oh. I-cover ko lang yung ano, yung singkong sikat. Pero anim ito kasi may mga tabla-tabla dito. Pero,
0: anim na sikat?
2: Oo, anim na sikat. Mm. So, ang number 6 dito, Supreme Court.
0: Oy!
3: Medyo ano na yan.
2: Yung mga TRO.
0: TRO.
2: Then number 5, Philippine Senate Committee Revamp.
3: Ba? Yun, mga naman. Pagkabala saan eh.
0: Pag-usapan natin mamaya sa pag-usapan.
2: Yung ano, pag-iba ng mga leadership, mga committee. Ano. Number 4, Pia Cayetano.
3: Oh. Of course. Of course.
4: Oh, bakit kaya?
3: Bakit kaya? Emotional speech.
2: Emotional speech.
4: Naman dyan kasi. Parang ayun. Nag-react siya doon sa maling kwan.
3: Nino, kanino siya nag-react?
4: Parang ganyan.
3: Kanino siya nag-react?
2: Inaano na siya? Kinokonsult na siya.
4: Parang ganyan.
0: Nag-play may audio yan? Oo, kasi sabihan niya ka ba? Walang audio.
2: Walang audio.
0: Hindi si Senator Pia.
2: Hindi na kayo naawa kay Senator Pia kayo. And number 3.
0: Sige.
3: Hindi naman kasi yung konteksto.
2: Sige.
0: Sige ba?
2: Sige ba? Number 3. Ayan, number 3 si Jinggoy Estrada. Ayan na, initay ko yung ano.
3: Sige, mukha
2: yun.
4: Lapit na yan.
2: Bagong partner si Robin eh. Anyway. So, number 2, National Commission of Senior Citizens.
4: Kailangan natin.
2: Mga may digital ID na.
3: Kilala ko.
0: Dami-daming video, pinakita
3: ko. Kilala ko isang champion ng mga senior citizens ng Pilipinas. Siyempre, si Kong Ann Matibag. Ating lagunanay.
2: Very relevant. Pero number
0: talaga yan, ha?
2: Number 1, si Mau Aplasca suspension.
0: Number one
4: sa kapal na mukha.
2: Sinerge ng mga kababayan natin.
4: Pero mga pulis ka, hindi mo alam na bawal mo paputok sa law enforcement.
2: Baka pa naman comment si director.
4: Ala siguro pulis pa rin siya.
0: Isang interview nga siya. Directorate for Operations pala siya dati. So isang rules of engagement, sabi niya, hindi daw yun. Pero siya pala yung sulat nun eh.
3: Binasahan siya nung Facebook, sinulat niya man yung
4: Yes, napanood ko. Enclosed area. Bibigay ka ng warning shot.
3: Diba?
2: Sa taas naman eh.
4: Kahit naman kami ni Guido na bobo sa baril. Hindi namin gagawin yun. Yung mga 22 namin.
0: Yeah. Yung AK-47.
3: AK-47. Pinigay na yung mga AK-47 kasama ng DVD.
0: Nag-init ba kayo kasi kanina pinag-usapan nga yung mga committee-committee, sabi ni Doc Guido eh. Pag-usapan nga natin yung mga committee na yan sa...
3: Sa fact sheet. Mr. John is causing lakas irreparable damage. Lakas ng balat. With
0: Michael
2: Paddy.
3: Lakas ng balat. Oh boy, this... this coagulation.
5: Katotohanan dahil 4 alas. Fact sheet. Para sa bayan lagi. 4 alas.
0: kapag kapag tayo sa leksyon.
3: Okay. Nahuli ako.
0: Tanong ng taong bayan, may ilalala pa ba tayo? May ganun eh. Oh. Pilipinas, kaya pa ba?
2: Kaya pa ba?
0: Kamustahin natin ang ating mga politiko. Dahil nagpapakamusta sila eh. Kamustahin natin ang ating mga politiko. Ang makapangyarihang posisyon na hawak nila. Unahin ko na.
3: Oh.
0: Tatak shit, ha?
3: Okay.
0: Like Kumite ng Culture and the Arts at Basic Education na ang namumuno, tinatwa ng mga artist at mga manunulat, maging ng kanya mga paaralan at universidad.
3: Hoy, Kumite ng Ways and Means, Sustainable Development, Innovations and Futures Thinking. Pati na ang Accountability of Public Officers at Investigation ng makapangyarihang Blue Ribbon. Kinamusta niyo na ba? Ang mag-iimbestiga ayaw tanggapin ang mga pangyayari at ebidensya.
1: Fact-sheet kayo!
6: Kumite ng Health and Sports, malusog ba at malakas ang napipintong kaso ng katiwalian?
1: Fact-sheet kayo!
4: Kumite ng Higher Technical at Vocational Education, hindi lang mate-technical sa mga lumalya. Mataas ang tsansa nakasama dahil bukal ang mga testigo laban sa kanya.
1: Fact-sheet kayo!
3: Uy, Kumite ng National Defense, Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Pati games and amusements.
0: Diba?
3: Kailangan ipagtanggol ang sarili niya. Laban sa pandarambong, hindi na ito laro at amusement.
1: Fact-sheet kayo!
2: Kumite on Public Services. Uy! May kaso na rin ang pandarambong. Sana magdarambog din ito dahil hindi nakuha ang Blue Ribbon.
1: Vaccine kayo!
0: Ako pala, Kumite ng Public Information and Mass Media. Na dapat malinaw at patas ang impormasyon na binabahagi sa publiko. Ano sa inyo? Lalo pa lumalabo dahil siya na mamuno sa constitutional amendments at revision ng mga code.
1: Fact-sheet kayo!
4: Sobrang galing yan. Ito. Matindi. Kumite ng Environment at Natural Resources. Ang pamilyang gustong gawing subdivision. Ang mga guba at ginawang putik. Ang mga tubig. At Kumite ng Corporation and Public Enterprises na kinakasuhan ng insider trading. Ang makikaso at kinekwestiyon ang mga sariling kumpanya.
1: Fact-sheet kayo!
4: Ulang-ulang yan.
3: Yung Kumite ng Finance, hawak ng pamilya may kaso sa tunay na estado ng pinansyal ng kanilang negosyo. Same thing. Na pati mga stockholder nito na damay sa paglobo pero nabilog lang mga ulo.
1: Fact-sheet kayo!
4: Kulong kayo! Kumite ng Public Order, Diyos ko po. And Dangerous Drugs. Di na kailangan ng shampoo yan. Ang pinagmulan ng gulo sa public order sa Senado na napabalita sa buong mundo at ang co-conspirator sa crimes against humanity. May clue kayo? Sa madugong war on drugs!
1: Fact-sheet kayo!
2: Kumite ng Foreign Relations. Uy, bongga! Bakit may mag-usap sa relasyon sa ibang bansa? Itong sariling relasyon sa kapatid na presidente ay kine-question at sinisiraan.
1: Fact-sheet kayo!
0: At ang Senate President mo,
3: uy,
0: under attack daw ang Senado. Na itinalaga nilang Senate Sergeant at Arms na mamaril na multo. May pagtatanggol lang ang guni-guni na sila ay ginugulo para mapanatili lang sila sa pwesto. Not to mention, nakatakas pa si Bato!
1: Fact-sheet kayo!
3: Fact-sheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo!
0: Yon! Leksyon!
3: Ay, nagbabakar tayo lang.
0: Sorry guys, kasi leksyon namin talaga itong...
3: Maraming salamat kay Charles na nag-deliver ng ating pagbabuffer dito.
4: Ang aircon.
0: Okay na.
4: Sabayokan mo, yung heat-seeking mo.
0: May pansin
3: pa.
0: Hindi siyempre makakaligtas ang ating si Director
4: Manuel. Hindi, siyempre. Yari ka.
3: Kahit NBI Director yan.
4: Yari ka.
0: Diba? Dahil isasalang natin siya sa Ratatak with Belvin Matibag.
3: Yun.
7: Kaksya ng tanong, tapatan at tarang.
8: Tahan! Tara na, mga atat!
7: Simulan na natin ang Ratatap!
0: Ang una natin, siyempre, ay pili na. Pipili ka ng isa sa mga babanggitin namin dito. O, una ka nga, Prof. Sige nga.
2: Director, ano, lusob o tanggol?
3: Tanggol.
0: Director Matiban!
3: Aplaska o Alaska?
4: Alaska na lang.
0: Alaska na lang. Yay! Sina? Ako yan. Sabi ko sa yung camera, hindi nakikita si
9: Matiban. Makuhuli na ba? O magiging bato pa?
6: Huli na, naging bato pa. Pero mauhuli yan.
4: Mas papag. Tingnan mo, Alan, di Alan Herman. Alan o Pia Cayetano.
6: Ronald Llamas.
4: Mapapahamak
2: dyan. The director, mas unang mahuhuli, Zaldico o Bato?
6: Bato.
4: Puno-puno, conviction.
3: Sino sa tingin mo mas may pananagutan sa batas? Yan. Si Robin Padilla o si Franco Mabanta?
6: Robin Padilla.
4: Magulo ba ngayon sa Senado o Kongreso?
6: Senado.
4: Yan.
6: Under attack eh.
4: Oo nga.
0: Kanina to.
3: Mas tahimik ang buhay. Gobyerno o privado?
6: Yeah. Ako, Diyos ko, privado siya.
0: So, pumunta natin sa charot at trulalu. Ang charot, guys, syempre, alam na director yan. Ang charot ay hindi totoo.
6: Trulalu.
0: Ang trulalu ay totoo. Una na ako, ha? May mga nakaposte na ba sa paligid sa mga pinaghahanap ng batas?
6: Trulalu.
2: Yon! Direk, may alinlangan pa ba kayo na pwede nang arestuhin si Bato?
6: Charot. Walang alinlangan.
2: Walang
3: alinlangan.
0: Yan, o.
3: NBI Director Matibag, isasampa ba kayo kaso sa mga opisyal na nagtatrabaho sa Senado?
6: Trulalu, may nasampa na.
3: May nasampa na. Past tense.
4: Action agad.
3: Yan.
2: Action man.
4: May mga nakaumang ba na kaso laban sa mga kongresista at senador?
6: Pinag-aaralan
3: pa. Yeah.
2: Director Matibag, tuloy pa ba ang investigation ng flood control?
6: Trulalu.
2: Trulalu, yes.
3: Ito, medyo masakit man itanong.
0: Okay.
3: Charot o trulalu?
0: Ano?
3: Dumami pa ba ang mga kaibigan mo?
4: Dumami. Dumami mo ba ang mga kaaway mo?
0: Yan.
4: Tulad ko?
6: Dati na yun eh.
4: Paramihan tayo.
0: Dumami.
3: Kaaway.
0: Ano?
3: Charot o trulalu?
0: Kaaway.
6: Kaaway, trulalu.
3: Ito naman, mga masasamang elemento.
0: Ito, last na. Matitibag mo ba ang mga kawatan sa gobyerno?
6: Trulalu.
2: Yan ang gusto namin marinig.
0: Yan! Ratatati, Attorney Melvin Matibag, ang director ng NBI.
3: The man.
0: Diba? Siyempre.
3: Man.
0: Pero siyempre, bago tayo magtapos, siyempre, nagkatuwaan tayo. Gusto natin painitin ulit o magkaroon ng lasa ang ating mga leksyon sa ikalawang Bardagulan ni Secretary Levas.
3: Iyon.
7: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
10: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
4: Well, bilang halimbawa, nung binabanggit ko kanina, na Senado na nasa gitna ng historic crisis.
0: Yes.
4: At yung napag-uusapan din natin lahat dito, eh dapat magkaroon din tayo ng konkretong halimbawa.
3: Yes.
4: May isang abogado na Senador Wigo. No? Medyo nahulog sa kwan eh. Medyo na nahulog sa balde. No? Medyo nagkamali ng hugot. No? Inamin ba naman sa isang talk show?
0: Yun
4: dahil sobra sa yabang, inamin na siya ay nag-commit ng indirect bribery. Under Article 211 ng Revised Penal Code. Diba? Inamin! No? Inamin, alam ba niya yung parusa ron? Diba? Tapos hindi pa nakontento, no? Inamin dun sa TV program na yan, no? Na may series of acts.
3: Yes.
4: Receiving more than 50 million. For several people.
3: Yes.
4: Including dun sa isang hinuli ng katabi ko rito.
0: Yeah.
2: Hindi ako yung hinuli.
4: Sa Chicago. Hindi isa pa na. sa US, ha?
3: Oo, nadadamay pa yung isang
0: kapangalan. Nakikilir niya.
4: Hindi pa niya alam na hindi lang yan malversation. Hindi lang yan a simpleng kaso. Plan din yan! Ang problema sa hubris. Sabi nga ni Satanas, one of my most favorite sins.
0: Yeah.
4: Hubris.
0: Hubris.
4: Vanity.
0: Yeah.
3: Indeed.
4: No? Yeah. Buti na lang at may nauhulog pa rin sa ganyang klaseng mga kasalanan na inimbento ni Satanas.
0: Yeah.
4: No? Sana naman. Sana naman ay magkaroon naman ng logical conclusion niya. Si Senator Vigo. Sana naman ay puluting ka kung saan ka dapat kinakasadlakan.
0: Yan.
4: Sa presinto.
3: Yan! Yun! Ito naman. Tsaka self-admitted, di ba?
4: Self-admitted! Hindi galing sa 4 alam! Linawin natin. Hindi yan plot o conspiracy. No, tumalong ka sa sarili mong bangin.
3: Yeah, correct. Yeah. So baka kailangan ibahin na yung kasabihan. No. Ang aso nahuhuli sa sarili ng bibig. Ang pag. No.
0: Iba talaga ang nagdudulot ng lechon sa atin. No? Dapat yung tayo kumakain ng lechon dito, di ba?
3: Ayan, ang pag.
4: Nagkatinginan na sila.
0: Duel na.
3: This lechon, man.
0: Anong future na nakikita mo, Director, sa NBI? Dahil siyempre, ang hirap talaga, eh, no? Dumadami na ang mga kriminal, dumadami na ang mga kawatan. Anong kailangan namang tulong sa'yo ng taong bayan?
3: Yan.
0: Sa NBI? Kasi, parang kailan lang ba gagawa? Kailangan tumulong na tayo, di ba? Anong tulong na kailangan sa taong bayan?
6: Yung tanong mo, Mike, kasi nakita natin ngayon, because of the social media, parang nag-iba yung standards. Yung mga mali nun, parang ginagawa ng tama. Ganun normalized. Na yung nangyayari, normalize. Yung magmura, mumurahin mo yung tao, tatakutin mo yung tao, parang okay lang.
3: Yes.
6: Kasi yun yung ginagawa ng mga leader na nakikita.
3: Yeah. Tama.
6: So, ang gusto ko sana mangyari, ibalik natin yung law and order talaga, yung disiplina.
3: Correct.
6: And I will be exactly 100 days in June 3.
0: Yan.
6: Gusto ko lang sabihin na kami sa NBI, nung mula dumating ako, we have 250 plus successful operation leading to arrest and prosecution ng mga kriminal. So ang gusto namin is we improve our services by modernizing, lalo na yung mga crimes committed sa social media natin.
3: Mm-hmm. Absolutely.
6: So wala tayong tools to do it. We want the help ng Senado at ng Kongreso. Hindi lang talking about the budget, but the legislation na kailangan magkaroon dito ng standards kung paano ito ginagawa.
3: Yeah. Agree.
6: A lot of crimes now is being done in the comfort of their house.
0: Correct.
6: In the comfort of their houses, of their offices. Hindi na yung sa kalye lang. Noong nakaraan, marami sa kalye, kaya pa eksisi tayo.
0: Yeah.
6: Pero ngayon, marami ng krimen at
0: sophisticated na.
6: Ibang klase na. Iba yung standard. Merong mga public officials, ganun na lang manakot, magmura.
3: Yes.
6: Magsalita sa pangulo, sa mga liderato. Hindi siguro dapat ganun. So, probably, napunta ko rito, I find my mission to promote law and order and to instill yung discipline na tayo kikilos, hindi base sa political preference natin, hindi base sa ating emosyon, hindi base sa ating nararamdaman o hindi base sa relasyon, kundi base sa factual na nangyayari na ayon sa batas at proseso na itinakda ng mandato ng
4: sana example nyo na yung Bugris.
6: Meron na kami sec, may padala lang po.
4: Gari yun, no? Tsaka yung ngongo.
6: May kaso na po yun. Kaso na. Kahapon ko, under investigation naman, yung may vice mayor kami. Yung vice mayor, inano na rin namin kahapon. Marami po. We are receiving complaints, 70 to 100 complaints every day.
4: Grabe mo all related. Grabe ang mga yan. No?
3: Grounded on basic human decency.
0: So hindi matitibag ang NBI under matibag.
6: Malalakasin po natin lalo.
4: Malalakasin. Para ka
6: PR. With your...
0: Sorry.
6: Going back, we need the support of the public.
3: Yes.
6: So yun po crime prevention, yung law enforcement, mandato at unang primero mandato ng NBI at ng kapulisan, pero kung hindi po kami tutulungan ng komunidad, hindi po magiging successful yung ating
0: napakasarap pakinggan, no, para sa ating lahat na meron parang umaaksyon pero kailangan ng tulong ng taong bayan. Mga kababayan, Maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
2: Yeah. Sa bawat issue may iba't ibang anggulo.
3: Sa bawat story may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko,
0: dito lamang sa
1: 4 Alas!
0: Salamat ng marami!

0: Anin natin ang diskusyon dyan.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:02 na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Good afternoon! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Narito na po ang inyong paboritong tambayan, ang pinakabagong tambayan tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. I-trending na yan! Ang inyo pong lingkod, Jing Castañeda. Para sa trending issues, trending stories, at syempre, trending public service. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, kaya dapat ay palakpakan muna. Iyan, para good vibes po tayo. Syempre tuwing Saturday, kailangan good vibes tayo kahit na may mga negative na nangyayari sa atin pong Senado at sa iba't iba pa pong panig ng mundo. We will always take the positive take, no? The positive vibes. So yan po ang isa sa ating pag-uusapan ngayon. Pero bagong lahat, bati muna po tayo sa atin pong mga manonood sa iba't ibang platform. Syempre sa teleradyo, sa atin pong ABS-CBN TFC, sa YouTube, uy, yung mga nakasubaybay ha, sa DZMM Teleradyo YouTube channel, pwede po kayo magpadala ng inyong mga tanong, mga comments, mga reaksyon, at mga suhestyon sa atin pong ABS-CBN YouTube channel sa DZMM Teleradyo. Pwede rin kayong magpadala sa Viber 0919-278-3000. So ngayon po, syempre tayo pwede magpahuli dahil napakarami pong mga ganaps on the political side, at kasama na po dito yung mga trending issues dyan po sa Senado, sa ating impeachment ni Vice President Sara, at kasama na rin po doon yung nangyari ngang under attack umano ang Senado. Pero bukod po sa trending issues, meron din po tayong trending government service, at ito po ay ang pabahay. So sa mga naghahanap ng bahay, alam nyo ang bahay, parang ano yan eh, parang doon nakatanim, doon nag-uugat ang dignidad ng pamilyang Pilipino. Pag wala kang bahay, parang hindi kumpleto, di ba po? Pangarap nating lahat ang magkabahay. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa second half ng ating program. Dahil alam nyo bang, di ba mahal ng renta ngayon? Aba, ang bahay, ang pabahay program po ng gobyerno, eh maniniwala ba kayong mas mahal pa ang renta nyo kaysa doon sa monthly na hulog sa pabahay? Aba, parang pwede yata kahit anywhere from 3 to 5,000. Tama ba yun? O mamaya malalaman natin kung ano nga ba ang ating mga pabahay program para po sa ating pamilyang Pilipino. In fairness, napuntahan ko po ang ilan sa mga ito, at sangka pa, para tayong nasa condominium towers. Meron pang pickleball court, meron pang swimming pool, at ang dami-dami pong amenities. Meron din pong mga house and lot. So, na-excite na ba kayo? Kaya abangan ha, hindi pwedeng magpalit ng talapihitan. O talapihitan, meron bang ganun? Yung mga Gen Z, hindi na nila alam anong talapihitan. Dipindot na po kasi ngayon. Hindi na knob. So, hindi kayo pwedeng magpalit ng channel sa cable at magpalit din ng channel sa radio, dahil yan po ang pag-uusapan natin mamaya. O pero bago na natin umpisahan ang ating first segment, syempre tutok po kayo sa social media accounts at Jing Castañeda sa Facebook, TikTok, Twitter, syempre ang YouTube, Instagram, at ayan, pinapakita natin yung QR code, pwede nyo po yan i-click para naman kayo po ay maka-follow agad yung atin pong mga announcements, sa atin pong columns, ay sa atin pong mga topics, dyan nyo po makikita, at yung atin din pong column sa Philippine Star, dyan din po natin pinopost. Yung mga may giveaway, diba? Yung mga giveaways natin sa ating followers, dyan din po natin i-announce. Kaya tutok lamang po kayo. Ayan. At yung mga nasa TFC naman, ito ay flash natin yung atin pong, depende kasi sa time zone. So meron tayong US, Canada, Hong Kong, Singapore, Guam, Saudi Arabia, at sa Madrid. Diyan po napapanood ang atin pong programa, itong ongoing show natin ngayon, pati na rin po ang Pamilya Talk na atin pong ilang taon ng programa, no, diyan sa ABS-CBN TFC. Nako, yung mga mahal na mahal nating mga OFW, lalo na sa Middle East, dahil diyan po nga ako nag-anchor, no, with Henry Umaga Diaz ng napakahabang panahon. Tutok po kayo dahil mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayon. Syempre, bukod sa trending issue political, nandun din yung trending public service at kasama po doon ang pabahay. Marami pong mga OFW ang nangingibang bansa para lang makapag-ipon ng pambili ng bahay para sa kanilang mga pamilya. Para hindi po kayo mabudol, di ba? Ang dami ngayon mga nagbebenta abroad, magda-down, tapos yun pala, wala pala, no? Ghost project pala. So, tutok po kayo, ha? Tutok lamang po kayo. Ayan. O, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Pag-usapan na nga po natin ang atin pong trending issue. At ang trending issue po ngayon ay usaping political. Uy, na-miss ko si Ma'am, si Prof. Jean Encinas Franco, ang atin pong bisitang political analyst. Hi, Ma'am! Hello! Ayan, naayos lang po natin ang audio ni Ma'am. O habang nag-aayos po ng audio, si Prof. Franco, na isa po sa mga pinaka-eksperto. So alamin po natin, ha, kung sa June 1, may sagot na nga ba si VP Sara sa articles of impeachment? Kasi nga po, nakita naman natin nung mga nakaraan, no show, di ba, si VP Sara. Ano kayang mangyayari ngayon? Alam po ninyo, ako dito makikita ng edad. Dahil ang pinakahuling impeachment trial ay noon pang panahon ni dating Supreme Court Justice Corona. Nako, ako nag-cover noon. Anong taon ba yun? Pina-research ko yun kay Ralph, 2012. Ayan, si Chief Justice Corona, January 2012. Nako, isa po ako sa mga nag-cover. Ang naka-assign po sa aking grupo ay yung grupo nila Chief Justice Corona. So yung defense. Naalala ko si Tranquil Salvador, si Serafin Cuevas, sino pa ba? Mon Esguerra. Yan pong aking mga BFF nung mga panahong yun. So napaka makasaysayan po, no, nung panahong yun, kung saan first time, no, na ang Chief Justice ay na-impeach at siya nga po ay napatunayang guilty, no. So ito pong ngayon ay kay VP Sara naman, so marami pong mga babantayan. At habang inaayos natin sa Zoom si Prof. Franco, ako po ay sasamahan ng isa ko pang idol ko po to, kasi ako, corny yata ako magpatawa, pero ito, pag ito nagpatawa, matatawa ka talaga. Diba? At hindi lang po patawa, kung hindi, may sundot pa sa atin pong mga political issues ngayon. Walang iba kung hindi, si Attorney Edward Cinco. Hi!
1: Magandang hapon, Ma'am Jean. Namiss na kita, ha?
0: Oo nga!
1: Ang tagal na dating hindi nagkita. And of course, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig, and of course, yung televiewers.
0: Mm-hmm. O, attorney, kanina nga sinasabi ko, di ba, na walang katapusan yung ganaps, di ba, sa Senado, at ngayon, gumugulong na yung impeachment trial, nag-swear in na, di ba, nag-take na ng oath yung ating mga, hindi na sila senador ngayon, no? Dahil nagsimula na yung impeachment.
1: Well, actually, senador pa rin naman sila.
0: Oh, well,
1: meron lang silang dual
0: dual role.
1: Oo. Yeah, on the one hand, sila ay senador, but on the other hand, sila ay uupo bilang mga mahistrado, no, ng impeachment court. Medyo weird lang kasi nung time ni Corona, I understand, inabot sila ng 5 to 6 months. Nag-start sila January, 144 trial days yun, eh. So araw-araw, Monday to Thursday, ha? Friday nila motion day. Kaya lang nung time na yan, wala masyadong ganap yung Senado kasi January yun, eh. So nagsisession sila kapag ka-umaga, tapos paghapon sila ay nagko-convene sa impeachment.
0: Ang galing mo
1: court.
0: Naman, tandang-tanda mo. Oo, pa yun.
1: Eh, naalala ko pa kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makaket over kasi wala pa rin pagbabagong nangyari sa bansa. Correct. But yun nga, ito lang, ang weird lang kasi medyo May ito. Sabi nila, bibilisan nila. Hindi ko lalang kung gusto ng taong bayan yan kasi mas mabigat yung mga aligasyon, mas maraming articles of impeachment na isinampa. Tapos meron pang budget deliberations.
0: Ay, oo nga.
1: Oo, August, September. Doon. So, maraming implikasyon pag tumagal, maraming implikasyon pag umikli. So, tignan natin.
0: Anong mga, ano bang iyong mga insights dun, attorney? Ano bang...
1: Well, syempre, numbers game talaga yan. Ano? In fact, even the Supreme Court has basically acknowledged that. Sabi ng Supreme Court, the purpose is to remove, not really to punish. So, bilangan talaga. At so far, syempre, mukhang may upper hand si Sara Duterte kasi yung majority, di ba, nakuha ni Cayetano. Tandaan natin, ito yung nangako ng 10K, hindi ba? Mag-usay din siya, no? Napabilib niya tayo din sa 10K. So ngayon naman, under attack, hindi ba? So
0: nga.
1: Nakuha niya yung mayorya, obviously, may bilang siya. Ang tinitignan lang natin at the end of the day, kaya bang bawiin yan? At maraming horse trading na mangyayari, maraming mga negosasyon. Siyempre, doon sa panig ng minorya ngayon, magliligawan sila. Gusto na nga nila si Gatchalian para daw sure win.
0: Nak, diba? Kasi yan Gatchalian. Ang gusto ko sa iyo eh.
1: Hindi ba? So ayaw na nila kay Cheese Escudero. Ika nga maraming nagtaas ng kilay ano, nung pinafloat nila si Cheese. Di ba? Alam mo naman yung kilay ni Cheese, hindi ba? Ngayon nga, tinitingnan natin maraming horse trading. May mga senador ngayon, allegedly, may kaso. Hindi ba? Nasa top of the list. Lagi ko nga sinasabi, syempre, si Cheese Escudero, no, nasa gitna si Villanueva, at nasa bottom si Jinggoy, hindi ba? So sila yung may mga kaso eh. So ang tanong, pwede bang gamitin yung kaso na yan to buy their votes? So meron din naman sa minorya ngayon na allegedly may mga kaso raw na nasangkot, hindi lang naipangalanan ng Blue Ribbon. Nasa computer daw ni Bryce Hernandez. So ang tanong, yung ba pwede rin gamitin ng mga makasara Duterte para teka muna, iba na ang liderato ngayon, hindi namin kayo gagalawin, bumoto kayo. So makikita ko maraming horse trading na mangyayari at magaganap talaga. That is expected at marami pang drama yan. Hindi ba? Di ba nga kung meron ngang nalulungkot dahil hindi daw siya kinukumusta. Di ba? Nagalit si ano eh, di ba? Si Pia umiyak niya, sabi niya, hindi mo lang kayo nangungumusta. Ako nga, mas gusto ko lang nangungumusta sa akin eh. Pag nangungumusta, kadalasan nangungutang.
0: Sabi ko na eh.
1: Diba?
0: Sabi
1: mas
0: ko na eh.
1: Mas maganda na mo lang nangungumusta.
0: Kaya hindi mo sinasagot yung text ko pag sinasabi kong, how are you? Diba?
1: Ay ma'am, sinasagot kita. Ikaw pa ba gumugulong ka sa pera? Ikaw pa ba mangungutang? Napapamigay ka nga. Ano ka?
0: O, diba? O, teka muna. Puntahan natin si Prof. Jean Encinas Franco para naman malaman din natin kung agree ka ba, Prof. Dito kay Attorney Edward.
2: Oo. Can you hear me?
0: Yes, Prof. Miss na kita, Prof. How are you?
2: Oo, how are you then? And,
0: ngayon, eto na naman. Diba, impeachment na naman tayo mula kay Corona. Ngayon, Corona ng Vice President naman ang atin pong titignan kung kailangan bang, kung agawin ba, diba, kay VP Sara.
2: Yeah.
0: Anong reading mo, Prof? Hindi naman, no-show naman lagi si VP Sara.
2: Oo, no? At parang... nung nakaraan na nagsalita yung mga abogado niya, parang sabi nila hindi yata nila papa-appearin si Vice President Duterte, if I'm not mistaken. So
0: correct.
2: Maybe that's one of their strategies. Mm-mm.
0: Ano tingin mo, Prof? Kanina binabanggit nga ni Edward na syempre maraming mga ika nga theatrics, 'di ba? Sa ating Senado mas darami pa ngayon kasi all eyes are on the Senate. Ano ba 'to, Prof? Mukha mas exciting ba 'to kaysa dun kay Corona? Pareho lang. Anong tingin mo?
2: No, higit na mas exciting 'to. Kasi political figure yung subject ng trial eh. Unlike yung kay Corona, di ba? Hindi siya masyadong kilala ng tao. So ito yung, I think, first trial natin sa isang impeachment court after Joseph Estrada. Di ba?
0: Correct.
2: So more than 20 years.
1: Matagal na.
2: So exciting ito. Exciting.
1: Actually, di ba, Prof, naalala mo, di ba, nung unang impeachment, umiyak noon si Loren de Garda dahil hindi binuksan yung envelope. Ngayon naman, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment, umiyak na siya uli.
0: Iyakin siguro.
1: Nga. Pero in fairness, naiyak din ako nang umiyak siya.
0: Bakit ka naiyak?
1: Kasi naisip ko, parang sayang yung boto ko sa mga to. Puro sila iyak nang iyak. No, but seriously, I guess this would really be an exciting impeachment in terms of entertainment value. Siyempre, mga Filipino, alam naman, chismosa yan. May pag-aaral nga sa UP, reactive kasi tayo. Wala tayong masyadong pagkaalam sa issue, but we really go by our emotions. So kapag namali ang pag-handle nito, Halimbawa, yung pag-handle nito, lumalabas na parang luto in favor of Sara Duterte. Pwede magalit yung taong bayan, and conversely, pwedeng ganun din. So, I think this should really be handled well. Ang problema ka lang, I don't know if si Professor would agree with me. Yung timing lang talaga, di ba, Prof? Baka kasi tumagal. Malaki implication yan eh. Kung magtatagal yan, halimbawa next year, iba na yon, iba na yung climate noon, iba na rin yung posisyon ni Pangulong Marcos among others. I'm pretty sure si Prof could elaborate this on further kasi mas expert siya sa akin. Alam mo naman, komedyante lang ako. Di ba Prof, ano sa tingin niyo po?
0: May deadline ba Prof? Ano bang deadline pagdating sa impeachment?
2: Yeah. Ang naririnig ko at judging from the statements of yung mga senator judges, parang gusto nilang mag-double time, no? And complete the trial as soon as possible para I think they will do their best na matapos ito bago yung kasagsagan ng budget hearings, no? Para makapag-focus sila dun sa budget hearings. Okay. And I think, politically speaking, the sooner it gets done, the better. Mm. Diba?
0: Mm-hmm. Reaction?
1: De, tama naman yan, ano, kasi yun din yung pronouncement nila. Kaya lang nakikita ko sa dami ng drama. Diba? But it really all depends kung ilan yung mga ebidensya na ipapresent, ilan yung mga witnesses, kasi dyan nagtatagal eh. Tandaan natin, Monday to Thursday yan. So, gaano katagal yung amount ng time na kanilang kailangan iibuhos. Pero may nagsasabi nga, baka hindi lang mag-appear si Sara Duterte. I really don't know if that is a good strategy. I guess it would make better sense kung mag-appear siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang kasi Sara Duterte, ang problema niya, hindi strong suit niya yung pagsasalita kasi, I mean, let's call a spade, maaaring hindi siya masyadong mahusay doon. Because I remember, nung nag-appear siya sa Quadcom, ano? So medyo may difficulty siya getting across. But, pero sa tingin ko, no, sa bandang huli, paghahandaan din to talaga doon ang depensa. No? Kasi for the very first time, maririnig natin sila. Kasi doon sa hearing sa Justice Committee, they decided not to participate. Tsaka iba din kasi yung Justice Committee hearing eh. Sa Justice Committee kasi, ang ginagawa niyaan, hindi naman siya talaga trial, so meaning wala namang cross-examination. In fact, yung rules, medyo maluwag sila. May mga hearsay evidence na tinatanggap. Like si Trillanes, for example, a lot of things he said would basically fall under hearsay evidence, but they were actually accepted or admitted precisely because the purpose was basically to find out whether or not there is probable cause recommendation sa plenaryo. Pero dito sa Senado, iba na. Babantayan talaga ng taong bayan yan. Kapag may nagsalita, tinanggap yung ebidensya, hindi man admissible, that could be an issue.
0: Okay.
1: Kapag halimbawa, yung mga pagsagot naman nila ay pinutol o kaya pinayagan kahit mali, o kahit bawal, yun ang magiging issue dyan, tsaka babantayan talaga ng taong bayan.
0: Uy, ano Prof and Edward ha, ako naman ang insight ko, kasi nga I covered the corona impeachment trial before, ang galing-galing ni Enrile noon as a Senate President. So, kaya ang tanong ko...
1: So, ma'am, worried ka? Feeling mo hindi magaling si Cayetano? Ganun ba yan?
0: Anong palagay mo, Edward?
1: Ma'am,
0: Prof, ano tingin mo, yung, Prof?
1: Ano sa tingin? Nire-raise ni Mamo.
0: Eh, kasi binanggit ni Prof yung si Enrile. Yung bilis. Eh, malaki.

0: That leader should no longer be Alan Peter Cayetano.
1: Bakit, Prof?
0: Well, because of the recent events, no, that transpired, 'di ba? Parang nawala ng credibility halos yung buong Senado, no?
1: Okay.
0: Under his leadership the past few days, no? Mm. So para sa akin, hindi makabubuti sa institusyon na siya pa rin ang leader, no?
1: Eh, pero pwede bang palitan? Forward. Pwede ba siyang palitan at this point?
0: Well, there are rumors, so let's see. Pero sa akin, I mean, objectively speaking, parang hindi magiging maganda na siya pa rin ang maging leader.
1: Ikaw,
0: Edwin.
2: Ang problema kasi dyan, numbers game talaga. Right now, hindi ba yung mga nagsusulong kay Sherwin Gatchalian, hindi ba may 11 na sila? So, yun lang, kinakailangan pa nila ng dalawa. Siyempre, si Bato, hindi na natin mahanap yan, nawawala na. Hindi ba? Puti pa kay Darna, alam natin, hawak lang ni Ding.
1: Oh, diba?
2: So, hindi na natin alam kung nasan ang Bato ngayon. So, definitely, wala na yan. So, they actually need to get two more. Pero alam mo naman kasi sa Senado, historically, they're very ambivalent. Kasi we have a very weak party system eh. Hindi ka sa Amerika, pag Democrat, Republican, hanggang magkapit-pitan na dapat pipitin yung ka na lang. Dito, para sila nagpapalip lang sa Lawal. So, I would not be surprised kung may lilipat sa kabila.
1: Alam mo, kaming mga Gen Z, hindi namin alam ano yung Salawal.
2: Ma'am, kasi gusto ko sana yung gamitin. Mama ka, Gen Z tayo, mama. Gusto ko sana gumamit ng ibang termino. Kaya lang, you know what I mean, hindi ba? Ang Senate has always been ambivalent. Pero interestingly, pag tinignan mo yan, historically speaking, for the last two decades lang, because I remember nung araw, nung early 2000, na mas mababa pa. Pag ikaw naging Senate Blue Ribbon Chairman, mga 2 years, 3 years ang average. Pag Senate President ka, 3 taon, 4 na taon. Ngayong buwan-buwan, pwede talaga magpalit. So anything remains ambivalent, anything still very fluid, and anything still possible.
1: Oh, so anong, Prof, anong iyong fearless forecast?
0: Well, hindi. No, tama si... Attorney Edward, no, na hindi madaling i-predict. Mainly because para silang mga separate kingdoms, no, separate republics, ika nga. Because they don't need each other to be elected. Di ba? Mag-uunahan lang sila dun sa top 12. Tapos wala namang well-developed political party. So, walang kinalaman ng partido dun sa pwede nilang decision dun sa trial, di ba? So, mahirap talaga. Although, meron tayong mga naiisip na, ito solid ito kahit anong mangyari. Pero merong iba na hindi talaga natin alam. So, depende yun dun sa sway ng public opinion. Ika nga, no? Kung paano magpe-play out sa social media, sa live streaming, itong buong impeachment trial.
1: Okay, so ma'am, before babalikan ko kayo for your parting shots ni Edward, so magko-commercial break muna tayo. Ang aking iiiwang pag-iisipan yung dalawa, ang isa rin palang wala noon, Edward and Prof, nung panahon ni Corona, ang social media, wala noon. Kaya mahalaga ba ang magiging papel ng social media ngayon sa atin pong impeachment kay Sara Duterte? Sa pagbabalik po natin, dito pa rin sa Trending! Ang oras, 3:26 na po ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.

0: with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan.

0: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
0: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda, sa Trending.
6: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. Uy, mabilis na pasada sa mga comments online dahil baka magtampo ating mga BFF. Si Kezi de la Torre, Alasang Taong Bayan, ayan, mga nabibigay ng kanilang mga komentaryo. Si Laya Saco 143, Nona Damian, si Jo R.A.T., naku, ayan, nag-aaway na sila online. Ayan. O kaya kanina yun yung iniwanan kong tanong, di ba, Prof. Franco? Ano nga ba, Prof. Jean? Anong epekto ng sockbed? Eh, ngayon nga, pinagkikwentuhan pa lang natin, nag-aaway na online ang mga magkakaibang partido. Uh-huh. O, Prof.
7: Well, oo, ang epekto ng sockbed, napakalaki. Kasi unlike yung nung unang panahon, no, ang technology ngayon, pwede kang gumawa ng meme, pwede kang mag-react in real time, pwede mong i-disseminate kung ano yung nakita mong maganda o mali. So talagang makakaapekto ito kung paano magre-react ang publiko doon sa impeachment trial at kung paano rin ito tatanggapin ng ating mga senador, hindi ba? Kung halimbawa makita nila na ang public pulse merong sway para sa ganito or may sway naman para maging para i-convict si Sara, depende, no? Kasi imposibleng hindi ito makaka-apekto sa decision nila, aside of course from the pieces of evidence.
6: Okay, ikaw naman, Edward.
8: Well, totoo yan, ano? Interestingly, lahat may boses, so hindi mo kailangan maging matalino. Kahit nga bobo ka, pwede kang magsalita. Actually, madami nga sila, nagkasundo sila, no? Parang ano sila, parang dami natin, ha? So, nag-enjoy sila. But at the end of the day rin kasi, aside from the fact that everyone seems to have a voice, tignan din natin yung katotohanan na merong echo chambers right now, precisely because of how algorithms work. Nung araw kasi, hindi ba, pag may impormasyon, everyone would have the opportunity to get across their sentiment, although not in a large scale. Pero dito sa SOCMED right now, kung ikaw ay may kulay, yun lang ang nababasa mo rin na opinion. So, depende sa kulay mo. Kaya madalas sila mag-away eh. Kasi ang nangyayari, hindi nila nababasa yung opinion ng isa't isa. And that would certainly play a crucial role. And in terms of determining or controlling how algorithms would work, ang inaasahan ko dito, yung paglala ng mga naratibo na ipepede ng both camps. So, syempre, both camps would peddle narratives with the end in view of influencing the people to how they would basically see this impeachment proceeding. Pero kagaya nga ng lagi ko sinasabi, ang mga Pilipino reactive, dapat maging maingat talaga sila kung paano nila gagawin yung impeachment. Isang mali, at pag nag-trigger yan, it could actually be catastrophic. Not necessarily in terms na magkakagulo, pero makikita mo yung magiging reaction ng taong bayan.
6: Okay, Prof. Jean, before we let you go, anong bilin mo sa taong bayan? Dahil lalo na malapit ang eleksyon, no? So I'm sure ito ay isa sa mga gagamitin ng ating mga politiko, diba? Para mas iboto sila pagdating ng 2028. Prof. Jean?
7: Oo naman, no? Yung nalalapit na impeachment trial, malaking pagsubok to sa democratic institutions natin, no? Bilang bansa. So hindi lamang to away politika, or of course it will shape the 2028 elections, pero ang tunay na usapin dito yung kung patas ba yung batas natin at patas ang ating mga institusyon, lalong-lalo na ang Senado, malinaw ba ang proseso, di ba?
6: Hmm.
7: So sa huli, ang tingin ko, ang more than the result of the trial, ang tiwala ng publiko dito yung nakasalalay, no?
6: Hmm.
7: Hindi lamang dun sa magiging desisyon, kundi dun sa kredibilidad ng proseso. Kailangan katanggap-tanggap ito sa publiko.
6: Thank you for that, Prof. Jean. Edward?
8: Well, tama naman si Prof. Ano? Ang problema lang, marami din sa mga senador, wala rin credibilidad. So, paano gagawin natin dyan? But they would really have to exert effort to making sure that the process really works, and that everything is transparent, everything is above board. Kasi nagbabantay yung taong bayan. At siguro, ang hiling ko lang, ano, pagdating sa 2028, it's about time we actually vote based on qualifications, based on track record, kasi nagiging personality-based na tayo. Sobra na. Dahil dyan tuloy, hindi ako makatakbo kasi gusto nila personalidad. Joke na, wala akong pangarap, naloloko lang ako. But siguro, ang hiling ko lang sa taong bayan, magmatsyag, maging vigilant, ang pairalin po natin yung katotohanan, yung hustisya at yung mga bagay na kinakailangan natin para makapagbuo tayo ng mas magandang bansa.
6: Very good. Ayan. O si Edward ha will join us from time to time sa ating mga ika nga trending issue. So thank you, okay. Attorney Edward.
8: Salamat, ma'am.
6: May show ka ba? Para i-plug ko na.
8: Meron pala akong show bukas sa District 1 BGC. Ang nag-produce po nito ay si OG Diaz. Ano?
6: Oh, okay.
8: Parang ko yung sa'yo manager kasi mama Oggs right now. So may show po kami. We had a sold out show last night. So meron pa po sa Linggo sa District 1 BGC. Nood lang po kayo. Maraming salamat.
6: Thank
8: po
6: you.
8: Ma'am, salamat ha.
7: Thank
8: dahil
7: you.
8: Sigurado ko yung guesting ko dito mapapanood nila kasi trending ko.
6: Oh, diba? Ayan, thank you Edward po. Thank you rin, Prof.
7: Bye-bye.
6: Jean.
7: Bye-bye. Take
6: ayan,
7: care.
6: Thank
7: Thanks
6: you sa ulitin. Ayan,
7: yes,
6: oh, diba?
7: Yes.
6: Bago po tayo tumalon sa ating susunod na segment na ang dami nang nagtatanong saan daw makakahanap ng bahay na dinidescribe kong 5,000 lang ang buwan ng hulog. Mamaya na po ha, pupuntahan po natin ang report na yan. Pero sa ngayon, meron po tayong flash report.
9: DZMM Radio Patrol Flash Report.
6: Puntahan muna natin ang flash report ni Kelly Cordero.
10: Itinaas na sa ika-apat na alarma ang sunog na sumiklab sa Del Pan Street, Binondo, Manila alas 3 ng hapon. Sa ngayon, patuloy pa rin inaapula ng mga bumbero ang apoy. Wala pang naitatalang nasugatan sa insidente at ang tabayanan. Ang iba pang detalye dito lang sa DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
9: DZMM Radio Patrol Flash Report.
6: Ayan, mula sa trending issue, isa pa pong trending government service naman. Public service po tayo. Ang dami na nagtatanong. Ito na ang Santa Claus, kasama ko na. Pero bago ko pakilala, panoorin po muna po natin ang report na ito.
11: Sa nilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pambansang pabahay para sa Filipino Program of 4PH, layuning hindi lang magtayo ng mga bahay, kundi ang tiyakin na ang bawat pamilya ay may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan na ligtas, disente at dekalidad.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa utos ng Pangulo, mas pinaigti ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para maging abot-kaya ang interest rate para sa qualified socialized housing beneficiaries.
13: Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay, lalo siya nagpupursige na magtrabaho para sa kanyang pamilya.
11: Dagdag pa ng President and CEO ng Social Housing Finance Corporation na si Rico Laksa, maraming pagpipilian ng mga pamilya, may house and lot at may high-rise residential units na pasok sa socialized housing.
14: Mas maganda para sa kanila, they are ready to move in. Ngayon, hindi na nila iniisip na paano, saan ko kukunin itong pambibili ko ng mga ganito.
11: Kaya halos mapaiyak sa tuwa si Aling Carmelita. Sa wakas, may sarili na silang pintuang na isasara. May tahanang maituturing na kanila at isang buhay na may panibagong pag-asa. Dati kasi, 14 silang magkakamag-anak na nagsisiksikan sa kanilang inuupahan.
15: Sobrang saya, ma'am. Man, hindi ko po ba parang lampasan pa yung saya? Ganun po yung pakiramdam ko.
11: Siniguro ng Pangulo na magtutulong-tulong ang iba't ibang mga ahensya para mas dumami pa ang mga tulad ni Carmelita na magkakaroon ng mga abot-kayang pabahay na tutulong magpatibay sa kanilang mga pangarap at magpapatatag sa kanilang pundasyon ng kinabukasan.
6: Naku, sobrang good news! Sobrang good news po ang atin pong pinakita at ang Santa Claus sa likod ng good news na yan ay papakilala po natin, walang iba kung hindi, si Rico Laksa, ang President and CEO ng Social Housing Finance Corporation. Sir, kumusta ka na?
16: Okay naman. Ito, busy-busy tayo.
6: Uy, sir, naiiyak yung ating in-interview doon sa video kanina. At marami nagtatanong, oh, totoo ba yan? Baka daw hindi legit.
16: Right,
6: baka daw fake. Bakit daw 5,000 ang mura-mura? Mas mura pa daw kaysa sa monthly rent. Oh, yung mga nagpapahabol po, 0919-278-3000. Padala nyo po sa Viber number na yan ang inyong mga tanong at sa atin pong YouTube sa DZMM Teleradio. Sir, actually, legit ba to? Legit.
16: Actually, Jing, in reality, mas mura pa sa 5,000.
6: Ah, talaga, oo, sir?
16: Nasa 2,000 plus lang yata yung bayad natin.
6: Bakit gano'ng kababa?
16: Kasi yung ginagamit natin, yung graduated amortization scheme.
6: Ibig
16: para
6: sabihin,
16: sa pambansang pabahay. Meaning, sa umpisa, talagang binabababa natin yung bayad and gradually, ini-increase natin siya over time para magkaroon ng pagkakataon yung ating mga kababayan na makapag-ipon muna at magamit nila yung iba nilang budget para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Kasi siyempre pagka lumipat ka ng bagong bahay mo, may mga gastusin ka rin na kailangan mong gawin. Bibili ka ng konting furnitures at saka yung mga appliances kumisan. Kaya yung iba, dala-dala na nila. But basically, may mga pangangailangan ka na kailangan mong gastusin. Mm-hmm. So, kinukonsider namin yan. So, ginagawa natin graduated amortization para sumasabay yung gastos niya doon sa additional na gastos niya na gagawin dahil sa paglilipat niya.
6: Okay.
16: Pangalawa, ang ano din talaga is that over time naman, mag-i-increase din naman yung sahod ng tao, yung income niya. Yung kapotesyas niya. Kaya sasabay lang yung alos yung pag-increase ng kanya babayaran buwan-buwan.
6: Okay, mamaya po, baka sabihin ninyo, bola naman tong si Pres Rico, dinadaan sa kapugian niya ang program. Hindi, mamaya po may bit-bit tayong mga aktual, no, Sir Rico,
16: yes,
6: no? Aktual na residente nito pong mga iba't ibang komunidad na to. In fact, yung nakita po ninyo kanina na tower, parang mamahaling kondo, sir, no?
16: Oh, right.
6: Hindi naman mahal. Tulad nga ng kwento ninyo.
16: Comparatively, pareho lang siya ng mga binibenta natin sa open market. Ang sabi ko nga kay Carmi kanina, alagaan mo yung bahay mo dyan sa San Fernando. Because yung ibang condominium projects dyan sa bandang Kapitolyo at saka dun sa may along the highway, nakikita niya yon. They're selling at 5 to 6 million or 6 million.
6: Wow, mahal, ano?
16: Abang yung sa kanila nasa 1.6 million lang. So imagine mo yung difference niyan, no? Kaya kako alagaan mo yan, isang mahalagang asset mo na yan sa buhay mo.
6: Sir, ito may mga tanong dito. Kanina kasi sinabi namin sa intro, no, na no down payment. Totoo ba yun, sir?
16: Definitely.
6: Bakit
16: no down
6: kayang
16: payment,
6: walang
16: lilipat
6: down payment
16: ka lang talaga.
6: Bakit kayang walang down payment?
16: Kasi alos yung appraisal natin, umaabot lang talaga doon sa value ng ano. Kasi alam mo, yung kamukha ng pag-ibig at saka yung mga financial institutions natin, pagka umiram ka ng bera sa kanila para ipambaya doon sa bahay mo, normally it's a loan-to-value ratio thing. Tinitignan nila ano ba yung value na binibili mo kumpara doon sa inuutang mo. Okay. Definitely, itong mga babahay natin, dahil murang-mura na talaga sila, nagmamatch alos yung appraised value at saka sa loan value. Or, igit pa, mas mataas pa ang value na binibili nila doon sa loan value nila. Kaya definitely, wala ka ng equity component dyan. Wala kang down payment.
6: Okay. So, sir, ito, fast facts tayo, sir. Kasi may mga nagtatanong kung ilang, how many years to pay. Sabi ni Maria Dulce Orate, anong catch sa bahay na yan? Baka may catch, ote mo, sir. Di sila makapaniwala.
16: Wala siyang catch. Ang catch dito is that may incentive tayong binibigay sa 4PH. Sa halip na magbabayad ka ng 6.25% na yun ang regular loan program ng pag-ibig, ito'y bumabagsak ng 1% na lang halos yung binabayaran mo. Because ang pag-ibig, binabaan niya ng 3%, from 6% down to 3%. Yung interest rate ng babayaran para sa 4PH. Pagkatapos, meron tayong 2% na subsidy kami from the national government. So, ang babayaran na lang talaga ng tao is only about 1%. So, yun yung cuts doon. Meron kayang incentive na binibigay sa beneficiaries natin. Kaya napakaswerte talaga nila.
6: So, may alalay yung gobyerno, in other words.
16: May,
6: you know?
16: Oo. Kasi,
6: May pondo na sinasagot, tama ba 'yun, sir?
16: Meron. Oh, meron portion na sinasagot, pero maliit lang. Yung 2% lang ang sinasagot ng government natin. It's an interest subsidy type of incentive.
6: Okay. Pero yung sir, ito may tanong si Farah Robles 7797. Yung Bliss noon, mababa ang bayad, pero hindi ayos yung titulo, walang linya ng kuryente at tubig, malayo sa publikong lugar, mahal ang pamasahe papunta sa poblasyon.
16: Well, ang Bliss noong araw, sa totoo lang, ang Bliss as a program, napakaganda ng Bliss as a program. No? Ito'y programa ng First Lady noong time na natin sa Marcos. I was also part of that sa Human Settlements, Minister of Human Settlements, mga 1980s or something.
6: Okay.
16: Ngayon, yung Bliss talaga, yung programa na yan, talagang yung mga Bliss housing projects natin, nandyan yan doon sa talagang napakagandang lugar. Nandyan sa UP, nandyan sa Valle Verde. Imagine mo yung mga lugar na yan. Nandyan sa Pasig, Mandaluyong, may Guadalupe Bliss. Basically, kung makikita mo yung mga Bliss, napakaganda ng mga lugar nila. However, ang Bliss kasi, usuprak talaga yan. No?
6: Ibig sabihin?
16: Ang konsepto ng ano, may 50 years yan talaga. Yung parang
6: mo.
16: Linilis mo siya. Okay, of
6: so,
16: course,
6: hindi sa'yo.
16: Yung 50 years is extendable.
6: So talagang okay. Hindi sa'yo. Yung hindi, sinabi kasi
16: yung
6: walang...
16: Yung lupa mismo, hindi pa binibigay talaga, hindi siya binibenta. It's a use of rock arrangement siya. Pero ang ano naman, extendable naman yan. I think ang 25 years tapos extendable tapos naging 50 years. Hindi ko na lang alam kung ano na yung ano kasi hindi naman kami nangangasiwa ng Bliss ngayon. The future of Bliss, nandiyan pa naman yung mga tao eh. Hindi naman sila pinapaalis. In fact, kahit na natapos na yung list nila, hindi naman sila pinapaalis. So, maybe the government can consider reviewing it at pwede na lang extend further yung use of rock arrangement with the beneficiaries.
6: Pero ang pagkakaiba, sir, dito sa inyong programa ngayon under PBBM?
16: Karamihan yan ay bebenta na. Merong mga use of rock arrangements like for instance government-owned land. Like for instance, yung support area natin. Use of rock arrangement natin dyan.
6: Okay.
16: Kasi pagka use of rock ka, dapat maintindihan ng tao ito, Jing, pag hindi mo binenta yung lupa, mas mura yung use of rock talaga. Kasi yung value ng use of rock, mas mura lang.
6: Okay.
16: Ngayon, pag binenta mo siya, kailangan i-value mo yung lupa.
6: Oo.
16: Dahil binenta mo na yung lupa. So, medyo tataas ng konti yung ano. Merong mga beneficiaries tayo na gusto talaga nila mababa at affordable talaga. Hindi namin kakayanin yung ganang ano. So, nag-iisip tayo ng mga various schemes kung paano natin mapapababa lalo yung amortization ng mga tao natin. So, in some cases, talagang ginagawa nating use of rock. And in some cases, may mga joint venture arrangements tayo with the local government unit. Ang gusto ng local government unit, hindi mawawala sa kanila yung asset nila. So, ang ginagawa natin, use of rock arrangement. Alam naman ng mga beneficiaries na ito. Pero, actually, alos sa'yo na yan kasi 50 years is a long period of time at saka o pwede namang eventually, pwede mong i-renegotiate yung use of arrangement mo.
6: Okay, yung mga nanonood po o nakikinig sa radyo, nagpapalabas din po tayo ng video and photos ng mga properties, no? Na ilan dun sa mga properties na kasama po sa ating 4PH, no? Sa pabay program ng gobyerno. Kasi may tanong dito, press na substandard daw, baka daw substandard, etc. So, makikita po natin sa ating mga pinapakitang larawan at video na nako, hindi, napaka dekalidad po, no? Napakagaganda. Actually, napuntahan ko po yung ilan sa mga yan. Kaya nga nainganyo ko na i-share sa lahat, no? Yung magandang balita. Kasi ang hirap talaga magkabahay, di ba, sir? Tsaka yung lalo na yung disente at dekalidad na bahay. So, pero kung ako'y walang credibility, dahil sabihin nyo, hindi ka naman nakatira doon, di ba? Paano malalaman? Eto ang may credibility. Ang atin pong susunod na ipakikwento ay si Carmelita Veneracion, ang isa po sa mga beneficiaries ng atin pong 4PH. Body ka muna.
17: Yes po. Magandang hapon po.
6: Carmi?
17: Yes po.
6: Carmi. At nandito rin si Victor Edrosolo. Isa rin pong beneficiary ng 4PH program.
18: Magandang hapon po sa mga nanonood.
6: Ikaw, Victor, saan ka nakabili, nakakuha?
18: Sa Valenzuela po.
6: Valenzuela. Ano to? Tower? Vertical? O
18: Land acquisition lang po.
6: Land acquisition.
16: ECMP yan.
6: Yung sa ECMP. O sige, mamaya papa-explain natin kay Sir Rico ha. Ikaw naman, Carmi.
17: Sa Crystal Peak po.
6: Ito yung
17: condo po.
6: Condo, so yes. Vertical. O ikaw magkwento kasi marami nagtatanong dito, ma'am, dekalidad ba yan? Baka po walang kuryente, baka po malayo, baka mahal ang pamasahe, etc. O ikaw na, Carmi, magkwento.
17: Yes po. Sa transportation po, wala pong problema. Malapit po sa mga pasyalan po, SM po, Robinson, and then po, yung kung sa kuryente naman po, malakas, okay naman po siya, lalo na po sa tubig, malakas po, wala pong problema.
6: Paano ka ba na, buti na alaman mo na may ganitong programa, paano ka naman nabentahan?
17: Sa isang kaibigan po.
6: Okay. Anong reaction mo nung nalaman mo yung kinikwento ni sir na no down payment? Magkanong ano mo, monthly hulog?
17: 2,421
6: po. 2,400? Yes. Wow, baba. Dati, saan ka nakatira?
17: Sa Santa Ana po, Pampanga din po.
6: Nagirenta ka rin ba? May kasama kang mga kamag-anak?
17: Kasama po ang pamilya, ina.
6: Ilan kayo?
17: 15 po.
6: 15?
17: Yes po.
6: Diyos ko. Para talo mo pa yung bahay ni Kuya sa PBB, sa Big Brother house.
17: Yes po.
6: Kaya gusto mong magkasarili.
17: Opo.
6: Okay, ngayon nagkasarili ka na, ilan ang sinong kasama mo doon?
17: Tatlo lang po kami, ma'am. Ang isinama ko po, yung anak ko pong panganay. Apat pala po kami, sorry po. Asawa po niya, tsaka yung apo ko.
6: Nagulat ka ba dun sa... Tama ba? Yung mga tanong kasi dito, ma'am, legit ba yan? Parang hindi totoo.
17: Legit na
6: yun
17: legit.
6: Din ba ang reaction mo na
17: yes,
6: mukhang
17: po.
6: Hindi totoo? Kasi no down payment. Tapos 2,000?
17: 2,421
6: lang ang monthly na
17: yes,
6: hulog mo.
17: Yes po.
6: Ang baba. Pres Rico, ang baba masyado, no? Galing.
16: Baba. Yes, yan ang sinasabi ko, yung graduated amortization at saka yung interest subsidy. Yan ang nagpapababa.
6: Okay. O kanina nga sa video, naiyak-iyak ka pa eh. Bakit
17: sobrang
6: naman?
17: Sobrang saya ko po. Tears of joy, ma'am.
6: Hindi mo akalain magkakabahay ka?
17: Hindi ko po akalain. Tama po. Hindi ko po akalain.
6: Ilang years to pay?
17: 30 po.
6: 30 years?
17: Yes po.
6: At 2,400 per month. O ikaw naman, Victor. Naiyak ka rin ba tulad si Carmi? Nung, paano mo nalaman yun, na may ganitong programa?
18: Dati po kasi yung mga magulang ko na nakabili na si MP. Kaya kami po na isang malaking bagay po talaga, ma'am, na sa mababang halaga maka-acquire ka po ng lupa. Na lalo na sa Metro Manila, mahal yung lupa.
6: Oo nga. O kanina yung comment nga nung nanonood sa atin, ako ma'am, baka ang layo-layo niyan.
18: Valenzuela, malapit lang.
6: Malapit lang, oo. Sir, explain nyo nga yung CMP. Baka hindi naintindihan tao tapos may ECMP pa.
16: Ito yung isang flagship program talaga ng Social Housing Finance Corporation. Tinatawag natin siyang Community Mortgage Program. Ito ay isa sa mga nauna yung Pilipinas doon sa pagbubuo nitong konsepto na ito, na kung saan ang komunidad ang pinapairmo. They have to organize themselves into a community. Kailangan bumuo sila ng isang organization like yung kanila, homeowners association, na rehistrado ng gobyerno para magkaroon sila ng legal personality. At yan ang kinakausap ng Social Housing Finance Corporation, yung mismong homeowners association nila through their officers. At ngayon, dahil buo na sila, komunidad na sila, nagkakaisa sila, eh mas maganda yung pag-uusap namin at nagkakaroon sila ng legal personality to enter into some kind of a loan agreement with Social Housing Finance Corporation. At sila, mangungutang sila para mabili nila yung lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay ng maraming taon na. Sa kanila, ilang years na silang nakatira doon, Victor?
18: 12 years po.
16: 20 years na sila doon. Pero wala silang kasiguraduan at katiyakan sa pagmamayari ng kanilang lupa. Every night, nangangamba yung mga yan. Di ka nakakatulog yung mga yan. Na mapapaalis sila anytime. Dahil alam naman nilang hindi sa kanila yan. Kaya yung tuwa nila na pagka nabigyan natin sila ng ganang assistance at may mabili na natin yung lupa na kinatatayo ng bahay nila na for so many years, eh tuwang-tuwa sila. At yan ang ginagawa ng Social Housing Finance Corporation. Bibigyan sila ng pondo para mabili na lang lupa do sa landowner, private landowner ito. At pagka na-acquire na nila yung lupa, sigurado na silang hindi na sila mapapaalis doon. Number one. Number two, for the first time in 37 years, rinibisit natin, binisita natin ulit yung community mortgage program. Ang sabi natin, kailangan ayusin natin itong programang ito. Kasi 37 years na yan. Lahat naman ng programa, kailangan rinirevisit mo over time para makita mo kung anong diferensya, anong mali. Ang palagi sinasabi nila sa CMP, nagtatapos doon sa pagbibili ng lupa yung kanilang yung acquisition ng kanilang komunidad. Pero hindi naman nagbabago ang kanilang community. Hindi napapaganda. Parang sinasabi nila, Islam siya, tapos Islam pa rin. So, ginawa nating transformative yung ating community mortgage program. Ang ibig sabihin, pinagbuti natin, naglagay tayo ng additional component na kailangan ayusin natin yung kanilang mga daan kung kailangan. Kung wala silang drainage system, maglalagay tayo ng drainage system. Kung wala silang water and power utilities, maglalagay tayo. Maswerte si Victor, nandyan siya sa Valenzuela, kahit alos nandyan na lahat. Maybe konti na lang ang improvement na gagawin natin doon sa kanilang area. Dito sa Metro Manila, alos ganyan yung sitwasyon nila. Pero doon sa mga probinsya, talagang nangangailangan sila ng additional improvements like yung drainage system at saka yung road networks nila at saka yung water and power utilities nila.
6: Naku,
16: kaya
6: sir,
16: maswerte si, ano, tanungin mo si Victor kung magkano alos yung kanyang babayaran dyan.
6: O magkano, murang-mura.
18: Victor?
6: 820. Wow, 800. Napakamura naman nun, sir.
16: Oo.
6: Parang ilang kape lang yun sa... Diba, no? O teka muna.
16: On a daily basis, napakabahal ba talaga yung anong yan?
6: O teka muna ha, kasi ilang minuto lang tayo. May mga questions po mula po sa ating texter, si Miriam Ong, senior citizen. Paano po maka-avail ng murang pabahay? Kasi hirap na po kami magbayad ng upa. Sir, sandali ha, susunod-sunurin ko na kasi karamihan ganun yung tanong. Si Joe R80, yung presyo po ba nakadepende sa laki ng area? Ilan po, si Ronaldo Pumarin, ilan lang po ba ang pwedeng mabigyan ng pabahay? Pinipili po ba, ano po ang qualifications, sir?
16: Oh yes, oo. Depende kung saan sila nakatira na mas malapit sa kanilang hanap buhay. Sa ngayon, yung Social Housing Finance Corporation, marami na pinapatayong mga pabahay. Meron nga tayo dyan sa San Fernando na kung saan nandyan si Carmi. Pero dyan, apat na building pa lang ang nakatayo, pero tinatayo na natin yung limang building, labintatlo building na tinatayo natin ngayon in addition to the four buildings.
6: Mm-hmm.
16: Tapos eventually, ang pangako natin sa ating Pangulo is that matatapos yan before the end of the term of the President.
6: Okay,
16: so,
6: sige sir.
16: Alos matatapos natin yung mga proyekto na yan.
6: O sir, balikan namin kayo. Ha? Mag-commercial break lang tayo at way blockbuster, ang daming mga tanong. Balikan namin din yung mga nagtatanong para po malaman din po ninyo no, saan kayo pwede tumawag o mag-email o mag-tanong kay Press Rico no, pagdating po sa programang Pabahay. Dito pa rin po sa Trending!
19: Magpapalit po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
23: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda. Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
6: Ayan, nagbabalik po tayo dito pa rin po sa Trending. At naku, wala tayong oras no, pero dahil sa tanong ni Miriam at sa dami po ng mga nagpo-post sa YouTube, hingyan na po natin ng parting shots si Sir Rico. Sir, pakisabi lang po kung saan sila pwedeng mag-reach out at yung ano ba ang ika nga mga lugar kung saan mahahanap itong mga pabahay programs na ito.
16: Alam mo, Jing, hindi na pangarap. Ito, dapat maniwala sila na katotohanan na ito. No? Marami tayong nakatayo ng mga pabahay nandyan sa San Fernando City, yung tinataya kung saan si Carmen nandoon. Apat na building, almost 1,000 units yung available natin dyan. At soon, yung 13 buildings natin dyan, matatapos na natin. No? So, nag-accept na po kami ng applications dyan. Noon naman sa Davao City, alos 3,000 units ang available natin
6: wow.
16: Dyan. Mga 30 buildings yan na, na nakatayo na alos. Yung karamihan, yung 14 buildings, kompleto na. Yeah, patapos na rin yung additional na buildings pa para maging 3,000 dyan. Meron na rin tayo sa Tagaloan na alos 400 units ang nandyan.
6: Mm-hmm.
16: Nandyan na rin tayo sa Puerto Princesa na 2 building ang natapos na natin dyan. Almost 400 units din yung available dyan.
6: Wow.
16: At ginagawa pa natin ka sa Lucoy ng iba. Dito naman sa Metro Manila, nandyan po tayo sa port area sa May Tondo. 5 building po at nag-top up na kami. Nung nakarang linggo ni Secretary Pingaliling at matatapos ito bago magpasko. 5 building po yung available dyan.
6: Wow,
16: tapos
6: dami.
16: Dyan po sa San Miguel, Manila, malapit sa Malacanang lang yan. Meron po tayong 172 families na nakalipat na. Eksakto, nakalipat na. Na-turnover na po natin dyan sa ano. At meron tayo sa Quezon City. Meron po tayong Pascualer 7 at Pascualer 10.
6: Ayun.
16: At siyempre, yung guest mo kanina, si Mayor Francis, meron siyang project dyan sa San Juan na 34 stories na building dyan.
6: Galing.
16: 1,000 units din ang magiging beneficiaries noon. So, over all over the Philippines, tapos tuloy-tuloy pa rin yung pag-start ng mga proyekto natin. Pero itong mga nabanggit ko, nandyan na po yung mga building.
6: Okay, naku sir.
16: Pwede na po mag-turnover.
6: Maraming salamat po. Ang daming na-excite sa YouTube kasi marami dumalapit sa area nila. So, pwede po ninyong kontakin si Sir Rico Laksa sa ito pong landline nila, no? 532-27-300. Or pwede po kayong mag-check sa Facebook ng at SHFCPH or shfc.gov.ph. Ayan, para po maging tulad po ng ating mga bisita si Victor at si Carmi kayo na makalipat po sa mga bagong bahay ninyo. So marami pong salamat sir ha. Sa ulitin, Carmi and Victor, maraming salamat and happy birthday kay Alan Merin, ang ating pong strategic comm sa Shopsy. Ayun. Thank you ha. At syempre po lagi nating layunin ay makapaghatid ng good news sa atin pong mga manonood, lalong-lalo na pagdating po sa practical na tulong sa kanila pong mga pamilya. So practical na tulong po ito, practical information. Sa mga susunod pong episode, sir, balik kayo ha para po patuloy nating mabigay yung mga impormasyon kasi marami po tayong hindi nasagot ng mga tanong. Pero ano po, bibigay natin sa Shopsy para po tutok kayo sa page ko. Sasagutin natin mga questions nyo at pati na rin po sa page ng Shopsy. So maraming salamat! Trending pa rin po hanggang sa susunod na Sabado dito pa rin sa DZMM Teleradio. Susunod na Safe Space with Aimee Estareja.
0: I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castañeda.
1: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space.

Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mo na mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Magandang hapon mga kapamilya. Ako po si Aimee Estareja and this is your Safe Space.

0: Ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta po ay napapakinggan sa Mega at Metro Manila. Yan po ay sa pamamagitan ng 630 kHz sa inyong mga AM band. At syempre sa bayan po tayo napapanood nationwide sa pamamagitan naman ng DZMM Teleradio Cable Channel. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po tayo mga kapamilya sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like lamang at mag-subscribe na rin sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa ating mga kwentuhan ngayong hapon. Ngayon po ay May 23, 2026. Ayan, di ba? Ito na ang ikatlo. Tama ba? Hindi, pang-apat pala itong sa Sabado ng buwan ng Mayo dahil 5 Saturdays po tayo meron sa buwan na ito. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Kayo po ba ay may problema sa pamilya, sa love life? O kaya naman ay kailangan ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay? Pag-usapan po natin yan, dito lamang yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede rin po ninyo akong tawagan para magkausap po tayo sa himpapawid, ano, sa 8924-4101, Locals 5671-5672 at 5673. Yan naman po ay kung gusto po ninyong may makausap on the air. Alam niyo mga kapamilya, maganda ang makinig dito sa Safe Space. Ano, hindi lamang naman sa Safe Space, kundi sa lahat ng programa po ng DZMM. Kasi lagi po tayong may mapupulot, lalo na't may mga eksperto po tayong kasama sa atin pong programa. Kaya anuman po ang ating pag-uusapan, tiyak po nating kapupulutan ito ng aral. At ngayon nga pong hapon, maganda ang ating topic. Ayan, di ba? Tandaan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig daw ang buhay talaga ng tao eh. May magagawa ka daw, lahat kaya mong gawin basta tungkol, basta merong pag-ibig ang iyong puso, di ba? Self-love, napakahalaga yan. Sabi nga, eh, kahit tayo po ay magmahal ng iba, mahalaga na yung ating sarili ay huwag nating kalilimutan. Lagi nating mamahalin ang ating sarili. Kasi kung hindi natin mamahalin ang ating sarili, sino naman ang magmamahal sa kanya, di ba? Sabi ng iba, paano nga ba minamahal ang sarili? Yun naman ay lagi mong bibigyan ng pansin yung interes mo, yung sarili mong interes, hindi dahil ikaw ay makasarili, kundi ilagi mong isasaalang-alang, ano ba ang aking mapupulot sa bagay na ito? Ano ba ang aking, ang pwedeng mangyari sa akin 5 years from now kung ito ang magiging desisyon ko? Yung pagdidesisyon kasi ng tama, yan po ay bahagi ng pagmamahal sa ating mga sarili. Huwag nating kalimutan, ha? Kung pinapasaya natin ang iba, abay pasayahin din natin ang ating sarili. At ngayon pong hapon, sa atin pong topic ngayon, abay napakaganda. Ano ba yung crush? Ano ba yung friendly love? At ano ba yung romantic love? Paano ba malalaman kung ano ba ang iyong nararamdaman? Di ba masyadong confusing yung ating mga feelings eh? Kung minsan akala natin, mahal natin yung tao, pero yun naman pala ay ibang level ng pagmamahal. Yan naman ay lahat pagmamahal, di ba? Yan ay lahat pagtatangi. Pero ano ba ang difference ng bawat isa? Ano ba yung pagkakaiba ng crush, friendly love at romantic love? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating episode ngayon. Punong-puno ng pag-ibig ang ating hapon. Di ba minsan nagsisimula lamang yan sa simpleng kilig. Kinikilig ka pag nakikita mo yung tao. O kaya pag nakikita mo yung, alam mo yun, yung kanyang litrato. Litrato pa lang kinikilig ka na. Minsan nga pangalan pa lang, di ba Hana? Kinikilig ka na. Ayan, di ba? Pero sa special na pag-aalala, kapag ka naisip mo yung iyong crush, hindi naman kasi, alam mo yun, iba-iba talaga eh. Ang hirap explain. Pero, paano ba? Kahit ang pinakamakata, di ba, ang hirap na hirap sa pag-ibig. Pero paano nga ba malalaman kung yung feelings mo sa isang tao ay crush lang? Kung ito ba ay friendly love o may namumuunang romantic feelings? Siguro maganda rin malaman, ano, mula sa ating eksperto makakasama ngayong hapon, kung yung bang crush na yun ay pwedeng mauwi eventually, o yung friendly love na yan ay pwedeng mauwi eventually sa isang romantic feeling. Paano nga ba natin maiintindihan ang totoo sa ating nararamdaman? Kasi nga sabi ko, 'di ba, kanina, sobrang ano ba 'yon? Sobrang confusing ang ating emosyon. At mas para malinawan natin 'yan, Oo, mamaya makakausap natin ang ating eksperto, si Dr. Carlita Degula. Siya po isang guidance and counseling expert at marital counselor. Maya-maya nandito siya no, sa atin na programa para malaman natin. Ano nga ba? Kasi kapag ka sinabi mong crush, ito'y base sa aking karanasan, di ba? Nagkaka-crush ka kahit anong edad, pero lalo na kapag ka ikaw ay bata pa. Yung mga teenager years mo, di ba? Yung mga 11, 10, 12, ayan. Actually, 11, nagkakaroon na ng crush. Ako noon, ang pamangking ko, naalala ko, as early as 8, nagkaroon siya ng crush, pero hindi niya kayang ipaliwanag kung ano yung kanyang feelings, di ba? Yung crush kasi yan ay paghanga sa isang tao. Pag nakikita mo siya, humahanga ka, maaring sa kanyang physical na anyo, maaring sa kanyang talino, maaring sa kanyang pananamit, di ba? Sa kanyang mga gawain, kilusin, di ba? Yung mga kinikilos niya, maaring ikaw ay humahanga sa kanyang pagsasalita, ganun, di ba? Pero pag bata, usually humahanga yan sa physical na anyo. Sinasabi niya na, ang cute naman itong kaklasiko. Ayan, di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, naku, andyan na yung crush ko. Maaring siya ay cute na cute ka, 'di ba? Cute na cute ka sa kanya kasi singkit siya, 'di ba? Yung mga ganun, oh, 'di ba? Tama ba ko, Hana? Ikaw ano ba yung crush mo nung ikaw ay bata pa, 'di ba? Pero as you get old, 'di ba? As you get older, ang nagiging crush mo na usually yung talino na tinitingnan mo. Ang talino niya, nakakahanga siya. Yan yung crush, okay? Alam mo ano yung specific na dahilan kung bakit pumipitik ang iyong puso kapag nakikita mo siya o nakakausap mo siya. Ngayon, pag romantic love naman, aba, ito medyo mahirap nang ma-explain, di ba? Ano ba yung romantic love? Kasi pag sinabi mong romantic love, parang ibang level na sa, well, sa word pa lang, may love na talaga. Yung taong pag nakikita mo o nakakasama mo, mahal mo siya, nag-aalala ka para sa kanya, di ba? May special siyang, paano ba? May special kang pagtatangi dito sa tao na to, sa iyong opposite sex, di ba? Pag sinabi mong romantic love, ang sabi nila, 'di ba, ng mga eksperto, ito daw ay medyo hindi naman masabing sobrang babaw, pero mas mababaw pa ito dun sa sinasabing true love. Meron ba talagang romantic love tapos may true love? Ibig sabihin, pag may true love, meron bang false love? Ayan, 'di ba? Yan yung gusto nating malinawan, lalo na po sa panahon na ito, this age, 'di ba, and time na sa parang ang bilis ma-in love ng tao. 'Di ba? Ang ligawan nga ngayon ay nasa social media na lang eh. Kaparabang pag nakausap mo 'yung tao o nakita mo muna, 'di ba, sa social media, ay ang gwapo niya, ay ang ganda niya. Tapos i-DM mo siya or direct message mo siya, tapos mag-uusap na kayo, 'di ba? Pagka ganun, anong nangyayari? Parang ang bilis mahulog ng tao. 'Yung talagang falling in love. Talagang nahuhulog ka literal dun sa tao. Pero ano kaya ang mekanismo pa? Bakit nagkakaganon, di ba? Yung araw-araw kayo nagtitext, hanggang dumating ka sa punto agad-agad na gusto mo na siya parating makausap. At kapag ka hindi siya nakakausap, abay, naku, hindi kumpleto ang iyong maghapon. Alam mo yung feeling na matamlay ka, yung ayaw mong aminin sa sarili mo na hinihintay mo yung text niya, pero hindi mo rin naman maitago sa sarili mo na ikaw ay medyo nalulungkot kasi wala pa siyang good morning hapon na, di ba? Wala pa yung tanong na kumain ka na ba? Eh malapit ka nang umuwi galing sa trabaho. Yung mga ganun. So, alam mo yon, yun yung agad-agad nating nararamdaman ngayon. Love, talagang, oh well, talaga namang falling in love. Fall talaga kasi bigla kang nahuhulog. Yan nga po ang ating pag-uusapan. And this afternoon, nandito na, naku, sinuwerte ako, meron tayong studio guest. Hindi lang siya Zoom, basta-basta naglaan ng oras sa atin, kundi nagpunta siya dito sa ating himpilan mismo. Nandito po sa studio si Dr. Carlita Degula. Siya po ay isang guidance and counseling expert at isa siyang marital counselor. Magandang hapon, doktora.
1: Magandang hapon po.
0: Yes, naku, salamat.
1: Sa mga giliw natin na tagapakinig po, magandang hapon po.
0: Naku, salamat po ha. At talaga namang bigyan mo kami ng oras ngayong araw na ito ng Sabado. Doktora, kanina napasakalihan ko na, no? Crush, friendly love, at romantic love. Abay, lahat itong tatlong to confusing. Pero ano ba yung, alam mo yun, yung pinaka masabi nating distinguishing factor sa tatlong ito?
1: Meron po tayong tinatawag na, kumbaga po doon kay Sternberg po, meron po tayong triarchic theory of love. So, meron po tayong tinatawag nating Infatuation, attraction, saka commitment po.
0: Infatuation, attraction, and then commitment.
1: Mm-hmm. May tatlong ano po. Dun sa tsuri na yon, yung tinatawag po natin na infatuation po ay na nagkakaroon po tayo ng pagiging ano po, no? Paglapit sa isang tao.
0: Okay.
1: Samantalang attraction po, tungkol lamang po ito sa physical. Mm-hmm. Pero ang commitment po, sa kabila ng may nakita po tayo na hindi magandang mga katangian ng isang tao, tayo po ay nananatili doon sa isang sitwasyon o relasyon na tinatawag po natin.
0: Doon sa tatlo na yun, doktora, sa crush, romantic love, friendly love, at saka romantic love, yung crush yun yung infatuation.
1: Yung crush po yun yung tinatawag nating tama po. Yung yung tinatawag po nating crush po, may attraction po. So, yun po.
0: Okay.
1: Yun po yung attraction. Tapos po yung tinatawag natin pong infatuation po ay ito po yung sumunod na tinatawag nating friends or mayroon po tayong liking o tinatawag nating platonic relationship po.
0: Oh, so okay. So pwede nga talagang magsimula siya sa crush mo lang yung tao. Misa sa bagay kahit ngayon kaibigan mo, misang crush mo yung kaibigan mo eh. Although nung mga estudyante pa, mga bata pa kayo, like high school or elementary, tuksuhan yan.
1: Apo.
0: Kunyari, kaibigan mo pero may crush ka pala.
1: Apo.
0: Oo. So, doon sa tatlo na yun, doktora, no? Sabi mo nga, yung crush, yun yung attraction lang kasi physical lang usually. Tapos yung infatuation, yung friendly liking o friendly love. Mm-hmm. So, paano mo po malalaman kung ano yung nararamdaman mo? Kasi, di ba, very confusing, lalo na pag bata.
1: Apo.
0: Oo, may puppy love pa na tinatawag.
1: Apo. Sa sinasabi po nating relasyon, meron po kasi tayong tinatawag na stages po ng doon pa na po ma-develop yung relationship. Mm-hmm. Yung una po, meron po tayo yung tinatawag nating pintuan.
0: Okay.
1: Sa pintuan na yun po, na-attract tayo, nagagandahan tayo. Depende po sa kagustuhan natin. Yung iba po gusto na mapupungay ang mata. Yung iba naman po ay, di ba po, nung high school, naalala ko yung tall, dark, and handsome. Uso po dati noon,
0: yes,
1: nung panahon po namin. So, ngayon naman po, meron po tayong tawag na sumunod yung kwarto. Pumapasok po tayo sa, nilalarawan ko lang po ito, no, para malaman nyo pag pinto, tapos kwarto po. Pagpasok natin sa kwarto ngayon, nakipiring yung ating mga mata. So, yun po yung second na ano natin. Pangatlo naman po, yun nga po, sa kabila ng realidad na nakita natin, medyo may katarayan siya sa pagdating sa ganito. Ayaw niya pala ng dalawa kami sa straw or ayaw niya pala ng
0: maarte pala.
1: May ganun po, no? Kaarte
0: kaya,
1: na tinatawag po natin.
0: Parang may tawag dun eh, yung ayaw mo na sinishare yung mga gamit.
1: Opo, may, kumbaga po, may ganun na po siyang nakita. Pero sa kabila nun, nandoon pa rin po yung kagustuhan na makasama yung tao na yun. Kahit na ganun po yung realidad, no? Nakikita niya na po na nagkukumit siya na ano man ang mangyari, ako ay mananatili sa tabi nitong tao na ito.
0: Okay. So, pagdating doon, yun na yung papunta sa romantic love talaga.
1: Apo.
0: Pagka napuntahan mo na yung level na yun at nalagpasan mo.
1: Apo. Bali, lahat po yun sa romantic love, kasama po yun eh, yung mga elemento na yun. Meron po kasi tayong physical attraction at first.
0: Yes.
1: Tapos, dumadating po tayo doon sa punto na meron na tayong nagkakaroon ng friendship or hanggang sa nabuo na po yung relationship.
0: Okay.
1: And then, naging romantic na po yung relationship po.
0: Okay. So, sa bagay, no, kapag crush mo lang yung tao, pag hindi mo na siya nakita, okay lang eh.
1: Apo.
0: Di ba? Pero pag nakita mo, tuwan-tuwa ka naman.
1: Apo. Kasi meron ka pong bagay na nagugustuhan sa kanya.
0: Oo.
1: Apo.
0: Okay. So, doktora, bilang isang guidance and counseling expert, no, paano niyo po ipinaliliwanag? Paano po ba, kunyari, dumating ka na sa punto na, okay, so romantic love na itong aking nararamdaman. Opo. So, paano po kapag ang nangyari, yung isang tao na pinagbubuhusan mo ng ganong klase ng feelings at hindi mo naman sinasabi sa tao, paano mo yun dadalhin sa sarili mo? Kasi napansin ko, no, maraming bata, no,
1: apo,
0: na kapag dumadating sila sa punto na ganon, kasi parang walang pinipiling edad, tama
1: apo,
0: po ba?
1: Totoo po.
0: Oo, pagka ganon, parang may bata na hindi na siya makapag-aral o lagi na lang siya nakatulala, ganon, dun sa tao, pag nakikita niya lalo na o hindi niya nakikita.
1: Apo.
0: Oo, paano ba hinahandle yun dapat ng isang teenager o siguro apo, young adult?
1: Apo. Mm-hmm. Sa isa pa, sa isang pa, yung pag-ibig po, tama po, na wala tayong pinipiling edad, ganun yung katayuan sa buhay.
0: Oo.
1: At saka po, ito pong tinatawag nating pag-ibig, dumadating din po siya sa mga oras na hindi naman po natin din inaasahan.
0: Totoo ba yun?
1: Kumakatok din po siya, pero yun nga po, nagkakaroon, may mga ano po kasi, may mga sitwasyon na doon natin sila nakikilala, nagsimula sa ganito hanggang sa nauwi. May mga ganun pong kwento ng pag-ibig.
0: Mm-mm.
1: Sa kultura po natin, sa mga kababaihan po kasi, lalo na traditional na paniniwala, hindi po natin pinapayagan na hindi bukas yung paniniwala na dapat babae ang nagbibigay ng motibo.
0: Oo.
1: Apo, sa kabila ng pagiging moderno na po ng komunidad sa ngayon,
0: mm-mm,
1: may mga nananatili pa rin po yung tinatawag nating traditional na konsepto.
0: Na lalaki na liligaw dapat, na dapat yung

0: usapan, lalo sa kapagkainan, di ba po, yung iba, no to love, lalo na pag alam mo.
1: Nag-aaral pa.
0: Oo, nag-aaral ka. Pagtapos ka ng pag-aaral, saka ka magpag-ibig. Mm-hmm. Pero kapag hindi ka pa tapos sa pag-aaral, o hindi ka pa pwede magka-crush, may mga ganon. Pero so, may ganon pong situation.
1: Oo, so doktoran, di ba, kahit bata, hindi natin pwedeng sabihin, wala yan, lilipas din yan. Hindi pwede yon.
0: Apo. Dapat po mamaunawaan po nila yung kanilang nararamdaman. Maun po nila yung kanilang tinatawag nating feelings or yung emotion po nila na okay. Ako ay na masayang-masaya tuwing kasama ko yung ano, kunwari po si Kaloy or sino man po yun yung kanilang kaklase or ano. Uh-huh. Para ma-identify po nila, mapangalanan nila.
1: Uh-huh.
0: Tapos kapag napangalanan na po yun, magkakaroon po ng tinatawag natin na pagtukoy sa kanilang nararamdaman.
1: Uh-huh.
0: Tapos paliwanag ito ng mas nakaka-edad sa kanila or mas may tanda sa kanila or yung mga nagsisilbing gabay nila po.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya po ng guro, ng kanilang mga auntie or kanilang mga tiyahin at ganoon din ng mga magulang po nila.
1: Uh-huh. So, doktora, pwede, totoo ba yung love at first sight? Kasi diba, crush at first sight pwede, parang oo. Pero love at first sight, how about...
0: Ang love at first sight po, meron po kasi tayong tinatawag na halo effect. Yung halo effect po, cognitive ano po siya, no?
1: Mm-hmm.
0: Tinatawag po natin yung halo effect. Kapag nakita po natin maganda ang isang tao,
1: mm-hmm.
0: o kaya gwapo, o kaya po pleasing yung personality, na-associate po natin na ito ay matapat, mabuti, mapagkabanggawa. Yung ina-associate po natin na sa physical na kaanyuan niya, kaakibat na rin ito ang kanyang,
1: pag-uugali.
0: Ang kanyang pag-uugali o kanyang mga natatanging katangian po.
1: Uh-huh.
0: So, nagkakaroon po ng attraction o tinatawag nating love at first sight po.
1: Ah, okay. Pero yun ay hindi pa naman malalim na klase ng emosyon.
0: Hindi po malalim. Pero maaari po, depende po sa, yun nga po, minsan po kasi may mga sitwasyon na nauuwi yung love at first sight sa totoong relasyon. May mga ganun pong kwento. Pero yun din sinasabi po natin, love at first sight, hindi pa po yun at sa una, no, yung malalim na pagmamahal.
1: Oh, okay. So, sige doktora, meron pa akong ilang tanong dito. Pero pagbalik, papasadahan ko lang ng kaunti. Ha? Sa ngayon, magbe-break lamang po kami ni Doktora. Diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang Safe Space.
2: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.
1: Ang oras, 4:26 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Mga ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.

0: FM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang judgmental dito. Anumang pinagdadaanan, may kasama ka sa Safe Space. Ang kalusugan ng katawan at kaisipan ay nagsisimula sa pangangalaga sa sarili. Alamin ang kahalagahan nito sa Self-Love. Self-Love.
2: Okay, balik na po tayo sa Safe Space at ngayon nga po ay nasa self-love tayo na na segment natin. Okay, kasama ko pa rin po si Dr. Carlita Degula. Isa po siyang guidance and counseling expert at isang marital counselor. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa usapang pag-ibig, eto, handa ka na bang gawing makulay ang takbo mo? Sumali po tayo sa JCI Manila Color Fest Carnival Run ngayong May 31 yan sa SM MOA Grounds at tumulong sa pagdatayo ng Wellness Center para sa Philippine Mental Health Association para mas maging accessible ang mental health support para sa ating lahat. Takbo ka na, tumulong ka pa. Mag-register naman sa ngayon, www.jcimanilacolorrun.com. Kita-kit sa pinakamakulay na takbuhan ng taon. Balikan na natin si Doktora. Doktora, naku, ang ganda ng ating usapan tungkol sa pag-ibig, no? Opo, ayan, napipindutin lang ni Doktora yung microphone.
3: Opo,
2: So, Doktora, dahil nga usapang pag-ibig at lalo na nagsisimula ito sa pagbata ka pa, di ba? Pero sabi mo kanina, so natural lang naman pala na meron tayong love at first sight, di ba? Pero it doesn't mean ito na yung forever. Apo. Pero it could be maging forever
3: Apo,
2: mo.
3: Apo, maaari po.
2: Di ba? Pwede. Pwede naman.
3: Mm-hmm.
2: Ayan, so... Aha, okay. So, pero Doktora, singit ko lang to.
3: Ayan
2: po. Bago tayo magtuloy-tuloy. Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Pagpasok ng Belgian poultry products sa bansa, muling pinayagan ng Department of Agriculture kasunod naman ng bird flu review. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
4: Ay, muling pinayagan ng Department of Agriculture ang pagpasok ng poultry products mula Belgium. Pagpatiyak ng Bureau of Animal Industry na sapat ang hakbang ng naturang bansa laban sa bird flu o high pathogenicity avian influenza. Kabilang sa muling papayagang maangkat ang poultry meat, itlog, the old chicks at iba pang poultry products mula sa mga lugar na kinilalang ligtas sa bird flu. Matatandang ipinataw noong nakarang taon ng suspensyon sa pag-aangkat ng poultry products sa Belgium dahil sa pangamba pagkalat ng avian influenza bird flu. Inatapos naman ang pinakabagong kautos na matapos makumpleto ng Bureau of Animal Industry o BAI, pagripaso sa disease control measures at veterinary oversight systems ng Belgium. Ang Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. layunin ang hakbang na mapatatag ang supply ng poultry products sa bansa at makatulong sa pagpigil ng pagtaas ng presyo ng pagkain habang pinanatili ang mahigpit na biosecurity measures. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
2: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhang pag-ibig. Doktora, ito ang tanong, di ba? Siyempre, na-in-love na yung tao, di ba? Tapos, for whatever reason, nagkahiwalay sila or siguro hindi nasuklian. Bakit ang hirap bumitiw ng isang tao dun sa kanyang emosyon kapag ganong estado?
3: Hapo. Meron po tayong tinatawag na, mahirap po tayong bumitiw sa sitwasyon sapagkat lalo po kapag pabago-bago po yung pinapakitang emosyon sa atin ng kapareha natin. Nagkakaroon po tayo ng ng pag-asa na maaari pang bumalik yung magandang mga karanasan natin sa kanya. Nagkakaroon po ng kalituhan yung isip po natin dahil po dito sa pagbabago-bago na ipinapakita ng emosyon ng kapareha.
2: Pero ito po yung normal na emosyon, yung parang hirap bumitaw. Kasi may mga tao talagang parang hirap na hirap makamove on.
3: Apo. Ayun nga po sa pag-aaral ng isang universidad po, ito po ay ang kapareho po na aktibidad po ito nung pagbitaw po ng ano, yung tawag nating withdrawal yung sa mga addict po. Para same activity po yun ng ating mga brain po. Ganun din nangyayari po kapag tayo ay bumibitaw sa pag-ibig sapagkat tayo naglaan ng panahon, ng pagmamahal at ng effort po doon sa relasyon na yon. Kung naiyahanin tulad po doon yung activity ng brain natin. So parang sa addict po, di ba? Parang hirap bumitaw.
2: So parang somehow may addiction ka.
3: Mayroon pong addiction
2: po. Not necessarily siguro dun sa tao, kundi how he or she made you feel.
3: Apo. Yung ano po, yung activity ng brain natin, yung same po. Pero hindi po talaga siya yung sabi natin addiction. Iba naman po yung
2: iba naman.
3: Po. Pero yung activity po ng ano po
2: the
3: natin,
2: brain.
3: Apo, ng brain. Merong nahihalin tulad po yun sa taong gusto nang bumitaw, parang withdrawal nga po.
2: So parang may withdrawal symptoms ka.
3: May symptoms po tayo.
2: So ito doktora, paano kapag one-sided yung pag-ibig?
3: Meron po tayong mga factors na malalaman natin na isang one-sided lang yung pag-ibig. Kapag nagkaroon po ng pagbibigay po ng ano ng initiative, no? Isang tao lang po yung nagbibigay initiative, siya lang po yung nangangamusta. Po, no? Yung word na sorry po yung word na kamusta kasi ano po ngayon, popular po ngayon. So kakamustahin po na yung isang kapareha lang po yung nangangamusta. Tapos pangalawa po yung ano po no, yung effort na ibinibigay ganun din po no. Sa kapangatlo po yung ating pong mga ano po no, yung pagdating po sa emosyon at sa ano isa lamang po yung siya lamang po yung nakikinig yung psychological and emotional, siya lang po yung handang makinig at magbigay ng ano ng tamang ano po ng panahon o attention dun sa kanyang kapareha.
2: Ayun, pagka ganun hayaan mo na, di ba? Let go. Pero last question doktora, sa mga tao na hindi nila matukoy kung ano talaga yung feelings nila, kasi even adults nagkakaroon ng confusion eh, itong taong to importante sa akin pero ano ba yung nararamdaman ko para dito, baka kasi mamaya akala mo mahal mo yung tao, yung pala hindi.
3: Sa mga pagkakataon na yun po, maaari po tayo mag-pause po, magbigay po tayo ng time sa ating sarili. Maaari po nating isulat sa journal natin kung ito po halimbawa po no, para tayo po ay mabigyan po ng ano ng kalinawan dito sa ating ano sa ating ano po sa ating sitwasyon. Tayo po ay ano po no, pwedeng magsulat sa ating journal, ilagay po natin ang pros and cons ng ating relasyon o ating kinakabilangan na sitwasyon sa ngayon. At gayon din po, kung wala yung tao na yon, ano po ang mangyayari sa akin o ano po yung magiging kawalan niya sa akin? Pwede rin pong nating malaman yun. Or kapag ba hindi na siya maganda o hindi na siya sexy, mamahalin ko pa rin ba siya?
2: Kung mabaho pala yung paa niya?
3: Kung meron pala siyang, opo, kung meron pala siyang hindi magagandang katangian, handa ko pa rin ba siyang mahalin? Para po malaman niya kung yun po ba talaga ay pag-ibig or meron po tayo tawag na ano nga po, attraction lang or yung hindi po ito yung may commitment at yung talagang pangmatagalan na relasyon po. Tapos yun po, habang nalilito ka, mas mahalin mo po yung sarili mo. Dahil habang mahal mo yung sarili mo, alam mo po yung magiging aware ka po sa mga pangangailangan mo at ganyan din po para po magiging aware ka rin sa pangangailangan ng iba.
2: Yun ang importante, doktora, di ba? Huwag nating kalilimutan na mahalin yung sarili natin kasi paanong i-offer natin dun sa tao na yun kung hindi natin minamahal yung ating sarili. Ang ganda ng usapan, sana meron tayong napulot yung mga nalilito dyan, ha? Kung ano ba yung nararamdaman ninyo. Pero initially, di ba, bago tayo matapos sa segment ito, initially talagang attraction lang muna or infatuation. Hindi naman talaga love agad.
3: Apo, dahil nga po din natag natin sa attraction theory, meron po tayong yung kapareha po natin na ano po na mga similarities na mga nag-aalaga sa atin, na mga magulang, o yung mga nagmahal sa atin. Hinahanap po natin yun sa mga taong yun. Yun po yung nagiging ano, basihan din natin sa isang attraction po.
2: Okay, kaya pala no, yung mga lalaki usually na-attract sila, kamukha nung nanay.
3: Apo, saka may mga katangian, masarap magluto, malambing, mahinahon magsalita.
2: Okay. So yan po ang ating usapang pag-ibig. Uy, bago tayo bago natin napuntahan yung ating susunod na makakausap, doktora, meron tayong bibigyan ng tulong. Okay, maya-maya. Ito muna, batiin ko muna yung mga estudyante ng journalism mula sa University of Santo Tomas. Uy, magandang hapon sa inyo. Ito pala yung mga batang nasa harap ko. Ayan, ako talaga bang desidido kayong mag-journalism? So ayan, salamat sa pagbisita ninyo dito sa aming himpilan. Tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan.
5: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
6: Dito sa My Story.
7: My Story.

0: Okay, ngayon pong hapon sa atin pong My Story, nasa linya po natin si alias Erica. Ang nais natin siyang ipakausap dito kay Doktora, no, para bigyan siya ng tulong. Si Dr. Carlita Degula, nandito siya sa atin. So, ito, parang konting background lamang, Doktora, bago natin siya makausap, no. Siya po ay isang guro, kapapasa lamang sa board. Ayan, panganay po siya sa limang magkakapatid at dumaan siya sa napakarami daw pagsubok sa buhay. Pero mamaya, siya na lang magsabi sa atin kung ano yung mga yan. Ang kanya po mga magulang ay hiwalay na at siya ngayon ay nasa poder ng kanyang ama. May mga hindi sila pagkakaintindihan ng kanyang ina mula noong iniwan siya nito. Pero basically sa ngayon, no, ang kanyang problema ay yung kanyang emosyon. Oo, at yan na, makakausap na natin siya. Magandang hapon sa iyo, Erica, at welcome sa Safe Space, si ating Aimee Ito.
1: Magandang hapon po.
0: Yes, oo. Kausama ko ngayon dito sa himpilan si Doktora Carlita Degula, isa siyang guidance and counseling expert at marital counselor. So, Erica, bago kita ipasa kay Doktora, kandito nabanggit na maraming pagsubok ang pinagdaanan sa buhay. Pwede mo bang balikan ng kaunti sa amin? Ano-ano ba ito na nagpapabigat sa iyong emosyon ngayon?
1: So, ngayon po, ayos na naman po, parang tuloy-tuloy na pong na-overcome yung ibang mga problema.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Yun po.
0: Oo. So, pero ito, hirap ka magsabi sa ibang tao ng iyong problema.
1: Parang, ganun po. Ganun na nga po.
0: Oo. So, pagka ganun ang iyong sitwasyon, Erica, anong ginagawa mo? Kasi katulad niya, nakipaghiwalay ka sa, nahiwalay yung mga magulang mo, tapos yung boyfriend mo, tapos marami pang ibang sitwasyon. Anong ginagawa mo? How do you cope up with these problems?
1: Siyempre po, ano na, umiiyak, tapos sinasaya ko po doon sa mga malalapit na tao po sa akin, kagaya po ng mga kaibigan ko, doon po sa mga kaibigan ko. Ano maintindihan po nila kung ano yung nararamdaman ko. Hindi po nila ako i-regard.
0: Okay, so nakikipag-usap ka naman, may ilang kaibigan ka naman, Erica, na nakakausap?
1: Yes, po.
0: Okay, so sa ngayon, ano talaga ang iyong problema, Erica?
1: Ang gusto ko pong matuunan ng pansin yun pong paano ako magiging marunong na mag-say ng no sa mga tao, tapos paano sa ano yung word ko po, yung self-worth, yung parang sarili ko naman muna, ganun. Yun po.
0: Okay. So, Erica, eto si Doktora, ha, makakausap mo na para sa kanya mismo. So, Doktora, yun ang problema ni Erica. Hindi siya marunong mag-say ng no at hindi niya alam kung paano, ano ba yung tabang salita. So, go ahead, Dad.
2: Magandang hapon sa iyo, Erica. Magandang hapon sa iyo, Erica. Salamat sa pagiging bukas mo sa pagbibigay ng iyong kwento dito sa DCMM. So, ang sinasabi mo ba ay tungkol sa self-worth? Tama ba?
1: Yes, ma'am.
2: At saka yung mamahirap ka magbigay ng magsabi ng no. Yun po ba yung nagiging sitwasyon niyo po ngayon? Apo. So, unang-una po, mahalaga po na ma-validate yung inyong nararamdaman. Tama nga po, yung sa sinabi po kanina, no? Marami na po kayong pinagdaanan sa buhay. So, marami na po kayong nalampasan ng mga pagsubok sa buhay. So, ito po ay isa sa mga iyon, no? Ngayon po, mahalaga po ay sa pagkakaroon po natin ng self-worth, magkaroon tayo ng validation sa ating nararamdaman. Kung tayo nalulungkot, maaari po tayong umiyak. Kung mayroon pong pagkakataon na tayo ay hindi makakaiyak, ipangako po natin sa ating sarili na tayo ay iiyak sa ating safe space, no, kung saan tayo meron pong safe na lugar kung saan tayo maglalabas ng ating emosyon. Ikalawa po, minsan yung value po natin, ina-attach po natin doon sa mga achievement po or yung mga nagiging success po natin sa buhay. So mahalaga pong malaman natin na kahit na mga maliliit na success o kaya yung sinasabi, yung pampanuntunan ng mga tao sa labas ay ano po, no? Kunwari dapat mahalaga ka lang pag first owner ka o president ka ng klase. Mahalaga ka bilang isang tao, hindi lang dahil isa kang presidente ng classroom nyo O mahalaga ka kahit na ano pa ng sitwasyon sa buhay mo. Bilang isang tao, mahalaga ang bawat isa sa atin, ano man ang kalalagayan sa buhay, at ganun din ano man yung mga sitwasyon natin. Mayroon din tayong tatawag na self-integration. Maaari yakapin natin ng buong-buo yung sarili natin. Mahina man, sa panahon ng kahinaan, magkaroon tayo ng self-compassion. Araw-araw, magkaroon tayo ng self-love. So, ang compassion, naroon tayo sa ating mga sarili. Nandun tayo sa ating mga sarili kapag tayo ay higit na kailangan nito. Lalo na sa mga sitwasyon na sinasabi mo, no? May mga pagkakataon na talagang kailangan mo ng pagmamahal sa iyong sarili. Or sa kaisa pa, yun nga, no? Matuto tayong humindi or magsabi ng no. Hindi ito, ano, no? Hindi ito pagiging masama or pagiging hindi mabuting tao. Ito ay pagsasabi ng tapat na ito yung kalagayan natin sa ngayon. May mga taong hindi tayo maiintindihan, pero yung mga taong makakaintindi at makakaunawa sa atin, ito yung mga tao natin, no? Ito yung mga support system nating tinatawag natin. Hindi naman talaga lahat ng tao maiintindihan tayo sa bawat sitwasyon na kinakabilangan natin.
0: Mm-hmm. So, Erica, diba sabi niya kasi doktora, hindi, paano nga ba magkaroon, paano ka ba magkakaroon ng no?
2: Apa.
0: Kasi may kasi yun, self-validation, mga ganon. So, pero paano niya sisimulan, doktora?
2: Apo. Una po yun nga po, yung validation niya, saka yung sa sarili niya po, no, meron po kasi sa tinatawag ng mga schedule. Kung hindi po ito pumapasok sa kanyang schedule, pwede po siyang magsabi ng ano po, ng maayos. Hindi ko ito magagampanan sa ganitong oras. Pero kung nais ninyo, kung sa simula po, kung talagang hindi niya pa kayang talagang maghindi, no,
0: yes,
2: pwede ko itong magampanan sa ganito. Pwede ka naman po talaga magbigay ng oras mo, panahon, naaayon dun sa tamang oras na ikaw ay available or ikaw ay talagang bakante.
0: Uh-huh.
2: So, pwede po niyang simulan doon. Tapos kung hindi naman na po talaga dapat niyang gawin, kasi minsan po hindi na natin dinutulungan yung mga tao, ini-enable na po natin sila. Kasi yung mga kaya nilang gawin sa kanilang sarili, minsan naiasa sa atin dahil lagi tayong naroon.
0: Oo.
2: Opo.
0: At pagka ganun, doktora, hindi ka nakakatulong talaga.
2: Opo. Diba? Nag-i-enable lang po tayo at imbis na tulungan natin sila, yun nga po, tama po, no? Opo. So yun po yung nangyayari po sa ano. Saka po yun nga po, yung magpahalaga ka sa sarili mo, dahil yun nga po, pagka kasi pumababa yung worth mo, tingin mo lagi ka dapat kailanganin. Saka yung pag malaki po yung pangangailangan mo na dapat kailanganin ka.
0: Oo.
2: Opo. Hindi ka talaga nakakahindi.
0: So ikaw ang magbibigay ng value.
2: Opo,
0: sa sarili mo.
2: Opo. Ibibigay po natin yun ng value sa sarili natin. Hindi sa value na ibabato sa atin ng mundo.
0: Oo.
2: Opo.
0: Okay. So Erica, narinig mo yung sinabi ni doktora, no? Pero curious ako, Erica. Hello? Hello? Parang wala na si Erica sa linya. Hello, Erica?
1: Hello po.
0: Ayan, oo. Erica, no, sabi nga ni doktora, narinig mo ba, ikaw ang maglalagay ng value sa sarili mo, at dun sa problema mo na hindi ka makapag-know, ikaw din ang gagawa ng paraan para masabi mo yung sa sarili mo. Like, tingnan mo siguro yung schedule mo, gamitin mo na lang dahilan para maglagay ka ng boundaries, ayon, para sa iyong sarili. Hello. I'm curious ako, Erica. Ano ba yung saan ba ito nanggaling? Ikaw ba nung ikay lumalaki, lagi kang pinagbabawalang magsabi na kung ano yung nararamdaman mo?
1: Hindi naman po, parang pagdating po kasi sa tao, nahihirapan po ako magmamahal, parang iniisip ko yung kapakanan nila, like nakakalimutan ko na pa yung sarili ko, ganun po.
0: People pleaser itong si Erica, pero hindi nga maganda na lahat gusto nating i-please, di ba, doktora? Okay. So, ano pa yung tanong mo kay doktora Erica?
1: Ngayon po, ilak po muna.
0: Oo. Ito, yung pagiging independent emotionally, nahirapan din to si Erica daw eh. Tama ba, Erica? May problema ka dun sa pagiging independent emotionally, mentally, and financially?
1: Financially lang naman po, pero yung pagiging independent since pangatay nga po ako, nakakayanan ko naman po yung ibang mga gawain.
0: Okay. So, doktora, mayroon sinabi siya, panganay ako.
2: Apo.
0: Diba? Panganay ako. Ano ang impact nun? Kasi parang as panganay, parang feeling ko obligado si Eric ang kayanin lahat.
2: Apo.
0: Kahit hindi na niya kinakaya.
2: Opo, meron po tayong tinatawag na ganun sa ating kultura, no? Bilang isang panganay, ikaw yung pumapasa ng mga iba't ibang gawain sa responsibilidad sa ating pamama, sa ating buhay or sa ating bahay po. Ngayon po, paari po natin itong i-delegate sa ating mga kapatid ayon sa kanilang kakayanan po. Yung halimbawa po sa gawain bahay, hindi po dahil kayo ay panganay, may mga gawain na pwede pong ipagawa ninyo sa inyong bunsong kapatid na ayon sa kakayanan nila. Halimbawa po ang magpunas ng plato kapag tapos na po itong hugasan, o yung sa kapatid niyo po isa, siya ang mag-check ng ang pintuan sa gabi laging sarado, o ang mga bintana. Yung mga ganun pong responsibilidad na kakabawas po sa atin bilang isang panganay. Sa ganun din po, matutulungan natin mga kapatid natin na lumaking independent, na hindi umaasa po or tinatawag po natin pag-enable po nga sa kanila. Saka ganun din po, kayo din po, magkakaroon po kayo ng mga prina time para gampanan nyo naman po yung mga dapat nyong gampanan sa sarili nyo. Dahil bukod po sa pagiging panganay, meron pa po kayong isang responsibilidad na narinig ko po kanina, isa po kayong guro. Ang pagiging guro po ay isang bokasyon at marami po itong gawain. Dahil ako rin po ay isang guro, alam ko po na talagang maraming gawain na nakaatang po sa atin hanggang sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan po.
0: Okay, so Erica, tingin ko sa'yo napakabait mong ate. Ano? Oo. Sige. So, Erica, magbe-break lamang ako saglit. Huwag ka muna nga alis dyan ka lang sa linya, ha? At siguro meron bang electric fan dyan sa tabi mo, Erica?
1: Meron po.
0: Ayan. Oo, kasi naririnig namin sa Erin. So, siguro habang naka-break, medyo ipaling mo muna sa iba yung ibang direction yung electric fan para hindi pumasok sa ere. Okay? So, dyan ka lang, ha? Huwag kang bibitiw sa linya. Saglit lamang po. Babalik pa po ang safe space. Dyan lamang po kayo. Saglit na saglit lamang.
3: Bukas isip na usapan. Bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
0: Okay, balik po tayo sa ating kakwentuhan kay Erica. Nasa line 5 pa rin siya. Hello, Erica. Ayan, nandiyan pa, doktora. So, Erica, no, sa habang naka-break, pinag-uusapan namin, sasagutin ni doktora yung isang question na nabigay mo dito sa amin na paano ka nga ba magiging independent financially habang nagsisimulang buuin yung sarili mong direction sa buhay. Kasi ngayon, parang, although young adult, ano, 23 si Erica, doktora, wala pa siya talagang masasabing path para sa sarili niya.
2: Ngayon po na nasa normal po siyang stage po dahil po sa yung nararamdaman po niya po ay normal sa kanyang stage dahil siya po ay nasa quarter life ano po stage. Ito po ay tinatawag natin na transition or quarter life. Nagiging crisis po ito kapag hindi po natin naibigay sa sarili natin yung mga pangangailangan po natin. Doon nga po nagkakaroon tayo ng mga hindi lang kalituan kundi ano po crisis. Doon po sa tinatanong ninyo regarding po sa financial, no? Pwede po tayo maglaan ng 50% ng ating kinikita sa ating mga pangangailangan po. Yung 30% po natin, pwede po natin po yun sa mga wants natin. Mm-hmm. And then yung 20% po, savings po talaga dahil mahalaga po na may savings tayo o bayad natin po yun sa sarili natin. Ngayon po yung 30%, pwede nyo naman po hatiin kasi yung 30% po yung wants nga po natin. Pwede pong hatiin nyo po yun sa inyong pagtatides, depende po dun sa kultura nyo po dun sa inyong pananampalataya, kung ilang percent po ng tides yung ibinibigay ninyo. Mm-hmm. Tapos pwede po tayo magkaroon ng mga tinatawag nating sidelines. Sinabi ko nga po sa inyo kanina sa pagde-delegate ng mga trabahong bahay sa inyong mga kapatid, mas lalo tayo magkakaroon ng oras para magkaroon ng tutor, lalo po ngayon pwede pong online tutor. Uh-huh. Marami pong online na mga tutorial site na pwede nating pasukin para po tayo makapagturo. Halimbawa po yun po, sa halip na yung 20% dun sa pangunahing mong kinikita, mapunta pa po dun sa iba pa pong pangangailangan. Meron ka na pong other source ng income na makakatulong po sa iyo sa pag-develop mo rin ang iyong sarili. Dahil bilang guru po, pwede po po tayo mag-aral halimbawa po ng sign language or iba pang mga makaka-enhance ng ating skills po na makakatulong balang sa pagdating ng panahon po at saka sa ngayon para madagdagan ang ating income po.
0: Okay, so Erica, narinig mo yon? Oo, naku, sana alam ko mahirap. Alam namin ni doktora mahirap mga pagsimula, ano, pero you have to do it. Sabi nga, ang kailangan lang yung talagang merong kang willingness to do it. Tapos talagang ikaw ay perseverance para ituloy-tuloy ito. Yung commitment mo sa sarili mo. Aside kasi sa ibang tao, kailangan may commitment tayo muna sa sarili natin. So doktora, ito yung isang tanong pa ni Erica, paano ikakalma yung sarili niya kapag I think tanong natin lahat yan. Apo. Paano ba dapat ikalma yung sarili sa oras na hindi tayo okay emotionally?
2: Apo. Salamat dun sa tanong na yun. Trainable po ang ating mga brain, no? So pwede po natin pakalmahin yung sarili natin sa pamamagitan ng tawag nating yung pong dialectic behavioral therapy po, tinatawag nating grounding. Halimbawa po tayo ay kinakabahan, tumingin po tayo sa paligid natin, ilan ang nakikita natin, magbigay ng 5 bagay na nakikita natin, 4 na bagay na naamoy natin, yung ganun po, no, naka-ground po tayo sa ating nararamdaman para po matulungan natin bumalik or mabalidate yung pakiramdam po natin at mabalik po tayo sa realidad. Pwede rin po magkaroon tayo ng affirmation sa sarili natin para po magkaroon ng signal sa brain natin na tayo ay bilang isang tao ay matutulungan po tayo ng ating ating mga affirmations na nagiging realidad po natin. Tapos pwede rin po tayo magkaroon ng meditation at yung tinatawag po nating tapping, emotional freedom technique, no, kung saan tinatap po natin yung mga bahagi ng ating katawan para po ma-release yung mga negative energies po natin. At ganun din po, ginagamit po natin ito para papasukin din po yung mga positive energy po natin.
0: So Erica, I hope doon sa mga sinabi ni doktora, merong kang na masimulan, makapagsimula ka para yung journey mo naman as young adult ay mas maging enjoyable dahil kailangan, we have to enjoy life, di ba, doktora? Oo. So Erica, so salamat sa pagtawag mo. Meron ka pa bang we really hope na mag-update ka sa amin dito, ha? From time to time para malaman namin kung ano yung development sa iyo. Okay? Salamat, Erica. Ayan po si Erica, ang atin pong caller today, no? This afternoon. So, self-help, self-love, di ba? Self-validation, yan yung mga importante. Ayan, oo. Drain up ko na yung call, doktora.
2: Apo.
0: So anyway, so sana meron tayong natutunan. Pero bago tayo magtapos, doktora, basahin ko lang to. Umabot na po sa Task Force Bravo ang sunog na nagaganap sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila DRRMO, pasado alas 4 ng hapon ang itaas sa Task Force Bravo ang sunog sa isang residential area. Patuloy pang inaapula ang sunog na nagsimula kaninang pasado alas 3 ng hapon. Antabayanan ang iba pang detalye sa balitang yan, dito lamang yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East Renta.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: So, doktora, maraming salamat po. Sige po, ano pong...
2: Salamat po sa inyo. Huwag po natin kalimutang magmahal sa ating mga sarili upang higit po tayo makapagmahal po sa ibang tao at sa ating mga karelasyon po.
0: Uh-huh.
2: Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yan po si Dr. Carlita De Gula. Isa po siyang guidance and counseling expert at marital counselor. Tama, no? We cannot give what we do not have. So, kung hindi natin kayang mahalin ang ating sarili, ano yung ibibigay nating pagmamahal? Susunod na pong programa, Pasado Serbisyo, kasama naman si Michael Delizo. At ang inyong lingkod, babalik mamayang alas 12 ng hating gabi, kasama naman si Dr. Lulu Marquez para naman sa Private Talks. Again, ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Salamat mga kapamilya, and this is your Safe Space.
3: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto 5:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado.

0: Magandang hapon po. Alas 5 ng hapon. Kumusta po kayo? Yan ang sinasabi ko eh. Nung wala ako dito, hinahanap nyo ako. Tapos nung andito ako, hinahanap nyo pa rin ako. Hindi nyo man lang ako kinumusta. Magandang hapon po, ako po si Michael Delizo. Oy, nagbabalik po ako ha, present po ako. Huwag nyo na ako hanapin. Hindi nyo talaga ako kinumusta eh. Ito po ang pasado serbisyo. Ngayon po ay May 23, 2026, Sabado po. Aba, ilang kembot na lang, nakakalahati na tayo ng taon, ano? Patapos na po ang Mayo, papasok na ang tag-ulan. Pero ang init pa rin, di ba? Ang DZMM Radyo Patrol 630 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel, TFC at iWant. Subali po kayo sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671 at 5672. Mga kapamilya, kami din po ay nasa YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Ito, kumakaway-kaway na si Ian Jean, kumakaway-kaway na sa ating YouTube Live. Ganun din si Maria Dulce Orate. Ayun, nangangamusta sila. Thank you. Aba, daming nangyari, ano? Eh, kumusta? Nahuli na ba? Parang balita ko, marami pa daw sisilbihan ng arrest warrant ang ICC, ah. At bukod dyan, binabantayan din po natin, syempre, yung mga maa-aresto kaugnay ng flag control. Syempre, hindi pa rin natin yan nakakalimutan kahit ang dami nang nangyayari. Patong-patong lang po, pero walang kalimutan, ano, lahat po ay dapat mapanagot. Dapat mahuli kung dapat hulihin. Kumusta po mga kapamilya, samahan nyo ako sa, 45 minutes po na talakayan. Sabi ni Ian Jean, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko eh. Palapit na ang tag-ulan. Donald Figueroa Bagisa, hello po sa 29, one year na ang pagbabalik ng DZMM. Yes, oo nga no, mag-go one year na. Ngayong araw po, pag-usapan natin kung kayo po ay may negosyo na may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Meron pong programa ang ating pamahalaan para po tayo ay tulungan sa ating pondo para po sa ating pagpapalago ng ating negosyo, maaring sa makinarya o di naman kaya ay sa technical skills. Kung tayo po ay kapos sa budget, may mga programa po ang pamahalaan para po tayo ay mabigyan ng financial assistance at palaguin yung ating negosyo. Ito yung tinatawag nilang Small Enterprise Technology Upgrading Program o yung SETUP. Ito po ay pinangunahan ng Department of Science and Technology. Maya-maya po may makausap tayo sa DOST para po bigyan tayo ng detalye. Paano nga ba makapag-apply dito? Sino yung mga qualified na makapag-apply sa programang ito? At magkano ang pwedeng utangin? Magkano yung interest? Ano? Nako, dyan lamang po kayo ha. Balita ko merong malaking sunog dyan sa may Parola Compound, Binondo. Ba? Ang taas nung usok at itim na itim po, no? Kung kayo po ay nandyan sa may bahagi ng Maynila, talagang tanaw dyan eh. Nasa Task Force Bravo na siya kanina mga alas 4 ng hapon. Eh pag ganyan po ibig sabihin, mas kailangan po ng mga karagdagang responde mula sa iba-ibang LGU. Kailangan na ng mga responde na maraming bombero. Si LV Vedua po. Sabi niya, magandang hapon Sir Michael, kumusta po? From Binangonan, Rizal. Nauso talaga ang mga kamustahan ngayon eh, no? Maria Dulce Orate, nakatutok po sa radyo sa East 30. Kaya Ayun, pag may mga pagbati po kayo, kung kayo ay may mga shout out, kung kayo po ay may mga katanungan, i-comment nyo lang po yan sa ating YouTube live. Babasahin po natin yan maya-maya. Meron din kaming Viber. Sinabi ko kanina, 0919-278-3000. Araw din naman kaya kung hindi kayo talaga makapagpigil at gusto niyo sabihin ang inyong saloobin. Hotline po 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Inihintay na lamang po natin yung ating panauhin po, yung makausap po natin mula sa DOST ngayong araw para bigyan tayo ng detalye kaugnay nitong kanilang programa, yung Set Up Program. Kung kayo po kasi ay merong maliit na negosyo at nais nyong bumili ng mga makabagong makinarya o pagandahin ang inyong produkto, ngunit kulang pa kayo sa pondo, sa kaalaman o di naman kaya sa experience, ito po yung setup program, ito po yung programa ng pamahalaan na pwedeng umalalay sa atin. So nagpapahiram po ang DOST dito ng pondo upang makabili ang ating negosyo, makabili tayo ng mga makabagong kagamitan at makinarya, at ang hiram na ito ay pwedeng bayaran na medyo mahaba, tatlo hanggang tatlong taon o higit pa, depende sa kontrata. Aba, medyo mahaba, pero magkano kaya yung interest nito? So dito po, tinuturuan po ang mga empleyado kung paano gamitin yung mga bagong teknolohiya. May mga eksperto ring nagpapasuri sa factory o paggawaan upang mas mapabilis at mapadali ang proseso ng paggawa. Oh, interesting siya, no? So tinutulungan po ng DOST ang mga negosyo na mapaganda yung disenyo ng kanilang label. Pwede po yon yung packaging at masigurong ligtas at de kalidad ang produkto para maging kwalipikado po ito kahit sa pang-international na merkado. Libre o may diskwento ang pagsusuri sa laboratorio ng DOST para sa nutritional facts. Kasi importante po yan kung tayo po ay nagmamanufacture o di naman kaya ay nagbebenta ng mga pagkain, halimbawa ng mga inumin. So meron pong libre o may discount na pagsusuri po sa labs ng DOST para po sa nutritional facts. Doon po para masuri din yung shelf life ng pagkain at iba pang kaligtasan ng produkto. Siyempre po, unang-una yung mga pasok dito, kung ikaw ay Pinoy, edi matik pasok ka dito. 100% Filipino-owned po dapat ang iyong negosyo. At pasok po ito sa kategorya ng MSMEs. Ano nga ba yung MSMEs? Ang MSMEs po yung micro, small, and medium enterprises. So, maliit na negosyo lang po, pero gaano nga ba kaliit yung maliit, no? Mamaya alamin natin sa DOST. At iba pa pong yung qualification po nito, kailangan ng operational na hindi bababa sa tatlong taon. O, habang hinihintay po natin yung ating panauhin sa DOST para pag-usapan itong interesting na programa po na ito, alamin nga natin kasi napakalaki po nung sunog dyan sa may Parola Compound sa Maynila. At ang balita ko, nagpadala na rin ang Red Cross, rumisponde na rin po ang Philippine Red Cross dyan sa sunog na yan para po tulungan, alalayan yung mga residente. Partikular halimbawa yung mga nawalan ng bahay. Kasi yung mga yun ay pupunta sila sa evacuation center. Ano nga ba yung mga kailangan nila? O baka naman may mga emergency na kailangang respondihan. Ang Red Cross po ay nagpadala ng mga tauhan at gamit para rumesponde po dyan sa sunog. Makausap natin sa linya ng telepono si Dr. Gwendolyn Pang. Siya po ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Magandang hapon po, Secretary General Pang.
1: Hi. Magandang hapon, Michael, at magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo.
0: Opo. Dr. Pang, kumusta po ang inyong responde dyan sa may Parola Compound po?
1: At the moment, ongoing pa rin ang sunog. Nasa Task Force Bravo siya. Ito po ay nasa Parola Compound, Barangay 275, no? Sa Del Pan ito, no? Mm-hmm. So, kaninang natanggap namin tong report na mga 3 o'clock in the afternoon. So, involved to ng mga residential areas na may light made of, mga residential houses na made of light materials.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tapos, ang ginawa ng Philippine Red Cross, nagpadala po tayo agad ng ambulances ng water tanker, fire truck. Magdagdag na nga tayo ngayon kasi ongoing pa rin ang sunog. Meron pong mga dalawang pasyente na ginamot natin. Minor wounds lang naman to. And then, meron tayong mga volunteers na nandoon na rin sa location.
0: So far po, ilan po yung tauhan na i-deploy nyo po dyan at yung mga ambulansya ho?
1: Nagbibilang pa kami ngayon, pero more or less, ang aming Manila chapter and head office team ang nagpadala ng tao doon. So, I think more or less, nasa mga kami ngayon, nasa 50 kami ngayon. Okay. Pero magdadagdag kami.
0: Meron po kayong binanggit na dalawang individual na nagtamo ng minor wounds. Ano po particular yung kanilang tinamong sugat, ma'am?
1: Hindi ako masyado sure kung ano yung natamong sugat, pero nakalagay muna sa report namin for now ay minor wounds pa lang.
0: Opo.
1: So wala pa kami nakukuhang major details kasi nga yung team namin ay naka-engage pa ngayon, no? So yun.
0: Doon na rin po sila. Doon na rin sila nilapatan ng lunas, hindi na kailangan dalhin sa ospital.
1: Doon na rin kasi yun, minor wounds lang yun. So may dalawang fire trucks tayong pinadala.
0: Okay.
1: Apat na ambulances, no? Tingin ko na sa mga 50 personnel ang engaged ngayon. Ang nasa site na personnel sa 30, yung 20 ay nagmamonitor sa aming operation center sa head office. At saka yung iba naman ay nasa Manila chapter namin and yung aming port area office. Yeah.
0: Opo. Ma'am, paano nyo po madidescribe yung lawak po nung sunog na to? We know Task Force Bravo siya, pero ano nga ba ibig sabihin ng Task Force Bravo at nangailangan ng PRC na tumulong na rin ho dito?
1: Ang Task Force Bravo ay malaki ang sunog na kailangan ng mga fire trucks na. No? Yan ang at saka kailangan din ng support ng mga kalapit na mga cities. Yan ang ibig sabihin ng Task Force Bravo, mataas na talaga ang malaki ang sunog, no? In fact, ang nasa mga more than 28 na fire trucks ang involved dito, ibig sabihin kailangan natin ng mas maraming tubig supply para sa mga naunang mga nagresponde.
0: Bukod po dun sa dalawa na nagtamo ng minor injuries, meron pa hubang mga ulat na iba pang individual na maaring nasaktan po dito sa sunog, ma'am?
1: Now, yung initial report ng team namin, yun pa lang, no? Hindi na namin na kukuha yung mga ibang report, no? Yan. Ang Task Force Bravo kasi, ito ay mga 15 mga houses involved, 15 by 15 houses involved, 28 fire trucks involved. So yan yung ibig sabihin, talagang yan po ay isang code para sa mga firefighters na alam nila na marami na rin kailangan na tulong.
0: Saka ongoing pa itong sunog at marami pa tayong alamin na development dito. Pero after this, ma'am, ano po yung aasahan namin sa Philippine Red Cross? Alam ko po kasi ang PRC tumutulong din sa mga aftermath ng mga sakuna.
1: Depende kasi yan, no? Pag halimbawa, normally, agad-agaran, pag nalikas yan sila sa evacuation centers or wala silang makainan agad, we provide them food. Nag-food tayo, hot meals tayo or food truck assistance. So, ibig sabihin, yung food ay ready ng makain, pinapadala natin doon. And then, kung halimbawa kailangan ng tubig, we also send water to them. Hindi lang pang-inom, pang-ligo na rin at saka pang-linis. And then, pag matagal pa rin sila sa evacuation centers, we actually give them hygiene kit, no? Para tuloy-tuloy silang malinis yung kanilang pangatawan. And then we check on their health condition, no? Yung immediate need lang muna. Yung example, may galos, may sugat, may yung mga ganon. And then eventually, pag tumagal pa rin, we might look into their medical condition na. Yun yung mga titignan natin. And then, yung pabahay, yung mga ganyan, medyo hindi pa tayo dyan, no? Kasi depende kung anong sunugan. Oo, sila ba ay, ito ba ay nasa mga, yung mga, informal settlers, medyo mahirap tayo magtulong sa bahay.
0: Opo. Sige, Dr. Gwen.
1: Local government support dapat yun.
0: Dr. Gwen, to wrap up this interview na lang, ano po yung maaaring yung mensahe sa mga residente na naapektuhan nitong sunog po? Ano yung kailangan nilang malaman mula sa Philippine Red Cross po?
1: Well, nandiyan ang Philippine Red Cross para tumulong. If you see a Red Cross volunteer, you can approach them. And then, pwede kayong humingi ng tulong sa kanila. Ang binibigay po namin sa ngayon ay mga emergency needs pa lang, no? Tulad ng mga pagkain, tubig, health hygiene kits, mga damit. Temporary pa lang. Yung pang-emergency pa lang, no? Yung mga pag may kailangan ng first aid, yun, we help them in that. So mostly ngayon for emergency needs ang what we can help and address. Nandiyan po yung Red Cross volunteers natin, you can approach them. Nandiyan po sa area na yan.
2: That's right.
1: Tsaka ano ko na yung panawagan ko na rin sa mga bahay ngayon. Alam naman natin ay tag-init talaga ngayon ng panahon. Talagang prone talaga tayo sa fire. So sa sunog, so ingatan po natin, iwasan natin na mag-cause tayo ng sunog, no? Yan po ay dala ng mga example, kandilan, pabayaan, o kay mga wirings natin. Yan. So we have to always be careful, at saka prevention is the best ano talaga natin. Action natin, iwasan natin talaga na mag-create ng sunog. Yan.
0: Doc Gwen, maraming salamat po sa paalala niyo at
1: Michael,
0: sa oras po, ha. Thank you po.
1: Thank you.
0: Yan po si Dr. Gwendolyn Pang, siya po ang Secretary General ng Philippine Red Cross.
3: Tawag na, text na, comment na para sa mga katanungang naistugunan sa Sagot Serbisyo. Sagot Serbisyo.
0: Hoy, dako tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung setup program ng DOST. Kasama po natin sa ating Zoom si Mr. Ostrich Primo Bern Kibot. Siya po ang Chief Science Research Specialist and Assistant Regional Director ng Technical Operations Division ng Department of Science and Technology. Magandang hapon po, Mr. Kibot. Thank you po for joining us.
4: Okay, magandang hapon po, Sir Michael. No? And magandang hapon din po sa iyong mga taga-subaybay ng iyong ating programa po ngayon.
0: Opo. Sir, kanina sa introduction itong program ay napasadahan ko na po kung ano itong setup program. Pero para bigyan kami ng mas malalim na kaalaman o mas malalim na pangunawa, kayo na nga ho magpaliwanag, ano po ba yung setup program? Ano yung goals nito? Kailan ba ito nagsimula?
4: Okay, sige. So yung setup program po ay isa sa mga banner programs po, no, ni DOST, no. So matagal-tagal na ang programa na ito, mga siguro more than almost 20 years na siguro, no. And that ang goal po talaga nito ay ma-empower ang ating mga entrepreneurs dito sa Pilipinas at matulungan ang mga micro, small and medium enterprises natin. So yung setup po, marami pong mga activities, no, sa loob po, no. So merong mga Package of Science and Technology Interventions or S&T interventions na tinatawag natin. Kasama po dito yung mga technical assistance, technology training, technology and equipment upgrading, at saka yung access to innovation funds. I think na-mention mo kanina yung about sa consultancy services na pinoprovide on food safety, yung manufacturing productivity for export market. So yun, isa yun sa mga programa under the setup program.
0: Oo. Financial program po. Financial support.
4: Meron din siyang access to innovation funds. So ito yung innovation fund na tawag po natin dito, kasi una sa lahat, hindi po bangko ang DOST, no? So meron lang kaming programa, tinatawag natin na innovation fund na if part sa recommendations, part ng science and technology interventions na sinasabi ng ating mga experts, no, as pagbisita natin sa mga kliyente natin, makita natin na kailangan pala ng equipment upgrading ng kumpanyang ito. So kailangan nyo bumili ng ganitong klaseng equipment. So meron tayong innovation fund support wherein para mabili ng negosyante or ng isang business yung isang equipment na to, kailangan niya ng pondo. Iyon po yung binibigay na DOST. Tapos meron siya siyang refund period na within 3 years plus with grace period at wala tong interest. So ibabalik lang po nila kung, for example, ang cost ng equipment is 1 million, ibabalik nilang 1 million to within the 3-year period without interest. Pero mas may grace period pa siya. On the 10th month, normally, nag-start pa lang yung payment. Hindi on the time na binigay ang fund sa ating mga business enterprises.
0: Maganda pala. Ano? Oo. Sige, parang meron din kasing ganyang mga papondo ang DTI, pero dito sa DOST, walang interest. Then after 3 years, pwede?
4: Yes.
0: Okay.
4: Within 3 years po, sir.
0: Within 3 years period.
4: Within 3 years ang refund period. So after, on the 10th month, doon po siya mag-start
0: mag-ulog
4: na magbayad. For example, na-approach siya ng January, on the 10th month po siya magbabayad.
0: Oh, sige nga sir, tulungan nyo nga kami. Paano ba kami makakasali dito? Paano ba mag-a-apply sa setup program yung mga interested?
4: Okay. So una sa lahat, paano makasali or makapag-apply? Registrado po ang business enterprise. So dapat registered siya with PI or kung SEC or CDO, operative siya. And dapat meron siyang PIR registration. And of course, mayor's permit kasi authorized siya technically dapat na mag-negosyo dito sa saan siyang lugar. No? And of course, yung ibang relevant regulatory requirement depende ngayon kung anong type of business siya. So yun yung ano unang requirement mo, no? Then of course para sa amin sa DOE kailangan mag-submit ng letter of interest, syempre yung ating mga interest ng mga business enterprises, and then dapat maging part yung kanyang business activity sa mga priority sector ng DOST. So isa dito yung marami pong priority sector, no? So kasama na dito yung food processing. So kung nasa food processing ka, manufacturing ka sa food, or kung nasa metals and engineering ka, or gumagawa ka ng mga furnitures, or nasa textile manufacturing ka, leathers and related manufacturing, ICT, basic pharmaceuticals, and other priority, which is marami po yun. I believe nabigyan po ng copy ang office po ninyo para at least yung kaya natin i-project at may pakita kasi marami po yung ating priority sector po.
0: Opo. Nabanggit nyo kanina dapat may mga kaukulang permit na siya. Kailangan ho ba operational na yung negosyo?
4: Yes po, no?
0: Oo.
4: So dapat po somehow, sabi mo na mention mo kanina na parang 3 years. So actually, hindi naman necessarily dati, no? Kailangan talaga 3 years. But hindi necessarily. But ang importante po is dapat meron na siyang traction. So kung 1 year pa lang siya nag-exist or 2 years,

0: Well, actually, sir, yung nasabi ko naman kanina, no, yung setup, hindi lang po about funding.
1: Okay.
0: So, meron po tayong consultancy services na pinoprovide na pwede natin siyang bigyan na kung paano, yung paano, pwede natin ituro sa kanya, free of charge po yun, yung paano i-set up yung negosyo niya.
1: Okay.
0: Ano yung, for example, meron siyang gustong technology na aralin, paano tuturuan po natin siya based dun sa ating, ano, ating technical assistance na ipoprovide. Libre po yun.
1: Ayun. Oo. Meron din, may binanggit kayo kanina, sir, yung priority sector. Halimbawa ho, itong negosyante na to, eh yung siya yung nag-imbento ng mga certain equipment or products, kasali ba yun sa sector niya, sir?
0: Yes po, sir. Kasama po yung ano natin. No? For example, basta ang important dito, sir, is managma-manufacture ka ng produkto.
1: Oo.
0: Okay. So, kung meron po kayong produkto na minamanufacture, pwede po yun. Kasi ang hindi lang po sinusuportan talaga ni Dios ay yung nagbebenta lang, yung mga traders.
1: Oo.
0: Kasi walang manufacturing activity po na nagaganap po na yun.
1: Saka I understand, may mga iba pang program ang DOST para naman dun sa mga inventors. Ano?
0: Yes po. Meron pong separate din po na mga programa si DOST para in support to our inventors. But meron din po kasi mga inventors na may traction na po. Kumbaga, nasa market na sila and then kailangan nila ng suporta para maiproduce itong na-invento nila. Pwede rin po yun sa setup.
1: Eto sir, paano ba sinusuri ng DOST yung mga nag-apply sa inyo na MSMEs, yung mga nagsubmit ho ng request? Paano nyo po in-evaluate?
0: Well, tinitingnan po namin siya, sir, no, na sa tatlong bagay. No? Titingnan natin yung technical aspect niya, yung technical feasibility niya. So, titingnan natin kung ano ba yung production problem niya. No? Titingnan natin kung saan sa production niya yung merong mga bottlenecks. Or kumbaga, dun tumatagal yung production. Or kung meron bang issue ng product quality. Or kung meron bang issue on supply and demand, no? So merong malaking market, demand yung market, pero yung production supply niya and practices niya mababa lang kasi nga yung practices niya very ano pa, manual, hindi pa sa mechanized, tipo mga ganun. So yan po tinitingnan ni DOS, yan yung ini-evaluate na okay, yung equipment na bibilhin mo para dito, ito yung sinasagot niya itong mga specific na concerns na to. And then meron ding iba na nag-i-expand, gustong mag-expand ng market nila, meron na silang produkto but they wanted to enter into a new market segment wherein merong mga specific na mga regulation. For example, or merong kailangan na i-hurdle ng mga qualifications na hindi kaya nilang i-meet kasi ganito lang yung equipment nila. So, pwedeng mag-request lang ng assistance sa DOST, tingnan namin, evaluate namin yung mga kanilang pangailangan, and then pwede silang supportahan ni DOST ng funding if it would require equipment ulit, no? So, yun po yung mga isa sa mga titingnan namin yung technical. Tinitingnan namin pangalawa, sir, yung market naman, no? Meaning, pag titignan namin na meron bang available market din. Kasi lumaki nga naman yung production mo, eh wala namang patutunguhan itong mga nagawa mo na produkto. So we don't want them naman na mahirapan i-refund or ibalik yung pera na na-i-provide sa kanila. So we wanted to be assured na yung increase in production, eh meron ding patutunguhan na market. At yung pang-last po, yung financial capacity po nila, yung kapasidad nila na ibalik yung ating mga, yung pondo, no? So, titingnan natin na pag nagkaroon siya ng increase in production dahil nagkaroon siya ng ganitong kalaking market, yung income niya nun, makikita na kaya niyang ibalik yung pera within 3 years time na hindi pa siya lugi. May kita pa rin siya. So, yun yung mga tinitingnan natin. At lahat ng iyon, sir, nakasaad yan sa isang proposal. So, again, yung setup program na ito, eh, proposal-based po ito. So, para ma-evaluate po namin, meron po tayong piniprepare na proposal. Ang ating kliyente, ang ating business enterprise, nagpe-prepare po sa na proposal. Pero yung proposal na yun, eh, tinutulungan po sila ng ating mga cluster focals na nasa nandito sa National Capital Region or even sa ibang ano nas probinsya, no, may PSTO, tinutulungan po nilang i-develop yung proposal na yun.
1: Ayun. Sige, Sir Ostrich, maraming salamat dyan. Ha? Medyo madetalya siya, no? Pero somehow, medyo overwhelming siya. Parang kaya ba namin to? Ano ba yung mga dapat pa naming ihanda? O paano namin papatunayan yung sarili namin? Parami pa po kaming katanungan, Sir Ostrich. Sa pagbabalik po, magka-commercial lamang po kami. Magbabalik po ang Pasado Servisyo.

0: si Michael Delizo, Michael Delizo, para sa Pasado Serbisyo sa DDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
3: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
4: Me too, Mama!
2: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
3: Mag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Ako din! Love namin ang all new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
4: Baba!
3: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ano bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
10: In the afternoon, nagbabalik po ang Pasado Serbisyo. Kasama po natin si Sir Ostrich Primo Bern Kibot, siya po ang Chief Science Research Specialist and Assistant Regional Director ng Technical Operations Division po ng DOST, at pinag-uusapan po namin yung setup program ng DOST. Eh sir, may tanong po dito si Louis Basco na kumakaway-kaway sa atin. Sabi niya, how about po kung nag-apply po sa inyo tapos malapit na ang bagyo season at tinamaan ang kabuhayan, paano po yung gagawin dito?
11: Okay. I-clarify ko lang, sir, ano bang ibig sabihin yan, ano? So, kasi parang, kung nasa manufacturing, maybe baka yung context ni sir is pag nasa agriculture, no? But in the context for setup po, kasi nandun po siya sa manufacturing. So, regardless po kung ano, may bagyo ma or wala, no? So, I think hindi naman sa apektado.
10: Halimbawa po, tinamaan ng kalamidad yung kanyang negosyo.
11: Okay. So pag tinamaan po ng kalamidad, actually sir, ano naman lahat, pag may kalamidad naman, kumbaga apektado naman po tayo lahat. For as long naman sir, na ang lagi naming nire-request kasi specifically sa mga client natin or sa mga partners natin na mga enterprises, kailangan na inform ka agad kami para at least kung ano man, no, worst case scenario, wag naman sana, for example, nasira yung kanyang makina, or kung hindi man nagkaroon lang ng delay at hindi siya makapag-repay or refund ng specific month na yun, ini-inform lang kami para at least natin. Pwede kasi nilang i-request for deferment, for example, yung payment for that particular month or repayment ng particular month na yun, or mag-restructuring sila for a specific period para makabawi. So pero at the end of the day, sir, kailangan lang po ma-aware si DOST kasi kailangan kasi na mag-trigger na mag-request sila kasi hindi po kami pwedeng ibaguhin ang kanilang ang ating kontrata na without them requesting for it.
10: Update lang kayo, ano?
11: Yes, sir. Kailangan po namin malaman.
10: Yung mga nag-apply ho sa inyo, sir, may mga binanggit ko kayo, may mga binanggit kayo kaninang evaluation. Gaano po usually katagal yung inyong proseso para po ma-aprobahan po yung application?
11: For the evaluation, sir, normally around 28 working days, no? Pero depende po yun kung gaano kabilis yung ating client na mag-provide ng information. Kasi during the evaluation, syempre, submit nila yung proposal. So meron po tayong tinatawag na Review and Technical Evaluation Committee. No? Mm-hmm. So sasalang po sila dun sa evaluation na yun. So that depende yun. Means, madalas face-to-face, pero minsan nagiging hybrid or minsan nagiging Zoom online. Mm-hmm. No, so ipe-present po nila yung proposal nila and then tatanungin po sila ng ating mga evaluators. Mm-hmm. And then minsan may mga hinihingi na additional supporting documents and dun po yung minsan madalas na nagtatagal yung pag-comply ng mga hinihingi, no. But normally assuming na maipo-provide lahat ng client natin yung kanilang mga requirements for the rejoinders, within 28 working days po maaprubahan na po yung kanilang proposal.
10: Parang halos 1 month at minimum, parang ganun.
11: Yes po, sir.
10: Working
11: days pala to, sir. Ha? Working days to, sir.
10: Sir, paano nyo naman po ginagawa yung monitoring process para dun sa mga napontuhan nyo ng proyekto? Siyempre, binabantayan natin sila after naman maaprubahan.
11: Yes, sir. Tama po yun. So, as yung mga partners natin or yung mga clients po natin na setups, no, beneficiaries na, no. So, minomonitor po natin sila. Tinitingnan po natin kung kasi doon sa proposal na normally nilalagay kasi nila na meron silang target na ma-attain. So, for example, they wanted to increase yung productivity nila or they wanted to increase your production capacity nila from ganitong amount to ganitong amount. So, minomonitor na, tinitingnan natin kung nami-meet nga ba nila, no. Madalas sinasabi na naka-generate sila ng employment. Tinitignan natin if indeed nag-generate sila ng employment. Uh-huh. Meron silang na-hire na additional manpower or na-maintain nila yung ganito karaming tao. Mm-hmm. Yun po, binibisita natin sila on an annual basis. Depende though, sir, no? Kasi meron din kami tinitignan na kino-close monitoring natin kasi minsan yung pagtinignan ng financial capacity nila, maganda yung potential sila pero yung financial capacity sila and projections nila po natin yung binibisita.
10: Sir, may nagtanong dito, meron tayong 2,500 live viewers sa ating YouTube. Pwede na bang mag-apply? Ura-urada. Kailan po ba pwedeng mag-apply dito?
11: Okay. So, yung ating setup program po, pwede po tayong pumunta at lapitan yung ating mga clustered science and technology offices na kapalibot yan. Dito sa Metro Manila, for Metro Manila, meron tayong apat na CASTO office, clustered area science and technology offices. So we have one from Pamamazon, one in Camanava, Punta Perlas, and in Pamamarisan. Yung office po nila for Pamamarisan nasa RTU at saka sa MPC, sa Mandaluyong at saka sa Marikina, no? Yung for sa Pamamazon naman, meron tayo dyan sa May Iris, at saka meron din sa PSI, sa Philippine Science High School, sa Quezon City. And then for Camanava naman, meron tayo doon sa Malabon. And then sa Munta Perlas, meron po tayo dito sa Muntinlupa po sa CLPI. So, pwede po nating bisitahin sila. Of course, you can also contact us through our Facebook page. Makikita niyo po DOST NCR. So for the NCR yun, but for others na syempre hindi naman ano lang yung audience natin hindi naman National Capital Region lang, no. So for those na outside the National Capital Region, you may visit the nearest provincial science and technology offices po sa inyong lugar. Normally po nandyan po sila sa capital city kung saan kayong probinsya. So or malapit siya sa either nasa loob siya ng state university or malapit siya sa provincial government office. So pwede pong bisitahin ninyo po yan sila.
10: Ayun. May regional offices din naman doon sa mga may mga provincial offices din doon sa mga outside Metro Manila.
11: Opo. Meron tayong regional and provincial offices po.
10: May quota ba kayo, sir? Ilan ang pwedeng tanggapin sa kada season, kada buwan, ano po ba?
11: Normally, sir, of course, we follow ang isang budget cycle naman. So every year, syempre, hindi naman ganun talaga kalaki yung budget. But as much as possible, we are looking at providing yung ano, it's not a being quota kasi parang sasabi natin na target lang naman namin kasi nagbabase yun sa kung anong available funding. Mm-hmm. And then kung meron kasing tanong ko, how much ba? Gano ba kalaki? Mm-hmm. Ang tanong, ang sagot dun, sir, is depende actually yun sa appropriateness dun sa evaluation. Mm-hmm. Kasi minsan, mayroong nagsasabi na gusto namin ganitong equipment.
10: Uh-huh.
11: Tapos when we do the technology needs assessment at bine-verify ng ating experts, no, hindi lang po always taga DOS yung pumupunta. No, meron tayong experts either from the university, from the industry, or minsan from the research and development institutes ni DOS yung pumupunta at nagbabalidate kung indeed yung gusto niya i-acquire na equipment is mm-hmm. akma doon sa problema na in-identify ng mga proponent natin. So, doon natin na determine kung ano talaga yung appropriate na costing ngayon na kung magkano. Kasi titignan natin kung magkano din yung equipment na yun.
10: Mm-hmm. Sige sir, paano po ba yung maaaring yung ipayo sa mga gusto mag-apply pero hindi alam kung paano magsisimula po? Ano po ba yung pwedeng gawin ng ating mga listeners at viewers na interesado po dito sa programa na Setup Program?
11: Okay, so if you are interested, if you are mga business or entrepreneurs na who intend na i-expand or palakasin ang ating mga negosyo na dito sa either nandito sa National Capital Region or sa nasa ibang rehiyon kayo ng Pilipinas, no, you may please visit ang ating mga provincial science and technology offices or clustered area S&T offices natin para makausap po natin yung mga focals natin, no, set up focals natin sa kada provincial and clustered area offices para po mas maipaintindi nila sa inyo kung ano yung kailangan ninyo at ano yung paano ninyo ma-comply yung mga requirements ng ating set up na program. Mm-hmm. And for you to know more about yung DOST set up na program, of course, pwede nyo i-search ninyo sa ang DOST-NCR, DOST National Capital Region na Facebook page. Mm-hmm. At makita po natin yung postings doon about the setup na program. Mm-hmm. And even yung mga provincial offices or cluster area offices po natin, meron silang sarili-sarili mga Facebook page. Hanapin nyo na lang po. E even i-search nyo lang, Small Enterprise Technology Upgrading Program of DOST. Makikita nyo po yung mga informations about the setup na program. Mm-hmm. So that magkaroon po kayo ng idea ano yung setup at para po ma-avail po ninyo yung mga services. But please don't hesitate to contact us para mas madali yun. No? Tawagan nyo kami, i-email nyo kami, i-message nyo kami sa aming Facebook pages para makapag-respond kami appropriately.
10: Opo. Dun sa Facebook page po, lahat yan, pwede i-message ho, sir.
11: Yes po, sir. May tao po tayong mag-respond po. At saka alam ko may frequently asked questions po nandoon na pwedeng yun po ang mga ating mga interested na mga entrepreneurs.
10: O baka pwede nyo na rin ibigay yung email o landline number po na pwede pong mag-inquire, sir.
11: Okay. For the setup, for dito sa natin, no, sa DOST Regional Office, syempre, pwede po kami makontakt sa email, no? So, records@ncr.dost.gov.ph.
10: Mm-hmm.
11: And then, yung ating contact numbers are 8837-2071, local 2000, 2000, 2003, at saka 2043. So, yun po yung ating contact information dito po sa Capital Region po. So, kung other regions, pwede ko po kami
10: check na lang dun sa mga Facebook pages.
11: Opo. Alright. Opo. So, you may visit na lang din po.
10: Opo. Sir, thank you ha. Thank you so much for your time and thank you so much for generously answering our questions po. Thank you, Sir Osric.
11: Okay, thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat.
10: Yan po si Mr. Osric Primo Bernke Bot. Siya po ang Chief Science Research Specialist and Assistant Regional Director po ng Technical Operations Division ng Department of Science and Technology.
12: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
13: Huwag nang malito!
12: Nandito ang Pasado Serbisyo!
10: 5:43.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Itinas na po sa Task Force Charlie ang sunog na nagaganap ngayon sa Parola Compound dyan po sa Binondo, Maynila. Ayon sa Manila PIO, Public Information Office, alas 5:19 ng hapon nang itaas sa Task Force Charlie ang sunog na nagaganap sa isang residential area. Patuloy pang inaapula ang sunog na nagsimula kanina pang pasado alas 3 ng hapon. Antabayan na lang po ang iba pang detalye ng balitang yan dito lang sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Ayun o, naku, ingat-ingat po tayo dyan sa mga taga Maynila ha. Ang PRC po, ang Philippine Red Cross, ay rumesponde na rin kanina. May na-interview tayo mula sa PRC at rumesponde na rin daw sila. May dalawa pong minor injuries pero ongoing pa po itong sunog. Kaya antabayan po natin yung ibang updates at, at malalaman na po natin yan agad-agad dahil susunod na po. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Maraming salamat po. Bye-bye. Kumusta ka? Bye-bye.
9: Pasado Serbisyo.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: I appeal to Senator Bato to peacefully and voluntarily surrender.
2: Senador Bato de la Rosa, hindi pa nakalalabas ng bansa ayon sa NPI. Mambabatas, itinuturing na armado at mapanganib na pugante. Senate Minority, suportado ang pagiging Senate President ni Senator Win Gatchalian. Maugong napalitan ng liderato sa Senado, hindi makakaapekto sa pag-usig ng House Prosecution Team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung anim .
2: Defense Secretary Kibo Chodoro, itinangging may mga sibilyang napaslang sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Sumabog na impakan ng paputok sa Kabuyaw, Laguna, ilegal at patago umano ang operasyon. Ilang kalapit na bahay na damay. Mga kwento ng pagsubok at pagbangon ng ilang celebrities tampok sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary V. At TV Patrol OBB scoring, trending ngayong Dance Challenge!
1: Kapamilya presumed armed and dangerous. Ganito ipinapalagay ng National Bureau of Investigation si Senator Bato de la Rosa habang pinagahanap siya ng mga otoridad para isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Hinimok ng NBI na voluntaryo at mapayapa siyang sumuko sa gitna ng posibilidad na may iba pang individual na iisuhan ng warrant of arrest ng ICC. Nagpapatrol, Alison Ko.
5: Matapos ideklarang fugitive from justice si Senador Ronald Bato de la Rosa, makaraang maisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa National Bureau of Investigation, siya ngayon ay presumed armed and dangerous. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, alinsunod ito sa standard protocol ng NBI.
3: If we're doing a search or locating a fugitive from justice, especially Senator Bato, who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito.
5: Kumbinsido din si Matibag na nasa bansa pa rin si De La Rosa.
3: Alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin. Talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor. But we are getting leads every day na ang sinasabi is nandirito pa rin po siya sa Pilipinas.
5: Samantala, sinabi ni Matibag na may posibilidad din anyang may mga tao o grupong tumutulong kay De La Rosa. Nanawagan siya kay Senador Robin Padilla na makipagtulungan sa imbestigasyon kay De La Rosa, lalo't sila ang huling magkasama bago muling nawala ang dating PNP chief.
3: Senator Padilla himself po confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan na kinuha. So I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible senator, responsible citizen na alam na niya na ngayon na dapat balagod sa batas. Siya na mismo ang voluntary to shed light sa pangyayari na ito.
5: Kinontra naman niya ang pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc na maaari nilang tanggapin bilang mga abogado ng senador ang kopya ng warrant of arrest.
3: Eh di, baka kasi ang iniisip ni attorney is let me be the one. To serve the warrant, di ba?
5: May pakiusap si Matibag sa senador.
3: Again, I appeal to Senator Bato to peacefully and voluntarily surrender kasi it's a process.
5: Bukod kay De La Rosa, may impormasyon din ang NBI na may iba pang individual na posibleng makatanggap ng arrest warrants mula sa ICC. Ayon kay Matibag, handa silang isilbi ang ICC warrants laban sa kanila.
3: We have information that there are several na well, na ma-issue pa ng warrant ng ICC. It doesn't matter who he is or who he are. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant.
5: Una ng pinangalanan ng ICC, sina De La Rosa, Senator Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dati rin PNP Chief General Oscar Albayalde at General Camilo Cascolan, dating NBI Director Dante Giran, dating PDEA Chief Isidro La Peña, at dating PNP Deputy Director for Operations, Major General Vicente Danao. Ayon sa ICC prosecutors, nagtulong-tulong silang ipatupad ang umano'y common plan para iligpit umano ang mga target ng drug war ng Administrasyong Duterte at magbigay ng mga pabuya o reward. Pero para sa isang legal expert, kailangang linawin muna ng pamahalaan ang polisiya nito sa mga posibleng susunod pang arrest warrants mula sa ICC.
6: I think it's high time, at least for the executive, to clarify what is its policy when it comes to the ICC. Mas nagiging agitated lang yung mga kababayan natin dahil nawawalan tayo ng kalinawan kung ano ba talaga yung stance ng gobyerno. Ano ba talaga yung polisiya nyo pagdating sa ICC?
5: Hinimok naman ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na mag-convene ang Committee of the Whole sa Senado para imbestigahan ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa noong May 11 at ang pag-alis niya sa protective custody ng Senado. Anya, makatutulong ang committee para malinawan ang buong pangyayari. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Isinusulong ng minority bloc sa Senado na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian 2 linggo matapos maupo si Alan Peter Cayetano. Ayon sa isang senador, ito'y para maibalik ang integridad at dignidad ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
7: Halos 2 linggo matapos palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President, umuugong muli ang panibagong kudeta sa Senado. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nakasuporta ang 11 miyembro ng minorya o tinaguri ang Solid Block 11 na maging Pangulo ng Senado si Senator Win Gatchalian. At yan, napatunayan ni Gatchalian na kaya nitong protektahan ng pera ng bayan, lalo na sa naging deliberasyon sa 2026 National Budget kung saan tumayo yung chairman ng Finance Committee ang senador. Tiwala rin anya ang minorya sa kakayahan at mga prinsipyo ni Gatchalian na maaari rin umanong mapag-isa ang Senado na mas balanse at mas may pananagutan at katanggap-tanggap kahit sa ilang miyembro ng kasalukuyang mayorya. Dagdag pa ni Pangilinan, kahit sa Senate President Cayetano, nagsabi na umunong maari niyang iboto si Gatchalian bilang Senate President. Kinumpirma rin ni Senator Ping Lacson na napipisil ngayon ng minorya si Gatchalian. At ang usap-usapang posibleng pagbabalik ni Senator Cheese Escudero bilang pinuno ng Senado.
8: May ganong dynamics, pero ang bottom line sa amin, ito'y talagang sabihin na nating pass-installed, ano? As of this moment, dahil nung huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, napag-aasa namin, wala, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Maski hindi namin mako yung majority, kung hindi rin lamang si Senator Sherwin, kasi sinagana namin sa bato yun eh.
7: Liwanag Lacson, hangad ng minorya ngayon na maibalik ang integridad ng Senado mula sa mga kontrobersiya gaya ng 2025 National Budget, Flood Control Scandal at ang shooting incident kamakailan.
8: Ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows.
7: Nilinaw din ni Lacson na wala silang pinag-usapan sa minorya patungkol sa umano'y planong pag-amyenda sa saligang batas. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Lacson kung magkakaroon ng palit liderato sa Lunes, May 24. Pero lagi anyang bukas ang posibilidad na mayroong magbalik loob at makuha ang kinakailangang 13 na boto.
8: Hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure, pero yung sariling kusa na napagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice.
7: Sa panayam sa DZMM nitong Biyernes, sinabi ni Gatchalian na ayaw na muna niyang pag-usapan ang palit-liderato, pero handaan niya siya sakaling iluklok na pinuno ng Senado.
9: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
7: Para sa isang eksperto, malaki ang posibilidad na magkaroon muli ng kudeta sa Senado, lalo't manipis ang lamang ng mayorya sa minorya pagdating sa numero.
10: Yung pagpapalit ng sides, yung pag-shift ng mga alliances sa loob ng Senado, tumiiral po dyan yung mga pansariling interest, more often than not. Hindi ko talaga ideology o political principles. So iniisip ko na maaring magbago ang isip ni Senator Loren Legarda dahil sa public pressure sa kanya, particularly yung kanyang alma mater. Baka si former Senate President Chiza Escudero, pwede yun. Kasi kumbaga man sila yung mga outliers eh, hindi talaga kasama doon sa core group.
7: Basa pa ni Coronacion, posibleng magkaroon ng epekto sa magiging takbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling mapalitan sa Senate President Cayetano. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
2: Handa na ang House Prosecution Panel na usigin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kahit pa magpalit pa ulit ng liderato ang Senado. Kasama rin nilang pinaghahandaan ang pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng impeachment. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: Discussion on the issue. Hindi na babahala ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa mga ugong na muling magpapalit na liderato ang Senado. Kasunod ito ng pahayag ng ilang mambabatas mula sa minorya na suportado nila bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong na isa rin sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, anumang balasahan sa Senado ay hindi makakaapekto sa bigat ng ebidensyang sandigan nila para litisin si Vice President Sara Duterte.
12: Ang pinaninindigan namin, whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate, will not affect the soundness and the volume of evidences that the House Prosecution team will be presenting to the impeachment court.
2: Hindi bababa sa 5 private prosecutors ang tutulong sa kanila sa pagsasakdal sa pangalawang pangulo. At kabilang dito ang batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Wala namang pagtutol ang prosecution team sa schedule na inilatag ng Senado bilang impeachment court. At naniniwala rin sila na aabot sa botohan ng paglilitis sa bise at hindi ito maititigil sa anumang rason.
12: Pinag-usapan natin dito ang gaano katatag ang ating constitution, gaano nag-withstand ang constitution despite the political pressure, despite the scare tactics that have been employed by different sectors in our society. This is actually a litmus test for us na masasabi natin this democracy still works.
2: Pero hindi nila isinasantabi ang posibilidad na muling ma-archive tulad ng nangyari noong isang taon.
13: That's not off the table. No, so at the end of the day, dahil may nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress, that's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon.
2: Gayunman naniniwala sila na dapat physically present pa rin ang lahat ng mga senator judge habang tumatakbo ang paglilitis. Isa sa mga nakikitang hamon ng House Prosecution Panel ang paglaban sa maling impormasyon tungkol sa impeachment na posibleng kumalat sa publiko. Kasama ito sa kanilang pinaghahandaan. At naglatag na sila ng estratehiya kasama na ang paghikayat sa publiko na makilahok sa mga diskusyon tungkol sa paglilitis. Kaya naman magsasagawa na regular na press conferences sa mga tagapagsalita ng panel kapag gumulong na ang paglilitis para maging malinaw sa taong bayan ang proseso ng impeachment. Binubuo rin ng ilang akademiko at mga youth groups ang Bantay Senado Network para maipalabas at matalakay ang impeachment sa mga pamantasan. Lumalabas kasi sa pag-aaral na maraming Pilipino pa rin ang aminadong hindi sapat ang kaalaman tungkol sa impeachment.
14: About half, 50% po ng ating mga kababayan nagsasabi na kulang yung kanilang kaalaman tungkol sa ebidensya at aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte.
11: Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay na pag-usad na paglilitis laban sa kanya. Pero una na nilang sinabi na handa sila para dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
15: Handang makipagtulungan ang Commission on Elections sa Ombudsman kaugnay ng inirekomenda nitong pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Inireklamo sa Ombudsman ang senador dahil sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos noong 2025 bago pa ang campaign period. Noong Marso, naabswelto ng COMELEC sa election offenses si Marcoleta. Pero iniutos ang paghahain ng reklamo laban sa sinasabing tatlong campaign donors niya, kabilang na si dating Congressman Mike Defensor. Ayon kay Chairman Erwin Garcia, hindi pa naiisip ng COMELEC na muling buhayin ang kaso at wala rin naman anyang motion for reconsideration na natanggap ang COMELEC. Pero tiniyak ni Garcia na handa silang tumulong sa Ombudsman kahit na na-dismiss na ng COMELEC ang investigasyon kay Marcoleta. Samantala, sinabi naman ni Defensor na wala pa siyang natatanggap na kopya ng order mula sa Ombudsman. Nabistong ilegal pala ang operasyon ng bodega ng mga paputok na nasunog at sumabog sa Kabuyaw, Laguna nitong Biyernes. Problemado naman ang ilang residente dahil nasira ang bahagi ng kanilang bahay sa lakas ng pagsabog. Nagpapatrol, Liza Aquino.
16: Wasak ang kisame at nabalot na makapal na usok ang bahay ni Trinidad Guhilde matapos sumabog ang isang bahagi ng industrial area sa Barangay Butong, Kabuyaw, Laguna, Biyernes ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, imbaka ng mga materyales na gamit sa paggawa ng paputok ang nasunog sa lugar. Umabot sa unang alarma ang sunog o nasa apat na fire trucks ang rumesponde bago ito naapula makalipas ang isang oras. Kwento ni Nanay Trinidad, kahit ilang metro ang layo ng imbakan mula sa kanilang bahay, nabulabog pa rin sila ng sunod-sunod na malakas sa pagsabog.
17: Nanonood po kami ng TV, kami pong maglola. Ngayon meron pong pumutok, yung unang putok, hindi po namin intindi kasi akala namin pangkaraniwan na kasi dito yung putok-putok lang, baka sa bilyan ni dalaan. Tapos nung sunod-sunod na yung putok, ang pinakamalakas yung huli. Yun, doon bumagsak ang aming kesame. Tapos po ito, yung pader, umuuga po.
16: Problemado naman ang caretaker na si Emmy de Guzman dahil nasira ang ilaw, pintuan at kesame ng binabantayan niyang bahay.
18: Itong kesame nito, pumunta po ako, ay tanggal po yung bintana.
19: Sobrang lakas po ba?
18: Sobrang pong lakas talaga. Oh. As in, yanig po yung lupa.
19: Takot kayo.
18: Opo, talaga matatakot kayo. Hindi po namin malaman kung saan kami pupunta kasi baka po mag-dire-direcho din eh. Yung kesame po, tsaka yung pintong slider, natumba pong ganyan. Sobra po ng impact. Pati po yung mga ilaw na yun, no?
19: Oho.
18: Alaka po talaga.
16: Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alamang illegal at patago umano ang operasyon ng paggawaan ng paputok. Pahirapan namang mahuli ang operator.
20: Hindi po nagkaroon ng casualties or injuries dito po. Paggawaan po to ng... Actually, nag-assemble po sila dito ng mga paputok. Parang yung facilities lang po doon is yun po kung saan sila nag-repack and nag-assemble po nung mga yung mga items. As of the moment po, upon checking po, wala pong issued permit na galing po sa Bureau of Fire Protection po.
21: Small scale po na illegal na gawa ng paputok. Nagagawa lang sila kapag gabi. Tapos natansin namin kahapon sa isang malaking puno doon na Russia, may parang maliit na treehouse. Mukhang yun yung kanilang lookout, yung area. So hindi mo makikita rin masyado maraming exit.
16: Ilang beses na rin umano nag-inspeksyon doon ang mga taga-barangay, pero wala silang naabutang gumagawa ng paputok sa lugar.
21: Kasi kahit nagre-reklamo nga po, kapag napupuntahan sila ng mga barangay, nakikita.
16: Pinag-aaralan na ang mga kasong isasampa laban sa operator.
21: Si Kapitan po, nung kagabi, parang nakilala niya yung sasakyan, yung isang naiwan ng sasakyan doon. Namukhang yun ang pinangahakot nila ng mga trackers. Pinaintitahan namin kahapon sa PNP. Kaya lang parang hanggang ngayon ay hindi pa yata nagre-report. Sa residente po siguro, na mga naapektuhan, pwede silang magtungo sa barangay o sa police station para ma-report at na-account natin. Sa ganun, kapag po nagkaroon tayo ng investigasyon at mapag-file tayo ng kaso, eh, isama po natin yun sa kanilang liability.
16: Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng pagsabog. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Kapamilya, bagong aabangan tuwing Lunes ang podcast ni Mr. Pure Energy Gary V. Hinarana naman ni Brent Manalo ang fans sa kanyang kauna-unahang fan con. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
0: Mula sa banner hanggang light stick, pati na ang pag-cheer. Kanya-kanya ng pagpapakita ng suporta ang fans ni Brent Manalo sa kanyang kauna-unahang fancon at official launch ng kanyang EP na Loverboy. Live pa niyang hinarana ang fans ng kanyang love songs.
4: I just want them to come home full of love and excitement and happiness kasi yung gusto kong ipabaon sa kanila.
0: Kasama sa sumuporta sa kanya ay ang The Ones, ang kabatch sa TVB na si Esnier, at ang dagdag sorpresa, ang pagdating ng kanyang TVB Big Winner Duo partner na si Mika Salamanca. Aarangkada naman sa May 25 ang unang episode ng podcast ni Gary Valenciano na Unshaken with Gary V. Mas makikilala ang ilang sikat na personalidad na ibabahagi ang kanilang kwento, pagsubok, at pag-asa sa buhay at karera.
22: Of all of those that guested so far is, you know Gary, or you know Tito, or you know Sir Gary, I have not shared this way in other interviews. So, sarap the feeling.
0: Kasama sa aabangang inspiring na kwentuhan ang episode ni na Coco Martin at Julia Montes, Martin Rivera, Glock 9, Ay Segura, James Reid, Senator Kiko Pangilinan, at marami pang ibang inspiring stories. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa rin pinayagan ng ICC na pansamantalang makalaya. Lagay ng kanyang kalusugan, walaan nilang pagbabago. At relaxing view ng ulap na dumadampi sa kabundukan, dinarayo sa Borongan City. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: DZMM, numero uno sa aksyon!
25: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
26: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: May silimarin, may multivitamins pa.
28: Yan ang Liver Aid Pro.
27: Tulong sa pangangalaga ng atay.
28: Liver up na tayo
27: with Liver Aid Pro.
23: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
29: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM!

0: Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala pa rin nakikita ang malaking pagbabago o mabigat na dahilan ang ICC para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ibinasura rin ang argumento ng depensa na lumalala ang kondisyon ni Duterte. Pinayagan naman ng International Criminal Court ang hiling ni Duterte na hindi dumalo sa unang status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa May 27. Nagpapatrol, Alison Ko.
1: Iniutos ng International Criminal Court na manatiling nakakulong sa The Hague, The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng kanyang administrasyon. Sa 8 pahin ng desisyon, inilinaw ng ICC Trial Chamber 3, walang mahalagang pagbabago sa kalagayan ni Duterte para payagan ang kanyang paglaya. Nauna nang hiniling ng kampo ni Duterte ang kanyang paglaya dahil umano sa kanyang lumalalang physical and cognitive condition, kabilang ang problema sa memorya at ang anilay madalas na pagkakatumba. Pero ayon sa ICC, hindi ito napatunayan mula sa findings ng court-appointed medical experts. Isinaalang-alang din ang patuloy na pagtanggi ng kampo ni Duterte na kilalanin ang jurisdiksyon ng korte, kaya malaking hamon kung susunod ang kampo ni Duterte sa mga kondisyon sakaling pansamantala siyang palayain. Banta rin ang malakas na international connection at network ng dating Pangulo kung saan posibleng matakasan niya ang justisya at paglilitis. Inanunsyo naman ng Trial Chamber 3 na gaganapin ang unang status conference sa May 27. Noong May 21, ipinarating ng depensa sa Trial Chamber 3 na nais na ni Duterte na isuko ang kanyang karapatang dumalo sa status conference at ganap niyang pinagkakatiwalaan ng kanyang legal team na tutugon sa mga proseso at usaping nakalista sa status conference agenda. Pinayagan ng chamber ang hiling na ito ngunit inatasan ng depensa na magsumite ng nilagdaang kahilingan mula kay Duterte bago ang May 25. Inaasahang dadalo sa Miyerkules ang bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes. Tinanggihan naman ng ICC ang hiling ng legal representative ng mga biktima ng drug war na si Gilbert Andres na dumalo remotely dahil sa mga pangamba umano sa seguridad. Ayon sa chamber, bukas sa publiko ang status conference pero maaari itong gawing pribadong sesyon para sa seguridad at witness protection. Kabilang sa mga tatalakayin sa unang status conference ang mga mahahalagang hakbang sa paghahanda ng paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pag-review sa mga inaasahang ebidensya kaugnay ng madugo ng drug war sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Nagsariling sikap ang mga taga-barangay San Nicolas, Hagonoy, Bulacan para maibsan ang epekto ng baha sa kanilang lugar. Nito lang nakaraang linggo, binaha ang lugar dahil sa high tide. Tulong-tulong nilang inihanay ang mga banyera ng bato sa gilid ng kalsada malapit sa ilog para magsilbing panangga sa malakas na agos ng tubig. Ito ang naisip nilang alternatibong paraan para kahit tumaas ang tubig, makakadaan ang mga residente at mga sasakyan sa kalsada sa bukana ng ilog. Sa sumbong sa pangulo.ph website, may halos 80 million pesos na halaga ng flood control project sa Barangay San Nicolas na natapos umano noon pang July 2023. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, walang naitayong flood control project sa kanilang lugar noong 2023. Kasalukuyang inapula ang malaking sunog sa May Parola compound sa Maynila. Live mula sa Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, kamusta? Malakas pa rin ba ang sunog?
3: Adrian, as of 5:15 ngayong Sabado ng hapon, itinaas na sa Task Force Charlie ang sunog na sumiklab dito sa bahagi ng Binondo, Manila. Kinailangan ng nasa 40 fire trucks ang rumisponde sa sunog na sumiklab pasado alas 3 nitong hapon. Ayon sa ilang bumbero na ating nakausap, nahirapan sila sa pagresponde lalo pa at masikip ang mga eskinita papasok sa mga nasusunog na mga bahay. Bahagya pang lumakas ang ihip ng hangin kung kaya mas lalong lumakas ang apoy. Mula sa Dalpan Bridge kanina, tanaw ang makapal na usok dulot ng malakas na apoy. Hinagip din ng drone shot ang maitim at makapal na usok na bumabalot sa mga bahay. Ilan sa mga residente, wala nang naisalbang gamit bukod sa kanilang sarili at suot na mga damit. Adrian, sa ngayon ay wala pa tayong opisyal na numero ng apektadong residente at mga bahay at biktima ng nangyaring sunog. Adrian?
2: So Daryl, yung mga residente, nasan ngayon? May evacuation center na ba?
3: Adrian, sa ngayon yung mga residente nagkalat pa ipalabas dito sa mga kalsada kung saan papasok doon mismo sa pinangyarihan ng sunog. Kanya-kanya silang bitbit ng kanilang mga gamit. May ilan pa nga tayo nakita na ang kanilang inuna talaga bukod doon sa kanilang mga pamilya ay ang kanilang mga alagang hayop, alagang aso. Yun ang kaninang dinala nila palabas ay dahil sabi nila dapat daw makaligtas lahat, pati na ang kanilang mga alagang hayop. Adrian?
2: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
0: Dating barista at room attendant, ngayon nagmamay-ari na ng samot-saring negosyo. Pero kahit asensado na, wais pa rin siya sa pagpapatakbo sa operasyon ng mga ito, lalo na pagdating sa bayarin sa kuryente. Kilalanin siya sa May Puhunan, Kaya Mo.
4: Kapag mainit, tambayan ang mga malamig na coffee shop. Kaya ang kapuhunan natin dito sa Alabang, nag-invest sa high quality at energy efficient na aircon para sa kanyang negosyo. Malakas ang coffee shop mo, ha? Oo, malakas, ha? Madaming mga customer. So ano usually po ang inyong sinaserve?
5: Yun, mga espresso drinks. Malakas kami sa espresso drinks, tsaka sa mga iced coffee, yan. Smoothies, ang malakas namin ngayon since summer.
4: Ang dating room attendant at barista na si Marvin, hindi lamang coffee shop ang negosyo. Nakapagpundar din siya ng auto care shop at wellness spa.
5: Nag-resign ako, natakot nga ako kung ano mangyayari sa akin, pero yun, dire-diretso naman.
4: Pero kasabay ng paglago ng negosyo, kailangan niya ring pagtuunan ng pansin ang gastusin sa operasyon nito gaya ng kuryente.
6: Sir Marvin, all year round naman na mainit.
5: Yes.
6: So, gano'ng ka-importante na malamig ang inyong coffee shop?
5: Siyempre, importante para ano? Babalik-balikan ka ng customer. Kumbaga, magtatrabaho sila dito or mag-aaral, hindi sila pinagpapawisan.
7: We know naman ang presyo ng air conditioner ay hindi biro, di ba? It's not a small amount of money as part of your investment when you're putting up a business. So of course, you want to have a reliable product that will last more than 10 years. We put a lot of technologies into our product. We really saw this need for Filipino consumers to have this AI EcoMaster for them to have this energy savings.
4: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: Hindi nagpahuli ang mga Person Deprived of Liberty o PDL sa Puerto Princesa City, Palawan sa pagdaraos ng mga tradisyon gaya ng Santa Cruzan. Makulay ang Santa Cruzan ng mga nakapiit sa BJMP Princesa City Jail bilang bahagi ng Flores de Mayo. Hindi man malaya ang mundong ginagalawan ngayon, malayo o malaya naman nilang napakita ang makabuluhang tradisyon. Ayon sa BJMP Mima Ropa, higit sa ganda at rampa, may mas malalim na layunin ang aktibidad. Ito ay isulong ang kanilang rehabilitasyon, pananampalataya at higit sa lahat, ang positibong pagbabago sa loob ng piitan.
0: Trip niyo ba ang nature na may sea of clouds? Aba, may bagong pasyalan na pwedeng dayuhin sa Borongan City, Eastern Samar. Ang Sea of Clouds and Nature Park na ito matatagpuan sa Barangay Hebakong. Presko ang hangin at talaga namang nakaka-relax ang tila dagat ng ulap na makikita mula sa view deck. Dati itong liblib na lugar pero inayos na ang daan para madaling mapuntahan. At ang maganda pa, wala itong entrance fee. Layo ng lokal na pamahalaan na maging isang learning site din ang lugar para sa wildlife monitoring.
2: Blood pressure, mahalagang bantayan para di mauwi sa mas malalang sakit. Scholarship, ano, ng isang malaking cruise company para punan ang inaasahang kakulangan sa crew. Alamin kung paano sa hanap buhay sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang Plemex

0: Alin?
1: Alin?
0: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
3: Issue Spotted.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
4: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: DZMM!
4: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng ating bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
2: Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad.
5: Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella. TV Patrol sa DZMM.
6: Kung ang blood pressure mo kapamilya ay 120 over 80, dapat mo na itong bantayan ayon sa isang cardiologist. At kung hypertensive o mataas ang presyon mo, paalala ng mga doktor, regular na inumin ang iniresetang gamot pang maintenance at hindi kung kailan lang gusto o sinusumpong ng alta presyon. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
7: Hindi bababa sa 3 gamot ang nireseta ng doktor kay Elizabeth, senior citizen at mangangalakal. Pero hindi siya regular na nakabibili at umiinom nito. Bukod sa kulang ang kanyang kita, inuuna niya ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Kaya madalas, tinitiis lang niya ang kanyang nararamdaman.
8: Inihingal ako, sir. Kahit ngayon nga lang, sir, pag nagsasalita ako, parang pagod na pagod ako. Nahihilo ako, sir. Ginagawa ko na lang, sir, sige nang inom ko ng tubig. Puro tubig na lang, sir, ang iniinom ko.
7: Sa datos ng Philippine Heart Association, 4 sa bawat 10 Pilipino ang hypertensive. At 2 sa bawat 4 lang ang alam na meron silang alta presyon. Paliwanag ng cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, napakahalaga ng maintenance medicine para mapanatili sa normal ang blood pressure kaya hindi ito dapat ipinagpapaliban.
9: Kunyari, ininom mo siya ng alas 7 ng umaga, so by tomorrow ng 7 a.m., pawala na yung effect ng gamot. Kaya dapat sundan mo na uli ng bagong dose, kaya siya maintenance. Ang napansin natin sa ating mga pasyente, una, pag wala kasing nararamdaman, nakakatamad talagang uminom. No? Number 2, nagdudunong-dunungan tayo minsan. Pag normal ang BP, binanggit ko nga, hindi iinom.
7: Delikado kung hindi babantayan ang hypertension dahil kung masyadong mataas ang puwersa ng dugo sa mga daluyan nito, pwedeng mapinsala o pumutok ang mga ugat o veins, arteries at capillaries na nagiging dahilan ng stroke. Sobra-sobra rin ang pagtrabaho ng puso kapag mataas ang presyon, kaya posibleng magdulot din ng atake sa puso. Ang mga komplikasyong ito ng hypertension na nauuwi sa ischemic heart disease ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong 2025 base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Kaya mahalaga na regular na i-monitor ang blood pressure. Ayon sa Philippine Heart Association, ang maituturing na normal na blood pressure ay hindi tataas sa 120 over 80 na systolic at diastolic. Ang reading na 120 over 80 ay maituturing ng borderline elevated at dapat bantayan.
9: Kung stage 1 lang ang high blood mo, kaya mong i-normalize pa rin yun with normal ways. So yung 140-90 mo, kung magbabawas ka ng alat, forever. Kung mag-aayos ka ng timbang mo at i-maintain mo siya forever. Kung mag-exercise ka, kumain ng gulay at prutas. Yung epekto na yun, mag-o 130-120 ang BP mo.
7: May kinalaman din ang alta presyon sa edad at lahi ng isang individual. Kaya patuloy na hinihimok ng mga eksperto ang

0: publiko na kumain ng wasto at masustansyang pagkain at mamuhay ng malusog at masigla. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
1: Inaasahan ng cruise industry ang malaking shortage sa crew pagdating ng taong 2030. Kaya nagbibigay ngayon ng scholarships ang isa sa pinakamalaking cruise company sa mundo sa mga kursong food and beverage, culinary at hospitality para masiguro ring mapupunan ang lahat ng mga posisyong kailangan sa barko. Pag-usapan natin yan dito sa Hanap Buhay! Tuloy-tuloy ang paglago ng cruise industry, pero kasabay ng paglago, ang pagtaas din ng demand para sa mga crew. Ayon sa Human Resource Studies at Industry Experts, maaaring pumalo sa 125,000 ang crew shortage sa mga cruise ship pagdating ng taong 2030 kung hindi makakapag-train ng sapat na seafarers. Bagamat potensyal na hamon ito sa cruise industry, oportunidad ito para sa mga katulad ni Zeb. Bilang psychology graduate at licensed psychometrician, nauna nang nakapagtrabaho si Zeb bilang HR assistant sa isang auditing firm. Pero nagdesisyong mag-career change. Nag-enroll siya sa food and beverage services course at ngayon naghahanda na sa unang pagsampa bilang cafe attendant sa Viking Cruises na itinuturing ngayong pinakamalaking cruise line company sa mundo matapos pumalo sa 100 ang fleet o barko ng kumpanya.
2: Nervous but ready for the challenge. Tinignan ko kung saan yung skills ko mas nag-fit. Mas nag-excel ako sa communication. Siguro mas maganda nakaharap ako lagi sa guests. Kinonsider ko din yung age ko habang younger ako. Afford ko pa mag-take ng risk.
1: Chef din sa barko ang ama ni Zeb, kaya alam niyang maganda ang sahod ng isang seafarer kumpara sa minimum wage niya bilang office worker. Pero higit sa lahat, alam niyang mas magiging masaya siya sa bagong trabaho.
2: Like psychology, ang hospitality, people-centered siya na environment, dynamic siya, ever-changing. Gusto ko yung ganitong field of work kasi never a dull day here sa restaurant.
1: Hindi magaan para sa lahat ang tuition sa Food and Beverage Services course na nasa $1,225 o 170,000 pesos para sa mahigit 7 buwang programa. Pero ang magandang balita, nagbukas ang Viking Cruises ng scholarship hindi lang para sa kursong Food and Beverage Services, kundi para rin sa Professional Culinary Arts at Housekeeping Services sa Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts o MICA.
3: Ang hinahanap natin sa estudyante, kailangan na meron siyang heart. No? O siyempre, the competence will be trained here in MICA. Meron siyang energy, physically fit, can speak well, communicate well, proficient in English. Foreign language is a plus. Japanese or German language may advantage on.
1: Online ang application process. 3 ang pangunahing requirements. Resume, transcript of records, at valid ID. Malaking bentahe kung may degree na sa hospitality courses ang isang aplikante. Pero pwede pa rin mag-apply ang high school graduate o college undergraduate kung mayroon kahit 6 na buwang job experience sa hospitality sector gaya ng mga fast food chain, restaurant, hotel o resort. Kailangan ding dumaan sa English Proficiency Exam, Panel Interview at Principal Interview. Sulit naman ang mahigpit na screening process para sa scholarship dahil ang mga makatatapos ng kurso, target ding i-hire bilang crew sa Viking Cruises. Magandang oportunidad ito para sa mga Pinoy, lalo't ang entry salary ngayon sa cruise industry naglalaro sa $800 to $1,000 o 60,000 pesos.
3: The demand for cruise is still growing. So I know for other fleets, there are new builds in the coming 5-10 years. So it's constantly increasing. Hindi siya nababawasan, nadadagdagan siya. Malayo talaga ang diferensya ng sweldo sa Pilipinas. At the same time, pag nagbabarko ka, wala kang gasto sa pamasahe, wala kang gasto sa upa.
1: Ayon sa MICA, aabot hanggang sa 6 na po ang scholarship slots ng Viking Cruises para sa training na mag-uumpisa sa Hulyo. Mr. Train. ngayon ay nakabukas ang aplikasyon sa Viking Scholarship para sa mga kaanak ng Viking Crew at Mika graduates. Pero sa Lunes, bubuksan ang aplikasyon sa publiko. Kaya i-check ang official Facebook page ng Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
4: Netizens at ilang celebrities humataw sa TV Patrol OBB scoring sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
8: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kung ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ibuhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!
2: Muling iginiit ng Department of National Defense na walang sibilyang nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental nitong Abril. Binisita naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga sundalo sa Negros Occidental para pasalamatan at ipaalala ang laban ng pamahalaan kontra insurgency. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Mahigit isang buwan matapos ang sagupaan ng mga sundalo at New People's Army sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na individual, muling iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang sibilyang nasawi sa engkwentro. Anya, pawang mga armadong miyembro ng rebelding grupo ang napatay sa operasyon ng militar. Ito'y sa kabila ng pahayag ng ilang grupo at human rights advocates na 6 sa 19 ay mga sibilyan, kabilang ang UP student na si Alaysa Alano at community journalist na si RJ Ledesma.
4: Ang mga sundalo natin, nakita na armado yung 6 . So anong source nila na sibilyan? Sa NPA yung source? What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization?
3: Sa resulta ng forensic test, lumalabas na 11 sa mga nasawi ay positibo sa gunpowder residue. Pero ayon kay Teodoro, hindi nangangahulugang hindi armado ang 7 iba pa.
4: Paraffin test is secondary and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay. There's a lot of misinformation coming out. And I'm here to correct that misimpression and misinformation.
3: Matagal na rin sinabi ng mga eksperto na inconclusive ang resulta ng mga paraffin test. Nitong Sabado, personal na nagtungo sa Negros Occidental ang kalihim para alamin ang sitwasyon sa lalawigan. Hindi na bago kay Secretary Teodoro ang tanong kung bukas ba ang pamahalaan sa peace talk o pakikipagnegosasyon sa New People's Army. Pero sa kabila ng paulit-ulit na tanong, ang sagot ng kalihim hindi rin nagbago. Tutulaan niya siya rito. Nakausap ni Teodoro ang mga sundalo ng 79th at 15th Infantry Battalion sa lalawigan. Pinaalalahanan niya sila na suportado sila ng gobyerno sa pagsupil sa insurhensya. Ipinakita rin kay Teodoro ang malalakas na kalibre ng baril na na-recover ng militar sa mga rebelde sa magkahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Kawayan at Kabangkalan.
4: Sa mga nabati na NPA dito, ginausar.
3: Sa wikang Ilonggo, nanawagan din si Teodoro sa mga rebeldeng nais magbalik loob sa gobyerno. Anya, tutulungan sila ng pamahalaan at bibigyan ng proteksyon. So, Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Negros Occidental.
4: Abierto ang gobyerno.
5: Ang tunog sa likod ng mga nagbabagang balita, aba, may sarili na ring dance steps na inihahataw ngayon sa social media. Nagigiliwan ang ilang netizens at celebrities na sumabak sa TV Patrol o BB Score Dance Challenge. Ang seryoso kasing musika, sinaliwan ang trending ngayong Brazilian Dance Steps. Hataw kung hataw si Bayan Patroller Anes Oma sa kanyang version ng Dance Challenge na pumalo na sa higit 1 million views. Kwento ni Anes, napadaan lang ang scoring ng TV Patrol sa kanyang FYP at naisipan lang niya itong gawa ng dance moves. Laking gulat na lang niya nang mag-viral ang kanyang video at ginawa na rin ito ng ibang tao. Kabilang na dyan ang Beanie members na sina Sheena at Maloy na malabatang kiyapo at TV Patrol mashup ang eksena.

0: Ayun po eh.
1: Maganda yung isa yung nakasando, hataw na hataw eh.
2: Oo. Pwede na ba yung pang Zumba, yung okay. ating scoring?
1: Try nga natin yun. Kaya minsan sa baka rin total may mga nagva-vlog-vlog ngayon ng mga mambabatas, baka magandang
2: gawin na rin nila. Why not? Oo, uso na sa kanila yan eh. Oh my God. Pero bakit pag tayo eh,
1: abangan
2: hindi
1: natin
2: tayo mag-trending. Same for the abangan wrong reasons.
1: Natin. Malay mo, gagawin po namin yan. At
2: ay,
1: yan.
2: Ako na nga ako daw.
1: Tayo.
2: Mag-isa ka.
1: At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
2: Sama-sama ulit tayo bukas sa TV Patrol Linggo. 4:30 po yan hanggang 5:30 p.m. 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. naman tuwing Sabado. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:46 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan nating muli ang tungkol sa kalusugan ng ating mga mata, Ate Nems.
0: Kaya nga po, kung kayo ay nagkakaedad na o kaya naman hindi pa rin naman ganun na, kumbaga nasa middle age pa lang, bantayan na ho natin yung atin pong mga mata kasi posible po na may chance na magkaroon po ng glaucoma, katarata, syempre yung atin pong inaasahan na pag nagkaedad, magkakaroon ng age-related macular degeneration.
3: Exacto. So yan ang ating mga tatalakayin, yung mga common issues, mga common problems sa kalusugan ng ating mga mata. At syempre pa, ano ba yung mga magagandang natural na pwede natin idagdag para lalong maayos ang ating eye health? Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZM.

0: Update po muna tayo sa nagaganap na sunog sa Maynila. Patuloy pa rin ang sunog na nagaganap sa residential area sa Binondo, Maynila. Sumiklab ang sunog pasado alas 3 ng hapon at umabot sa Task Force Charlie bandang alas 5:19 ng hapon. Hirap ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil masikip ang daanan patungo sa mga nasusunog na bahay. Bahagyaring lumakas ang ihip ng hangin na lalong nagpalakas sa apoy. Wala pang opisyal na bilang ng mga naapektuhang residente at mga bahay na nadamay sa sunog. Nagpaalala rin sa publiko ang otoridad na umiwas muna sa mga apektadong lugar para sa kaligtasan at para bigyang daan ang mga emergency responder.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi! Hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na ho kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Sabado. Ang petsa natin, tayo ngayon ay nasa 23 araw na sa buwan ng Mayo, 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo, sana ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito pong isa sa inyong mga kasama, ito pong inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi sa inyong lahat. Happy Saturday. Magandang gabi siyempre sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa technical and engineering, sa new center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyo. Maraming salamat as always. At siyempre pa, eto na, kompleto na tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi Ate Nems, good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM and even sa mga nanonood po sa atin. Hello po
0: hello.
1: Sa inyo.
0: Hello. Welcome back daw sa iyo, Sevio. Fresh from Cambias. From Legazpi. Legazpi, Albay.
1: Nangangamoy
0: pili. Hoy, hello. Hello sa mga mga tagapakinig natin ngayon. Hello sa mga naka-tune in ngayong Saturday.
1: And hello sa mga taga-Albay.
0: Hello sa mga taga-Albay. Hello sa mga iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Hello sa mga nakakapakinig. Hello sa mga nakakapanood. Nakikita niyo ba ng malinaw na malinaw ang suot ni MJ, ni Ate Nems? Ang mga kulay ng aming suot.
1: Hindi naman tayo pala
0: ang tungki ng ilong ni Master James. Hindi kasi parang Ate Nems, yan yung isa sa una nating mapapansin, yung eyesight natin, 'di ba? Yung ating paningin. Kapag merong problema ang ating mata.
1: Pero alam mo, meron palang silent no na parang condition.
0: Silent condition
1: ang atin pong mga mata. Yung sight,
0: parang,
1: yung vision damage o silent vision damage, parang ganun.
0: Hindi mo na mamalayan na meron na siya. Pero hindi ba maapektuhan ang paningin mo nun kung ganun?
1: Oo. Kaya lang, kailangan talaga nating magpatingin sa doktor. At kung anong edad dapat magpatingin, yan yung mga alamin natin sa ating mamaya.
0: At saka syempre yung mga ito, yung mga natural, yung mga magagandang pwede natin idagdag. Noong mga nakaraang linggo, pinag-uusapan na natin yung tungkol sa Optin Lutein. Mamaya, itatanong natin kay sa ating guest pharmacist, si Ms. Rowena Bravo, yung tungkol po dito sa ating Optin Lutein. And mamaya, ito nga yung topic natin, mga common na mga problema, mga common na sakit sa ating mga mata. Sali po kayo sa mga talakayan natin, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o kaya mag-comment sa ating live stream.
1: Kaya naman po ay mag-send po kayo ng inyong mga message sa 0969-610-8133.
0: Yan yung ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline. At pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang. In the meantime, diretso na tayo sa ating mga balitang pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay sa Kalusugan Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.

0: AI technology, binabago ang maagang pag-detect ng glaucoma.
1: DOH nagbabala sa tumataas na kaso ng eye strain sa kabataan.
0: Mas maraming benepisyo para sa may eye problems isinusulong sa Senado.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
0: Patuloy na binabago ng artificial intelligence o AI ang mundo ng ophthalmology. Ito ay matapos iulat ng mga eksperto na mas napabibilis na ngayon ang maagang pag-detect ng glaucoma gamit ang advanced imaging systems. Ayon sa mga ophthalmologist, malaking tulong ang AI dahil kaya nitong makita ang maliliit na pagbabago sa optic nerve bago pa lumala ang sakit. Sa mga bagong teknolohiyang ipinakita ngayong taon na ito, ginagamit na ang AI para suriin ng retinal scans at hulaan kung sino ang may mataas na panganib na magkaroon ng glaucoma. Ayon sa mga doktor, mahalaga ito dahil tinatawag na silent thief of sight ang glaucoma. Ito ay kadalasang walang sintomas hanggang lumabo na ang paningin. Naniniwala ang mga eksperto na sa susunod na mga taon ay mas magiging mabilis at abot kaya ang eye screening gamit ang AI technology.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
1: Sa iba pang balita, nagbabala ang Department of Health o DOH hinggil sa pagtaas ng kaso ng digital eye strain sa mga kabataan Pilipino dahil sa labis na paggamit ng gadgets. Ayon sa mga eye specialists at optometrists, marami ng bata at teenagers ang nakakaranas ng dry eyes, headaches, blurry vision at nawawala na sa focus matapos ang mahabang oras sa cellphone, tablet at computer. Pinaaalalahanan ng mga ophthalmologist ang publiko na sundin ang 20-20-20 rule kung saan kada 20 minuto ng paggamit ng screen ay kailangan tumingin sa malayong bagay sa loob ng 20 segundo upang mabawasan ang pagod ng mata. Inirekomenda rin ang regular eye checkup lalo na sa mga bata o mga batang matagal gumamit ng gadgets para sa online classes at gaming. Ayon sa DOH, mahalagang mapangalagaan ang eye health habang maaga upang maiwasan ang paglala ng vision problems sa hinaharap. Hinihikayat din ang mga magulang na limitahan ang screen time ng kanilang mga anak.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Sa dagdag pang balita, sinusulong ngayon sa Senado ang panukalang dagdag benepisyo para sa mga Pilipinong may problema sa paningin at iba pang eye conditions. Ayon kay Senador Bongo, mahalagang mapalawak pa ang suporta para sa mga pasyenteng nangangailangan ng regular na eye consultation, salamin at treatment mula sa optometrist at ophthalmologist. Binibigyang diin sa panukala ang mahalagang papel ng mga optometrist sa maagang pag-detect ng eye diseases tulad ng glaucoma, katarata at diabetic eye disease. Ayon sa mga eksperto, maraming kaso ng pagkabulag ang maaring maiwasan kung maagapan lamang sa pamamagitan ng regular na eye check-up. Dagdag pa rito, nais ding mapalawak ang access ng mga senior citizen at low-income patients sa mas abot kayang eye care services. Patuloy naman ang panawagan ng mga eye health advocate na mas pagtuunan ng pansin ng public awareness tungkol sa kahalagahan ng pagsusuri ng mata, lalo na ngayong mas tumataas ang screen time ng maraming Pilipino.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM. Kagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At kasama nga po natin tonight ang ating eksperto ngayong gabi para tulungan tayo tungkol dito sa ating talakayan sa kalusugan ng ating mga mata. Ay nakapiling na rin natin itong mga nakaraang Saturday episodes natin. Siyempre, si Doktora Patricia Dalisay. Hi, Doc Pat!
3: Po, magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga nakikinig, no, at saka sa mga nanonood.
0: Magandang gabi po, Doc. At thank you ulit, ano, Daniela.
3: Yes.
0: Ikaw ay
1: kasama na naman natin.
3: Yes. Lagi akong enjoy dito, no? At saka magbahagi ng learning sa mga nanonood.
0: Maraming natututo sa'yo.
1: Nagkakakitaan na naman tayo dito sa ere. Ayan, oo. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Yes.
1: At ngayon, actually, ang pinag-uusapan natin tungkol sa mga common eye issues, eh, di ba? So, na pinag-usapan na natin yan itong mga nakaraang linggo, yung sa AMD, yung cataracts, ano pa ba, marami pang iba, di ba, na mga natalakay natin. Pero ito nga, ang unang-unang maiisip natin kapag merong problema sa mata, yung parang nalalabo, Doc, di ba, yung parang malabo yung mata. Tapos kanina, binanggit lang ni Ate Nems dun sa kanyang update, sa health update na... Ano mo sabi mo sa KHU? Mga gadgets?
0: Oo, yung mga gadgets. Oo,
1: yung mga parang kapag lagi kang gumagamit ng mga screen time.
0: Screen time, yes. At saka hindi lang binanggit na ang madalas gumamit sa ng mga gadget na ngayon, Doc, ay hindi lang mga bata.
1: Yes, kundi,
0: diba? Sa lahat ng ages, kahit mga senior citizens.
1: Eh kasi parang halos lahat tayo may ano, may gadget.
3: Actually, lahat ng age group, no? Lahat ng age group ngayon, gumagamit na ng ng screen time, no? Marami ng exposure sa screen time.
1: Pero Doc, ito, at pasensya na dun sa mga ano, ganitong paniniwala. Meron akong nakausap before an ophthalmologist. Ang sabi niya, doktora, na hindi daw totoo na nakakataas ng grado ang screen time o yung panonood ng TV.
3: Yes.
1: Ganong katotoo yun?
3: Actually, totoo yan, no? Kasi, well, ang pinakamalaki pa rin kasing factor, no, ng pagtaas ng grado natin. Genes, no? Kumbaga, susunod na lang yan mga environmental factors, susunod na lang po yung exposure natin sa screen time, no? Unang-una po dyan ang genes. And of course, namamana. Namamana.
1: So kung malabo ang mata ng yung inyong mga magulang, malaking possibility na yung mga bata ay magkaroon din.
3: Tapos, kunyari, bata pa lang, sasamahan mo na ng screen exposure. Siyempre, sila, ng mga tablet, ang lalapit lagi.
1: Pero ganun nga, Doc, actually, kung hindi siya nakakataas ng grado ng mata, ano nangyayari? Kasi meron talagang correlation, di ba? Kapag nag-gadget ka ng matagal, may nangyayaring, hindi ko alam, sa mata natin na parang discomfort at
3: least. Yes, totoo. No? Kasi ano ba nangyayari, no, kapag ka nakatapat, no, or lagi tayong malapit, no, actually, kaya pabata ng pabata, no, yung parang nagkakaroon ng mga eye problems, no? Kasi mas matagal na tayong nakatitig ngayon, no? Online classes, no? Online work, ng mga work from home, okay? Parang halos buhay na natin ngayon ang technology.
0: Yung araw lang dati ang tinititigan natin.
3: Yes.
1: Ngayon, mga tanawin lang. Ngayon, talagang nandun ka na sa screen.
3: No? So, may mga muscles kasi tayo, may tinatawag tayong focusing muscles, no? Na imagine kung buong araw ka, 8 hours. 8 hours a day ka nasa computer lang. Yung focusing muscle natin na yun, imagine yung may tension. Nakakontract lang lagi.
1: Ay, parang nag-gym yung mata mo. Ay, nagtuloy-tuloy.
3: Yes, exactly.
1: Exercise. Yes. Eh, parang ganun eh, di ba? Kung ikaw ay nag-gym ng tuloy-tuloy oras, parang mapapagod ka.
3: Mapagod.
1: Ganun din yung,
3: no, ganun
1: yung
3: din
1: mata.
3: Ang mata, no? And syempre, magli-lead to eye strain. Actually, yan yung related talaga sa screen exposure.
0: Pero bukod sa screen time or mahabang screen time, meron pa bang ibang factor, Doc, kung bakit nagkakaroon o dumarami na yung bilang ng mga dito na tayo sa Pilipinas lang ng mga Pilipino na nagkakaroon po ng issue sa paningin.
3: Sa paningin. Okay. Well, no, syempre unang-una, no, yung screen exposure natin, syempre yung genes din, no. Pangalawa, gusto ko rin pala, no, i-emphasize din, no, yung sa screen time natin. Yung kasi ano, kumukonti yung pagkurap natin.
1: Okay.
0: No? So, dapat ba mahalaga palagi?
3: Yes, actually, ang recommended talaga ay 15 to 20 blinks per minute.
1: Bibilangan kita, Tinem.
0: Makurap ako eh.
1: Makurap ka ba?
0: Oo, kaya nga lagi akong pinupunan ng asawa ko eh. Kasi daw malaki
1: five
0: yung
1: na yan,
0: mata ko.
1: 5 na 6.
3: Diba? Dapat ganun, no? Kasi namo-moisturize, no? Or parang reset.
1: Yes, yes. Kapag nakatutok ka nga naman, Doc, ng matagal, ay parang nawawala yung, hindi ko alam, nababawasan at least yung parang reflex mo.
0: Ako
1: yung reflex mo to kurap, di ba? Pag ganun, Doc, na halimbawang hindi ka kumukurap, ano, ayan, sabi nyo, magkakaroon ng eye strain. Mm-hmm. At the same time, parang natutuyuan yung mata.
3: Yes, no? Yung may tinatawag tayong tear film. Tear film, yun yung parang surface natin sa mata. No? Yun yung parang first line of defense natin kahit saan. No? Yan yung natutuyo, no? Na kapag natuyo yan, pwede mag-cause ng dry eye. No? Kung kapag na-damage ang ating tear film, no? Pwede pong madamit.
0: Pero Doc, bago yung ibang mga issue na pag-uusapan natin, since nabanggit nyo yung pagtuyo ng mga mata, okay lang ba na magpata? Kasi di ba minsan kapag mararamdaman mo yun, yung talagang pagtuyo, yung parang dumidikit din yung mata mo na parang hindi mo maibuka.
3: Yes, no? Lalong-lalo na yung mga laging nasa aircon. Yung mga dating
4: drivers, no?
0: Pero pwedeng magpatak.
3: Yes, oo naman, no? Pero may tinatawag artificial tears, okay, no? Yung tawag natin. Yun. Pero syempre, no, mas maganda pa rin makapagpatingin, no? Kasi syempre, assess pa namin yan. Tanungin namin ang history, comorbidities, no? Ano ba ang trabaho nila? Okay, yan, ang mga mahahalagang tanong. Kung talagang dry eyes siya, kailangan natin i-rule out lahat.
1: Tsaka sabi nga, Dok, parang ano eh, basta't maging ano lang kayo, mindful dun sa pagkukurap. So, yes, kailangan pala, lalo kung alam niyong lagi kayo nasa office environment, yes, or yes, aircon, yung ganyan na nakatutok sa inyo, aircon
3: air,
1: sa...
3: No?
0: So, mainam din talaga yon na maipacheck up para hindi ka rin palaging sabihan ng nanay mo, nakaka-gadget mo yan.
1: Kaka-cellphone. No? Naalala ko tuloy. Alam mo, ang dami nating na-interview before na ano, nasa dry ice. Mga umiinom ng Optin. Mamaya, tatanong ko nga kay Miss Weng yan eh. Kasi, may connection ba yun, Doc? Yung Optin, yung laman niya na lutein sa ganyan, sa dry ice. Kasi kami, personally, kami ni Atenem, sa mga na-interview kami na ganyan, na okay sa kanila yung pag-take ng Optin, especially for the pagkatuyo ng mata, pero at the same time, pagluluha. Diba? May mga iba na ang kwento nila, Doc, nalaman na meron daw silang dry eyes, pero nagluluha na sila at one point. Ang explanation yata ay dahil sa sobrang tuyo, nag-overproduce naman daw ng tears.
3: Oo, pero no, kahit nag-overproduce, despite na nag-overproduce, mabilis pong matuyo. Yun ang problem.
1: Okay.
0: Pero Doc, isa ba yun sa mga sign na pwedeng ito ay katarata na or glaucoma, yung pagtuyo ng mga mata?
3: Well, pwede siyang mag-lead, no? Pero kasi may mga ibang symptoms yung mga glaucoma, no, cataract, okay, iba-ibang symptoms yan, no? Siguro mas maganda mag-earn tayo ng topic, actually, pag ganyan pa mga katarata.
1: Per disease, per
3: kasi,
1: issue, no, sa mata.
3: Kasi actually,
0: direct.
1: Okay, direct. Alam na yan, alam na yung direct. Sorry, Doc, okay, sige, ano po yung sabi niya? Kasi, kailangan mapag-usapan yung sinasabi niyo bawat
3: kasi ano, sa mata. No, iba-iba yung symptoms, no. So yung sa dry eyes, actually ramdam na ramdam mo agad kahit siguro yung hindi ka doktor, no.
1: Oo,
3: alam
1: nga
3: mo na parang nagda-dry yung mata mo.
1: Totoo,
3: no?
1: Yan.
3: Kasi may pamumula, no, may parang burning sensation, no.
1: Medyo relate ako, diba? Dyan, kaya nga
3: alam mo agad din dahil ka nasa aircon. Yung sabi nga ni Master James, no, na parang nasa office environment ka.
1: Pag nakakatatlong episode na yata ako nung pinanonood kong TV series. Parang ayan, masakit na yung opa, di ba? Pag mga ganun na nag-show marathon ka, nagde-TV shows and movies, etc. Yes. Pero yung ganun, Doc, yung tanong ko sa inyo kanina, may connection ba yung pag-take ng Optin? Kasi nga maraming positive yung ano nila. Yung,
3: sa lutein, no? Tama. Okay. Kasi ang lutein, no, di ba, as we discussed before, no, antioxidant siya, namumuo siya sa ating mata, no? Sabi nga natin, nag-filter siya ng mga harmful lights, no? Ng mga dumi, no, na pumapasok sa ating mata. Okay? So yung lutein kasi, no, sabihin na lang natin na nakakabawas siya ng discomfort, ng irritation, no?
1: Okay,
3: tawag na to. Pinoprotektahan niya yung mata natin from oxidative stress, no? Na nagkukos syempre ng damage.
1: Sige, mamaya ay tatanong pa natin yan kina Doc at saka kay si Miss Weng, especially yung mga ano, yung ingredients ng Optin. And bibigyan daan din namin mamaya towards the third part siguro ng ating palatuntunan kung ano yung mga questions nyo. Yan, yung mga tanong po ninyo na pinadadala dito sa ating programa. And bago ko basahin yung ating mga mahalagang numbers, announcements, Doc, thank you very much ulit. Si Dr. Patricia Dalisay po na makakasama natin muli.
0: Mamaya pa rin.
1: Mamaya. Okay. Alright. Sige, Ate Nems. Unahin na natin basahin ngayon yung mga ano natin, schedule ng free medical consultation kasama mga partner doctors sa mga piling Mercury drug stores and other drug stores nationwide.
0: Abangan po ninyo ang ating po mga naka-assign na mga doctor sa May 25. Meron po sa Rose Pharmacy Cebu, SM Mabolo. Sa May 26, maraming schedules, Rose Pharmacy Davao, Toril G Mall, Rose Pharmacy Cebu, Tisa Labangon, sa Mercury Drug Store Pasig Armal, Mercury Drug Store Quezon City Fairview Terraces, Mercury Drug Store Manila President Quirino, Mercury Drug Store Las Piñas Filam, at sa Mercury Drug Store Plaridel Walter Mart.
1: At eto na ang inyong mga hinihintay. Para sa mga online buyers especially na nakikinig at nanonood ngayon, meron pong special 15% discount para sa mga produktong Optin, Lutin, lalong-lalo na. Kaya sugod na sa Shopee, Lazada, TikTok at mag-check out. Hindi na daw kailangan ng code dito,
0: yes,
1: at Atenems. Diretso na yung diskwento.
0: And limited offer nga lang po ito. And good news, no? Makatitipid din sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature at Revenon. Maaari po natin mabili ang mga produktong ito na nakatipid pack. 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marble Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin, Lutin at Arthrosin.
1: 10 capsules plus 3 naman para sa Gen C Vitamin C at Gen C Plus. Yan yung may zinc.
0: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagoon D Capsule.
1: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature at Revenod available po sa mga leading drugstores natin nationwide.
0: Maliban po sa mga butika, mabibili rin ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Revenod Corporation sa mga nasabing online platform.
1: At syempre pa, huwag niyong kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated tayo sa health tips, promos at marami pang mga dagdag impormasyon.
0: Search sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan, Optin, Lutin at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Revenod.
1: Spell Optin.
0: O-P-T-E-I-N.
1: Isa pa. Pwede sa search nyo, di ba? Dapat alam yung spelling. O-P-T-E-I-N. Yung Lutin.
0: Nung daspat ako doon.
1: O, di ba? L-U-T-E-I-N. Yung Lutin naman, nasangkap ng Optin. At para sa mga dagdag katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, ito naman ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo sa 0969-610-8133.
1: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
2: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa Kalusugan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
6: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Isa Calzado po. Pansin nyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
10: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Camille Pratsiambao po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan.
13: Mommy, wala na ko ubo.
12: Good. And what did Mommy give you?
13: Plemex for Kids.
12: Para sa ubo ng mga anak ko? Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids.
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Yay! Happy birthday, Jenny!
15: And the winner is Renny!
16: Mukhang malala na yan ah. Para manalo laban sa plema,
17: dun tayo sa natural.
16: Yung may hagod ng ginhawa.
17: Plemex 40 Serum, made from 100% lagundili. May mucolytic at bronchodilating effects.
18: Kaya, tunaw ang plema.
17: Tigil ang ubo at maluwag ang paghinga.
19: Kainan na!
17: Basta lagundi,
18: alam na!
17: Mabibili ang Plemex 40 Syrup 60ml at 120ml sa mga leading drugstore nationwide. Vitex Negondo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM! Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: 7:14 na ang oras natin ngayon, Ate Nem. Nakakalahati na tayo, yes, sa ating programa. Gusto mong kantihan ako dun sa spelling?
0: Ay, may kantihan pa tayo.
1: Gusto mo kay on the spot? Plemex, pwede mo pilihin yun. Kabisado ang spelling ng Plemex.
0: Ayaw, artrisin.
1: Huwag na yun. Artrisin, oo nga, no? Artrisin. O kaya yung mga tipong Vitex Negondo L. Pero alam nyo, tama yun eh. Mahalagang alam nyo yung spelling ng product, especially if you're searching it online. Di ba ngayon, ang dali na eh. Gusto mong mag-research, pwede mong gamitin yung cellphone mo. Pwede mong gamitin yung computer nyo. Tapos alamin mo kung ano yung mga laman ng isang klase ng produkto. In our case tonight, ngayon, yung Optin, for example. Gusto nyo malaman ano yung naitutulong nito sa ating kalusugan. Pero mas padadaliin namin para sa inyo ang ating mga talakayan tungkol dito sa laman ng Optin, dahil kasama natin mismo tonight dito sa studio, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello, good evening.
21: Hello, Master James, Ate Nems, Doktora, sa lahat po ng mga taong nakikinig.
0: At nanonood.
21: At nanonood sa ating programa.
1: Para, so, hindi lang tenga, pati mata.
21: Yes. Sanay ako.
1: Ay, nako, Miss Weng, eto na, Optin. Si Miss Weng ang kabisado lahat ng mga spelling. Siya dapat ang tanungin natin. Ang generic name, kung halimbawa, di ba, ang pinaka main ingredient ng ng Optin ay lutein. Yun na yun mismo, Miss Weng.
21: Lutein mismo.
1: So, walang, ano tawag dito, walang ibang halo ang Optin, kundi ito lamang
21: actually lutein. Kanina pinag-uusapan namin ni Doc Pat kung ang lutein ba is every time na may lutein ba, may kasama ba siyang zeaxanthin, kasi isang napakagandang antioxidant din, natural antioxidant.
1: Iba pa yan for the eyes,
21: for the eyes.
1: Iba pa yung zeaxanthin sa lutein,
21: kasi baka may mag-search sila na lutein plus zeaxanthin. Every time na may lutein kasi, may zeaxanthin na kasama.
0: Ah, okay.
21: So, yung ating yes.
0: Hindi mo pa pwedeng sabihin, bumili ko kayo ng Optin, lutein, zeaxanthin.
1: Hindi na. Dahil nandun
21: na sa lutein mismo. Okay. Baka kasi may magsabi, yung sa amin may zeaxanthin. Hindi po ha, lahat po ng lutein, basta natural, at kilala nyo kung sino ang nag-formulate or gumawa, may zeaxanthin.
1: Reputable.
21: Yes, reputable. May zeaxanthin po yan.
0: Pero ang primary talaga, yung lutein, so ano naman ang nagagawa gawa nitong zeaxanthin na to?
21: Same din. Meron silang synergistic reaction ng lutein.
0: Tandem sila.
21: Yes.
1: For the eyes talaga, ang focus.
21: Yes.
1: Pero I'm sure, kagaya ng lahat ng mga ibang natural atenems, di ba, sa mga researches na nakikita mo na parang halimbawa, yung Plemex Lagundi, ang laman Lagundi, naka-focus sa cough, pero marami pang ibang health benefits. I'm sure yung lutein meron ding iba pang mga naitutulong. Yung laman ng Optin na klase Optin ng lutein.
21: Pero kasi yung lutein natin talaga, yung Optin, yung lutein na nasa Optin, naka-focus talaga sa eye health. Of course, syempre. yun yung benefit ng natin ng Optin kasi hindi lang naman lutein ang kasama. Okay, meron siyang multivitamin, meron siyang vitamin A, vitamin C, vitamin E, and zinc.
0: So may vitamin C din.
21: Yes.
1: May additional vitamins, pero ang pinakamalaking portion nung laman ng Optin is lutein talaga siya.
21: Yes, lutein talaga siya.
1: Okay. At yan, ito na ngayon yung pag-uusapan natin. Yung sa sangkap Ano? Ano ang nagagawa nito? Bakit yan yung pinili na ingredient na ilaman, na ilagay sa Optin being directed to eye health nga, Miss Weng? Mm-hmm. Ano nagagawa ng lutein for the eyes?
21: Actually, talagang ano na siya research shows, saka nakaano na siya sa AREDS. Yung may studies kasi na kinandak, which is yung age-related eye disease studies. Ayan. Mm-hmm. Na ang paggamit ng lutein ay may napakalaking benefit sa ka-epekto sa pagkakaroon or pagkakabawas kung ikaw ay may age-related macular degeneration, kung ikaw ay may katarata, kung ikaw ay may glaucoma. Ayan.
1: Everything, yung mga age-related.
21: Yes.
1: Parang ganun, na mga klase ng sakit sa mata.
0: Mababawasan yung chance or ma-delay?
21: Okay. Mababawasan ng chance kung maaga kang nag-take ng lutein. Okay? And then, kung meron ka ng sakit, yung progression
1: magiging mabilis. Tama. So, hindi ibig sabihin na, ay, meron na akong AMD. May katarata na ako, may glaucoma na ako, hindi na ako magtitake yan, wala na silbi. Meron pala.
21: Meron silbi,
1: ano sabi mo, Miss Weng? Mapapabagal niya, madedelay niya yung progression ng sakit. So kukontrahin niya yung paglala ng mga problema.
0: Kasi lumala, Miss Weng, posibleng mabulag, di ba? Or magkaroon ng kapansanan na talaga.
21: Yung age-related macular degeneration, siya yung leading cause. One of the leading cause ng loss blindness, of vision. Okay? And then, katarata. And then, yung ating glaucoma. At pag may katarata ka na, glaucoma ka na, hindi naman siya nakukuha lang sa pag-inom ng gamot. Okay? And then, pagkat through operation, gumaling ang katarata, glaucoma, hindi porket nakapag nag-undergo ka ng operation is hindi nababalik. So yun
1: may
21: yung
1: chance pa rin bumalik.
21: Yun yung iiwasan natin.
0: Kaya pala yung ibang mga senior citizen natin na nag-undergo na po ng mga katarata sa ng katarata, no? Surgery ba ginagawa noon?
21: Surgery.
0: Bakit bumabalik?
1: Meron nga ang nakausap before na ang sabi daw, mas sakto daw na mag-take ng Optin kapag naoperahan ka. Kasi nga parang napalitan
21: parang
1: na ang
21: protektahan talaga. Parang
0: ano ba 'yon? Back to zero. Ganun ba 'yon, Miss Weng? After ng surgery ay parang nagsimula ka ulit.
21: Actually, back to zero yung mata mo. So kailangan ng protection kasi sabi nga natin anytime pwede siyang bumalik, but kung magme-maintain ka na ng pag-inom ng ating Optin lutein capsule, mataas ang chance na hindi na bumalik kung ano man yung sakit mo sa mata.
1: Sige, tatanong ko lang kay Direk Sedi ko hanggang talaga to. So meron pa, sige, kasi tatanong ko kung narinig mo kanina yung kwentuhan namin, Miss Weng, yung tungkol sa dry eyes. Marami kasi kaming mga na-interview ni Ate Nems na nagte-take ng Optin. Okay sila. Approve na approve sa kanilang Optin dun sa ganun sa dry eyes. Yung mga laging nagluluha na yung mata, tapos yung nagmumuta, tapos yung pasintabi nga pala sa mga nagkumakain ngayon. Yun, nagluluha at natutuyo. Siyempre, yun nagda-dry yung mata. Anong part ng Optin ang nakakatulong mismo doon? Bakit maraming ganun ang positive na reaction?
21: Of course, yung unang-una, yung ating lutein.
1: Lutein mismo. Okay.
21: Kasi antioxidant nga yan. So, carotenoid talaga sa mata natin. So, pagka umiinom ka ng ating Optin lutein, syempre nagre-regenerate yung kakulangan mo ng lutein sa iyong macula saka retina. Okay? Kasama na ang lenses ng mata mo. And then, yung kaniyang content na vitamin C, vitamin E and zinc, nagkakaroon ng synergistic effect para nga doon sa pagluluha, pagkakaroon ng floaters. Marami talagang mga consumer natin na talagang sila mismo yung nagpapatotoo sa nung nag-start silang gumamit. And till now, dire-diretso yung paggamit nila. Kaya naman, nababawasan talaga yung pagkakaroon nila ng eye disease.
0: Miss Weng, meron kasi yung ngayon very common yung pagtaas ng blood sugar ng mga nagkakaedad. At yung tinatawag na
21: diabetes
0: retinopathy. So paano po nakatutulong itong lutein, itong Optin lutein para po sa mga merong ganitong kondisyon na?
21: Of course, since yung ating Optin lutein capsule, which is lutein, maganda nga for macula, retina, and yung content of vitamin E. Kasi yung vitamin E, di ba may maliliit tayong mga tawag dito, yung dinadaluyan ng dugo sa mga mata natin. Pagka mataas ang sugar mo, yung mga ugat-ugat doon sa mata mo, bumabagal yung daloy ng dugo. Kaya nagkakaroon ng panlalabo.
1: Ah, nabanggit niyan. So okay yan doon sa mga merong diabetic retinopathy?
21: Lagi nating inaano eh, lagi nating binibigay o piniprescribe kung meron kang diabetes, mas need mong mag-take ng Optin-Lutin capsule para maiwasan mo ang
1: kasi
21: diabetic retinopathy.
1: Yan. Isa yan sa mga issue.
0: Kasi parang siyang nagbabara, di ba? Yes. So kapag ka nag-take ka ng Optin-Lutin, ay matutulungan para makadaloy ng maayos.
21: Yes, maganda, yes.
1: Meron akong ilang mga questions kay Miss Weng na parang pakiramdam ko hindi na makakapaghintay. So, mamaya pa yung Q&A natin. Pero, first question, meron bang, age muna, age. Anong edad pwedeng mag-start mag-take ng Optin, Miss Weng?
21: Sa akin, sabi ko before, last time, sana as early as baby pa nga lang eh.
1: Pwede na talaga.
21: Pwede na
1: technically.
21: Talaga. Yes. Uh-oh. But yung ating Optin-Lutin capsule, since capsule nga siya, and approved nga siya ng FDA na 18 years old and above or adult. Okay? But, kung kaya na lumunok bata pa lang nung ating Optin-Lutin capsule. Food supplement naman eh. Kahit nasa ano pa lang siya, mga 7 years old.
1: Parang mas bata pa dun sa 18 pwede.
0: Dapat pala bata pa lang talagang tinuturuan mo ng lumunok.
1: ng capsule. May mga iba kasi na parang hirap na hirap ano, na mag-take ng capsule. Yung second question ko, Miss Weng, meron bang pagkakataon na kung saan hindi ito paiinumin? Halimbawa, if pregnant or breastfeeding or kung merong ibang matapang na gamot na iniinom.
21: Okay.

0: bawa 70s, 80s, 90s.
1: Wala.
0: Actually, siguro ito yung parang better question eh. Parang iniisip ng iba, may sense pa ba na mag-take ng opteen kahit na ang age mo ay 90s and above?
2: Pag super senior na.
0: Pag super senior.
1: Oo, marami nagtatanong yan. Pag super senior, ay wala po tayong tayong edad na tinitingnan ha. For as long as need ng mata mo. Kasi nakakakita ka pa naman, yes. Di ba? Ah, okay. So, pati hintayin mo pa na magkaroon ng eye disease bago ka mag-take ng natural vitamin for the eye. Alright. Which is yung ating opinion.
0: Babalikan natin mamaya si Miss Weng. Miss Rowena, bravo! Miss Weng, thank you ha. And yung mga questions natin, in a little bit, wait lang tayo. Sandaling-sandali. Ilang mahalagang paalala muna mula po sa Kaagapay sa Kalusugan. Ate Nems, yung schedule natin ng free medical consultation, please.
2: Meron din tayong mga schedule sa May 26. 7 hanggang 29, pero sa 27 sa Mercury Drugstore Caloocan Zabarte Town Center, meron din sa May 28 Mercury Drugstore Antipolo Central Mall, Mercury Drugstore Quezon City Farmers Plaza. Meron din sa May 29, marami po tayong schedules, Mercury Drugstore Batangas Palyokan West, Mercury Drugstore Cebu Poblacion LLC, Mercury Drugstore Iloilo El Haro 98, Mercury Drugstore Antipolo Poblacion. Nandyan sa Mercury Drugstore Pasay Metro Point si Doctora Patricia Dalisa.
0: Uy, nako. Dudumugin kayo dito, Doc. May 20, kailan yan? May 29. Oh, sa Pasay, Mercury Drugstore. Marami, no? May mga drugstore. Karamihan, Mercury Drugstore. Pero meron ding iba mga butika. So, abangan po ninyo yung iba pang mga announcements namin. Or pwede kayo mag-message dito para i-confirm yung schedules. Huwag din ninyong kalimutan yung mga produkto po ng Herbs and Nature at ng Trevinod. Pag pumunta kayo sa mga butika, may kita nyo available yan na nakatipid pack sa lahat po ng mga leading drugstores yan nationwide.
2: Meron po tayo 9 plus 1 capsules ang My Marvel Tahibo, Liver Aid Silimarin, Optin, Lutein at Arthrosin, 10 plus 3 sa Gen-C Vitamin C at Gen-C with Zinc, at 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi.
0: At maliban sa mga butika, mabibili rin po ninyo mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch lamang ang Herbs and Nature Corporation at Trevinod Corporation sa mga nasabing online platform. At iton pa yung hinihintay ninyo na diskwento. Every time merong program, di ba meron tayong 15% discount. Mm-hmm. Ngayon naman, ang focus ay yung Optin Lutein. Sa Shopee, Lazada, TikTok, diretso na po yan, discounted na kagad pag kayo pumunta sa mga online stores na yan.
2: Mm-hmm. At syempre, wag din pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated po kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag impormasyon.
0: I-search lamang ang Kaagapay sa Kalusugan at Optin Lutein at yung iba pang mga produkto na gusto nyo malaman mula sa Herbs and Nature at sa Trevinod. At finally, ito na yung ating number, yung ating pong Kaagapay sa Kalusugan hotline para sa inyong mga karagdagang katanungan.
2: Ipadala po ninyo ang inyong pong mga text message sa 0969-610-8133, 0969-610-8133.
0: Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
3: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevinod Corporation.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga,

0: Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Mars, matindi ang bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo, Plemex Forte Capsule. Hika, Plemex Forte Capsule. Ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
12: Ang ating oras, 32 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: babalik ay may babatiin daw tayong espesyal dahil nakikinig ngayon, naka-tune in ngayon, ano? Si Kuya Gab, birthday ngayon. Ngayon mismo, happy birthday kay Gabriel Sebastian.
1: Anak
0: ni Sir Rold.
2: Happy birthday, Gab!
0: Happy 18th birthday! Joke lang, hindi pala
1: yun.
0: Ay, bata pa ito.
1: Ay, invento
0: pa.
1: Invento lang.
0: Happy birthday, Gab. Happy birthday sa lahat ng mga nagdidiwang ng kanilang kaarawan.
1: Happy birthday, Ate Irene.
0: Happy birthday.
1: Baluran and K. Baluran.
0: Baka may babatiin, Miss Weng. Doc?
3: Inaana ko yun, si Gab. Hi, Gab. Happy birthday.
0: Sino pa? Baka may mga greetings pa.
3: Yung mga anak ko pala. Kalimutan ko.
0: Kalimutan yung anak mo.
1: Kalimutan mo.
0: Ay, doktora. Bye, greetings.
4: Si Mami yan dito.
0: Hi, Mami.
4: Hello po. Gusto ko rin po pala batiin yung tita ko, si Tita Irene, na kakaalis lang po niya papuntang States ulit.
1: Siya yung kasama niyo po noong
4: ID po. Bali siya, kakaalis lang niya nung Thursday.
0: Mm-hmm. Sayang, hindi nakabisita si tita dito.
1: Next time.
0: Hello kay tita. At saka, sino pa mga babatiin natin? Meron pa kayong mga additional greetings? Ikaw, Tinems pala. Magbati. Pastor Mike. Hello, Pastor Mike.
1: Inanaan mo na ako talaga nga.
0: Siyempre, memorize. Yung asawa ko pala, na-realize ko. Yung asawa ko hindi ko binabati. Tagal-tagal na natin dito. Never ko pa nabati yung asawa ko. Hello, hi.
1: Nahiya. Ako na babate para sa iyo. Hi, Blossom.
0: Hi. Hi, my love. Okay, sige. Tapos na yung greetings. Game na, mga questions na tayo dahil napakaraming mga tanong na dito sa atin pong online ito and mga text natin. Meron akong gustong batiin from online kanina pa nakita. Sina Ma'am Beth Kamaing, sina Nacho King, hello, watching from Marikina. Jonalyn Lopez, Angelo Urbano, Aya and Jean, Jonathan Martin. Sige, Atenem, sayo muna yung magsimula. Sige.
1: Ay, sige. Ano sabi? Tanong po ni Jaya Babela, recommended ba yung Optin kahit walang reseta ang doktor? PW ba yan sa floaters? At mayroong lumulutang
0: pwede.
1: Sapot ng gagamba. Pag uminom ba dapat may laman tiyan or wala, Miss Wong?
3: Okay. Unang muna, kung po pwede yan kahit walang reseta. Of course, po pwede po yan kasi food supplement po siya. Po yan. And then, kung pwede sa floaters and sa pteridium. Kasi yung parang sapot na gagamba, pteridium ang tawag doon eh. Yeah.
0: Pteridium. Letter with the P.
3: Okay. Opo, po pwede yan. Marami nang nakapagpatotoo nung nag-start sila mag-take ng ating Optidotin capsule na wala yung floaters, pagluluha, even yung pteridium.
0: Doktora, Lolita Untalan confirmed na daw na meron siyang age-related macular degeneration. Okay. At tinuturukan na daw yung mata niya for the inflammation. Mm-hmm. Sabi ng doktor, kailangan daw niya yung mga antioxidants. Okay lang ba mag-take si ma'am ng Optin?
3: Oh, yes.
0: Together with given na meron siyang mga injections na ginagawa.
4: Yes, oo naman. No? Kasi, sabi nga nung doctor niya, no, mas maganda yung may mga antioxidants siyang kasama. Mm-hmm. Okay, so yan naman ay, yun nga yung sabi kanina ni Ma'am Weng, no, kahit meron na, wala naman problema, no, i-delay pa niya yung progression. Okay?
0: Tenems.
1: Okay. Tanong po ni Maria Clarice, Miss Weng, ano ba yung iba pang vitamins o supplements na pwedeng i-partner, no, sa Optin Lutein? Maliban po kasi sa malabo na yung mata ko, at the age of 33, minsan po mabilis pa mapagod.
3: Okay. Kung mabilis ka mapagod, so vitamins yan, B-complex, ayan. So, pampalakas ng ano, ng saka baka ano, baka meron ka pang underlying condition, magpa-check up ka. Okay.
1: Di ba yung paglabo ng mata is parang nakakapagod din?
3: Hindi naman. Wala namang relationship, no, Doc. Hindi naman. Siguro, nakakapagod kung may eye strain ka na.
0: Ayan.
3: Pagka may eye strain ka na, syempre, magpapahinga. Yes.
0: Kung mga pampalakas ng katawan, mga immune booster, marami kayong mga pagpipilian dito.
3: Gen Z
0: vitamin C.
3: Gen Z
0: plus.
3: Tahibo
0: daw, sabi ni Direk Sedi. Si Sir Luisito Antad sa FB to, malaking tulong po sa kanya ang Optin. Aba, mabilis ang pag-clear ng paningin daw niya pagkatapos ng operasyon sa katarata. Uy, speaking of, naging daily routine na daw niya yung pag-take ng Optin. So, 2 years na siyang gumagamit. Maraming salamat, Sir Luisito.
1: Ay, meron pa tayo ditong nag-share din. Wala daw siyang sakit sa mata, si Jane Campbell. Clear naman yung paningin ko, pero nung 25 years old, nagsimula na siya uminom ng Optin Lutein, kaya hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, maayos pa naman ang paningin ko.
3: Maaga, mas better.
1: Yes.
0: Opo. Doktora, pag lagi daw ba nagmumuta ang mata, dry eyes?
4: Pwede, no? Kasi isa sa mga symptoms yan, no, yung pagmumuta talaga. Okay? Kasi, di ba, nagluha ng luha, no? Mm-hmm. Pero, mabilis mag-dry. So, yun po yung muta mismo.
0: Oh, okay? Yun na yun. And pwedeng mag-take ng Optin sa ganyang case,
3: yes,
0: Ms. Weng.
3: Yes, pwedeng mag-take ng Optin Lutein.
0: Yung mga nakasalamin daw, pwede pa rin mag-take ng Optin, di ba?
3: Opo, para maiwasan yung tuluyang panlalabo ng mata.
0: Iba yung mga problema, yung mga sakit sa mata at iba naman yung mga panlalabo sa mata. Siyempre, maganda makipag-ugnayan tayo sa ating mga doctors. Yan din ang dahilan kung bakit natin nakasama ang ating mga eksperto dito sa programa every Saturday. Kaya nagpapasalamat tayo muli kay Dr. Patricia Dalisay at Ms. Rowena Bravo, pharmacist. Thank you very much po. Thank you, Doc Pat. Thank you, Ms. Weng.
1: Thank you, Ms. Weng.
0: Finally, Ate Nems, ito na. Gusto ko lang i-remind, kung meron kayong mga questions dun sa, natin, yung free medical consultation, pwede kayong pumunta dun sa FB. Pwede silang mag-text sa atin dun sa hotline. Pero isang magandang paalala to, lalo na para dun sa mga kaibigan nating gustong makakuha ng Optin ngayon, kasi hanggang 9 p.m. pa. Extended to. Yung mga discount po natin sa Shopee, Lazada at TikTok, meron pong 15% automatic discount para sa Optin Lutein.
1: Wala na pong code yan, ha? Basta punta lang po kayo dun sa mga platform na yon. At huwag din po ninyong kalimutan ng ating mga produkto gaya ng My Marble Tahibo Capsule, Liberate Silimarin, Optin Lutein, Arthricin, Gen-C, Vitamin C, Gen-C with Zinc, at Plemex Legodi Capsule na nakatipid pack na available po sa mga leading drug stores nationwide.
0: Mm-hmm. At yung mga tipid pack na yan, available yan dapat sa mga leading drug stores natin. So punta kayo dun sa una sa mga malalaking butika para mas makatiyak na makakuha kayo nito mga tipid pack. At maliban sa mga butika, available nga rin po ang mga produktong ito sa mga official online shop. Siguruhin yung makita na talagang totoo, legit yung pupuntahan nyo na sa Shopee, Lazada at sa TikTok. I-search nyo po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing platform. One more time, Atenem.
1: Trevenod.
0: Yan. At para naman sa inyong mga katanungan, ito yung sinasabi ko kanina. Ito po yung ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
1: Ipadala po ninyo ang inyong pong mga katanungan o kaya mga ibang mga komento sa 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Magbabalik pa rin kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
6: Kaagapay sa Kalusugan.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ubo, Plemex Forte Capsule. Hika, Plemex Forte Capsule. Ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi, halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
10: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
11: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo, plemang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang kinhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Kinhawa sa ubo at hika. Mag-aandalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex.
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go!
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby!
17: Arthrosin, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Isa Calzado po, pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
19: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
21: Ang batang lagundi, Plemex!
22: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrosin. Arthrosin citizen yan!
17: For active adults, Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrosin.
23: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosin.
17: Arthrosin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
24: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
25: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Responsible gaming at bagcore.ph.
27: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Muli, maraming salamat, Doktora Patricia. Thank you, Miss Weng, sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, Sir CJ and team, Direk Sedi, kay Sir Arnold, everyone else. At maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
1: At maraming salamat din sa iyo, Master James, at sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan ngayong gabing ito. Lagi naming paalala, mag-ingat po kayo, manalangin at magpa-healthy. God bless everyone. Ako naman po si Ate Nemi Sturla. Patuloy po kami maghahatid ng mga impormasyon at payong pangkalusugan para po sa inyo.
0: Thank you very much, Ate Nems. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
5: Inyong natunghayan ang kaagapay sa kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 13 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Sosoko sa DZMM. Walang takas ang paisana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.

0: Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Suko sa DZMM.
1: Ang simpleng hindi pagkakaintindihan na uwi sa isang maraas na katapusan. Si John John Macolod, 46 anyos, residente ng Barangay 105, Tondo, Maynila. Ika-13 na Abril ngayong taon, naglalaro lamang sa computer shop sa Tondo, Maynila si John John nang biglang dumating ang dalawang lalaki at kinausap ito. Sina Alas Jeffrey at si Alas Jefferson. Sa kuha ng CCTV, hindi malinaw kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pero maririnig na naging tensyonado ang pag-uusap ng tatlo. Tumayo si John John sa kinauupuan at nagtungo sa pinto kung nasaan ang dalawa. Hindi pa man siya nakakalapit, biglang pinaputukan siya ng isa sa mga lalaki. Dahil sa takot, tumakbo si John John sa loob ng computer shop at doon na-corner siya at pinagsasaksak. Walang nagawa ang pagmamakaawa ni John John dahil muli pang ikinasa ng isang lalaki ang hawak nitong baril pero hindi ito pumutok. Pero ilang beses pang pinagsasaksak si John John sa leeg bago tumakas sa mga suspek. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklara rin itong dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, isang gunshot wound at hindi bababa sa 20 saksak ang natamo ni John John. April 14, 2026, isang araw matapos ang insidente, sumuko sa mga otoridad ang dalawa na nagtago pa sa Bataan. Sina Alias Jeffrey at si Alias Jefferson, lumalabas na mag-ama pala. Ayon kay Alias Jefferson, hapon ng April 12, nangabulin siya ng saksak ni John John sa basketball court sa kanilang lugar dahil sa hindi malamang dahilan. Nagpa-blatter ang mga suspek laban sa biktima pero hindi ito sumipot. Kaya kasamang ama na si Alias Jeffrey, pinunta nila sa computer shop ang biktima. Para sa mga suspek, self-defense ang nangyari dahil akmang may bubunutin si John John ng kanilang kumprontahin. Pero para sa ina ni John John, walang kapatawaran ang sinapit ng anak. Sa isang iglap, ang isang simpleng hindi pagkakaintindihan na uwi sa pagdanak ng dugo. Isang buhay ang nasawi, isang anak ang hindi may babalik muli. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gas Abergas para sa Soko sa DZMM.
2: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkartas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gas Abergas.
3: At sa pangalan po ni Jesse Cruzat, walang takas ang may sala. Ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo kami ngayong gabi kasama po ang mga eksperto at ating siyasatin ng iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM.
2: Yeah, ma. ang bagong partner.
3: Oo nga, naku, excited ako.
2: Very busy yung mga ano natin, yung mga reporters natin sa ano.
3: Yes
2: po. Bilang partner ko. At buti nandiyan dyan ka, no?
3: Naku, basta pag sinabing Gas Abel Gas, hindi po natin yan pwedeng tanggihan. Pero bago tayo magpatuloy, Sir Gas, eto po muna, mag-update muna tayo sa sunog sa Maynila. Mm-hmm. Opo, binahagi nga ng Manila DRRMO ang aerial shots sa nasusunog na residential area dyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Sa aerial shot, kita ang lawak ng sunog at dami na mga napinsalang bahay sa lugar. Nagpadala na rin ang emergency at medical responders ang Philippine Red Cross para tumulong sa mga nasunugan. Ilang mga residente naman ang pinilit pang isalba ang kanilang mga gamit, pati na rin ang kanilang mga alagang hayop. Sa pinakahuling impormasyon, nasa Task Force Charlie pa ang sunog na sumiklab kaninang pasado alas 3 ng hapon. Wala pang opisyal na bilang ng mga naapektuhang residente at mga bahay na nadamay sa sunog. Nagpaalala rin ng sa publiko ang awtoridad na umiwas muna sa mga apektadong lugar para sa kanilang kaligtasan at para bigyan daan ang mga emergency responder. Antabayanan po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Okay, tuloy-tuloy na tayo, Sir Gas. Naku, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ano, yung ating topic, hidwa ang nauwi sa karahasan. Karanasan, tuloy yung nasabi ko. Na-excite ako kasi ikaw ang partner. Ako ang partner mo ngayon. Paano ba?
2: Yun ang matindi talaga eh. Nakakabigla ito sa ordinaryong ano.
3: Yes,
2: sa ano pa, sa isang lugar na hindi pangkaraniwan. Kasi computer shop siguro, nagkataon lang na doon na magiging biktima.
3: Yes, oo.
2: Yung kabataan.
3: Oo. Kumbaga kasi doon ang tambayan ng maraming kabataan ngayon, ang computer shop, 'di ba? Kaya nga maraming nanay kapag nawawala yung kanila mga anak at hindi makita sa computer shop, hinahanap.
2: Yun nga, mamaya i-share ko rin yung mga experience ko sa computer shop din, isang biktima.
3: Mm-hmm.
2: At yung suspect nagkataong tumawag pa sa akin,
3: opo.
2: Susuko. After 2 months, sinundo ko sa Bicol.
3: Wow, ang layo naman.
2: Babahagi natin sa ating tagapakinigan.
3: Yes, yan po, abangan po nating lahat yan. Yan po dito sa Soko sa DZMM. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa inyong mga AM band. At sabayan po napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan naman ng The Filipino Channel at iWant.
2: At sumali naman sa ating talakayan, ano, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para naman sa mga katatungan, maaaring tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM, Teleradyo, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
3: 7:57 po sa buong Pilipinas. Muli kami magbabalik. Nagsisimula pa lamang ang Soko sa DZMM.
0: Soko sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.
3: Okay, balik na po tayo. Si Sir Gus Abel Gus. Ako naman po ang kanyang sidekick ngayon, si ating Aileen. Naku, sir, nasa linya na ang ating pong bisita ngayon. Opo, si Police Major Dave Garcia, ang hepe po ng Homicide Section ng Manila Police District. Siguro unahin na natin siya tawagin. Magandang gabi po, Major.
9: Magandang gabi din po sa inyo, hindi sa ating mga manonood.
3: Ayan, ako. Sir Gus, ready na siya sa ating mga manonood.
2: Major, ito pong kaso to kasi halos kumbaga ordinary ba to sa mga pangkaraniwang kasong dumadating sa inyo?
9: Pwede nating masabing medyo extraordinary ang kaso na to, the way kung paano yung pag-execute ng pagpatay.
3: Parang sa pagkaka-execute ng pagpatay, Major, talagang galit na galit, 'di ba?
9: Opo, makikita natin sa manner ng pagpatay nila, talagang makikita mo 'yung matinding galit habang pina-perform nila 'yung krimen na 'yon.
3: Opo. Major, may mga indikasyon po ba na nakita sa inyong investigasyon na planado itong pananambang? Itong pagpatay?
9: Makikita sa CCTV at saka base na rin sa investigation na ginawa natin, yung tayo sa Commission of the Crime, talagang napagplanuhan, in the first place, armed sila ng firearms, then ng kutsilyo. Then, dalawa pa sila, mag-ama ang nagpunta doon,
2: Okay, Major, yung insidente po kasi parang hindi po ba kayo nahirapang establish yung talagang motibo para matukoy mismo yung mga gumawa ng krimen?
9: Sa insidente na to, hindi naman kami nahirapan unang-una kasi andyan yung available yung CCTV, tapos yung may mga witness tayo, and clearly pag pinanood natin yung CCTV, hindi maitatanggi kung sino yung perpetrator dito sa krimen na to.
2: Po, yun, napaka, ano po yan, pinaka moderno at yun po halos, ang CCTV, pinaka parang pangunahing ngayon, ebidensya natin
3: Para naging weapon na rin, Major?
9: Opo. Isa talaga yan sa major factor na ginagamit sa investigation, isang tools yan, yung CCTV footage, para ma-solve natin yung mga krimen.
3: Mm-hmm.
2: At nakakadugod naman, ito yung parang hindi na kailangan padamihin, patibayin pa yung mga ebidensya, at kusang sumuko na yung isa sa mga suspect.
9: Opo, opo. Kusa na rin silang sumuko. Nagparating sila ng ano, kanilang pagsuko sa isang kapitbahay nila na dati rin police. Ano. Kasi kinoordinate nga sa amin at saka naganap yung pagsuko.
3: Opo. Major, may sinabi kasi na ng isa sa mga suspect na self-defense daw ito. Ano po ang ano ng mga investigador tungkol dito?
9: May kita natin ano, hindi natin pwedeng masabi o paboran yung sinasabi nilang self-defense. At the end of the day, korte pa rin naman po ang, ano, ang magde-decision dyan. Pero base sa nakikita natin, ay mukhang malabo. Mm-hmm. But anyway, at the end, korte pa rin ang magde-decision dyan.
3: Mm-hmm. Oo, pwede naman nila, kaya may karapatan silang ipagtanggol, ano, Sir Gas, yung kanilang sarili.
2: Opo, major nga, no? Kasi siyempre karapatan naman nila talaga yung pagtanggulan sa sarili, gumamita ang abogado at sinasabi nilang yung mga yung Miranda doctrine na ano, kailangan may abogado sila para
3: maipagtanggol nila.
2: Maipagtanggol nila sarili nila. Yun ang
9: tama po yun, tama po yun. Dadaan po talaga siya tayo sa proseso, sa korte.
3: Mm-mm. Oo. Major, dito sa, di ba, sabi mo kanina, bahala na ang korte magdesisyon tungkol dun sa sinabi nilang self-defense ito. So, ang kasong murder, ano po yung pinaka naging batayan? Bakit murder at hindi homicide? Although, parang sabi mo nga, pagbase dun sa nakita ang mga ebidensya sa CCTV, no, Sir Gas, parang talagang pinagplanuhan.
9: Binasihan natin yung ano, yung qualifying circumstances ng murder, yung Article 248 natin, ang RPC natin ano.
3: Opo.
9: Sa qualifying circumstances noon, isa sa mga nakapaloob doon yung trickery. Tapos yung evident premeditation, saka yung employing superior strength, aid of armed men. Ayun, pumasok talaga yun yung mga qualifying circumstances ng Article 248 natin, which is murder.
3: Mm-hmm.
2: At malaking bagay din po major yung suko nung isa sa pangunahing suspect dito sa nangyaring krimen po at siyempre yun ay simula ng parang pagtipon din ng mga ebidensyang lalong makapagpapalakas ng kaso.
9: Tama po kayo, tama po kayo. Sa open naman sa public sa interview nila to include sa media, talaga namang hindi nila itinatanggi yung nagawa nila. At kiniklaim nga nila na yun ay self-defense.
3: Mm-hmm. So, sa ganitong kaso, Major, sa inyo, no, sa pagbuo ng kaso, gaano po kahalaga yung role o ano po ba talaga yung role ng Barangay Blatter?
9: Yung Barangay Blatter kasi nagagamit din talaga sa korte na part na part yan ng ano, ng ebidensya natin para sa pagkakandak ng investigation, sa pagpapail natin ng kaso. Sa referral, may kita nyo yan, naka-enclosure yan doon. Kung ano-ano yung mga document na ipapasa natin. Which is kasama po yun, yung Barangay Blatter, which is official po yan. This is certified po nila yan. At yan ay official na dokumento na isinasama natin sa evidence.
2: At kasama po din dito medyo siyempre yung para lalong mapagtibay yung ating kaso, yung mga paunang impormasyon na natanggap ninyo tungkol dito sa insidente. Paano nyo po nalaman po yung insidente? May nag-report pa barangay o may ibang taong nag-report?
9: Actually, itinawag sa amin yan kasi pagka mga murder and homicide cases talagang kami ang umahawak niyang kaso na yan ano. Inire-refer yan ng ano ng right, station na nakakasakop kung saan yung krimen ay nangyari.
3: Mm-hmm.
9: So itinawag sa amin yan at nirespondihan namin at tuloy-tuloy na po nagkandak na tayo ng investigation to include yung follow-up operation natin. Sa backtracking through CCTV and forwarding din ng CCTV natin.
3: Major, kumpirmado po ba dun sa inyong backtracking na ginawa kung talaga nagkaroon ng alitan sa pagitan ng biktima at saka ng mga suspect isang araw bago po yung pagpatay?
9: Opo, kumpirmado yun. Oh. April, ang krimen kasi nangyari April 13 ng tanghali. Prior doon, April 12, which is Sunday, nagkaroon sila ng hinabol na itong victim natin. Yung suspect natin ngayon ng saksak which is may kita naman natin na may mga galos pa siya sa kakatakbo at kakailag niya. And sinuportahan din ang mga witness na interview natin doon na totoo nangyari yun. After noon, nag-report sila sa barangay, i-blatter yun, yung kaso na yun. Then the following day, ayun na yung nangyari. Kinonfront na nila yung, ano, yung victim natin with regards sa paghahabol ng saksak doon sa isa sa mga suspect natin.
2: Tapos po, Major, yung malaking bagay po, yung sumuko nga nung, ano, yung isa sa mga suspect po at umamin doon sa nangyaring krimen. Kasi yung bang sinasabi po natin na Miranda Doctrine, baka nila sabi, ipagtanggol nila yun na parang ano.
9: Opo. Open naman yung pag-amin nila sa krimen sa kahit saang platform sila may interview. And yun nga, base na rin sa kanila, ang depensa nila, sinasabi nila openly naman talaga sa any platform o sa anumang interview, dumipensa lang daw sila. Which is the support nila yun. Support nila yun, patutunayan.
3: Para nangyari no, Sir Gus, yung isang suspect ang naunang sinaktan ng biktima, hinabol ng saksak. Pero bandang huli, dahil nagkagantihan, ngayon, yung unang biktima ang nakulong at napatay pa niya yung dapat sana sana hindi na umabot sa ganung patayan, ano, nagkausap na lang. Pero ako po ay curious lang, Major, kasi 'di ba sabi nga hinabol nung biktima yung suspect bago yung mismong araw ng krimen. Ano po yung dahilan at ano ba talaga yung pinag-ugatan nung kanilang alitan, Major?
9: Accordingly, sabi na rin sa mga interview natin sa basketball court kasi nangyari ito. Parang nagkatingin na lang dahil itong suspect natin by that time maglalaro ng basketball. Parang nagkatingin na lang. Tapos itong victim natin, bigla na siyang hinabol, bumulot ng kutsilyo. Pinagsasaka siya, swerte nga, hindi siya tinamaan. Pero gayon pa man, sa kanyang kakatakbo, nagkaroon siya ng maraming galos, sugat, dahil ilang beses siya nadapa at kanoon rin sa pag-ilag-ilag niya, sa pagsaksa. So, upon research, further validation dito sa biktima natin, may mga previous cases na rin ito. Parehas na itong kaso na ito, times against person, and meron din siyang 9165. Ngayon, kung pagbabasihan natin yung validation namin, medyo hindi maganda yung ano, yung part na itong ano, victim natin.
2: Lalo pang halos medyo na bumigat yung kaso nila.
3: Oo.
2: Dahil sa mga record.
3: May record
2: magiging,
3: na.
2: Magiging basihan din nun siguro, ng korte, di ba?
9: Alinawin ko lang po, ang may bad record po sa barangay nila, sa community nila, which is itong victim.
3: Opo.
9: Itong victim.
3: Yung victim. Sabi. Yung victim.
2: Oo.
3: So, pero itong suspect, wala?
9: Wala siyang, even sa barangay, wala siyang record doon.
3: Pati
9: yung tatay na ito, yung mag-ama. Actually, barangay itself nga, sinesertify talaga nila na itong mag-ama na to, lalo na especially itong ama, wala nang record sa lahat, mabait na tao.
3: Talaga.
9: Pero ganun pa man, nangyari yun, sa korte na nila pag-uusapan.
2: Tama, ang korte talaga ang makapag-decide nun.
3: Oo, pagka ganyan, di talaga pwedeng pinapaira lang init ng ulo, no, Sir Gus.
9: Dapat po, marami tayong baon.
3: Napasensya. Ito po'y idineklarang case closed, tama po ba?
9: Case closed na sa part namin, no, kasi arestado na yung tumuko, arresto na yung suspect. Na-inquest na natin, naisampan na natin yung kaso sa korte. Bali, yung kaso po wala na sa aming mga kamay, nasa korte na po. Ang tanging meron na lang pagte-testify ng ating investigator and arresting officer doon sa korte. Pero ang kaso po nasa korte na po.
3: Okay. So,
2: ayun.
3: Oo. Kailan po ba pwedeng sabihin case closed ang isang insidente ng isang krimen, Major? Para lang po sa kabatira ng ating mga kapamilya.
9: Once po na, na-aresto na natin ang suspect at nasampahan na natin ang kaukulang kaso, ikinikase close na po namin yung kaso na yan. Binibigay na po namin sa korte ang desisyon, magiging desisyon ng takbo ng kaso nila.
3: Mm-hmm.
2: At yun po, yun, parang napagtibay na rin, ng, parang prosecution po para lalong ano, mapagtibay at masampana yung kaso.
3: Kaso.
2: Formal apo. Sa ano, mm-hmm. korte.
3: Okay. Oo, gusto ko lang opo, gusto ko lang malaman na Sir Gus and Major ano, kasi sabi niyo nga nagkatinginan lang tapos nangyari ang isang malupit na krimen. Ano po ba yung dapat gawin ng isang residente no, lalo na yung mga nakatira sa mga lugar na sabihin natin hindi talaga masabing tahimik, 'di ba? Ano po ba yung dapat gawin kapag may mga ganitong parang nakatanggap ka ng pagbabanta o sa tingin mo minsan napagtitripan lang o nakakainitan lang ng isang tao kahit wala naman siyang ginagawa?
9: Ay, eh, yung mga ganyan, sitwasyon kamukha niyang nangyari diyan, ano. Basta sa investigasyon natin lumalabas na itong victim natin that time wala sa normal na sabihin na natin na nasa impluwensya ng alak siguro or kung masigit pa man doon hindi natin masabi. Nagkaroon sila ng pagtitigan o bali lumalabas dito na pagtripan tong ano eh, napagtripan tong suspect natin eh. Kaya hinabol ng saksa. Ang pinakamaganda rito ano, umiwas na tayo sa mga taong alam natin hindi normal kumilos. Huwag na nating i-deal sila o makipagtitigan pa tayo or magkaroon ng altercation. Lalo na especially kung ito ay wala sa katinoan. Katinoan meaning kung ito ay lasing or kung ito ay influensya at influensya ng droga, layuan na natin yan. Huwag na natin sila i-compon.
3: Mas piliin natin umiwas kaysa ma-disgrasya, no, Major? Oo.
9: Tama po.
3: Opo. Kailan naman po dapat dumulog sa barangay at kailan ba direktang sa pulisya? Kasi yun yung ano, minsan pupunta ka sa barangay, pupunta ka sa pulis, sasabihin, di ba, Sir Gus, sasabihin, ay, hindi, sa barangay muna yan. Kailan ba dapat barangay at kailan na pwede na akong dumiretso sa pulisya?
2: Ano mga kaso sa barangay?
9: May mga kaso po kasi tayo na ano eh, no? Na pang barangay level ang na mm-hmm. dapat na idaan sa barangay kamukha ng mga ganyan, mga threat na ganyan. Dapat dumaan sa barangay, pag-usapan doon, mag-hearing sila doon, pag uh-huh. hindi nagkasundo doon, si complainant, mag-iingi siya ng, ano, ng certificate of file action para naman papanik sa pulis. Doon sa time tayo magpapail ng kaso.
3: Oh, certificate to file action. Okay.
9: Apo.
3: So yung mga ganito bang kaso, ikaw ba, Sir Gus, ikaw po, sa tagal mo sa ganitong, yung ganito, no, larangan ng, paano ko ba sasabihin, yung mga crime investigation, di ba? Gaano kadalas kayo nakaka-encounter ng ganitong kaso na nagkatitigan lang, sabi natin medyo nagkasagi lang, nauwi sa matinding krimen?
2: Kung sa experience ko sa 36 years na
3: for
2: police reporting, na ano na rin, katuloy nga dyan, siguro mga tatlo, more or less, ganyan. Ano lang, para magaan na insidente lang.
3: Oo.
2: At saka na ano yata, napupuno minsan ng init ang ulo yung isang tao, tapos na konting minsan traffic accident lang, na
3: yes.
2: ano, traffic na altercation na, lumalala ang sitwasyon. Talagang pigil sa sarili.
3: Yun ang susi.
2: Tsaka yung impluensya, yun, iba-iba ng mga ano, na alam na major, ano, katulad dito major, ano, parang nagkaroon ba ng parang opportunity para magkaroon ng ano, ng yung lumala ang alitan ng dalawang yung grupo?
9: Meron kasi base sa further investigation na kinandak namin, base sa interview namin sa tatay nung yung suspect na tatay, may incident na kasi nangyari, meron siyang anak before na victim na rin ng ganyan, napatay, nasaksak, wala silang nagawa. Kaya this time, for the second time around, ayaw niya nang maulit yun. Kaya nung nagsumbong yung anak niya, immediately hinanap talaga nila yung ano, yung victim, ayun nga, yung which is yung humabol sa anak niya na saksak. Kinumpronta nila during the confrontation, ayun na yung nangyari nung tumayo yung victim natin, akala din siguro o akmang bubunot, binaril na agad nung suspect natin, which is yung anak nga.
3: So,
9: then after noon, Nagjam yung barrel, tawi naman sa pagsasaksak na maraming beses.
3: So may pinanggalingan pala, Sir Gas. May isa na binauna palang kaso.
2: May naging ugat na, no?
3: Kumbaga yung...
9: Naging ugat na po kasi may insidente na namatay na siya ng anak at wala daw siyang nagawa. Kaya this time hindi siya pumayag. Talagang kinumpront nila yung ano, victim.
3: So takot niya na maulit yung kwento na gawa ni tatay. Yung hindi dapat mangyari. Nakakalungkot, ano? So nakakalungkot yung mga ganitong kwento, pero wala eh, kasi kahit sabihin mong sila ang sila ang unang biktima, sa dulo ang pagbabatayan ng kaso, sinong namatay at sinong nakapatay.
2: Tsaka yung intensyon, no?
9: Tama po.
3: At ang intensyon, Sir Gas, no? Parang lahat ng galit doon, kaya ganun kalupit siguro yung dami ng saksak na tinamo nung ating biktima. So, sa ngayon po, ipagkakanito ba may kaso? Paano yung pamilya nung naiwan? Diba? Pamilya ng both parties na involved? Ano po ba? Tinitingnan pa rin ng pulisya? Baka may mangyari, maulit muli. Paano po ba ang sistema ng batas sa ganito? Baka magantihan, diba, Sir Gas?
9: Opo. Ayan ay naman ay na-endorse sa barangay at sinomonitor ng barangay. At ito, siyempre, ng mga polis natin ay ikuta naman yan. Pero hindi, tulad nga ng masabi ko, hindi naman permanente na sila lang yung tututukan nating kapulisan, which is na-endorse naman yan sa barangay, na ibilin yan. Para huwag nang magkaroon ng bakalawang pagkakataon sa ganung pangyayari.
3: Okay. So, Major, ito, last question, ano, mag-ano tayo kasi, ito po, ano po yung pwedeng paalala sa komunidad? Di ba? Kasi lalo na, di ba, Sir Gas?
2: Lalo po dyan, na parang naging, ano, no, na-trigger pa lalo yung init ng ulo.
3: So, ano po yung paalala? Para maiwasan yung mga ganitong trahedya sa mga komunidad. Lalo na ngayon, panahon ng tag-init, napaka-init, ang daling magalit ng mga tao.
9: Unang gagawin natin pakalmahin muna natin sarili natin, tanggalin muna natin yung galit natin bago tayo magdesisyon. Then pagka kalmado na tayo, makakapag-isip tayo ng tama. Tulad niyan, kung nakapag-isip sila ng tama, malamang prinoseso nila yung kaso na kung saan sila yung complainant. Dahil sa nagdesisyon sila kung saan mainit ka nilang ulo, mali ang naging desisyon nila na kumprontahin yung victim natin. This time naman, dahil sa maling desisyon, hindi na sila yung complainant, kundi sila na po yung kinukomplain dahil sa kanilang nagawa. So, panatilihin natin na pakalmahin na sarili natin, huwag magdesisyon kapag galit, at laging isaisip na lahat ng bagay ay idaan sa legal na proseso ng batas. Huwag ilalagay ang batas sa kamay natin para hindi na maulit ang ganitong insidente. Tumatakbo naman po ang hustisya sa bansa natin, kaya ilagay natin sa tamang proseso lagi, huwag sa kamay natin.
3: Okay. So, okay, salamat Major sa iyong oras. Salamat po, Major. So, uulitin po, yan po si...
9: Salamat din po sa inyo, mag-isa inyong tagapanood.
3: Opo, magandang gabi po, Major. Yan po si Police Major Dave Garcia, ang hepe ng Homicide Section ng Manila Police District. Kanyang paalala, no, huwag ilalagay sa kamay ang batas.
2: Dapat talagang yung init ng ulo.
3: Yung emosyon, huwag pairalin.
2: Pairalin natin sa isa't isa.
3: Okay. So, samantala, Sir Gas, balikan ko muna yung sunog sa Maynila. Hingi tayo ng update na sa ating linya po si Dr. Gwendolyn Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. So, magandang gabi po, Sec. Jen. Welcome po sa Soko sa DZMM.
10: Hi! Magandang gabi. Opo. Thank you very much.
3: Mm-hmm. So, Sec. Jen, kumusta po ang sunog dito sa nangyayari dito sa May Binondo? So, kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan? Ano po ba ang sitwasyon ngayon? Nasa Task Force Charlie pa rin po ba?
10: Nasa ngayon, kasi nag-pull out na po kami, no? Medyo maulan na rin. May heavy rain po sa area. Kanina, nag-advise sa amin na we will pull out already. So may backup na din kasi na dumating na mga tanker galing po sa iba't ibang mga brigade, no? Then meron kasi din na-inform sa amin na meron din mga konting away ng mga residente sa area. Although hindi to verified for now. Pero nag-augment na rin yung iba't ibang mga ahensya, no? So yun yung update na nabigay sa akin. Sa area sa ngayon, oo.
3: Mm-hmm. So sa
10: ongoing pa rin actually ang sunog, pero
3: okay.
10: umuulan na ngayon doon sa area.
3: Mm-hmm. Oo, doon sa area daw po umuulan. Oo. So ibig sabihin po, hindi pa kasi kanina ang huling balita na nakuha namin na update namin is Task Force Charlie. So humihina po ba yung apoy o ganun pa rin po, patuloy pa rin ganun kalakas bagamat umuulan?
10: Ang pagkakaintindi ko, nakakatulong naman po yung ulan, no, para maapula yung apoy. So medyo humina na rin yung apoy. Oo.
3: Aha. Okay. So wala po kayong information base sa inyong mga natatanggap na update kung ito'y bumabana?
10: Actually, sa ngayon, nasa Task Force Charlie pa rin, no?
3: Aha, okay.
10: Yung information natin.
3: Mm-mm.
10: So hindi pa rin nila to binababa yung ano, pero ang nakikita namin, sabi ng team namin sa area, medyo nakatulong din yung ulan, no? Sa area, paghina konti ng sunog, oo.
3: Opo. Sa Red Cross po ba meron
10: ibang
3: kayong
10: tao na rin, nasa ano na rin yung ibang mga tao, no? As of kaninang update namin,
3: mm-mm,
10: nasa Delpan Evacuation Center na rin po yung mga ibang tao. Binibilang lang po namin ngayon, nag-pull out lang po kami sa sunog.
3: Opo.
10: Kasi matagal na rin po kami doon. So may mga ibang augmentation, may

0: dalawang, meron kaming dalawa na natulungan na sunog, na may napas na sunog at saka na injure, pero minor lang naman to at natulungan na natin sa area.
1: Uh-huh. Okay. So tuloy-tuloy naman po, no, nasa Delpan evacuation center na sila.
0: Center. Opo.
1: Okay, at nandoon naman po. Opo, nandoon naman po ang Red Cross, nakaalalay pa rin sa kanila.
0: Nandoon na Red Cross. So nag-damage assessment tayo ngayon. Mm-hmm. And we're checking yung mga affected families. So.
1: Okay.
2: Pero ma'am, so far wala pong naiulat na missing o na biktima.
0: Ano yan? Walang naiulat na ano?
2: Missing.
0: Missing wala pa sa ngayon. So wala pa kami natatanggap na report on missing, major injuries or major mga ano, no, or casualty. Wala naman. Sa ano namin, mga minor injuries pa lang ang natatanggap naming report.
1: So, okay. So hingi po kami ng report. Makikibalita po kami. Mahingi po kami update sa iyo, Sec. Jen, maya-maya.
0: Nag-verify lang namin na may parang away daw ng mga residente sa area. Uh-huh. So we are still validating.
1: Naku. Okay, sige. Salamat. Salamat po. Ingat po. Opo, magandang gabi po sa iyo. Si Dr. Gwendolyn Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. So ayun, Task Force Charlie pa din po ang sunog dyan sa May Binondo, Maynila. Naku, napakalaki.
2: Under pero, observation pa rin, no?
1: Opo. Pero umuulan. So sana,
2: malaking bagay yan.
1: Malaking bagay ang ulan. At yun, bine-verify nila kung totoo may mga nag-aaway ng mga residente. Naku, sabi nga kanina ni Major, medyo, wag muna nating pairalin ang init ng ulo sa ngayon. Naku.
2: Ito nga, init ng panahon, baka
1: sabayan pa ng...
2: Sabayan na nga ng ano, yung konting ulan.
1: Naku.
2: Makakabawas talaga yan.
1: Opo. Naku, Sir Gas, yung kwento mo tungkol dun sa na sumuko, di ba? Dun sa Bicol. Opo.
2: Ayan. Sa computer shop din to. 2007 nangyari ito.
1: Oo,
2: pero so, mga importanteng mga naging legacy ko sa pagiging reporter noong 2007 na yon, isang biktima naman sa computer shop.
1: Opo.
2: Na ano, barkada ko yung ano, kakilala ko yung tatay ng biktima. Mm-mm. Yung biktima doon nasawi doon sa computer shop.
1: Okay.
2: 2007. And then, after 3 months, nagkaroon ako ng tawag sa telepono.
1: Mm-mm.
2: Alam niyo number ko?
1: Oo.
2: Balak daw sumuko nung kider.
1: Opo.
2: Ayun. Pinunta ako. Ano na ako dan na ano, parang tiwala ko na naging kakilala ko.
1: Mm-mm. Sinundo.
2: Sinundo namin sa Bicol.
1: Yung killer.
2: Sa Donsol, sa Sogon.
1: Okay, layo. Mm-mm.
2: Ang layo noon, 3 oras yata, mahigit ang biyahe namin.
1: Mahigit po.
2: Yun. At yun, dinala namin, pabalik dito. Sa Paranaque nangyari.
1: Aha. Inuwi from Bicol, dinala from ng Bicol, Paranaque.
2: Taga din ang biyahe. At yun, I'm very proud na nagtiwala yung suspect.
1: Opo.
2: At sa akin, dinala ko sa Paranaque. May reward pang binigay yung
1: police.
2: Yung pamilya
1: ng biktima.
2: Ama ng biktima.
1: Okay.
2: Mr. Roland Lim.
1: Opo.
2: At yung reward ng binigay sa pagsuko, binigay sa akin, pero dinonate ko naman sa lingkod bayan natin.
1: Ayun. yun.
2: Yun naman. Legacy ko sa ano yun.
1: Opo. Naku.
2: Ang ganda kasi yun, parang nagtiwala sa akin yung gumawa ng krimen. Yun eh, nasa ano na, Muntinlupa na.
1: Ang sa ngayon. Okay, so syempre, ikaw ay Gas Abel Gas, di ba? Talaga sa tagal po na sa crime investigation ng ating, ikaw yata nag-iisang, journalist na nakatutok talaga sa mga krimen.
2: Yun, pag ano, for 36 years yun.
1: Yes, 36 years and going. Kasi nandyan ka pa din. Okay, so 8:29 na po ng gabi, no? So, opo, susunod po sa amin ang Phil Kita, kasama naman si Tita Stargazer at ang inyong lingkod mamaya alas 12 ng ating gabi sa private talks.
2: Nakikiramay po kami do sa kapatid ng kapitbahay namin.
1: Yes.
2: Na dahil pumanaw si Ma'am Minda Peña. Pumanaw na sa kahapon lang bigla kasi.
1: Opo.
2: At inaano niya sa mga kamag-anak niya. Kapatid ito ni Ma'am Ligaya Maki. Ayun. Kaya okay. Ito sa mga relative po ni Ma'am Minda Peña, pumanaw na po siya

0: age of 82.
1: Yes. Diabetes. Naku, nakikiramay po kami.
0: Nakikiramay po kami.
1: Opo. Okay, so dito na po nagtatapos ang Soko sa DZMM. Muli po kaming kayong nakatutok o muli po kayong tumutok sa susunod na Sabado at samahan kaming kumalap ng ebidensya para sa mga krimeng ating sisiyasatin. Sa pangalan po ni Jesse Cruzat, ito po si ating Amy S. Tareha.
0: At ako naman po si Gas Abelgas. Ito po ang Soko sa DZMM.
2: Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating na panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 8:32.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita! Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

0: tingin na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.
1: It is better to fail in originality than to succeed in imitation by Herman Melville. Mas mabuti ang mabigo habang ikaw ay nagpapakatotoo kaysa magtagumpay sa panggagaya lamang. Sa buhay, madalas tayong natatakot sumubok ng bago dahil baka magkamali tayo. Pero ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Kapag pinili mo maging totoo, pinakikita mo ang tunay mong kakayahan. Isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong panggagaya. Ang tagumpay na galing sa imitasyon ay maaring pansamantala lamang, oo, maaring makuha mo ang papuri ng iba, pero sa huli, hindi yon ang tunay na sa iyo. Wala itong halaga dahil hindi ito nagmumula sa sarili mong karanasan. Samantala ang kabiguan sa pagiging totoo ay may dalang aral, lakas ng loob at inspirasyon para mas pagbutihin pa ang iyong ginagawa. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kakahusay gumaya, kundi kung gaano kakatapang maging ikaw mismo. Ang pagiging kakaiba ay hindi kahinaan. Ito ay iyong pinakamalakas na sandata, kaya huwag matakot magkamali. Dahil sa bawat pagkabigo habang ikaw ay nagiging totoo, mas nagiging matagumpay ka.

Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mainit-init na Sabado. At kamusta kayo? Siguro ang mga electric bills nyo ay nagpapakita na, nagpaparamdam na sa inyo. Ako rin nabigla ako sa aking electric bill. Magandang gabi sa lahat ng Stargies Angels na nandyan po, nasa YouTube. Magandang gabi rin, sino tong nandi dito? Si Louie Basco, magandang gabi. Marvin Reabad, magandang gabi. Jeffrey Jason, magandang gabi. Deabri Christian, mula sa Isabela. Kay Morales, ayan. Saka si Marvin Reabad nga sa North Caloocan. Colt, ayan. Salamat naman at kinakamusta mo ako. Queenie Beltran, hello. Magandang gabi. Ang Tres Marias, Dulce Orate, Lina Ho, at saka Miss Nona Damian, kamusta na po? Ma'am Connie Herrera, magandang gabi. Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, kamusta po kayo? Eunice and Ofi Cotalco, hello. Tito Tirones and Gigi Tirones na nasa ngayon, Adelaide na ngayon. Yan, nagbakasyon saglit. Ma'am Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, Marit Santos, happy 60th birthday. Rene Herrera, magandang gabi. Dr. Marley Angeles, Ann Calumarde, Marisa Vedar and Jong. CJ and Georgie Estoque, magandang gabi. General Ajo and Dr. Len Ontog, magandang gabi rin. Yan. Ayun, mga kumpleto na ang mga bati. Tingnan natin. Ayan, sa ating si Bench, nandyan na rin. Ayan, si Marisa Vedar na galing ng Melbourne. Nasa Melbourne ngayon. NBTV Global, magandang gabi rin. Watching from Laguna daw. Marlene San Diego, hello po. Lisbeth and Ed, kamusta ka? Salamat lagi kayo nanonood kahit na ibang ating yung time difference natin. Si Aya, nasa California, lagi rin nanonood yan or nakikinig. Nanonood dito sa ating face, sa ating YouTube. Elisa Huerto, Romeo Mangawang, Celia Smir, yan. O siyempre, si Aya nga, sabi ko na nga, inunak na kitang batingin. Julius Bangalando, from Camarines, North Caloocan City. Salamat din sa pangangamusta. Nauso yung pangangamusta na yan. Yeng Prado, from Antipolo. Si Nelson, last week si Nelson ang ating guest. Nelson Benigay. Sa susunod naman, si Mads naman ang ating magiging guest itong June. Rosa Isberto, hello. Ninya, magandang gabi rin. Kasama ang iyong mother, si Sharon. LV Vedua, magandang gabi rin. Kamusta po? From Binangonan, Rizal. Usong-usa talaga yung kamusta ka? Na, kamusta kayong lahat? Masama sa pangungumusta, kaya lang ito medyo naging controversial lang yung pangangamusta na yan. Lagi ko naman kinakamusta ang mga kaibigan ko, lalong-lalo na kapag merong mga nangyayaring hindi maganda. Ano sabi ng aking BFF, wearing, I like your blouse. Ah, maganda, maganda kulay. Aking BFF dyan sa si Chong Marisa ko sa Melbourne, Australia. Ayan, pati na rin si Georgie. Ayan, kumusta ikaw? Sabi niya. Pero hindi talaga nagulat ako sa ano ko ngayon sa aking bill ng Meralco. Sa bagay, hindi mo naman maiwasan dahil nga umaga hapon ang
ang ano, aircon, talagang hindi kaya, hindi kakayanin yung init ng panahon. Talagang may time na talagang, the first time ko naramdaman yun, yung naranasan na hindi ako makahinga. Yan. Pero alam nyo, ngayon maganda ang ating topic. Napapanahon ba? Pero ang hirap gawin eh, itong topic natin na itong ngayong pag-uusapan natin, ang hirap-hirap po talagang gawin. Lalong-lalo na kung ano yung nangyayari sa paligid natin, ang hirap-hirap talagang gawin at i-apply sa mga nangyayari sa paligid. Siguro case-to-case basis ang ating application nitong pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago ko ibibigay sa iyo ang inyong paboritong guest dito sa atin at talagang maliwanag at maayos mag-explain sa inyo. Talagang kahit ako, talagang gustong-gusto ko each time na nag-guest siya kasi marami rin akong learnings na nanggagaling sa kanya. Paano ba naman hindi maganda ang learnings? Eh, trauma interventionist ito. Kilala nyo na yan. Isang malumanay di magsalita. Isang napakagandang babae. We've gone a long, long way na mula sa dating programa. Talagang kahit madaling araw noon, talagang noon dito pa siya naka-base sa Manila. Kahit madaling araw yan, pupunta. Dahil alauna ang ating programa noon, nagpupunta siya. Anyway, sa ating pagbabalik, ibibigay ko na sa inyo at pag-uusapan na natin ang ating topic. We'll pause for a few reminders.

0: spiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.
3: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayong gabi, walang iba, kundi ang isang kaibigan at regular nating guest dito sa Feel Kita. Walang iba kundi si Dr. Cherry Ranieses. Isa siyang psychotrauma therapist and interventionist. Magandang gabi, Cherry. Andiyan na ba siya? Andiyan na. Doc Cherry? Yan, wala pa. Doc Cherry, na talagang inaabangan kanila sa pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang hirap-hirap talaga itong pag-uusapan natin. Talagang mahirap. Magandang gabi, Doc Cherry. Andiyan ka na?
4: Oy, nandito na ako. Magandang gabi, Tita Star.
3: Hello. Di ba, itong pag-uusapan natin, parang may kurot, parang kang may lamp dito. Parang ang hirap. Di ba, lahat tayo dumadaan dito sa hindi pagpapatawad. Yan. Bakit mahalaga para sa atin ang magpatawad? Bakit mahalaga?
4: Bago natin talakayin yan,
3: unawain
4: muna natin yung mga terminologies na forgiveness and unforgiveness.
3: Unforgiveness, okay.
4: Kanina, nagbukas ako ng isa kong bagong libro. Yung hindi pa yung libro ko, yung binili kong libro.
3: Binili mo libro.
4: Tungkol sa adverse childhood experiences.
3: Mm-hmm.
4: At doon ay may chapter on forgiveness and healing.
3: Mm-hmm.
4: So, i-define ko muna kung ano ang forgiveness according to Goldman and Wade.
3: Mm-hmm.
4: Ang sabi ni Goldman and Wade, forgiveness is the process of replacing harbored anger toward an offending person with a more positive, pro-social thoughts, feelings, such as compassion and altruism or selflessness.
3: Mm-hmm.
4: It involves the victims letting go of the anger and other negative emotions that can continue to harbor the pain, mm-hmm, or continue to hurt the victim.
3: Mm-hmm.
4: Sinasabi dito na anger or revenge is like drinking bitter poison and mm-hmm expecting the effect on the other person.
3: Mm-hmm.
4: Kasi po, Tita Star, yung unforgiveness o kawalan ng pagpapatawad or ayaw magpatawad,
3: mm-hmm,
4: meron po doong, hindi po ba yun, pain, ano?
3: Mm, pain.
4: Nasaktan ka. Mm-hmm. Oo. Pero sa ilalim po nung pain, kapag tinanong ko po, kahit po yung sarili ko, kapag tinanong ko, what mm-hmm is the emotion beneath the pain?
3: Okay.
4: Kasi sasabihin nung tao, nawalan ako ng self-respect.
3: Uh-huh.
4: Nawalan ako ng dignity. What is the emotion beneath your loss of dignity?
3: Dignity.
4: Sasabihin, nawalan ako ng gano'n, nawalan ako ng gano'n. But the bottom line of pain is anger.
3: Is anger. Yeah, definitely. Yes. Uh-oh.
4: So, when we are hurt by another person and we do not want, we fail to forgive, or we do not forgive for the moment, beneath that is a terrible anger.
3: Mm-hmm. Totoo naman.
4: Opo. Kaya po, alam naman, mamaya po, Tita Star, paalala mo sa akin, ha, yung sa pagdating na sa body, ha?
3: Okay.
4: Kung ano yung nangyayari, yes, pag may anger. I-define naman po natin ang unforgiveness,
3: mm-mm,
4: o hindi pagpapatawad.
3: Mm-hmm.
4: Ang unforgiveness ay pagkakakulong, being imprisoned,
3: mm-hmm,
4: sa galit, sama ng loob, resentment, at paulit-ulit at pabalik-balik na sakit.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, kapag po tayo ay nasaktan, napahiya, o mas mahigit pa to, ano? Yun pong reptilian in us, ang instinct ay balikan siya.
3: Revenge.
4: Opo. Ngayon po, bago mo siya balikan, magtatanim ka na.
3: Siyempre.
4: So, meron ka ng resentment.
3: Mm-hmm. Resentment na.
4: Opo. At tatandaan mo na po, yung nakasakit sa iyo na yun, meron, kung ano man ang sasabihin niya sa iyo, meron ka na pong resistance.
3: Mm-hmm.
4: Halimbawa mo po, sa isang opisina, ikaw ay pinahiya.
3: Mm-hmm.
4: Pag meron po siyang iniutos sa iyo, let's say boss mo 'yon. Pag may iniutos siya sa iyo,
3: mm-hmm,
4: dahil ikaw ay may resentment, meron kang resistance.
3: Mm-hmm.
4: At yung resistance na 'yon ang magbubunsod sa iyo para mag-seek ng revenge.
3: Mm-hmm.
4: Isang simpleng example po. Sinabi ng boss mo, okay, sige, mag-set ka ng meeting sa finance committee ng lunch. Dahil ikaw ay may resentment, ikaw ay resistant sa kanyang sinasabi.
3: Mm-hmm.
4: Habang nagsasalita siya, nire-resist mo siya, nire-reject mo siya.
3: Mm-hmm.
4: At dahil ikaw ay punong-puno, your being is filled with resentment and resistance, subconsciously, meron kang revenge. At dahil nalalason ka ng galit, nakakalimutan mong mag-set ng lunch meeting.
3: Mm-hmm.
4: So even the subconscious is acting not in your favor, but against you, against the self.
3: Mm-hmm.
4: What more po, kung mga malala na pangyayari ang nangyari sa isang tao,
3: mm-hmm,
4: yung traumatic incidences po.
3: Mm-hmm.
4: masisisi po ba natin kung hindi sila makapagpatawad? Subalit, Tita Star, ayon nga po sa title ng ating title natin ngayong gabi, bakit mahalaga ang magpatawad? So, importante po ano na magpatawad. Magbibigay po ako ng isang example kung bakit nakakamatay ang unforgiveness. May isang ahas. Siya ay nagko-crawl-crawl sa bodega. Habang nagko-crawl siya, mayroong matalas na lagari. At sa pag-crawl niya, siya ay nasugatan ng lagari. Lumingon siya. Tiningnan niya yung lagari. Pagtingin niyang ganon, tinuklaw niya yung lagari. Nasugatan ng kanyang bibig. Tumudugo na ngayon. Nag-revenge po siya. Sa galit po niya dahil siya ay nasaktan. Kailangan maghiganti siya. Pinaluputan po niya ang lagari. At habang po pinapaluputan niya ng pinapaluputan, tumitindi ng tumitindi ang sakit.
3: Nasusugatan siya eh.
4: Opo, dahil madami pong ipin ang lagari, madali pong naubos ang kanyang dugo at siya ay unti-unting namatay. Ano po ang leksyon sa vignette na ito? Minsan, sa sobrang kapit natin sa galit, tayo mismo ang unti-unting nasisira at hindi yung taong nakasakit sa atin. Pwede ko na po bang ituloy?
3: Yes, tuloy lang. Oo.
4: Okay, so ano ang mga negatibong epekto ng hindi pagpapatawad? Unahin po natin sa emosyon.
3: Emosyon. Nagdami.
4: So, hindi ka nagpapatawad. So, nakatanim, ano? Nakatanim
3: yes,
4: po.
3: Yes, oo.
4: Mabilis ka pong matrigger.
3: Okay.
4: At kapag ikaw po ay na-trigger, madali pong magalit. Lalo na po, kung yung makaka-trigger sa'yo ay kamuka ng taong nakasakit sa'yo.
3: Oo.
4: Let's say, babae rin, pareho rin magsalita ng taong yon. So, natitrigger ka, nagre-react ka. Walang kamalay-malay, itong inosenteng tao, kung bakit nagagalit sa kanya. Puot. Yung galit po dito, yung puot po yung tumataas na yung BP mo tapos yung tenga mo pulang-pula na yung galit. Yun po ang puot. Ito, resentment, katulad ng sinabi ko kanina. Lungkot. So, kapag po tayo ay nagagalit at hindi nagpapatawad, di tayo po ay imprisoned. Pagka po tayo ay imprisoned, wala po tayong kalayaan. At kung wala po tayong kalayaan, tayo ay malungkot. Bakit? Eh, halimbawa mo, hindi mo napatawad itong taong ito, yung kapitbahay mo. Eh, di hindi ka dadaan sa tapat ng bahay niya. Iikot ka pa sa kabilang kalsada para makauwi sa inyo, para hindi ka dumaan sa tapat ng bahay niya. Ngayon, masaya ka ba na pagpauwi mo, iikot ka sa malayo? Paglabas mo, iikot ka na naman sa malayo.
3: Para lang maiwasan.
4: Sapagkat iniiwasan mo ang taong ito. Dahil mayroon kang sama ng loob na hindi mo siya mapatawad. Mamaya na po yung mga nag-iisip dyan na, bakit ko naman siya mapapatawad? Isa siya sa dahilan kung bakit nagkasakit yung nanay ko. Mamaya po, makakarating po tayo dyan. Anxiety. Dahil po ito ay mayroong neurochemical, ang hindi pagpapatawad, resentment, puot, galit, ay mayroong neurochemical imbalance. And then, meron pong emotional exhaustion. Bakit po nagkakaroon ng emotional exhaustion? Kasi nga po, merong anxiety.
3: Mm-hmm.
4: At kapag may anxiety po, yun pong ating stress hormones, cortisol and adrenaline, ay mataas po. At ito po ay hindi namamahinga sa resentment, resistance, revenge. Hindi po namamahinga ang ating stress hormones.
3: Mm-hmm.
4: By the way, Tita Star, ang code namin dito sa resentment, resistance, revenge ay 3 R's.
3: 3 R's. Uh-huh.
4: Opo. So sa life coaching po, kapag ikaw po ay kinonfront ng iyong life coach at nabasa po niya na ikaw ay umiikot sa 3 R's, sasabihin po niya sa'yo, you are in the 3 R's.
3: Okay.
4: Ang ibig pong sabihin, Tita Star, kapag nasa 3 R's ka, 3 R, ikaw po ay nag-i-spiral pababa.
3: Mm-hmm.
4: Hanggang po ikaw ay lamunin
3: ng iyong galit.
4: Ng iyong emosyon.
3: Okay. Babalikan natin yan, Doktora. Ano pag-usapan natin more on 3 hours after a few reminders. Babalik po tayo.
0: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating na panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.
0: At balik na tayo sa mainit-init natin pinag-uusapan. Balik na tayo, kasama ko po si Dr. Cherry para mapag-usapan natin yung 3 R's. Binabalikan na natin yung 3 R's na yan. Okay, Dr. Cherry, yung 3 R's natin, balikan natin yung 3 R's. Yan yung doon tayo naputol eh, nag-end tayo doon. Okay, Dr. Cherry?
2: Yung 3 R's?
0: Oo.
2: Resentment?
0: Resistance.
2: Revenge.
0: Talaga nag-automatic, ano? Kapag may anger, may revenge.
2: Opo.
0: Talaga.
2: Opo. Kasi po, hindi po natitame. Dahil yung, sabi ko nga po, yung reptilian brain natin.
0: Talaga, oo.
2: Nagka-come to fore. Kasi po, itong ating prefrontal cortex, yung executive function, natatalo po ng anger.
0: Oo.
2: So, yung amygdala po, yung sa galit, yung organ of the brain, sa gitnang gitna ng brain na na-stimulate sa anger, yun po ang namamayani at hindi po yung kapayapaan na part ng brain.
0: Mm-hmm. Okay. So, talaga merong revenge. Okay.
2: Opo. Mm-hmm. Okay. Ngayon po, Tita Star, tayo pong mga scorpions ay... Sa lahat po ng zodiac sign, tayo po ang
0: ano, hindi patalikod, tahimik, pero bumabanat.
2: Opo. At mahaba po yung pasensya.
0: Oo.
2: Di ba yung Scorpion?
0: Oo.
2: Pag hindi mo naman kinibuyan, hindi ka naman kakagating.
0: Pero pag
2: opo.
0: And it will strike the least yung sa expectation mo. Magsa-strike back yan ng ano, bigla-bigla lang.
2: Oh, tapos po, Tita Star, yung energy po natin, iniisip pa lang po natin, may nangyayari na doon sa isang tao, parang sinasakal na po siya. Kahit na po tayo walang powers, yung thought energy pa lang po natin.
0: Oo.
2: Nakaka-apekto na, Tita Star, bago ko po ituloy itong psychological and behavioral effects, tatanong ko po sana kung ano po yung nakikita nyo sa aura ng isang tao hindi nagpapatawad.
0: Alam mo, telltale signs, di ba? Siyempre, kunwari, tahimik naman siya, hindi siya kumikibo. Pero pag tinignan ko yung aura niya, kapag mapula, di ba may kasabihan, yung namumula ka sa galit? Yan. Pag mapula, o kaya yung madumi, yung red niya, tapos may orange, may red, tapos may dark green. Ibig sabihin ng dark green kasi may sakit sa emotion, may nasaktan yan, no? Kapag yung pula, ibig sabihin, no, talaga yung puot niya, talagang nangingibabaw. Kapag mapula, it's either he's very, very happy, pero pag sinamahan ng ibang kulay, which is dark green, ibig sabihin, no, nasaktan ito. So, malalaman ko agad sa isang tao kung na-betray Doon pa lang sa aura, lumalabas na. So, hindi maganda yung aura. Talaga madumi at saka ang pula. Talaga namumula.
2: Ano naman po yung pag dinama mo yung energy? Yun ba yung Tita Star na pag nag-scan ako yung nangangagat? Yung energy?
0: Yes, oo. May effect talaga. Kasi yun ang pinakamadaling maramdaman ay galit. Actually, halimbawa, isa-scan mo, ilalapit mo yung kamay mo dun sa auric field ng taong yan. Halimbawa, kakapain mo. Mararamdaman mo yan, may tusok-tusok sa kamay mo. At saka mararamdaman mo, mainit masyado. Mainit na parang, may effect pa nga sa'yo minsan. Yung iba, parang nasusuka, parang ganun. Yung may effect sila, sumasakit ang ulo. Yan. So, may effect talaga ang pangit na aura sa isang tao.
2: So, are you saying that the other person, like, if I will be seated beside a person who has a lot of unforgiveness, ako maeepektuhan niya ako, sasama yung katawan ko, ganun.
0: Actually, yes. Halimbawa, punong-puno ng sama ng loob ang isang tao sa tabi ka. Kunwari lang sa isang simbahan, no? Halimbawa, magkakatabi kayo pagkatapos taimtim ang pagdadasal niya, may kasama pang hikbi o iyak-iyak. Ikaw sa paligid, sa nasa tabi ka, ramdam mo ang mainit pagkatapos yung sama ng pakiramdam, parang nag-iiba rin yung ano mo, yung physical well-being mo, nagbabago. So, ang energies, no, whether we hide it, whether kung anong gawin natin na hindi natin sinasabi, itago natin, nararamdaman yan ng kahit na sinong tao. So, kahit hindi ka trained, sabi mo hindi ka nagre-reiki, o yan, katulad yan, di ba, ang reiki, ini-scan nila ang auric field na isang tao. Kahit hindi marunong mag-reiki, mararamdaman nila na para ring psychic vampire, kumukuha din ang energy mo. Dahil nga mababa yung energy niya eh, level. So, maari kanyang kuhanan ng energies.
2: Oh, may, in relation to that, na-recall ko, this happened around mga 2003. Mm-hmm. Ganun na, kalayo. Meron pong isang lugar sa Trece Martires. Mm-hmm. Ito po ay isang haven for abused children, boys mm-hmm. and girls. Mm-hmm. Ang nagpapatakbo po ay madre. Mm-hmm. So they are abused. Mm-hmm. Mga bata po ito, ha. Ang pinakamatanda po dito, 15. Mm-hmm. Ang pinakabata, 6. Mm-hmm. So, alam nyo, dahil itong madre na to ay RVM, so they know energy. Mm-hmm. Binigyan po niya ng isang room, mm-hmm. na padded na room. Mm-hmm. Sige, suntokin nyo yung pader. Magsuntokan mm-hmm. dyan. May mga gloves, ganun. And then, she has this specific child na sabi niya, grabe, punong-puno ng negative energy. Mm-hmm. Kasi nga po, mga abused po sila. They're full of anger po, ano, na hindi lumalabas. Mm-hmm. Malaki-laki na po itong batang lalaki na to. Enough to take care of the pig. Mm-hmm. Kasi nag-aalaga po sila ng baboy, mm-hmm. nagtatanim sila ng gulay, mm-hmm. para pagkain ng mga bata. Mm-hmm. Manganganak po yung baboy, hindi po manganak-nganak. Mm-hmm. Eh, nagle-labor na, hindi manganak-nganak. So, takan-taka na si sister. So, yung taga-alaga ng baboy, sabi niya, malis ka muna. Mm-hmm. Ako muna dito. Mm-hmm. Pagkaalis po ng bata, yung long labor ng baboy, nawala at nanganak po siya ng nailabas po niya yung mga piglets. Mm-hmm. So, sabi ni sister, grabe yung energy ng batang ito. Mm-hmm. So, we went there, back and forth. Gumawa po ako ng program at saka yung mga kasama ko. Mm-hmm. Yung mga kaklase ko po sa Ateneo. Mm-hmm. Gumawa kami ng program and it was very successful. Mm-hmm. Mamaya po balikan natin yung successful program. Mm-hmm. Kasama na po ng mga recommendation natin. Yes, ano? Mm-hmm. So, ito na po ang psychological and behavioral effects ng unforgiveness. Mm-mm. Number one, overthinking.
0: Yan, madalas yan. Naku, hindi makatulog.
2: Opo. At saka po, Tita Star, sa totoo lang po, marami na po tayong napatay sa isip natin.
0: Ay, oo. kung kasalanan, ano, marami na tayong kasalanan.
2: Mm-mm. Opo. Lalo na po nung bata-bata pa tayo, na mga mapupusok tayo. Yes. Pati po yung isip natin mapusok. So nag-o-overthink at hindi ka nakakatulog, mm-hmm. inaabot ka ng umaga kasi napahiya ka o kaya sinaktan ka. Yes. Sinaktan ang iyong damdamin, sinaktan ang iyong pride. Mm-hmm. Nag-iisip ka kung paano ka makakabalik sa kanya. Mm-hmm. Susunod po, dahil po may overthinking, hindi nakakatulog. Mm-mm. At bakit din po hindi nakakatulog? Kasi nga po, yung stress hormones. Ay mataas. Mm-mm. So, ang iyo pong autonomic nervous system ay merong imbalance. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano pa po? Irritability. Mainitin. Pag sinabi pong irritable, kaunting bagay lamang.
0: Trigger.
2: Nakasigaw na agad.
0: Aha.
2: Meron pong maigsi po ang pisik. Mm-hmm. Yun tinatawag na parang na sumabog ka na kaagad para kang dinamita.
0: Mm-hmm.
2: Trust issues. When you are betrayed mm-hmm. by another person, it will be difficult for you to trust another one.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Let's say this is an issue of love, mm-hmm. na forsake ka sa love dahil yung iyong minamahal ay nag-asawa ng iba.
0: Mm-hmm.
2: Iniwan ka nang walang paalam.
0: Mm-hmm.
2: So how can you trust another person when mm-hmm. you think that all of these persons who will love you will betray you and leave you mm-hmm. eventually?
0: Mm-hmm.
2: In connection to the previous effects, it is very possible that the person who is betrayed will be emotionally numb.
0: Mm-hmm. Okay.
2: So yun po, yun po yung sinasabi mm-hmm. natin na parang
0: wala nang maramdaman.
2: Opo, parang rock.
0: Mm-mm. Cold.
2: Dense. Opo.
0: Mm-mm.
2: So, wala na. Kung ano man yung mangyari, wala na po. Hindi po Batita Star yung ating compassion. Nagsisimula po dito sa puso. Wala mm-hmm. na siyang compassion.
0: Yes.
2: So, ito na po yung mga napapanood natin sa teleserye ng mga si Doña Milagrin.
0: Mm-mm.
2: Oh, hindi siya nagpapatawad. Pag tiningnan, mahusay naman po yung mga scriptwriter, ano?
0: Mm-hmm.
2: Pag tiningnan, pag nagbalik tanaw, ito pala ang nangyari kay Doña Milagrin nung siya mm-hmm. ay bata pa, mahirap pa siya, binitray siya, nitong si Don ganon. Oh.
0: Mm-hmm.
2: So, kinimkim po niya, kinimkim niya hanggang siya ay maging masamang tao na hindi pa pagpatawad at walang nararamdaman.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kasama na po yung paglayo sa tao, kasama na po yung trust issues doon. So, Tita Star, maaari po yung mga introverts ay nanggagaling po sa pagkadala.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, heto na po tayo sa physical effects.
0: Okay, ano yung physical effects?
2: Yan. So, dahil ang galit po, ang unforgiveness ay nagmumula sa anger, and the emotions happen here from the brain to the body as feelings.
0: Mm-hmm.
2: When we feel it in our body, it becomes feelings already. When it is in our brain, these are emotions.
0: Mm-hmm.
2: So, physical effect. Naninikip ang dibdib.
0: Oo.
2: Naninikip ang lalamunan. Nananakit ang ulo. Mataas ang blood pressure. Habang dumadaan po ang araw, ang dugo ay puno na ng acid dahil mm-hmm. po sa adrenaline at cortisol, yung mm-hmm. stress hormones.
0: Yes.
2: So, lahat po ng daanan ng acidic na yan, na dugo, lahat ng organs na yan ay nagiging acidic. Hindi na po siya alkaline.
0: Alkaline. Mm-mm.
2: Kapag acidic po, that is the start of the weakening of the organs.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ang organ po na pinakanasasaktan sa anger ay ang liver.
0: Mm-hmm.
2: So, Tita Star, meron akong isang example. Hindi po niya alam na nagha-harbor siya ng grudge.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po niya alam na hindi niya napapatawad yung kanyang magulang.
0: Mm-hmm.
2: So, naging client ko po siya. Meron po akong tinanong, ganon. Sabi ko, ito, meron ka nito. meron kang hypervigilance, meron kang hyperarousal, yun po yung mga sintoma ng trauma. Uh-huh. Meron kang flashbacks and intrusive thoughts. Edi, tinitingnan niya ako, yan, magkaharap kami sa screen. Meron akong pinasagutan, ano ang madalas mong maging sakit? Uh-huh. Sipon, ubo, meron ka bang mga pimples, skin disease?
0: Uh-huh.
2: So, chinek-check-check niya yun.
0: Uh-huh.
2: Sabi ko sa kanya, So, itong mga ito, itong respiratory system naman, ang naaapektuhan kapag matagal ka nang nalulungkot o ikaw ay nagigrieve consciously or unconsciously, Tita Star. Yung consciously po na nagigrieve, yung namatayan tayo, at matagal yung pagigrieve natin. Ano pa po yung isang pagigrieve, Tita Star? Yung anticipatory grief. Yung halimbawa mo po, may sakit. Yung may sakit si mami noon. Alam na namin kung ano yung kahihinat na ng sakit. So, meron na, nakaranas po ako ng anticipatory grief na nasa grieving process po ako. Kasi alam ko na po yung mangyayari. Hindi ko lang po alam kung kailan yung takdang oras. Ano po yung nangyayari sa akin? Lagi po akong sinisipon, lagi po akong inuubo. Yung plema ko, talaga namang nararamdaman ko dito sa aking dibdib.
0: Okay?
2: So, anger affects the liver. Grief or sadness affects the lungs, the respiratory system. Now, Tita Star, we have partner organs. The liver has a partner organ. So, liver is internal. The partner organ is external. Opo, the partner organ of the liver is are the eyes. Yes. Okay. So, kaya po sa eyes, pag tiningnan ko, kita ko din naman sa eyes kung may problema siya sa liver. So, ano naman, sa kabilang banda, pagka naman yung liver ay may diprensya, may nangyayari din sa eyes.
0: Sa eyes.
2: Kahit na hindi ka old age. Eh, kung katulad ko, old age na ako, talagang lalabo na yung mata. Ngayon po, ang skin may partner organ. Ang ang lungs may partner organ at ito ay ang skin. Tinanong ko po doon sa babae na yun, meron ka bang eczema o skin asthma?
0: Meron daw.
2: Sabi niya, sa paa, nakatago. Ibig sabihin, sabi ko, itinatago mo yung lungkot mo. Ngayon po, dun po sa hindi pagpapatawad, may guilt din po tayo eh. Ang naaapektuhan naman po ay ang kidneys. Sa kidney po, ang emosyon na nakakaapekto dito ay ang fear at guilt. Ngayon, ang partner organ po ng kidney ay ears.
0: Okay, kapag, ears.
2: Opo, kapag kayo po ay may depresya sa ears, umuugong, may sugat, may pigsa, may tagyawat, huwag po kayong magtatawa na ito ay konektado sa emosyon.
0: Okay.
2: Meron po itong koneksyon.
0: Okay.
2: Kasi palalim na po ng palalim, ano? Kasi yung kidney, napaka lakas na organ yan, pero nanghihina siya dahil sa guilt.
0: Okay. Doktora, babalikan natin. Pagkatapos ang kidney, babalikan natin at tayo magpo-pause muna for a few reminders. Babalikan natin yung ating pinag-uusapan.
1: Spiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM. balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Ang love parang umbrella. Minsan dalawa kayo sa ilalim pero ikaw lang ang nababasa. Ganyan minsan ang pag-ibig. Akala mo protektado ka, pero habang tumatagal, napapansin mo ikaw lang ang nag-a-adjust. Kahit pareho kayong nasa iisang relasyon, hindi pantay ang effort, ikaw ang nagbibigay, ikaw ang umiintindi, at ikaw ang nasasaktan, habang siya ay komportable lang sa lilim na ikaw at ang may hawak. Sa relasyon, may mga panahon pinipili natin magtiis kahit ramdam natin na hindi balanse. Tulad ng paghawak sa payong habang siya ay tuyong-tuyo, hinahayaan mong ikaw mabasa sa ulan ng problema, lungkot at pagdududa. Umaasa kang balang araw, siya naman ang hahawak dahil siya naman ang sasalo sa iyo. Pero minsan, hindi niya napapansin dahil nasanay na siyang ikaw lagi ang andyan. Mahalagang matutunan na ang pag-ibig ay dapat pinagsasaluhan. Hindi pinapasa ng isa lang, hindi mo kailangan magtiis sa isang relasyon, ikaw lang ang nababasa. Kailangan din ng mga taong handang makibahagi, yung hindi kahayaang mabasa mag-isa, kundi sabay niyong haharapin ng ulan at may pag-aalaga sa isa't isa. Ayan. At balik na tayo sa Feel Kita, kasama ko po si Dr. Cherry Ranieses para pinag-uusapan na namin ang tungkol sa

0: So, ito po, meron po tayong unforgiveness, ano, Tita Star? At syempre, nagpapakadesente naman tayo. Hindi na tayo nagsasalita. Hindi natin siya ginagantihan verbally. Dito naman po sa thyroid.
1: Dito
0: sa voice box. Opo. Kapag dito po naman ang ating sakit, tatanungin po natin yung sarili natin. Huwag po muna tayo. Huwag muna kayo magtanong sa akin. Tanungin nyo muna yung sarili nyo. Ano yung mga hindi ko masabi? Ano yung kinimkim ko dito sa lalamunan at sa puso na hindi ko masabi? Kaya meron ako mga bukol-bukol. Meron ako mga lahat-lahat. So, ito pong unforgiveness na to ay hindi po isang salita lamang, kundi isang malawak na topic na kahit siguro, Tita Star, isang semester na subject yan. Kukulangin. Ngayon, ang isa po sa pinakamalalim na dahilan ng unforgiveness ay ang trauma.
1: Trauma.
0: Opo. Yun po bang na-traumatize ka ng ibang tao? Sa atin po, yung ating pagkabata, hindi po natin nakakalimutan yan kung pinahiya ba tayo ng teacher, binuli tayo ng kaklase. Kahit na nga po siguro yung sa akin yung mga 60 years ago. Pero vivid pa po yung aking trauma sa aking kaklase, lalaki. And now that I am talking about this unforgiveness, I think and I feel that I have to forgive him. Hindi ko nga alam kung buhay pa yun, ano? Pero meron pala akong resentment dito at isa pala siya dun. Because it is repressed in my memory because it had been kumbaga superimposed by other traumas and other problems. Ngayon, ano po yung trauma responses natin? Magbibigay po ako example ng trauma, no? Bullying, being verbally abused, physically abused, sexually abused, being abandoned by your parents, seeing someone die in front of you, listening to other people's trauma, it's called secondary stress or vicarious traumatization. adult and chronic trauma. So, adult trauma, na-traumatize tayo, single occurrence. Meron tayong childhood trauma na ang tinatawag po natin na adverse childhood experiences. Ibig sabihin po, from 0 to 18 years old, dinadanas natin ang paulit-ulit na traumatic experience na ito. So, yun pong sinabi ko, binanggit ko po na mga klase ng abuse, isang kategory po yun. Yung neglect, isang kategory po yun. Yung isa po, living with a person who is an alcoholic or who is a drug abuser or a person who goes in and out of jail. So there are three categories in adverse childhood experiences. And the correlated terminology for that in trauma is CPTSD or complex PTSD. Tita Star, kung gaano po kahirap magpatawad yung mga taong nakakaranas ng CPTSD, ganun din po kahirap mag-therapy sa kanila.
1: Okay.
0: Kasi po, sila po ay urong-sulong. Malalim po ang shame. Malalim po ang guilt. Malalim po ang anger. At ito po, very recently po, lalaki naman po siya, inirefer po ng isang malaking organization, malaking-malaki worldwide organization.

0: Nagpapalitan na po kami ng messaging, nagpa-book, nagpa-schedule na po siya sa akin. Pero inabot po kasi ng ano eh, inabot po ng 10 days bago ko siya na-accommodate. Tita Star, the night before, nag-message siya sa akin na nagkakaroon siya ng hypomania.
1: Ano yun?
0: Atake po siya. Meron po siya mga ano po yung mga thoughts na wakasan lahat o kaya manggulo, manakit. Sapagkat sa kanya pong trauma, siya po ay nagkaroon na ng mood disorder. Aya po, alam mo po, eventually nag-beg off siya sa session. Several hours before the session, siguro po nag-message siya ng mga alas tres ng madaling araw. Pero syempre, patay na po yung ano, patay na po yung internet. Pero nag-message po siya na I will just reschedule. Kasi po, kahit na therapist, yung kanyang imi-meet, meron pa rin po siyang malalim na shame.
1: Okay.
0: Nire-assure ko po siya, sinabi ko po sa kanya na hindi ako confrontational. I always give the client the benefit of the doubt. Eh, pero dahil po, sila nga po yung nagdadala, kaya po sila yung mga urong-sulong. meron din pong fear, kasi hindi ko po alam kung sino yung traumatizer. Ayun po, Tita Star, sa trauma, yun pong nabanggit ko kanina na hypervigilance. So, hindi tayo nagpapatawad. Kim-kim natin, ano? Kim-kim natin sa katawan, sa emosyon at sa utak. Yung hypervigilance po, yun po yung laging nakamasid at iniisip mo po na may mangyayari palagi. So, kahit na po tulog, kahit na po tulog yung tao, gising pa rin po ang kanyang diwa at napakababaw po ng kanyang pagtulog. Yun pong kumaluskus lang po.
1: Oo, gising na.
0: Opo, gising na po. Kasama na naman po sa trauma yung hirap magtiwala. At yung emotional distancing. Talaga naman pong kapag ikaw ay na-traumatize at sira na po yung pagtitiwala mo, lagi na pong mayroong nakapagitna between you and the other person. At piling-pili lang po ang iyong pagtitiwalaan kasi nga po nasira na yung trust.
1: Papasok pa dito ang betrayal? Betrayal of
0: Opo.
1: Trust?
0: Opo. Naku, napaka-traumatic.
1: Traumatic ang betrayal of trust. Lahat tayo halos sa nakaranas niyan. Pag na-betray ang trust mo, ang hirap magtiwala ulit o sa taong yun. Okay.
0: At Tita Star, kahit na kanino po yan, hindi po ibig sabihin na siya ay mataas na tao, mababang tao. Tita Star, kahit na po yung suki natin sa palengke, nag-denya po tayo. Betrayal po yan. Hindi na po tayo babalik.
1: Natural.
0: Kaya nga po yung mga suki natin, they've earned our trust.
1: Yes.
0: Nasabihin po ng suki, ay suki, huwag kang bumili ngayon kasi hindi maganda yung manok. Kasi po, alam po nila na sa daan-daang nagtitinda ng manok sa palengke, kapag binetray ka niya, makakalipat ka kahit na ilang supplier. So, yun pong ating mga helpers na panagtiwalaan natin. Kapag po tayo kinuhanan ng gamit at sinabayan ng layas,
1: sumalob natin, syempre.
0: Nabitray po tayo kasi nagtiwala po tayo. Trinato po natin na kapamilya, kung ano kinakain natin, yun din na kinakain nila. Doon nga po sa ibang masyadong mayayaman ay naka-aircon ang mga helpers, di po ba?
1: Yes.
0: Pagkatapos po, pagka po ikaw ay binitray, napakasakit po nun. At Ito naman, on the other hand, kapag ito po ay nangyari sa mga bata, nagkakaroon po sila ng attachment disorder. Kasi po ang mga bata hindi makapag-express, hindi rin nila maunawaan kung ano yung nangyayari sa kanila. Hindi pa po nila alam yung essence ng forgiveness. Basta po sila ay magde-detach, magkakaroon ng distancing, o kaya magiging sobrang kapit na kapit. So that is attachment disorder.
1: Attachment disorder. Okay.
0: Ngayon po, kapag may trauma, hindi lang alaala ang nasaktan, pati nervous system ng tao. So kanina po, ang sinabi ko ay autonomic nervous system. Ngayon, pati po ang central nervous system, the brain and the spinal cord. Bakit po kanyo? Eh kapag po ikaw ang nag-iisip, central nervous system po ang umaandal. Yan po sa central nervous system, meron po tayong 12 cranial nerves. Yun pong para sa pang-amoy, olfactory, optic, sa mata. Oculomotor, paggalaw ng mata, para po sa dila, paggalaw ng dila. Meron po tayong vagus nerve. Alam niyo po, Tita Star, nung mga early 2000s, hindi pa po na dinidiscuss dito sa Pilipinas ang vagus nerve.
1: Oo.
0: Akalain mo pong na-come across ko yun. Talagang nagkabiyaya lang po ako na sa kababasa ko po ng kababasa tungkol sa trauma, nakita ko po vagus nerve. Ito po palang vagus nerve, V-A-G-U-S, ay galing sa word na vagrant. Palaboy-laboy. Ito po ang longest nerve na nagsisimula sa brain, lumalabas dito sa tenga, dumadaloy sa lalamunan, sa puso, sa baga, sa liver, at nagwawakas po sa large intestine.
1: Haba nun.
0: Opo. This is, tapos, marami po siyang sanga. Nakasanga po siya sa buong katawan, sa lahat ng organs. Kaya po siya ay vagus. Yung vagrant, nakakalat po siya. Kapag po may nangyari sa atin, let's say we were betrayed, from the brain to the body, nararamdaman natin dahil po ang vagus nerve ay umaandar at nadidistribute po yung pain sa pinakamahinang parte ng katawan. Ngayon po, Tita Star, dahil po ang nasa ilalim po ng pain ay anger, nakakaramdam tayo. Tita Star, tingnan mo po yung relevance ng chakras at saka ng organs. Di po ba? Endocrine gland, ano? Pituitary. Pineal. Thyroid. Thymus. Pancreas. Ovaries.
1: Tapos sa likod.
0: Diyan din po yung chakra. Crown, third eye, throat, heart, solar plexus,
1: at saka sa sacral. In base.
0: Ngayon po, mapapagtapat po natin yung energy at saka po yung central nervous system. Karaniwan po, pag tinanong mo, saan parte ng katawan mo nararamdaman? Sasabihin po, sa aking puso. Para po siyang nilulul, nilalamukos. O kaya po, sa aking tiyan, para po siyang hinahalukay. Dahil po ito sa vagus nerve. Kung ano po yung weakest part of your body, doon mo po mararamdaman yung kakaibang sensation sa iyong katawan. Ngayon po, kung maitatanong niyo po na, may remedyo ba yan? Meron po. Ang remedyo po niyan ay dumaan tayo sa proseso ng pagpapatawad. Bakit ko po sinabing proseso? Kasi po, Tita Star, ano po yung nararamdaman mo pagka ikaw po ay nasasaktan o umiiyak, nagagalit, at sinabi po sa'yo, mag-move on ka na kasi.
1: Aray. Ano? Alin na masakit? Kumbaga, saan?
0: Hindi po. Ano po yung nararamdaman? Halimbawa po, umiiyak ka, okay, nagagalit ka, sasabihin ko po sa'yo, mag-move on ka na kasi, move on na. Ano po yung mararamdaman mo?
1: Paano mag-move on? Ibig sabihin, hindi, gusto mo sagutin, paano mag-move on? Masakit, masakit sa dibdib.
0: Oo. At saka, tatanungin mo po, ah, silently. Oo. Sino ka para magsabi sa akin na mag-move on?
1: Oo.
0: Di po ba?
1: Yes.
0: Samantalang, kung ang sasabihin po sa'yo ay isang proseso yan, sige, pagdadaanan mo yan, magagalit ka, malulungkot ka, madedepress ka.
1: Mm-mm.
0: Pero, basta't meron kang will na gusto mong magpatawad, dadaan ka dyan sa proseso na yan.
1: Yes.
0: Kung ganun po ang pagsasalita sa iyo, ano po ang iyong mararamdaman?
1: Para sa akin, pag sabihin mag-move on ka na, parang sasabihin ko sa iyo, parang ganun lang kadali.
0: Pero kung ang sinabi ko po sa iyo ay may proseso yan, ito ang mangyayari, take your time.
1: Ang tagal naman, okay. Mas matatanggap ko na daanan yung proseso.
0: Opo, opo. Yun. Kasi po, ang pagpapatawad ay may proseso. Ngayon po, bago po ako pumunta doon sa forgiveness, Tita Star, yun pong forgiveness, kailangan din po maisilbi ang justice.
1: Mm-hmm.
0: Alimbawa mo po, Tita Star, di po ba nag-volunteer ako sa Bantay Bata? Ano? 2004 mm-hmm. hanggang parang 2008 or 2009.
1: Yes.
0: Ganun po, every Saturday po. Siyempre po, Tita Star, yung mga kaso sa Bantay Bata ay abuse.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po nakakapagpatawad yung mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po walang hustisya.
1: Walang hustisya.
0: Mm-hmm. Ngayon po, kapag mas madali po ang proseso ng pagpapatawad,
1: mm-mm,
0: kapag may hustisya.
1: Mm-mm.
0: Hindi po ibig sabihin na patatawarin natin ay palalayain na natin ang nagkasala sa atin. Ba, okay po ba yung aking paliwanag?
1: Okay, okay. Pero Doc Cherry, meron tayong kukunin mo ng balita at na meron tayong pumasok. Alam mo na meron tayong sunog. Babalikan natin, babalikan kita after a few, ito muna update mula sa sunog sa Maynila. Dalawa na ang maitalang sugatan sa sunog sa residential area sa Parola Compound sa Binondo, Manila. Sa panayam ng DZMM kay Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross, meron silang naitalang dalawang minor injuries at nabigyan na nila ito ng serbisyong medikal. Nasa evacuation center na rin anya ang sa Delpan Sports Complex ang ilang biktima ng sunog. Dagdag pa ni Pang, nag-pull out na sila sa ilan pang kanilang emergency response team para bigyan daan ang mga karagdagang tanker mula sa iba't ibang lugar para tumulong sa pag-apula ng apoy. Nananatili naman sa Task Force Charlie ang sunog pero ayon kay Pang, nakatulong sa bahagyang paghina ng apoy ang nangyaring pag-ulan sa lugar.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Babalik tayo after a few reminders.
3: Spiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! alam na bis. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.
1: At balik na tayo sa Feel Kita at kasama natin si Dr. Cherry Nanieses. Dr. Cherry, kailangan na tayo pag-usapan na natin ang mga tips o kaya ano ang gagawin para maibsan ang magpatawad, matuto tayo magpatawad. Actually kasi may katanungan nga dito. Sabi niya, can one sincerely forgive another even if there is no formal closure, especially if the issue was betrayal? Yan. So, yan ang isa sa mga pinakamahirap gawin, lalo na pag walang closure. At saka talaga nakikita mo walang remorse from the person na naghuhugas kamay pa. So, Doc Cherry, pagka ganyan, ano dapat gagawin?
0: Pagka ganyan na betrayal, tapos walang closure, namatay na yung nakasakit sa iyo.
1: Or nandiyan pa.
0: Meron po tayong tinatawag na gestalt. One of the therapists gestalt or the empty chair. Uh-huh. So, when you do gestalt, parang nandiyan siya.
1: Kinakausap mo.
0: Nakausap mo siya. Walang hiya ka. Sige, sasabihin ng therapist.
1: Sabihin
0: mo. Andito, isipin mo na nandiyan siya. Sabihin mo lahat. So, walang hiya ka, hayop ka, etc. O kaya kung nalulungkot ka, nalungkot ako, sinira mo buhay ko, lahat, etc. Yun yung gestalt. Ang isa pang therapy na pwedeng gawin sa ganyan ay psychodrama. So, ang psychodrama ay pag-e-enact mo nung mga pangyayari. At sasabihin mo din lahat, you will go through the motions, and then tatanungin sa'yo, ang director yung therapist, tatanungin sa'yo, okay, nasa'yo na ba yung pagpapatawad? Matapos kang umiyak, lahat. Sasabihin mo, hindi pa. Okay, edi time out muna, pagpapahingahin ka muna, breathing muna. Kasi marami pong preparation yan eh. Hindi lang naman po pauupuin ka, patatayuin ka. Kasi kung psychodrama, marami kayong, meron kayong antagonist, may protagonist, ano, may mga ganon.
1: Yan eh, kung wala yung tao, eh paano kung nandyan yung tao?
0: Kung nandyan po yung tao, kung gusto po niyang makipag-usap.
1: Kung, kaya nga, paano kung umiiwas din sa iyo?
0: Eh, Tita Star, ang pagpapatawad po ay nanggagaling sa atin. Uh-huh. It is an intrapersonal decision.
1: Okay.
0: So, let's say you feel the pain. Kung ako po ang therapist, tatanungin kita, where do you feel it in your body? Pag sinabi pong in my heart.
1: In my heart.
0: From 0 to 10, where 10 is very bothersome and 0 is no bother, sa scale na 0 to 10, ganong katindi yung pakiramdam mo?
1: 8.
0: Na ang galit mo? 8. Okay. Mm. Let's try to do a cleansing breath.
1: Mm-hmm.
0: Slow inhale and hold. And slowly exhale.
1: Okay.
0: Pagagawin ko po ng tatlong cleansing breaths.
1: Okay. Oo.
0: Pagkatapos po, pagagawin ko siya ng butterfly hugs.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po gumagawa ng butterfly hugs sapagkat ito pong tinatap ko na to, ito po, dito po nakakulong ang emosyon sa area na yan.
1: Mm-hmm.
0: Ito pong left, heart, ito po naman,
1: right.
0: Liver.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, ito po yung aking left, ano? So, sa inyo po, ito po yung left, ito po yung right. Mm-hmm. So, kaya po pag ganyan, dahan, hanggang 10 sets, tapos po cleansing breath.
1: Mm-hmm.
0: And then, measure. Kaya po sinasabing measure, pakiramdaman mo uli. Pagka bumaba na, dahan-dahan pa rin ituloy. Tapos po, cleansing breath and measure again. You can talk also to a person who is trustworthy.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang pinaka-trustworthy na parang pare ay ang counselor.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, meron po kaming gift of forgetfulness.
1: Mm-hmm.
0: Pagka po tapos na yung session, nakakalimutan na po namin.
1: Parang ako yan. Oh, nakalimutan ko na lahat ng sinabi mo.
0: Kaya po, gift, tinatanggap ko nga po na gift yung forgetfulness. Eh. Ngayon po, Tita Star, dahil po 10 minutes na lang, ano?
1: 5 minutes, oo.
0: 5 minutes na lang, ano?
1: Oo.
0: Meron yung Ho'oponopono, yung ating ginagawa.
1: Ho'oponopono,
0: start po natin sa brain.
1: I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you.
0: We will visualize the brain.
1: Yeah.
0: Let's smile at our brain. And see our brain smile back at us. And then, with the heartfelt, internal dialogue, monologue, say, I'm sorry, please forgive me.
1: I thank you. And I love you.
0: So kung gusto niyo Tagalog, kausapin niyo ng Tagalog sa mga, kasi po dinudulutan natin ang sakit yung utak natin.
1: Mm-mm.
0: Kapag tayo ay hindi nagfo-forgive.
1: Mm-mm.
0: And then you go to your throat. I'm sorry.
1: Please forgive me.
0: Forgive me.
1: Thank you. And I love you.
0: And then slowly go down to your heart because this is a sacred process, so we do not hasten it.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Until you go down to your heart, to your solar plexus, to your sacral chakra, and down to your base chakra. Mm-hmm. And then you hug yourself and say, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you.
1: Mm-hmm.
0: Because we need to ask forgiveness from ourselves for hurting the self, for allowing the self to be hurt.
1: Uh-oh.
0: It is our responsibility to ourselves, to our soul, mm-hmm. to our mind, to our spirit, to decide on forgiveness.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Last po, mayroon pong scale, mayroon pong test na nakaka-measure ng forgiveness.
1: Okay, what is that?
0: Ang pangalan po ay Heartland Forgiveness Scale.
1: Mm-hmm.
0: Ayun po.
1: Ayun. Alam mo, sa totoo lang, maraming nagtatanong nga, kasi nga, paano daw mag-forgive kung talaga daw ang isang tao ay walang ka-remorse-remorse na doon sa nagawa sa iyo. So, how can you say, I forgive you if yung tao mismo do not acknowledge that meron siyang ginawang kasalanan sa iyo. Or kung ano, lagi nagpapalusot. Yan. So, ang hirap sabihin na paano siya makaka-forgive samantalang dinideny ng tao.
0: Okay. So, when we frequently see the other person, it is really indeed very difficult to forgive. But again, what I'm saying is, we forgive ourselves first.
1: Mm-hmm.
0: So, it is a decision to forgive ourselves first.
1: Mm-hmm.
0: Now, your therapist will help you, will guide you to go through the process of forgiveness.
1: Mm-hmm.
0: Because even if the other person is not remorseful,
1: mm-mm,
0: forgiveness is a decision. Because that person may be psychologically imbalanced, mm-hmm, mentally imbalanced.
1: Mm-mm.
0: That's why he has hurt you.
1: Mm-mm. Mm-mm.
0: So we always reframe our minds. Forgiveness will not depend on the other person, but it will depend on our decision,
1: mm-hmm,
0: and the way we reframe our minds.
1: Okay.
0: So, katulad no, ikaw Tita Star, mahusay ka mag-reframe ng mind.
1: Yeah.
0: Mga nakaka-ano sa'yo, nakaka-ouch sa'yo, nare-reframe mo.
1: Ano, pinipilit. Alam mo na yan. Alam mo yun, my friend. Pinipilit natin. Oo.
0: It may tamang panahon naman po eh. Mm-mm. Kasi yung sa akin po, ang tagal-tagal at hanggang ngayon, meron pa akong isang nasa process ng forgiveness.
1: Oo.
0: Na journey pa po ako na i-forgive na.
1: Pareho tayo. Oo. Meron
0: nakikita
1: pa rin akong journey.
0: Nakikita ko siya. Pinipilit ko pong tingnan ang face of Jesus sa kanya.
1: Ay, hindi ko makita.
0: Bakit po devil yung nakikita ko? Ay, naku, ano ba yan?
1: Anyway, Doc Cherry, halimbawa gusto nila magpatingin sa'yo, lalo-lalo na yung mga walang maraming kinikimkim na galit, saan ka ba nila pwedeng mahanap o makagilap, saan pwedeng mag-message sa'yo?
0: So, Facebook Messenger po, kung magpapa-schedule lang po, Charissa Mojica Ranieses.
1: Ayan, oo. Sabihin nyo lang po, galing ako, nakinig ako doon sa kay Stargazer. Ayan, sabihin nyo lang po.
0: Lahat po ng kay Tita Star may malaking discount.
1: Yan.
0: Lahat po ng listeners ni Tita Star.
1: Yun, oo. Kailangan, pero sa totoo lang, kailangan natin someone to talk to. Matagal na kami hindi nag-uusap ng aking kaibigan. Mag-uusap din kami niyan. Para yung journey natin magagawa na. Anyway, maraming salamat, Doc Cherry. So, uulitin ha. Sayang, kulang ang oras natin. Pero magandang pag-usapan ito muli. Hanapan natin ibang anggulo itong pagpapatawad.
0: Salamat,
1: Doc Cherry. Susunod po sa ating K-Pops playlist, kasama natin si Pops Eric Galang.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kabuluan. Eksaktong alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do that congan. Mga paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's playlist. Joy na lang kayo. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: The only Michael Jackson with this hit called Billie Jean. And before that, another hit from the 1980s, 1986 naman ang lumabas itong Swing Out Sister hit called Breakout. And of course, starting out the program was Madonna with this 1984 track, Borderline. Talagang kailangan binulong ko yun eh. Borderline. 14 minutes after 10 o'clock in the p.m. Tamang oras sa buong Pilipinas. Good evening, Metro Manila. Magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. K-Pop's playlist ng ating programa hanggang alas 12 na naman tayo magsasama-sama mga kapamilya. Kapiling po ninyo, Pops Eric Galang. Kumusta po ang inyong Sabado, mga kapamilya? Well, para sa ating mga kababayan, mga kapamilya natin dito sa City of Manila, lalong-lalo na dito sa may Binondo. Yung mga libo-libo pong na naging apektado nitong malaking sunog. Kumusta po ba ang lahat? We're hoping and praying na sana nga'y maapula na ang sunog na nagsimula kanina pang pasado alas 3 ng hapon, mga kapamilya. In case hindi po kayo aware, yan nga, may malaking sunog na hanggang ngayon, ha? As of a few minutes ago, nung inabot po sa akin itong papel na ito, may patuloy pa rin na inaapula po ang sunog. Paano nga ba? Ano nga bang nangyari dyan? Para sa mga ito kasi siyempre may mga kamag-anakan na baka nakikinig sa atin ngayon, mga nag-aalala. Hindi lamang mga kamag-anakan, mga kaibigan, kakilala na merong nakatira dyan sa may Delpan, eh, no? Delpan, Binondo area, tama ba? O ito, Parola Compound, ayan sa Binondo, Maynila. Pasado alas 3 nga ng hapon kanina, naku, napakainit pa naman kanina, no, mga kapamilya, lalo po dito, sa Metro Manila. Wait, doon na lamang sa aming kinalalagyan, sa Project 4, Quezon City. Yung kaninang pasado alas 3, mainit talaga yan. So, ganung oras nga daw po sumiklab itong sunog sa Parola Compound, Binondo, Manila. At itinaas po sa Task Force Charlie ang sunog ganap na alas 5:19 ng hapon. Hirap nga daw po ang mga bumbero na apulain ng apoy. Gawa ng masigip nga ang mga daanan patungo po sa mga nasusunog na bahay dyan sa Parola Compound. At syempre, nagdulot pa ng paglakas ng apoy, eh yung paglakas din po ng ihip ng hangin. Eh alam naman po natin itong Parola Compound, Binondo, Manila. Ika nga, ilang kilometro lamang ang layo nito eh. Ilang kilometro lamang ang layo nito sa Manila Bay. Diba? So yung breeze na nanggagaling po dyan sa Manila Bay, ibay lumakas po yung hangin na naging sanhi ng paglakas pa rin ng apoy doon sa malaking sunog. At nagpaalala na rin po sa publiko ang mga otoridad na umiwas muna sa mga apektadong lugar para sa kaligtasan at syempre para hindi na rin po makaistorbo pa tayo sa mga emergency responder. Well, kanina po, ako mismo yung mga bandang alas 5 pasados ng hapon, eh, nandiyan naman ako sa area ng Quiapo. Nandiyan sa may... Actually, nandiyan ako sa may kanto ng Quezon Boulevard at ng Recto. Doon sa isang establishmento dyan. Ako po yung nagpagawa na sa lamin. So, napansin ko nga rin kanina nung kami po inaan doon. Ay, kitang-kita po. Napakalaki nung... nung usok, kitang-kita kung saan ako nandun kanina. At yung mga fire truck nga natin, ang mga fire volunteer at ang mga BFP fire trucks, ay panay po ang daan doon sa may bandang Quezon Boulevard. Nagpadala na rin daw po ng emergency at medical responders ang Philippine Red Cross para tumulong dun sa mga nasunugan. Ilang mga residente naman po ang pinilit pang isalba ang kanilang mga gamit, pati na rin kanilang mga alagang hayop. Ay importante po yan kasi naman alam natin, di ba? Hindi lamang yung mga gamit, kung titingnan natin, ano yan eh, gamit lang. Pwede namang makapagpundar ng ganyan sa mga susunod pang panahon, di ba? Pero hindi natin alam kung gaano yung kaimportante doon sa ibang tao, lalo na yung mga nandun mismo at naapektuhan ng sunog. At syempre, lalo yung kanilang mga alaga, yung mga fur babies, ika nga, di ba? Kung ituring nga natin ang ating mga fur babies sa ngayon, kaparte na rin talaga ng pamilya. Dalawa po ang naitalang sugatan sa sunog sa panayam ng DZMM kay Dr. Gwendolyn Pang, ang Secretary General po ng Philippine Red Cross. At mayroon silang naitalang dalawang minor injuries at nabigyan po nila ito ng serbisyong medikal. Ang mga naapektuhan po at mga biktima ng sunog ay nasa evacuation center na rin sa Delpan Sports Complex. Dagdag pa po ni Dr. Gwendolyn Pang, nag-pull out na sila ng ilan sa kanilang mga emergency response team para bigyang daan ang mga karagdagang tankers mula sa iba't ibang lugar para tumulong sa pag-apula ng apoy. So muli po ating inuulit ay patuloy pa rin pong inaapula ang sunog na kanina pa pong pasado alas 3 ng hapon nagsimula. So antabayanan lamang po kung magkakaroon po ng latest development sa Baya, panigurado, kayo po'y makakaasa sa balitang kumpirmado, sigurado, mula po sa amin dito sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ayan, syempre mga kapamilya, dito naman sa ating palatuntunang K-Pops playlist. Pasensya na kayo, ako'y minamalat, hindi ko malaman kung bakit. Para bagang na nagbabadya. Nagbabadya? Ayan, patuloy tayo sa ating palatuntunan. At syempre, meron tayong pag-uusapan pa rin. Meron tayong topic for tonight. Di ba lalo naman talaga tayong nai-stress. Ang daming mga, ano bang tawag dun? Stressor ba ang tawag dun? Hindi, mga bagay-bagay na nag-contribute sa pagkakaroon po natin ng stress sa araw-araw. Gaya last week, di ba maraming nakatanggap sa atin ng electricity bill? Maraming nabili shock. Ayan, siyempre nakaka-stress yan, di ba? Dahil yung inaasahan mong ganere lang, ay ganere pala. So yan, isa yan. Pangalawa, yung walang katapusang mga bangayan ng ilan po sa ating mga politiko. Pangatlo, yung mga patuloy na hindi na po pag-normalize, ika nga, ng presyo ng ating mga pangunahing mga pangangailangan, mga bilihin. So yan yung mga nakakapagdagdag ng stress sa atin araw-araw, di ba? So ang tanong ko naman, ang tanong ko mga kapamilya, anong ginagawa mo para makawala kahit saglit lang sa araw-araw na stress sa ating buhay? Ako, maniwala kayo sa hindi, ang ginagawa kong stress reliever ko ngayon, these past few weeks, paglalaba. Ewan ko. I feel peace. I feel very peaceful kapag ako po'y naglalaba ng damit. So yung mga anak ko, parang kulang na lang. Sabihan ko, sige, magdumi pa kayo ng damit para milalaban ako. So kayo po, anong ginagawa ninyo para makawala kahit saglit lamang sa araw-araw na stress sa buhay? Marami mga kakilala ko, mga paboritong nakikinig yan ng ano. Yung mga pumupunta sa YouTube o kaya sa Spotify, nakikinig ng ano yan, ng podcast. Pinakikinggan yung Ang Akin Lang with Eric and Rosel. Diba? Subukan niyo rin makinig nun, mawala stress ninyo. Balita ko'y pogi raw yung male host ng podcast na yun. Magandang lalaki raw yung male host ng podcast na yun. Ang Akin Lang with Eric and Rosel. Ayan. Ay, ako ba yun? Ako ba? ako nga pala, ako yun. O yung iba naman, nakikinig din ng ano, ng... Pumupunta rin ng YouTube at ng Spotify para makinig ng Dear M.O.R. Di ba? Laging starring doon ang inyong paboritong Kuya Dan. At ang aking tinig, maririnig nyo naman doon, nagnanarrate. O, di ba? At may iba rin akong kakilala. Actually, marami itong mga kakilala ko. Ang pantanggal ng stress, iniiwang nakabukas ang transistor radio 24/7. Kahit pa naka-sign off po ang DZMM, ay pinakikinggan lang. Kahit yung sign off nga natin ng Linggo. Kahit after ng pagdarasal ng Rosario pag Linggo, hindi pinapatay yung transistor. Ayan, yan ang pantanggal ng stress, di ba? O kayo po, anong ginagawa ninyo para makawala kahit saglit lang sa araw-araw na stress sa buhay? Yan ang bumibitaw na yung boses ko, ha? O siya, sandali lang, ha? Let's pause for a break. Pagbalik natin, Trio Classico. Back-to-back-to-back classic oldies dito pa rin sa ating K-Paps playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Musikang himig ng nakaraan,
2: ng nakaraan.
1: Binabalik-balikan sa K-Pop's Playlist. Rio Classico.
2: Rio Classico.
1: Back to back to back. Classic oldies.
2: Classic oldies.

0: clásico,
1: trio clásico,
0: back to back to back, classic oldies,
1: classic oldies.
2: There you have it, our trio clásico para sa Sabadong ito. Johnny Tillotson with Poetry in Motion from 1960. Elvis Presley, the King from 1957, Jailhouse Rock. And of course, Chuck Berry with that 1958 hit, Johnny Be Good. Question for the night, ano mga ginagawa mo para makawala kahit saglit sa araw-araw na stress sa buhay? Oh, hang aga ni Sir Nikki, ha? Sir Nikki Salandanan is in the house. Hi, sir! Ang sagot ni Sir Nikki, my daily 6:15 a.m. mass followed by 30 minutes of walking are my stress reliever activities. The best naman talaga. You know, starting your day by attending the mass, starting your day with the Holy Eucharist every day, parang wala nang ano dito eh. Wala nang mas gagaling pa, ika nga. Tapos may walking pa na 30 minutes. Kaya si Sir Nikki, parang ano eh. Parang vampira. Hindi tumatanda. Hindi nga, talaga. Nakita ko yung picture nyo eh. Yung nag-picture kayo nila Jada nung nakaraan, a few weeks ago. Sabi ko kay Jada, parang wow. Sir Nikki, oh, parang the same Sir Nikki that we remember from years back. Salamat sa laging pagtutok, sir. Ito naman si Brother Jerry Carpio. Ito, similarity rin, di ba? Si Sir Nikki, nagsisimba, 6:15. Si Bro Jerry naman, ang kanyang stress reliever ay ang pagsiserve as a lay minister sa kanilang church. Every day din ito. Every day. So totoo, no, if you make it a habit of having Jesus by your side every day, you walk by him every day, or saan man biyahe mo, nagmamaneho ka, nasa commute ka, you imagine that Jesus is always with you by your side every day. Unang-una diyan, mahihiya kang gumawa ng mga kawalang yan. 'Di ba? Ako right now, I'm doing that as my own personal therapy. Para hindi mag-road rage or para hindi mag-init ang ulo habang nagmamaneho. I always imagine that I have our Lord Jesus Christ in the back seat. I'm driving for Him. Diba kahit yung... Kahit siguro ikat ako ng mga 15 kamote sunod-sunod eh. Hindi ako magmumura. Bakit? Sakay ko si Lord eh. Nakakahiya, di ba? So why not? Gawin niya yan. Even if, for example, sa commute, imaginein mo. Wag mo imaginein na katabi mo sa jeep, kasi iba yung katabi mo sa jeep eh. Basta kasama mo siya, di ba? Para good vibes lang, di ba? Only think of positive things. Marami pa actually. Diba, if you're not the religious type of person, imaginein mo na lang, for example, kasama mo yung ano, yung principal mo nung elementary. Bakit hindi, diba? Yun ang isipin mong kasama mo. Para hindi ka rin gumawa ng mga maling bagay. Kundi, sasabulin ka nun, diba? Pagagalitan ka. You know, for some of our kababayans, for some of our kapamilyas, nagsimula nung pandemic, di ba, ang naging stress reliever, yung pagiging plantito o plantita. Pag-aalaga, pag-cultivate ng halaman. So hanggang ngayon, nakakatawa pag may mga nami-meet tayo, pag may mga nakakasalamuha tayo na yung paghahalaman pa rin ang paboritong pantanggal ng stress. Actually, the mere presence of plants around you, it's been scientifically proven, nakakabawas na kagad yan ng strength. Bakit kanyo? First hand pure oxygen. Ang lapit-lapit mo dun, di ba? Kasi nga, these greens, di ba, yan ang byproduct nila eh. They consume the carbon dioxide that we exhale. Tayo naman, we consume the oxygen na inilalabas naman nila. Via photosynthesis. O, di ba naging science? So, yun palang having plants around you. Kung sa lugar mo ay maraming mga puno at mga halaman, doon palang medyo nakakabawas na yan ng stress level. Because of the pure first-hand oxygen na iyong nabibreathe in sa araw-araw, di ba? Tapos syempre, bukod pa dun yung nararanasan mo na fulfillment, if you see your plants grow, if you see flowers blooming from your plants, nakakatanggal din yun ng stress, di ba? Siyempre, marami pang ibang bagay na pwedeng magtanggal ng stress. Yung iba naman, nagluluto. Tapos kakainin din niya ng kakainin. Tapos masa-stress siya pag tumaba. May vicious cycle lang din. Pero at least, di ba, nawawala yung stress. Pwede mo na ipakain sa iba, di ba? Pwede mong gawing kabuhayan. Kumikitang kabuhayan. Kayo naman, bilis 0919-278-3000. Ano mga ginagawa mo para makawala kahit saglit sa araw-araw na stress sa buhay? Parinig naman, ano yung mga suki natin ha? Abangan ko mga messages ninyo sa Viber, ha? Ang ating mga suki sa ating programa. Samantala, ang oras natin, 10:43. Pausing for another break. Coming back with more music sa ating K-Paps playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Mga kapamilya, bago natin ipagpatuloy ang ating pagpapatugtog ng mga naggagandahang tugtugin at awitin, isa muna ang update. Idineklara ng fire under control ang sunog na sumiklab sa Parola Compound, Del Pan, Tondo, Manila, pasado alas 3 ng hapon kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog at manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng balitang yan. Once again, idineklara na pong fire under control ang sunog na sumiklab sa Parola Compound, Del Pan, Tondo, Manila, pasado alas 3 ng hapon kanina.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Musikang himig ng nakaraan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 sandali bago sumapit ang alas 11 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan.

taas ang kamay ng lahat ng mga gumamit sa awitin na yan na pangligaw. Taas ko na yung kamay ko. Oo, paborito ko yan dati. Tapos kinakanta ko yan sa mga ano, sa mga nililigawan ko nung araw. O, diba? Never Let Us Slip Away from Andrew Gold. Before that, we had LRB. Little River Band with Reminiscing. At syempre, America and Wings back-to-back with Silly Love Songs. And You Can Do Magic. Silly Love Songs. Yung maanghang. Silly Playbar. 16 minutes after 11 in the PM. Tamang oras sa buong Pilipinas. K-Paps playlist din yung pong pinapakinggan. Kasama pa rin ang inyong Paps Eric. All the way till 12 midnight. Pinag-uusapan natin ngayong gabing ito. Anong mga ginagawa mo para makawala kahit saglit sa araw-araw na stress sa buhay? May mga binasa na tayo mga sagot kanina. And right now, magbasa ulit tayo ng iba pang mga pinadala ninyo sa ating Televiber Hotline. Sabi ni Ira ng Pasig. Yeah, that was Ira ng Pasig. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, nagpapahinga muna ako habang nagse-cellphone at nakikinig sa programa mo. Aba naman. Pagka-weekend, magkasama tayo. Pero malamang ang pinapakinggan mo sa tuwing gabi, si Kuya Danyan, di ba? Sa ating Remember Your Music. Nakakagaan ang pakiramdam yung mga kwentuhan ninyo. Paps Eric, lalo na kapag sobrang stressful ng buong araw ko. Kahit na simpleng tawanan lang, malaking tulong na para mabawasan yung pagod at problema. Well, salamat for keeping us in the background. Ira, kami naman dito sa DZMM ang pangako namin sa iyo. At sa mga kagaya mo, siyempre we'll be bringing you ang mga latest when it comes to information, balita at impormasyon, di ba? At sa akin naman lalo, di ba? Only the best kind of entertainment that you can get. Kung po pwede nga lang, sayawan ko kayo dito tuwing ako yung nagpo-programa, di ba? Anong problema sa akin yun? Sa mga boss ko malamang may problema yun. Kayo ba? Gusto nyo bang makitang sumayaw ako para sa inyo? Wag na lang. Sabi naman ni Dennis ng Batangas, Pops Eric, ang madalas kong ginagawa para makawala kahit saglit sa stress ay magmotor tuwing gabi at makinig sa programa mo habang nasa biyahe. Ang sarap lang sa pakiramdam na kahit pagod sa trabaho, may napapakinggan akong nakaka-relax at nagbibigay good vibes bago umuwi. Pero ingat-ingat lang din sa iyong pagmumotor. Takbong pogi lang tayo at takbong chubby lang. At syempre, maging aware sa mga kaganapan sa paligid mo. Di ba yan ang ating pang-iwas sa aksidente? Lalo pagkagabi ka nagde-distress, di ba? Maganda rin naman talaga yung mga evening ride. Dati ako, mas pinipili kong magbisikleta sa gabi. Yung mga panahon ako'y nagbibisikleta pa. Urban ride kasi lagi. Madalas ako noon na 90% of the time kapag nag-solo ride ako. Urban ride lang. Dito lamang sa mga streets of Metro Manila. Siyempre, bihira naman tayo makalabas ng Metro Manila. Gabi rin pinipili ko noon. So I make sure aking bisikleta ay may ilaw, harap at likod. Ang aking helmet, may earlaw din sa likod. Siyempre, nagdi-distress ka, tatanggal ka nga ng stress mo, pero hindi ka pwedeng walang pakiramdam or walang hindi mo napapansin yung mga nasa paligid mo. Nakakamiss mag-bike. Nabong mag-i-sponsor dyan. Kahit lumang gravel bike lang, oh. Sige na. Okay, discount na lang, discount. Nanghingi talaga. Kaya nawawala ang boses mo eh. Sabi ni Karen, nang walang sinabi. Ay, binasa ko talaga yun sa akin.
Na si Karen, hindi natin alam kung taga saan si Karen. Baka ito'y nawawalang ano, pinsan. Hinahanap ni Lolo, si Karen, di ba? Oh, not si Gina. Ayan. Ah, sabi ni Karen, kapag maraming iniisip at parang nakakapagod na ang lahat, nanonood muna ako ng mga nakakatawang videos tapos saka ako makikinig sa programa mo. Mas gumagaan kasing pakiramdam ko kapag naririnig ko yung mga kwentuhan niyo, Pops Eric. Ayan. Si Karen nang walang sinabi. Masahin natin talaga eh, no?

0: Sabi naman ni Sheila ng Cavite, mahilig akong maglinis ng bahay. Kapag gusto kong mawala yung stress at pagod sa isip ko. Mas ganado pa akong gawin yung chores kapag naka-on yung programa mo, Pops Eric, kasi nakakaaliw. At minsan napapatawa mo pa ako. Bakit? Nagpapatawa ba ako dito? Seryoso-seryoso ako dito, mga kapamilya. Tapos, tinatawanan niyo yung programa at kayo talaga. Joke lang. Kayo naman. Ako, serious? Pag kinakailangan, si Pops Eric po'y nagiging seryoso din. Sa mga bagay-bagay. Pero, yun na nga. Ang gusto ko lang talaga naman ihatid sa inyo every Saturday and Sunday. Yung magandang entertainment, di ba? Ba't may tumutunog? Ah, cellphone ko pala yun. Sabi siya yung mag-off kay. Pero syempre, kapag ako naman nandun ako talaga, I just want the best kind of entertainment para sa inyo mga kapamilya. As much as I can, I play the best music that I can think of every Saturday and Sunday. Nang hindi pa ulit-ulit. At syempre, I try to be funny at times. If you find me funny, thank you. If not, thank you pa rin. At least you find me. Diba? Pero pag kinakailangan nga na mag-seryoso. Like for example, if we have flash reports, mayroong mga balita na kailangang iparating sa inyo. Eh, siyempre, hindi ko naman pagtatawanan yun, di ba? Well, anyway, oras po natin, 11:23. Makainin muna ng tubig at baka sakaling bumalik ulit sa dati. Oo, kasi may pambukas pa tayo. Ha? Hindi po pwedeng ganito yung aking boses hanggang bukas. I'll be playing you more music when we return. Dito pa rin sa ating K-Paps playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan.

0: can never go wrong with a hit from Air Supply. Lost in Love. Bringing us to 11:46 in the evening. K-Paps playlist pa rin. Pinakikinig ninyo mga kapamilya. Kasama si Paps Eric G. Basa pa tayo ng ilang mga kasagutang inyong pinadala. Para sa ating tanong for tonight, anong mga ginagawa mo para makawala kahit saglit sa araw-araw na stress sa buhay? Sabi ni Faith ng Laguna, ang ginagawa ko para ma-relax ay manood ng movies o kaya makinig ng music bago matulog. Sarap yan. Actually, maganda talagang pang-distress yung panonood ng mga movies. Ang kaso mo, ang mahal na rin ng sine ngayon. Diba? And then dito sa Metro Manila, parang, I think, no? Correct me if I'm wrong, ha? Correct me if I'm wrong. Pero halos wala na. Halos wala ng stand-alone movie house. Lahat ng mga sinehan natin ngayon dito sa Metro and Mega Manila, nasa mga mall. Diba? Pero okay yan. Sige, movies and music. Movies, pwede rin naman sa bahay, eh. You have your... yung mga app naman, di ba? HBO, Netflix, yung mga yan. Prime. Sabi naman ni Arvin ng Bulacan, kapag gusto kong makawala kahit saglit sa stress, nagpapatugtog ako ng mellow songs habang nagpapahinga sa kwarto. May kakilala naman ako, ang pampadistress niya, nakikinig siya ng rock music. Well, to each his own, di ba? Yung iba, madalas talaga jazz, mellow, love songs. E para dun sa iba, mas nare-relax sila kapag rakrakan yung naririnig, di ba? I don't have anything against that. To each his own nga, di ba? Well, para sa mga stresses natin sa buhay, ako siguro ang may papayo ko sa inyo, mga kapamilya. Whenever you feel like parang sasabog na yung ulo mo sa dami ng stress, stress dahil sa ating mga personal na buhay, yung ating mga responsibilidad, nagpapatong-patong, stress dahil sa mga naririnig natin sa labas, mga nangyayari sa paligid natin dito sa ating bansa. Siguro ang pinakamainam gawin, you pause for a while, practice deep breathing, and then you pray. Pasalamat ka pa rin dahil ikay buhay. Pasalamat ka pa rin dahil ikay humihinga. And then ask God for help. Patungkol doon sa stress na nararamdaman mo. Yan, pinaka-the best niya. 11:48 ang oras natin. Pausing for this break. Meron pa tayong mga naka-line up dito, ha? Kaya babalikan ka agad natin ng musika. Dito pa rin sa ating K-Paps playlist with Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Pop.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 1 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Sa gabi. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Hello! Kumusta po kayo mga kapamilya? Narito na po ang programa na magpapaliwanag sa inyo sa mga sensitibong paksa gamit po ang siyensya. Ang programa kung saan ang mga pag-uusap ay patungkol sa intimate moments sa mag-partner o mag-asawa na dapat pong nauunawaan. Heto na po ang programa na magbubukas ng inyong mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init ng inyong mga... Halina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
3: Ayan. Private Talks time na. Kapag-apun ninyo, of course, si Imes and your Doc Lulu. Every Sunday po yan, mula alas 12 po ng Sabado ng gabi po yun, ha? Hanggang alas 4 po ng madaling araw. Ang kaservisyo at kapamilya po ninyo sa pagbibigay po ng kaalaman. Kaalaman po yan, ha? Hindi kwento-kwento lamang sa mga paksang may kinalaman sa inyong sexual relationship. Okay? So ito po si Doc Lulu Marquez.
0: At ito naman po ang inyong ating Amy Estareja. At ito po ang Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
0: Okay, patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio sa Estrella at sa bayang napapanood. Tandaan, lagi maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Telerado YouTube at Facebook channel. Siyempre, Doc, available tayo, di ba? Pero mas maganda kung yung microphone nakabukas.
3: Natutulog eh. Tulog. Okay, so pwede po sa ano, kung meron kayo Sky Cable, sa Channel 26 po yan. Mm-hmm. At kung wala naman, pwede naman po sa iba't ibang parte ng mundo. Basta i-download nyo po yung radio app ng DZMM. So mm-hmm. pwede na kayo makinig sa inyong mga cellphone partner, no?
0: Yes, laptop, so, at syempre nasa free-to-air digital TV mm-hmm. rin tayo, partner. Yeah. Yan sa Channel 31 sa PRTV Prime Media. At ewan ko ha, pero alam ko nasa Spotify na rin tayo eh.
3: Oh, wow.
0: O, diba? Antot yan. Nasa Spotify.
3: Oh. Iba naman may radio lamang. Pwede naman sa 30 kilohertz, diba?
0: Tama. Oh, mm-hmm. pero ngayon di na talaga problema kasi basta may gadget. Yes. Eh, wala tayong problema. Mapapakinggan at mapapanood tayo. Diba, Tita Doc? Hoy, na-miss ko kayo last week, Tita Doc. Wala ang ating Amy. Naglakwat siya sa bundok.
3: Oo nga eh. Nalap ni Berna. Tumawag siya.
0: Oh, Berna? Mm. Are you looking for me?
3: Yeah.
0: Hello, I'm back po. Ayan, masaya naman. Mamaya, Tita Doc, magkwentuhan tayo tungkol sa aking biyahe.
3: Sige.
0: Oo, ayan. Pero nakakamiss talaga kayo, ha? Kaya lang, wala talagang signal doon sa pinuntahan ko. Eh,
3: wala ba?
0: Oo, mayroon pa palang parte sa Pilipinas na wala talagang signal, partner.
3: Saan mo you went up to Baguio? Sa may ibang parte sa Baguio
0: yes,
3: na?
0: Yes, Baguio muna and then pumunta pa ako sa mas mataas pa sa may Bugyas Mountain Province. Yes.
3: Wow.
0: Oo. Ay, hello pala kay Doktora Miriam Lasegan, ayan, ng Lasegan. Oo, at saka syempre kay Doc Happy, no? Si Dr. Lasegan, siya dun sa may Lutheran na hospital, dun sa Mountain Province, partner.
3: Wow. Ano siya, OB?
0: I think a surgeon. Wow. Oo, surgeon. Oo, yeah. Pero alam mo ba, partner, nakakagulat, walang signal, di ba? Tapos pag narating mo yung bugyas, biglang bubungad sa'yo, maunlad.
3: Oh.
0: Iniisip ko, paano narating ng mga taong ito ang lugar na ito? Yes, partner.
3: Walang network, you know.
0: Papunta ron, walang na network. Talagang nawawala. Oo, siguro because puro mountainous area eh.
3: Yes.
0: Oo, mountainous area.
3: Mm-hmm.
0: Nakakalula yung papunta. Papunta actually siya ng Sagada. So, alam mo naman ang Sagada, di ba?
3: Yeah.
0: Oo. So, yun, pagdating doon, magugulat ka. Doon may signal na, pero napakaganda ng lugar at napakaunlad. Oo. Na nakakagulat talaga kasi parang sa gitna ng bundok, may kaunlaran, di ba?
3: Sandali, tatanungin ko, ano yung masarap na kinain mo doon?
0: Okay. Alam mo, isa napansin ko, ang pagkain nila doon parang American breakfast nga.
3: Hindi nga.
0: Yes, oo, American. Hindi ko alam kung siguro yun ang gusto nila. Pero yung lugar na yun, partner, hindi sila maggulay, maniwala ka. Nagtatanim sila ng gulay. Di ba? Alam natin na Mountain Province is pang gulay dyan ang gagaling. Di ba?
3: Ayaw nila.
0: Pero wala silang meat masyado. Ay, wala silang gulay masyado. Nakakita ka ba ng nilagang baboy
3: na
0: walang kahit petchay?
3: Sabaw lang, tsaka nilagang...
0: Tsaka karne na nilaga. Ganun. Tapos ang serving nila, malalaking tipak ng baboy. Eh, ako sanay ako. Maliit lang.
3: Mas maraming gulay.
0: Yes, mas maraming gulay. Tapos imagine ninyo po kung anong kinain ko doon. So, bumalik ako sa itlog. Kasi ganun doon sa kanila. Oo, pero nakakagulat kasi yun nga, sila yung nagtatanim ng gulay. Pero hindi sila magulay.
3: Tinanong mo ba?
0: Actually, yun na lang daw yung nakamulatan ng mga tao doon.
3: Talaga?
0: Eh. Oo. Pero sabagay, di ba, ang mga igurot, nag-ano pa yan eh, nagpe-preserve sila ng karne, di ba? Di inaano nila sa asin and then tama ba? Tapos inaano nila sa ilalim ng lupa.
3: Uh-huh.
0: Di ba? Inaano nila yan. Parang di naman ilalim, parang basta binabaon nila.
3: Yeah. Maliban sa nila. Ano? Maliban sa baboy, baka, kambing,
0: yan.
3: Ganyan.
0: Meron sila doon, baka, kambing, ay hindi ko alam kambing, basta karne. Tita Dok, oo, makarne sila. Hindi pa nga...
3: Hindi aso, hindi.
0: Wala, bawal na yun, Tita Dok eh.
3: Kasi
0: pinagbabawal na. Yes, dati, oo, pero ngayon pinagbabawal yan talaga. Oo, meron na tayong batas, di ba? Animal cruelty. Oo, so hindi na pwede yun ngayon. Pero, nakakatuwa na makita sila doon. Nakakatuwa yung mga mata nila, mga singkit. Tapos yung mga, syempre, ang kikinis ng kanila.
3: Malamig.
0: Malamig, Tita Dok. Nag-zero visibility. Ganon katindi yung fog, di ba? Hindi mo talaga makita yung kalsada.
3: Ay, sarap.
0: Ang sarap talaga. Naku, sana Tita Dok kasama kita. Kaya lang problema, walang taong bahay yung programa. Pero minsan siguro, no? Kahit hindi tayo, kahit hindi weekend, umakyat tayo para
3: weekday.
0: Ma-meet mo din sila doktora doon,
3: di ba? Tapos tuloy tayo sa Sagada.
0: Yes, actually 2 towns away na lang yata o 1 town away,
3: yes.
0: Sagada na.
3: Yes, classmate ako doon eh, so we can go to my classmate.
0: Okay. Naku, napakaganda po talaga ng Pilipinas, yun ang napapatunayan natin, ano, na sa ating pag-ikot-ikot. At alam mo, ito, dinig to doon. Sa kanila, dinig. Oh, yes, pero through ano na talaga? Through
3: radio.
0: No, hindi radio.
3: What?
0: Through ano na siya, gadgets na natin. Oo. So napapakinggan naman doon ang DZMM at natutuwa sila. Kaya hello po sa inyong lahat.
3: Hello.
0: Doktora Miriam Lasegan, napakasipag na doktor, 'di ba?
3: Yes.
0: Siguro tataka yung mga kapamilya, bakit doktor din yung pinuntahan ni ating Ivy? Mga kaibigan ko po 'yan. Oo. Ewan ko ba, ako'y napapaligiran ng doktor sa buhay ko. Pero ako'y hindi doktor. Ako'y sakitin, yun ang alam ko.
3: Ito si Amy Azareha, MD. Yung MD, mukhang doktor.
0: Mukhang doktor. At pag nagsalita daw, parang doktor. Pero hindi po. Sa dami lang ng doktor na kakausap ko, at saka sa pangbabasa-basa natin, di ba, Tita Dok?
3: Yes.
0: Natututo tayo. We have to learn kahit papano. Diba? Hindi pwedeng lahat ng information isusubo na lang sa atin. Kailangan may alam din tayo.
3: Mismo.
0: Yeah. So anyway, so yan po ang aking weekend getaway last week. So pasensya na nawala ang inyong ating Amy. So salamat, Tita Dok.
3: Naman.
0: Oo, sinolo mo ang 4 hours. Iba ka talaga.
3: Buti na lang may music.
0: Oo, pero iba ka talaga, Tita Dok. No?
3: Sinamaan naman ako ni Jerbo.
0: Nakita ko nga yung pictures ninyo.
3: Tsaka ni Zach. And sino kaya nasa likod natin ngayon?
0: Ngayon si Ma'am Jo nandyan.
3: Ah!
0: Hi! Ay, Ma'am Jo. Ma'am nakita Jo. Ko siya. Oo.
3: Sino ba?
0: Hindi ko alam kung sino yung isa. Sino pa yung isang kasama ni Ma'am Jo, Zach? Ayan, para mabati naman natin. Siyempre nandiyan si DJ Jerbo and si DJ Zach. No? Mamaya babatiin natin yung iba pa dun sa far away land. Sa likod ng tabing. So sa ngayon, dahil siyempre it's private time, sa private talks, di ba? Anong ating mga topics, Tita Doc?
3: Oy, maganda ha?
0: Uh-oh.
3: Yung tinatawag na pre-com.
0: Ay naku, ayan yung maraming hindi nakakaalam.
3: Oo, pre-com. Spellingin mo na natin.
0: Oo,
3: pre-com.
0: Hindi po free at hindi rin com. Ayan, okay. Pre-com. P-R-E-C-U-M. Ah, ako may tanong na ako kaagad dyan eh.
3: Ah.
0: Sa lalaki lang ba nangyayari yan?
3: Ah.
0: Malalaman natin yan mamaya. Di ba? Ano okay. pa Tita Doc?
3: Yung baog. Baog ka ba, kuya? Ate, okay. Pagkabaog or infertility ng lalaki o babae.
0: Ng lalaki o babae. Mm-hmm. At kung may science ba yan?
3: Oo nga.
0: Diba?
3: Oo, malalaman
0: sige,
3: natin.
0: Malalaman natin.
3: Okay.
0: Mm-hmm.
3: Tapos ito pa. Ito yung isa pang maganda ha. Meron isang topic na na-miss last Sunday.
0: Okay. Yung
3: kung malaki ang tenga, mahaba ba ang buhay mo?
0: Ayun. Naku! Alam mo ba, Tita Doc?
3: Ano?
0: Oh, lolo ko lagi kong tinitingnan yan.
3: Oh.
0: Kasi ang laki ng tenga niya.
3: Mahaba buhay niya.
0: Oo. Tapos kinumpare ko sa tenga ko. Naku, hindi kalaki yun.
3: Andiyan pa siya.
0: Wala na, pero matagal din ang kanya naging buhay. Oo, parang he died almost 90.
3: Ah.
0: 90 na nga yata. Oo.
3: Oh, okay.
0: At saka ano, namatay siya kasi gusto na lang niya mamatay.
3: Ganon?
0: Yes.
3: What
0: Tita Do, perfect ang kanyang organs according to the doctors. Mm. And then, he just
3: di
0: wanted
3: na
0: to die.
3: Ah,
0: oo. Very healthy po yun. Ganon pala ang tao.
3: Mm.
0: Kapag gusto na niya, pwede niya madiktahan yung kanya. Kaya iba talaga nagagawa ng utak ng tao. Diba? Mm-hmm.
3: Tapos yung isa is yung tinatawag na tulog.
0: Tulong?
3: Tulog.
0: Ah, tulog. Sleep.
3: Sleep.
0: Okay.
3: We have to understand na merong stages of sleep.
0: Uh-huh.
3: Tapos yung limang stages of sleep is equivalent to one cycle.
0: Yes.
3: So, explain natin yan, partner.
0: Ay, maganda yan, partner.
3: Kasama na dyan yung bangungot.
0: Oo. Ano ba yung bangungot na yan? Bakit binabangungot, di ba?
3: Oo.
0: Wala bang pwedeng puro maganda lang ang panaginip, di ba? Ayan. So, yan yung, syempre, meron tayong mga trivia.
3: Yes.
0: Oh, at, question of the night.
3: Yan!
0: Ang ganda ng tanong. Tantaran!
3: Yeah,
0: Tita Do.
3: Ito na. Ano ang best time for sex?
0: Ay!
3: Uy.
0: May ganon?
3: Maga ba, gabi, tanghali, ano?
0: Ano? Anong oras ninyo gusto para sa inyo? Ano ba yung best time para makipagtalik sa inyong partner?
3: Oh, oh.
0: May pinipili ba yung oras? Diba? I-share po ninyo ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Or tawag po kayo sa amin, di ba Tita Do?
3: Yes. Pwede tumawag po no sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673 na pwede namang tumawag kung meron ipakonsulta, pwede naman din.
0: Pwede kayong kumonsulta, pero sabihin nyo kay Tita Doc yung totoo ninyong edad. Kahit wag na yung mukha at saka wag na yung pangalan. Basta edad po at wag nyong kalilimutang banggitin kung meron kayong existing, di ba, pre-existing na
3: condition.
0: Na medical condition at meron po kayong tinitake na mga, alam mo, maintenance.
3: Yes.
0: Kasi doon po babase ang ating Tita Doc para may masabi siyang mas taaakma na payo sa inyo. Kasi tandaan po natin, doktor po si Tita Doc. Okay?
3: Hindi manguhula.
0: Hindi po siya manguhula. Wala po siyang crystal ball dito dala-dala. Okay. So ayan, 12:40 na po ng madaling araw at ngayon, Tita Doc, syempre bago tayo magtuloy-tuloy sa ating discussions, ang una natin yan, pagbalik natin, understanding pre-com. Ano ba tong pre-com na ito? Pero bago yan, hayaan niyo po kaming mag-music muna ni Tita Doc. So dyan lamang kayo dahil nagsisimula pa lamang ang
2: Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Amy, Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Okay, 12:28 po sa ating mga orasan. Ito pa rin po si ating Amy Estareja. Siyempre kasama ko si
4: Doc Lulu.
3: At yes, narito pa rin tayo sa Private Talks. Diba? Oy, Tita Doc, nakuha ko na kung sino kasama ni Ma'am Jo. Siya naman pala si Engineer. Engineer, diba? Oo,
4: Engineer.
3: Yan. Charles.
4: Charles.
3: Oo, Charles. Mm. Anong name? Anong apelyido?
4: Charles.
3: Ayan, basta si Engineer Charles. Oo, kasama siya ni Engineer Joanne. Mm. Ayan, at yung mga kagandahan at nagwapuhan ng mga engineer na nakasubaybay sa atin dito sa ere. O, hindi tayo ere kapag wala sila, Tita Do. Diba? At yung mga matyatsagang kasama. Ayan, syempre kasama si Jerbo at si Zach.
4: Okay. Zach it to me.
3: Zach. Sabi ko, ano pa yung mga, ang gagaling mag-isip ng pangalan ng mga magulang.
4: Oo nga eh, Zach at Jerbo, napaka-unique na pangalan yan.
3: Oo, si Jerbo. Ayan. Pinalakpakan yung magulang nila. Tama naman din yan. Naalala ko nung meron akong kinakilala, ang pangalan niya ay Demo.
4: Demonyo? Ay, demonyo.
3: Yan nga yung sabi ko. Bakit Demo? Ano bang tunay mong pangalan? Tapos yabang pa niya, sabi niya, hulaan mo, demonyo?
4: Para naman demonstration.
3: Ayan, nakuha mo, Tita Doc.
4: Demonstration?
3: Demonstrasyon.
4: Oh,
3: Tinagalog pa.
4: Aktivista
3: sabi
4: ba yan?
3: Sabi ko, bakit? Eh kasi daw, sabi ng nanay niya, nung siya daw ay ipinapanganak, ang mga panahon daw na yun ay puro demonstrasyon. Hindi naisip ng nanay niya na baka ang isipin ng mga tao ay demonyo.
4: Ayun nga. Talaga,
3: diba? Si Demo, oh, nasa na kaya yung lalaki yun? So anyway, ayan ano, diba? Kaya pag, diba, sabi nila, what's in a name? Dapat iniisip din natin yung kinabukasan ng ating anak.
4: Tama.
3: Kapag ibibigay tayo ng pangalan. So anyway, ayan, pag-usapan na natin, pre-cum. Ano ba ito, Tita Doc?
4: Sandali, baka makalimutan nila yung question of the night na ano ba ang best time
3: for
4: para
3: sex?
4: Magtalik?
3: Oo nga. Oh. Uy, ano nga ba? Sa tingin ninyo?
4: Text na kayo.
3: Oh, text kayo sa 0919-278-3000. Huwag kayong mag-alala. Pwede tayo magpakatotoo basta sa Private Talks.
4: Yes.
3: Diba, Tita Doc?
4: No need naman yung totoong pangalan dyan eh. Diba?
3: Oo, diba? Mm. Pero yung thoughts ninyo, pwede ninyong i-share sa amin. At syempre, pag sinabi ninyo kung ano yung best time, bakit? Lagyan ninyo ng konting paliwanag. Konti lang, ha? Huwag naman yung talata na yung nababasahin.
4: Ang haba na. Ubus oras yun.
3: Yes, diba? Oo. So, Tita Doc, ano ba yung pre-cum na ito?
4: Okay. Mm-mm. Yung pre-cum, yung mga lalaki, may ganyan kayo, di ba? Kung ito yung ari ninyo, sa dulo ng ari ninyo, merong parang ano, likido, liquid sa dulo. Okay?
3: Uh-huh.
4: Sa dulo ng, sa ulo. Sa dulo.
3: Sa dulo?
4: Parang napagkakamalang ano daw yung seminal fluid. Hindi po. Okay? So, okay, ito ay parang malinaw yan at madulas na liquid na lumalabas sa ari ng lalaki. Okay? Bago ang mismong ejaculation. So, hindi ka pa nag-ejaculate. So, ang tawag ng partner, pre-cum or pre-ejaculate.
3: So, hindi pa ito yung inilalabas talaga ng lalaki?
4: Oo, hindi pa.
3: Okay. Mm-hmm. Hiwalay pa yun.
4: Pwedeng because of na feeling na na-arouse, may lumalabas na. So, compared sa babae, meron din.
3: Oo.
4: Okay? Yung pre-cum na yan, yung malinaw at madulas na liquid, kuya, no? Ay, nanggagaling sa isang gland. Okay? Hindi yan basta umaapir lang dyan. Sabigyan natin ng pangalan. Nanggagaling po yan sa Cowper's gland.
3: Cowper's.
4: Cowper's.
3: Okay, Cowper's.
4: Cowper's gland. Oh, pahihirapan pa natin, partner.
3: Mm-mm.
4: Cowper's gland or bulbo-urethral gland.
3: As in cow, as in C-O-W, baka.
4: P-E-R.
3: P-E-R.
4: Cowper's gland.
3: Okay.
4: Or bulbo-urethral glands.
3: Sige, doon na lang tayo sa Cowper. Mas mahirap yung sumunod eh. Bulbo-urethral glands.
4: So, nasa loob ng ari mo yan, kuya. Hindi yan kung saan-saan galing. Okay?
3: Uh-huh.
4: So, malapit yan sa prostata. Okay? Mm. Malapit sa prostate gland, malapit sa urethra. So, ang tawag din ay Cowper's gland. So, dyan lumalabas yung malinaw na likido na sa dulo. Sa babae naman, partner, may ganyan din.
3: Okay.
4: Pag na-arouse ang babae, no, meron din tayong glands

0: pero hindi Cowper's gland.
1: Uh-oh.
0: Ang tawag doon ay Bartholin's gland.
1: Bartholin's?
0: So, ano mas maganda? Cowper's or Bartholin's?
1: Parang Cowper's. Yung Bartholin's parang Bartolina. Diba, Tita Doc?
0: Naman.
1: Oo, pero yung sa babae kasi, yun yung dahilan, kaya hindi pa naman siya nakakapag-orgasm, wet na.
0: Yes. Because of the Bartholin's gland.
1: Oh, oh.
0: Okay, nasa puwerta mo din yan, ate. Dalawa yan, ha? Sa bukana ng iyong puwerta. Nasa pintuan.
1: Dalawa. So, dalawa sa babae, isa lang sa lalaki. Mm. Oh, lamang ka.
0: Ay, actually, dalawa din yung sa lalaki.
1: Dalawa
0: sa loob.
1: Ah, okay.
0: Alright. Mm-hmm. So, naiintindihan na, ha? So, meron din po kaming mga ganyan, mga tinatawag na pre-cum or pre-ejaculate. Kaya lang, yung pre-cum kasi pwedeng magkaroon ng lumalangoy na sperm.
1: Naku!
0: Yung sa babae, wala.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Kasi isa lang naman talaga yun eh.
0: Mm.
1: Oo.
0: Okay, so parang, ang tanong kasi, kung hindi siya yung ejaculate ng lalaki, no, bakit nagkaroon ng sperm? Di ba? Bakit nagkaroon? So it could be because meron siyang previous na ejaculation, may mga naiwan pang sperm doon. Remember, ang mga sperm, mga tatlo, apat na araw na buhay, kaya pa rin doon, di ba?
1: Tiba, so, yun, no?
0: Tiba. Lalaking sperm yun, partner.
1: Oh, yes.
0: Uh-huh. Okay, so yan ang importante, ha? So ano daw yung function? Kung may ganun, ba't may ganun?
1: Mm-mm.
0: Akala kasi nila, partner, akala nila tulo. Okay? Kung tulo yon, dapat may kulay, may amoy, may masakit.
1: Pag, diba? Totoo yan. Pagka-infection yan, iba.
0: Mm-hmm. So, yung purpose niya is a, parang sa babae din, natural na lubrication.
1: Yes. Kulay kasi yan. Syempre, diba, pagka hindi lubricated din ng lalaki, mahirapan din siya.
0: Tama. Mm-hmm. Okay, so you also need that one, ha? Tapos, ito binabawasan ng acidity. Okay? Mm-hmm. So, basically kasi yung, di ba, yung similya mo, kuya, alkaline sila, di ba?
1: Opo.
0: Alkaline yun.
1: Mm-hmm.
0: So, para mabawasan yung acidity dun sa area na yon, yun ang purpose nung pre-cum.
1: Yes, yun ang pambalanse nung environment.
0: Right. Okay, then again, tumutulong siya sa sexual activity, sabi nga ni Amy, for better lubrication.
1: Yes, ang galing ng katawan ng tao, no, Tita Doc? Imagine, even that detail, no, talagang pine-perfect talaga. Perfect talaga ang katawan ng tao para tayong makina na bago na manufacture. Perfect ang pagkakamanufacture, kumbaga.
0: Mm-hmm. Yung ibang mga lalaki kasi, no, parang sa sobra excitement, hindi nagkaroon ng penetration yung mag-asawa, no?
1: Yes.
0: Hindi pa naman siya nag-ejaculate. Nagtaka sila na, bakit parang hindi naman natuloy, nag-withdrawal naman ako, sabi ni lalaki.
1: Yeah. Oo, tapos nabuntis.
0: Eh, yun na nga. Mm-mm. Yun pala dahil sa pre-cum yun.
1: Ayun, kaya pala, lalo na pag bata, no, Tita Doc?
0: Oo, for the younger generation. Mm-hmm. Tama. Okay? Mm-hmm. So, careful sa mga pre-cum na may likido sa dulo ng iyong ari, ha, kuya?
1: Okay? Lalo na pag sobra kayong excited.
0: Naman.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Tapos, may nagtanong dito, ano bang meron doon? sa pre-cum? Tubig ba yan?
1: Oo. No? At bakit ganun yung texture niya?
0: Yes. Mm-hmm. So, ano meron? Of course, may water siya, may mucus, merong enzymes. Wow, enzymes,
1: may
0: ha?
1: Enzymes.
0: May lubricating proteins at may alkaline substances.
1: Galing ng pagkakagawa.
0: Mm-mm. So, yun ang ingredients niya. Okay, so ang tanong, may sperm ba yun? Pwede.
1: Pwede.
0: Pwede magkaroon ng sperm yan.
1: Sabi mo nga, di ba, baka yung previous na iwan, sumama dun.
0: Tama.
1: Mm-mm.
0: Okay, so matatag talaga yung mga sperm na yan, ha? So, may natirang sperm sa urethra mula sa nakaraang ejaculation.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, ibig sabihin, pwedeng walang sperm at pwedeng merong sperm.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so hindi yung, wala naman yun, ba't nabuntis? Ayun na nga eh, paulit-ulit natin sinasabi, baka may sperm.
1: Correct, oo.
0: Diba? Ang tanong nga, partner daw, gaano ba kadami yung pre-cum na yan?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so actually, konti lang naman yan. Okay?
1: Ito ba'y depende sa edad, Tita Doc?
0: Kadalasan kasi younger generation ng ganyan.
1: Meron. Oo. Kapag paghabang tumatanda, nawawala na.
0: Ganon.
1: Oo, para rin pala talagang babae.
0: Tama.
1: So in fairness, na dry din sila.
0: Yes.
1: Aha.
0: Okay. For
1: kala
0: some men.
1: Nyo, kami lang, ha?
0: Oo, kala nyo kayo lang.
1: Kayo din, natutuyot.
0: So, yung pre-cum na yan, kapatak lang yan. Konti lang naman yan, no? Halos hindi napapansin. Mga 1cc or 1ml lang siya.
1: Ba, konti. Pero konti pero parang galit pre pa lang yun pero meron ng gano'n nasa 1 ml na.
0: Oo. Ba? Pag nag-ejaculate naman si lalaki, 5 ml naman yun. Mm-hmm. Mas madami at may sperm na yun. Uh-huh. Diba? So, bakit daw yung iba ang dami? Diba? Like, oh, ang dami nun sa dulo. Hindi pa naman ako inaabutan.
1: Nagsisimula pa lang naman ako. Ano? Siguro nga kasi sobrang excited, diba, Tita Dok?
0: So, ibig sabihin, depende sa level ng arousal.
1: Ah.
0: So, depende din sa hormones, no? Mm-hmm. Kung mas mataas ang testosterone level partner, pwedeng mas madami, diba?
1: Oo. Ito yung mga lalaking sabi nila, ito naman mahilig. Diba, Tita Dok? Oo.
0: Tama.
1: Kasi nga, ano sila, sobrang excited lagi.
0: Right. Mm-mm. At kung if you have good hydration, kuya, ayan, pero meron kang pre-cum.
1: So, para talagang babae, Tita Dok?
0: Yes, para walang talaga. No?
1: Oh, no, kasi
0: pre-cum diba, din tayo.
1: Oo, tsaka diba yung sabi nila, ang babae, kailangan hydrated din tayo.
0: Oo.
1: Kasi isa yun sa unang nadidehydrate.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Ayan.
1: Ma'am, at sabi ng mga lalaki, mamaya, ubusin namin yung mga tubig.
0: At nabanggit ni Amy kanina, baka daw sa edad, tama. Kung menopause, medyo tuyo. Andropause, kuya, ikaw yan. Pwede ka din matuyuan. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, depende din sa individual body differences.
1: Uh-oh.
0: Okay? So, yan yung pre-cum, ha? May mga lalaki na halos walang napapansin na pre-cum, habang iba naman ay mas marami. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, swerte-swerte lang talaga.
1: Oo. Siguro yung nabanggit mo, Tita Dok, no?
0: Yeah.
1: Mamikinalaman ba din ang lifestyle, no?
0: Siyempre.
1: How you, parang, yung health mo, paano mo inaalagaan?
0: Tama. So, how do you eat? Mahilig ka sa mga yung poor lifestyle sa pagkain.
1: Yes, pagkain. Poor diet.
0: Yeah.
1: Oo, tapos, meron ka pa mga vices, di ba?
0: Tama. Yung mahilig sa processed food.
1: Naku.
0: Food with preservatives.
1: Correct.
0: Oh, paano na?
1: Tapos, yung mga sigarilyo mo.
0: At?
1: Okay, toma.
0: Ayan, vaping.
1: Vaping, ayan, oo.
0: Ano na, partner?
1: Mm-hmm.
0: Ha? So, may nagtanong sa atin, partner, di ba? Ano daw ang mga abnormalities na dapat daw bantayan?
1: Mm.
0: Okay? So, bigay natin yung warning signs, ha?
1: Sige.
0: So, sabi nila, bakit kuminsan daw dilaw? Bakit naku daw berde?
1: Hmm?
0: Ala, ibang usapan na po yun. Bakit may amoy?
1: Naku.
0: Bakit mahapdi?
1: Mm-hmm.
0: Pag hinahawakan. Tapos ba't makate? Tapos ba't may dugong kasama?
1: Naku.
0: Hello, naku. Warning signs po yan na meron kang partner. Sabay tayo. Meron siyang
1: STD. Naku, wag na wag ka na.
0: Naku
1: me,
0: naman.
1: Oh, girl, iwasan mo yun. Kasi diba, Tita Dok, pwede niya maisalin sa partner niya.
0: Correct. Diba? So, ayun yung warning signs.
1: Sabi mo nga kanina, di ba? Clear as water ito dapat.
0: Oo. Ganun siya.
1: Oo, medyo malagkit siya, but clear as water dapat.
0: Yes.
1: Oo.
0: Okay.
1: So, kapag kayaan, dilaw, berde, o parang medyo cloudy siya, o medyo parang makapal siya, na puti. Hindi na po yan tama.
0: Tama.
1: Hindi yan pre-cum. Infection po yan.
0: At kung umihi ka, masakit.
1: Ayan.
0: Ayan na nga.
1: Oo, okay. Kailangan mo nang magpa-doktor.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: So, hindi lang naman STD para ka meron kang urethritis or prostatitis, no?
1: Yes.
0: Problema sa urethra, problema sa prostate gland,
1: mm-mm,
0: or may irritation ka or inflammation. Okay,
1: mm-hmm.
0: So, kung dapat abnormal ng symptoms,
1: huwag mong baliwalain kapag ka meron ka mga ganito. Kasi mm-hmm, lalo na yung nangangati pa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Naku, hindi talaga siya normal. Parang babae din, Tita Dok, di ba? Pag may pangangati doon, pa-check up ka.
0: Alam mo, iba mga lalaki man o babae,
1: mm-hmm,
0: pag makati yun, mm-hmm, parang kailangan daw maibsan, kailangan mag-make. Kailangan mag...
1: Make love?
0: Uh-uh.
1: Naku, hindi.
0: Matatanggal daw yung kate.
1: Ay, hindi yun. Kapag nag-make love ka, susunod yan, dalawa na kayo nangangati.
0: Yes.
1: Diba?
0: Magnidaan sa kate yan, ha?
1: Mm-hmm. Mm. Hindi po, hindi ganun yun. Ibang kate naman yung pinag-uusapan, diba?
0: Mm-hmm. Oo. Tama.
1: Ito kasi talagang physical na yung kate.
0: Uh-oh.
1: Diba na nararamdaman mo, gusto mo kamutin.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Ay, nako.
0: May problema kayong malaki pag gano'n yun, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ah, baka bakterya yan, or virus,
1: yes,
0: or parasite.
1: Mm-hmm.
0: Baka meron ako, yun lang.
1: Oo, basta kailangan na ng doktor, punta ka na kaagad sa doktor.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Sa nakakabuntis ba daw yung pre-cum? Ha? Ang sagot ay, oo nga.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, pwede merong sperm na pasama. Sperm residue po ang tawag doon sa urethra. mula sa previous na ejaculation.
1: Pag sinabing previous, Tita Dok, kunyari nag-sex kayo nung Lunes, sumunod na nag-sex kayo
0: Tuesday,
1: Wednesday, hanggang Thursday. Mm. So, pwedeng yung may natira doon sa nakaraan.
0: Pwede.
1: Okay. Yun pala yun.
0: Okay. Yun na, ha? So, sabi nga dito, pag hindi umihi pagkatapos mag-ejaculate. So, yung purpose nito, di ba partner yung iba, pagkatapos magtalik, di ba jumijingle?
1: Oo.
0: So, pwedeng ma-wash off yung sperm.
1: Okay. Okay?
0: Pero yung sinasabi mo kasi na, kunyari nag-make love ng Monday, do you think magre-retain ang sperm? Unlikely yun eh. Kasi nga umiihin.
1: Ah, yes. Okay, tapos so, naguhugas.
0: Yeah. Uh-oh. At mamamatay na din yung sperm kasi nga because of the acidity. Remember, ang seminal fluid alkaline, di ba?
1: Uh-huh.
0: Okay, so ang point dito is pag nagkaroon ulit ng round 2 within the night.
1: Okay.
0: Ayun, so parang next ejaculation po yun.
1: Oo, okay? So pwede mag-survive yun.
0: Right.
1: Uh-huh.
0: Okay, so very important po. So gaano kataas ang risk? Mas mababa kaysa sa full ejaculation. So ibig sabihin, pwedeng hindi naman, sabihin mo naman, di naman dok, totoo yan dok. Eh, hindi nga, pwede rin mangyari. Pero compared sa totoong ejaculation, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. No?
1: So hindi himala yun.
0: Yes.
1: May nangyari talaga. Mm-mm. At hindi mo nga lang naiintindihan.
0: Right. Mm-mm. Kung mahilig ka sa withdrawal method o yung hugot, huhugutin mo, hindi pa rin 100% na hindi ka makakabuntis, kuya.
1: Oo naman. Kasi nga may pre-cum, diba, Tita Dok?
0: Eh, yun nga.
1: O, tsaka may iba pa. Too late na para maglagay ng condom.
0: Correct. Oo, naglagay ka pa, tapos na.
1: Sabi, hindi, nag-condom ako. Paano nangyaring akong tatay niyan? Diba? Eh, kaso nga, may pre-cam. So,
0: tama.
1: Bago ka nag-condom, eh, nakakuha ka na, nakaano ka na. Naka-score ka na, kumbaga. Naka-shoot ka na.
0: Nagpapalakpakan na yung mga sperm. So, ang tanong nila, partner, nabanggit na natin ito kanina, no? Kung nagpapasa ba ng STD ang pre-cam, ay oo nga, eh, nabanggit na natin yan.
1: Uh-huh.
0: Anong klase, partner? Pwede? Anong klase STD yan?
1: Naku, ito pinakamabigat, yung HIV.
0: Yun!
1: Diba?
0: Or tulo.
1: Tulo yung gonorrhea.
0: Yes.
1: Uh-oh.
0: Or chlamydia.
1: Sa babae.
0: Herpes. Uh-huh. Human papilloma virus, uh-huh, at saka hepatitis B.
1: Biro mo na pati hepatitis B.
0: Yes.
1: Ang hepatitis B po ay considered as STD, ha?
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Okay. So, bakit daw delikado? Kasi nga, naglalaman nga ng virus siya, ng bacteria, no? Kahit walang ejaculation,
1: mm-mm,
0: possible pa rin na magkaroon ng transmission during sexual contact.
1: Opo. Tandaan natin, hindi naman kasi kumbaga, masyado talaga intimate yung ginawaan nila, di ba, Tita Dok?
0: Yeah.
1: Oo, si lalaki, nasa loob ni babae, so hindi nakakapagtaka kung merong ganitong pasahan na mangyayari.
0: Tama.
1: Kaya kailangan alam natin ano ba yung naipapasa natin sa partner natin.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Magpasa na lang kayo ng ano, ng ano.
1: Wag yan. Oo. Kaya kailangan aware kayo ano ba yan lumalabas sa'yo. Diba, Tita Dok?
0: Gawa tayo ng comparison, partner.
1: Oh, sige.
0: Ah, ano daw ang difference ng yung semen sa pre-cum?
1: Okay.
0: Ayan.
1: Sige.
0: Magkaiba tayo, ha?
1: Uh-oh.
0: Ikaw yung pre-cum.
1: Okay. So, pag pre-cum, lumalabas yan bago yung ejaculation.
0: Yun.
1: Uh-oh.
0: Yung semen naman, lumalabas during ejaculation o nag-orgasm si lalaki.
1: Oh, ayan. Yun. Oo nga. So, ako before, di ba? Ikaw yung during.
0: Yes. Ano pa?
1: Ito pa. Mm. Yung sa pre-cum, galing po yan sa, sabi nga ni doktora kanina, Cowper's glands.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Yung semen naman, galing po yan sa testis, galing sa prostate gland, at galing sa seminal vesicles.
1: Ayan. Mm. Okay. So, ito pa isa. Pag pre-cum, karaniwan, malinaw at watery.
0: Mm.
1: Okay. Ayan. Parang tubig.
0: Ang semen naman ay cloudy or maputi.
1: Ayan. Mm-hmm. Ito pa isa, kapag pre-cam, kaunti lang ang volume.
0: Oo,
1: kunti
0: oo.
1: Lang ha.
0: Mga 1 ml lang yan.
1: Mm-hmm.
0: No? Or ang semen naman ay mas malaki ang volume, mga 5 ml or 5 cc.
1: Mm-hmm. Mm. Sa pre-cam, hindi po pangunahing may sperm.
0: Mm.
1: Pwedeng wala.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Well, sa semen, maraming sperm cells yan, million-million.
1: Yes, yun talaga yung dala niya.
0: Yeah.
1: Uh-huh.
0: Mm.
1: Ito pa, pang-lubricate at neutralize ang pre-cum.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Ay, yung semen naman, para sa reproduction po yan.
1: Yun talaga yung purpose. Mm-hmm. Okay, isa pa, last ito. Mas mababa ang pregnancy risk o yung risk na magbuntis ang isang bayo o makabuntis si lalaki sa pre-cum.
0: Yes. Mm-hmm. Sa semen naman, ito yung mas mataas ang pregnancy risk.
1: Yun. Kasi nga, ang purpose niya talaga is reproduction.
0: Yes.
1: O, yun. O, alam niya na ha. Mm. Ngayon may ilan tayong paalala, Tita Dok.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, it's important na yung sexual health ay alam na alam ninyo at kung paano ang gagawin. Siyempre, una, no, gumamit ng protection para ma-avoid yung mga HIV na yan at ano-ano pang STD, di ba? At hindi ka makakabuntis. Very important. Condom, kung kaya. Ano pa, iba partner?
1: Oo, kailangan health. Meron tayong, kung tayo ay sexually active, mapababae, mapalalaki, kailangan ng regular testing.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Tama.
1: Oo.
0: And yung pangatlo, mag-usap kayo. Communication matters. Diba, partner, no?
1: Communication is the key.
0: Yes. Yeah, so, be responsible. No, you have to know the boundaries at healthy intimacy po yan. Mm-hmm. Okay? Remember po, ang pre-cum po ay maliit na bahagi ng sexual process po yan pero malaking source ng confusion. Nalilito kayo kung ano yun? So, ang role niya is lubrication at paghahanda ng katawan para sa ejaculation, ha? Ngunit hindi ito pareho sa semen. Nabanggit na namin kanina, yung differences between semen and what?
1: Pre-cum.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, ayan, alam na natin, ha? So, para mas ligtas tayo at hindi rin tayo makadisgrasya, eh, alamin natin yung mga ganitong detalye. Huwag nating baliwalain, di ba?
0: Yung konting patak
1: partner.
0: Na yan.
1: Oo. Ano ba ito? Pwedeng isang patak, sang katutak.
0: The little drop.
1: Diba, Tita Dok? Sang katutak na problema pala yung pwedeng dalhin sa'yo dahil hindi mo naiintindihan kung ano yung patak na yan.
0: Ay! Gusto ko ulitin mali partner.
1: Isang patak, sang katutak na problema ang dala. So, ayan po yung tungkol sa pre-cum. Lahat tayo nakakaintindi na. At ngayon, Tita Dok, bago tayo magpatugtog ulit at mag-break, di ba? Ito na, Tita Dok, yung mga ilang sagot dun sa ating tanong, what is the best time para sa sex? Sa inyo po, mga kapamilya. Pero bago itong mga nandito sa papel, Tita Dok, meron sagot ka agad si Tita Lina Ho, eh.
0: Ah, sabi.
1: O, una sabi niya, happy midnight daw sa atin. Mm. O sa private talk. So, nagre-request siya ng song na You Needed Me by Anne Murray. Uh-huh. Ayan, Zach, You Needed Me daw para kay Tita Lina Ho. Ito naman sagot niya sa tanong. Wala daw silang paborito na time ni hubby. Basta kung kailan niya gusto, pinagbibigyan ko na para hindi siya toyoin.
0: Toyoin.
1: Or para hindi mag-init ang ulo niya. Wag lang ako ay may toyo. Ayan. Pagbibigyan niya, basta wala rin siyang toyo. Oo. Ay, mahirap pag pareho kayo may toyo, baka magkaroon ng adobo, Tita Lina. Salamat daw. Okay. So, sino pa, Tita Dok?
0: Okay. So, magko-comment reading ba tayo?
1: Yes, comment reading,
0: sige.
1: Tita.
0: Umpisahan ko ha. Si Lovely ng Bacoor. Good evening po, Doc Lulu and Ma'am Amy. Tingin ko, best time for sex ay kapag masaya at magaan ang pakiramdam ninyo bilang couple. Minsan, kahit simpleng cuddle habang nanonood ng movie sa gabi, nagiging romantic na agad ang mood. Hindi lang physical intimacy ang mahalaga, kundi yung emotional comfort din. Lagi ako nakaabang sa inyong late night topics. Yes! Yee-hee. Thank you so much, Lovely.
1: Oo, salamat, Lovely ng Bacoor. Si Harold naman ng Bohol, sabi niya, para sa akin po, madaling araw ang pinaka okay dahil tahimik na ang paligid at mas intimate ang atmosphere. Kapag parehong relaxed at walang iniisip, mas meaningful ang pagiging sweet ninyo sa isa't isa. Doc Lulu, Mama Amy, nakakatuwa kayong makinig dahil o pakinggan siguro ibig niya sabihin dahil yeah, parang natural lang ang usapan kahit tungkol sa sensitive topics.
0: Correct.
1: Salamat.
0: Thank you, Harold. Mm-hmm. Let's go to Camarines Sur. Si Jessa, Doc Lulu at Ma'am Aimee, naniniwala ko na ang best time for sex ay kapag parehong handa emotionally at mentally ang magpartner. Pero personally, mas gusto ko talaga sa gabi dahil mas cozy at romantic ang ambience. Ang importante ay may consent respeto at tunay na pagmamahal. Thank you sa inyong comforting nightly program. Thank you too, Jessa.
1: Salamat po. Oh, ito si Mark naman ng Caloocan. Sabi niya, good evening, Doc Lulu and Ma'am Amy. Para sa akin, best time for sex ay pagkatapos ng quality time ninyong dalawa. Ah, katulad ng dinner or date. Dinner date. Or mahabang kwentuhan. Kapag emotionally connected kayo, mas natural at mas special ang intimacy. Mas preferred ko rin ang gabi dahil mas peaceful at walang distractions. Ang ganda ng tandem ninyo, kaya enjoy pakinggan ang show gabi-gabi.
0: Yay!
1: Salamat, Mark!
0: Thank you, Mark!
1: Mm-hmm. Mm. Ayan. Dito no, sa first batch ng sagot, puro
0: yes.
1: gabi.
0: Oo nga.
1: Diba, Tita Doc? Eh kasi nga daw, ano... 'di ba tahimik ang gabi? O naalala ko tuloy sa Bugyas.
0: Bakit?
1: O bawal dun yung lumalangit-ngit na higaan.
0: Ganun ba?
1: Eh sobrang tahimik, Tita Dok eh.
0: Paano yun kung nagtatalik tapos malikot sila?
1: Kaya nga, 'di ba parang dinig sa buong Bugyas. Pero 'di ba, pag may parang kasi sa probinsya, 'di ba?
0: Ano?
1: Kaya nga sa probinsya, bakit ang daming mag-asawa na marami ang anak?
0: Bakit?
1: Eh, kasi nga, Tita Do. Ang una, ang aga ng gabi nila, ng pagtulog.
0: Mm.
1: Eh, alas 6 dun, parang hating gabi na.
0: Ano diba? Oras sila nagtatalik?
1: Oo, syempre, ang haba ng magdamag para may gawin. Diba? Hindi katulad dito, sa Metro Manila, parang saglit lang ang gabi.
0: Mm.
1: Kasi dito, pasado alas 12 na, maaga pa rin.
0: Eh, tama.
1: Diba? Oo. Ito naman, tulog na, alauna pa lang na madaling araw.
0: Siguro doon sa... Anong lugar yun? Bugyas?
1: Bugyas.
0: Oo, pag nag-make love siguro doon, merong sapal. Ang sapal ba tawag
1: sapal.
0: Doon?
1: Sapal. Yung parang nilalagay sa bibig. Oo, tinatakpan.
0: Sapal. Mali yata yung word.
1: Sapal, yun yung ano ng nyog eh. Di ba? Sapal ng nyog. Oo. Hindi, anong tawag doon? Yung parang nilalagyan ng... yung
0: takip.
1: Bibig mo, di ba? Kunyari, kinidnap. Di ba, tinatalian yung bibig?
0: Baka ganun.
1: Oo, parang ganun. Hindi ko alam tawag dun.
0: Oo.
1: Basta yun. Ayan, may sagot si ano?
0: Ano?
1: Si Jirbo.
0: Ano tawag dun?
1: Letter B? Is there a letter B? Busal! Hindi sapal.
0: Bakit mo alam yung Jirbo?
1: Ba't alam mo yan na Jirbo?
0: Busal.
1: Busal.
0: Busal.
1: Tama. O pwede naman, at least pareho yung dulo. Al.
0: Oo.
1: Sapal. Busal.
0: Pwede na rin yun.
1: So, merong busal ang ibig sabihin.
0: Baka nilalagay ng busal para wag maingay.
1: Wag maingay.
0: Uh-oh.
1: Tsaka iti-check mo talaga yung kama, baka lumangit-ngit.
0: O kaya nga.
1: Diba? Susunod na title ng ating gabi nun, ng pelikula, Langit-ngit sa ating gabi.
0: Baka hindi sila nagtatalik sa kama kung hindi doon sa papag.
1: Papag, pwede papag. Din. Eh di ganun din yun. Di mas malangit-ngit ang papag, Tita Dok.
0: Hindi ba? Hindi nga. Wala naman paa yung ano.
1: Meron. May paa. Papag. Baka banig yung sinasabi mo, Tita Duk.
0: Sa banig nga. Papag is sa floor.
1: Hindi, Tita Duk. Ang papag, kama na kahoy. O kaya kawayan. May paa din yun. Papag nga lang. Diba?
0: Yeah. Isip ko nga yung papag.
1: Tita Duk, papag is parang kama na kahoy. Wala siyang kutsyon.
0: Ah.
1: Pero pwede rin naman, kasi noon may papag kami, pero pinalagyan ang kutso ng lola ko.
0: Ah,
1: oo, okay. Diba? Ngayon kasi kama, yun naman papag sa probinsya.
0: Uy, may friend pala ako, no? Nag-biyahe sila, kwento ka lang mabilis lang, no? Tapos barkada sila, and then I think sa Baguio din ito, no? Nagkwentuhan lang si mga barkada naman. Ay, Lulu, makinig ka sa kwento, ano? Nung nagkanya-kanya kaming kwarto, maingay daw yung, ano, yung kabilang kwarto. Kasi magpartner-partner sila eh, di ba?
1: Okay.
0: Alam mo, hindi langit-ngit eh. Yung headboard. Dugudug, sabi ng headboard. Ano ba yun?
1: Okay. Nababangga yung dingding.
0: Yun nga, doon sa headboard, doon sa dingding.
1: Okay. Oh. Alam mo na kung bakit.
0: Eh, kasi nga, yun na nga yun.
1: Couple-couple kasi sila.
0: Oo.
1: Oh, ayan,
0: naging
1: alam nyo na.
0: Joke tuloy. Tanggalin yung headboard.
1: Oo, para walang langit-ngit, doon na lang kayo sa sahig. Pero tiyakin ninyo na wala kayong masisipang kahit ano. Dahil baka mamaya meron, Tita Dok, eh. Masipa naman yung kung ano, tas matumba.
0: Ah.
1: O diba, magulat ang lahat. Itandaan ninyo kung probinsya yan. Sobrang tahimik ang magdamag.
0: Ay.
1: Diba?
0: Oo.
1: Problema pala, no, kapag kayong lugar ninyo, sobrang tahimik.
0: Oo nga.
1: 'Di ba?
0: Oo.
1: Pero talagang sa probinsya ganun eh.
0: Sige.
1: Sabi ng mga taga Bugis, ito si Amy, saglit lang dito, daming chismis tungkol sa amin. So anyway, ulitin po namin ang tanong ni Tita Doc.
0: Yes, so yung tanong natin ay ano ang best time for sex at ayan, bakit?
1: Aha, ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin
0: sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Ayan, tandaan po natin, siyempre ang private talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang amin po mga tinatalakay ay patungkol sa intimate moments ng mga mag-asawa at mag-partner. Kaya bawal po ito sa mga bata. Pero pwedeng-pwede sa
0: isip bata.
1: So dyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang private talks.
2: Private talks.
3: Private talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:59 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Private Talks.
5: Private Talks.
4: Sa DZMM. Your song request.
6: Song request.
4: On Private Talks.
6: Private Talks.

0: Call me Amy. Amy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, 1:11 na nagmamadaling araw. Grabe.
3: Oh, bilis.
2: Oo. Oh. Ayan, Tita Lina, ha? Napatugtog na namin ang You Needed Me by Anne Murray as requested by you.
3: Diba? Ano yung isa pa? You Needed Me? May sumunod. Maganda
2: yes.
3: rin.
2: Yes. Oo. Oh. Bread. If. Picture pin. Tapos sinundan yan, Aubrey, Bread pa din. By Bread. Oo, oh, diba?
3: Okay. Wow.
2: Yun. Nagulat si Tita Dong bigla.
3: Nag-isip ako, ano sinabi mo?
2: F.
3: Kasunod na, no? G.
2: Oo, G. Uy, naku, baka sabihin nila, niloloko natin. Hindi po. Oo. Nakakatuwa lang, di ba? May ganun talaga kasi magsalita.
3: Oo.
2: Pero let's just have fun, some fun dito sa programa. Hindi ko masyado seryoso sa buhay.
3: Ginigising nga namin kayo eh.
2: Oo, iksing-ising ng buhay, tapos masyado tayong serious. Di ba? Ay nako, ang mga serious masyado nandun sa tahimik na lugar na. Bala kayo dyan. Ang dami-dami kayang ganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Mm-hmm. Kung seseryosohin natin ang buhay, baka seryosohin din tayo.
3: Kaya nga.
2: Diba? Kaya huwag ayaan natin ang buhay dumaloy. Basta tayo eh. Sabi nga, diba Tita Doc, sa umaga, meron tayong blessing. Alam mo kung ano yung Tita Doc?
3: Ano?
2: Yung binigay sa atin ni Lord na mamili, diba? Kung magiging masaya tayo sa bawat umaga. Let us always choose to be happy.
3: Okay. Whatever time it is, we're always happy.
2: Happy!
3: Doktora, happy!
2: Yes. Hi, Doktora. Happy. Nami-miss ka na namin. Ayan.
3: Ay, hindi pa ako nakakapunta sa kanya. I'm supposed to.
2: Huwag ka mag-alala, Tita Doc. Pareha tayo.
3: Tiyo.
2: Nagsawa na nga kaya siya ng kaka-invite. Kasi nga, kanakailang invite na siya, hindi naman ako nadating.
3: Sige.
2: Oo. Minsan Friday, puntahan natin.
3: Sige.
2: Pero nagpe-prepare kaya ta for Saturday noon.
3: Ay.
2: Oo, diba? Ano, so, dapat ikaw mga Monday.
3: Sige.
2: Oo, para tapos na. Para by Friday, ready ka na.
3: Ite-text ko siya kung saan ko siya pupunta. Di ba dalawa clinic niya?
2: Yes. Oh, pero preferred niya doon sa Mac Aesthetic, doon sa may Fairview. Doon talaga niya preferred. Kasi yun daw ang kanyang talagang baluarte. Oo.
3: Sa Fairview?
2: Yeah, sa Fairview. Madali naman puntahan.
3: Madali ba?
2: Yes.
3: Mura ba ang gasolina?
2: Ayan lang. Pero wala tayong choice kung gusto nating gumanda.
3: Yun, tiis ganda.
2: Tiis ganda pati sa gasolina. Sige. O, diba? Okay.
3: Trabaho pa para makabili ng gasolina.
2: Tama. At ngayon, ito na, pag-usapan na natin, Tita. Ah? Ang pagkabaog or infertility.
3: Ayan.
2: Ano ba ito?
3: So, hindi lang yan tungkol sa pagbubuntis, kundi sa kalusugan, timing at maraming factors na madalas hindi na pag-uusapan.
2: Tama. Kasi nga parang pagkabaog, parang ayaw pag-usapan yan. Ano? Actually, ang hirap tanggapin para sa isang tao, lalo sa ating kultura, na baog, lalo na kung lalaki. Diba? Pero sa babae, ganun din. Parang, alam mo yun, parang pagka sinabing baog yan, parang may sinumpa. Ganun ang dating ng kondisyon na ito. Pero dapat ba na ganun ang pagtrato natin sa infertility, Tita Doc?
3: Partner, wait lang ha. Doon sa, balik tayo sa Baguio, meron kasing parang practice doon. Di ba meron silang, how do you call that, premarital sex ba? Basta, nagtatalik sila bago sila ikasal.
2: Oh.
3: So, anong tawag doon? Parang may bahay-bahayan eh. Alam ba yun?
2: Hindi. Hindi. Pero saan ba to?
3: Sa Baguio nga.
2: Sa Baguio?
3: Oo.
2: Okay.
3: So parang meron doon bahay-bahayan. Hindi naman bahay-bahayan para there's a little house there. Tapos doon nagtatalik yung supposed to being...
2: Ikakasal?
3: Yeah.
2: Okay.
3: And then itatry nila kung mabubuntis o hindi. Or okay ba sila, no? Kung match na match pa.
2: Kung meron silang sexual... kung yung kanilang vibes sa pagdating sa pagkipagtalik, okay.
3: Oh, tama. Uh-oh. Okay. So anyway, paano kung na-prove na baog? No? So it will take time.
2: O kaya, kasi ang pagbubuntis naman, Tita Doc, hindi naman porke nagtali ka ngayon o kahit na sa yung iba ilang taon bago mabuntis.
3: Oo nga. So depende, 'di ba? Baka nag-make love tapos hindi tama, hindi tama yung timing, hindi pala fertile.
2: O baka sobrang stress ka dahil baka yun yung ina-expect sa'yo na mabuntis ka agad, lalo ka tuloy hindi mabuntis.
3: Mm-hmm.
2: 'Di ba?
3: Ayan.
2: Mm-hmm.
3: So maraming Pilipinang gumagamit ng salitang baog bilang biro bilang insulto.
2: Mm-hmm.
3: Pero medically speaking, ang tamang termino ay infertility.
2: Uh-huh.
3: Okay? So, isa itong kondisyon na maaaring maranasan ng babae, ng lalaki, or pareho, partner.
2: Naku.
3: Ha? So, dapat we have to understand, hindi ito automatic na ibig sabihin ay imposible ang magkaanak ka. So, anyway, itong infertility po, pag sinabi mo infertile ka, isang taon ng regular at unprotected sex, hindi ka nabubuntis.
2: Or hindi ka nakakabuntis sa kaso ng lalaki.
3: Oh, correct.
2: Mm-hmm.
3: O kaya 6 months kung ang babae ay edad 35 pataas. Ayan, partner ha.
2: Hirap na magbuntis.
3: Ayan yung edad na delikado eh. Pag 35 and above, wala ka pang anak, baby. Isipin ng mga ate, pag 35 and above ka, high risk na talaga yan.
2: Oo, ito na yung pahirapan ka mabuntis.
3: Yes.
2: Pero meron din naman nabubuntis.
3: Naman. Uh-huh. Pero high risk, hindi ba?
2: Uh-huh.
3: So, hindi naman ibig sabihin nito na wala ng pag-asa. Minsan delayed lang daw partner, no?
2: Oo.
3: Or may hormonal imbalance siguro.
2: Yeah, okay. Oo. Like yung ating, ano, di ba? Merong mga artista na ganun, na antagal bago mabuntis. Di ba? Pero, nabubuntis naman eventually.
3: Yes. Kaya, wrong timing.
2: Yeah.
3: Di ba? Wrong timing. Or may reproductive problem. Baka may PCOS.
2: Yeah, diba? Pwede din. O kaya, yun lang. Minsan, wala lang dahilan eh. Sasabihin ng doktor, parang healthy naman kayo pareho. Siguro hindi pa lang talaga panahon.
3: Yes. Di ba? And this is for couples na nagtatry talaga. Pero ibang couples kasi partner, no? Kinasal na, dumaan na 1 taon, 2 taon, ayaw magkaanak.
2: Yes.
3: Hindi naman infertile. Ayaw lang, so nagpipil siya.
2: Ito naman, talagang desisyon kasi nila.
3: Mm-hmm.
2: Yung iba nga gusto muna mag-alaga na lang muna ng aso at pusa.
3: Yun nga.
2: Bago sila magkaroon ng talagang anak nila.
3: Yes.
2: Mm-hmm.
3: So may nakausap nga ako na hindi naman daw siya infertile, yung lalaki at yung wife niya hindi rin.
2: Uh-huh.
3: Ayaw lang daw nila talagang magkaanak.
2: May mga ganong couples na ngayon, tita. Mm-hmm. Tita Doc, no, na ayaw nila. Gusto lang nila mag-asawa.
3: Mm-mm.
2: Pero ayaw nila ng bata.
3: Yes.
2: Pero meron din naman yung iba, ayaw nila ng asawa. Gusto lang nila bata.
3: Correct.
2: So, depende kasi yan. Iba ng, tandaan natin, iba na po yung panahon eh.
3: Mm-hmm.
2: Iba na ang gusto ng tao ngayon, di ba,
3: yes,
2: Tita Doc?
3: Iba na.
2: Mm-hmm.
3: Sige, so we respect that ha, kung ano yung gusto po ninyo.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so babae lang ba ang nagkakaroon ng infertility? Ang sagot ay?
2: Hindi.
3: Hindi.
2: Mm-hmm.
3: So, pwedeng parehong men and women, pwede po yan. Okay?
2: Mm-hmm.
3: Pero problem kasi partner, marami agad sinisisi yung bae.
2: Tama. Yung kunyari mag-asawa ang tagal magkaanak, sasabihin
3: ikaw eh.
2: Baog ka yata eh. Gaganunin na yung babae. So, ang unang nagpapacheck up lagi,
3: yung
2: tita
3: babae lang.
2: Babae. Para bang si lalaki, sigurado siya sa sarili niya lagi.
3: Nga.
2: Diba?
3: Mali po yan.
2: Mm-hmm.
3: So, may mga medical issues po, syempre, no? May sa babae, may issue. Yung lalaki, may issue ka rin, kuya. Huwag kang sisinasisi dyan. May cases na parehong may contributing factors at minsan naman unexplained yung tinatawag na infertility ninyo.
2: Ito yung, bakit nga ba hindi tayo magkaanak dalawa?
3: Alam mo partner, kwento ko lang ha, may isang doktora.
2: Mm-mm.
3: Okay, and napangasawa niya, doktor din.
2: Okay.
3: Yung lalaking doktor, medyo mas may edad sa kanya.
2: Mm-hmm.
3: Parehong doktor to, ha?
2: Yes.
3: Tapos yung babaeng doktor is an OBGYN specializing in infertility.
2: Uh-huh.
3: So, kunyari may mga pasyente, siya yung take care sa mga babaeng hindi nabubuntis.
2: Okay.
3: Did you know that siya infertile din? Nag-try siya kung ano-ano, mga IVF.
2: Okay.
3: Hanggang sa medyo nagka-edad na din, hindi na siya nagka-baby. Imagine, ikaw yung nagte-take care sa mga infertile na mga pasyente, tapos ikaw mismo, hindi mabuntis.
2: Hindi mabuntis.
3: Ang hirap, partner.
2: Parang the same, ano. Ang hirap talaga nun, kasi parang araw-araw. Diba? Mm-hmm.
3: Well, anyway. So, yung tinatawag na estimated causes daw ng ganyang problem, 30-40% female.
2: Aha.
3: Ganun din yung lalaki, 30-40%.
2: So, diba? Pareho lang.
3: Pareho lang.
2: Mm-mm.
3: Or pwedeng combined. Diba, partner?
2: Kaya nga.
3: Mm-mm.
2: Kasi nga yung reproduction, ano yan eh, takes 2 to tango parati.
3: Mm-mm.
2: Parang sabi nga, parang do it.
3: Ha?
2: Kapag hindi tugma, sintunado. Diba? Totoo ba? Diba? Oo, kasi ganun din naman sa pagtatalik, diba?
3: Mm-mm.
2: Sabi nila, hindi tayo match.
3: Uh-uh.
2: Yung pala, hindi lang kasi kayo magtugma.
3: Uh-uh. Mm-hmm. Yes, iba yung boses mo sa boses ko.
2: Correct, oo.
3: Ikaw, soprano siya?
2: Oo.
3: Ano? Alto?
2: Alto. O kaya, mas mababa pa, bass. Uh-huh. Diba? Ang hirap naman. No? Paano nga kayo magmamatch dalawa? Uh-uh. So, doon papasok yung communication.
3: Uh-huh.
2: Diba?
3: Sige. Uh-huh. Konting sample nga dyan, kanta nga.
2: Nang alin? Huwag na.
3: Eh, bakit?
2: Huwag na. Sabi na. Ang arte. Oh, sige, eh, pa-picture, please. Ay, nako, tita Doc.
3: Alam niyo po, mga ka-servisyo, kapamilya, ito si Amy, magaling pong kumanta, promise.
2: Oh. Pang ano lang tayo, pang banyo.
3: Hindi, oh, nag-karaoke kami, ang galing-galing nun.
2: Ay, nako, tita Doc.
3: Ano?
2: Okay, so mag-birthday ka na naman eh.
3: Sige na.
2: Mm-hmm. Ano daw ang causes?
3: Sanhi. Or...
2: Sa babae.
3: Sa babae.
2: Yeah,
3: okay, oh. Una is could be meron kang problema sa ovulation mo, meron kang
2: PCOS.
3: Ayan. Polycystic ovarian syndrome.
2: Mm-hmm.
3: Okay? Or again, hormones, imbalance sa hormones mo ate, okay? Or may problema ka sa thyroid mo.
2: Thyroid.
3: Or stress. Hello.
2: Hello. Alisin mo yung stress sa buhay mo, tapos pinalaya si Mister. Lalong hindi na buntis, nawala si Mister.
3: Aguy!
2: Uh-huh.
3: Or sobrang kang mataba ate, ha? Obese ka masyado, mahirapan ka mabuntis.
2: Or extreme, ha? Pwede rin sobrang weight loss o sobrang payat.
3: Yeah.
2: Pwede ba yun, Tita Doc? Pag sobrang payat, hirap din magbuntis?
3: Naman, no? Tanong okay. Bakit ka pumayat? Hindi mo alam na nangangayayat ka. So, may problema, di ba?
2: Okay.
3: Okay. Mm-hmm. So, sabi nila partner, yung fallopian tube kung saan dapat i-stambay ang iyong fertilized egg,
2: uh-huh.
3: No? Ang iyong itlog, ate, ay black.
2: Barado.
3: Paano?
2: Parang tubo lang ng tubig. Di ba? Barado.
3: Oo.
2: So, hindi makadaloy.
3: Oo. Walang maistambayan nga yung ovum.
2: Sarado yung pinto, kumbaga.
3: Oo. Mm-hmm. Ang tanong bakit? Baka merong pelvic inflammatory infection, ha? May STD.
2: Naku. Yan na naman yan. Oho.
3: Aha. May endometriosis at meron previous surgery.
2: Okay. Ate, so, ha? Yung palang previous surgery, pwede mag-cause para yung fallopian tubes ay masara.
3: Yeah.
2: Uh-huh.
3: So, pwede ding endometriosis, ito yung tissue na parang lining na matres na tumutubo sa labas ng matres.
2: Mm-hmm.
3: Endometriosis po yon. Pag meron kang ganyan ate, pag nag-mens ka, sobrang sakit. Sobrang dami nung dugo. Tapos, yeah.
2: So, ito yung hindi makabangon, Tita Doc?
3: Oo, pag may mens. Oo. Kasi okay. Bigat-bigat ng balakang. No?
2: Mm-hmm.
3: Diba? So, ang hirap talaga pag block na yung fallopian tube mo, may endometriosis ka pa.
2: Uh-huh.
3: Or kaya partner, syempre, balik tayo sa edad na 35, no? So, habang tumataas po ang edad mo ate, nako, bumababa ang quantity or quality ng itlog mo.
2: Itlog. Mm-hmm. So, talaga malaking factor yung edad, Tita Doc.
3: Yes.
2: Ngayon pa naman, nauuso yung mas, kung magpakasal, later na tayo magpakasal, later na tayo mag-anak, di ba? Kasi ang hirap ng buhay. So, hindi pala, sa kaso ng babae ito, Tita Doc, no?
3: Yes.
2: Hindi advisable na hintayin niya yung mga gitong edad.
3: Huwag niya antayin na 35 ka, doon ka lang mag-iisip na magka-baby.
2: Uh-huh.
3: Problem yun. Pwede naman, kaya lang high risk na nga.
2: Oo, kumbaga, actually, magbuntis ka man, yung kalusugan mo, delikado din.
3: Mm-mm.
2: Oo, di ba?
3: Mas maganda kasi kung yung baby mo, halos yun, bata pa,
2: correct,
3: tapos may baby ka na.
2: Mm-hmm.
3: Bakit ko sinabi yan? Kasi yung example na lang, yung aking kapatid na lalaki, lalaki to ha, nakapangasawa siya ng a lot younger woman.
2: Yes. Uh-huh.
3: Kaya lang, dun sa school, nakakantsawan siya na yung asawa daw niya, anak niya.
2: Oo. Oh, oh.
3: Tapos siya yung lolo.
2: Nung mga bata.
3: Pag meron parent-teachers association, ay, yung lolo. I'm not the lolo, I'm the father. Sabi niya gano'n.
2: Okay lang. At least napatunayan niya na kahit itong edad na to.
3: Fertile siya.
2: Oo, diba? Actually, ano yun, parang ano sa lalaki.
3: Mm-hmm.
2: Parang trophy.
3: Yes.
2: Diba?
3: Nakakatuwa. Mm-hmm. Siyempre kung ano naman, kung ikaw ate o kuya, mahilig manigarilyo,
2: naku,
3: minom, ayan. So, pwede ka maging infertile. Nabanggit nga ni Amy yung kanina. Mm-hmm. Paano naman partner kung kulang sa tulog?
2: Ayan. Oo nga. Oh. Ano ba ang factor na to ng tulog? Kumusta naman? Sa fertility.
3: pwede kang maging infertile din kung gulang ka sa tulog palagi, no? Mm-hmm. Continuously. May tulog ka ba?
2: Ako? Kaninang umaga.
3: May tulog ka naman.
2: Kaninang umaga, may tulog ako.
3: Yes. Oo. May tulog naman tayo, diba?
2: Meron naman. Oo. Kasi, hindi nga lang yung normal na sa gabi talaga.
3: Oo. Oo. Pero it does not make us abnormal.
2: Sabi
3: diba?
2: Nga, diba? Oo, hindi, mamaya, hindi totoo, diba, Tita Doc, na hindi. Kapag na sa gabi lang nagre-repair ang katawan?
3: Hindi.
2: Oo, diba?
3: Explain natin mamaya. Isang topic natin yan,
2: yes.
3: Ha? Okay. Doon sa mga addict dyan sa drugs, magiging infertile ka. Drugs ka ng drugs dyan.
2: Yan, oo. Tsaka yung mga malakas tumoma, pwede mag-cause ng infertility yan o sigarilyo.
3: Naman. Dami natin na pagalitan, ha?
2: Oo nga. Eh, dapat lang magising tong mga to. Kasi, Tita Doc, hindi nila alam, sinasayang nila yung buhay nila. Hmm. Diba?
3: Right. Eh, sa mga lalaki naman, ano ang causes?
2: Oo, para sabihing ikaw ay posibleng baog.
3: Siyempre, pag kulang ka ng sperm count, eh, di baog ka, di ba?
2: Bakit ka ba kinukulang? Ano bang pinagagawa mo sa sarili mo?
3: Dapat, di ba? Importante yung sperm ka. Dapat million-million yan. Kahit isa lang ang kailangan ng itlog ng babae, dapat million yung dapat ma-ejaculate mo, kuya. Okay ba? Tapos kung yung sperm mo, kuya, mahinang lumangoy. Hulo.
2: Lalo na yung mga, ang alam ko yung mga obese, ganun, di ba, Tita Doc? Pag obese ang lalaki, yung sperm niya, parang katulad niya din.
3: Mabagal diba? Din.
2: Oo, mabagal din. Kasi nga, yung motility niya, hindi maganda.
3: Okay.
2: Oo.
3: Actually, obese or not obese, may ganun eh.
2: Oo.
3: May mga sperm na mahinang lumangoy, no? Kasi nga, yung lifestyle factors,

0: alien ka.
1: Di ba sperm pa lang alien ka na?
0: Or maikli yung liig. Or maikli yung buntot. Di ba? So yun ang problem dyan. Yung morphology o yung itsura o yung shape ng sperm ay abnormal.
1: At pagka ganun, hindi mabubuhay yun, di ba, tita?
0: Ay, hindi siya makakapag-fertilize.
1: Buti na lang, biruin mo kung dalawang ulo tas nabuhay.
0: Hindi mo. Doon pala sa puwerta ng babae, yun, patay na yon. Lahat ng mga abnormal looking sperm, they all die doon pala sa puwerta pagka-ejaculate.
1: Parang ano, no? Parang machine na merong quality control.
0: Yes. Diba? Oo. Mm-hmm. Diba? Tapos kung may hormonal problem, syempre, kuya, pag mababa ang testosterone level mo, meron kang, ayan, problem din yan, ha? Or, meron kang varicocele.
1: Ano yun?
0: Pamamaga na ugat. Sa ugat yan, sa scrotum.
1: Parang varicose veins na napunta sa balls?
0: Right. Nandun sa... Tama. Na-imagine mo ba?
1: Ang pangit naman nun. Unang-unang texture nun, di na nga maganda.
0: Kulukulubot siya,
1: tas,
0: di ba?
1: Tapos nilagyan mo pa ng uga? Ba yun? Ano yung pasmado, tita, no?
0: Na namamagang ugat, di ba? May ugat-ugat naman doon, di ba? Kaya lang,
1: pero para mamaga, anong ayos na nun?
0: Or kaya nga, parang may bulabulati doon.
1: Alam mo, naisip ko kung ano.
0: Ano?
1: Yung, di ba yung ubeng, kamote, pag kinukuha mo sa ilalim ng lupa. Ano ba yun? Ang talas naman ng ano ko? Ano yung imagination ko ngayon?
0: Matindi,
1: ako galing kasi talaga. Ako ng bugyas, eh.
0: Hindi. Sige. So yung varicocele po, pamamaga ng ugat sa scrotum na maaaring magpataas ng temperature. So pag tumaas yung temperature sa iyong testis, mamamatay yung mga sperm.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So ayaw nila nang naiinitan.
1: Oo naman. Sino ba may ayaw?
0: Oo.
1: At sino ba may gustong mainitan?
0: Ayaw nilang maluto.
1: Oo. Mm. Diba? Ay, nako.
0: Naluto dun sa itlog.
1: Mm. Mm-hmm.
0: So syempre, may lifestyle environmental factors na ulit na naman natin. Ito ni Aimeo, si alcohol, yes, drugs, mataba.
1: Steroid use, yung mga mahilig mag-steroid, yung mga nag-gym.
0: Yes.
1: Diba?
0: Or yung mga lagi may naramdamang masakit, iba nag-steroid partner eh.
1: Oo, diba? Oo, para, kasi nga pagka-steroid, tanggal agad yung pain.
0: Correct.
1: Oo, pero yan po ay nakakabaog.
0: Yes.
1: Pagka lagi-lagi mong ginagawa.
0: Tama.
1: Ito pa isa, yung mga obese.
0: Ah.
1: Sobra sa timbang. Diba? Actually, yung obesity hindi nga sa timbang eh. Diba, tita Doc? Kasi, nung kapayatan ko, nagulat ako, diniklara akong obese eh. Diba? So, nasa ano natin yun, ito, body weight.
0: Correct.
1: Ay, body mass.
0: Yes.
1: O sa body mass, yung nakasalalay. Yung,
0: Ito pa, partner.
1: Uh-huh.
0: Yung exposure daw sa init. Let's go to Japan.
1: Okay. Okay.
0: Sa Japan, di ba, yung mga nagtatrabaho, mga lalaki, after work, nag-uunsen sila. So, nagbababad sila sa mainit na pool or jacuzzi. Di ba? Paano din,
1: Naluto na yun. Siguro kaya ang konti din nila mag-anak.
0: Correct, tama.
1: Diba?
0: So hindi, yung reason.
1: Hindi dahil culturally gusto nila konti yung anak nila, diba?
0: Tama.
1: Kundi may iba pang reason.
0: Yes, so, isa lang sila o dalawa, diba?
1: Oo, tama. Kaya nga ngayon, diba, ang daming bahay doon na, alam mo yun, wala nakatira kasi konti nga yung tao. Oo, at saka yung population nila, it's aging fast,
0: yes,
1: diba?
0: Aging population.
1: Oo, kaya alam mo yun, kailangan nila ng mga dagdag na pupunta doon sa kanila.
0: Pero come to think of it, yung aging population nila, mahaba. Kasi mahaba yung kanilang
1: buhay,
0: diba?
1: As compared sa atin.
0: Nako.
1: Oo. Ang mga, totoo, no?
0: Yeah.
1: At saka sa kanila, yung mga 70, nagko-construction pa.
0: Oh, tama, diba? How they eat, no?
1: Yes. At saka yung mga exercise nila naman pa ganun-ganun.
0: Oo. Oh.
1: Na, tai chi pala yun. Mga Chinese yata yun. Pero anyway, yung mga singkit na yan, diba? Yan, Korean, tapos Chinese, saka sila. Lalo ang Japanese. Sobrang disciplined sila sa health nila.
0: Kalain mo yung
1: partner. And they don't eat meat kasi masyado, tita Doc. Nando sila sa mga, di ba?
0: Sa salmon.
1: Ayan, salmon.
0: You like salmon?
1: Basta luto. Ayoko ng hilaw.
0: Hindi nga, ayaw mo siya. Yayayain pa naman itong kumain si Japanese restaurant.
1: Ayoko ng mga hindi luto eh.
0: Kakain tayo ng uni.
1: Oo. Ang alam ko lang dyan, alam mo, yung mga shrimp na ano.
0: Na ano?
1: Basta pasaniluto.
0: Ay, ayoko ng mga sashimi, sa Japanese.
1: Ayoko ng mga gano'n. Pero gusto ko na yung ramen nila.
0: Ay, luto nga yun.
1: Yan, gusto ko yung ramen nila.
0: Si Urchin, kakain tayo si Urchin.
1: Basta luto.
0: Hindi ngayon yung luto,
1: Ayaw?

0: Once lang ako kumain ng ano, ng sashimi, hindi ko na inulit. Oo, meeting lang yun.
1: Nilulun mo ba o dinura mo?
0: Nilulun ko, Tita Dok.
1: Pero?
0: Oo, pero hindi ko na inulit. Tapos sinabayan ko ng soft drinks.
1: Ilan piraso?
0: Isa nga lang eh. Saan? Naalala ko meeting yun sa hotel, Tita Dok. Oo, wow. Parang I think nasa Holiday Inn ako nun. Tapos, sabi nung Filipina-American, nung pumasok kami sa Japanese restaurant, sa loob-loob ko, naku, patay. Diba? Bakit ba akong pinapunta sa meeting na to? Yun kagana sa utak ko. Tapos pinakain niya. You try this. You try this. It's the best, sabi niya. It's really delicious. Hindi ko masabi, hindi po ako makain yan eh. Hindi, wala akong choice. Kumain ako. Tapos, alam mo yung commercial noon ng magpapakatotoo ba ako? Soft drinks yun, mga kapamilya. Sa isip ko talaga, magpapakatotoo ba ako? Lululunin ko? Iluluwa ko? Magpapakatotoo ba ako?
1: Oh,
0: pero
1: happened?
0: Anyway, because it's a meeting, di ba? Ito sa meeting. So, kinain ko, nilunok ko siya. Tapos tinanong niya ako, di ba, it's delicious.
1: Sandali. Baka hindi mo sinawsaw ng konti sa wasabi.
0: Wasabi, sinawsaw. Ayoko pa rin talaga.
1: Yummy.
0: Ayoko pa rin talaga.
1: Wait lang, tanungin kita ha. Bakit parang, kasi nung pumasok kayo sa Japanese restaurant, ayaw mo na, di ba? Ibig sabihin, beforehand, parang, bakit ayaw mo?
0: Ayoko kasi nga ng pagkain na hindi luto.
1: Kasi ayaw ng pagkain hindi luto.
0: Oo, okay. So gusto ko talaga, o-order sana ako ng iba. Kaso yung ka-meeting ko ang nag-insist na tikman ko yung ano.
1: Ito na lang, kinilaw.
0: Naku, lalo na, hindi din.
1: Luto naman sa, suka.
0: Ang daming ayaw ni ating Aimee, di ba? Oo. Ayoko din ng vinegar.
1: Baked oyster, pwede na.
0: Yeah, baked oyster. Ayan,
1: yeah, ganito, yeah.
0: Sige, uy, sige.
1: Napunta na tayo sa ibang topic.
0: Kaya nga, ano ba yun? Nasaan ba tayo?
1: Napunta tayo sa pagkain eh.
0: Oo nga.
1: Nasaan na tayo?
0: Gutom na naman tayo. Eto, ano yung mga sanhi? Di ba? So, Lord, yun nga, di ba?
1: Bakit mababa ang sperm count?
0: Oo, yeah. Bakit bumababa ang sperm count ng lalaki?
1: Eh, balik na naman tayo sa, kuya, yosi ka na yosi.
0: Vices.
1: Vape ka ng vape, ha? Oo. Siguro sa ngayon, itong mga kabataan ito, hindi naniniwala, eh, partner.
0: Hindi sila naniniwala kasi wala pa silang nararamdaman.
1: Yeah.
0: Pero ito po yan, ha? Pwedeng tumigil ka and then later on, sisingiling ka pa din.
1: Oo. Wait for it, darating po yan.
0: Ayan.
1: Pati yung malakas mag-yosi, no?
0: At uminom ng alcohol.
1: Tama.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang yan, pag nainitan, kuya, ang iyong testicles, no? Ang iyong balls, dahil mahilig ka sa unzen, sa hot bath, okay? Sa sauna, tapos yung laptop, no? Yung pangalan kasi mali na eh.
0: Laptop eh.
1: Kasi lap.
0: Ibabaw ng lap.
1: Ayun na nga eh.
0: Mali,
1: mali po yun eh.
0: Yes.
1: So anong dapat itawag sa laptop?
0: Desktop. Yung computer na yun.
1: Desktop.
0: So dapat walang laptop.
1: Oo.
0: Oo, pwede kang may laptop, pero mag-isip ng ibang pangalan na hindi magsasuggest na ilalagay mo sa ano mo.
1: Sa kandungan mo.
0: Yes. Pwede nga hanap ka pa rin ng patungan.
1: Tama.
0: Pero yun na kasi yung purpose nun. Yung kahit nasa bed ka daw, ay pwede kang mag-computer. Yun talaga yung purpose.
1: Yeah.
0: So
1: anyway.
0: Oo. So ito, di ba Tita Doc, sabi mo, yung overheating, kaya yung mga nagda-drive na mga trucks na ang makina nila ay nasa ilalim ng upuan, delikado din yun.
1: Naku, promise.
0: Oo. Although ang dami kong kilalang driver, daming anak. Pati bayan lang siguro talaga.
1: Bata pa siguro yan, no?
0: Okay.
1: So again, ang testis po, ang iyong balls, ay parang laboratory po yan, sensitive po yan sa temperature. At syempre, part na stress, paulit-ulit na stress na yan, no?
0: Oo nga eh. And boy pa naman, stressful. Hindi, kailangan marunong ka mag-manage ng stress.
1: Yeah.
0: Yun yung sabi ko kanina, seryoso na po yung buhay, pero wag nating seryosohin. Ang bawat problema, pag hindi mo ma-resolve, iwan mo muna. Hindi ka naman magkakakaso kung iiwan mo muna sa isip mo yung isang problema.
1: Tama.
0: Diba?
1: And kung kulang ka sa nutrients, kulang ka ng zinc, kulang ka ng folate at mga antioxidants, iyon, importante meron ka nun. Dapat hindi kulang.
0: At
1: diba?
0: Saka siguro, no, sabi nila, ang mahal naman ng mga yan para makumpleto ko, alisin mo na lang yung sugar.
1: Tama.
0: Huwag ka na mag-sugar. Okay? Tapos yun namang ano, magpa-araw ka na lang. Diba? Tapos damihan mo yung gulay.
1: Ayan. Correct! Diba? Alam mo, ang dali-daling sundan nun eh. Pasaway lang kasi mga tao eh.
0: Oo. Tayo pasaway naman may kasalanan kung bakit tayo nagkakaganito. Kung bakit dumadami ang baog, tayo rin may kasalanan. Katawan natin to eh.
1: Yes. So again, isa pang cause part na yung nagkabeke. Naging topic natin yan, di ba? Yung mumps.
0: Oh, lalo sa lalaki, no, Tita Doc?
1: Yes. Uh-oh. So pag nagkabeke, merong increase in temperature and well, affected po yung testicles nyo, kuya, pag nagkabeke ka pag at a later age, hindi nung bata ka pa. So mas maganda kasi na nagkabeke nung bata ka pa, hindi yung medyo adult at age of puberty or adult.
0: Oo, or malaki na. Ayan, oo. Kasi, delikado na.
1: Right. Kung meron ka STD at ibang infections, madadamage po ang reproductive organs, ha? Okay? So, ano sa partner? Bago natin isunod natin.
0: Ayan, 139 na ng nagmamadaling araw partner. So, yan yung tungkol dito sa infertility.
1: Yes.
0: Aha. Okay.
1: Ang next na pag-usapan natin, yung ovulation eh.
0: Yes, pero ibitin natin yan.
1: Right.
0: O, patugtog muna kami ha, para medyo mag-relax-relax tayo. At maano naman ninyo, mapag-isipan ninyo yung mga, alam mo yun, sinabi namin ni Tita Doc Lulu Marquez. Pero bago tayo mag-break, Tita Doc, sa music, basahin naman natin itong mga sagot nila doon sa tanong natin na ano yung best time for sex para sa'yo at bakit?
1: Sige, sige.
0: O ito, may sagot si Nico ng Antipolo, Tita Doc. Sabi niya, good evening, Doc Lulu and Ma'am Amy. Para sa akin, best time for sex kapag natapos na ninyo ang lahat ng gawain at may quality time na kayong dalawa. Mas okay sa gabi kasi wala nang istorbo at mas may pagkakataon kayo mag-focus sa isa't isa. Ang importante ay may communication at tunay na closeness. Gusto ko talaga ang inyong nightly program dahil very relatable ang mga topics. Nightly, ay yung mga panggabing programs kasi dito.
1: Okay.
0: Oo, diba? Pag weekdays, it's Coach V. Tapos tayo pag weekend.
1: Yes. Aha. Ayan. So, ito si Vanessa ng Rizal. Doc Lulu at Ma'am Amy, para sa akin, best time for sex ay kapag parehong relax ang isip at katawan. Madalas nangyayari yan sa gabi dahil tapos na ang trabaho at responsibilities. Mas nagiging sweet din kapag may kasamang yakapan, kwentuhan, at simpleng lambingan bago maging intimate. Nakakatuwa ang programa ninyo dahil very mature pero warm pa rin ang approach sa mga topics. Thank you, Vanessa.
0: Si Gilbert naman ng Quezon Province. Good evening, Doc Lulu and Ma'am Amy. Sa tingin ko, best time for sex kapag emotionally close kayo ng partner mo. Kahit anong oras naman pwede. Pero mas okay talaga sa gabi dahil mas tahimik at mas may privacy. Kapag walang distractions, mas napaparamdam ninyo ang pagmamahal sa isa't isa. Salamat sa inyong nightly show dahil marami akong natututunan tungkol sa relasyon.
1: Yes. Thank you, Gilbert. Si, punta tayo ng Zamboanga. Ay, gusto kong pumunta dito, partner, sa Zamboanga. Sabi ni Karen, para sa akin po, Doc Lulu at Ma'am Amy, pinakamaganda ang intimacy kapag hindi minamadali at parehong comfortable ang mag-partner. Mas gusto ko sa gabi, lalo na kapag after long conversations at bonding. Iba kasi yung closeness kapag emotionally connected, muna kayo bago maging physical. Ang gaan pakinggan ng show nyo, gabi-gabi. Ay, hindi po kami gabi-gabi.
0: Yes, ang kami tinutukoy ay nila, once a week po kami ni Tita Doc. Mm-mm. And that is on Sunday ng 12 midnight.
1: Yes.
0: Diba? Bali, 12:01 hanggang 4 a.m.
1: Right.
0: Yung gabi-gabi siguro nila sinasabi si Coach Vion, Tita Doc.
1: Right.
0: Mm-hmm. Alam mo naman dito sa DZMN, lahat ng panggabing programs, perfect. Diba?
1: Love Connect po yun kay Coach V.
0: Yes, aha. Ito naman si Adrian ng Pasig. Sabi niya, Doc Lulu, Ma'am Amy, best time for sex para sa akin ay weekends. Naku, buti nalang nakikinig siya sa gabi. Weekend sa gabi. Kasi mas relaxed at walang pressure gumising ng maaga kinabukasan. Mas mahaba ang oras para mag-enjoy ng company ng isa't isa at hindi nagmamadali. Ang importante talaga ay may trust at magandang communication. Gusto ko yung pagiging open-minded ninyo sa inyong programa.
1: Yes.
0: Salamat naman sa iyo, Adrian. At sa lahat po na nagte-text na talagang natutuwa sa atin, Tita Doc.
1: Text lang ha.
0: Yes. Ito ang tanong ulit ha. Ano ang best time for sex at bakit? Ipadala saan, Tita Doc, ang sagot?
1: Pwede po mag-text sa Viber 0919-278-3000 at pwede po tumawag sa amin sa
0: ayan, sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. It's 1:43 na nagmamadaling araw. Siyempre, hindi pa kami tapos ni Tita Doc. Magpapatugtog muna kami. Kaya dyan lamang kayo dahil tuloy-tuloy tayo dito sa Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Relaxing music and Private Talks.

0: Call me Amy.
1: Amy
0: on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
3: Okay, 201 na nagmamadaling araw, partner. Mamaya na tayo mag-station ID.
4: Mamaya na ba?
3: Oo, di ba? Ang saya-saya ng madaling araw. Yes. Gising pa ba ang lahat? Huwag kayo matutulog. Bawal matulog. Di ba sabi naman namin, once a week, okay lang po ang hindi matulog.
4: Umpisa natin part yung mga gising pa talaga nagko-comment.
3: Oo, tinamo, ang dami mga sagot. O sige, basahin natin itong mga to sa tanong namin na kailan ang best time for sex sa tingin ninyo? At bakit? Ayan, yeah. Nag-text siya sa 0919-273-1000 si Edgar ng Pampanga, partner.
4: Uy.
3: Sabi niya, para sa akin po, best time for sex ay kapag natapos na ang stress ng buong araw at may oras na kayong dalawa para mag-focus sa isa't isa. Kaya karamihan talaga gabi ang idea. Mas masarap ang intimacy kapag may halong lambing, kwentuhan at genuine connection. Doc Lulut, Ma'am Amy, saludo ako sa inyo dahil napaka-open-minded ninyo sa inyong late night topics.
4: Yes.
3: Ayan. Thank you, Edgar na Pampanga.
4: Right. Let's go to Albay, si Tricia. Doc Lulut at Ma'am Amy, feeling ko best time for sex ay pagkatapos ninyong magkaayos kung may tampuhan or misunderstanding. Kapag emotionally close ulit kayo, mas nagiging meaningful daw, partner, ang intimacy. Mas okay din saan? At anong oras? Gabi daw dahil mas peaceful ang paligid at mas nakakaset ng romantic mood ang gaan pakinggan ng programa ninyo gabi-gabi. Sunday
3: Salamat.
4: Night. Ay, Sunday morning po kami.
3: Oo. Yes. Siguro ibig nga sabihin talaga nila dito, Tita Doc, gabi-gabi ang sarap makinig sa DZMM. Diba? Yes. Si Kevin naman ng Bulacan. Good evening, Doc Lulut, Ma'am Amy. Para sa akin, best time for sex ay kapag spontaneous at parehong gusto ninyo ang moment. Mm. Pero, aminado ako na mas madalas mangyari yan sa gabi. Mm. Dahil doon kayo pinaka-relaxed at walang iniisip na trabaho. Mm-mm. Ang importante ay may respect, consent, at tunay na pagmamahal. Mm. Nakaka-enjoy makinig sa inyong show dahil parang tropa lang ang dating ninyo sa listeners. Oh naman.
4: Gusto ko yun, tropa lang.
3: Oo, tropa lang tayo, di ba?
4: Tropahin o jojowain?
3: Gusto ko naghahanap ako jojowain.
4: You okay. Know? Sige, pwede tayo ng Otomakati.
3: Mm-hmm.
4: Dito lang yan, partner. Si Cynthia. Doc Lulu at Ma'am Amy, para sa akin, best time for sex ay kapag pareho kayong masaya at emotionally connected. Hindi naman kailangan sobrang planned. Minsan yung simpleng lambingan bago matulog at pinaka-memorable. Mas gusto ko talaga sa gabi kasi mas tahimik at mas cozy ang atmosphere.
3: Uh-huh.
4: Nakaka-relax makinig sa inyong programa every night habang nagpapahinga galing trabaho.
3: Uh-huh. Tayo ang kanilang libangan.
4: Mm.
3: Uh-huh. Si Arnel naman ng Nueva Vizcaya. Good evening, Doc Lulun, Ma'am Amy. Tingin ko, best time for sex ay kapag wala kayong stress at parehong may oras para sa isa't isa. Kaya para sa akin, gabi talaga ang ideal dahil tapos na ang responsibility sa buong araw.
4: Gabi,
3: mas
4: yeah.
3: Nagiging meaningful ang intimacy kapag may kasamang usapan at lambing.
4: Mm-hmm.
3: Ang ganda ng chemistry ninyo sa show, kaya hindi nakaka-awkward kahit adult topics.
4: Yes,
3: naman.
4: Thank you, Arnel.
3: Mm-hmm.
4: Uy, punta tayo na ano, partner, na Cebu.
3: Cebu.
4: Sabi ni Melanie, para sa akin po, Doc Lulu at Ma'am Amy, pinaka magandang intimacy kapag natural lang at hindi pilit. Kahit anong oras naman, okay, basta parehong comfortable. Pero mas romantic talaga sa gabi. Lalo na kapag malamig ang panahon. Ayun, pag malamig ang panahon, paano kung mainit? At tahimik ang paligid. Ang dami kong realization sa inyong late night discussions tungkol sa relasyon at pagmamahalan. Yes.
3: Salamat. Yan talaga ang target natin. Magkaroon tayo ng mga tamang kaalaman.
4: Mm.
3: Okay, si Ralph naman ng Marikina. Doc Lulut, Ma'am Amy, best time for sex para sa akin ay weekends sa gabi. Kasi doon kayo pinaka-relax at walang pressure gumising ng maaga. Mas may chance kayo na mag-usap, magkulitan at maging sweet ng matagal. Hindi lamang physical pleasure ang importante, kundi yung closeness ninyo bilang couple. Lagi akong nakatutog sa inyong program bago matulog. Naku, salamat Ralph ha.
4: Oo. So matutulog ka pa mamaya alas 4 ha.
3: Huwag ka muna matulog ngayon ha.
4: Si Diane naman na Iloilo. Good evening, Doc Lulu and Ma'am Amy. Para sa akin, best time for sex ay pagkatapos ng magandang bonding tulad ng movie night or late night kwentuhan. Kapag emotionally connected kayo, mas natural at mas sweet ang intimacy. Mas gusto ko rin sa gabi. Gabi talaga dahil mas private at mas nakaka-relax ang mood. Thank you sa inyong show dahil very comforting ang vibe nyo. Thank you.
3: Okay, mula sa Iloilo, punta tayo ng Davao. Nandun si Romel. Sabi naman ni Romel, oh, para sa akin po, madaling araw. Ang pinaka-okay na oras dahil tahimik na at wala nga. Parang kayong dalawa lang talaga ang nasa mundo. Kapag walang distractions, mas nagpaparamdam o napaparamdam ninyo ang care at affection sa isa't isa. Doc Lulut, Ma'am Amy, saludo ako sa inyo dahil very respectful pero honest ng inyong, yung, ang inyong discussions tungkol sa relationships.
4: Naman. Truthful and honest talaga kami.
3: Tama.
4: Punta tayo ng Pasay. Okay? Metro Manila man na tayo, partner si Cherry. Sabi niya, Doc Lulu at Ma'am Amy, tingin ko best time for sex ay kapag parehong okay ang pakiramdam ninyo mentally at emotionally. Kahit gabi, kahit umaga, pareho lang yan. Basta may pagmamahal at consent. Magiging special ang moment. Pero aminado akong mas prefer ko sa gabi dahil mas romantic ang ambience. Ang sarap niyang pakinggan gabi-gabi habang nagpapahinga ako.
3: Salamat! Okay, eto may isa pa. May pumasok sa cellphone ko na sagot kay Alan. Ito sabi ni Alan. Ito sabi niya, the best time for sex, I think, is during those days that ends in Y. With the lady with the beautiful voice, hindi boses lalaki. Para po mas sweet. Kung ano pag boses lalaki.
4: Naman,
3: di ba? Para mag-iisip ka, kailangan, teka muna, buksan ko nga ilaw. Babae ba itong kasama ko?
4: Meron din pumasok partner siya. From outside the Philippines, si Mr. Rocha, sabi niya, listening ako now as in every Sunday, okay? So sabi niya, yung partner daw niya, nagme-make love sila anytime na nakikita sila, may chance at nakakapag-relax. So anytime daw, anytime, walang gabi, umaga, hapon.
3: Depende. Siguro depende sa mood din nila, no?
4: Mm-mm.
3: Or basta, sabi nga niya, whenever may chance.
4: Yes.
3: They'll do it kasi nasa abroad dyan si Sir Roche. Si Mr. Roche. Diba, alam mo naman, pagka nasa abroad, dito sa atin, parang ano pa rin, ano, Tita Do? Parang gabi pa rin talaga ang... ang gusto ng karamihan.
4: Tama.
3: Oo, unlike sa ibang bansa na any time of the day, basta the feel nila at may pagkakataon. Pero totoo yung sagot kanina nung isa.
4: Ano da?
3: No, may sumagot dyan na parang gusto niya yung spontaneous.
4: Ay, oo. Diba? Nagbasa noon.
3: Oo, gusto niya yung spontaneous, yung walang pinipiling oras, diba, at pagkakataon.
4: Pero yung iba partner siguro, no, at walang nagbanggit eh yung timing, no, kung gusto nilang maging preggy, no, then yun lang, kailangan tinatimingan yun. Pero iba naman kasi baka nag-birth control pills o meron ibang ano.
3: Oo, yung iba kasi they just want to feel yung partner nila.
4: Yeah.
3: Diba? Kaya yun, diba? So, yung tama naman, any time of the day, pero depende pa rin sa inyo. So, ayan. So, padala pa kayo ng mga sagot, ha? Anong oras ang best time para sa inyo sa sex at kung bakit? At bakit? Sa 0919-278-3000. Pwede rin tumawag.
4: Yes, tawag po kayo sa 8924-4101, local sa 5671, 5672, at 5673.
3: Yes, and speaking of timing, Tita Doc, yun ang susunod natin pag-uusapan.
4: Ay?
3: Diba, diba? Paano ba maging baby boy? Una, paano ba mabuntis? Diba? Yeah. Oo, may tamang timing ba talaga? Paano ba maging baby boy o baby girl? Diba?
4: So, we will talk first about yung ovulation, yung fertility ni girl. Okay, so we will talk about you, girl, ha?
3: Mm-hmm.
4: Okay. So, yung signs na ikaw ay fertile ate, ha? Ito yung sinasabi na lumabas na yung matured egg mula sa iyong ovaryo. At nagparking na yan sa iyong fallopian tube. Okay? So, ito yung pinaka-fertile period ng babae, and that's only within 24 hours. Remember that one, ha? Yung pinaka-fertile ng babae within 24 hours.
3: Mm-hmm.
4: Alright? So, yung tinatawag na nag-ovulate siya, partner, yung discharge, yung vaginal discharge, ay stretchy, malauhog, okay. Mm-hmm. Mala-egg white.
3: Mm-hmm.
4: Ayun siya. So, may tawag dun, partner, eh. Medically, it's called spinbarkite.
3: Spinbarkite. Okay. Spinbarkite. Parang ano ah?
4: Spinbarkite.
3: Okay. British.
4: So, madulas sa stretch yan.
3: Okay.
4: Kunyari parang German. Paano?
3: Spinbarkite.
4: Ayun.
3: Pagka British, spinbarkite.
4: Pag Chinese?
3: Hindi ko alam.
4: Hindi.
3: Paano ba pag Chinese? Oh. Pagka siguro Korean. Oh. Paano nga ba pag Korean?
4: Paano nga? Hindi ko alam eh.
3: Spin bar card, ne?
4: Ba't may ne? May ne?
3: Nalala ko si Sir Tony, galing mag-ano eh.
4: Oo.
3: Diba? Ang galing niyang mag-Korean nung nakaraan. Diba? Oo. Oo, sabi nga namin, gawin mo segment yan.
4: Oo.
3: Korean ang drama mo.
4: Tama. Nakakatuwa.
3: Mm-mm.
4: So yung spin bar card, iyan yung stringy or elastic and stretchy property ng cervical mucus.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, nagpipik yan during nag-ovulate ka ate ha. Para siyang egg white.
3: Yun yung pala tandaan. Actually, bago magkaroon ng babae.
4: Yeah.
3: Diba, Tita Doc? Mm-hmm. Yan yung kaya mapipilitan ka talaga na mag-panty liner.
4: Yeah.
3: Kasi nga, merong kang nilalabas
4: yes.
3: na ganyan.
4: Yes.
3: Mm-hmm.
4: So, hindi abnormal yon, okay?
3: Opo.
4: So, ang purpose kasi ng spin bar kite, it will allow the sperm para makapag-swimming siya. Right? Kasi yun yung purpose nun eh. Nag-ovulate ka.
3: Uh-oh.
4: Then, if you wanna get pregnant, yun yung right timing para makapag-swim yung sperm at pupunta sa iyong itlog.
3: Naghihintay na itlog.
4: Mm-hmm. Naka-parking saan? Sa
3: fallopian tube. Ayan.
4: Alright. Mm-hmm. Very important po yun ha. So, may nagtanong dito, partner, ano da itsura niya? So, clear, slippery, and stretchy po yan. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yan, partner, no, pag hinawakan mo, okay, you get a sample of that, no, using your own finger.
3: Yeah.
4: Pag in-stretch mo, it's about 2 to 10 centimeters. Hindi nagbe-break eh.
3: Oo, yes. Malagkit nga kasi siya eh.
4: Yeah.
3: Diba?
4: So, when you hold that and then i-stretch mo yung finger mo, yung thumb at saka yung iyong hintuturo.
3: Oo.
4: Pag nag-stretch na ngayon to 2 to 10 centimeters
3: haba, oh.
4: na hindi nagbe-break, fertile na fertile ka te.
3: Yun pala ang madaling palatandaan, ano?
4: Oo.
3: Mm-hmm.
4: Parang, hindi ba ganun yung ano, yung pag meron kang tumutulong sipon.
3: Yeah. Oo, di ba clear din yon? Kapag ka-allergy, Tita Doc.
4: Yes.
3: Kapag allergy yung sipon mo, ganun eh.
4: Yes.
3: Oo, ganun ka-clear.
4: Egg white.
3: Diba? Yes, oo, parang yeah, egg white. Oo.
4: Okay, so, and that ideal environment po yan para sa survival ng sperm.
3: Aha.
4: Okay? And hindi lang yun sa spin bar kite, syempre meron mild pelvic pain, partner.
3: Mm-hmm. Naku, diba? Yung parang, sabi natin, parang mahuhulog yung balakang ko. Naku, magkakaroon na naman ako. Diba? Imagine mo yung monthly hirap ng babae, ha?
4: Mm.
3: Diba?
4: Okay.
3: Mm-hmm.
4: So, when you're ovulating, you also feel that. And of course, if you are ovulating, ang libido mo, te, mataas. Ikaw yung nangangalabit, te.
3: Ito ba totoo, Tita Doc?
4: Ay.
3: Na kapag ka daw yung babae is ganyan, nag-ovulate.
4: Yeah.
3: Oo.
4: In-heat.
3: Yung kanyang katawan, mataas ang body temperature?
4: Oo, mainit. In-heat nga.
3: So, totoo yun na pagka ang init mo, siguro, ano ka?
4: Ano?
3: So totoo pala.
4: No,
3: okay.
4: Huwag mo kawakan.
3: Oh, pero may mga babae kasi talaga, o may tao talaga, o lalo sa babae, na talaga likas na mainit yung katawan. O lag, ibig sabihin, mataas ang libido niya.
4: Hindi.
3: Totoo ba yun?
4: Baka may lagnat yan.
3: Hindi, yung talagang hindi naman. Yung parang lang, warm body, kumbaga.
4: Mm-hmm.
3: Oo. So, yeah. Pagka ganun, mataas ang libido.
4: Yes.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so slight rise in basal body temperature. And of course, the breast is tender.
3: O tender.
4: Parang ano?
3: Mabigat din yun eh, sa pakiramdam.
4: Parang hinawakan mo parang masakit.
3: Oo, medyo masakit siya na parang mabigat at bilog na bilog. Pagka panahon mo talaga. Diba, Tita Do?
4: Yes.
3: Mm-mm.
4: And of course, bloating. May iba nakakaranas niyan. Mild bloating during ovulation, ha?
3: Oo, sa puson.
4: Yeah. Mm-hmm. So, paano daw malalaman kung kailan fertile? Ang fertile window niyan is 5 days before ovulation or the day of the ovulation mismo.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so dyan mataas ang chance na mabubuntis.
3: Ayan. Okay? So, alam nyo na.
4: So, sabihin na natin kung paano gumawa ng
3: Ulitin natin. Oo, kasi ito nakailang discussion na po kami ni Tita Doc. Pero ulitin natin ulit dahil sigurado marami pa sa inyo ang hindi nakarinig. Oo, paano ba gawin ang batang babae at batang lalaki? Gawin talaga, no? Parang ano to, pabrika?
4: So, gender planning yon. So, hindi po kami ang gumawa nito ni Amy Esther. Eh. Si Dr. Landrum Shettles po. Yan.
3: Yes, the Dr. Shettles method.
4: Yeah. Di ba tinanong mo partner, ano ba si Dr. Shettles? Pati ba naman yun, pinapakialaman?
3: Kaya nga, di ba? Parang pinag-isipan niya talaga. Pero ang talino niya, ha?
4: Galing, ha?
3: Di ba? Eh, mong madiscovery niya to.
4: Yes.
3: Mm-mm.
4: So, hindi naman to guaranteed, pero... hindi naman 100% scientific accuracy.
3: Mm-mm.
4: It's a theory-based method.
3: Okay.
4: Basically, pag sinunod talaga, it only works for those na may normal menstrual period.
3: Regular. Oo, ibig sabihin, meron ka talagang, parang yung calendar mo maayos.
4: Tama.
3: Hindi ka pa skip-skip.
4: Oo.
3: O paiba-iba ng petsa.
4: Right. Mm-hmm. Sige. So, umpisahan natin, paano ba gumawa ng baby boy?
3: Baby boy.
4: Ayan, pag gumawa ng baby boy, ganito. Explain mo na natin, partner, ha?
3: Mm-mm.
4: Yung sperm ng lalaki, hindi ba dalawang klase?
3: Yes.
4: X and
3: Y.
4: Mm-hmm. Ang X, yung female sperm.
3: Mm-mm.
4: Yung Y, yung male sperm.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, yung lalaking sperm, mabilis lumango yun eh, kaya lang madaling mamatay.
3: Madaling mamatay.
4: Mm-mm. Mas maliit siya ng konti eh.
3: Mm-hmm.
4: Pero yung lalaki, babaeng sperm naman, mas malaki na sperm,
3: mm-mm,
4: mabagal lumango.
3: Mabagal lumango. Pero mas mahaba ang buhay.
4: Correct.
3: Diba?
4: Galing, no?
3: Talagang ano pa lang, no? Sperm pa lang tayo.
4: Uh-oh.
3: Mas ano na yung babae? Mas
4: matibay na.
3: Mas matibay? Oo, diba? Parang nilikha talaga ang babae para maging mas matibay.
4: Iyon.
3: Mas survivor, kumbaga.
4: Galing, no? Tatag natin ang ating bandera. So, mas okay pala mag-make love sa mismong ovulation day.
3: Naman. Lalo na kung target na ninyong mag-anak talaga.
4: At lalaki.
3: Lalaki ang gusto mo. Eh, yan naman ang gusto ng karamihan.
4: Mm-mm.
3: Na yung kanilang panganay ay lalaki.
4: Ayan. Mm-mm. Okay? So, kailangan mauna yung lalaking sperm sa itlog on the day within 24 hours ng ovulation.
3: Aha.
4: Okay?
3: Galing ng sperm, no? Galing sa itlog, papunta sa itlog. Wala lang, naisip ko lang habang nagsasalita ka, Tita Doc.
4: Naalala ko tuloy minsan, partner.
3: Oh.
4: Nag-lecture ako sa mga high school students.
3: Yeah.
4: May lalaki, may babae. High school students, sa mga babae, sabi ko, i-protect nyo ang inyong mga itlog, mga anak, ha?
3: Mm-hmm.
4: Walang umiimik. So, yung isang bata, isang high school student, Doc, wala po kaming itlog. Ang itlog po nandoon sa kanila. Tinuro niya doon sa mga classmate ilang mga lalaki, wala ka pang itlog, anak? Wala.
3: Hindi nila alam na ibang itlog.
4: Yeah. So, I have to explain.
3: Mm-hmm.
4: So, nagkaroon ako ng education doon sa school na yan, sa Leyte yun.
3: Anyway. Kaya marami nabubuntis na bata, no?
4: Doon.
3: They don't
4: Leyte
3: really
4: na.
3: Understand kung ano nangyayari sa loob ng katawan nila.
4: Mismo.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, very important mag-educate. So, when you listen dito sa private talks, kung hindi kayo makarelate, pwede nyo ikwento. Diba, partner, yun ang purpose natin?
3: Oo, mm-hmm. Yes. Oo. Yun lang naman eh. Parang, alam mo yun, para sa safe sex, diba? Mm-hmm. Hindi tayo magkalat ng lagim.
4: Yeah.
3: At kung yun lahi natin, ayaw din naman nating kumalat din ng hindi tama, diba? Mm-hmm. Sa hindi tamang panahon o pagkakataon, dito yun, makinig po kayo.
4: Right.
3: Oo.
4: Okay. Sa baby girl naman, okay, baby girl, paano yan? So, yung female sperm, di ba? Yung female sperm, mas mabagal yan, lumangoy. So,
3: yes.
4: Mas maganda, hindi kayo mag-make love on the day of ovulation. At least 2 to 4 days bago mangitlog si ate.
3: Bago. Okay. So, bago siya, paano ba?
4: Mm-mm.
3: Paano, kunyari magkaano siya, ng adyes, di ba? Nang 10th of the month.
4: Mm-mm.
3: So, 4 days before,
4: mm-mm,
3: doon siya mag-make love.
4: Para patay na yung mga lalaking sperm.
3: Ah, okay. So, inubos muna yung lahi nila.
4: So, hintayin na mawala yung male sperm para uh-huh. manatili lang ang female sperm hanggang ovulation.
3: Okay.
4: So, remember, yung ito kasi yung female sperm, mas matagal ang buhay niyan. It could last for 4 to 5 days.
3: Sabi, no?
4: Mm-hmm. Iba talagang babae, di ba?
3: Mm-hmm.
4: So, may scientific proof ba daw ito? So, mix ang scientific evidence. Hindi nga ito guaranteed. Mm-hmm. Pero kung isusundin nyo lang po talaga yung formula, it will actually work. Partner, bagitin mm-hmm. ko lang, ano?
3: Yes.
4: Kahapon, sa programang Maritres,
3: mm-hmm.
4: Guest namin si ano eh, si Mayor Francis Zamora, yung mayor ng San Juan.
3: Oo.
4: Ngayon, siyempre, we ask yung wife niya, ilan anak niya. Mm-hmm. Sabi niya, I have 4 children,
3: mm-mm.
4: 1 daughter, and yung sumunod na 3, lalaki.
3: Lalaki.
4: Okay? Tapos, edi, siyempre, nagpipigil ako, di ba? Kasi, hapon na hapon, I'll talk about sex. Hindi ko mapigil yung sarili ko, di ba?
3: Sabi nga nila eh, may pagkakataong kumakawala ka daw eh.
4: Totoo yun, no? Tapos then, pero disimulado naman, partner. Tawanan lang. Sumagot siya. Mm-hmm. Sabi, it's good that you have 3, meron kang 3 lalaking anak kasi, alam mo, may formula yun eh.
3: Mm-hmm.
4: Kaya lang, hindi ko pwedeng i-explain na ngayon. Sabi mm-hmm. ko, alam ko po yun. Siya na mismo nagsabi.
3: Alam niya.
4: Alam ko po yung formula na yun. Kaya nga, 3 yung lalaking meron ako.
3: So talaga inaral talaga. Niya.
4: Alam niya.
3: Uh-huh. Mm.
4: Pero hindi na namin in-expound kasi mawawala kami dun sa script.
3: Yes.
4: Ayun lang.
3: Uh-huh.
4: Okay? So, ngayon, partner, kailangan daw magpatingin sa doktor kung infertile ba daw.
3: Mm-hmm. Tama. Oo.
4: Yeah. Paano gagawin natin?
3: Mm-hmm.
4: Pag isang taon na hindi pa rin mabubuntis, ay patingin na sa doktor, hindi ba?
3: Kumbaga, pag alam mo yun, hindi mo kayo nagpipigil,
4: mm-hmm.
3: di ba? Wala rin kayong, hindi rin kayo gumagamit ng contraceptives, and yet hindi mabuntis.
4: Yeah.
3: Pwede na.
4: O baka depende sa edad.
3: Yeah.
4: Baka 35, more siguro, than 35 na.
3: Siguro lalo na kung may edad na, di ba? Tapos yeah. gusto nyo, siguro sa umpisa pa lang nga, mag-consult na kayo sa doktor, mas mainam.
4: Yeah. Mm-mm. At sa mga babae na madalas magkaroon na, nakukunan madalas, nakong problema yan.
3: Oh, yes. Oo, kasi, mm-hmm. syempre, kapag ka lagi kang nakukunan, ibig sabihin yung matris mo, may problema.
4: Hindi healthy, di ba?
3: O
4: kung meron kang irregular periods,
3: mm-hmm.
4: and of course, pag nagtatalik, parang may masakit partner, no?
3: Yeah.
4: Baka may polyps.
3: Pwede. O kaya baka may problema sa pelvic.
4: Mm-hmm.
3: Diba? May iba ka pang problema. Like, baka hindi mo alam, baka mamaya may bukol ka somewhere.
4: Yeah.
3: Oo.
4: May mayoma. Endometriosis.
3: Mm, yes.
4: Okay, so it's very important yung proper evaluation para walang hula-hula. Diba, partner?
3: Tama. At ang partner, kung merong yung lalaki, baka biglang nagtatalik, tapos biglang lumalambot.
4: Ay,
3: issue
4: lang.
3: Din yun, di ba? Oo, baka may ibang problema.
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
4: Ano daw ang lumalambot, partner?
3: Di alam nyo na.
4: Si Manoy.
3: Si Manoy, di ba? Oh. Kasi minsan hindi rin alam na lalaki, ano nangyari? Okay naman ako kahapon.
4: Correct.
3: Kung isang araw, bakit ngayon ganito to? So,
4: right.
3: Kung hindi ka mapakali at sa sarili mo, feeling mo may problema ka, ano mo na yung sarili mo, dali mo na sa doktor.
4: Yeah.
3: Oo.
4: So, hindi lang ito simpleng kasalanan ng babae, ha? You always mm-hmm. blame women, di ba? So, it can be a medical condition na maraming posibleng dahilan. Nabanggit nga ni Amy yung about hormones
3: mm-hmm.
4: or lifestyle or reproductive health issues. Okay, so, remember, ang pag-intindi sa ovulation, pag-intindi sa health ng sperm mo, kuya, at yung fertility timing, kailangan alam na alam nyo yan
3: mm-hmm.
4: para meron kayong healthy pregnancy. Di ba, partner?
3: Yes, mm-hmm. oo. At kung yung sa kabila ng mga methods, ginawa na ninyo,
4: mm-hmm.
3: lahat inayos na ninyo,
4: oh.
3: wala pa rin, di ba? Negative pa din. Yun na, punta ka na talaga sa doktor.
4: Tama.
3: Di ba?
4: Check up na.
3: Mm-hmm. Hindi pwedeng try and try until you die. 'Di ba? Hindi kasi isa lang kasi 'di ba Tita Doc, lalo na kung tingin niyo healthy kayo pareho.
4: Uh-huh.
3: Tapos hindi kayo magkaanak.
4: Mm.
3: Oo. There must be underlying reasons na kailangan matuklasan.
4: Yeah.
3: Mm-mm.
4: So bagitin ko lang fast partner yung pagkakaroon ng baby boy, baby girl, no? Hindi naman namin sinasabi dito na perfect ito.
3: Yes,
4: okay?
3: So,
4: yung isa na bagit lang namin yung timing kung kailan gusto mo boy or girl. Meron pang dalawa kasi si Dr. Shetel na binanggit.
3: Yeah.
4: Kung ano yung dapat na sexual position,
3: oh,
4: gusto mo boy or girl.
3: Mm-hmm.
4: Kung gusto mo ng baby boy, according to Dr. Shetel, kailangan daw ay pag nag-ejaculate ka daw kuya, dapat mas malapit doon sa cervix. Sagad.
3: Yeah, okay. Para baby boy.
4: Yes, para baby boy yun. Okay, so self-explanatory naman yun, di ba? Para makapag-swim ka agad yung lalaking sperm. Nakadikit yung ari mo talaga, kuya, doon sa kwelyo ng matres.
3: Ganun.
4: Yun ang purpose nun. Yung isa pang sabi ni Dr. Shettle, partner, yung pagkakaroon, we're talking about baby boy, ha?
3: Yeah.
4: Yung pagkakaroon ng true orgasm ng babae. Ang tanong, bakit? So, according to Dr. Shettle, pag nagkaroon ng true orgasm si Mrs., magko-contract yung matres.
3: Pag
4: nag-contract yung matres, tapos yung ari mo, kuya, nakatutok doon sa kwelyo ng matres, nagko-contract yung matres, no? Mapopropel yung male sperm kaagad papunta sa fallopian tube.
3: So, meron talagang ano, no?
4: Oo, mape-fertilize yung kaagad yung itlog ni girl. Kaya okay. Baby boy.
3: Okay. Ayan. So, ayun ha, ganun kahalaga. Na. Tsaka, di ba, Tita Dok, ang hirap din naman kasi kung di nag-orgasm si babae. Di ba? Parang, ang sad naman nun. Diba? Although, pwede pa rin mabuntis. Ang tanong, Tita Dok, kapag ang babae ba hindi nag-orgasm, pwede pa rin ba siyang mabuntis?
4: Eh, syempre.
3: Magre-release pa rin siya ng egg.
4: Tama. Orgasm or not orgasm, pwede mabuntis si ate.
3: Ayan. Okay. To orgasm or not orgasm, that is the question.
4: Wishful thinking for yes. some. Oh,
3: yes.
4: Boy.
3: Okay. So, ito muna yung mga iba pang sagot sa ating tanong. When is your best time for sex at bakit? Diba? Si Hazel ng Lucena sumagot sa atin, Tita Doc. Sabi niya, Doc Lulut, Ma'am Amy, para sa akin, best time for sex ay kapag pareho kayong emotionally okay at walang iniisip na problema. Kahit simple lang ang moment, basta may lambing at connection, nagiging espesyal na agad. Pero aminado ako na mas romantic talaga kapag gabi dahil tahimik at mas may privacy. Gustong-gusto ko ang inyong late night program kasi parang nakakagaan ang pakiramdam ang inyong usapan.
4: Yes.
3: Thank you, Hazel!
4: Punta tayo ng Tarlac.
3: Okay.
4: Jeric, sabi niya, good evening, Dr. Lulu and Ma'am Amy. Tingin ko best time for sex ay pagkatapos ng quality time ninyong mag-partner tulad ng dinner date.
3: Aba?
4: O simpleng kwentuhan sa bahay. Kapag masaya at connected kayo emotionally, mas natural ang pagiging sweet nyo. Mas prefer ko rin sa gabi dahil mas relax at walang distractions. Ang sarap makinig sa inyong programa bago tulog.
3: Ayun. Salamat, Jeric. Si Mona naman ng Cavite. Sabi niya, para sa akin, Doc Lulut, Ma'am Amy, best time for sex ay weekend sa gabi. Kasi hindi nagmamadali at walang pressure na gumising ng maaga. Mas may chance kayong maglambingan at mag-usap ng mas matagal. Hindi lang kasi naman physical intimacy ang importante, kundi yung comfort at closeness ninyo bilang couple. Thank you sa inyong discussions dahil maraming natututo

0: Pa.
1: Oh. Trabahin, jojobahin.
0: Yes. Si Sheila naman ng Pasay. Good evening po, Doc Lulut, Ma'am Amy. Naniniwala ako na ang best time for sex ay kapag parehong handa at komportable ang mag-partner. Kahit anong oras, pwede naman. Pero mas gusto ko talaga sa gabi dahil mas cozy ang pakiramdam at mas nakaka-relax. Ang importante ay may trust at magandang communication. Lagi ako nakikinig sa inyong programa habang nagpapahinga sa gabi. Salamat. Salamat, Sheila. Okay, 2:29 na nagmamadaling araw. Diyan lamang kayo. Babalik pa kami ni Tita Doc Lulu Marquez. Dito yan sa
1: Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Call me Amy.
6: Amy.
5: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
6: Doc Lulu Marquez.
5: On Private Talks. Relaxing music and Private Talks.

0: Call me Amy.
1: Amy.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
2: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
3: Naman! Okay, 2:46. Oy, magto 2:47 na nagmamadaling araw. Ang bilis tito, Doc, ng oras. Biray mo, no? Matatapos na naman ayos natin yung apat na oras natin dito. Oo. Naku, eto na. Para sa mga hindi mapagkatulog. Katulad ni ating Amy. At saka ni Tita Doc.
4: Naman.
3: Buti tayong dalawa. Pareho tayo ng tulog, no?
4: Oo.
3: Alam niyo po kami, nagkakausap kami nito sa minsan, di ba? Sa Viber. Madaling araw eh.
4: Kasi gising tayo.
3: Oo. Pero pag may isang nakatulog, ang susunod na text natin, gabi na eh, no? May ganun kaming ugali, di ba? Pero taas sa mga paa nang hindi makatulog. Okay, eto na, Tita Doc. Itong cycle and stages of sleep. Naalala ko noon, diniscuss mo na rin to eh, pero hindi masyado, hindi thorough. Pero may lagi kang sinasabi na stages. Pero bago yun, bakit ba mahalagang matulog tayo?
4: Oh, syempre.
3: Di ba? Yung mga ayaw matulog dyan, pakinggan nyo to.
4: So, yung simpleng pahinga ang sleep, no? Habang tulog tayo, merong kasi may repair eh, no? Repair system ng katawan.
3: Para tayong makina eh, no?
4: Yeah.
3: Parang computer, kailangan ino-off mo para mapahinga.
4: Oo. Partner, yung bang wifi mo, ino-off mo ba yan?
3: Oh, yes. Opo, katulad ngayon, wala ako dun.
4: Ayun, pag ino-off wala ka,
3: ko.
4: No?
3: Yes, kasi kumbaga may mga wirings pa rin sa loob yung Tita Doc.
4: Nag-iinit.
3: Oo, hindi natin masabi. Mabuti nga minsan-minsan pinapahinga natin.
4: Yes.
3: Diba?
4: So, parang tayo din. So, we have to recover from wasted energy. Kailangan para tayong kina-charge din through sleeping. Diba? So, ayan, very important po yan kasi kung hindi, we will get sick. Okay?
3: Alam mo, isa napansin ko, pag kulang ako sa tulog, malilimutin ako.
4: Talaga?
3: Minsan, nasa harap ko na yung tao, tatawagin ko siya, pero hindi ko maalala pangalan itong tao to. Pag kulang ako sa tulog, napansin ko yan. Totoo.
4: Oo nga. Like, anong pangalan mo?
3: Tapos minsan yung may makakakita sa akin, sasabihin niya, si ano, ma'am, si, yun nga, siya nga, yun.
4: Parte kung walang tulog, gaganaan ka bang kumain?
3: Hindi.
4: Hindi.
3: Parang matamlay din ako. Wala kang gana, 'di ba? Minsan naman iko-compensate mo siya, pero napansin ko ang gusto ko matamis.
4: Bago matulog.
3: Oo, pagka yung hindi ako makatulog, tapos kailangan kong to go through my day. Kunyari, papasok ka, di ba? Hindi ka natulog magdamag. Kakain ako, pero matamis. Pero yung gabi na hindi ako makatulog, hindi din ako kumakain. Nasa kama lang ako, pabiling-biling.
4: Ganun ba? Mag-stretching ka.
3: Naglinis na nga ako ng kondo. Alam mo ba, nung isang araw?
4: Gising ka pa rin.
3: Oo, nung isang, anong araw ba yun? Ano? Parang Monday yata o Tuesday. Nakakita po ba kayo ng babaeng nag-rearrange ng buong bahay? As in, lahat ng muebles ko talagang nilipat-lipat ko lahat. Siguro sabi ng unit sa baba.
4: Yun?
3: Ano ba yung babaeng to sa taas? Ang ingay. As in, inabot ako ng mga hanggang 5 a.m.
4: Oh, wow.
3: Diba?
4: Happy ka naman.
3: Happy. Pero kala ko makakatulog na ako.
4: Hindi pa rin.
3: Hindi pa rin.
4: Ayun. Eh di nagluto ka na ng breakfast.
3: Mismo. Ano? Kagabi, tanong mo, Tita Doc, anong ginawa ko?
4: Anong ginawa mo pa?
3: Naglaba. Madaling araw.
4: Washing machine naman eh.
3: Hindi, Tita Doc, wala akong washing machine. Kasi nagpapalaundry ako. Kasi sa unit, maliit.
4: Diba? Ay, tama.
3: So, nagpapalaundry ako. Hindi ako makatulog, so binawasan ko yung labahan ko.
4: Ang tanong, ano oras ka na nakatulog?
3: Alas 9 ng umaga.
4: Gosh, up to?
3: Ayun na, hanggang hapon.
4: Okay na yun.
3: Hanggang hapon naman po. So may bawi naman.
4: Okay na yan.
3: Magandang ipaliwanag mo yun, Tita Doc. Kasi merong sinabi, nabanggit mo kayo na repair.
4: Yeah.
3: Ito, yung question. Totoo ba na sa gabi lang nagre-repair ang katawan? That's why mahalagang gabi daw tayo natutulog?
4: Hindi.
3: Ano yung call center? Yung mga security guard?
4: Tama, yung mga nurses ng duty.
3: Tayong dalawa ngayon.
4: So, walang kinalaman po yun, no? Para lang alam ninyo na kahit na umaga kami natutulog o kung sino man mga duty sa gabi at umaga natulog, nagre-repair tayo. nare-repair pa rin. We still have this energy, nare-recharge pa rin tayo, okay?
3: Mm.
4: So, let's talk about this, anong gusto mo i-tackle mo na partner? Yung stages of sleep, yes, or what?
3: Yung sleep cycle.
4: Sige. Yung sleep cycle is very important. Pag sinabi mo isang cycle,
3: mm-mm,
4: 1.5 hours yun. 1.5 hours lang yun.
3: Okay.
4: Okay? And it consists of 5 stages.
3: Okay.
4: Stage 1, 2, 3, 4, 5.
3: So, 1.5 hours ang sleep cycle.
4: Yes.
3: Pero sa bawat 1.5 hours, 5 stages.
4: Okay. Okay, 5 stages po yan. So, iba-ibang brain waves ang tumatakbo dyan.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Tanong kita partner mamaya, may alam ka bang brain wave?
3: Wala.
4: Anong wave ang alam mo?
3: Oo, yung sayaw. Yung panahon, di ba, uso yung wave. Sabay ganun eh, di ba?
4: Paano yung wave? Ganun?
3: Oo, di ba? Oo, yung mga pag-ganun-ganun.
4: Ibang wave naman yung partner.
3: Iba pala yun. Okay, okay. Erase, erase.
4: Delete, delete, delete. Okay, so ang tanong dito, partner, yung... Mm-hmm. Punta muna tayo sa melatonin.
3: Okay.
4: Ang pisari sa melatonin na.
3: Mm-hmm.
4: So, sinasabi natin, yung isang cycle is equivalent to 1.5 hours,
3: mm-hmm,
4: at 5 stages yan. Pasok muna natin yung melatonin.
3: Okay.
4: Bago natin isa-isayin yun, ha?
3: Mm-hmm.
4: So, yung melatonin daw ay sabi nila, sa gabi lang.
3: Okay? Sabi, yes.
4: At na napoproduce ng pineal gland. The pineal gland is inside of our brain.
3: Yeah.
4: Kasama niya ng mga pituitary gland. So, yung pineal gland produces melatonin. Okay? Napoproduce yan kung madilim.
3: Kung madilim?
4: Oo.
3: Okay.
4: Okay? At saka yung eyes mo, wala nakikitang liwanag.
3: Nakasarang ganyan.
4: Oo.
3: Pero, kasi ganyan nakasara. Oh. May liwanag pa rin eh. So, dapat madilim.
4: Correct. Okay. Okay? So, like tayo, how do we establish yung production ng ating melatonin?
3: Mm-hmm.
4: So, one is, pag nasa room ka, i-avoid mo yung bintana, natutulog ka, yung bintana mo maliwanag. So, yeah, dapat may kurtina na yung blackout curtain.
3: Oo, yung blackout, yung makapal po, yung, yeah, hindi tagos ang liwanag.
4: Uh-huh. Okay, so, madilim yun.
3: Mm-hmm.
4: So, pwedeng mag-produce pa rin ng melatonin ang pineal gland.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Tapos yung iba naman, they would put a piring sa mata.
3: Yes, meron ganun eh. Hindi ko alam tawag eh. Basta, actually, ganun ko nakukuha ko sa aeroplano.
4: Yeah.
3: Diba? Inuwi ko yun eh. Kasi, yun.
4: Right. Mm-hmm. So, that nakakatulong yan na makapag-produce ng melatonin. Kasi,
3: okay,
4: dark nga eh.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, for those na nag-iisip na wala kayong melatonin kasi hindi kayo tutulog sa gabi, mali po yun. Mali po yan, ha? Okay, we produce melatonin as long as dark yung room namin kahit na umaga pa yan.
3: Oo.
4: Okay?
3: Pero ito, Tita Doc,
4: yeah,
3: so kunyari maliwanag siya matulog, di ba? May taong natutulog nang nakabukas yung ilaw.
4: Mm-mm.
3: Pero nakapikit naman siya, so wala pa rin melatonin yun?
4: Ay, hindi healthy yun. Kaya nga, i-correct niya yun.
3: So kailangan talaga total
4: dark,
3: darkness.
4: Dark, oo.
3: Okay.
4: Ang gabi.
3: Eh, may mumu. So, may ganun eh, no?
4: Tanong mo si Dracula.
3: Oo.
4: Ano kaya si Dracula?
3: Sabagay si Dracula, di ba, tatakip pa nga siya ng...
4: Oo. Oh.
3: Di ba, tutulog siya, tapos tinatakpan pa niya yung sarili niya.
4: Oo, tama. So, marami siyang melatonin.
3: Oh, kaya palang kinis ni...
4: kinis ng balat.
3: Collagen pala yun. Tsaka glutathione. Okay. Anyway, so dapat pala talaga, sa pagtulog po natin, doktora, kailangan total darkness, be it umaga,
4: yes,
3: o gabi.
4: Yes.
3: Okay.
4: Yun yung purpose, mm-hmm, ng
3: noted,
4: curtain.
3: Noted, Tita Doc.
4: Yeah.
3: Mm-hmm.
4: So, again, yung pineal gland na sa loob ng brain natin, this act as the biological clock.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, nagre-release siya ng higher amounts of melatonin when your eyes detect darkness. So, nasa mata yun. Dapat it produces, dapat dark talaga siya.
3: Mm-hmm.
4: Para matrigger yung pineal gland na mag-produce ng melatonin at makakatulog ka.
3: So, hindi mo kailangan actually uminom?
4: Hindi.
3: Di ba na supplement na yun?
4: No.
3: Okay.
4: That's not work. Okay.
3: Oh, actually, hindi nga. Napansin ko. Nag-extra strength pa ako. Wala.
4: Wala. Nabentahan ka.
3: Oh.
4: Or marami nagbibenta yan eh.
3: So, wala rin pala yun.
4: Wala.
3: Okay.
4: Okay? Mm-hmm. So, that's very important. And melatonin na yan.
3: Mm-mm.
4: Okay. So, again. Alright. Eto na. Yung stages of sleep na ba tayo, partner? Gusto
3: yes,
4: mo na?
3: Yes, opo.
4: Okay, bago ta- after that, we will talk about bangungot, ah.
3: Mm-mm.
4: Mm-mm, importante din yan, bangungot related to sleep daw yan ba? Okay.
3: Mm-hmm.
4: So, yung five stages of sleep, may stage 1, 2, 3, 4, 5. Equivalent to one cycle,
3: mm-mm,
4: which is 1.5 hours.
3: Mm-hmm.
4: Yung stage 1, partner, yan yung drowsy ka lang, yung bang...
3: Light sleep.
4: Drowsy, yung bang tipong... kabipikit pa lang ng mata mo, umpisa pa lang ng tulog, pero parang nahuhulog ka sa bangin,
3: yes,
4: or sa hagdan,
3: oh, or ano
4: ka.
3: To eh, yung parang nakapikit ka, tapos parang unti-unti nawawala yung ulirat mo.
4: Yeah.
3: Di ba?
4: And, pero arousable ka pa rin.
3: Oo, oh, yes. Konting may marinig ka,
4: gising ka.
3: Nagigising ka.
4: Yeah, so that's stage one, ha?
3: Mm-hmm.
4: So, nangyayari yan sa first 5 to 10 minutes of your sleep.
3: Uh-huh, okay,
4: first 5 to 10 minutes of your sleep.
3: Mm-hmm.
4: Okay, transition yan between wakefulness and sleep when the brain produces the theta waves.
3: Okay. Ayan yung unang wave.
4: Yeah.
3: Uh-huh.
4: Eto na, partner. Stage 2 ay light sleep kasi meron deep sleep eh.
3: Ah.
4: Stage 2 meron light sleep.
3: Sleep. Okay.
4: Yung light sleep naman yan, mga 20 minutes yan. Okay. Mga 20 minutes po yan, then the brain starts to produce rhythmic brain waves. Okay? Tapos yung body temperature mo, partner, nagde-decrease na, at saka yung heart rate mo nag-slow down.
3: Oo, ito na yung hinga mo na relax na.
4: Right.
3: Diba? Oo, may hinga kasi talaga yung nakakatulog na eh.
4: Tama.
3: Oo, mas kalmado na.
4: Yes, mm-hmm, nare-relax na. Tama si Ma'am Aimee, no?
3: Mm-hmm.
4: Si Ate Aimee nyo. Okay. So, remember, yung stage 3, let's go to stage 3, very important, yan yung moderate sleep. Kung light sleep yung stage 2, stage 3, mm-hmm, moderate sleep.
3: Moderate.
4: Okay? Mm-hmm. So, yung brain mo dito, nagpuproduce na ng deep and slower brain waves.
3: Okay.
4: Delta waves na yon.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Delta waves na siya.
3: Mm-hmm.
4: So, anong stage na tayo? Stage 3, stage 4.
3: Oh, 3. Tapos yung susunod, 4.
4: 4. Yung uh-huh, stage 4, yan yung deep sleep.
3: Ito na yung malalim talaga.
4: Deep sleep
3: dito
4: na yan.
3: Dito na ba yung, ano ka na, nagihilik ka na?
4: Pwede, 'di ba? Tapos ito yung parang wala talagang ulirat, eh. You're out of this world already, deep sleep eh.
3: Oo, ito yung hirap gisingin.
4: Yes,
3: oh,
4: okay, oh, deep sleep 'yan.
3: Mm-hmm.
4: Very deep sleep, nagla-last yan for 30 minutes and pero prone to sleepwalking. Iba naging sleepwalk, 'di ba?
3: Okay.
4: Tapos hindi nila alam nag-sleepwalk sila.
3: Oo, kaya nagsasalita. 'Di ba, Tita Dok? Yung ate ko nung ganun eh.
4: Talaga?
3: Para nagsasalita, nakakagulat. Nagsasalita siya, mag-isa siya nagkikwento. Misa nga may kaaway pa siya eh.
4: Okay, stage 4 yun. Stage 5 naman, ito na, partner, yung uh-huh, rapid eye movement.
3: Uh-oh.
4: Nakala mo
3: magigising.
4: Titignan mo, gising ka na eh. Pero
3: kasi yung mata niya gumagalaw-galaw. Yung talukap.
4: Yeah.
3: Uh-oh.
4: So yun yung REM sleep.
3: Mm-hmm.
4: Rapid eye movement po yun. So yung muscles mo, relax naman yan.
3: Mm-mm.
4: Pero yung brain system mo is active.
3: Okay.
4: Active siya.
3: So, pero ito, tulog ka pa rin talaga.
4: Tulog pa din. Ito yung REM sleep. Dito ka, nananaginip.
3: Okay. Kaya kung minsan, yun yung nagsasalita na siya.
4: Yes. So, REM sleep yun.
3: O kaya minsan, bigla na lang naninipa. Diba? May mga, yung ate ko, ayokong katabi. Yung panganay namin.
4: Bakit?
3: Kung ano nung ginagawa. Minsan, biglang kukunin yung ulam, biglang kang hahampasin. Lagi nga siya may kaaway.
4: Right.
3: So yan yung hindi joke yun.
4: Na naginip siya. Okay,
3: uh-huh,
4: and then yung increase in brain activity.
3: Mm-mm.
4: Okay, kaya nga tinatawag na merong parang nagigising siya
3: dito,
4: pero hindi
3: dito,
4: siya gising.
3: Yung iba dito pa umiiyak bigla.
4: Mm.
3: Diba? Nakakita na ako ng gano'n, hindi ko maalala kung sino yun.
4: Uh-huh.
3: Yung umiiyak bigla, natutulog pero umiiyak. So, nananaginip siya. So, dito yung panaginip, Tita Dok.
4: Yes.
3: Sa stage. So, last stage po yon. Pero ito, again, bago tayo mag-break, Tita Dok, lahat ng ito, yung five stages na binanggit mo, nangyayari sa loob ng isa't kalahating oras.
4: Yes.
3: So, kung...
4: It will go back again. Kung mag-umpisa ulit sa stage
3: so, kung nakawalong oras ka ng tulog, nakaka-apat limang stages ka. Ay,
4: cycles.
3: Cycles.
4: Yes.
3: Wow, ganun pala. Kaya pala pag-gising natin, ang relax na relax.
4: Relax, relax. So, ibig sabihin, every cycle may panaginip, pero natatandaan mo lang panaginip yung huli.
3: Huli.
4: Oo.
3: Okay. So, yan. Mamaya, usapang panaginip tayo pagbalik namin. So, dyan lang kayo, ha? Hindi pa po tapos ang
4: Private Talks.
0: Private Talks.
1: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 3:02 na po na madaling araw ng Linggo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Call me Imee. Imee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
5: Doc Lulu Marquez
4: on Private Talks.
6: Okay, we're back, 3:05. Nagmamadaling araw, nasa final hour po kami ni Tita Doc Lulu Marquez. Pero eto, Tita Doc, bago natin ituloy ang tungkol sa tulog, basahin natin yung mga pahabol na sagot. Uy, baka meron pang gusto mag-text, pwede pa po ah. When is your best time for sex and why? Okay, sa 0919-2783-1000, dyan po kayo magpadala ng inyong mga sagot. Sa ngayon, si Ronald ng Naga, sabi niya, Tita Doc, Doc Lulu at Ma'am Imee, tingin ko best time for sex ay pagkatapos ng magandang usapan o bonding time. Kapag masaya at magaan ang loob ninyo sa isa't isa, natural na mas magiging sweet kayo. Mas okay din sa gabi kasi wala nang istorbo at hindi nagmamadali. Nakakatuwa kayong pakinggan dahil very open-minded and pero classy pa rin ang paraan ninyo ng pagdi-discuss. Salamat!
0: Yes! Mm-hmm. Uy! Oh. Kaya tayo dito malamig sa Baguio.
6: Yes. Oh, hindi masyado, Tita Doc.
0: Ay, hindi ba?
6: Oh, because it's summer. Uh-huh.
0: Si Joy. Mm-hmm. Sabi niya, good evening, Doc Lulu at Ma'am Imee. Para daw sa kanya, best time for sex ay kapag parehong handa at comfortable ang mag-partner. Kahit anong oras naman, pwede, pero mas romantic talaga pag gabi. At lalo na kapag malamig ang panahon. Partner, gabi na at malamig pa.
6: Kaya nga.
0: At cozy ang atmosphere. Ang importante ay may consent, may respeto, at may emotional connection. Thank you sa inyong nightly program dahil marami kayong napapaisip at natututunan naming listeners.
6: Ayun, no? Napapaisip sila. Si Patrick naman ng Valenzuela, sabi niya, para sa akin po, Doc Lulut, Ma'am Amy, mas maganda talaga ang intimacy kapag walang pressure at hindi minamadali. Kaya madalas, gabi ang best choice dahil doon kayo may oras mag-relax at mag-enjoy ng company ng isa't isa. Hindi lamang physical pleasure ang mahalaga, kundi yung feeling na close at connected kayo bilang partners. Ang sarap makinig sa inyo bago matulog dahil very comforting ang vibe ng programa.
0: Mm-hmm. Wow. Vibes. Gusto ko yan. Mm-hmm. Punta tayo ng Pampanga. Doc Lulu, si Christine ito. Partner, Christine.
6: Yes.
0: Doc Lulu at Ma'am Amy, feeling ko best time for sex ay weekends, sa gabi. Kasi, bakit? Para walang stress, gumising ng maaga kinabukasan.
6: Mm-hmm. Pwede, tama, diba? Oo.
0: May mas energy daw at mas playful ang mood ninyo bilang magpartner. Minsan, yung simpleng movie night o kwentuhan ang nagiging dahilan para mas lumalim ang intimacy. Ang galing ninyo magbigay ng advice kasi hindi awkward pakinggan kahit adult topics.
6: Ayun o, yun ang gusto namin, na hindi kayo ma-feel awkward sa topics.
0: Yes.
6: Okay, last ngayon ma, pero meron pa tayong mga sagot mamaya. Padala pa po kayo. Si Leo ng Batangas naman, good evening po sa inyo, Doc Lulut, Ma'am Amy. Para sa akin, best time for sex ay kapag parehong okay ang mood at walang mabigat na iniisip. Mas gusto ko sa gabi dahil mas tahimik at mas nakaka-relax ang ambience. Kapag may trust at tunay na pagmamahalan, mas nagiging meaningful ang pagiging intimate. Lagi ako nakatutok sa inyong programa dahil parang ang gaan lamang makinig habang may natututunan tungkol sa relasyon. Mm. Wow, salamat po sa inyong mga pag-appreciate, ano, sa inyong appreciation sa amin pong ginagawa dito ni Tita Doc Lulu Marquez at syempre yes, sa offering na program ng DZMM.
0: Naman.
6: Diba? Talagang para sa inyo po itong programa na to. Sabay-sabay tayo natututo dito, di ba, Tita Doc?
0: Dapat, mm-hmm, no? Mm-hmm. Dapat lagi kayong may papel at ball pen at nagsusulat, ha?
6: Tama, lalo na kapag usapang paano gumawa ng boy and girl. Ayan. Diba?
0: Tama.
6: Kailan ba yung mga ovulation? Ayan. Kailangan talaga ng notepad. Okay, so balikan natin ang usapan tulog, Tita Doc. So, kanina na-mention mo yung 5 stages of sleep. Pero ito ang tanong ng marami.
0: Ano daw?
6: Siguro kasama na ako dito, bakit ba mahirap matulog yung iba? Meron naman taong masandal tulog.
0: May ganun.
6: Diba? Diba? Nanay ko ganun eh.
0: Talaga?
6: Oo, pag sandal tulog agad.
0: Kahit na nakaupo?
6: Yes.
0: Wow.
6: Oo, pero ako, ang hirap. Hindi ko naman na.
0: Si daddy?
6: Ang father ko, ay oo, sa kanya siguro ako.
0: Ganun
6: parang din. Nagmana. Kasi ang father ko naman, yun nga, laging gising.
0: Laging gising.
6: Oo, hindi ko naman alam. Hindi naman security guard. Oo, pero laging gising, di ba? So, siguro mana. Minamana ba yun, Tita Do?
0: Pwede, di ba?
6: Okay.
0: Okay. Mm-hmm. So, yung tanong mo, pwedeng nag-overthink ka ba? Na-stress ka ba, partner, kaya hindi ka makatulog?
6: Yun nga, nai-stress ako kasi hindi ako makatulog. Pero, tapos nag-overthink ako, paano ako matutulog?
0: Ayan nga.
6: Pero wala diba? Naman akong malalim talagang iniisip, Tita Doc, promise.
0: Talaga?
6: Mm-hmm. Hindi ko rin alam bakit.
0: Na-try mo ba yung nagbibilang habang natutulog?
6: Naku, Tita Doc, oo. Mm-hmm.
0: Nakaabot ka na sa ano, ilan?
6: Hindi ko na alam, 1,000. So, eto ha, ang mga, yung mga palabas sa TV, mabuti na lang. Dati nagsabi ko, naku, buti na lang may cable na, di ba? Pero hindi, ngayon pati Netflix sumuko na sa akin.
0: Bakit?
6: Natapos ko na lahat eh. Napunta na ako ng HBO. Natapos ko na rin lahat. Pero yun nga, no, nagtataka rin ako bakit hindi ako nangihina. So siguro yun yung sabi mo kanina. Kasi hindi pala totoo mga kapamilya, sabi nga ni Tita Doc, na sa gabi lang pwede mag-repair ang katawan. Okay. Pero still, andun ang tanong.
0: Yeah.
6: So stress at overthinking, yun ang sinasabi mo. Pangunahing dahilan.
0: O, ito pa isa. Kumusta naman yung gadgets mo?
6: Ay, malamang yaan.
0: Baka nga. Kasama mo sa pagtulog?
6: Oh, yes. Alam mo naman sa trabaho natin, Tita Doc.
0: Katabi yan. May sariling unan.
6: Oo. Diba? Lalo na nung ako'y nasa... Ako ko'y galing ng pylon ngayon. Oo. Napapanaginip ako yung boses ng certain pylon. So yun, that's one ano, yeah, diba, sample of overthinking.
0: Oo nga.
6: Okay. Diba?
0: You have gadgets, tapos meron yung blue light. Nga, diba? Yung blue light.
6: Totoo ba, Tita Doc, dapat daw yung cellphone huwag mong isama sa...
0: Saan?
6: Kwarto?
0: Dapat at least nakapatay.
6: Kasi may ini-emit siya na masama sa katawan.
0: Correct. Electromagnetic radiation, hindi ba?
6: Mm-hmm.
0: Tapos baka sabihin na iba, radiation? Hindi naman ganun yun. It is, oh. It's a low-frequency electromagnetic radiation at cumulative.
6: Ibig
0: hindi
6: sabihin,
0: ba? Pag 24 hours mo kasama, kahit na mababang radiation yon, edi pag nabuo, dumami, it will cause problems sa cells natin.
6: Oo nga. E paano pa kung meron kang wifi?
0: Yun! So we are swimming doon sa nakakatakot na waves na yan, di ba?
6: Oo. At yun, hindi natin nakikita yon, Tita Doc.
0: Hindi nga. Silent killer, tama ba?
6: Yes. So, base po yan sa pag-aaral ng mga eksperto.
0: Correct. Mm-hmm. Katakot, di ba?
6: That's so, why, importante ino-off.
0: Right.
6: Pag matutulog.
0: Ito pa pala, partner. Yung iba kasi, ang tawag dito, yung pinanggagalingan ng electromagnetic radiation nilang naman sa gadgets, hindi ba?
6: Okay.
0: It could come from, yes, yun nga, yung wifi.
6: Yes.
0: And meron ka bang microwave?
6: Wala. Hindi ko alam, pero sa bahay namin, doon sa Manila, meron. Pero sa condo, wala. Kasi hindi ako nagwa-microwave.
0: Aha.
6: Good for me.
0: Yeah.
6: Kasi natakot ako sa mga nabasa ko tong condo.
0: Tama. Oo. Diba? Yung iba nga, pag nagma-microwave, pinapanood pa nila habang umiinit.
6: Masama yun.
0: Masama yun. Ba't mo binabantayan? Hindi naman television yun, diba?
6: Ayoko nga, no?
0: Umiikot-ikot yung pagkain.
6: Oo. Pinapanood ko din. Pag dito sa office, nagma-microwave ako minsan-minsan.
0: Pinapanood mo?
6: Pinapanood ko din.
0: Bakit?
6: Wala lang. Parang asarap mag-isip habang nakatipid ka doon sa umiikot-ikot, diba?
0: Layo-layo ka so, kasi may electromagnetic radiation yun. So, additional yun. Mm-hmm. We're talking about cumulative effect, diba?
6: Uh-huh. About TV.
0: Of course. So, depende. Iba nga, lalaki ng TV, diba?
6: Mm-hmm. Lalo sa panahon ngayon, yung TV parang computer na rin.
0: Eh, kaya nga.
6: Oo.
0: Kaya alam, ganun eh.
6: Yun diba? Yung buhay
0: na. Evolved na tayo, diba?
6: Oo.
0: So, kailangan may panlaban.
6: Okay.
0: Di ba? Kasi yung iba partner, habang nanonood ng TV, basketball, whatever, may kasamang toma, may kasamang maraming mani.
6: Soft drinks, Tita Doc.
0: Soft drinks.
6: O kaya kape.
0: Ayun.
6: Nako.
0: Wala na. Paano na?
6: Tapos diba? Mag-exercise, feeling healthy. Ay, nako.
0: Ay, nako. So, yun. Bakit mahirap? And then, yung kape nga, tama ka.
6: Mm-mm.
0: So, yung nabanggit natin kanina, yung hormones na tumutulong sa pagdulog, of course, melatonin yun, di ba? It's melatonin. And, nakwento na natin yung melatonin, no? Siyempre, serotonin is also there. Very important din na nakakatulong sa pagtulog.
6: Mm-mm.
0: And yung gamma-aminobutyric acid din po.
6: So, gamma ito?
0: Yeah, aminobutyric acid.
6: Kasi GABA. Pag GABA, parang karma, di ba?
0: Hindi.
6: Nag-iisip ako, ano GABA? Meron ba ako hindi alam? Yung pala GAMA.
0: Yeah. Okay. Sorry. Napaumutuloy ako. Yan yung nagpapakalma sa nervous system.
6: Aha. Okay? Oh. So, importante pala yung GAMA kasi siya yung magpapakalma sa nervous system natin na buhay sa buong maghapon.
0: Correct. Okay? So, anyway, natawa naman ako sa iyo, partner. Uy, ilang oras pa daw dapat ang tulog?
6: Ayan, tanong ng marami. Tita Doc.
0: Oo nga.
6: Depende daw ba sa edad yan?
0: O tama. Pag meron mas, well, totoo naman dito sabi nila, pag nagiging mas matanda, naging senior, parang tulog manok.
6: Sabi.
0: O, ano ba yung tulog manok?
6: Ang tulog manok, yung konting kibot gising. Yung parang talo pa niya yung barangay Tanod. Laging gising. Ang father ko ganun.
0: Yeah.
6: Tulog manok na lang. Konting kaluskos.
0: Nagigising.
6: Yes. Oo. Kasi ang bata, Tita Doc, iba matulog eh.
0: Ay, mahaba.
6: Di ba lalo yung mga teenager? Tapos yung mga yan, mga 20 years old, di ba?
0: Yes.
6: Pataas.
0: Yes.
6: Grabe matulog yan. Kaya matulog maghapon yan eh. Di ba?
0: So, yung nabanggit natin kanina, yung sleep cycle.
6: Opo.
0: Di ba, 1.5 hours, isang cycle.
6: Mm-mm.
0: Kung dalawang cycle, ilang oras na yung partner?
6: So, 2-3.
0: Three hours.
6: Yes.
0: Kulang pa yan. Tagdagan pa natin na isang cycle pa.
6: 4.5.
0: Isa pang cycle?
6: 6.
0: 6 hours.
6: Okay, pwede
0: na
6: ba yun?
0: Actually, okay na yun eh. Pero, hindi dapat installment. Dapat uninterrupted. Tuloy-tuloy yung 6 hours.
6: Ah, isang bagsakan dapat.
0: Oo.
6: Ang hirap nun.
0: Ba't mahirap?
6: Oo, hindi ko magawa yun.
0: Siguro ito lang yung apat na cycle. Gawin mga madilim yung kwarto. Partner yung kwarto mo. Yung kwarto
6: palagi ko ito. Oo, pero palagi ko ito yung problema. Ay. Yung gadget. So, konting tunog, gising.
0: Ay. Ilayo-layo mo muna. Lagay mo yan sa ano.
6: Well, kung minsan napapansin ko sa sarili ko, ito lang, lately lang, ino-off ko na yung wifi niya.
0: Tama. Kailan mo gagawin yan?
6: Siguro simulan na natin. Kasi gusto ko pang mabuhay na matagal eh.
0: Akala ko, joke mo ako eh. Na? Isipin ko pa kung kailan.
6: Ah, hindi. Seryoso ako ngayon. Gusto ko matulog. Okay. So, ilang oras dapat talaga, partner? Yeah.
0: So, kung pwede sana, kasi madalas naman sinasabi, 8 oras, diba?
6: Sabi nga.
0: Oh, kaya nga, pero pag nagkaedad, tama na yung 5 to 6 hours kung medyo may edad na. Okay. Tuloy-tuloy lang.
6: Basta diba? Tuloy-tuloy. Mm-mm. Okay.
0: Ayan. Mm-hmm. Ha? Oh, mga iba kasi, ina-add up nila, installment. Ako, kumpleto ako, pero gigising muna ako ng 1 hour, tapos matutulog ulit.
6: Ganyan
0: so, ina-add
6: ako,
0: niya.
6: Ganyan ako.
0: Ano yun?
6: Oo, yan. Gigising, tutulog ako, tapos gigising ako, tapos tutulog ulit ako.
0: Yung gising ako. Mo, ano yun? May 1 hour pang gising, tapos matutulog ka ulit, ganun?
6: Mm-hmm. Parang ganun. Hirap na hirap ulit ako bumalik sa tulog. So, yun. Oo. Mm-hmm. So, yun talaga yung problema. Pero, yun nga, kailangan po natin talagang turuan yung sarili natin to sleep. Kasi, yes. Diba, Tita Doc?
0: Yeah.
6: Ang importante, kasi tama ka, no? Kung putol-putol, nakakahilo eh.
0: Ay, hindi nga, ganun yun. Mali yun, diba?
6: Mm-mm-mm.
0: Partner, kasi yung ibabalik ko sa melatonin, ha?
6: Okay.
0: Meron akong research dito, eh, no?
6: Opo.
0: Yung iba na addict na sa melatonin, parang doon sila nagde-depend para makatulog daw.
6: Okay.
0: So, merong long-term effect ang melatonin na hindi maganda sa puso.
6: Sa puso?
0: Yes, sa puso yan. It has negative health effects. So, ito, basahin ko lang, partner, ha?
6: Sige,
0: merong
6: partner.
0: Review of 5 years of health records for more than 130,000 adults with insomnia who had used melatonin for at least a year found they were more likely to be diagnosed with heart failure.
6: Naku.
0: My God, talaga yan.
6: Imagine, gusto mo lang matulog, matutulog ka forever.
0: Oo. Diba, na-hospital pa daw.
6: That's heart failure. Ang heart failure po, parang diba, Tita Dok, tama ba, namamatay unti-unti yung paligid ng puso mo, yung muscles?
0: Yes.
6: Oo, hanggang hindi na niya kayang mag-pump ng blood. Tapos, mamamatay yung tao eventually.
0: Right. So, yan po ay findings ng American Heart Association Scientific Sessions 2025. Mm-mm. So, bago lang yun,
6: kasi
0: ha?
6: Kasi kung bakit ka iinom ng something na pinoproduce naman pala ng katawan mo.
0: Eh, tama.
6: Diba? All you have to do is bumili ka na lang ng blackout curtain.
0: Yes.
6: O kaya pantakip ng mata mo.
0: Tama.
6: Uh-huh. Okay.
0: Hindi naman natin sinisiraan yung mga nagbebenta niyan, pero realization
6: ko. Alam mo, sa bawat iniinom natin, Tita Doc, no, anything na ipapasok natin sa katawan natin, kailangan alam natin yung mga disadvantages niya.
0: Tama.
6: Yung mga side effects niya, di ba? Mm-hmm. Hindi porke sinabi na ito maganda, iti-take mo na kaagad.
0: Yeah.
6: Oo, siguro pwede pa minsan, iinom ka, pero para inumin mo ng tuloy-tuloy.
0: Yeah.
6: Oo.
0: Don't do that.
6: Okay.
0: Very important.
6: Oo.
0: Sige.
6: So, dun sa oras, sa pagtulog, Tita Doc, kung ilang oras, actually, is a quality of sleep, yun yung gusto mong sabihin.
0: Mm-mm, yung kalidad, diba?
6: Yung kalidad.
0: Hindi yung ilang, nagko-compute-compute ka na ilang oras ka nagising, tapos natulog ka ulit. Mali po.
6: Tsaka baka i-compute nila, okay, so 6 hours, kako-compute mo, lalo kang hindi nakatulog. Diba? Oo, totoo yun eh. Tapos kalimutan muna natin lahat ng pwede nating isipin pag matutulog na daw tayo.
0: Tama.
6: May nabasa ako, Tita Doc, eh.
0: Sabi,
6: huwag kang papasok sa bedroom
0: na?
6: Until talagang inaantok ka na.
0: Mm-mm.
6: Parang ituturo mo sa katawan mo, sa isip mo, na ang bedroom ay para sa pagtulog.
0: Mm-mm.
6: So, wala ka dapat dalang gadget, o libro, or computer lalo na.
0: Yung kwarto mo, partner, may television?
6: Wala, pero doon ako sa sala nakatutok.
0: Nandun yung TV sa sala.
6: Yes,
0: pero when you sleep, wala sa kwarto mo.
6: Oo, wala. Pero
0: that's good.
6: Ang ginagawa ko, minsan kinakausap yung sarili ko, okay, Amy, sleep na. You have to discipline yourself. Ganon. So, papasok na ako sa room.
0: Yun.
6: Oo.
0: Good.
6: At lately, ginagawa ko nga, inilalayo ko yung cellphone ko sa akin.
0: Right.
6: Kasi nga, addict ako sa trabaho.
0: Yeah.
6: Oo. So siguro yun, I think yun yung naging problema ko. So lagi ako nakaano sa cellphone, baka kasi may mangyayari o may nangyayari. So yun. So
0: may
6: yun
0: tawag
6: yung, ka. Oo, yun. So nilalagyan ko ng pressure yung sarili ko. So sa mga nakikinig, dapat iwasan natin yun. Sabi ko hindi ako nag-overthinking, pero actually parang may built-in ako na overthinking na ginagawa na hindi ko namamalayan. Parang na-diagnose ko bigla yung sarili ko ngayon.
0: Right. Kaya yung brain waves mo,
6: uh-oh,
0: hindi nare-relax, no? Hindi siya napupunta doon sa tinatawag na tamang, kasi yung brain waves natin, it's very mabilis yun, di ba?
6: Pag, yes.
0: Brain waves kasi it's called the EEG.
6: Yeah.
0: Electroencephalogram.
6: Okay.
0: Tapos, pag mabilis yung waves, ibig sabihin, gising na gising ka.
6: Mm-hmm.
0: Okay? Pag mabagal yun, yun yung talagang nakakapahinga ka. So, iba-ibang klaseng waves po yan, ha? Remember that one.
6: Oh.
0: So, bagitin ko lang part na yung waves para alam nila, ha?
6: Sige po.
0: Maganda naman yun, di ba?
6: Mm-hmm.
0: So, yung waves na tinatawag dito ay yung pag ikaw ay into problem solving, no? Mm-hmm. Meron kang dapat isolve. Kunyari, arkitekto ka. Arkitekto okay. talaga, di ba? Mm-hmm. Kung paano mo hindi para kumita, kung hindi paano mo para hindi bumaha, nagpo-problem solving ka. So, gamma waves yon. Gamma.
6: Gamma, okay.
0: Gamma waves. Tapos yung sumunod naman dyan, yung medyo awake ka lang, medyo alert ka lang, ang tawag doon ay beta waves. So, gamma.
6: Beta.
0: Beta. Okay? Mm-hmm. Tapos yung medyo kalmado ka, alpha. Alpha waves yon.
6: Okay.
0: Ganda yun. Yun yung magandang...
6: Yan yung, oo. Sa pagtulog, yan ang wala ako.
0: Yun.
6: Nandun ako lagi sa beta tsaka sa gamma.
0: Oh, correct.
6: Okay.
0: Hindi ba?
6: Okay. Tapos, so nasa alpha ka na. Tapos...
0: ikaw, very rich ka in gamma and beta. Uh-huh. Di ba? Yung alpha, that yung relax ka dapat. Uh-huh. Tapos yung theta, yan yung light sleep or into meditating.
6: Oh.
0: Do you meditate? Are you into meditation?
6: No.
0: Ayun ang kailangan mo, partner.
6: Mm.
0: Ah, you know what I mean?
6: Oo, pati breathing yun, di ba? Kasama na dun.
0: Oo.
6: Okay.
0: Ayun, so anong meron kang waves? Gamma and?
6: Gamma and beta lang ako. Kailangan ko mag-purchase nung dalawa pa.
0: At alpha tsaka yung theta.
6: Oo.
0: Okay? Ito yung maganda, yung deep sleep.
6: Uh-huh.
0: Delta yon.
6: Delta. Okay.
0: Ayun.
6: So, para kasi may nagsabi sa akin yung utak mo para siyang PC o personal computer na hindi na mag-off.
0: Mm.
6: Kailangan mong bunutin sa i-unplug.
0: Tama.
6: Para totally makapagpahinga ka.
0: Yeah.
6: Yes. At dyan papasok yung misa, kailangan natin mag-relax. Alam mo yon, 'di ba? Makakita ng ibang lugar para ma-relax ka lang.
0: Tama.
6: Oo, naku, napakalaking problema ng tulog, no? Ng ibang tao. Okay, so punta tayo sa bangungot, Tita Dok. Bakit bakit may mga taong madalas mabangungot?
0: Yeah. So, pag sa Pilipino kasi, pag sabi mo bangungot, parang scary, di ba?
6: Oo. May multo.
0: Ayun, binangungot ka kasi may multo ka.
6: Oo.
0: Okay, it's actually a myth. It's a myth.
6: Okay.
0: It's a myth. It's a cultural fear na yun ang iniisip ng tao, hindi ba?
6: Uh-oh.
0: Pero meron clinical reality yun, partner.
6: Ah, okay.
0: So, ibig sabihin, sinasabi nila, ito yung sinasabi na iba, baka natulog ka ng busog.
6: Sabi, oo, yes. O kaya baka yung pwesto mo sa pagtulog, mali.
0: Mm-mm. Hindi yun, okay?
6: Yung so, busog talaga.
0: Actually, yung... affected dyan yung pancreas natin.
6: Ah!
0: Yeah. Yung pinaproduce yung mga enzymes, nagkakagulo-gulo sila dun sa loob. Okay?
6: Okay.
0: Right. Okay? Mm-hmm. So, it could be because na you are also busog.
6: So, totoo pala yun.
0: Oo.
6: Na huwag kang kakain kapag malapit ka ng matulog.
0: Tama.
6: At huwag kang kakain na sobra-sobra pag gabi.
0: Correct.
6: Okay.
0: So, basahin ko to. Very important. Bangungot literally means... sa Pilipino, you rise and moan. Yung bang tipong, ano ka eh, nagmo-moan ka eh. Pero hindi ka naman gising.
6: Yes. Oo, parang umuungol.
0: Ayun, di ba? Yun ang nangyayari dyan. So, it's a folklore-blamed nightmare. Okay? Nananaginip ka. Tama? Ng evil spirits.
6: Sabi.
0: Ayun nga. Yun yung folklore, di ba?
6: Apo.
0: So, ang problema... iyon nga, you are sleeping with a full stomach.
6: Okay?
0: So, ang nangyari dito is modern medicine does not recognize bangungot. Hindi na na-recognize ang bangungote. Ang tawag dito ay sudden unexplained death sleep.
6: Okay. O, yung parang nangyayari sa mga bata.
0: SUDS.
6: Yes.
0: Sino yung artista na namatay daw sa bangungot? Sino yun?
6: Hindi ko alam.
0: Meron.
6: Pero actually, may sinasabi sila yung mga inatake daw. Sabi, yun nga, parang binangungot, pero actually, pag tiningnan ng doktor, it's either inatake.
0: Yeah. Affected yung pancreas. Okay? So, ang tawag nila sa bangungot is sudden unexplained death in sleep.
6: Okay.
0: Si Rico yan yun, partner.
6: Ah, yeah. Si Rico yan. Oo, sabi nila hindi na nagising.
0: Right. Mm-hmm. Okay, so ito si Rico yan. I've read this one. So, kinonfirm nila na ito ha, in-examine mismo si Rico yan, yung kanyang pancreas, merong acute hemorrhagic pancreatitis.
6: Ooh.
0: Okay, and then that led to cardiac arrest.
6: Okay.
0: Very young pa yan, ha?
6: Yes. Tapos, di ba, nagpa-party-party siya doon sa kung saan siya pumunta.
0: Yes.
6: Oo, kung saan siya natagpo ang patay. So, ibig sabihin, maaari marami siyang naging intake, no? Kinain,
0: tama,
6: bago yung pagtulog niya.
0: Tama.
6: Kasi hindi na na-process ng kanyang katawan.
0: Hindi nga.
6: Mm-hmm.
0: Okay. And of course, well, yung blood alcohol may 0.07%. Negative siya for drugs and poison.
6: Mm-hmm.
0: Okay. And so si Rico yan, for those who knows him, ha? So 3 hours after death, meron siya undigested food remained in his stomach.
6: Okay.
0: So ayun yon. Okay, that's one reason.
6: Kasi alam mo yun ang problema eh. Kunyari sa gabi, di ba? Nag-good time ka, di ba? Then, habang umiinom,
0: Pulutan.
6: Oh, at tapos yung pulutan na kinakain ng mga umiinom sa gabi, pag chinek po ninyo, as in puro sebo. Di ba? Masebo, hindi healthy. Mga fatty foods.
0: Yes.
6: Kumbaga, fatty fried foods. Yan.
0: Correct.
6: Ang paborito. Oo.
0: Yeah. So, yung explanation dito, partner, no? The pancreas that ate itself. Okay, yan ibig sabihin nun. Normally kasi, yung pancreas natin may mga enzymes. Bangitin ko lang, mabilis lang. Yung trypsinogen, lipase, at saka

0: acute pancreatitis na yan, partner, nagkukos siya ng systemic inflammatory response.
1: Naku.
0: Systemic, it's all over your body.
1: Yes.
0: Tapos, inflammation,
1: parang
0: all over your body.
1: Parang ka nag-shutdown, ano?
0: Correct. Mm-hmm. Nakakatakot. So, may tawag dyan, SIRS, SIRS. So, ang acute pancreatitis can lead to SIRS.
1: Okay.
0: Systemic inflammatory response,
1: okay,
0: syndrome.
1: Naku. So, basically, yun ang nangyari sa kanya.
0: Oo.
1: Naku. So, hindi talaga healthy na una, sa gabi, kakain ka ng marami.
0: Ay!
1: Diba? Sinasabi na nga, as much as possible, huwag ka nang kumain sa gabi. If you feel hungry, then drink na lang ng water.
0: Or kung hindi ka makatiis, huwag ka muna matulog, partner.
1: Oh, yes. Or siguro may konti kang biskwit na manipis,
0: yeah,
1: na pwede lang, alam mo yon,
0: yeah,
1: malagyan lang yung tiyan mo. Or better yet, kain ka before 6 p.m.
0: Mm.
1: And then the rest of the evening, inom-inom ka ng water.
0: Oo,
1: diba? Ayan. Pero ito pala, naalala ko, Tita Doc, no? Sa mga mahilig kumain ng prutas sa gabi, no fruits talaga sa gabi.
0: Mm-mm.
1: Kahit anong klaseng prutas po.
0: Mm-mm.
1: Kasi diba, Tita Doc, tama ba? Nag-a-acid daw yan.
0: Yeah, better talaga sa breakfast.
1: Oo, so no fruits po sa gabi. Sasabihin ng iba kasi, Tita Doc, uy, wag ka na kumain ng banana. Hindi, prutas naman to, eh.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po, lahat ng prutas, hindi na siya kayang i-digest ng ating bituka pagdating sa gabi kasi matutulog na tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Okay, so ang dami pa natin pag-uusapan tungkol sa may ilang pahabol pa tungkol sa tulog, and then ito na yung malalaking tenga dyan.
0: Okay,
1: so dyan lamang kayo dahil may nalalabi pa pong oras dito pa rin sa Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Call me Amy. Amy on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, balik na po kami ni Tita Doc Lulu Marquez.
3: Naku,
2: Tita Doc, 3:43 na, nagmamadaling araw. Kulang na tayo sa oras.
3: Tama.
2: Para dito sa big ears means longer life. Bali, ano sabi mo, naiwan na rin to last week.
3: Iwan yung tenga.
2: Malamang,
3: next time, unahin na natin yung tengang yan.
2: Yes, oo, kasi sigurado. Ako nga rin eh, ako very, very interested ako ditong malaman ang katotohanan sa kasabihan.
3: Yes.
2: Na kapag mahaba daw ang tenga,
3: malaki ang tenga.
2: Ay, malaki at mahaba talaga. Ano yun? May ano? Parang pag malaki yung tenga, mahaba ang buhay, di ba? Ano nang kaugnayan ng tenga na yan, di ba? Parang kaya nga, maganda talaga. Maganda talagang maintindihan, di ba?
3: Yes.
2: Oo. Kasi ito yung mga kasabihan na, alam mo yun, nakalakihan at nakatandaan na ng mga Pilipino.
3: Oo nga.
2: Oo. Galing lang ba yan sa Pilipinas?
3: Diba? Palagay ka.
2: Di ba? Ang dami nating kasabihan eh dito sa Pilipinas,
3: 'di
2: ba? Yung mga lola at lolo natin noon.
3: Mm-hmm.
2: Pero in time na napoprove ng medical at ng science, 'di ba, na hindi totoo.
3: Pati nga yung mga mahabang malalaking paa. Di ba?
2: Oo.
3: Mahabang daliri.
2: Yes.
3: May ibig sabihin ba yan?
2: Oo. Ito na nga lang bangungot eh. Imagine ngayon, sinasabi na ng siyensya na hindi totoo. Kundi, ito yung nangyayari talaga na tayo eh may ganung, parang may ganung pagkakataon habang tulog. Pero hindi totoong dahil yun ay gawa-gawa ng evil spirits. Di ba?
3: Gabi nung lagi.
2: Kaya nga, di ba?
3: Marami na natakot ngayon, di mo nakakain. Huwag nga kumain.
2: Uy, pero yung pinakamagandang natutunan dito, Tita Doc, yung melatonin.
3: Ayun na.
2: Di ba? Biruin mo yun, inum tayo ng inum noon. Yung pala naman, pinoproduce pala yun ng ating sarili.
3: Tapos,
2: diba?
3: Pag inum ka ng inum, pwede ka magkaroon ng heart failure.
2: Alam niyo po ba, mga kapamilya, ang gamot sa heart failure, heart transplant. Di ba? Kasi wala na. Kapag namatay yung isang wall ng ating yung muscles, kasi yan, yung isang ng puso. Kasi meron akong kaibigan na yan ang ikinasawi. Kaya yung heart failure, medyo na natutunan ko kung ano ba yung mga cause. Pero ito tanong, Tita Doc, bago tayo magbasa. Ang kakulangan ba sa tulog ay pwedeng maging dahilan para magkaroon ng heart failure ng isang tao?
3: Of course. Hala. It's all about blood circulation, di ba?
2: Okay.
3: Kawawa naman yung puso natin kung walang blood supply na maganda.
2: Oo, no? Mm-hmm. Tsaka hindi lang siguro puso, kidneys, lahat.
3: Correct, lahat.
2: Parang kailangan din talaga ng katawan natin ng pahinga. Yun po yun. Okay. So, ito, basahin natin ang mga last batch ng mga sagot, yung mga nakahabol. Si Alan ng Zambales, Tita Doc, sabi niya, para sa akin, best time for sex ay madaling araw. Kapag, lalo na kapag hindi pa kayo inaantok at tuloy-tuloy lang ang kwentuhan at tawanan. Kasi sabi ko palang matulog eh. Ayan. Doon kasi, parang mas genuine ang connection ninyo at walang distractions. Doc Lulu at Ma'am Amy, gusto ko yung style ninyo na very open pero may respeto pa rin sa mga topics tungkol sa intimacy at marriage.
3: Yes.
2: Salamat po.
3: Punta tayo ng Dumaguete, partner, no?
2: Okay.
3: Doc Lulu at Ma'am Amy, tingin ko talaga mas maganda ang intimacy kapag parehong emotionally safe ang mga partner.
2: Mm-hmm.
3: Kaya kahit anong oras pa yan, basta may trust at love, magiging special ang moment. Pero personally, mas gusto ko sa gabi dahil mas peaceful at mas romantic ang ambience. Nakaka-relax na makinig sa atin, partner.
2: Mm-hmm.
3: Every night habang nagpapahinga pagkatapos ng trabaho.
2: Ayan, sa asbuti naman at nare-relax namin kayo. Si Grace naman ang Tagig, sabi niya, Doc Lulu, Ma'am Amy, para sa akin best time for sex ay kapag pareho kayong emotionally at physically relaxed. Kadalasan talaga gabi yun dahil tapos na ang responsibilities at mas may privacy na kayong mag-partner. Mas masarap din kasi kapag ka may kasamang kwentuhan, lambingan at simpleng kulitan bago maging intimate. Ang ganda ng programa ninyo gabi-gabi kasi hindi lamang entertainment, may lessons din tungkol sa pagmamahalan. Talaga, totoo yan.
3: Naman. So let's go to Isabella.
2: Mm-hmm.
3: Si Marvin. Sabi niya, "Good evening po, Doc Lulu. Ma'am Amy, naniniwala ako na ang best time for sex ay hindi nakadepende sa oras. Kung hindi, sa connection ninyo bilang couple. Mm-hmm. Pero personally, mas gusto ko talaga late night dahil tahimik na at mas romantic ang feeling. Kapag walang distractions, mas napaparamdam nyo ang pagmamahal at comfort sa isa't isa. Salamat sa inyong show dahil very natural lang ang usapan kahit sensitive ang topic."
2: Yay! Ito pa isa, si Angelica ng Palawan. Sabi niya, "Para sa akin po, Doc Lulu, Ma'am Amy, pinakamagandang oras ang gabi bago matulog kasi doon kayo pinaka-relax at mas affectionate sa isa't isa. Minsan nga, kahit simpleng yakap lang, nagsisimula. Tapos, lumalalim na ang intimacy. Hindi naman kailangan perfect ang setup, basta may pagmamahal at understanding. Lagi kong inaabangan ang late night discussions ninyo dahil sobrang relatable." Mm-hmm. Naku, salamat po ng marami. Diba, Tita Doc?
3: Yes. Mm-mm. So, ang galing, ano, at least may lalaki, may babae na sumasagot.
2: Tama, pero may napansin ako, lahat sila gabi.
3: Ang tama, gusto. Or madaling araw.
2: Walang sumagot ng
3: umaga.
2: Umaga, o hapon, o tanghali, di ba?
3: Madaling araw, gabi pa rin.
2: Gabi pa rin yun, Tita Doc, di ba? Iniintay lang nilang matulog yung mga kids siguro. para sa nakaw na sandali. Ayun o, di ba?
3: So sana hindi naglalangit-ngit ang kama at hindi
2: kumakabog-kabog ang headboard.
3: Ayun.
2: Kasi ingat po din tayo, ha. Baka mamaya naman magkabuko lang kayo dahil lang sa pero alam mo yung mga ganong moments, so minsan di mo maiiwasan, may mga nangyayaring ganon. Cute and funny yun, eh, di ba, Tita Doc? O wala lang duguan.
3: Wala lang dapat, no?
2: Wala lang malakas na umpog na sapat para dumugo ang ulo, ha? Walang ganon. Huwag mo siya nung acrobatic, hane?
3: Pero partner, yung langit-ngit at dugundong ng headboard, hindi naman kayo nakakapansin nun, eh.
2: Kapit-bahay.
3: Kapit-kwarto.
2: Or kapit-kwarto. Diba? O parang kaya, ano yun, diba? Meron dun.
3: Tama.
2: Oo.
3: Tsaka yung sinasabi mo dun sa probinsya na hindi pwedeng umungol-ungol, wag maingay.
2: Kasi sobrang tahimik talaga, Tita Doc. Like sa bugyas.
3: Do you think, partner, pag nakikipagtalik ay pwede ba ang tahimik? Yes or no?
2: No.
3: No?
2: Kasi syempre meron kayong expression of emotions, di ba?
3: For example, ayan nga, for example, siguro, sa lugar na pinuntahan mo, hindi ikaw, kunyari may partner doon, tapos you wanna make love, pero dapat hindi sila maingay. Kaya?
2: Palagay ko kaya, yung soft moaning lang siguro. Soft lang talaga. Hindi, walang sisigaw. Oo, kasi magbukasan lahat ng ilaw, Tita Doc. Tapos may dumating agad na wangwang.
3: Ayun.
2: Pero, kapatid ko, Fitno, nalala ko nung sa probinsya nung bata ako.
3: O sabi?
2: Hindi kaya may nangyayari lang himala, no? Akala ko may mumu. Yung pala, may iba nangyayari.
3: May maingay?
2: Oo, kasi nagigising eh. And then, syempre, ano yun, tumutunog.
3: Partner, ilang taong ka lang nun?
2: Ano, siguro mga sa bata, 8, 9, ganyan.
3: Really?
2: O 10, ganyan.
3: Ano narinig mo?
2: May mga parang
3: ano?
2: Kakaibang mga sounds akong naririnig. Okay. So, maaari pala na may nangyayari lang.
3: Eh, tama. Oo.
2: Pero talaga, ang tanong ko, ano yun? Ano yung tumutunog? Tulog na lahat, ha? So, siguro nga, ganun, Tita Doc.
3: Tumutunog o boses ba? O langit-ngit ng papag?
2: Well, parang, honestly, parang langit-ngit ngayon. Ngayon ko lang nare-realize, Tita Doc, di ba?
3: Yung kalabog mga, ng headboard.
2: Oo, baka mamaya may kalabog akong naririnig. Hindi naman pala, ano. Kasi ako, ang description mo talaga, mga kakaibang tunog. Kaya pala, kinabukasan, kunyari, magkikwento ako sa auntie ko.
3: O,
2: di ba?
3: Ang sabi ni auntie.
2: Sabi, mayroon akong ganito, nakatakot ako. Naku, imahinasyon mo lang yan.
3: Ay, naku, auntie. Ikaw pala yung auntie, ha?
2: Now I know. Ay, naku, Tita Doc. Ang ganda ng usapan natin ngayon. O, next week, unahin namin itong malaking tenga.
3: Ay, sabihin ba natin itong, pre-com na myths?
2: Oo, sige, Tita Doc. O, ito.
3: Sabi.
2: Myth ba to, Tita Doc?
3: Tungkol sa pre-com?
2: Na pre-com, di ba?
3: Wala.
2: Hindi nakakabuntis ang pre-com.
3: Mali. Okay, possible pa rin na mabubuntis ang pre-com kasi pwede may nagsiswimming dyan na sperm pa rin.
2: Oo, kasi nga ang sperm nabubuhay ng 4 to 5 days.
3: Yes.
2: Okay, Tita Doc. Ito pa.
3: Ano pa?
2: Safe daw basta walang ejaculation?
3: Ay, hindi kasi guaranteed yun na safe kasi pwede magka-STD ka or pwede ka mabuntis.
2: Ah.
3: So, yung risk nandun pa rin ha.
2: Oo. So, hindi porke walang ejaculation, eh okay na.
3: Yeah.
2: Oo. Kasi pa, kung ayaw po ninyo mabuntis, para safe, mag-condom kayo.
3: Mm.
2: Ayan. Okay. Ito, kapag kaunti lang, wala daw effect. Kaunti ang alin?
3: Kahit maliit ang amount ng pre-cum,
2: ayan,
3: maaring may sperm pa din or may infection. May mga organisms, may bacteria, may fungi, may parasites.
2: So, wala yun sa dami, Tita Doc?
3: Wala.
2: Oo. So, nandun yun sa... Kumbaga, parang ano din yan, di ba, Tita Doc? Nagkaroon ng orgasm, di ba? So, wala yun sa dami nung sperm na inilabas niya para masabing makakabuntis siya. Minsan, ang dami-dami, pero wala.
3: Correct. Baka yung seminal fluid lang yon pero low sperm count naman.
2: Diba? Ah, may ganun. Oo, so, kala mo lang marami kang inilabas.
3: Yes. Pero fluid lang pala. Swimming pool lang pala yun.
2: Ah, so may ganun. So, importante din pagka ganun, Tita Doc, importante ba na magpa-check up si lalaki?
3: Eh, syempre. Kung tagal ka nang walang baby, di punta ka na sa fertility doctor, di ba?
2: Oo, kasi nga, yung quality ng kanyang sperm o yung kanyang inilalabas tuwi mag-make love, doon pala makikita mo na kung pat malabnaw.
3: Ah,
2: ganun pala yun. Imagine that. Pero so, ito walang mali siya, Tita Doc. Importante na tinitingnan din natin, mapababae o mapalalaki, yung lumalabas sa atin.
3: Yeah, especially kung may naramdamang kaiba-iba. No?
2: Okay.
3: May, especially yung pre-cum na yan, nabanggit natin kanina. No? Pag yung pre-cum na yan, ay dapat walang amoy, dapat walang kati, walang dugo, at syempre, ay alam mo na, no? Pag sinabing makati yan, madami.
2: Iba yun.
3: Iba na siya.
2: Mm-hmm. Kahit pa magkakaroon pa yung... Kasi ganun din sa babae. Kunyari may secretion sa babae, Tita Doc. Sabi niya, hindi makati kasi magkakaroon ako.
3: Mali po yun. No?
2: Kahit magkakaroon, Tita Doc.
3: Ay, hindi. Kasi marami naman reasons kung ba't makati ang vagina ng babae, di ba?
2: Opo.
3: Pwedeng poor hygiene lang.
2: Okay.
3: Right? Or next, may infection. Yan lang naman yun, no?
2: Lalo na pag tuloy-tuloy yung kati.
3: Yes. Tapos masakit umihi.
2: Yes.
3: Ayan na. Sakit yung puson. Ayun, yung pala may tulo.
2: May problema ka na.
3: Yung tulo, ay, akala nila sa lalaki lang, uy, kayong mga babae, pwede rin kayong magkatulo, ha?
2: Ayan. Ako, kailangan talaga nagpapa-check up tayo. Pero yun nga, if you are active ka sa sex, kailangan talaga, basta active ka, meron kang regular na check-up.
3: Yes.
2: Okay? Hindi yan ikinahihiya.
3: Sana, kung pwede.
2: Hindi yan dapat ikahiya kasi kailangan na nating lahat yan. Basta tayo po ay adult at lalo na kung aktibo tayo sa pakikipagtalik o sa sex. Okay. So, 3:55 na nagmamadaling araw. Papaalam na kami ni Tita Doc. Ang inyo pong lingkod, mamaya babalik 7:30 po. Ah, hindi. 7 o'clock na pala ng gabi. 7 to 8 ang God Bless You sa bago nitong time slot.
3: Right.
2: So, ako na po ito, ang inyong ating Aimee Estareja. Salamat po sa 4 na oras na pagtutok sa Private Talks. Tita Doc?
3: And of course, we always say that sex is not just sex, is not just sex. Sex is masarap, pero sex is complicated, and sex is dangerous kasi pwede ka magkaroon ng STD or pwede ka mabuntis te or pwede ka makabuntis kuya. Huh? So be safe. I'll see you next Sunday, partner.
2: Yes. Uh-huh.
3: No? Last Sunday na yan ng
2: sa
3: Mayo.
2: May. Oo nga. Tapos na po ang May. Papasok na tayo sa kalahatian ng taon.
3: Yes!
2: Okay, so hanggang dito na lamang po. Diyan lamang kayo ha. May susunod pang programa dito sa atin. The Secrets of Health.
3: Yes.
2: Diyan lamang kayo sa DZMM Radyo sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Right.
2: Bye! Ito po ang Private Talks.
3: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:01 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.

0: Good morning, good morning, good morning. Isang malusog at mapagpalang morning sa ating lahat mga kapamilya. Sa lahat ng mga kaserbisyo po natin na nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. At nandito po muli inyong mga lingkod. Kasama nyo naman sa atin pong talakayan patungkol sa atin pong mga kalusugan. Ako po ang inyong lingkod, isa sa inyong pong certified naturopathic practitioner, Michelle Hinas. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin talakayan ang isa sa atin pong mga PITAC, DOH certified naturopathic practitioner, at isa rin pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
1: Hello, good morning mga kapamilya, ha? At sa iyo partner, ano? Welcome sa isa na namang usapang may kabuluhan pagdating po sa wellness sa ating kalusugan.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po yung napapakinggan ha sa Metro at Mega Manila, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa inyo pong AM band mga kapamilya. At sabayan po tayong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre Doc, tayo po ay available din sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31 mamayang alas 6 po ng umaga. At live na po tayo napapanood ngayon ha, at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming Doc, ay napakaswerte po nila dahil may hatid ka agad na papremyo sa inyo, regalo sa inyo ang Yes to Health.
1: Tama ka dyan, ano? At hindi basta regalo, isang healthy regalo ang ibibigay natin sa ating healthy kapamilya giveaway, ano? Sa mga kapamilya po natin na nakasubaybay sa ating pong TV, radio at sa Facebook, eh makibahagi po kayo at tandaan ng ating pong kailangang gawin. Pakishare ho ang ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po natin ang ating mga healthy experiences, ano? Yung mga magagandang experience sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health, lagyan ho ng hashtag The Secret of Health, ano? At mamaya pipili ho tayo ng dalawang maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs na talaga namang healthy na masarap pa.
0: Mm-hmm. Kaya mga kapamilya, huwag po kalimutan yung mechanics po natin. Ha? Malay nyo, mamaya kayo po ang maswerteng mapili po natin. At makatikim kayo ng atin pong healthy kapamilya giveaways. Okay ha? Samahan niyo po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Pwede po kayong tumawag ha, sa 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala ng inyo pong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa ating pong pagbabalik Doc, ay atin pong uusapan, ano, yung naudlot na topic natin nakaraan, ano, patungkol pa rin sa sleep cycle at sa mga masamang epekto ng sleep deprivation. Labihin po natin ang kabuuan niyan sa pagbabalik ng The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ako si Lothar na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagnamot sa anumang uri ng skin.
3: Ako si Lothar na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santon Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayon pong umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin yung karugtong dok, ano, noong topic natin nakaraang linggo. Itong patungkol sa ating sleep cycle at mekanismo ng pagtulog. Alamin natin kung bakit lubhang mapanganib, Dok, ano, ang kakulangan ng sapat na tulog. Dok, bakit nga ba kinakailangan natin ito? At ano ba yung itong sleep cycle, kung tawagin, ha? Bakit tinuturing na isa sa mga pundasyon sa kalusugan itong tamang pagtulog?
1: Oh, noong nakaraan, pinag-usapan natin yung tungkol sa iba't ibang uri ng pahinga. Pero ngayon, magpo-focus tayo sa pagtulog. Mm-hmm. Ano? Kasi alam nyo, ang pagtulog, kung titignan mo yung lifespan natin, mga one-third of our life ay sa pagtulog. Mm-hmm. Kung kukomputin mo daw, halimbawa, for example, ikaw ay 75 years old. Mm-hmm. Ibig sabihin, 25 years ang ginugol mo sa pagtulog.
0: Pagtulog.
1: Oo. So, ang lahat ng proseso ng katawan, metabolismo man o tamang pag-maintain. Kasi ang katawan natin is self-restoring, self-maintaining.
0: Tama daw ko.
1: Self-healing na tinatawag. Nakadepende rin, hindi lang sa tamang sustansya, ganon din sa tamang tulog.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya nga, ito daw yung foundation ng ating kalusugan dahil halos dito nakadepende rin. Kaya nga yung sinasabi natin na kung matulog ka rin naman, hindi lang yung nakafocus ka sa ano, sa sustansyang kinakain
0: tama,
1: mo. O kaya, di ba lagi na tayo nagpo-promote ng mga sustansya. So, para makabuo ka ng isang magandang pundasyon, kinakailangan mong tingnan mabuti ano yung kulang mo. Maraming tao nagkakasakit na hindi nila alam ano nangyayari. Maganda naman yung trabaho nila. Pero nagkakasakit pa rin sila. And they found out na apat na oras lang pala ako natutulog halos. Minsan wala pa. No? So, bawat organ ng katawan natin is kumbaga in harmony with our balance sa ating katawan. At alam mo, ang isa sa nakakalungkot, sa isang pag-aaral na nalatala sa Amerika, yung mga modern adult daw, they experience a sleep restriction epidemic. Yun yung terminology. Bakit sleep restriction epidemic? Ang pagtulog naman, libre lang. Anytime pwede ka matulog. Pero bakit? Kasi ang halos karamihan sa mga tao ngayon, busy, occupied. Kumbaga, parang yung pagtulog, yung iba iniisip parang kalugihan. Kasi wala akong kikitain dyan. Matulog ako ng mahaba. Ano? So globally, ang average sleep duration bumaba daw ng 2 oras.
0: Mm-hmm.
1: O baga, ibig sabihin, dati yung natutulog tayo ng medyo mahaba-haba, mga 7 oras. Ngayon, nabawasan
0: na. 5 na lang.
1: Oo, 5 na lang. At ang problema dito, ang critical factor sa modern lifestyle na meron tayo ngayon, maraming distraction . Diba? Yung maliwanag na paligid, maingay, at super daming ating kinabibisihan. Yun yung problema. So, ang pagtulog, shortcut ko na lang, kung wala ito, yung katawan natin, hindi siya madaling magre-restore, magre-repair yung brain natin, mahihirapan yan. Kaya, ganun kahalaga ang pagtulog sa pundasyon ng kalusugan natin. Kumbaga sa foundation, isa sa pinakang non-negotiable. Na klase ng pamamaraan para tayo ay lumakas.
0: Siguro Dok, dapat maunawaan o maintindihan ang atin po mga kapamilya, ang mga kaubayan natin, yung totoong nangyari sa ating pangangatawan kapag nagkukulang yung tulog, ano? Para ma-realize nila, kasi minsan kapag hindi masyadong naiintindihan ng tao,
1: tama,
0: kung ano yung nangyari sa katawan nila, kumbaga parang wala lang sa kanila. Ano? Hindi nila kumbaga ano lang, parang wala lang para sa kanila. So anong nangyari Dok sa ating katawan pagka tayo po ay kulang na kulang sa tulog?
1: Ayan, actually yung katawan natin may sinusunod yun na rhythm. Rhythm kahit sa anong bagay, sa sayaw, sa kahit na ano, mahalaga yan. Timing, ano? So meron tayong unique na rhythm sa ating katawan. Ang tawag doon ay circadian rhythm. So yung circadian rhythm, ito yung 24-hour biological clock. Okay, na kung saan nakaprogram sa katawan natin. And meron tayong internal clock na tinuturing inside our brain, sa ating hypothalamus. Ang tawag nila doon is suprachiasmatic nucleus. Na kung saan, ito yung nangangalaga sa timing, especially sa ating sleep cycle, ano? Everything in the body. So, yung circadian rhythm, nag-workout yan because of stimuli ng ng paligid na. For example, sa umaga, pag gising mo sa umaga, pag na ano ka ng liwanag, okay? Automatic, yung ating utak ay magde-decrease ang kanyang melatonin secretion. So the body will start to boost our system, yung ginagamit din yung serotonin, yung feel good hormone natin, ano. So ibig sabihin, pag umaga na, natural sa katawan, sa ating circadian rhythm na maging alert tayo. Kaya di ba pag araw talagang alert ang tao.
0: Tama daw.
1: And yung mga stress hormone natin nagiging nagsisimula na yan, tayo ay na-energize in the morning. Pag gumabi na, iba naman. So pag gumabi na at na-sense ng brain mo na uy, madilim na. Yung pineal gland kasi very important yan sa brain natin.
0: Oo.
1: So pag may nadidetect siyang liwanag, eh baka araw pa. Pero pag nasense siya madilim na, automatic the body will start to release more melatonin. So pag maraming melatonin, para kang tawag nila doon, parang nababangingi ka na, parang naantok ka na, ano? So nagsisimula na yung antok. Kaya lang ang problema ngayong panahon, maraming, sabi ko nga kanina, distraction. Yung telepono mo na masyado maliwanag. Ang sensation ng utak mo, ang interpretation, hindi pa siya kailangan matulog. Yung ingay ng paligid. So, sa madaling salita, yung circadian rhythm natin, madidisrupt.
0: Nai-istorbo tuloy.
1: Kasi na-influence tayo ng external environment natin.
0: Kahit sa tahanan natin, di ba, Doc, yung mga artificial lightnings natin, ano, yung mga bumbilya, isa rin yan siya na nakakapag-disrupt ng circadian rhythm natin na yan. So, pati pala yung mga sounds ay maaaring maka-apekto rin sila.
1: Yung sleep cycle naman, ganito nangyayari yan. Sa katawan natin, meron tayong normal sleep cycle na nangyayari within 90 to 110 minutes. Ibig sabihin, within that 90 minutes, yung kabuuan ng sleep cycle natin ay posibleng mangyari.
0: Mangyari na.
1: Oo. At nare-repeat yan, paulit-ulit yan, mga 4 times, minsan 6 times. Pag mas maraming ulit, mas healthy sa katawan natin. Oo. Kasi nakakaikot yung sistema ng cycle ng tulog natin. Meron tayong tinatawag na non-rapid eye movement. Okay. Meron tayong apat kasi na phase ng tulog, stages of sleep. Number one, yung tinatawag na light sleep, kung saan siguro 7 to 10 minutes pag ikaw ay humiga na. Mag-uumpisa na yun. Mag-kick in. Tapos maya-maya, ano ka na? Pwede kang tulog ka na. Ano? And pag tulog ka na, bumabagal na yung heart rate mo, yung temperatura mo, medyo bumababa na yan. And yung brain activity natin, mas nag-slow. Okay. 50% na ating total sleep ay nandun tayo sa tinatawag na deeper light sleep. Pero ang isa sa pinaka-importante kailangan ng katawan is yung doon sa ikatlong bahagi, stage 3, which is yung deep sleep. Sa deep sleep, doon nangyayari yung tissue repair, yung mga inaasahan natin na repair ng katawan natin, yung pagpapalakas ng ating immune system, everything nandun. At yung isa naman, yung tinatawag na rapid eye movement, ito yung mahalaga sa brain natin. Kasi during the rapid eye movement, yung brain natin, bakit rapid eye? Kasi pag tinignan mo yung panahon na yun, yung mata talaga niya is matinding movement. Yes. And ayon sa pag-aaral, bakit daw? Kasi yung brain natin, during that stage, parang brain waves ng isang taong gising. Pero yung katawan mo, hindi makagalaw kasi partially paralyzed yung mga muscle mo. Kasi dyan nangyayari mga panaginip, dyan nangyayari yung mga, with regards sa ating brain memory, memory consolidation, yung pag-flush ng toxins ng brain natin, based on study, nangyayari during that rapid eye movement. So, paulit-ulit yan during the night. Meron tayong light, meron tayong deep sleep, meron tayong moderate, and rapid eye movement. So, ibig sabihin, pag ikaw natutulog nang hindi sapat sa dami ng sa time na kailangan para ma-complete mo yung cycle, doon nagkakaroon ng problema yung isang tao.
0: Ayun.
1: Kaya doon mo masasabi na, sabi, Dok, pwede bang matulog ng isang oras lang o tatlong oras lang? Pwede naman, why not? Kaya lang, minsan hindi sapat sa pangangailangan ng tao katawan. Sa kanyang repair. Kung marami kang damage sa katawan, you need at least 7 hours ang pinakang minimum. Non-negotiable yun, Michelle. Sinasabi nila, pag tumatanda na daw, bumabasak. Hindi po totoo yun. Yun ay, kaisipan lang yun. Pero sa pag-aaral, kahit tumatanda tayo, kailangan natin ng tulog na sapat. At least 7 to 9 hours per
0: kasi
1: day.
0: Same din ang yung nangyayari na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng katawan natin. So yung pag-repair ay nagko-consume din ng ganung amount of time.
1: Oo. Kaya yung mga pinag-uusapan na pag nananaginip ka, ibig sabihin na-reach mo yung rapid eye movement. Pag hindi ka nananaginip, baka baka hindi mo na nakukomplete yung cycle. Kasi during that fourth stage of sleep, doon dumalabas yung mga panaginip, mapabangungot man dyan, o doon sa magagandang panaginip. Because yun yung ano ng utak natin, yung kailangan ng utak natin.
0: Yun naman pala. Kaya nga, mga kapamilya, napakalaki ng panganib po talaga, ano, ng kakulangan ng tulog o itong pagpupuyat, sleep deprivation. Tungkol naman doon sa mga studies about this, ano yung mga nakita nila na mga epekto ng kakulangan ng tulog.
1: Naku, napakarami. Actually, kaya nga tinawag na pundasyon. Ano? Alam mo ba na ang kakulangan ng tulog, madaling maramdaman yung pagbagsak ng katawan. Unang-una, yung ating utak, tsaka yung buong nervous system. Yeah, bakit pag lagi kang puyat, pakiramdam mo, namamanhid ka.
0: Tama dong.
1: Para ang dami gumagalaw sa buong katawan. Because yung ating pong nervous system and also the brain is disturbed. Hindi talaga siya namamahinga pag hindi ka natutulog ng sapat, kung magkakulang na kulang. So, anything can happen sa ating nervous system. Pangalawa, yung circulation at puso. Bakit maraming ina-atake sa puso na laging puyat? Because alam mo, ang puyat, nakakapekto sa daloy ng dugo.
0: Tama daw.
1: It poisons the heart. Kasi hindi nga nare-repair yung mga damage sa katawan natin, including the heart. So, yun ang isang posibleng magiging resulta. Metabolism and weight. Kapag tayo ay laging puyat, mas ganado tayong kumain. Kasi na-enhance mo yung hunger hormones mo. And hindi ka nagkakaroon ng magandang metabolism. Okay. And next is yung ating immune system.
0: Yeah.
1: Bakit kapag nagpuyat ka, kahit isang beses lang, sabi sa pag-aaral, posibleng bumagsak yung abilidad ng immune system mo. Kaya minsan, pag nagpuyat ka, aba, may sipon ka na kinabukasan.
0: Kumakati agad din lamunan.
1: At ang pinakamabilis daw talaga na makapagpabagsak ng sistema ng katawan natin, hindi yung hindi pagkain ng isang araw, kung hindi yung hindi pagtulog ng isang araw.
0: Isang
1: malaking
0: gabi.
1: Impact o isang gabi.
0: Yan.
1: Kaya marami na yan. Even yung performance sa trabaho, even yung safety, napakaraming issue. Kaya nga, kinukompare nila yung pag-inom ng alak at saka yung pagpupuyat. Almost the same ang result nung nakainom ka at saka puyat ka pag nagmamaneho or nagtatrabaho.
0: Ayan. Nako, mga kapamilya ha. Kaya sa mga kapamilya natin dyan, nako, napakadelikado talaga pag kulang po tayo sa tulog. Maliban dun sa ibang mga pahinga. Kaya napapansin ka agad natin yan, nararamdaman ka agad natin kapag hindi natin nakukuha yung sapat na pamamahinga natin at yung epekto nito sa ating pong pangangatawan, ha? Mamaya po, mga kamilya, ay babalikan natin ang iba pang mga detalye tungkol sa pwede natin gawin upang ma-improve ang problema po na ito, Doc, o kung paano masusolusyonan ang problema na ito sa pagtulog. At sasagutin natin ang ibang mga katanungan ng ating mga kapamilya patungkol sa topic po na ito at patungkol din sa ating pong Santone Plus Gold. Mamaya po yan sa pagbabalik ng
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
4: Xanthone Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at nakupad niyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang laging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na naglalaman ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At ito po ay mabibili ha sa Mercury Drug, Watson's TGP South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. Maaari po kayong tumawag o mag-contact sa kanilang numero 0969-671-1262.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Balik tayo doc, ano, dun sa ating pinag-uusapan kanina tungkol sa pagtulog at pamamahinga. Doc, last week, may ilan tayong mga katanungan patungkol dito sa pagtulog, ano, at kung paano may improve yung pagtulog. Mm. Dahil minsan yung iba, maikli lang yung oras ng pagtulog nila, ano. May tanong lang po, ang isa nating viewer tungkol sa posisyon ng pagtulog. Mm-hmm. Ano ba doc ang mainam na posisyon sa pagtulog? Meron palang tamang ano din ha, posture, posisyon ng pagtulog.
1: Ayan, usapang posisyon tayo ngayon, ano, mga kaibigan. No? Pero bago yan, batiin ko muna ang ating mga viewer. Si Ma'am Sharon Sibayan, watching daw from KSA.
0: Mm-hmm,
1: at syempre si Sir Romeo Aguda. Good morning po, DZMM Radio Patrol sa Estrenta, The Secret of Health. Listening from Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna. Agudas family, Romeo Aguda, salamat po. Mm-hmm.
0: At sa lahat ng mga viewers po natin ha, na nanonood at nakikinig sa atin pong FB live streaming.
1: Ayan, sagutin ko na yung tanong mo tungkol sa posisyon. Actually, sa isang pag-aaral, nakita nila na aside dun sa mga sinabi natin noong nakaraan na enhancement ng nutrition, mahalaga din yung posisyon ng pagtulog. Kasi ang pinaka-the best position so far na nakita ko is yung sideline, yung nakatagilid.
0: Mm-hmm.
1: Pero may, kasi pag nakatagilid ang pagtulog, eh mas align yung spine. Mm-hmm. Kasi ang spine natin, nandiyan yung mga nerve natin. So mas align, mas relax yung nerve, nare-reduce yung hilik, yung snoring. Nakakatulong doon sa mga mild sleep apnea. Okay? Mm-hmm. At maganda sa circulation. Pero may tanong, ando daw side ang pagtulog?
0: Oo.
1: Left or right? Right. So, may mga sinasabi sa pag-aaral na left.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kasi kung kaliwa, malaking tulong daw sa digestion at prevention ng acid reflux.
0: Mm-hmm.
1: Pero, doon naman sa right side, malaking tulong doon sa mga taong may heart problem. Mm-hmm. Mas comfortable sila sa position na right side. So, walang definite na panalo doon sa left and right.
0: Ang sabi naman ng iba, Doc, depende kung saan nandun yung asawa mo.
1: Palagay ko. Oo. Ano po yun? Kung meron kayong issue sa chan, acid reflux, itry nyo yung left side.
0: Mm-hmm.
1: Kung naman merong problema sa puso, try nyo yung right side.
0: Right side.
1: Kung saan kayo. Pero pinaka-the best talagang position yung nakatagilid para sa curvature ng spine natin. Mm-hmm. Yung nakahiga pwede rin for some cases, pero kadalasan pag yung naka-flat ka, yung likod, parang lalo hindi maganda yung bed mo. Sumasakit yung likod. Uh-oh. Tapos yung iba, parang mas nahihirapang huminga.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinaka-worst position, nakadapa.
0: Dapa.
1: No. Nakadapa. So, worst position po yun sa lahat. Na hindi nagpapaganda ng tulog natin.
0: Mm-hmm. Sa mga kapamilya natin, ha? Doc, sa mga sustansya na maaring makuha ng mga kapamilya natin sa Santong Plus Gold, ito ba ay meron pong makukuhanan na makakatulong para ma-improve ang pagtulog?
1: Yan. Ang contribution ng sustansya like antioxidant, yung mga phytochemicals, nai-enhance niya yung ating mga feel-good hormones, nai-enhance niya yung ating sleep hormones, at ang katawan kasi pag hindi balance yung nutrition natin, nakaka-apekto talaga yon sa pagtulog. Kaya di ba, pag mayroon kang sakit, may hypertension nga, may atake ka na, ano, hindi ka talaga makakatulog na mabing because the body is doing something. Nakaka-apekto sa kanya. Pero kung nagtitake ka ng supplement, additional nutrient, kasi yan, hindi naman gamot ang Santon Plus Gold. Kaya pwede itong inumin na kahit na sino para ma-relax ang katawan and to give our body extra nutrient. Kasi sometimes, yung ating diet, yung ating habit, eh kulang talaga yung sustansya. So pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, particularly, marami nagsasabi, ang sarap ng tulog. Bakit? Because it will give you nutrients na kailangan ng katawan to balance. Yun lang naman nasa katawan, homeostasis o yung total balance and equilibrium na tinatawag.
0: Oo.
1: Pag nangyari yan sa katawan natin, everything is possible.
0: Mm-hmm.
1: Pwede tayong gumaling, pwede tayong ma-relax, and we can live longer.
0: Mm-hmm.
1: E isa pa pala, paalala, mm-hmm. sa isang pag-aaral, nasabi nila na mas umiikli ang buhay ng tao mm-hmm. pag laging puyat.
0: Nako.
1: Hindi ko nasasabihin yung buong detalye kasi baka matakot naman yung mga nagpupuyat. Pero malaking bagay po sa longevity ang tamang pagtulog.
0: Doc, meron nagtanong nakaraan na yung mga tao kasi na nagigising sa gabi ha, especially hating gabi, nahihirapan na sila na bumalik sa pagtulog.
1: Mm-mm.
0: Ano ba Doc ang pwede mong maipayo sa kanila? Para mas mabilis silang makabalik ulit sa pagtulog.
1: Kalimitan naman ang mga nahihirapan bumalik sa pagtulog. Yung halimbawa lalaki, mayroon kang prostate problem.
0: Yan, ako.
1: Ihi ka ng ihi. Sa yon. So ang advice ko dun sa inyo, pa-check up kayo para ma-address yung prostate problem.
0: Mm-hmm.
1: Saka huwag uminom na maraming tubig sa gabi.
0: Yan.
1: Kasi yun yung dahilan kung bakit laging bangon ng bangon. Ngayon, siguro sa susunod, pag-usapan natin yung mga breathing techniques. Ano?
0: Ayun.
1: Merong may sinatawag na 4-7-8 technique.
0: Mm-hmm.
1: Yung paghinga mo na parang ititrick mo yung brain na as if you are in a relaxed, very relaxed situation. Deep breath lang sa gabi. Pag nagising at hindi na makatulog, hinga na malalim, huwag mag-gadget, at siguraduhin na madilim ang paligid.
0: Paligid.
1: Kasi sabi ko nga, non-negotiable yung haba ng tulog. Sana makarami tayo ng sleep cycle. The more na marami kayong panaginip, the better. Kaya nga di ba yung panaginip laging sa madaling araw? Kasi nga, yun yung pinakang peak ng ating rapid eye movement na para sa brain health natin.
0: Ayun. Doc, maraming salamat ha sa mga info about this, ano, kahalagahan ng sapat na pagtulog, mga kapamilya. Ha? Ayan, maraming salamat sa pagsali po sa atin, sa lahat ng mga viewers po natin ha, sa atin pong FB Live. At sad to say, ay wala po tayong winner for today. Wala tayong maswerteng na bunot. Ha? Siguro hindi nakasunod dun sa mechanics natin. Doc. Okay.
1: Okay, maraming salamat mga kapamilya. See you again next Sunday. At tandaan po natin ang kalusugan ng pinakamahalaga sa lahat. Kaya ito po iingatan natin sa tulong po ng tamang pagkain, tamang nutrisyon at syempre Santon Plus Gold. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Kapamilya, sana po ay marami kayong natutunan sa ating po programa ngayong umaga. Palagi pong tumutok ha, dito sa The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan po palagi, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Ito naman po ang inyong lingkod, Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa ating pong programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated.

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think... Sunny Side Up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Michael Angelo na po ito. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nagdaang linggo? Mga nagdaang araw, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nagpapasalamat tayo sa poong may kapal na tayo ay pinahiram niya muli ng bagong umaga, ng bagong pag-asa, ng bagong simula upang atin po muling makita at atin pong masaksihan ang kadakilaan at katapatan ng Diyos. Alam niyo po, yan po ang huwag nating kakalimutan na sa bawat linggo, sa bawat araw, sa bawat minuto na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, isa lang po ang totoo. Tayo po ay binibigyan niya lagi ng pagkakataon

0: na masilayan at masaksihan po ang atin pong lahat ng mga biyayang meron tayo at masaksihan ang katapatan ng poong may kapal sa ating lahat. No, wag nating salamat po. Wag mo nating kakalimutan na hindi po tayo ang tapat. Ang tapat po ay ang poong may kapal, no? Yes, nagsisikap tayo magsimba. Yes, nagsisikap tayo magdasal. Yes, gumagawa tayo ng kabutihan. Pero isa lang po ang hindi natin maitatanggi. At ito ang katotohanan na ang Diyos ay naging tapat. Siya ay naging sapat. Kaya habang tayo po ay bumabangon at nagsisimula na po ang ating araw para po sa isang exciting na naman na linggong ito. Ang biliso ng panahon, ano? Patapos na naman, no, ang Mayo at papasok na po tayo sa June. Uy, birth month ko po yan. No? Birthday ko po ay June 9. Wow! Ang bilis-biliso ng panahon. Ano? Pero sa gitna po ng lahat ng ito, sa lahat ng hinaharap natin bilang isang tao, bilang isang individual, bilang isang Pilipino, patuloy po natin ilalaan po at ibibigay po at iaalay itong lahat ng itong meron tayo sa paanan ng awa at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng inspirasyon at pag-asa. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po nating positibo ang inyong linggo. Muli po ako po si Michael Angelo Lubrin at ito ang Sunny Side Up. Samantala, tayo po ay manalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Nang makita ng Panginoon, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming makapangyarihan, aming Amang mapagmahal, lumalapit po kami hindi sa sarili naming mga kalakasan, bagko sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Hesukristong aming Panginoon, ang aming manunubos. Lumalapit po kami ng may kababaang loob. Unang-una, lumalapit kami ng may pasasalamat. Maraming salamat po sa bagong umagang ito. Maraming salamat po sa lakat ng patnubay at gabay mo. Lumalapit din po kami higit sa lakat ng may pusong nagpapakumbaba. Habang amin pong inaamin ang aming pagkukulang sa iyo at sa aming mga kapwa. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nagkulang kami sa paglilingkod sa iyo at pagbibigay ng panahon. Sa mga pagkakataong mas naging abala kami sa aming mga gawain at nakalimutan namin maglaan ng oras sa iyo upang sambahin ka. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong hindi namin pinakinggan ang tinig ng iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin araw-araw. Patawarin niyo po rin kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nagkulang kami sa isa't isa. Sa mga pagkakataon na nagpakita kami ng kayabangan, hindi pagkakaunawaan, at mas pinili naming panindigan ang aming mga maling pananaw. Panginoon, yakapin niyo po kami sa gitna ng aming kahinaan at muli humihingi kami sa iyo ng biyaya ng pangalawang pagkakataon upang maitama namin at maiwasto ang mali. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon pinagdudahan po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong pangako. Sa mga sandali na kami ay natakot, sa mga pagkakataon na mas pinili namin ang aming sariling lakas, patawarin at yakapin niyo po kami. Panginoon, sa mga sandali pong ito, itinataas po namin ang bagong umagang ito, ang bagong araw na ito, kasama ang aming mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala sa aming mga pamilya, sa aming mga magulang, mga kapatid, mga tiyuhin at tiyahin, mga pinsan, mga lolo at lola. Kayo na po ang bahala sa lakat ng mga mahal sa buhay namin na kami ay nag-aalala araw-araw. Panginoon, kayo na po ang bahala sa lahat ng aming pangangailangan. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pinuno upang sila ay magkaroon ng kaliwanagan, upang ang kanilang mga buhay ay tunay na maging buhay para sa paglilingkuran. Kayo na po ang bahala sa amin. Yakapin mo ang aming bayan sa mga pagkakataong kami ay binalot ng galit, binalot ng lungkot dahil sa kalikaliwatkan ng korupsyon. Sa mga pagkakataong hindi nagpakita ang aming mga lingkod bayan ng totoong paglilingkod na nagmumula galing sa iyo. Panginoon, liwanagan mo po ang isip hindi lamang ng aming mga pinuno dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na po ang mga sa mga bansa na kung saan ay may digmaan at hindi pagkakaunawaan. Inaalala namin ang mga biktima ng mga digmaang ito, ang mga matatanda, ang mga batang walang kalaban-laban, ang mga pamilyang nasira at mga tahanang nawasak dahil sa digmaan. Panginoon, yakapin niyo po sila. Itinataas din namin, Panginoon, ang lakat ng mga kaibigan, kapamilya, mga kasani side up namin na may pinagdadaanan ngayon. Iabot mo sa kanila, Panginoon, ang inyong mapaghimalang tulong, kagalingan, financial assistance, emotional help. Panginoon, pinagdarasal namin ang mga nadidepress, ang may anxiety attacks. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ang kagalingan ito. Pinagdarasal din po namin ang lahat ng mga kababayan naming nahihirapan. Tulungan niyo po sila, Panginoon. At dinadasal din namin na bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya, Panginoon, upang kami mismo ay maging sagot sa panalangin ng iba. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Prelatina, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga anghel at mga banal, ipanalangin niyo po kami. At tanggapin natin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
2: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kapamilya, mga kasahan ni Sidak, ngayong linggo ng Pentecostes, parang napapanahon ang ebanghelyo sa sitwasyon ng ating bayan. At maging ang ating sariling puso. Narinig po natin sa ebanghelyo ngayong araw na ito na nadatnan natin ang mga alagad na nakakulong at nakapinid ang pintuan habang sila ay nagpupulong at magkakasama. Nakita natin ang kanilang takot, sila ay nanghihina, sila ay nalilito. Wala ng direksyon. Parang nawalan na sila ng pag-asa matapos mamatay si Jesus. At kung tutuusin, hindi ba parang ganito rin ang maraming Pilipino ngayon? Maraming tao ang pagod na. Pagod sa problema, pagod sa kasinungalingan, pagod sa politika, pagod sa kahirapan, pagod sa toxic na mundo, pagod sa mga taong plastic na nakakasalamuha nila, pagod sa sariling laban na parang walang nakakaintindi. Marami ring nakakulong hindi sa kwarto, kundi sa takot. Takot mabigo. Takot maiwan. Takot masaktan muli. Takot magsimula ulit. Takot magsalita ng totoo. Pero sa gitna ng takot ng mga alagad, dumating si Jesus. Hindi niya sinabing, bakit kayo natatakot? Hindi niya sinabing, mahina kasi ang pananampalataya niyo. Hindi. Ang una niyang sinabi ay, sumainyo ang kapayapaan. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon. Kapag ang mundo ay puno ng ingay, si Kristo, kapayapaan ang dala. Kapag ang politika, ang dala ay puro galit, si Kristo, katotohanan ang kanyang alay. Kapag ang social media ay puno ng yabang at pagpapanggap, si Kristo, authenticity ang dala. Kapag ang tao puno ng paghuhusga, si Kristo, awa ang dala. At pagkatapos noon, ginawa ni Jesus ang isang napakalalim na bagay. Hiningahan niya sila. At sinabi niyang, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mga kapamilya, ang Pentecostes ay hindi lang paggunita ng apoy at hangin. Hindi lang ito sa dramatic na pagbaba ng Espiritu Santo. Ang Pentecostes ay paalala na may kapangyarihan pa rin bumubukay sa taong matagal ng patay sa loob. May espiritu pa rin kayang buhayin ang nawawalan ng pag-asa. May espiritu pa rin kayang baguhin ang duwag upang maging matapang. Tingnan po ninyo ang mga alagad. Noong wala pa ang Espiritu Santo, nagtatago sila. Pero nang dumating na ang Espiritu Santo, lumabas sila, nangaral sila, naging matapang sila, handa silang mamatay para sa katotohanan. At ito ang kulang ngayon sa maraming tao. Hindi talino, hindi diploma, hindi pera, kundi Espiritu Santo. Parang hindi natin namamalayan at nakikita kung nasa atin pa ba ang Espiritu ng Diyos. Marami ng edukado pero wala ng konsyensya. Marami ng makapangyarihan pero walang awa. Marami ng relihiyoso pero walang Espiritu ng Diyos. Dasal ng dasal pero mapanira naman. Simba, simba ng simba pero walang pagpapatawad. Post ng Bible verse pero puno ng galit at kayabangan ng puso. May ilan pa tayong mga politiko na nakikita nating paulit-ulit, nagdadasal na nakalukod, nagpapa-pray over, nagko-quote ng Bible verse pero punong-puno ng kasinungalingan at pagpapanggap ang kanilang mga sarili. Mas inuuna nila ang kapakanan ng kanilang mga kaalyado kaysa sa kapakanan ng bayan. Parang wala ang Espiritu ng Diyos. Mga kapamilya, hindi sapat na religious ka. Ang tanong, may Espiritu ba ng Diyos sa buhay mo? Dahil ang tunay na Espiritu Santo, hindi lang nagpapaiyak sa prayer meeting. Binabago niya ang ugali ng tao. Binabago niya ang puso ng tao. Binabago niya ang paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Kapag nasa iyo ang Espiritu Santo, mas nagiging mapagpakumbaba ka. Mas magiging matapang ka. Mas magiging matapang ka sa tama. Mas magiging mabuti ka kahit walang nakakakita. tayo po dito sa programa natin sa Sunny Side Up, though tayo po ay inspirational and counseling and medyo may pagka-religious na programa, hindi po natin ipipikit ang ating mga mata sa mali. Kaya nakita niyo po sa ating pong programa, habang tayo patuloy na humahanap ng inspirasyon at gabay sa katuruan ng simbahan at ng relihiyon at ng pananampalataya, hindi natin ipinipikit ang ating mga mata sa mga pagkukulang na nakikita natin. That's why we call them out. Sinisita natin ang ating mga lingkod bayan, tinatama natin ang mali. Hindi tayo pwedeng magpikit mata. Si Michelangelo, hindi ko po yan kaya. Ako po hindi perpektong tao, umiinit ang ulo ko, nagagalit din ako. Pero alam ko po ang tama sa mali. At sa akin po, may pananagutan ako bilang hindi lang isang broadcaster, kundi bilang isang Kristiyano at higit sa lahat bilang isang Pilipino na i-call out ang mali at ipangaral ang tama. Sapagkat ito po'y pagpapakita na tayo po ay nagpapasakop sa Espiritu ng Diyos. At alam niyo po, napapanahon ito sa bayan natin. Ang Pilipinas hindi lang nangangailangan ng magagaling na leader. Marami tayong leader. Pero anong klaseng leader? Kailangan natin ng mga leader na may takot sa Diyos, may konsyensya, may malasakit, may integridad. Dahil delikado ang matalinong tao na walang espiritu ng Diyos. Delikado ang makapangyariang tao na walang awa. Delikado ang leader na ang laman ng puso ay pride, galit at paghihiganti. Delikado ang leader na nagsasalita at nagko-quote ng Bible verse. Pero pag tiningnan mo sa kasaysayan kung paano siya umasta nang siya ay naglilingkod at patuloy na naglilingkod, makikita mong ang prinotektahan niya ay hindi interes ng bayan kundi sarili niya at kanyang mga kaalyado. Nakakatakot ang isang lingkod bayan na mas ginodiyos ang pera kaysa sa tamang paglilingkuran. Nakakatakot ang isang leader na ginagawa ang institusyon na katatawanan, maipilit lamang kanilang mga baluktot na pananaw. Nakakatakot ang isang leader na walang Diyos. Kaya ngayong Pentecostes, ito po ang hamon sa ating lahat. Hayaan nating hipan muli ng Diyos ang ating buhay. Baka matagal ng patay ang pangarap mo, hayaan mong hipan ka muli ng Diyos. Baka matagal kang sugatan, hipan ka muli ng Diyos. Baka galit ka na sa mundo, hayaan mong hipan ka muli ng Diyos. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi para lang sa pari, madre o banal. Ito ay para sa mga sugatan, para sa mga pagod, para sa mga naliligaw, para sa mga gustong bumangon muli. At ngayong Pentecostes, tandaan niyo po ito, hindi tayo tatawaging Kristiyano dahil lang nagsisimba tayo. Makikilala tayo bilang tunay na Kristiyano kung dala natin ang Espiritu ni Kristo sa ating pananalita, pag-uugali at pamumuhay. Sa mundong puno ng kadiliman, maging liwanag tayo. Sa mundong puno ng kasinungalingan, maging boses tayo ng katotohanan. Sa mundong puno ng galit, maging instrumento tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos. At kapag pakiramdam mong mahina ka, takot ka, pagod ka, alalahanin mo ito, ang parehong Espiritu Santo na nagpalakas sa kanyang mga apostol ay siya ring Espiritu na kumikilos sa atin ngayon. Si Michelangelo, kagaya po ng lahat ng tao, hindi po ako perpekto. Marami rin po akong kahinaan. Marami akong pagkukulang. Maaring naliligaw din po ako. At araw-araw, pag nakikita ko po at nasasaksihan ko ang sarili kong kahinaan, lagi kong binubulong sa Panginoon na bigyan niya ako lagi ng biyaya upang manatiling mapagpakumbaba. Na pag ako ay may pagkukulang, matutong umamin at itama. Pag ako ay nakasakit, matuto akong humingi ng tawad. Tayo rin pong lahat, pagsikapan po natin ngayong Pentecost Sunday na maisabuhay natin ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin sa ating binyag na patuloy nating tinatanggap araw-araw. Sapagkat ang paalala sa atin ng paglukob ng Espiritu Santo ay ito, hindi tayo nag-iisa. Ipagdasal natin kasani Saida pang isa't isa upang maisabuhay po natin ang biyaya at kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala po ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa S30, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila. Sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at i1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel, kaya like at subscribe na. Hindi lang yan, ang DZMM Teleradio ay napapanood na rin sa free-to-air digital TV channel 31, PRTV Media. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Makasani Side Up, nagbabalik po ang ating programa. At bago po natin i-interviewin ang isa po sa ating kaibigan at isa sa ating mga mabubuting lingkod bayan na binisita po tayo ngayon sa ating pong programa, ngayong panahon ay isang pinakamalaking problema po tayong hindi natin maipagkakaila, kundi ang buong mundo po ay may problema sa energy. Kapag tumataas ang presyo ng kuryente at tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang pamasahe, duktong-duktong yan. Tumataas ang presyo ng negosyo, nahihirapan ang pamilya, nalulugi ang maliliit na negosyo at bumabagal ang pag-unlad ng bansa. At aminin natin, ang Pilipinas ay isa sa ang may pinakamahal na kuryente sa buong Asia. Habang ibang bansa, mabilis ang industrialization, tayo minsan, ang napakabilis dito, brownout, unstable supply at mataas na singil sa kuryente. Kaya napapanahon na tanong, panahon na ba para seryosohin ng Pilipinas ang nuclear energy? Kapag sinabi nating nuclear, maraming Pilipino agad ang natatakot. Delikado yan, baka sumabog, baka ma-Chernobyl, parang Fukushima, parang bomba. Pero minsan ang kalaban natin ay hindi lang ang kakulangan ng impormasyon. Ang kalaban natin ay maling fear. At ngayong araw gusto nating pag-usapan ito ng bukas ang isip, bukas ang puso at may mga bagay ng siyensya, moralidad at pananampalataya. Dahil minsan ang isang teknolohiya ay hindi masama. Ang tanong, paano ito ginagamit? Katulad ng internet, pwedeng gamitin sa edukasyon. Pwede mong gamitin sa fake news. Ang pera, o sabi nila, pera is evil. Subukan nyo kayang walang pera. Walang mapapansin sa inyo. Ang pera ay hindi ho demonyo at hindi masama. Pera is neutral. Alam nyo, ang tao, pag binigyan mo nga ng pera, it will only amplify what kind of person he is. Kung kayo po'y mapagbigay, bigyan ko kayo ng 1,000,000, ipamimigay nyo yan sa tamang kabutihan. Kung kayo'y madamot, i-amplify niyan ang inyong kadamutan. Ang pera, pwedeng makatulong, pwede ring maging mapasama. Ang kapangyarihan, pwedeng magsilbi, pwede ring mang-abuso. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong tiwaling mga lingkod bayan, pero marami rin namang nagsisikap maging mabuting lingkod bayan. Ganyan din po ang nuclear energy. Simple explanation lang. Ang nuclear energy ay energy na nanggagaling sa paghahati ng atom, tinatawag na nuclear fission. Kapag nahati ang uranium atoms, naglalabas ito ng napakalaking init. Ang init na ito ang ginagamit para gumawa ng steam. Ang steam nagpapaikot ng turbines. Ang turbines ang gumagawa ng electricity. O, kita nyo, na-research ko na. Sa madaling salita, hindi ito magic. Hindi ito bomba agad. Ito ay isang highly advanced energy system. At alam nyo po ba, napakalakas ng nuclear energy. Ang maliit na uranium fuel pellet lang ay kayang mag-produce ng energy equivalent sa halos 1 toneladang coal at daang-daang gallons ng oil. Ibig sabihin, mas kaunting fuel, mas malaking energy output. Kaya maraming bansa ang yumaman at naging industrialized dahil sa stable at murang energy. At ang nakakalungkot, Pilipinas na lang ang naiwan. Kapag nuclear energy pinag-usapan, agad pumapasok, yung Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Fukushima. Pero mahalagang maintindihan natin, mga kapamilya, nuclear weapon is different from nuclear power plant. Magkaiba sila. Parang kutsilyo, pwede sa operasyon, pwede rin gamitin sa krimen. Technology itself is neutral. Ang tanong, may responsibility ba? May ethics ba? May tamang paggamit ba? O may mga, oo, totoo po, may mga trahedya nun. Chernobyl noong 1986, Fukushima noong 2011. Pero tandaan natin, napakalayo na ng technology ngayon. Modern nuclear plants today are safer, automated, may multiple safety layers, may international monitoring, and interestingly, mas maraming namamatay yearly dahil sa coal pollution kaysa nuclear accidents. Coal plants contribute massively to lung disease, pollution, climate change, samantalang nuclear energy, low carbon emissions, stable power supply, hindi dependent sa panahon, unlike solar and wind na minsan affected ng ulan, bagyo o kawalan ng hangin. Tingnan po natin ang mundo. Ang France, almost 70% ng electricity ng France ay galing na po sa nuclear energy. Resulta, stable electricity, lower carbon emissions, energy independence, hindi sila masyadong dependent sa imported oil. Japan, despite Fukushima, Japan still uses nuclear energy because kulang sila sa natural energy resources. Naiintindihan nila, hindi pwedeng puro takot lang. Kailangan may balancing of risk and benefits. South Korea became an industrial giant partly because of the affordable and reliable electricity. Imagine Samsung, Hyundai, LG, hindi magiging global powerhouses ang industries kung unstable at mahalang kuryente. Estados Unidos, kung saan galing ang Santo Papa. America uses nuclear energy significantly for stable baseload power. China, aggressively building nuclear plants ngayon. UAE, bakit sila mayaman? Yung oil na natitipid nila, hindi nila ginagamit, ibinibenta sa ating walang oil. Sila may nuclear at balita ko magdadagdag pa. Why? Because they understood. Because energy is national security. Kapag walang stable energy, mahina ang ekonomiya. Kapag mahalang electricity, mahirap mag-industrialize. Now let's look at the teaching of the church and even of Pope Leo. Ano ang pananaw ng simbahan? Napakaganda na naging statement ni Pope Leo kamakailan. Sa ika-apat na pong anibersaryo ng Chernobyl disaster, sinabi niya na dapat ang paggamit ng atomic energy ay at the service of life and peace. Napakalalim nun. Hindi outright condemnation of peaceful nuclear energy. Ang condemnation ng simbahan ay nuclear weapons, arms race, paggamit ng science para manira ng buhay, paulit-ulit ding nanawagan si Pope Leo laban sa nuclear weapons at global arms race. Pero when it comes to responsible use of atomic energy for human development, may panawagan siya ng wisdom, discernment, responsibility, ethics, at dito pumapasok ang Catholic social teaching. Ang simbahan nagtuturo, science and technology are gifts from God if used for the common good. Kung ang nuclear energy may makakapagpababa ng kahirapan, makakapagbigay ng murang kuryente, makakatulong sa hospitals. Di ba nakita nyo po, nung nagkaroon ng malawakang brownout, may namatay na matanda dahil tumigil yung nebulizer niya. Imagine na matay yung mahal mo sa buhay dahil nag-brown out. Hindi po yan katanggap-tanggap. Pag may nuclear energy tayo, stable ang ating enerhiya, makakatulong sa ospital, makakapagpaunlad ng industriya, makakalika ng maraming trabaho, makakatulong sa environment through lower emissions, then it deserves serious and mature discussions. Hindi puro takot lang, hindi puro propaganda lang, hindi puro emosyon lang, kundi informed discernment. Mga kapamilya, real talk tayo. Ang Pilipinas, tumataas ang demand sa kuryente, lumalaki ang populasyon, tumataas ang presyo ng langis, dependent tayo sa imported fuel. At kapag dependent ka sa importation, kontrolado ka ng world prices. Kapag may gera abroad, nakita natin yan, apektado ang presyo dito. Kapag may oil crisis, damay ang Pilipinas. At sino ang pinaka-apektado? Mahihirap. Kaya energy issue is not just economic, it is moral. Kapag mahal ang kuryente, nahihirapan ng estudyante, hirap ang ospital, hirap ang negosyo, hirap ang ordinaryong pamilya. Kaya kailangan pag-isipan, can nuclear energy become part of Philippine energy mix? Hindi ibig sabihin abandonahin ang renewables. Hindi ito either or. Pwede itong solar, wind, hydro, geothermal, at nuclear together with a balanced approach. Eh ang problema ko, duda ko lang po ito, opinion ko lang. Eh baka kaya hindi ma-push ang mga ganito eh dahil may mga tatamaang negosyo. Bay, mag-isip naman po tayo. At alam natin na may existing Bataan nuclear plant tayo na decades ng debate. Pero siguro panahon na para alisin ang usapan sa politics at fear-mongering at ilagay ang usapan sa science, engineering, economics, ethics, national concern. Tandaan po natin, kahit anong technology, kung corrupt ang sistema, delikado. Ang tunay na issue minsan hindi technology, kundi corruption, incompetence, lack of discipline, lack of accountability. Kahit renewable energy, pwede ring masira dahil sa corruption. kahit anong proyekto. Kung walang integridad, babagsak. Kaya ang kailangan ng Pilipinas hindi lang bagong source of energy, kundi bagong uri ng leadership. Leadership with competence, integrity, long-term vision, at malasakit sa bayan. Kaya isang malaking karangalan po na i-welcome po natin ang atin pong resource person, ang atin pong kaibigan at isa po sa mga mabubuting lingkod bayan na nasubaybayan natin. Nakita nyo po yan, si Michelangelo. Hindi ako basta-basta nagbabanggit ng mga lingkod bayan dito dahil sa buwisit ko sa maraming lingkod bayan na walang ginawa kundi nakawa ng ating bayan. But we have politicians na nakita natin, Katoliko, Kristiyano, nagsisikap. Alam nila hindi sila perpekto, pero gumagawa ng kanilang paraan upang mapaglingkuran ng Diyos sa pamagitan ng bayan. Ang representante po ng 2nd District of Pangasinan at siya po ang atin pong advocate for nuclear energy and chairs the Special Committee on Nuclear Energy. Kasama po natin mga kapamilya ang ating kasani side up, Congressman Marco Angco. Congressman, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Brother Mike. Alam mo, nagugulat ako sa iyo. Pinag-aralan mo talaga.
1: Oh, yes.
2: Ang ganda po ng sinabi nyo. Kompleto po ang inyong sinabi dito sa introduction ng show ninyo. I'm surprised at how deep you have researched itong mga bagay.
1: Kasi alam mo, Congressman, ano po yan eh. May mga bagay kasi na para mawala yung... Ako po aminin ko, may agam-agam ako noon. Kasi syempre, nabalitaan ko yung may sumabog. At yun nga po yung gusto ko itanong sa inyo, pagpaliwanag nyo sa amin, dahil I'm sure, extensively for the last 19 years nyo po ba itong advokasya na ito?
2: Yes, 19 magte-20 years next year.
1: Yes. Oh. At ang nakita ko, Congressman, ang problema dito is yung maling impormasyon na pinipili nating kunin. Kasi bakit ang Estados Unidos, yung mga bansang binanggit ko, UAE, di ba nagkamayan pa itong Japan at si Trump na kanilang pag-iintigim pa. Saan pa sa palagay niyo nang gagaling itong takot na ito, Congressman?
2: Alam niyo, nung pumasok po tayo sa nuclear power nung late 70s, early 80s, nagamit po ang ating Bataan Nuclear Power Plant, ang Philippine Nuclear Power Plant number 1, bilang kasangkapan para madimonyo si Marcos Sr. So na agad-agad na pasok po sa politika. And at the time, usong-uso noon sa Amerika yung anti-nuclearism, yung mga flower child noon, yung mga hippies, inadapt po nila yung cause na yon. And ngayon po, nagbago na po ang pananaw. Marami pong tao noon na nagsisisi ng binibintang ang sarili sa pagtagumpay nila nung 70s and 80s doon sa kanilang anti-nuclear movement, dahil rinirecognize nila ngayon na yun ang naging sani ng global warming and climate change. So they blame themselves for... kasi nung tumigil po ang Amerika na gumawa ng nuclear power plant, ang kapalit po noon ay paggawa ng mga coal power plants.
1: Okay.
2: So doon po napunta, eh dumumi po ang energy sources natin na kalat po ang pollution, matindi po ang emissions ng carbon dioxide. Yun po ang naging sanhi ng global warming and climate change. And mortality, kasi ang dami pong nagkasakit, umiksi ang buhay dahil po sa pollution na dulot po nito.
1: Okay.
2: So nuclear po, walang emissions whatsoever during operations. And wala pong pollution kasi wala po tayong sinusunog. Nabanggit mo nga kanina, fission, regalo po ng Panginoon sa atin. Hindi po moderno yan. That is 2 billion plus years old, no? ang tao ay hindi nag-imbento niyan, na-discovery lang ng tao ang phenomenon ng fission.
1: It's a natural occurrence.
2: It's a natural occurrence and it is God-given.
1: Mm-hmm.
2: Yes po.
1: Sa palagay niyo po, Congressman, kasi hindi po natin mapagkakilala yung mga binanggit ko yung Chernobyl, Fukushima. Can you expound more on this? At paano itong mga sitwasyon na ito, in a way, nakatulong para mas lalong matakot yung tao kaysa maintindihan? And how do we wish to move forward from those experiences?
2: Meron pong such a thing as tinatawag na norm, N-O-R-M, naturally occurring radioactive substances. Yan po ay nakakalat sa lahat ng lupa, no? Lahat ng tubig galing sa langit, cosmic rays. Pag nakabilad ka sa araw, tinatamaan ka ng radiation. Pag nag-araro ka ng field, may rinirelease kang radon gas.
1: Yes.
2: Ang lupa may natural percentage ng uranium.
1: Yes.
2: Yung dagat po merong potassium 40 doon sa asin. So sa lahat ng kinakain mo, sa lahat ng hinihinga mo, may kasamang radiation.
1: Okay.
2: Ang akala ng tao, zero. Wala.
1: Meron talaga.
2: Ngayon, marami pong lugar sa mundo na ang natural radiation medyo mataas. No? Katulad ng Ramsar, Iran, katulad po ng Guarapari Beach sa Brazil, na 20 times higher than the limit, the safety limit for nuclear workers. Right? So, ngayon, itong mga insidente yung nangyari, tatlo po ang ating pinag-uusapan, yung Three Mile Island sa Philadelphia, yung Chernobyl, at saka yung Fukushima. Yung Chernobyl po ay dapat hindi kwentahin ang mortality dahil illegal po yan na nuclear plant sa kanlurang mga bansa.
1: Okay.
2: Wala po yan containment.
1: Okay.
2: So, para po yung isang reactor nasa isang bodega, wala pong, hindi po yan nakakulong.
1: Mm-hmm.
2: So, nung nangyari po yung disgrasya po doon, walang pumigil para kumalat ang radiation.
1: Okay.
2: And yet, ang namatay mula 1986 hanggang today ay wala pa pong 50 tao.
1: Okay.
2: Most of them, first responders, mga bumbero na hindi alam i-address ang nuclear disaster.
1: That time. Yes.
2: Isa pang hindi alam ng tao, yung sa Chernobyl, 4 na planta yan. Yung isa ang naapektuhan.
1: Mm-hmm.
2: Yung 3 planta,
1: okay,
2: tumakbo pa ng 10 taon bago sinara.
1: Mm-hmm.
2: So, yung mga workers doon, tuloy-tuloy pumapasok sa trabaho yan.
1: Mm-hmm.
2: No? So, it is not as devastating. Hindi po nangyari yung milyong-milyong mamamatay na pinridik po nila. Right?
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, yung Three Mile Island at yung Fukushima, wala pong namatay kahit sa...
1: Okay.
2: Wala pong nasaktan na kahit sa ng radiation.
1: Okay.
2: Sa Fukushima po, 20,000 ang namatay dahil nalunod ng tsunami o nabagsakan ng bato, nung nag-collapse yung mga building nila dahil sa earthquake.
1: Okay, so walang connection doon sa sinasabi nilang radiation.
2: Pero pag tinignan mo yung media, yung narrative ng media, parang lahat sila namatay
1: dahil sa nuclear.
2: Wala pong connection,
1: okay,
2: no? So I think yung narrative carry over po ito nung 70s and 80s anti-nuclearism sa Amerika. Pero ngayon nagbago na. So buong mundo ngayon, dahil din po sa pangyayari sa Fukushima, natuto na po ang tao. In-examine po nila, nalaman nila walang namatay, walang nasaktan dahil sa radiation. Triple meltdown, no? The worst that could possibly happen, walang ganung consequence. So it must be safe.
1: Mm.
2: So doon po nagbago ang mundo. Ngayon, ang narrative is kailangan po natin, kung gusto natin mag net zero na pollution by 2050, we cannot do it without nuclear power. Kaya nagdeklara ang 34 na bansa doon sa COP28, ang deklarasyon dapat matriple ang nuclear ng mundo. Ngayon, ang nag-drive po niyan, ang Democrats ng Amerika, ang na pinamumunuan noon ni President Biden. Alam mo, nung natalo siya ng Republican opposite, ang sabi ni Trump, hindi sapat ang triple, kailangan quadruple natin.
1: So akala ihinto.
2: Yes, kailangan i-quadruple natin ang nuclear ng Amerika. Amerika po has 94 nuclear plants running.
1: 94. Wow.
2: So kung i-quadruple nyo po yan, malapit na po yan sa 400 nuclear plant. No? So yun, doon po sa projection nila na ang AI papasok sa ekonomiya, yung mga data center, yung mga high-tech na kumpanya, lahat kailangan ng kuryente. Yung transportation, hindi na po kailangan yung gasolina at diesel. Gagamit na tayo ng battery, electric vehicles na, pollution-free. Kailangan lahat yan ng kuryente. At kailangan yan ng kuryente habang natutulog tayo sa gabi. So hindi natin maasahan yung solar dahil walang araw sa gabi, di ba? Kung minsan walang hangin ng linggo-linggo. Weeks at a time.
1: Hindi mo pwede ihipan yun.
2: Yes, exactly. So ang sagot po nila diyan sa intermittency, ang tawag po niyan ng wind and solar, intermittency ang tawag diyan. Ang sagot po nila diyan, gas. Susunog sila ng gas. So ang Pilipinas po ay nag-invest na sa mga LNG receiving terminals. Ang ibig sabihin, balak po nilang mag-import ng maraming LNG. Ang LNG po mas mahal pa sa coal. At ang nakikipag-agawan po dyan sa LNG, paboritong fuel yan ng mayayaman na bansa. Katulad ng mga mayayaman na bansa ng Europa, ng Japan, ng Korea, ng Taiwan, ng China. Alam nyo ba, brother, na ang China, pinakyaw nila ang yung maliliit na Gulf States, yung gas nila doon for the next 20 years.
1: Pinakyaw na.
2: So ang kausap po natin dyan sa supply, malaki ang impluensya ng China. Kaya ba natin makipag-agawan dyan? So I think hindi. So sa konteksto natin, dahil wala po tayong fossil fuels masyado sa Pilipinas, wala po tayong sariling coal, not like Vietnam, na ngayon triple na ang generating capacity kumpara sa Pilipinas dahil may indigenous coal sila. Tayo po wala. So sa kontekstong yon, sapul na sapul po ang nuclear power sa atin.
1: Ang marami sa atin, congressman, mga chismoso-chismosa. Yan.
2: Yun, isipin mo, mahigit 40 taon na po ang debate kung paanda rin ang bataan o hindi. No? 100% kompleto po yan na napakagandang nuclear power plant.
1: Yes.
2: Sa Amerika, yung mga lumang nuclear plant, pinag-aagawan ngayon ng mga high-tech companies katulad ng Microsoft, yung mga Amazon, lahat po na yan. Example, yung Three Mile Island, yung site ng worst disaster sa Amerika, binigyan po ng Microsoft ng 20-year contract. So, ang mangyayari, nabenta po yung pag-aari ng nuclear plant doon sa bagong kumpanya, bubuksan ulit. Magsusupply ng kuryente. sa Microsoft for 20 years.
1: Wow.
2: At a fixed price, di ba? Mm-hmm. So
1: nakita na nila
2: yun. Yun ang mga example. Palisades Nuclear Plant, 53 years old, nalulugi nung frack gas pa, nung bago po atakihin ng Ruso ang Ukraine, eh napakamura ng frack gas, hindi sila makapagkompetensya. Eh ngayon, nagmahal na po ang gas.
1: Mm-mm.
2: So, very viable. So, this is 53 years old, much less advanced than our Bataan plant.
1: Mm-hmm. Much less advanced?
2: Yes. Binigyan po ng US government ng mahigit $1 billion para magbukas ulit. Mm-hmm. And there are several others. There are about 3 or 4 other plants.
1: Wow.
2: No? So, kung si America wala pong problema magpaandar ng ganitong mga planta, ano ba ang ating problema?
1: Yes.
2: Eh, brand new po ang ating planta. Right? Hindi pa po nagamit. So, it is less worn out than all these other plants we are talking about.
1: Mm-hmm.
2: Nabigyan na ng USNRC itong mga planta sa Amerika ng lisensya mag-umandar all the way to 80 years.
1: 80 years?
2: Yes. And ang NRC po, may mga technical hearings, public hearings, ang tinatalakay po nila is whether dadalhin po nila sa over 100 years ang kanilang permitting process. So, doon po, kitang-kita na naniniwala sila, ligtas po ito. Hindi lang ligtas, tagapagligtas po ito. No? So, nuclear saves lives. Coal ends or makes life difficult.
1: Yun. Yes. Nasaan po ang Pilipinas ngayon? Having said all of those important infos, having said all of those studies, no? Nasaan ang Pilipinas ngayon, Congressman, lalo nitong halos 20 taong paglalakbay nyo to advocate this? Nasaan na tayo ngayon?
2: So, nung 19th Congress, nung huling araw ng 19th Congress, so dumaan po sa butas ng Karayom, na palusot po natin ang Republic Act 12305, creating the PhilAtom, ang ating independent regulator. Yes.
1: PhilAtom.
2: Okay. So, ito ngayon ang magte-take over sa regulation ng PNRI.
1: Okay.
2: Dahil ang problema po ng PNRI dati, siya po ang regulator, siya rin po ang promoter. Mm. Bawal po yan sa
1: conflict of
2: of interest. So, binigyan po namin yan ng fiscal autonomy. Merong pinanggagalingan ang pera niyan na hindi GAA. So,
1: okay,
2: may pondo yan.
1: Saan po galing?
2: Galing po yan sa isang maliit na bahagi, 0.5% ng universal charge.
1: Okay.
2: So, may universal charge tayo ngayon kung saan-saan na pupunta. Kumuha kami ng 0.5% doon, yun po ang binigay sa PhilAtom.
1: Mm-hmm.
2: Right? So, independent po siya. Hindi siya kailangan lumuhod sa Kongreso para
1: sa pondo.
2: Yeah, so hindi po siya subject sa political pressure.
1: Yun.
2: Right.
1: Yan ang yan nagkakaproblema pag may ganyan.
2: Hindi
1: eh.
2: Siya under any department. Independent po siya. No? Ina-appoint po ng presidente ang kanyang 4 na deputy director general at isang director general. May mga fixed term yan.
1: Mm-hmm.
2: So, may independence po yan.
1: Okay.
2: So, yun. And then, ngayon po, ang aming House Bill 375, yung Nuclear Liability Bill, pumasa po agad-agad yan ng ating Committee on Nuclear Energy. And then, naipit po yan sa Committee on Appropriations. Kasi ang daming gulo sa Congress, di ba?
1: So, sa mga nangyayari.
2: Nangyayari. So, hindi ma-schedule. Noong last Wednesday, finally po pumasa sa APRO. So, this week, pagpasok po namin ng Monday, gusto ko pong ma-schedule ng rules na talakay na sa plenaryo para ma-debate na at sana mapagbotohan on second reading bago po matapos dumating ang break po namin.
1: Which is in June.
2: Yes, and then after that, pagbalik po namin, isang boto na lang yan for third reading. At the same time, ang counterpart bill po nito ay final po ni Senator Bam Aquino.
1: Okay.
2: And halos ganun na rin po ang stage niya sa Senado.
1: Okay, nagsasabay
2: so,
1: na.
2: Yes, so more or less sana po bago matapos ang taon, maging batas po itong nuclear liability law. Ang batas po nito, dinidefine na pag meron pong nangyaring masama, automatic may kasalanan ang operator. Hindi na po kailangan ihabla. So, automatic siya may kasalanan.
1: The operator owns it agad. Parang gano'n.
2: Yes. Mm. Yeah, he's at fault. Whether he's at fault or not. He is at fault.
1: It falls on him or her.
2: Yes. Ngayon, may mandato rin yan na kailangan meron po siyang insurance

0: Dahil gustong-gusto ng insurance industry itong negosyong ito, dahil halos
1: walang nagkikiklaim.
0: Dahil walang aksidente, walang...
1: Yes,
0: yun, ano? Hindi katulad ng ibang negosyo na laging may nagkiklaim. Sa nuclear, halos walang nagkiklaim. Dahil very safe po siya. So, ang huling batas po na kailangan na pumasa para may direksyon po tayo
1: is the
0: Nuclear Integration Act.
1: Okay.
0: Doon po magsasabi gaano karaming nuclear ang ating kailangan para magkaroon ng diferensya ang ating buhay. Ang linagay ko po doon is at least 16,000 megawatts online before the end of 2045, up to 32,000 megawatts online before the end of 2045. Bigyan kita ng example, brother. Ang Vietnam dati, nauuna tayo sa Vietnam. Ang capacity po nila ngayon is 68,000 megawatts. Tayo, 22,000.
1: Layo ah.
0: Triple. Bakit po? Dahil may indigenous coal sila. Ngunit bagamat ganon, ngayon ang Vietnam talagang pinag-aaralan na mag-nuclear na rin ang Vietnam. Mauunahan na naman tayo ng Vietnam. Eh, 40 years na tayong may nuclear plant, hanggang ngayon di pa natin ginagamit. Kailan ba tayo magigising? Di ba? Ano po ang basihan ng aking 16,000 tsaka 32,000 megawatts? Ang statement ng DepDev, yung dating NEDA, na nagsasabi na dapat dumoble ang ating kuryente by 2040 hanggang triple. Yun po ang aking gamit. So, ang nuclear po ay hindi pampalit sa existing fossil fuel. Yan po ay karagdagan lang. So, ang existing fossil fuel, mananatiling tumatakbo, no? We are talking of new capacity, incremental capacity. Marami pa ring spasyo for wind and solar.
1: Hindi naman sila papalitan at aalisin.
0: Hindi po, kasi karagdagan to.
1: Eh, yung binabanggit ko kanina na integration of all of those.
0: Yes, Yes. So, yun po ang ating plano. Sana po maipasayan bago matapos itong Kongreso in 2028. No? So, after that, pwede na po akong magpahinga.
1: Ang tagal nyo na po ito ina-advocate,
0: yes,
1: ano?
0: Yes,
1: Yes. Congressman, siguro matanong na kayo dahil nabanggit nyo yung Bataan Nuclear Power Plant.
0: Yes.
1: Ano ba ang mga agam-agam dito sa nuclear power plant na ito na sinasabi ng both sides, no?
0: Yes.
1: The for and the anti.
0: Ang sinasabi nga ng ngayon, dati talagang ayaw nila. Pero ngayon, in the light of lahat ng pro-nuclear happening sa ibang bansa, ang sinasabi nila ngayon, bago na po ang storya, masyado ng luma. Right? Pero nakwento ko sa iyo na ang lumang nuclear plant nga sa Amerika at sa Europa, pinag-aagawan.
1: Pag luma.
0: Kasi, so, anong problema natin? No? Ang mga lumang nuclear plant sa Japan, sini-switch on ngayon after Fukushima. Right? So, at gagawa pa sila ng bago. Right? So, isang pamilya lang po ang merong ideology na ayaw nila ang Bataan, ang Garcia family ng Bataan. Yan po ay nagkaroon ng alliance with the then Cardinal Sin and Bishop Sok noong anti-Marcos ang politika. Ginamit ang Bataan bilang kasangkapan para i-demonize po yung matandang Marcos. Nag-stick po yan. So nagkaroon ng political investment doon sa idea na yon. hindi na nila matalikuran, hindi na nila

0: maamin na yung ibang nasabi tungkol sa planta ay mali, ay walang hindi basihan sa ebidensya o sa katotohanan. So, yun po, naipit po. Pananaw ko lang naman po ito, no? Naipit po sila dyan. Nagkaroon po ng SWS survey na tinago sa akin ng DOE ng isang taon na 84% of all Filipinos favor nuclear kasi hindi na nila matiis ang mahal na kuryente. In Bataan, it is mid-60% na pabor. Right? Hindi kasing taas ng average ng Pilipinas. Pero ito gusto ko i-point out. Ang panalo ni President Bongbong Marcos sa Bataan ay lamang na lamang ang boto niya compared sa lahat ng Garcia. Right? Alam ng taga-Bataan, anak siya ng nagpagawa ng planta. So merong implied approval na gawin na ang panda rin na yung planta. Sana makilala ni Presidente yon para hindi tayo ma-hostage ng isang pamilya, buong Pilipinas po kasi ang naho-hostage. Alam mo ang justification ko kung bakit ko pinag-uusapan ang nuclear, taga Pangasinan po ako, ang layo-layo sa Bataan. Sabi ko sa mga constituents ko, alam nyo, meron tayong parte, bahagi ng puhunan ng Bataan to the tune of 500 million pesos at least. So, may karapatan tayong magkomento dahil tayo ay naging mahirap dahil hindi umandar yan. Nung tinalikuran natin yan, nag-coal tayo, imported from Indonesia. Imbis na sana, ang laki po ng diferensya, no? Sa bawat 1,000 megawatt na power plant na coal or gas, gagastos po tayo ng $400 million pag angkat taon-taon ng fuel. Kung nuclear po, $20 million lang. So, ang savings po is $380 million per plant, per year, every year. Ilang taon na po ang lumipas? 40 years na po. So, we are talking of trillions of pesos. Sa million lang na nakawan, iskandalo na, di ba? We are talking of trillions of pesos. We are talking of GDP na nawala. Sabi mo na lang, 1%. For the last 40 years.
1: Ang laki ng naiambag niyan.
0: Ang GDP po natin is 35 trillion ngayon. So 40%, we are talking of ilan ba? 15 trillion pesos. Ilang milyong trabaho yan? Gaano kataas na dapat ang sweldo natin? Ano pong mga industriya ang lumipat sa Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia dahil kulang or sobrang mahal, hindi reliable ang ating kuryente. O yun lang po. Ngayon, next question. 1% lang ba? Or more? Diba? So, yun po ang dapat pag-isipan ng lahat ng Pilipino.
1: Halimbawa, Congressman, no, dahil nga yung nabanggit nyo na may mga tumututol dyan sa Bataan Nuclear Plant, posible rin bang magtayo sa ibang lugar?
0: Yes. Pwede pong magtayo. Ang isang sana pangarap ko, magkaroon po kami ng nuclear plant sa bayan ng Labrador, Pangasinan, sa distrito ko. Dahil nakumbinsi ko na dati ang mga tagaron. Ang problema po, ngayon, tinututulan ng ni Bishop Sok Villegas. At siya po ay nag-organize ng isang grupo sa CBCP noong last plenaryo ng CBCP, nag-organize po siya ng separate group discussion. Ang inimbita po niya ang mga nuclear expert para magpahayag po doon, mga anti-nuclear people. So, paano lalabas ang katotohanan? Pwede rin po kami sa Makanakon, Isabela, lugar po nila Governor Albano at ni Speaker Boji D. Mm-hmm. Right? Speaker. Pwede rin po sa Masbate, pwede rin po sa Mindoro, pwede sa Sorsogon, pwede sa Northern Samar. Right? Mm-hmm. So marami pong lugar. So, kasi po, ang sa Labrador, ang sabi ko sa tao, may kontrobersiya ito. Sigurado dadagsaan tayo ng magpo-protesta nito na imported, galing sa labas, hindi kayo. Mm-hmm. So, doon sa trouble, no, dahil sa guguluhin kami, right? Humingi kayo ng kapalit kasi you have to endure the instability. Mm. So, humingi kayo. Sabi ko, humingi kayo ng libreng kuryente. Ibase po natin doon sa konsumo nyo noong 2021. I-times 2 natin for every 1,000 megawatts na papayagan nyong itayo dito sa Labrador. Hmm. Pag nangyari yon, magiging pinakamurang kuryente ang kuryente ng Labrador sa buong Pilipinas. Sa palagay nyo ba, maa-attract natin ang mga namumuhunan, ang mga nagtatayo ng industriya, negosyo, hanap buhay dito pumunta sa Labrador? Naniniwala sila. Sa palagay nyo ba, mailikha natin ang libo-libong trabaho at gaganda ang buhay dito sa Labrador? Naniniwala po sila. So sila na mismo ang nagkusang loob magpadala ng sulat sa gobyerno. Ngayon, gustong buwagin yon nila Bishop Sok. So nakikiusap ako sa mga bishop ng Pilipinas, bago po ninyo husgahan ang nuclear power, pakinggan nyo po sana ang flip side ng story. Mm-hmm. Kasi hindi one...
1: Napakahalaga yung dialogue.
0: Yes. Pakinggan nyo po, pag-aralan nyo ang ebidensya, ang kasaysayan nung nakaraang 60 taon. Mm-hmm. Kung sinong nasaktan, kung bakit ligtas... Ligtas nga ba, di ba?
1: And there should be scientific proofs.
0: Yes, dapat yung po ang basihan. Hindi yung tatakutin ka lang, matatakot ka na, mapaparalisa ka na, di mo nagagawin. And na mismo yung isang paraan na directly addresses our lack and our shortage of indigenous fossil fuels.
1: Kaya tama, napakahalaga po talaga yung magkaroon ng ugnayan.
0: Yes.
1: Ang mga ganitong pag-uusap, lalo na po sa gabay ng simbahan. Because ang simbahan naman ay I'm sure ang iniisip lang din niya ay safety, ang iniisip niya ay kapakanan ng nakararami. So dapat yung pagpatuloy na pakikipag-usap at pakikipag-usap, especially po na with this day and age na high-tech na at ang mga teknolohiya ngayon ay so advanced. And I'm sure pagdating din sa paggawa ng mga plantang bago, advanced na ang mga ito.
0: Yes, pero kahit na yung ating bataan, no? Siyempre, nung nagkaroon ng Fukushima, nagkaroon ng Fukushima lessons learned. Yeah. So, yung regulator nag-impose ng mga bagong rules, bagong additions,
1: safety net,
0: systems, no? To ensure na hindi mangyari ulit. So, lahat po yun idadagdag sa planta. So, makakasiguro po tayo na ligtas po yan. No? I agree po with you, brother.
1: Kasi napakahalaga na patuloy ang pag-uusap at itabi yung politika.
0: Yes.
1: Itabi yung mga
0: bias.
1: Bias, personal interest. Kasi hindi lang po ito usapin sa nuclear. Kahit yung usapin ng maraming usapin sa bansa. Halimbawa, yung pag-iimbestiga sa flood control, nalakad tayo, nag-iintay dyan, Congressman, dahil may ilang kayong mga kasamahan na talagang hindi lang sa Kongreso, kundi sa Senado na nai-implicate. Sana makita natin katotohanan. Kailan nakita ko, hindi makita yung katotohanan pag nahaluan na ng politika, pag yes. yung mga nag-iimbestiga ay meron na
0: may
1: ng...
0: May palabok na.
1: Di po ba? At ito po, I'm sure, and thank you, Congressman, that you don't mind me saying this. Kasi yes. kayo, Congressman, lalo na yung mga gaya nyo naman na hindi nadawit sa mga ganyang iskandalo at mga yes. korupsyon, kahit kayo, syempre, pag sabi, Congressman.
0: Well, frustrate, nakaka-frustrate din, ano? Kasi yung public works sa lugar ko, sinisigurado kong napag-isipan mabuti, na plano ng mabuti, yes. detalyado, at maayos. Tapos, natigil din kami.
1: So, nadamay na kasi kayo.
0: Very frustrating kasi matagal mong pinaghirapan yung...
1: At inaantay ng taong bayan yun. Yes, yung mga kalsada na yun, mga buildings.
0: Exactly.
1: Iyan po yun. Kaya yan ang sinasabi ko po na explanation na minsan ganyan to rin nangyayari sa nuclear. Yes. At sa ibang mga concerns. Kaya napakahalaga yung critical thinking.
0: Hindi
1: huwag tayong mawala.
0: Hindi blanket. Husga, di ba? Tigil na yan. Yes. Mapaparalis na po tayo.
1: Correct.
0: Hindi na po tayo aabante pagka ganon.
1: So, Congressman, ang bilis po ng oras. No? Pero masaya po ako na nandito si Congressman. Kasi nung una, in-interview ko kayo sa Zoom tayo. Pero iba yung pag-live na discussion na ganito.
0: Yes.
1: So, moving forward, Congressman, we will be waiting for the results of these upcoming dates na mga nabanggit ninyo na nagalaw sa Kongreso. No?
0: Isa lang po ang aking frustration. Si Presidente nabibigyan po ng misinformation ng kanyang DOE, right?
1: Sa sarili niyang...
0: Example, Republic Act 12305, di ba? Nakatakda po doon sa batas na ginawa namin na 180 days after promulgation, dapat nagawa na niya ang kanyang IRR.
1: Okay.
0: Eh kung hindi pa po na-appoint yung Director General and Deputy Director Generals, paano na po nilang gagawin? They do not even exist yet.
1: Yes.
0: Right? So, kulang ang advice sa Presidente na, Mr. President, kailangan i-appoint nyo na yan. Right? So,
1: urgent. No.
0: That is an example. Yung pong ating free feasibility study of Bataan na delayed po ng mahigit 2 taon ng DOE, pinaikot-ikot sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Ngayon, binigay po sa kanila ng KHMP bilang chairman ng committee ng House. Humihingi po ako ng kopya. Ayaw po akong bigyan.
1: Bakit kaya?
0: Hindi ko po alam. No, ang inutos po doon sa mga Koreano na huwag akong bigyan.
1: Bigyan.
0: Yes. Wow. So bakit? Ano ba tinatago nila? Right? So yun po, sana po si Presidente maging mas proactive, maging mas mas agresibo. Nanggaling naman din sa kanya, no? Yung unang zona niya, sinabi niya, dapat bisitahin natin ulit ang nuclear. And then after that, hindi na niya binanggit. Right? Sana po, dahil ito po ang naiiwang paraan na hindi pa natin na-explore sa Pilipinas. Nabigyan na po natin ang lahat ng teknolohiya ng tsansa magpakita ang gilas.
1: Yes.
0: They failed to lower the price and to provide reliable electricity. The only thing na hindi pa natin nasubukan is nuclear power.
1: nuclear power. Yes. Basahin ko itong isang message ng ano, kasi maganda habang nandito si Congressman at bago natin siya pakawalan sa napakagandang discussion, sabi niya, kaya sabi ni Robbie Penos, kaya po nila tinututulan ng nuclear power plant kasi ang lakas daw ng radiation sa paligid dahil may mga namatay sa paligid ng planta, lalo na sa mga halaman sa paligid ng planta. What can you say about
0: Hindi po totoo yan. Hindi nga masukat ang radiation sa labas po ng mga tumatakbong planta.
1: Mm-mm.
0: Kaya gumawa na lang po sila ng theoretical calculation kung ano ba ang dose na makukuha mo sa nuclear.
1: Mm-mm.
0: So kung tumayo ka sa harap ng isang umaandar na nuclear plant ng isang buong taon, 24 hours a day nakatayo ka doon, ang matatanggap mong radiation ay katumbas ng radiation na matatanggap mo sa potassium 40 ng pagkain ng isang saging.
1: Ah, sa, yan po ay...
0: that is a banana equivalent dose.
1: Okay.
0: That really? Is a real thing.
1: Really?
0: Kasi ang saging po ay may potassium.
1: Yes.
0: Ang bahagi po ng potassium is potassium 40, which is a gamma emitter.
1: Okay.
0: Right? A high energy gamma emitter. Alam mo yung potassium chloride na fertilizer, pag pinatong mo po doon yung Geiger counter, pumipitik po. Isang araw, i-demonstrate, magdadala po ako ng isang bag na fertilizer dito sa studio mo at lagyan po natin ng Geiger counter para makita nyo. Yan po ang isang tinatawag na norm. Normally, naturally occurring radioactive materials.
1: Yeah. Sabi ho ni Precious Wisdom, I am pro ways to energy facilities, I am pro nuclear power plant. No.
0: Thank
1: so
0: you.
1: Maganda po itong usapan natin at bago natin pakawalan for his last words si Congressman. Congressman, marami pong salamat sa pagbibigay po ng mga detaling ito at I'm sure maraming naliwanagan at maraming napaliwanagan. So any parting words sa ating mga audience po and viewers?
0: Ang politiko po ay sunod-sunuran lang sa perception nila na kagustuhan ng taong bayan. And so, ang kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago sa ating energy ay nasa sa kamay po ninyo. Ang hindi na lang po nasusubukan, which I believe is our big mistake as a society, is na hindi natin binigyan ng sapat na tsansa ang nuclear power. Yung matandang Marcos ang nag-drive po sa kanya na gumawa ng Philippine Nuclear Power Plant number 1 sa Bataan ay yung 1973 OPEC-driven oil crisis. Ngayon, may crisis na naman dahil sa digmaan sa Iran. So, na-block po ang Strait of Hormuz, naapektuhan po ang presyo ng lahat ng fossil fuel. Yan po, demonstration po yan na dahil sa laki ng volume ng fossil fuels na pangangailangan, madali pong ibara ng isang navy. Ganun din po ang ating sitwasyon sa West Philippine Sea. Kung nuclear po ang buong inventaryo ng 18 buwan na pag-andar ay nasa loob ng reaktor. Hindi po natin kailangan yung napakaraming barkong maghatid ng fossil fuel sa Pilipinas kung nuclear po tayo. And so, gusto ko pong manghikayat sa inyong lahat. Yugyugin po natin ang ating gobyerno, lahat po ng politiko na kilala nyo, senador, congressman, mayor, vice mayor, konsehal, governor, sabihin nyo, kailangan na ng Pilipinas ng nuclear power. Ipaglaban nyo po, maging aktivista po kayo para sa nuclear power. Yun po ang aking advice.
1: Maraming salamat, Congressman Mark Huangco. At abangan namin ang mga updates from time to time. Ikikwento natin dito
0: thank
1: yan.
0: You. Thank sa you, Brother programa. Mike. Laki pong karangalan para sa
1: salamat
0: akin.
1: Salamat po at maaniyahan namin kayo muli sa susunod. And God bless you on all your projects and advocacies in your district and for the whole of the Philippines.
0: Salamat po.
1: Para po sa ating pong editorial, bago po matapos si Michelangelo, ito po ang tanong ko sa inyo. Hanggang kailan tayo mananatiling biyag sa napakataas na singil ng kuryente? Hanggang kailan natin sasabihin na normal lang ang sobrang mahal na electricity bills habang ang ordinaryong Pilipino halos hindi na makabayad ng maayos? Hindi na po ito simpleng inconvenience. Ito po ay pambansang krisis. Kapag mahal ang kuryente, mahal ang pagkain. Kapag mahal ang kuryente, nahihirapan ang negosyo. Kapag mahal ang kuryente, kumakaunti ang trabaho. Kapag mahal ang kuryente, lalong naghihirap ang mamamayan. At habang ang ibang bansa mabilis ang pag-unlad dahil may stable at murang energy, tayo mga Pilipino naiipit ng paulit-ulit sa cycle ng problema ng mataas na presyo, kakulangan ng supply at kawalan ng long-term vision. At alam nyo kung ano ang nakakalungkot? Kapag pinag-uusapan ng nuclear energy, marami agad ang nagsasara ng isip. Hindi pa nag-aaral, tutol na agad. Hindi pa nagre-research, galit na agad. Hindi pa nakikinig sa magandang dialogo, dinidismiss na agad. Mga kababayan, hindi tayo uusad bilang isang bansa kung bawat malaking ideya ay agad pinapatay ng takot, emosyon at maling impormasyon. Hindi naman masamang magtanong, hindi naman masamang magingat, hindi pong masamang ang maging maingat sa mga panganib. Pero ang pagiging maingat, iba ang pagiging maingat sa pagiging sarado ang isip. Kaya kung gusto ko pong hamunin ng bawat isa sa atin. Gaya ng ginawa ko po, hindi naman ako agad doon naniwala. Hindi naman ako agad nagsabing, ah, tama yan. Nag-aral ako. So mag-aral tayo. Magbasa tayo. Makinig tayo sa mga eksperto. Pag-aralan natin ang science, ang economics, ang environmental impact. Pag-aralan natin ang global experiences ng ibang bansa. Siguro hindi naman gagawin na ibang bansa yan kung yan ay delikado. Yun lang ang aking pinagtataka. Bakit sa Pilipinas, hindi tayo sigurado? Dahil ang isang bansang educated at informed, mas makagagawa ng tamang desisyon. Hindi natin pwedeng i-base ang future ng energy security ng Pilipinas sa mga political perspective lang, fake news, fear-mongering at trauma ng nakaraan lamang. Kailangan ng mature at national conversation, dialogue, research, discernment, hindi agad no dahil lang natatakot pakinggan ang salitang nuclear dahil tandaan natin maraming bansang maunlad ngayon nang hindi nagpapadala sa takot. France, South Korea, China, United States, Japan, Vietnam is on the way, UAE, hindi sila umunlad dahil umatras sila sa innovation. Ano sinasabi ko sa inyo dito? Innovate or evaporate. That's the only rule that we will go, di ba? Umunlad sila dahil nagkaroon sila ng lakas ng loob na pag-aralan, pag-usapan at gamitin ng responsable ang makabagong teknolohiya para sa kapakanan ng mamamayan. Isinantabi nila yung pagkakaiba, nirespeto nila ang tinig ng bawat isa. At dapat natin maintindihan, nuclear energy is not just about reactors. It's about murang kuryente, trabaho, investments, industrialization, economic growth, national competitiveness, future ng susunod na henerasyon. At oo, kailangan ng safeguards, kailangan ng transparency, kailangan ng world-class standards, kailangan ng matinding accountability. Pero hindi pwedeng habang buhay na lang tayong takot. Dahil minsan, ang pinakamapangalaman ay hindi ang paggalaw, kundi ang walang ginagawa. Habang tayo'y nagdadalawang isip, tumataas ang singil ng kuryente. Habang tayo puro debate, nahihirapan ang taong bayan. Habang tayo nagpapadala sa misinformation, naiiwan tayo ng ibang bansa. Kaya gusto kong hamunin, hindi lang ang gobyerno, kundi lahat tayo bilang mamamayan. Maging bukas tayo sa pag-aaral, maging bukas tayo sa dialogue, maging bukas tayo sa posibilidad. Possibility is key. Dahil baka ang solusyon na matagal nating hinaharap ay sumisigaw na sa ating harapan. Mismong bagay na matagal din nating kinatatakutan. At sa ating mga leader, huwag niyong hayaan na ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino ay mangmang sa parehong energy crisis na matagal nang nagpapahirap sa bayan na ito. Huwag natin ipamana sa kanila. Kailangan natin ng political courage. Kailangan natin ng long-term vision. Kailangan natin ng leaders na kayang mag-isip hindi lang para sa susunod na henerasyon, kundi para sa susunod na. Yung iba kasi hindi susunod na henerasyon na iniisip nyo eh. Susunod na eleksyon. Nako, susunod na henerasyon. The time for hesitation is over. Kung seryoso tayo sa pagbaba ng presyo ng kuryente, kung seryoso tayo sa pag-unlad ng Pilipinas, kung seryoso tayo sa pag-ahon ng mahirap, then it is time to seriously and urgently study, discuss, and consider nuclear energy as part of the future of our nation. Dahil ang bansang may murang enerhiya, may pag-asang umasenso. Ang bansang takot mag-isip para sa kinabukasan, sure akong maiiwan. Panahon na para magtanong, panahon para mag-aral, panahon na para makinig, at panahon na para umaksyon. Para sa bayan, para sa kinabukasan, para sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at gaya po ng paalala ni Michelangelo, kung hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi sa ugali. See you next week. God bless you. Remain happy and blessed. Maraming po salamat.
2: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Oy, may pasok.
1: Meron.
0: Meron. Meron. Oras
1: 6:02. Dami nun.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning, partner!
1: Good morning, partner!
0: Good morning, partner!
1: Gising na. Good morning!
0: Magandang umaga po, mga kapamilya. Happy, happy Sunday! Mm-hmm. It's May 24, 2026. Happy birthday sa aking nanay.
1: Ay, oo, happy, happy birthday po dito.
0: At sa mga nagbo-birthday po ngayong Sunday, May 24, 2026. Kamusta po ang ating Sunday morning? Ako po si Christian Yosores.
1: Good morning, good morning. At happy birthday din sa nanay ni Zach.
0: Yes!
1: Happy birthday din po, tita! Ang dami.
0: Ang dami,
1: happy,
0: no?
1: Happy birthday. Good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ako naman po, si Victoria Tulad.
0: Kami po ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Siyempre, dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Bah, mahalaga po ang boses ninyo, mga kaserbisyo at kapamilya, kaya sumali po sa aming talakayan, mag-send sa aming Viber number 0919-278-3000. Mm-hmm. O kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio, at babasahin po namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: anong gana?
0: Happy Sunday! Good
1: Happy
0: morning,
1: Sunday.
0: Partner!
1: Good morning, good
0: at
1: morning,
0: good morning po sa lahat ng mga katulad namin ni partner, may pasok ng Linggo. Yung mga papunta na pong simbahan, yung mga pauwi na po galing simbahan, ingat po kayo at naway isang magaang Linggo para po sa ating lahat dahil palibagong Linggo na naman po ang papasok bukas.
1: Ah, sinong excited for the coming week?
0: Taas ang kamay! Ayaw itaas ang kamay.
1: Wow, kasi galing ano.
0: Recharge
1: excited
0: eh. Yabang
1: pa.
0: Eh, no?
1: Naku, sana po all ay makapag-recharge ngayong Sunday bago po tayo sumabak for this week.
0: Dahil huling Linggo na po ng Mayo. Ganong kabilis,
1: oo,
0: partner.
1: Ano?
0: Parang dumaan lang yung,
1: hindi, ah,
0: yung isang
1: ano?
0: Taon ng Mayo. Haba
1: para
0: eh.
1: Isang taon yung
0: Mayo. Diba?
1: Grabe po yung pinagdaanan natin ngayong Mayo. Hindi pa po tayo nakakabawi.
0: At hindi pa to tapos, di ba? Meron pa tayong final stretch ng buwan ng Mayo. So, hindi pa natin masasabi kung talaga nga bang nasulit na ba natin ang buwan ng Mayo dahil marami pang pwedeng mangyari for this week.
1: Parang feeling ko marami pang mangyari this week. Nangihina.
0: Take it from Victoria herself. So, oras po na 6:06. Balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Senate Minority, suportado ang pagiging Senate President ni Senator Wynne Gatchalian. Maugong napalitan ng liderato sa Senado, hindi makakaapekto sa pag-usig ng House Prosecution Team sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ay inamin kahapon dito, partner, ni Senator Ping Lacson.
1: Yes, oo. It's win or nothing. Itinaga na raw nila sa bato na si Senator Wynne talaga ang kanilang sinusuporta.
0: At ito ay full force supported by SB 11.
1: Yes. Solid Block 11.
0: Solid Block
1: 11. Yung mga minority senator. So, 11 po sila. Dun sa kabilang grupo naman, yung majority sila ay, kung isasama natin si Senator Bato, 13.
0: SB 13 naman.
1: O, P-pop group talaga. Umaarangkada these days, no? So, ang sabi rin po ni Senator Ping kahapon dito sa ating programa ay continuing yung efforts para palitan ang Senate leadership, lalo na nga po at manipis na manipis yung diferensya lang po ng majority sa minority.
0: Kasi sa level nating mga manonood tsaka mga nag-observe, di ba, kapag naghalalan sa Senado ng mga opisyal, di ba, akala natin yun na yun eh, set in stone na yun hanggang matapos ang isang buong kongreso.
1: Oo.
0: Pero Senator Ping himself ang nagsabi rin na talagang laging at risk ang posisyon ng Senate President,
1: yes,
0: dahil palaging merong magtatangkang patalsikin at magsulong ng kanilang mga agenda.
1: Maliban na lang kung talagang super majority yung grupo nila na talagang ang dami-dami nila na iisipin mo hindi kakayanin. Pero kinaya din eh, kasi nung time ni Senator Cheese, ang dami nila, di ba? Ilan lang sila sa minority?
0: Mm-mm.
1: Si Senator Soto, Risa, Kiko, Bang.
0: Minority yung minority.
1: Minority talaga.
0: Mm-mm.
1: Lima lang.
0: dehado sila noon sa numero.
1: If I'm not mistaken, kung na yun lang, dehado talaga. Mm-mm. Pero nagawa nilang i-turn around yun.
0: Mm-mm.
1: So, kahit sabihin natin majority talaga, marami, malaking number, always, always may chance. At ang tanong nga ay kung makaka-apekto ba ito sa impeachment trial,
0: mm-mm,
1: kung ang nakaupo ba ay mas leaning towards VP Sara, kung yung nakatayo ba ay nakaupo ba ay mas for the trial talaga.
0: Mm-mm.
1: Yun nga po, sabi ng House Prosecution Team, para sa kanila hindi makaka-apekto. Pero syempre iba yung dynamics nung nandoon ka mismo sa loob ng impeachment court.
0: Kaya ang challenge nandun talaga sa magiging yung prosecution panel, kung paano nila ina-navigate whether mm-mm ang liderata ng Senado ay obviously leaning, supporting the Vice President, mm-hmm, o talagang firm ang stand na ituloy ang impeachment trial, mm-hmm, without being biased naman din against the Vice President.
1: Yan ay kung aabot din tayo sa trial.
0: Dahil July 6,
1: ang pre-trial. July 27 ang trial. Mm-hmm. Ay, after SONA, which is on July 27.
0: Kumbaga, hindi pa tayo talaga, hindi pa natin pwedeng masabing off the hook na talagang pwede na tayo makampante na talagang tuloy-tuloy na ito, dahil ngayon ay May 24, mm-hmm, ang dami pang pwedeng mangyari in mm-hmm between weeks and days, yes, bago ang July 6 na pre-trial.
1: Oo, parang sa lagay ng mga bagay ngayon, di ba? You can never can tell.
0: Oo, talagang nakakapit pa rin talaga tayo.
1: Correct.
0: Until makita natin na mag-start ang pagbubukas ng impeachment court.
1: Hanggat sabi ko nga lagi, kahit nakapagsulat na ako, kahit nakapag-voice na ako ng story, hanggat hindi siya umere, wala pa rin.
0: Correct.
1: So tingnan natin, hanggat hindi po talaga tinakita na tutuloy po sa trial, na ito na talaga, nagta-trial na, eh parang meron pa rin uncertainty,
0: mm-mm,
1: doon sa anong yan.
0: At doon sa pinag-uusapan natin na possible na magkaroon ng changes na naman sa leadership ng Senate, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nakadepende rin yan doon sa ilang mga members ng Senado itself, kung talagang until the very end sila ba ay mananatiling member ng kanya-kanya mga block,
1: mm-hmm,
0: o baka may mga makita na naman tayong tumawid over the bakod from majority magiging minority magiging majority.
1: Nakakalungkot lang din talaga yung sinabi rin ni Senator Ping na,
0: mm-hmm,
1: ang hindi ganun kaganda ang tingin ngayon sa Senado dahil sa sobrang iba-ibang issue, lalo na nga po yung nangyaring Barilan, yung flood control. So hopefully ay mabawi po ng Senate ang image niya at magkaroon po ng, mm-hmm, alam mo yung makikita, ma-convince yung taong bayan na for the public talaga, mm-hmm, ang Senado.
0: Yung kayang paniwalaan ulit ng publiko yung sinasabi ng mga Senado dahil meron silang respeto at paggalang, mm-hmm, at merong dignidad yung mismo mga mambabatas natin na talagang hindi, walang bahid ng personal na agenda yung kanilang, mm-hmm, pagtatrabaho at purong talagang para sa mga Pilipino.
1: At alam mo, isang nakakalungkot dahil nga dito sa mga palitang ito, ilang weeks na, 2 weeks mahigit, hindi nakakapag-hearing.
0: Mm-mm.
1: So talagang tenga.
0: Sayang yung session.
1: Oo, sayang yung session, sayang yung araw na dapat, mm-mm, ay makakapag-hearing, matatalakay mo yung mga issue, yung mga pending bills, etc. So talagang na isasantabi, mm-mm, yung trabaho.
0: Diverted tayo.
1: Oo. Hopefully makabalik po right on track ang Senado, lalo't mag-adjourn na uli by June 5.
0: Kaligtaan na naman yung mga dapat gawin eh.
2: Anong ganap?
1: Senator Ronald Bato de la Rosa hindi pa nakalalabas ng bansa ayon sa National Bureau of Investigation. Mambabatas, itinuturing na armado at mapanganib na pugante. Ang sabi nga ni Senator Robin Hood Padilla nung tinanong natin, Sir, mukha bang lalabas si,
0: mm-mm,
1: si Senator Bato ng bansa? Sabi niya, hindi, dahil mahal ni Senator de la Rosa ang Pilipinas. So, baka naman hindi pa rin siya. Bakit ka nang ngiti?
0: Bakit? Mahal ko rin ang Pilipinas.
1: At
0: talagang hindi ako aalis ng bansa hanggat maaari. Kapag wala naman akong diba? Hinaharap na ganyang sitwasyon.
1: Oo. So, ang sabi nga rin ni Sen Ping kahapon, challenge is galingan ng mga authorities, mm-hmm, ang paghahanap. Lalo na nga, at ito ay isang dating PNP chief.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, may na rin to. May intel, alam din niya kung paano mag-operate,
0: correct,
1: ang mga PNP personnel. So baka may expectation din siya kung paano
0: ang challenge din o talaga part niya ay para doon sa mga nasa law enforcement agencies bilang ang kanilang tinutugis ngayon ay isang dating,
1: mm-mm,
0: law enforcement head, official.
1: Yes, oo. So, let's see, dahil ang Tingin ni Sen Ping, baka hanggang 2028 magtago.
0: Oh my goodness.
1: If ever lang na manalo si VP Sara or kanilang kaalyado, pwede siyang ma-absolve of the crime. Pero ang tagal pa ng 2028 para magtago.
0: Yes. O, tsaka wala pa rin namang katiyakan yun, hindi ba? Dahil sa mga nangyayari ngayon, pabago-bago ang figures sa mga surveys, hindi natin malalaman until matapos ang araw ng halalan at lumabas ang mga resulta.
1: Mm-mm. At nagbabala na rin ang authorities na pwede rin kasuhan yung mga magtatago, yung mga tutulong kay Senator De La Rosa.
0: E paano yung mga nandun kasama sa meeting sa Senado ng gabi ng Barilan? Pwede ba sila maging accountable dahil sinasabing tinulungan nilang makalabas ng Senado yung bato?
1: Sino yan? Sino yan? Si Senator Robin Hood Padilla na pinakahuling nakitang kasama ni Senator Bato. Sabi naman niya, he will cooperate. Handa siya. Pero, giniit niya na hindi sila tumakas. Dahil wala naman daw valid. Siyempre, kailangan din natin sabihin yung punto ng kabilang side. Wala daw pong valid warrant of arrest kahit na nagpakita na ng International Criminal Court warrant of arrest dahil hindi daw po yan kinikilala sa Pilipinas.
0: Ano bang sasakyan yung ano sinakyan nung umalis?
1: White eh. Walang alam.
0: Iba Ford Escape daw.
1: Oo nga raw. Labi talaga.
0: Susunod!
2: Anong ganap?
0: International Criminal Court iniutos na manatiling nakakulong sa The Hague, the Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ng kanyang administrasyon.
1: Ito ay matapos nilang hilingin na... Ano nga? tama. Di ba pinapareview nila yung detention?
0: Yes.
1: Kasi nga, parang every so often, you have the right to ask for a review para doon sa isang nakadetine sa ICC.
0: Mm-mm. Pero ang sabi kasi ng ICC, itinuturing nila na risk si dating Pangulong Duterte dahil nga malaki pa rin yung kanyang influence sa Pilipinas. Maaari daw na kung siya ipapayagan sa interim release, baka may mga tumulong sa kanyang talagang tuluyang makatakas.
1: Mm-mm.
0: Yun ang kanilang in-argument naman doon.
1: Mm-mm. Saka malapit na rin yung status conference
0: Which is this month?
1: Next week.
0: Mm.
1: 27.
0: Mm-mm.
1: Pag-uusapan po yung possible date ng trial, yung ano siya yung mga ano ba pag-usapan na rin ba doon yung evidence,
0: mga detalye siguro kung
1: ay
0: setting
1: trial.
0: the trial
1: iba pa siguro yung pre-trial kasi doon yung mga marking ng
0: at saka yung doon natin makikita for the first time yung bagong mga abogado ni dating Pangulong Duterte matapos umalis nila Nicholas Kaufman. Ano naman kaya ang demeanor at pag-ataking gagawin nung mga bagong abogado doon sa kaso?
1: At ano yun, pangalan niya, Peter Haynes.
0: Mm-mm.
1: Na sobrang laki daw ng professional fee. Nang, parang di ba si doktor yung professional fee?
0: Legal
1: fee.
0: Ayan. Wow. Okay.
1: Kasi kilala siya talaga na abogado.
0: So batikan din. So
1: batikan din.
0: Wala ring apwang o dahilan para sa kabilang side naman para maging kampante dahil umalis na si Nicholas Kaufman at may bagong abogado. Hindi pa rin po. Hindi pa off
1: parang
0: the hook yun.
1: Mas malaking ano to mas malaking person to itong si Peter Haynes base dun sa mga client, dun sa mga parang tama ba yung narinig ko siya yung parang president ng international bar ba nila ng lawyers. Something like that. So talagang very
0: bigatin.
1: Capable, competent.
0: Malalaman po natin yan this week at sa mga susunod na buwan na po dahil nakaabang tayo dyan sa magiging trial proper ni dating Pangulong Duterte sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At ilan lamang po yan sa mga malaking ganap sa magdamag. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend!
2: Panahon! Patrol!
0: Pero sa oras po na 6:16, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Kasama si Sir Dan Villamil, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sir Dan, magandang umaga po.
1: Good morning po.
3: Yes, good morning po Christian and Victoria sa ating mga takasubaybay dito sa Teleradyo. So kaninang madaling araw, 2 a.m. ay tuloy na nalusaw itong low pressure area na nasa loob ng ating PAR. Ganun pa man, may minomonitor pa tayong isang LPA na nasa labas ng ating monitoring area. Huling namataan kaninang madaling araw sa layong 2,195 kilometers silangan ng Mindanao. So kahit na malayo pa ito sa ating bansa, yung trough or expansion nito ay kasalukuyang nagdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Palawan at ilang areas ng Eastern Visayas, particular dito sa mga lalawigan ng Eastern Samar at Southern Leyte. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong silangang bahagi ng Mindanao, patuloy pa tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng flooding or landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, magpapatuloy pa rin itong mainit at malinsangang panahon. Nandiyan pa rin yung mga pag-ulan, mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagay naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian Victoria.
0: Yung status lang, Sir Dan, nung LPA na binabantayan natin, ano ba ang likelihood na ito ay maging tuluyang bagyo or ito ay palusaw?
3: So ngayon po, low chance na maging bagyo in the next 24 hours pero patuloy pag-monitor natin dahil sa mga sunod na araw, kumbaga slightly increasing po yung chance ng formation. Pero yung scenario naman po dito ay mananatiling malayo ito sa ating bansa. And inasan pa rin natin yung trough or extension nito posible magpaulan dito sa ilang areas po ng Mindanao.
0: At sa forecast po ba natin para sa buwan ng Mayo, mayroon po ba tayong inaasahan na bagyo pa for this last week?
3: Well, ito pong low pressure area na ito, kung matuluyan na maging bagyo and pumasok ng PAR, so yun na po if ever yung pangalawang bagyo na pumasok ng PAR for this month.
1: At Sir Dan, ano ang expected na lagay ng panahon for siguro the first part of this week, of the upcoming week? Mainit pa rin?
3: Well, for Mindanao and portions of Visayas at Palawan, itong kanurang bahagi, nakikitaan na natin ng senyales yung starting na pag-prevail, itong tinatawag po nating southwesterly wind flow as early as Tuesday na posibleng maka-apekto nga sa area ng Palawan. So, mataas pa rin po ng chance yung pag-ulan na ating mararanasan over the western sections of these areas. And towards the end of this week, itong southwesterly wind flow posible rin maka-apekto sa ilang bahagi na rin ng Luzon, particular na itong kanurang bahagi. So, bagamat na mainit pa rin yung panahon na ating nararanasan ngayong araw in the coming days, since tataas na rin po yung chance ng ating mga pag-ulan dito sa western section po ng ating bansa.
1: Alright. Thank you po, Sir Dan.
0: Salamat, sir. Ingat po.
3: Yes po. Thank you po and good morning.
0: Si Sir Dan Villamil ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
0: At sa oras na 6:20, eksakto part niya, makakasama natin ang ating unang panauhin. Kasama na po natin ang General Manager at dating PNP Chief ng GM ngayon ng MMDA, si Retired Police General Nicolas Torre III. Sir, good morning po. Maraming salamat po.
1: Good morning, sir.
0: Victoria sa DZMM, sir.
1: Welcome back po.
4: Good morning. Good morning sa inyo lahat. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Sir, maingay ang pangalan po ninyo ngayon. Maugong na maugong pong pinag-uusapan dahil may mga usapin na naman po ng pag-aresto sa high-profile individuals, particularly kay Senator Bato de la Rosa. Siguro ano po ang inyong reaction dito, sir?
4: Well, maraming salamat sa tiwala, pero hindi tayo. Wala naman siguro kaming mandate regarding that matter. Law enforcement
0: Apo.
4: Yan eh.
0: Opo. Nabanggit niyo po sa isang press con itong linggo, no, na kayo po ay natanong na kung sakaling tapikin kayo ng Pangulong Marcos para tumulong po dito sa pag-aresto kay Senator Bato, nabanggit po ninyo na willing naman kayo, open naman po kayo. So far po ba nagparamdam na po ba ang Pangulong Marcos sa inyo?
4: Wala po. Pinatanong lamang, kaya sabi ko ayoko sana sagutin ng mga ganyan tanong. Kasi hindi naman mangyayari yan eh, dahil it is the president's prerogative. Pero siyempre, pag tinutusan tayo, eh, gagawin natin. Susunod tayo. Sabagat tayo ang gobyerno, at tayo ay empleyado ng gobyerno, susunod tayo sa kung ano sasabihin ng boss.
1: Opo. Pero sir, yung willingness to help out, arrest Senator De La Rosa, andun pa rin sa inyo?
4: Siyempre naman, kailangan nating sumunod at kailangan nating pagmainutos. Eh, gagawin natin. At gagampanan natin kung anong utos natin. Hindi naman ang ini-expect sa bawat isa sa atin at sa bawat institusyon ng gobyerno na pag may misyon, dapat gawin natin ang buong husay at katapatan. Bukas lunes na naman sa flag raising, sasabihin na naman natin gagawin natin ang buong husay at katapatan sa ating pledge, sa ating panunumpa na isang lingkod bayan.
1: Opo, opo. So, pwede yun, sir. Kahit, even if you are with MMDA now, pwede pa rin kayong itap. Paano ang magiging ano nun? Dynamics
0: just
1: nun?
0: Just in case lang.
1: Oh, if ever lang. Kasi MMDA po ang inyong hawak po ngayon.
4: Eh siguro naman, pag tinap ng MMDA, ibig sabihin may impormasyon na. Baka ang subject nagtatago sa landfill, nandun sa ilan ng Imbornal, nandun nakatayo sa tabi ng stoplight, o yun, MMDA areas yun. So baka kaya tayo utusan. Pero habang wala sigurong ganyang impormasyon, eh wala sigurong rason para ang MMDA sumali pa dyan. Napakarami naman ang tauhan ng Philippine National Police para pasalihin pa ang MMDA.
1: So if hindi mag-fall under jurisdiction ng MMDA, sir, hindi kayo...
0: Hands off.
1: Oo, hands off kayo. Halimbawa, sa ibang probinsya, halimbawa sa Davao, hands off kayo doon if ever na doon ang paghahanap kay Senator De La Rosa.
4: What I'm saying is that kung wala sa MMDA jurisdiction ang subject, eh sa tingin ko naman hindi naman kami uutusan para tumulong pa dyan. Kasi hindi naman namin jurisdiction. Kasi syempre... Ang pinakauna sa isa sa pinakaunang pinaka basic na prinsipyo sa operational planning, ha.
0: Apo.
4: Employ your forces in accordance to their capabilities. Yun yun eh. Nakalagay sa libro 'yon.
1: Pero pwede ka bang i-tap, sir, as private citizen? May ganun ba? May ganun bang option? Since you are a former police chief, PNP chief.
4: Eh siguro ang standing ko bilang private citizen, pareho kay Victoria Tulad. Pareho lang, pwede rin kayong itap, di ba? Victoria Tulad. Bakit si Victoria Tulad naging itap, eh, mas malaki ang reach. Mas malaki ang reach nationwide, oh.
0: Dahil meron tinatawag tayong citizen's arrest, di ba, General? May ganun kasi, di ba?
4: Ano? Ano ba?
0: Dahil meron po tayong tinatawag na citizen's arrest din, na pwedeng i-link o i-implement sa regarding sa pag-arrest kay Senator Bato de la Rosa.
4: Na-discuss kahapon niya ni Director Matibang ng NBI. Kung tama ha, kung hindi fake news at kung hindi AI yung nakita kong video ha, nasabi nga niya na citizen's arrest is possible. Pero ang pinaka bottom line lang kasi dyan, the citizens can assist law enforcement authorities. So kung may information kayo, pwede nyo sabihin sa polis at ang polis na ang mag-implement ng warrant of arrest.
0: Kayo po ang naging on the front line before nung may mga inaresto pong high-profile individual, si KOJ, si founder Apollo Quiboloy, si dating Pangulong Duterte. On your part ba, General, meron bang panghihinayang or parang sayang sana andito ako sa gitna ng action ang nagumuna sana sa situation ito ngayon kung nanatili akong PNP chief? Pero bang ganong feeling lang, sir?
4: Well, on the contrary, parang ako'y may sense of relief nga rin dahil nakita ko naman talaga ang dilemma ng problema ng operations na yan. So, there are a lot of personal connections, personal relationships involved at siyempre, di ba, dating Chief PNP and si Senator Bato de la Rosa and is also Senator with tens and tens of millions of voters nationwide. So, ang supporters niya is napakarami. So, nakita natin ang dynamics ng trabaho na yan. Very complex nga talaga yan.
1: Nabanggit sir yung operation. Meron ba kayong mga nakitang lapses, pagkukulang doon sa nangyari sa Senado muna siguro, on the side of the OSAA, of the Office of the Sergeant at Arms? Kasi sinasabi nila parang naging trigger happy, kumbaga, si suspended OSAA head Aplasca. May nakita ba kayong problema doon sa how he treated the situation nung nakita niya na merong mga armadong tao doon sa may Senate building?
4: All of those are being subject to an investigation right now. So, ayokong jump the gun and pangunahan ang mga resulta ng investigation. Isa naman ang masasabi natin dyan. I do hope that after all this investigation, all this things were cleared up, sana naman ang isipin natin lahat ang kapakanan ng bayan at ang, you know, the national interest and the interest of the Filipino people should always be paramount. So, in terms of making judgment as of the moment, I think that is quite premature. Kasi nga, nakita nyo naman, unang gabi, iba ang lumabas na kwento. Tapos, as time goes by, as times went by, di ba, few days lang, few hours lang, may lumalabas na iba-ibang mga details. So, I think marami pang details dyan na hindi pa nadi-discuss and I believe na tama lang na imbestigahan ng maayos yan at i-subject talaga sa formal na inquiry para malaman ang lahat ng mga information na hindi pa nagsusurface.
1: Mm-mm. Sir, although syempre sabi nyo nga, hintayin natin yung investigation, pero baka lang maitanong, yung bang pag-warning shot, ano ba dapat yung protocol doon? Kasi ang sabi, ilang warning shot yun? Parang 20 plus na warning shots. Ganun ba dapat?
4: Yun ha. Yung warning shot doon, hindi natin masigurado kung alin yung abad ng warning shot, alin dahil ng retaliation, alin ba kung may nagkaroon ba ng palitan. Kasi sabi ni General Aplasca, nung tinanong siya, isa lang naman ang kanyang warning shot. At kung tinatanong niyo ngayon, yung legality, ang sabi ng police operational procedures, bawal ang warning shot. Pero para sa pulis yun. Si General Aplasca ay retired na pulis, siya ay usaan na, at ang kanyang ang operational procedures na usa could be different from what the PNP has. And even in the PNP operational procedures, may exemptions on warning shot. And si General Aplasca ay isang retiradong pulis, siya ay isang veterano, at wala naman siyang reputasyon bilang trigger happy nung siya ay nasa PNP pa. So, I think sa kanyang assessment ng panahon na yun, yun ang best course of action. So, hindi natin ma-judge kung tama ba o hindi, except kung dumating na ang full inquiry. So, sa ngayon, ang bottom line lang natitingnan natin, na-resolve yun na walang irreversible damage sa lahat, di ba? Walang namatay. Yun ang bottom line doon. So, siguro naman, we can give General Aplasca that credit na na-resolve ang situation na hanggang butas lang ng dingding na pwede namang ipatsian, basag na salamin na pwede namang palitan. At wala talagang buhay na nawala, na talagang yan, irreversible, hindi na mapapalitan.
1: Mm-mm-mm. At from your point of view, sir, gaano kahirap or ka-challenging para sa authorities yung paghabol kay former PNP chief Bato de la Rosa? Sabi nyo kanina, may mga personal relationships yan. Ano yung mga possible na challenge nitong operations na ito?
4: Alam niyo, sa lahat naman ng mga trabaho, laging may challenges yan.
1: Mm-mm.
4: At ito, in this case, hindi nagkakaiba yan. Talagang, yun nga, maraming personal challenges yan. At saka, to think na si De La Rosa ay malaki pa rin hanggang ngayon ang kanyang influensya. At ang innate skills niya, chief NPC at saka intelligence officer pa. So, talagang, he has the tradecraft, he has the tools, both personal and organizational, and even on his supporters, para ma-support kung ano man ang kanyang maging desisyon. So, kung ang desisyon niya is to obey the authorities and or exhaust all legal means available for him, talagang kaya niyang execute ang mga yon. So, that will be the biggest challenge para sa authorities.
0: Opo, pero sa tingin din po ninyo ba, General, maaaring magamit din na leverage or advantage ni Senator Bato yung pagiging dating PNP chief? At dahil, syempre, mga police ang nasa forefront ngayon para mag-implement or mag-aresto sa kanya, pwede niyang magamit yung, dati akong PNP chief, so dapat merong ano, kumbaga may

0: trabaho na mag-aresto ng isang ipinaarestong individual?
1: Well, unang-una, dapat tingnan natin ito bilang isang duty, bilang isang law enforcement operation. At hindi dahil sa ang involved ay isang kilalang personalidad or dating chief ng Philippine National Police. Dapat ang tingnan na lang natin, ilimit na lang natin kung ang questions kung may lawful order ba. Yun, natapos na I think ang tanong regarding that matter at na-resolve na yan ng iba-ibang mga korte at ibang mga bodies kung may legal basis pa ang operation at ito ba ay within the ambit or the mandate of the Philippine National Police or the National Bureau of Investigation or the other law enforcement agencies. Ngayon, kung may ipakita na may valid warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng law enforcement ay hindi mamili ng kung sino ang huhulin at kung ano ipapatupad ng batas.
0: Mm-hmm.
1: At kung sino ang hindi huhulin or alin na exempted sa batas. Ang batas ay dapat pare-parehas para sa lahat. Pero hindi rin tayo dapat na ginagawa ito na parang palabas.
2: Mm-hmm.
1: Ang objective ay compliance, hindi confrontation. So, hindi dapat palabasin din na ito ay isang revenge. Ang arrest ay isang law enforcement. Dapat walang kulay politika ito. So, kung tinatanong nyo kung ano ang gagawin dyan na advice is laging ang balik na sa police operational procedure na ang first rule is coordination, inter-agency coordination, then communication at looking for ways or pagkakataon para ma-resolve ang situation sa maayos na paraan.
0: Okay.
1: Kasi kung maaari lang itong gawin sa mapayapa, yun naman talaga ang dapat first choice. Kung kailangan ng operation na talagang gaya nung nangyari sa Senado, dapat ito ay disiplinado, legal at may pinakamababang risk sa publiko. Kasi ang bottom line, kung patanungin nyo, ang principle niyan is mm-hmm. you have to be firm but fair,
0: apo,
1: lawful but not theatrical, decisive but never abusive. Dahil sa dulo, hindi ang pangalan ng tao ang mananaig dito. Dapat ang batas.
0: Ang ganda nung sinabi ni Sir dun.
2: Oo. So yun yung in-apply nyo, sir, when you did the arrest on former President Duterte and KOJC founder Apollo Quiboloy. Kasi mas high profile pa nga kung isipin mo kay Senator Bato de la Rosa yung mga naaresto ni General
0: Tora. Dating Pangulo.
2: Oo, diba? So how were you able to pull it off, sir? Kung pwede nyo lang pong i-share yung mga ginawa nyo nung doon sa dalawang kasong iyon.
1: Ayun po. Lagi kong nakita naman, umiikot ang video ko uli na nag-surface uli ang video ng confrontation namin ni Attorney Torion sa harap ng gate ng KOJC nung pumasok kami doon nung umaga na yon, nung August 24. Dahil, yun nga, pinapakitaan ako ng certification, supposedly, ng certification ng NBI, sabi ni Attorney Torion, na served ng warrant, kaya wala na yung warrant, hindi na pwedeng i-serve ulit, hindi na pwede kami pumasok doon sa KOJC. So, very firm lang talaga tayo na sabihin sa kanya na we believe that we have the legal basis and we are going to implement this no matter what you say. Ngayon, kung may reklamo ka, hindi ito ang lugar at oras para tayo magdebate. Kundi kung may reklamo ka, dali mo sa korte, sasagutin kita doon sa tamang proseso. Pero sa ngayon, pag sa ground na, ang masusunod muna, itong batas na ini-implement namin, itong warrant of arrest ang ating rerespetuhin. Yun lang, pasimple. Ganon din kay
2: Former President
1: Duterte. Nakita rin naman sa video yon, ang nag-uusap kami, na talagang kinukumbinsi ko siya na ito, may warrant ako. This is a valid warrant. We believe that the only acceptable resolution is for you to cooperate with us, take the plane, and be within the jurisdiction of the court. So we'll bring you there kung saan man ang location ng court, which is The Hague. Nakita naman sa video yon na sinabihan ko siya na yun ang ultimate resolution nito. And there are only two ways to resolve this. Pili ka. You want this the hard way, you want this the easy way.
2: Mm-mm.
1: So in fairness kay former President Duterte, he chose the easy way, which is just to simply cooperate and take the plane to The Hague.
2: Mm-mm. So what would you have done, sir, kung kayo yung nag-serve ng warrant against Senator De La Rosa noong May 11? nung nag-resurface siya sa Senado. Kasi ang nangyari po nun,

0: dalawang NBI agent na female yung nakaabang sa kanya sa parking lot daw at sinasabing may warrant. Pero yun nga, as we know, nakatakbo na si Senator De La Rosa. What would you have done differently po, sir?
1: Well, ang hirap sagutin ng mga hypothetical questions. It's very difficult to answer the hypothetical question. Kasi tapos na nga yun. Pero balikan ko na lang yung prinsipyo nung you employ your resources in accordance to their capabilities. So, dapat sa environmental scan during the operational planning, na-profile na kaagad yung subject. Alam nila na itong personality ni Sir Bato. Ito yung capability niyan. Ito yung mga guards niyan. So, shall we send these ordinary agents or shall we send the directors or even the deputy directors or even the director himself? Para mga ganun ang dapat or be.
0: Opo.
1: Kung sa side naman ng PNP, shall we send the chief of police of Pasay dahil under sa Pasay yan? Or you send the chief of the CIDG dahil high profile yan? Or you, as chief PNP, you go personally? Yun ang mga dapat na tinatanong dun eh. So that at the end of the day, the force or the unit employed to actually implement the warrant is assessed to have the capability to actually see the operation through. So, ang bottom line din, itinan mo lang, gaya ang kanina sinabi ko, ulitin ko, kahit na anumang warrant, be it a warrant of arrest or be it a search warrant, tatlong bagay palagi yung tinitingnan dyan. First and foremost, ulitin ko, legality. Pangalawa, yung operational discipline, capability nga ng mga operating units vis-a-vis the capability of the subject. At ang pangatlo, yung minimum necessary force kasi ayaw ka natin ng gulo. So, hindi ito dapat drama, hindi dapat maging spectacle. Ang objective lang ay maging ang lawful custody, not humiliation. Kaya nga, medyo ako, adverse ako doon sa paglabas ng CCTV na pinahabol si Senator Bato at nadapa pa sa
0: hagdanan.
1: It doesn't add anything to the conversation, you know? It doesn't add anything to the conversation. Ba't kailangan pang humiliate ang tao? Bakit kailangan pang gawing meme? So, it's really something that we should be very, very wary and very, very careful about. Kasi kapag maayos ang proseso, walang dahilan para maging chaotic ang operation.
2: At least on that level, alam natin kung what would have happened kung sakali lang na andun si General Torres.
0: Kasi may mga, syempre, may mga taong nag-iisip
2: ng ganun. Hindi maiwasan kasi yung mga discussion. Opo. Sir, sulitin na namin yung pagkakataon bilang nandyan po kayo as GM ng MMDA. Ano, magsisegue lang kami. Napansin po ninyo parang talagang nagbabalik na po sa normal yung daloy ng traffic sa mga kalsada, no, sir? Sumisigip na ulit talaga eh. Compared
0: no,
2: at 18 last month, tumataas ang presyo ng petrolyo.
1: Yung traffic naman natin kahit na nung tumaas ang presyo ng petrolyo sa sobrang taas hindi pa rin naman nawala yung sasakyan sa kalsada talagang may overcapacity pa rin yung EDSA at marami pa rin talagang gumagamit ng private transport pero well isa nating nakita some people have already rediscovered the joy of taking public transport and together with the DOTR we are improving our bus carousel, we are improving our rail system and of course yung ating mga other means of public transport. So, as we go along, marami ng mga bago dyan. May mga bagong bus na i-deploy sa EDSA. May mga electric buses dyan. More comfortable and more palatable para sa ating mga pasahero na gustong mag-take ng public transport.
2: Opo, at magtatag-ulan na, General, at magpapasokan na ulit next month.
0: Oo,
2: may
0: nga,
2: mga maagang preparation po ba ang MMDA para sa mga lansangan natin?
1: Opo, yung pagbabaha kasi yung natag-ulan na yan, pinaghandaan natin yan noon pa eh. Kaya lang, nakita naman natin, because hindi naman namin tinatago yan, yung first na ulan na bumagsak last week ay parang de facto audit sa aming mga preparations. Meron pa rin kami nakita na may mga standing water na matagal humupa, kaya meron tayong mga surgical operations na ginawa doon. Inaksamin ka agad kung ano ang kulang pa natin dapat gawin para mas mabilis dapat ang runoff ng tubig para hindi tumagal ang pagbabaha.
2: Alright. Maraming salamat po at least nagkaroon din tayo ng outtalk sa what's ahead for MMDA in the next coming weeks and months.
0: At ng mga pwedeng gawin ng operatiba naman doon sa case ni Senator De La Rosa.
2: Sir, salamat po. Maraming salamat.
0: Thank you so much po, General.
2: Thank you po.
1: Maraming salamat sir and ma'am sa inyong oras na ibigay sa amin. At laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan.
2: Ipa-MMDA na yan. Salamat, sir.
1: Kami ay nandyan. Yan.
0: Ang ganda nun. Thank you po, General.
2: MMDA na yan. Siya, retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA at ang dating Chief ng Philippine National Police.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Kapapasok lamang pong balita, isang ginagawang gusali sa Balibago, Angeles City, sa Pampanga ang gumuho. Yan po ang kinumpirma sa DZMM ng Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagpapatuloy pa po ang investigasyon sa sanhi ng insidente kaya antabayanan ang kabuang detalye ng balitang yan dito lamang po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
4: Ang ganap!
2: Oras, partner!
0: 6:42!
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Bagcor.ph.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Basta AMMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Basta AMMM!
17: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. But easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
18: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
20: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainip. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap!
4: Anong ganap?
2: Good morning!
0: Good morning!
2: Good morning!
0: Good morning!
2: Good morning! Magandang umaga po. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Hanggang 8 o'clock po kami ni Porter this Sunday. Kaya keep on coming po sa inyong mga messages, mga pabate.
0: Uh-huh.
2: Muli happy, happy birthday po sa aking nanay Vilma Yusores ng Cavite. Happy birthday po.
0: At happy birthday din po sa nanay ni Zach. Zach, anong name po ni tita? Happy, happy birthday po, tita. At binabati ko rin po aking nanay na hindi ko po nabati kahapon. Si Jinky Tulad. Hello.
2: Hi, tita. Good morning po. Si Ma'am Tess Riveral, birthday daw ngayon.
0: Ayun, si tita Tess.
2: Happy birthday po, happy tita birthday. Tess.
0: Uy, batiin ko lang din po si Sir Zosimo Gasmin. Hindi ko nabati kahapon yata. Nag-message. Saka po, ang atin ding mga taga-suporta mula po sa Nueva BFP, Ecija Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal na si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda.
2: Salamat po. Si ano ba yan?
0: Si JV Valdez. Si
2: Valdez. Oh, salamat Sir JV at sa mga
0: po
2: taga BFP sa Nueva Ecija. Yan.
0: Yes.
2: Maraming salamat po. Good morning din syempre kay Jonathan Dimaano. Good morning. Maraming salamat.
0: At si Miss Irmina?
2: Irmina Manugid.
0: Manugid, ang sabi ay, uy, Christian, fresh to fresh. Wow.
2: Siyempre.
0: Wow. Sana all talaga.
2: May nag-comment nga dito, special child daw ba yung Mayla Angkor?
0: Bakit naman
2: special
0: po? Special. May
2: special
0: talaga
2: ako. Talagang special ako.
0: Lahat naman po tayo special. Lalo na po si Christian Yasores.
2: It's a special day. 6:47 o 6:48 na po ang ating oras. Partner, pag-usapan naman natin yung lagay ng panahon. Oo, ng extended, hindi lang yung paliwanag ng pag-asa kanina. No? Dahil merong sinasabing babala.
0: Super
2: El Nino. Ano ba ibig sabihin kapag sinabing Super El Nino?
0: Tsaka parang nakakatakot kasi siya.
2: Oo, di ba? Makasama po natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agro-Meteorology Division ng DOST Pag-asa, si Ma'am Ana Liza Soles. Ma'am Ana, good morning
0: po. Good morning, Ma'am Ana.
2: Welcome back. Good morning, ma'am.
1: Good morning, Sir Christian and Miss Vicky at sa lahat po na nanonood ng ating programa. Anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Thank you so
2: maraming,
0: much
2: maraming
0: po.
2: Maraming salamat, Ma'am Ana. Kayo nga po yung magpaliwanag, ma'am, sa madaling salita. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing Super El Nino? Kasi may mga experts daw po na nagbababala sa posibleng Super El Nino.
1: Well, yung Super El Nino, yan lang po yung kataga na ginagamit po ng sa social media at sa mga international na ang katapat po niyan sa DOST Pag-asa, yung category niya is yung very strong El Nino. So, may mga models po na nagsasabi na posible na very strong El Nino. Anong ibig sabihin po niyan? Sobrang pagtaas ng temperatura ng karagatan ng dagat kaysa karaniwan. So, kung halimbawa yung ating karagatan ay 27 degrees yung normal temperature niya, so kung sa tao 37. So, kapag tumaas ng more than 2 degrees, so parang may convulsion na tayo noon. So, ganun din yung possible po na sinasabi nila na katagan Super El Nino. But for Pag-asa, ang katagurat po niyan ay very strong El Nino. Hindi po galing sa Pag-asa yung salitang Super El Nino.
2: Opo. Pero ano po ang maaring implication nun, Ma'am Ana, kapag nagkaroon ng very strong El Nino? Ano po ang pwedeng asahan siguro nating Pilipinas ng publiko kapag umabot po sa ganong level yung El Nino?
1: Mataas ang tsansa na posibleng maranasan natin yung mga potential impact ng El Nino. So yun ang ibig sabihin kapag very strong El Nino. So dito sa atin sa Pilipinas, kapag pre-developing El Nino, ngayong panahon ng habagat, dahil naasahan natin ngayong panahon ng habagat ang pagdating o yung magkakaroon ng epekto ng El Nino sa atin, enhance po yung ating habagat. Bali, historically speaking po yon. So, ibig sabihin, mataas ang tsansa na posible po makaranas tayo ng mga heavy rainfall events dulot ng enhanced habagat. Pwedeng ito yung may combined effect ng mga low pressure system at saka po ng ating mga bagyong papasok na or paparating sa atin. And then after po ng habagat ay unti-unti naman nating nararanasan or habang merong habagat sa ibang bahagi ng lugar ay makakaranas po ng mga dry spell or yung prolonged drought condition. And syempre po kapag ito ay magtatagal at aabutin next year, so yung warm and dry season months naman po ay lumang posibleng napakainit ng ating temperatura next year. So yun po yung mga potential impact ng tinatawag natin very strong El Nino.
2: How about naman po sa mga pag-ulan, Ma'am Ana? May effect din po ba yan sa posibleng mas malalakas na mga bagyo, malalakas na mga rainy days sa atin?
1: Kaya po na nabanggit natin sa potential po yung heavy rainfall events sulit ng habagat sa western section ng ating bansa. In terms of tropical cyclone, konti lang po, or yung less number of tropical cyclone yung posible nating maranasan. And usually naman po ay typhoon at super typhoon category kapag meron po tayong mga paparating or during an El Niño event. Whether weak, moderate, or strong, or very strong yan, usually po ay typhoon at super typhoon ang kategorya ng ating bagyo. So yun po yung medyo kailangan po natin talagang paghandaan dahil hindi lang po maraming ulan, kundi medyo malakas na hangin kung typhoon at super typhoon kategorya natatama sa ating kalupaan bago po natin maranasan yung tinatawag na prolonged dry spell or drought conditions natin.
0: Opo. Ma'am Anup, forgive my ignorance. Ano? Kasi syempre, very strong El Nino. So bakit po magkakaroon ng mas malakas na bagyo kung malakas din yung El Nino, yung tag-init? Although sabi nyo nga po, mas konti ang bagyo, pero bakit po mas malakas siya kapag ganitong phenomenon?
1: Opo. Kasi darating pa rin talaga yung ating tag-ulan. So yun yung natural cycle ng ating climate system. So usually, kapag po yung ating mga bagyo, dahil mainit ka po sa gitnang bahagi ng karagatan, so malayo po yung tropical cyclone development kung saan nabubuo ang mga bagyo. Ngayon, pagpapasok po dito sa ating bansa at this time of the year, papasok pa lang ng habagat mga around June, ang tendency po ng ating mga bagyo, nagre-recurve siya. Hindi po siya tumatama usually sa kalupaan. And ang tendency nito, kapag hindi po siya tumatama sa kalupaan at nagre-recurve siya, yan po yung hahagod ng ating habagat. Kaya marami po tayong ulan. Ngayon, pagdating naman po ng mga August, September, October, yan po naman yung mga landfalling or crossing ng mga bagyo. Mm-hmm. So dahil malayo po yung potential na pinagmumula ng mga bagyo, pag pumasok naman po yan at tumama sa kalupaan, ay medyo malalakas or posibleng marami ang ulan kasi nga po nagmula siya dun sa malayong lugar ng Dagat Pasipiko, kapag nag-cross naman po yan, ay mas marami ang moisture, mas marami yung energy na taglay ng mga bagyo, kaya mas nagiging typhoon at super typhoon category kapag crossing yung ating mga bagyo.
2: So sa panahong to, Ma'am Ana, matitest ulit yung ating disaster preparedness bilang sa mga nakalipas na taon, parang mas malakas, papalakas ng papalakas yung mga bagyong dumarating sa bansa natin.
1: Yes, lagi po natin yun mararanasan. So, hindi na po yun bago sa atin. So, kailangan po talaga paigtingin natin yung ating disaster preparedness at kasama na po yung mga tinatawag natin mga strategic action plans and interventions na ginagawa. Kailangan po natin i-revisit yan or i-check, balikan at kung ano po yung mga nararapat natin baguhin or yung kailangan i-elevate ng mga interventions.
0: Opo. So yung Super El Nino, ma'am, June mararanasan, magsisimula po?
1: Yung pong pag-init ng temperatura ng karagatan ng dagat, so yun po yung El Nino, yun po yung magsisimula na El Nino. So yung impact po ay unti-unti po yung mararanasan at a global scale. So hindi lang po dito sa Pilipinas yan makapa-apekto. So maaaring may mga early, may mga lag effect po ang El Nino. So hindi po siya pare-pareho at hindi po pare-pareho ang mga El Nino. Nagbabari po siya sa in terms of impact sa mga lugar at saka po yung timing kung kailan at saan makaka-apekto ito globally.
0: Opo, sa atin ma'am, kailan ang inaasahang simula? Yung mararamdaman na talaga natin yung epekto.
2: Ito na to.
1: Well, sabi nga natin, pagpasok ng Hunyo, dahil meron tayong southwest monsoon. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, yung peak or kasagsagan ng ating habagat, maaapektuhan na nga po tayo dahil sabi nga po natin ay ang impact sa atin during habagat ay enhanced southwest monsoon. So, asahan po natin, may mga heavy rainfall events na po. Yeah, pagpasok po ng mga part 10 in June, July, August, and then September, October yung mga landfalling and then may mga areas naman po na tinatamaan ng mga bagyo. Yung ating mga lugar usually dyan po sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. While itong nasa western section po pagkatapos ng habagat, sila naman po impossible na magkakaroon ng mga significant reduction sa tubig.
2: Opo, kailan po tayo nagkaroon ng last record, ma'am, ng very strong El Nino?
1: Kung more than 2.5 yung titingnan natin or 2 degrees yun, 1987-98 at 2015-2016 El Nino. Kung di ako nagkakamali, pati yung 1969-1970 ay mga ika-categorize din natin na parang very strong.
2: Pero yung most recent ay 2016. 10 years ang pagitan.
1: Yeah, 2015.
0: At
2: ano
0: pala
2: po siguro yung kung sa pagkakatanda po ninyo, Ma'am Ana, ano yung sigurong key details from that last time na nagkaroon tayo ng very strong El Niño na pwede sigurong mapulot o magamit natin towards this panibagong phenomenon na
0: kung paano i-address.
2: I-address at paghahandaan po?
1: Well, syempre, dahil ito yung mga possible na posible po na, na maging impact din, pwede po nating balikan kung ano, lalo-lalo na po sector-wise, kung ano po yung mga naging intervention natin during that time. So, ano yung mga posibleng nating lessons learned dun sa mga yun. Kung ano yung mga naging tama at saka po yung kulang ng mga interventions natin or our strategies natin during that time. So, pwede po nating balikan yon at ano po ba yung nangyari. For example, how do we manage yung ating water resources during that time? So ano po yung naging intervention natin in terms of agriculture sector or health measure or energy or kung saan. So pwede po nating balikan yon and how pwede nating mabago or ma-improve kung ano po yung mga naging intervention natin during that time para po maging handa at prepare din tayo ngayon.
2: Alright. Opo, Ma'am Ana, maraming salamat po sa paliwanag and I hope ma-pick up ito nung mga ahensya ng gobyerno na kailangan on the forefront para maghanda at mag-prepare po dito sa magiging epekto ng very strong El Nino. Salamat po, Ma'am.
0: Thank you so much po, Ma'am Ana.
1: Salamat po. Thank you.
0: Happy weekend po.
2: Happy weekend po. Si Ma'am Ana Liza Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa.
4: Anong ganap?
0: Ang tagal na pala since nung huling super
2: very strong El Nino. 2015-2016. 10 years.
0: Pero kasi every year, di ba, parang painit na. Ang feeling mo parang painit ng painit.
2: Oo, parang painit ng
0: yung
2: painit.
0: Pala yung very strong El Nino, hindi wala pa pala.
2: Hindi pa yun.
0: Ngayon pa lang pala natin mararanasan.
2: Oo, at yung bagyo nga, partner, di ba, parang akala natin we've seen the worst nitong past recent years sa mga bagyo. Ay, pero mukhang hindi pa pala. Maaari pang ilakas yung mga yun.
0: Oo nga. So tayo po yung maghanda. Naku po, yan na naman po tayo. Malapit na rin magbagyo season. Habagat start daw ng June. Oo. So abang-abang po tayo at maghanda po.
2: Alright.
0: Uy, bago tayo mag... Uy, 1 minute na lang pala. Pero batiin ko lang si Louis Basco, Benito Defante, si Tony Inaw. Ayan.
2: Hi, Noel good morning.
0: Dorosan, nasa YouTube po natin.
2: At syempre, binabati natin ang tandem nila, Sir CEO ng Toronto, Canada.
0: Parang
2: at
0: pwedeng si tandem Borhal din ang bayan. Ano?
2: Oo nga. Pwede kayong humalili sa amin minsan. Ano? Good morning po. Good morning. At si Professor Gabby Lopez, good morning po. Si Sir TJ David ng Queens, New York. Maraming salamat din. At si Dr. Alex Tinsua ng Pateros, good morning.
0: Good morning po.
2: Ang oras po ay 6:59 na umaga. Magbabalik po ang Anong Ganap pero susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na.

0: 7 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7! Weekend!

0: sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Bahay at ari-arian ng daan-daang pamilya sa Parola Compound sa Maynila na abo sa sunog.
1: Puganteng si Senador Ronald De La Rosa presumed armed and dangerous ayon sa NBI.
0: Halaga ng pinsala sa mga sakahan bunsod ng matinding init pumalo na sa mahigit 3 bilyong piso.
1: Pinoy seafarer arestado sa Amerika matapos umanong magpuslit ng mahigit 200 kilo ng cocaine.
0: Oil, taas presyo sa petrolyo. Kasado na sa Martes, mga panaterya, apektado na rin umano ng pagbahal ng diesel.
1: At inaabangan ang podcast ni Mr. Pure Energy Gary V, mapakikinggan na simula bukas.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye. Kapamilya, mahigit 400 pamilya ang apektado sa malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dakong alas 3 ng hapon nagsimula ang sunog na itinaas sa Task Force Charlie bago na apulab pasado hating gabi kanina. Sinasabing mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga apektadong bahay. Wala namang napaulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, makatatanggap ng iba't ibang tulong ang mga nasunugan, kabilang ang financial assistance at mga materyales para makapagpatayo ng bahay. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente.
1: Arestado naman ang isang Filipino seafarer matapos umanong magpuslit ng mahigit 200 kilo ng cocaine sa Estados Unidos sakay ng isang oil tanker mula Ecuador. Kinilala ang 43 anyos na suspect na si Cesar Tubay Gelacio Jr. na naharap sa kasong importation of a controlled substance. Ayon sa US authorities, natuklasan ang droga na nakatago sa garbage room ng barko at pinaniniwala ang para ito sa isang Mexican drug cartel. Nahuli ang suspect matapos i-turn over ng kapitan ang ilegal na kargamento sa mga otoridad nang dumaong ang barko sa Los Angeles. Kung mapatunayang nagkasala, posibleng maharap ang suspect sa minimum na 10 taong pagkakakulong hanggang habang buhay na sentensya. Samantala, gumuho ang isang ginagawang gusali sa Balibago sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Antabayanan po ang karagdagang detalye ng balitang yan dito lamang sa DZMM.
0: Sa ibang balita, asahan ang mainit na balitaktakan sa Senado bukas. Partner, makinig ka. Sinabi sa DZMM ni Senator Panfilo Lacson na kaugnay ito ng naging privilege speech ni Senator Rizzo Ontiveros at Erwin Tulfo na humirit ng investigasyon sa putukan sa Senado noong Mayo at 13. Ayon kay Lacson, 8 senador mula sa mayorya at minorya ang nagsabing mag-interpolate o maghahain ng manifestation sa naging tanumpati ng dalawa.
2: I suppose we should be expecting some fireworks kasi nga nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Erwin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. After nung insidente nung May 13, nag-file na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para ma-imbisigahan yung naganap nung May 13.
0: Samantala, kinumpirma ni Lacson na si Senator Sherwin Gatchalian ang napipisil ng minority bloc na maging Senate President dahil subok na ang kakayahan nito at hindi dawit sa kontrobersya. Nauna nang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na suportado ng Solid Bloc 11 o SB 11 si Gatchalian na maging Senate President.
2: Napagkaisa namin ito nang nag-caucus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin, untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga, yung practically all members of the new majority bloc ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Si Senator Sherwin, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh. Alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh.
0: Sa Facebook Live kahapon, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ipinapasadyos na niya ang kanyang panunungkulan bilang Senate President sa harap ng umuugong na panibagong kudeta sa Senado.
3: Iba ito plano ni Lord. So kung plano ni Lord na one day lang ako, 2 weeks lang ako, 2 months, ang prayer ko lang, God, put me where you want me to do what you want me to do.
1: Naganda naman ang House Prosecution Panel sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa harap ng mga ugong na muling magpapalit ng liderato ang Senado. Sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na hindi makaaapekto ang anumang balasahan sa Senado sa bigat ng ebidensya para litisin ang vice-presidente. Hindi bababa sa 5 private prosecutors ang tutulong sa kanila sa paglilitis, kabilang ang batikang abogado na si Attorney Lorna Capunan. Wala ring pagtutol ang prosecution team sa inilatag na schedule ng Senado at naniniwalang aabot sa botohan ang paglilitis.
4: Pinaninindigan namin whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate will not affect the soundness and the volume of evidences that the House Prosecution team will be presenting to the impeachment court.
1: Sa panayam naman ng DZMM, hindi isinasantabi ng isa pang tagapagsalita ng prosecution panel na si Representative Rene Co na posibleng muling ma-archive ang articles of impeachment kagaya noong nakaraang taon.
5: Well, that's not off the table. May nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress. That's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon.
1: Pinaghahandaan din ng House Prosecution Panel ang paglaban sa maling impormasyon tungkol sa paglilitis, kabilang ang paghikayat sa publikong aktibong makilahok sa mga diskusyon.
0: Presumed armed and dangerous. Yan ang turing sa puganting si Senator Ronald De La Rosa habang pinaghanap ng mga otoridad para sa isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, aring sunod ito sa standard protocol ng NBI. Naniniwala si Matibag na posibleng may mga tao o grupong nagkakanlong kay De La Rosa at nanawagan din kay Senator Robin Padilla na makipagtulungan sa paghahanap kay De La Rosa, lalo't sila ang huling magkasama bago muling nawala ang dating PNP chief.
6: If you're doing a search or locating a fugitive from justice, and especially Senator Bato, who used to be chief of police natin, a major law enforcement natin dito sa Pilipinas. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito.
0: Bukod kay De La Rosa, may impormasyon din ang NBI na may iba pang posibleng makatanggap ng arrest warrant mula sa ICC. Sinabi ni Matibag na handa silang isilbi ang mga naturang warrant. Kumbinsido ang NBI na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa at muling hinimok ang senador na subuko na.
1: Dumistansya naman si Senador Panfilo Ping Lacson sa panawagan kay Senador Ronald De La Rosa na sumuko na. Paliwanag ni Lacson, wala siyang moral authority na himukin si De La Rosa na sumuko na dahil nagtago rin siya noon sa batas kahit magkaiba ang kanilang sitwasyon. Naniniwala si Lacson na iniisip na ni De La Rosa ang petsang June 30, 2028 sakaling manalong presidente si Vice President Sara Duterte kung saan posibleng hindi siya i-turn over sa The Hague pero mananatili pa ring pugante. Pinangalanan si De La Rosa na kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mensahe naman si Lacson hindi lang kay De La Rosa, kundi maging kina PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at NBI Director Melvin Matibag.

0: Atensyon po mga motorista, aarangkada ang taas presyo ng mga produktong petrolyo simula po sa Martes, Mayo 26. Maglalaro sa 70 hanggang 90 sentimos kada litro ang sirit sa gasolina, habang 30 hanggang 50 sentimos sa diesel at kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na posibleng magka-rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market.
1: Apektado na ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang operasyon ng mga panaderya. Sinabi sa DZMM ni Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na may mga panaderyang nagpapatupad ng limit sa pagbebenta ng hot pandesal na mula sa dating 24 na oras ay naging 2 hanggang 3 oras na lang kada araw. Bukod dito, nagtaas na rin ang presyo ng mga branded na tinapay bunsod ng pagsipa ng gasto sa transportasyon. Ikinabahala rin ni Chavez ang paghina ng mga maliliit na panaderya sa mga komunidad dahil din sa oil price hike.
2: Ang laki ng itinaas ng diesel fuel, ang laki ng itinaas ng LPG. Direct cost namin to Ito yung panggatong namin talaga. Sa long term plan, kapag naubos ang community bakery, natira lang yung mga malalaking bakery branded, they will be able to control the price of bread products.
0: Pumalo na sa mahigit 3 bilyong piso ang napaulat na halaga ng pinsala sa mga sakahan bunsod ng matinding init. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na napinsala ang mga sakahan sa 15 lalawigan dahil sa moisture stress o kakulangan ng tubig sa lupa. Pinaigting naman ng kagawaran ang mga paghahanda sa El Nino kabilang ang pagmamapa sa mga sakahang posibleng maapektuhan ng weather phenomenon. Pagtitiyak ng DA, sapat pa rin ang supply ng pagkain hanggang sa susunod na anihan.
3: Maganda pa yung position natin in terms sa inventaryo ng ating mga pagkain. Pinaghahandaan natin yung susunod na taniman kasi yan talaga yung medyo maraming challenges. So yung tatlong shocks nga natin, mataas na presyo ng petrolyo, yung medyo elevated din na presyo ng fertilizer, and of course itong El Nino.
1: Samantala, mariing itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga ulat na may nasawing sibilyan sa enkwentro sa Toboso, Negros Occidental kung saan 19 ang umano'y nasawi. Ayon sa kalihim, lahat ng napatay sa operasyon ay mga armadong miyembro ng New People's Army at kinwestiyon ang pinanggagalingan ng mga ulat na nagsasabing may sibilyang kabilang sa mga nasawi. Gayunman, iginiit ng ilang grupo at human rights advocates na 6 sa mga biktima ay sibilyan, kabilang ang isang estudyante at mamamahayag. Batay sa forensic examination, 11 sa mga namatay ang nagpositibo sa gunpowder residue, pero ani Teodoro, hindi ito sapat para matukoy ang partisipasyon sa labanan. Patuloy ang panawagan para sa masusing investigasyon sa insidente para matukoy ang totoong nangyari.
0: Abangan, 6 na dam sa Western Visayas binabantayan dahil sa matinding init ng panahon.
1: At Senate President Alan Peter Cayetano iginiit na pro-life ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
4: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Tegunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Hello, attorney!
13: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
14: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
12: Hello, Attorney!
14: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
15: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
16: DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
4: DZMM Numero 1 sa aksyon.
17: Tatamaan po tayo ng presyo.
18: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
17: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
18: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
17: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
18: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: DZMM Numero 1 sa aksyon.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM
4: Radio Patrol Balita alas 7.
0: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. 6 na dam ang binabantayan ng National Irrigation Administration sa Western Visayas matapos maitala ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig. Sinabi sa DZMM ni NIA 6 Operations and Maintenance Section Chief Engineer Andres Bonitualia na kinakapos ang supply ng tubig sa mga dam dahil sa epekto ng mainit na panahon. Dahil dito, nagpatupad na ng scheduled irrigations, alokasyon at rotational na paghahatid ng tubig sa lugar para maibsan ang kakulangan sa tubig.
20: Sa mababa talaga yung water level sa aming mga dam, base sa mga monitoring report na aming mga field offices. Nakikiusap kami sa mga farmers namin at mismo sa mga barangay LGU na tangkilikin natin yung mga programa ng ating gobyerno para maibsan yung epekto ng El Nino. Dapat sama-sama natin panatalihin yung kalinisan ng ating mga irrigation canal para in case na mayroon tubig, madali lang yung pagdaloy ng tubig sa ating mga kanal.
4: Panahon! Patrol!
1: Patuloy na nakaaapekto ang trough ng low pressure area sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, magiging makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte dahil sa trough ng LPA. Bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang pag-ulan sa Bicol Region at Quezon dahil sa easterlies. Isolated rain showers at thunderstorms naman ang inaasahan sa natitirang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Samantala, mahigit 30 lugar sa bansa ang makararanas ng dangerous heat index ngayong araw.
0: Sa ibang balita, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang pro-life campaign ang madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sa Facebook Live kahapon, sinabi ni Cayetano na nakasisira sa mga pamilya at komunidad ang illegal na droga, pero walang binanggit na datos sa mga krimeng na kaugnay nito. Nagsilbi si Cayetano bilang Foreign Affairs Secretary at House Speaker noong Administrasyong Duterte. Sa opisyal na datos ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, mahigit 6,000 ang namatay sa mga anti-drug operation, habang sa tala ng human rights groups, United Nations at mga investigador ng International Criminal Court, tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 ang death toll.
2: Ang campaign against drugs is a human rights campaign, is a pro-life campaign dahil pumapatay ang drugs. We're talking about the worst kind of murder, the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. No? So for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that.
1: Hindi naman nang hihinayang si dating PNP Chief Nicolas Torre III na hindi siya ang nangunguna sa paghahanap o paghahanap kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Torre na ngayon MMDA General Manager na sa katunayan, nakaramdam siya ng ginhawa dahil nakita niya ang mga problema sa mga nagdaang pag-aresto sa ilang personalidad, partikular noong siya ay pinuno pa ng PNP CIDG. Una nang sinabi ni Torre na handa siyang tumulong sa paghahanap sa puganteng senador sakaling atasan ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Torre, wala pang paramdam ang Pangulo sa kanya tungkol dito.
21: Sa kontra na, parang ako'y may sense of relief nga rin dahil nakita ko naman talaga ang dilemma ng problema ng operations na yan. So, there are a lot of personal connections, personal relationships involved. Is that kung wala sa MMA jurisdiction ang subject, eh sa tingin ko naman hindi naman kami uutusan.
1: Noong nakaraang taon, nang manguna si Torre bilang pinuno ng PNP CIDG sa pag-aresto sa kaalyado ni De La Rosa na si dating Pangulong Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
0: Sa labas ng bansa, hindi bababa sa 90 ang nasawi matapos ang malakas na pagsabog sa coal mine sa Shaanxi Province sa China na itinuturing na pinakamatinding mine disaster sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa ulat, nangyari ang gas explosion habang mahigit 240 manggagawa sa ilalim ng minahan. Patuloy ang search and rescue operations habang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Ilang opisyal ng kumpanya nagpapatakbo ng minahan ang iniulat na inaresto kaugnay ng insidente.
1: Pinalawak naman ng Estados Unidos ang travel restrictions laban sa Ebola matapos isama ang green card holders sa temporary entry ban. Ayon sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention, hindi papayagang makapasok ang mga permanent resident na nagmula o bumiyahe sa Democratic Republic of Congo, Uganda at South Sudan sa nakalipas na 21 araw. Ito'y para maiwasan ang pagpasok ng virus sa bansa kasunod ng pagtaas ng kaso ng Ebola sa Africa. Nauna nang nagbabala ang World Health Organization na mataas ang panganib ng outbreak, lalo na sa Bundi Bugyo strain na wala pang bakuna o lunas. Dito ba sa Pilipinas, wala naman, di ba?
0: Wala pa naman siguro. Oh. No? At patuloy naman ang monitoring ng DOH po, pati ng ating Bureau of Quarantine against itong yung banta ng sakit na ito.
1: Inassure na rin nila na meron silang protocols in place para ma-monitor yung mga pumapasok rin ng bansa.
0: Double, triple ingat po, mga kababayan. Sa sports, nais pa rin ipagpatuloy ni Kiefer Ravena ang kanyang basketball career sa abroad matapos ang kanyang playing stint sa Japan B League. Ayon sa dating Gilas Pilipinas star, plano niyang maglaro muli sa overseas league sa susunod na season habang kaya pa ng kanyang katawan. Pero nilinaw ni Ravena na hindi niya isinasara ang posibilidad ng pagbabalik sa PBA sa hinaharap. Sa edad na 32, target ni Ravena na sulitin ang mga oportunidad sa international stage bago magdesisyon sa susunod na hakbang sa kanyang karera. Sports pa rin, sa kauna-una ang pagkakataon, magsisilbing host ang Agusan del Sur para sa ika-66 na palarong pambansa na magsisimula ngayong araw. Inaasahang nasa 20,000 student athletes, coaches, officials at staff mula sa 18 rehiyon sa bansa ang magtitipon-tipon sa lugar para makipagtunggari sa iba't ibang sports. Sa Bayugan City, nakahanda na ang mga bus para sa libreng sakay para sa lahat ng delegado. Mamayang alauna ng hapon, inaasahang magsisimula ang opening ceremony ng National Sport exciting event. At good andun luck. Din si Pangulong Marcos mamaya.
1: Sana hindi sobrang init, no?
0: Oo, naku, ingat po sa ating mga atleta.
1: Good luck!
0: Ay, hindi ko kayo. Hataw na ni Sir Gary.
1: Hataw na.
0: Alright.
1: Alright. Sa entertainment, malapit na pong mapakinggan ang inaabangang podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, sa Unshaken with Gary V, kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang lowest points, personal struggles, at mga kwento ng katatagan ng mga makakasamang malalaking bituin sa industriya. Kasama sa pilot episode ng podcast, sina Kuya Kim Atienza, Coco Martin at Julia Montes, Tony Gonzaga, Martin Rivera, Shasha Padilla at iba pa. Si Valenciano ang unang artist na mag-host ng isang original podcast sa iHeartRadio na mapakikinggan na simula bukas, May 25.
0: Uy, bukas! Congratulations! Abangan po natin, lalo na sa mga fans ni Sir Gary V.
1: Dapat yata mag-podcast na rin tayo.
0: Mag-podcast
1: para
0: din tayo, daming partner.
1: Para
0: anong
1: ang daming
0: ganap extended?
1: Uy, may extended.
0: Diba? Or ang tunay na
1: parang
0: ganap.
1: Mga ano? Ang tunay na, oh, ang tunay yung mga na insider, ganap. Ano, oo, no? Nga. Oo, nga.
0: Project natin yan.
1: Baka malibel tayo.
0: Lahat ng mga hindi namin pwedeng masabi ni partner, may namin sasabihin.
1: Nako, yabang. Sige. Oh, sige.
0: Sige, kundi kayo habulin kung ng hindi, mga...
1: Kaso kaliwa at kanan dyan at ng mga criticism. Pero diba, ang dami na kasi nagpo-podcast.
0: Podcast ngayon. Ngayon ang era ng podcast. Ang dami mga nagpo-podcast. Okay, abangan niyo po yung sa amin ni Park. Magkikismisan lang kami doon. Sa mga high profile. High profile.
1: High profile!
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang...
0: Anong ganap?
3: Radyo Patrol Balita alas 7, weekend.
5: Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
22: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
23: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
24: TZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
27: Ka! Kaya pa, ganyan!
28: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
29: Ikaw ang magsasabing kaya!
30: Liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
31: ikaw ang liwanag sa akin.
30: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
32: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
33: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
34: Food's here, guys.
33: And feel the vibe.
35: Best concert ever!
33: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
10: Anong ganap?
9: Naglilingkod sa Pilipino saan sa mundo.
10: DZMM Radio Patrol 630.
11: Anong ganap?

0: Oras
1: 7:31.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning, Josh Kyle Edip. Attendance check daw po siya, Sir Raymond Bartulay. Good morning, Doming Crisologo. Good morning.
0: Magandang umaga po. Good morning din sa aking nanay, Vilma Yosores, na nagbe-birthday po ngayon. Sabi ko, promise ko, babatiin ko sa hanggang programa ko. Happy, happy birthday sa akin.

0: City, Pampanga. Dahil meron pong update sa atin si Gracie Rutao. Gracie, good morning.
1: Good morning. Nagdulot ng tensyon at pangamba ang pag-uho ng isang siyam na palapag na konkretong gusali sa kahabaan ng Teodoro Street sa Barangay Balibago, Angeles City, madaling araw ngayong Linggo. Ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, naganap ang insidente bandang alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Bureau of Fire at Angeles City Electric Corporation upang magsagawa ng search and rescue operation sa lugar. Batay sa paunang impormasyon, may 6 hanggang 8 katao umano na nasa paligid ng gusali nang mangyari ang pagguho. Ang mga nasagip mula sa gumuhong debris at agad na isinugod sa ospital para malapatan ng lunas. Ayon kay Jay Pelayo ng Information Office ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, wala pang naitatalang nasawi batay sa initial report ng ACDRRMO. Dagdag pa niya, kabilang sa mga unang nakalabas mula sa gumuhong gusali, ang foreman ng gusali at ilan sa kanyang mga kasamahan. Mayroon din 10 karagdagang survivors na naligtas mula sa rubble. Batay pa rin umano sa ulat ng ACDRRMO, tinatayang nasa 30 hanggang 40 katao pa ang posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. Sa kasalukuyan, 6 na individual na ang narescue at nasa pangangalaga na ng lokal na pamahalaan. Ayon sa mga otoridad, nasa stable condition na ang mga ito at nagtamo lamang ng mga galos at sugat. Patuloy pa rin ang search and rescue operation habang inaalam pa ng mga investigador ang sanhi ng pagguho sa gusali. Sa ngayon, nakatuon pa rin ang mga otoridad sa paghahanap sa mga posibleng naipit sa ilalim ng rubble. At yan ang muna ang latest mula dito sa Pampanga. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Miss Gracie, isang tanong lang po, ano, ilan pa yung tinitingnang figures ng mga authorities doon sa search and rescue kung may mga posibleng na naiwan pa doon sa ilalim ng gumuhong gusali?
1: Initially, batay sa ulat ng ACDRRMO, nasa 30 hanggang 40 na katao pa ang posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong gusali. At yan ngayon dito nakatuon ang operasyon ng mga otoridad.
0: Alright, maraming salamat. Yan po si Gracie Rutao.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Pagdasal po natin yung ating mga kapamilya na maaring na tabunan po noong gumuhong gusali dyan sa Pampanga. 30 hanggang 40 na po.
3: Oo,
0: yung posibleng natabunan po noong gumuhong gusali at sana mabilis yung pag-aksyon ng ating mga otoridad para wala pong maitalang mamatay doon sa nangyaring pagguho po ng gusali.
3: Sana ma-recover agad lahat, mailigtas lahat agad kung meron mang natabunan.
0: Pagdasal po natin sila. Ang oras po natin ay 7:35. Partner, binabati ko lang din syempre ang ating mga deserve na nagpapahinga ngayon dyan din sa Pampanga sa pamumuno ni Robert Mano. Talaga si Robert Mano pamumuno. Nag-message din. Pass out daw daw. Sila si Robert Mano, sila Camille Postolero, ang ating mga teleradyo DZMM production na well-deserved break din naman over the weekend dyan sa Pampanga.
3: Bert, paano naman yung Senate? Yung aquarium, Bert. Bert, kasi kasuhin mo na rin yung sa atin.
0: Sana all. Yung mga nandyan, sila Steve Ras, sila Roy Encueto, sila Jason Jok naman ang kasama.
3: Nakakaiyak naman.
0: Congratulations. Well-deserved break naman para sa kanilang lahat.
3: Hello, good morning.
0: Happy weekend!
3: At batiin lang din natin, partner, na sa Facebook naman natin, si Rizaline Manuel, sabi niya, tapos na ba ang issue? Tapos na ba ang issue ng flood control?
0: Hindi pa po. At muling mauungkat yan kapag nagsimula na po ang panahon ng tagulan.
3: Ay, nako.
0: Kapag may mga insidente na naman po ng pagbaha.
3: Oo, at makikita na naman natin yung mga substandard, yung mga hindi gumagana ng flood control projects dyan. Na hindi pa nga rin tapos ang investigasyon, ang accountability.
0: One day pinag-uusapan natin yung mga big fish, di ba, na kailangang mahuli na at mapanagot. The next day, ibang issue na naman yung pinag-uusapan natin. Hindi natatapos . Pero yun nga po, salamat din po sa pagpapaalala din sa atin, sa amin, para patuloy din nating halukayin at ungkatin yung mga natatabunang issue.
3: Nako. Marilyn Ramos, good morning, watching from Cabuyao. Shout out po sa lahat ng mga taga Cavinti. Carmelo Limosnero, nandyan din po, nanonood from San Francisco, Agusan del Sur.
0: Good morning.
3: Min, good morning po.
0: Magandang
3: Mercy Malabanan
0: po.
3: From Milan, Italy. Si Domingo Balangkit, naniniwalang mahuhuli si Senator De La Rosa kung may mag-traidor sa kanya.
0: Kung. Professor Gabby Lopez, good morning.

0: po sa inyo si Sir JC Christie, good morning, morning din. Pati na rin si Jonathan Dimaano, good morning.
1: Si Jericho Ferrer, nandyan din po. At si Cruda Renato, good morning, good morning.
0: Maraming salamat po sa inyo. Partner, mamaya makakausap natin ang Malacanang para siyempre hingan din natin ang panig dito sa gitna ng mga nangyayaring issues.
1: Correct.
0: Naging vocal naman din at open ang palasyo nito mga nakaraang araw sa pagbibigay ng mga komento sa mga nangyayari dyan sa change of leadership sa Senado, yun ang nangyayaring shootout,
1: yes,
0: pati na rin sa impeachment. Pero ano pa kaya ang pwede nating asahan mula sa palasyo in the coming days dahil developing stories yung mga binabantayan natin?
1: Sa maganda rin matanong, diba? Nakausap natin si Attorney Ross Tugade kahapon, ICC Assistant to Counsel. Sabi niya dapat linawin ng Malacanang kung ano yung kanilang posisyon dito sa ICC warrant, para hindi tayo nagkakalituhan na kung valid ba, kikilalanin ba ng ating bansa.
0: Dahil,
1: so, sakto, makakasama natin
0: dahil
1: si Yusek.
0: Anong sabi kanina, posibleng may ilan pang ilabas na arrest warrant sa ilan pang nauugnay doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. At kasama na po natin sa ating programa ang Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning! Welcome back,
1: ma'am!
2: Yes, good morning, Victoria. Good morning,
1: good
2: Christian.
1: Morning.
0: Good morning, ma'am.
2: Actually, naka-alarm yung relas ko. Kasi naka-alarm siya. Nandidinig ko naman siya, pero hindi ako mabangon. Pero yung sabi ng pusa sa tabi, Isay!
0: Buti naman hindi ka inalmot, ma'am, ng pusa.
2: Sa labas, nandidinig ko lang yung nagingiyaw-ngiyaw yung pusa.
1: Buti na lang.
0: Mas alarm.
1: Buti na lang may pusa.
0: Salamat, Yusek. Thank you po.
1: Salamat din
0: po
1: sa pusa.
0: Opo. Ma'am, siguro yung isa lang sa mga latest, no, dito sa mga nangyayari, si dating PNP Chief General Torre, nagpahayag siya ng openness kung sakali lang na itap siya ni President Marcos na tumulong sa pag-arrest kay Senator Boto. Would you know kung meron bang ganong ding plano ang Pangulo na humingi ng tulong, magpa-assist kay General Torre?
2: Sa ngayon, Christian and Victoria, wala pa na ibibigay sa ating mensahe patungkol dyan.
0: Apo, pero sa tingin po ninyo, possible po ba na aside sa mga law enforcement agencies ngayon na on the forefront sa pagpapatupad ng arrest warrant, maaaring may itap pa na ibang personalities or experts ang Pangulo para po ma-aresto ang Senator Boto?
2: Wala siguro. Ayoko pangunahan ng Pangulo. Pero sa ngayon, parang sapat ang puwersa ng PNP, ng NBI, CIDG. Well, anyway, lahat naman ng Pilipino pwedeng tumulong dito kapag nakita na nila ang isang pugante.
1: At meron bang ibang instruction ang Pangulo Yusek lately dito nga po sa kaso ni Senator De La Rosa? May update po ba from him?
2: Well, ang unang naman dito ay siyempre, nagsalita na po ang DOJ sa Secretary Vida na pinapa-effect na po ang warrant of arrest. So, lahat ng pwersa ng naaayon sa batas, yun lang ang dapat na gamitin.
1: Meron, ma'am, kaming nakausap kahapon na isang ICC Assistant to Counsel, Attorney Ross Tugade. Sabi niya, makabubuti kung lilinawin ng Malacanang kung ano ba yung stance nito sa mga arrest warrant from the ICC. Dahil may mga nag-argue na hindi yan pwedeng i-apply sa ating bansa. Ano po ba ang stance or posisyon ng Malacanang nga po dito sa mga warrant ng ICC, lalo at posible daw na meron pa pong ilabas na ibang warrant for other personalities doon sa war on drugs?
2: Nung nagsita ang DOJ, na ngayon, pinapa-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. So, tingin ko, maliwanag naman kung ano yung stance ng Pangulo dito, ng gobyerno.
1: So, may legal basis talaga para po i-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. Hindi kailangan dumaan sa mga local court.
2: Hindi kailangan dumaan sa local court. Yan din ang sinabi ng ni Solgen Berberabe. Hindi kailangan dumaan sa local court. Meron tayong RA 9851 nakasaad doon kung ano ang option ng gobyerno. Maliwanag ito. At international court ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang requesting state. At yun naman ay kumbaga sa atin ngayon ay wala tayong nilalabag na batas. Iyan ang pananaw ng gobyerno.
1: Opo. So kung may ilabas na ibang warrants pa for other personalities, ang ano diyan is forthwith din agad-agad i-implement yung warrants na yon from the ICC.
2: Yes, oo. Mm-mm. Ganun pa rin.
1: Okay. Ma'am, itong last week lang ba yung naiyak si Senator Pia Cayetano sa session dahil nga po wala raw nang amusta sa kanya? And after noon, nakita po namin doon sa inyong podcast na binanggit nyo rin po yung words ni Senator Pia. And some are saying na, ano ba ito, parang were you mocking Senator Pia? Yung po yung, yung laman ng ilang reports. Maybe get your reaction lang po, your confirmation or your statement regarding that po.
2: Siguro bago sila magsalita kung mocking yung ginawa ko, panoorin nilang buo yung video kung paano ito nasabi, kung saan portion ito nasabi. At ang pinag-uusapan lang dito ay huwag tayo mag-gaslight. Kasi kung meron talaga nangyari na hindi maganda, huwag kang manisi ng iba.
1: Mm-hmm. Oo. Opo, bakit gaslighting, ma'am, yung inyong nagamit na term?
2: Okay, doon sa aking podcast, podcast ko na to, no? Hindi na ito sa Itanang Palasyo, ha? Linawin natin ito, ha? Doon sa aking podcast kasi, pinag-usapan ako, diniscuss ko doon sa mga viewers na maraming issue na naganap sa Senado. Yung pagbibigay nila ng protective custody, yung kanilang pag-allow na makalabas si Senator Bato, kasama si Senator Robin, bakit hinayaan ito?
1: Mm-hmm.
2: Samantalang naniwala, nagbigay ng trust, no, pagtiwala ang NBI agent na okay, protective custody, pero kapag kailangan na, kailangan kunin si Senator Bato, dapat hawak nyo.
1: Mm-mm.
2: Kasi protective custody nga eh. So instead na ito ang mabanggit doon sa podium na yun ang hinihingi. Sa aking pagkakatingin, yun ang hinihingi ni Senator Pia, ni Senator Riza. Hindi ito na topic nung nagsalita si Senator Pia. Instead, nabaling yung blame na hindi nyo kami kinakamusta doon sa minority. So sa mga ordinaryong tao, na hindi na magiging mapanuri, ang awa ay mapupunta kay Pia, which is okay naman, wala naman tayo masasabi kung kaawaan siya ng taong bayan, kung yun yung naramdaman niya. But the point is, nabaling yung blame doon sa minority na tila wala kayong kaconcern-concern. Na hindi naman yun yung pinaka-focus na issue. O, ang focus na issue is, bakit nangyari yan sa Senado? And it should also be known na ito si Sergeant at Arms Aplaska, sinabi niya na bago siya mag-operate, bago siya sinabi niya mag-aaresto siya, bago siya mag-lock and load order, eh pinagpaalam niya to kay Senator Cayetano, Alan Cayetano.
1: Mm-hmm.
2: So kumbaga lahat ng pangyayaring doon, lumalabas ayon kay Sergeant at Arms Aplaska, ay alam ni Senator Cayetano. So di ba dapat yun eh? Kasi sabi niya, meron isang live stream itong si kagabi lang po yata, tol, kahapon, si Senator Alan Cayetano, na we should be surrounded by people giving you the best information. Yun yung dinig ko eh.
1: Mm-hmm.
2: So, paano yan before that? Masasabi ba niya na ang binigay sa kanya na information ni Aplaska ay best information para ma-allow yung ganung gulo? Diba? Kaya, pinag-iisipan tao, planado ba? O hindi? So, yun yung point eh. Na dapat pag-usapan, hindi yung magbe-blame ka ng kapwa mo, yung pala walang basihan. Later nalaman natin, walang basihan.
0: Mm-mm. At isa po doon sa mga nag-criticize po, ma'am, doon sa pagbanggit nga din po ninyo doon sa mga words ni Senator Pia Cayetano ay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. I don't know if you've heard her statement, ma'am, na parang hinahamon kayo ng sampalan in response doon sa naging statement nga po ninyo with Senator Pia Cayetano.
2: Well, siguro ganyan na talaga yung iba mga DDS, no? Puro bayulente. Diba? Bayulente, palamura. So, sino ba yung hindi professional?
1: Mm-mm. Ma'am, nabanggit nyo nga po na sinabi ni Aplaska kay SP Cayetano yung operasyong gagawin niya. So, is SP
2: sabi niya, actually, yun yung sinabi niya sa isang interview. Eh. Nagpaalam siya eh. So, hindi galing sa akin yun. Galing kay General Aplaska yun.
1: Mm-mm. So, is SP Cayetano, ma'am, liable doon sa nangyaring barilan sa Senado? And is SP Cayetano also liable doon sa pag-alis ni De La Rosa when in fact dapat nasa protective custody nga siya ng Senado?
2: ayoko kasing magkaroon ng judgment on my part kasi hindi ako yung nag-iimbestiga, Victoria and Christian. Nagkataon lang na ito yung mga facts na mga nadinig ko, nasabi sa interview. So kung ano man ang kahihinatnan ng pag-iimbestiga na ito, eh dapat lang siguro sila magpaliwanag, hindi kung kanino man, kundi sa taong bayan. Kasi under his leadership nangyari ito at pinayagan siya. Diba? Just payagan mo lang mag-lock and load. Diba? Magkasa ng mga barel. Dumayo doon sa lugar na di umano na maraming mga taong nakaarmas. Yun yung binigay niyang example, diba? Ni Senator Cayetano. Na kung ang bahay mo, meron mga tao sa harapan mo, maraming armas. Anong gagawin mo? Hindi ba okay mag-warning shot? So, na-justify dun eh. Tapos pagkatingin mo pala sa video, isa lang yung NBI agent, nakatambay lang at malayo pa. At nakita pa natin na may mga silya pa silang inilagay na harang para hindi makapasok ang tao mula sa Senado papuntang GSIS.
0: Apo.
2: So, taliwas. Taliwas ito sa kwento ni Aplasca. Ni General Aplasca.
0: Apo. Ang Supreme Court, ma'am, nagdesisyon na hindi maglabas ng TRO doon sa request ni Senator De La Rosa. We know last time na nilinaw naman ni Pangulong Marcos na wala siyang utos na arestohin si Senator Bato. Pero this time po ba may pagbabago, ma'am? Dahil kumbaga meron ng clarity from the Supreme Court na walang TRO para arestohin si Senator De La Rosa. May bago bang instruction si Pangulo, ma'am?
2: Yung instruction, kung ano yung sinabi ni Secretary Vida, effect ang warrant of arrest. So lahat po ng law enforcers na may authority na mang aresto kay Senator Bato, yun po yung gagawin. Ayun po yan sa DOJ na rin.
0: And dahil nga man binabanggit na posibleng maglabas pa ng iba pang arrest warrant laban sa iba pang personalities na involved doon sa kaso ng dating pangulo, meron po bang ano po ang plano ng gobyerno, ma'am? Ano po ang plano ng administrasyon para moving forward kung sakaling may ilabas na arrest warrant, hindi mangyayari yung gantong sitwasyon ngayon na parang magkailangan pang maghanapan, magtaguan nung pinapa-arestong individual?
2: Alam mo, hindi natin hindi mawawala sa isipan ng mga taong involved, yung sinasabi mga co-perpetrators, na magtago. Pero kung sila'y tunay na Pilipino at sila'y tunay na mga dating nagseselbi sa bayan, di ba? Katulad yun, mga militar.
0: Mm-mm.
2: Tapos isa, PNP chief. Nagsilbi sila bilang mga pulis. Diba? Dapat alam nila kung ano ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Diba? So, in other words, kung meron diyang warrant of arrest at wala naman sinasabi na TRO mula sa Supreme Court, dapat sila mismo ang sumuko. For me, ha? For me. Diba? Kasi, bakit? Dati kayo nag-i-enforce, eh. Kayo yung dati nagpapatupad ng warrant of arrest. Kayo dati nagsisilbi ng warrant of arrest. Tapos, kayo pa ba magpapakita sa mga taong wanted or dapat na masilbihan ng warrant of arrest, sila pa ba ang kailang magtago? Eh, nagiging ehemplo kayo eh. Nagiging ehemplo sila na, pag may warrant of arrest, dapat magtago.
1: Mm-mm. So, in light of that, ma'am, ang Malacanang ba, may mensahe kay Senator Bato, na former PNP chief, na sundin yung arrest warrant na sumuko na?
2: Of course, sa Pangulo, wala tayo madidinig ng ganyan.
1: Mm-mm.
2: Okay? Hindi ko alam, sa mga susunod na araw, kung siya mismo magsasalita kay Senator Bato. But sa ngayon, wala mula sa Pangulo. Pero ang gusto ng Pangulo, masunod ang batas, masunod ang tamang proseso.
1: Opo. And may info ba ang Malacanang, ma'am, kung may mga parating pangang warrant from the ICC?
2: Sa ngayon, wala pang ibinababa sa atin na impormasyon kung meron ganyan. Pero hindi ito katakataka kung meron man. Dahil marami pang co-perpetrators na nabanggit ng ICC.
0: Opo. At nagkausap po ba ulit kayo, ma'am, ni Presidente tungkol sa possible lang na umanib ulit ang Pilipinas sa ICC? Kasi the last time na nag-press con tayo, ma'am, ang nabanggit ninyo yung months ago, panahuli ninyong pag-uusap about dun sa possible rejoinment ng bansa sa ICC. Meron bang recent, ma'am, na pag-uusap kayo ni Pangulo tungkol dun?
2: Ang huli namin kasi pagkikita at pag-uusap ng Pangulo ay nung Friday eh. Work from home, nagsagawa ng meeting para sa pagbiyahe sa Japan. Kung ano yung maaaring mapag-usapan at ano yung magiging bentahe din ng Japan at ng Pilipinas. Kumbaga yung ano yung mga advantages ng itong meeting na to sa Japan at saka sa Pilipinas. So,
0: yun muna ang naging sentro ng inyong pong pag-uusap nun.
2: Mm-hmm. Hindi na pag-usapan si Senator Bato, hindi na pag-usapan ang ICC, wala. Trabaho. Although trabaho yung kay Senator Bato, pero mm-hmm. ibang focus ito eh. Pang-ekonomiya to, saka pang-security to eh.
1: Ma'am, dahil Senate beat ako, tatanong ko na lang din po. No? Kasi medyo, syempre, we know na hindi nawawala yung ugong sa Senado na baka mapalitan ang Senate President. Ano ang stance ng Malacanang, natatawa si Lisa. Ano ang stance ng Malacanang, ma'am? Dito sa possible pagpapalit na naman, si Senator Sherwin ang pinupush nung minority bloc. Is Malacanang more comfortable with Senator Wynn or with Senator Allan or hands off talaga ang Malacanang dito?
2: Siguro kung pinag-uusapan nila yan, hindi ako parte. So, hindi ko alam. Hindi kasi, sabi ko sa inyo, huli namin pagkikita at pag-uusap, meeting tungkol sa Japan. So, hindi namin na pag-uusapan yung sa Senado. Hindi talaga. So, kung may portion si Pangulo nag-uusap about the leadership ng Senado, hindi ako parte doon. Hindi ako makakapag-share. Teka lang, di ba, sabi mo, di ba, ikaw yung nasa Senate beat, di ba?
1: Yes, ma'am.
2: Victoria?
1: Yes, ma'am.
2: Oo. Ikaw ang tanungin ko. Okay?
0: Kinross exam.
1: Wag ako, ma'am.
2: Nung okay. Load order. Nandun ka, di ba?
1: I neither confirm nor deny.
0: Na-cross exam.
1: Cross exam. Wag ako. Oh,
2: pero nakita naman sa video kung paano nagkasanang bari ito,
1: yes,
2: si ano.
1: Apo. Apo. At sinabi rin po ni retired General Aplasca na may aarestuhin sila at nagsuot na rin siya ng bulletproof.
2: Yun ang tanong ko, di ba? Kaya kayo curious eh kung bakit, kung sino ang aarestuhin. Di ba? How can you say na mag-aaresto ka kung wala ka pang nakikitang taong gumagawa ng krimen? Warrantless arrest yung gagawin niya, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Oh, may arrestuhin kami. For what? Sino? Anong kaso? Di ba dapat meron yun eh? So, minsan iniisip ko, may arrestuhin. May kinagawa na bang krimen? Kasi alam mo, kung may arrestuhin ka, tatakbo ka agad para arrestuhin mo because he's doing a crime. Mm-hmm. Di ba? Pero, nag-lock and load ka pa, nag-formation pa kayo.
1: Mm-hmm.
2: Ano ginagawa ng taong arrestuhin mo?
1: Mm-hmm. Yan din po ang tanong.
2: So, minsan iniisip ko eh.
1: Mm-hmm.
2: Planado ba? O hindi?
1: Mm-mm. Anong tingin nyo, ma'am?
2: Binalik ang tingin ko, ikaw, sa tingin mo.
0: Nagpasahan.
1: Wala, tingin ko siya. Anong tingin mo?
0: Hands off. Pero ma'am, bukod dito sa pinabantayan nating pag-aresto kay Senator Bato, isa rin sa moving forward na inaabangan natin ay yung impeachment trial kay VP Sara. Nag-convene na ang Senate Impeachment Court. May schedules na po nung pre-trial at nung impeachment hearing proper. Asan po ang Malacanang dito sa usapin ng impeachment? Babantayan po ba ito ng Pangulo? Papanoorin po ba niya yung mga magiging deliberation sa Senado?
2: Hindi ka kaya nila Pangulo manood, nagbag-monitor dyan. Mm-hmm. Oo, ang daming trabaho ng Pangulo, ang daming mga events na pupuntahan. Malamang mabibigyan lang siya ng update. Pero kung tututukan, wala siya, mauubos oras niya dyan. Mauubos. It doesn't mean naman na hindi ito importante. Ah. Pero ibig sabihin, maraming ginagawa ang Pangulo, meetings, pagpunta sa ating mga kababayan, sa lugar-lugar. So, hindi niya yan tututukan. Mabibigyan lang siya ng update.
1: Mm-mm. Pero may instruction ba siya, ma'am, regarding impeachment?
2: Wala, hindi nga namin na pag-uusapan. Diba? Basta ang utos lang ng Pangulo, yung huli naming pag-uusap, kung ano yung sinasabi, trabaho ito ng Senado. Yan eh, lagi yan sinasabi, trabaho ito ng Senado. Kung ano lang inaayon sa batas, yun ang gawin. At in general, kung sino yung dapat na managot, di ba? Hindi exception ang isang vice-presidente.
1: Mm-mm. At ma'am, ngayon kasi may mga kaso na kinakaharap ang ilang senador. Si Senator Rodante Marcoleta, may recommendation yung ombudsman to file plunder and bribery against him. May mga nag-iisip lang na baka yung cases na ito is from the administration dahil for some political reason. Pero ang Malacanang po ba may any comment on this kind of thinking na baka nasa likod ng lahat ng kasong ito ang administration?
2: May unang-una, sino ba ang nag-recommend ito? From the ombudsman to
1: ombudsman,
2: eh.
1: Yes.
2: The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng, kumbaga, magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Halimbawa, sa disciplinary action. Di ba? Hindi nga sila pwedeng, mm-hmm. ma-suspend eh. Tulad nung nangyari sa kaso ni ni dating executive Karandang. Diba? Deputy Ombudsman. So, si hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman. Pangalawa, sasabihin na naman nila ito ay political persecution. Ito, Victoria and Christian, gusto nating ipaalam sa taong bayan. Bakit sasabihin na naman na namumuliti ka para tumahimik sila? Ang ebidensyang ito ay hindi galing sa administrasyon. Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN. Nung nakpakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi. Bakit ito ang SALN mo, mas malaki na gastos doon sa eleksyon? Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, mayroong hindi nagsabi, ayaw ang ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administration. Hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga. Sa kanila nang galing mismo ang mga papel at dokumento at mga pag-amin. Bakit naturo si Defensor? Galing ba sa administrasyon to? Hindi ba si Senator Marcoleta nagpangalan kay Mike Defensor? So wag isisi ni Defensor ito. Sasabihin niya na dahil para hindi sila binubusalan sila. No, hindi. Ang nagsabi ng pangalan niya, walang iba kundi si Senator Marcoleta na siya nagbigay ng donasyon na 30 million. At binigay ito, hindi pa campaign period. Lahat ito pag-amin sa kanila. So dapat bang busisiin ito ng otoridad, ng investigating body? Nasa ombudsman po yan. Mm-mm. Yan po ang nakikita nila. So kung papansinin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga naman may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irereklamo, ituturo niyo yung administrasyon na kayo gustong busalan. Trabaho niyo po yan. Ginawa niyo yan. Mm-hmm. Ginawa niyo action yan. Tapos isisihin niyo sa administrasyon. Diba? Para lang makawala or ma-evade ang issue, sasabihin nila administrasyon na may kagagawa nito. No! Mm-hmm. Kagagawa nila yan. Sila ang mamin dyan. Mm-hmm. Yung KTV bar. Kanino ba yan? O diba? I mean, mga ebidensya ito na nandiyan, nag-i-exist. Hindi ginawang ebidensya, hindi ginawang intriga. Mm-mm. So, wag na sabihin na para sila busalan. Abo. Hindi.
0: One final point na lang, Yusek. Sa gitna po ng kabi-kabilang mga issue, lalo na po sa politika, ano po ang direksyon at plano po ng administration to resolve naman yung nagiging epekto din po nito sa ating bansa? Before this happened, ma'am, meron tayong kinaharap na krisis na epekto po sa Middle East at may pumatungpod na maganto mga issue. Siguro ang tanong ng taong bayan, ano ang kahinat na natin dito? Paano naman ma-resolve yung problema nating taong bayan na mataas na presyo ng bilihin, yung problema sa sahod, yung iba't iba pong problema ng normal na mamamayang Pilipino?
2: Tulad dito, Christian and Victoria. Ang Pangulo, nagtatrabaho. Tingnan nyo kung pupunta saan, merong ibinibigay na ayuda sa mga bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang. Nandiyan yung edukasyon, inaangat ang Pangulo. Nandiyan yung health, no? Kumbaga, pati yung coverage ng PhilHealth, pati yung pagbibigay ng maaari zero balance billing sa lahat dito sa DOH hospitals ay ibinibigay. Lahat ginagawa ng gobyerno, lahat ginagawa ng Pangulo para sa taong bayan. Pero ang problema kasi, yung maiingay kasi, yung maiingay na mukhang sadyang nag-iingay para makaapekto sa ekonomiya ng bansa. So ito di ba ang nagiging problema natin dito, hindi talaga yung administrasyon, dahil trabaho ang administrasyon. Yung mga balak na manira, yung may mga balak magkaroon ng destabilization, yan ang mga maiingay na talaga naman nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa natin. Di ba? Kung lahat kayo tumutulong kay Pangulo, hindi mangyayari ito kasi halimbawa yung ingay sa Senado. Hindi naman trabaho ng ni Pangulo yan Hindi naman niya ginusto yan O sino ba ang nag-ingay? Sino ba ang nagkaroon ng putukan? Diba? Hindi nga gumalaw ang NBI. Gumalaw na lang sila to protect themselves or to cover. Diba? Yung cover fire na tawag. Lahat ng ingay na ito ay hindi nagbumula sa gobyerno, sa administrasyon. Hindi nagbumula sa Pangulo. Pero instead na iangat pa, kung anong ginagawa ng Pangulo at makatulong, mas lalong nilang silang nag-iingay kung ano-ano binibigay ng fake news. So, nakaka-epekto to sa ekonomiya natin. So, yun ang tingin ko na sa aking palagay, my take.
0: Apo.
2: Yun ang ginagawa talaga nila para lahat ng ito, pati yung global oil crisis, ay isisi sa Pangulo. Tignan nyo yung iba mga salitang binabanggit nila. Lahat so, na lang gano'n. Samantalang nakikita nila kung paano magtrabaho ang Pangulo.